0: asa nga personal niya gintultol ang baho bangod hindi na nila ini maagwantahan. Payagpanin kagawad Belasa nga natigayon niya nga may istorya ang mga helper sa balay nga ginhalinan sa baho. Sa rin gintunlo sini ang duha kadalago nga container nga ginhugasan.
1: Abi kuya, may patis lang yung naula. Itang Monday na isang hapon, dito sige-sige, Geb. Kinpabayaan na namo, ginapangita namo kung diin ang baho. Tapos damo, nagkarimiklamo. Kapangita ko kung diin isang Tuesday, isang mga ugto ng mga tengoro. May nagkadto, di sa akong nga gawa, dito naghalin ang baho sa Drabla sa may poblador nga subdivision. Dira naghalin, gali, kaya gendo may ginalimpyuhan sila.
0: Ang kabayin sampayag ni Kagawa Dolorisa Belasa, bangod sini nagapangayo sang bulig ang barangay officials sa syudad sang Iloilo para masolusyonan ang ila problema nga nagaresulta sa mabudlay nga pagginawa kasubong sang ginahapo kag mabugat nga pamatsyagan kun makahaklo.
2: Mga rajuman sa matag para matinaton subong aga rajuman mags.
0: Ang ining bahin giradulon sa inyo sa Super Fiber, tiluyang inyong akolon paagi sa adlaw-adlaw nga paginom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sa Life Extension Philippines.
2: Sa mga tab para matinaton subong aga sa mga suki naton, mga rajuman, kadto kamo sa mga butika pa or sa aton sininga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy didto sigurado nga kun magpa-check up kamo libre, wa kamo bayran bisan 5 ang ibayad mo lang kay doc. Thank you lang kag smile gani kadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ara sila sa Banwa sa instansya Ciudad Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilis ang Barangay Hulo sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwa sang Uton, kag Davis Building sa Jordan, sa probinsya sa Guimaras. Kung sukton ka sa doktor sa check-up, kadto ka di sa akon. Pakita mong imong resibo nga ginsukot niya ka, kay i-refund ta ka. Pakanoon ta pa ka, may pliti ka. Ina kung ginsukot ka sa doktor sa check-up. Gani mga karadyuman, kadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
3: Tatak RMN. Pamati
2: ang taanay ang isa sa nakainom sang Evergreen
3: Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka-testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Ko si Violeta Susbilla Hintil, 56 years old, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Tagpalamati naton mag Evergreen Herbal Capsule na produkto ni Dr. Rimil Oy.
3: Tatak RMN.
2: I'm sorry, Dr. Crispin Hico. Sa mga tagpalamati naton subong aga mag-radyo man, hindi man kamo magkalipat ang oras sa Pilipinas alas 8:01 na ang tanga sa aga. Ini ang Philippine Standard Time, aring aton sa mga balita sa hinampang
3: RMN News Sports.
2: Nagabante ang France sa World Cup 2026 semifinals matapos ginlutos ang Morocco sa score nga 2-0 sa piyagrapasawan si Kylian Mbappe sa iya penalty kick sa first half sa ngampang. Ginbawi niya inipagi sa isa ka goal sa iya kag isa ka assist. Nakaimo siya sang goal sa ika-60 nga minuto kag ining ika-20 nga bugos o ika-20 sa bugos nga World Cup. Ginduga ni Ousmane Dembele ang ikaduha nga goal sa France sa ika-66 nga minuto kabagatapos ng isa kamayo nga pagpasa gikan kay Mbappe. Idominar sa France ang bugos nga ampang, gitingwaan sa Morocco nga magbalo sa panapaslawan nga magkakita sa paagi nga makascore. Sa kadalaga na padayon sa France sa paghimo sa Maragtas mga posible mangin isa sila sa pilag ka mga team nga magkalabo sa final sa tatlo kasunod-sunod nga World Cups. Natalana nga tubangon sa France ang magadaog sa hampang sa Spain kag Belgium sa semifinals. Sa karon nga season, patas na nga nakahimo sa 8 goals na Mbappe kag Lionel Messi. Apang mas may edge si Mbappe sa Golden Boot Race bangon may ari ini sa tatlo ka assist samtang isa lang ang kay Messi.
0: Ang balita sa inampang, Boss Idol, ginadulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nikahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil o kag VCO, ngayara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
2: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuhod. Ini magkabala ka, inanslena mento oil muna. Yo!
0: Good morning, Boss Tito Eric.
2: Boss Tito! Sus, kaduway dugay man niya, tits man. ti kinahanglan tapagid yung purpulpugon niya. Boss Tito, good morning, boss. Sa mga tapo naman ti inaton, mga karadzuman, mag nansa liniment oil, ibutan mo sa palad mo, ibanyos mo sa panakit sa imulawa, so okay ka na, hindi ka papagututo sa lamok, minim 3 extract, ikatatlo, may balanyos ka na, may kolon ka pa, pambansang balanyos sa Mailongo, wala na sa iban, nans liniment oil, mga karadzuman. RMM News
0: Entertainment. Nagtaliwa na sa edad nga 75 anyos ang Welsh singer nga si Bonnie Tyler. Sunod sa iya pamilya nga napatay si Bonnie sa isa ka ospital sa Portugal sa Mayo, nagpaidalong pa ini sa emergency intestinal surgery. Bangod sang iya ginasuprer nga masakit, wala madayon nga ginaplano sini nga European tour nga nagamarka kuntani sa ika-50 nga anibersaryo sang release ang iyang 1976 breakthrough hit nga Lost in France. Ang ginhingadlan bilang Queen of the 1980s Power Ballad, kilala sa iya bantong nga kanta, lakip na ang Holding Out for a Hero kag Total Eclipse.
2: Turn around. Ikaw na.
0: Turn around.
2: Every now and then I fall apart.
0: Sige, ikaw naman turn around.
2: Turn around.
0: Every now and then I get a little bit tired.
2: Turn around. Bright light.
0: Every now and then I fall apart.
2: Part ang gina ginabatsyag ko nga daw disappointment ra juman mags mo.
0: Ay do gonna remind ko no.
2: Nga kanugon bala sa mga kanta ta. Bilang-bilang.
0: Hindi na kanugon. Ako, I would like to believe, boss idol, na hindi kanugon.
2: Si Fia Ginay, mangkot ko. Siling ko, tikon magkanta abito sa, di ba, sa halftime sa
0: halftime, oo, World sa Cup. World Cup.
2: Tiyato to si Justin mo. Justin BTS, Shakira, Madonna.
0: Ba, mga powerhouse?
2: Powerhouse.
0: Invite ka ba nila?
2: Kung i-invite ako, mangkot ko si Fia, siling ko, anong nga kantang gusto mong kantahon?
0: Ah, si Rajman Joely, na dapat masabat ko, may paborito siya sa siling album.
2: Siling niyang gusto yung kuno kantahon ko sa halftime.
0: Ano?
2: Kandilay.
0: Baka ko gano'n. All-time favorite na nila. Rajman Joely, paborito yun ang kandilay mo.
2: Kanugon! Kanugon
0: hindi
2: sa mga plano
0: na. Ako wala ko gagawin nga kanugon. Aralan na da.
2: Grabe nga effort naton pero ugik si Wagit, hindi gid madda yun. Kadamo sa mga mahisa. Ayun. Kanugon! Ang talent kay ni Rajuman Max, totoo, tagaan mo lang ni pagwaon mo lang ni nga talent. Ay, bilang-bilang nga talent. Tiyang kwan subo, yung kandilay. Grabing pagsikat. Why pa marilis, ha? Ang kandilay. Max, why pa marilis?
0: Oo.
2: Pero ginapilahan.
0: Most requested
2: ang kandilay. Grabe. Last out size ang tagna sa aga sa mga tapalamati naton, Rajuman Max.
0: Ang ini nga bahin kinadulon sa inyo sa Nans Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga pangaplas herbal Nans Liniment Oil, may sore arthritis, rheuma, varicose, palamoy-poy. Naipit ka na paralisar nga mga kaugatan, kag para nga hindi padapuan, kag makagat sa lamo, kag malikawan nga magka-dengue, magpaid sa Nans Liniment Oil, kay may sangkap ini nga neem tree extract, nga epektibo gid, nga mosquito repellent. Ang Nans Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, kag aprobado sa FDA.
2: Ang kape mo may vitamin D3. Well, kung wala, mabakal kita sa may vitamin D3. Ang kape may rice mushroom extract, may mangosteen fruit extract na. Dapat may vitamin D3, tatlo gid. Amo inang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape mo nanam, basi na naman. Ang kape mo namit, basi namit man. Pero ang kape mo may vitamin D3. Kubatsag ko ay. Nag-iisahan nun nga kape nga may vitamin D3, 200 ayo, puro kag natural mga garadyuman. Vita D Plus Coffee Mix. Gani? Bakal kita sa butika, sa mga grocery stores, ang kape nga para sa inyo, Vita D Plus Coffee Mix. Sa mga suki naton, mga karadyuman, subong aaga, sinong aton nga mga talamyawon na Rajuman Mags?
0: Good morning mga suki kay Jovel San Nicolas Compania, Joanne Calvo Bordan, Vivian Dimzon Alejandro. Wala na ako kabati sa malamig mong atingog boss idol. Balya. Nongski Pama Pacardo, Cecil Caldito, Lorna Samiliano Fernandez, Joel Sikugal. Good morning man sa kay Sir Stephen Panega. Kag para sa aton mga tagpalamati boss idol, kabalo bala ka mo nga may pamaagi kung paano mamintinar ang imo ikayong lawas? Gani iyari ang mga baluhaton para nga magapabilin nga mabaskog ang aton nga lawas. Una, mag-exercise adlaw-adlaw, magkaon sa prutas kag utan, mag-inom sa madamo nga tubig, insakto nga pagtulog, kag dapat may positibo nga paminsaron. Ini nga baluhaton, mangin kompleto kun updan pagid sang inom sang Dr. Pinoy's Kunin Capsule. May vitamin A, vitamin D, vitamin D3, vitamin E, iodine, kag omega-3 fatty acids para nga ang resistensya nga ginakinahanglan sa lawas mo mangin kompleto. Dr. Pinoy gid lang ang supplement nga loaded sa mga bitamina nga wala sa iban. Ganyang imo gusto sulit kaayo. Madamo sa benepisyo amo sina nga ang bugos nga pamilya protektado kag malayo sa mga balatian. Anong pang ginahulatin nyo? Dari ka na sa kompleto kag masaligan, Dr. Pinoy's Kunin Capsule ang kinahanglan. Mabakal sa mga butika.
2: Sa mga suki nato, mga karadyuman, sumungaagay, di ka mo magkalipat kung gamit pangumagkad to na sa Iloilo New Agri Industrial Marketing Engineering Services Incorporated. Abin nyo, nga ginapakantuta ka mo sa Lawaan Village kay sila lang ang exclusive distributor sa Kubota Philippines. Wala. Sa bilog nga panaelan, choy, kung kabakal ka minimum 3,000 pesos nga Kubota products, may coupon ka. Ang coupon mo, ihulog ta na sa Tambiulo, bunuton ta sa December 5, ang mabunutan nga grand prize, Kubota Tractor, 1 million ang bili kay inaw-inaw. Abi tudlo nyo ni sa aton ang mga kumpanya nga nagaparaffle. Wala. Kubota lang kag Iloilo New Agri, ano ka bali? Ikadto ka sa Iloilo New Agri, pangitaan nyo si Ma'am Susan. Si Mr. John Erlan Pudadera, nato nabatian nyo kay Busa Adol, gin-refer kita di. Gusto nyo binhe? Gusto nyo abuno? Ara da sa Iloilo New Agri. Yan isang mga tapo na matiin natin mga karadyuman. Basta gamit panguma, gadto na sa Iloilo New Agri. Salamat sa pag-upod ninyo. Dari sa aton sini nga pag-pangalagad, mga karadyuman. Radyuman Max, may mga labiling ka pa nga mga tramyawon?
0: Soft Touch Wonder Oil, ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangot niya ang Soft Touch Wonder Oil, may lima ka all natural ingredients na mong aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso. Mabakal na sa mga butika sa Mary Mart Mall, sa Shop at Zamara, malapit sa main entrance ang Ila Activity Center. Kag i-check man ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil for online orders.
2: Salamat gid sa pag-upod ninyo. Mga karadyuman, away kumatamyaw, ginatamyaw ko kamusang maayong aga. Ako si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
0: Radyuman Maggie Maleriado.
5: Tatak RMN.
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinokot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinokot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
6: Char, Fab, Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lub, sa bangon ng Char.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumakabloom sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
8: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang para sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa ilakabulan ko nga sininom. Wala na ang galwaluha kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
9: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
10: Iberry for a clear and healthy eyesight.
11: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ilong Ranger?
15: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
14: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
15: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
14: Sip-on ganyan dayon?
15: Oo. Dira pinakadamo ang virus ng sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
16: Mag-Liozep C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Liozep C Plus 40 with zinc dayon.
12: Unilab quality yan.
17: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
18: Kargado!
19: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
20: Kargado!
21: MaxFit, kargado!
12: Unilab quality yan.
22: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
23: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
26: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
25: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Shh, Anya,
0: Mama is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. EQ Tenure with EQ Premium Pants, karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, EQ Tenure. Use EQ Dry, then EQ Pants.
10: EQ Diapers, from day one to toddler. EQ Tenure mo.
1: Magkano kilo ng karne?
2: 500. Bro. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
1: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang habit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
0: Sarap magkasama.
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
25: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updi ni sang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
12: Unilab quality yan.
25: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
3: Bakit RiteMed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
18: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
20: Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
27: Mga garadyuman, ang oras sa las 8:19 ang tagna sa aga.
7: Sumasaludo.
28: Your attention, please.
7: Buong buo.
28: May I have your attention, please?
7: Diretsyong-diretsyo. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
28: May I have your attention, please?
7: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Tata, RMN. Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program, dito sa DYRI, Tatak RMN.
27: Mayong aga, good morning mga karadyuman. Welcome, ini ang Straight to the Point. Ari kita sa adlaw ng Biyernes, July 10, 2026. Lima na lang kaadlaw, swildo na. Daw kada siglang radyoman Valmo. Sa sano lang tato nagsweldo sa July 1, subong July 10 na. Next week, Wednesday, July 15 na. Sweldo naman. Ina, kung may mabilin. Bisan way lang sa may mabilin, importante maging sweldo ka. Mas lala, kung way ka sweldo, way ka pabilin. Mga mainit naton nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad subong aga sa pangalan ni Radyo Manovi. Ako naman si Radyo Man Regan. Unahon ko anay ang aton siling pag-asa. Liw ko Radyo Man Val sa aton siling pag-asa. Liliunta kundi ina si Bagyo Inday. Diri sa aton sa sudad sa Iloilo may mga cancellation sang klase hasta lang sa senior high school. Ang college yaw ay madala. Reklamo permi ang college kasi nila nga ang college sa inip yung madala permi sa mga cancellation hasta lang niya sa senior high school. Why ka mo gindala kay ti drudalag ko na kamo naka-insindi na kamo sang inyo nga buhaton nga bisan kamo lang kayang-kaya nyo ang inyo mga kaugalingon. Ini mga gagmay naton nga magkabataan mga elementary hindi na sila yaka agwanta nga gabubo ang ulan. Ginadulong mo pa to sa eskulahan, gaan mo pa yung ginapakunok mo sang kapute, medyo mabudlay para sa ila. Pero kung college ka na, kayang-kaya mo na. Sa mga kolehiyo, hindi na ka mo magsunggod, no? Kaysang una mo man ang nabatsagan ko. Sang college kami, kung may mga cancellation sang klase, di man kami madala, pero sa time bala dito sa kolehiyo kami, daw ininiuso bala yung mga cancellation sa klase. Daw ay gani kuya, may cancellation sa klase, ya kung dinagyang lang. Sa imo simpo, Radyo Manbal. Subong man lang niya nga simpo sa mga, daw permi lang niya wala klase, may cancellation, pero ti, dari kita iya sa prevention, no? Hindi tapag himuon nga, ara na kita da, bago pa kita mag-text ang action, kundi before pa sina, bulungon ta na nga daan ang balatian bago nga maglala mga karadyo.
6: Tatak!
27: Sa aton ganini, ang aton Sinimabian Connection, nagikan sa pag-asa si Engineer Leonor Silvestre, hibalo naton ang lakat ni Bagyo Inday, kag ang aton Sinimabian nga dalaga sa panahon subong adlaw. Engineer, good morning!
8: Hi, hello, good morning. Muna yung ating latest weather update para sa karon ni adlaw sang Friday, July 10, 2026. As of 4 a.m. kaganang agang, ginamonitor natin nga si Typhoon Inday. Ay gina-estimate natin basis sa ma-available nga data nga ang iya sentro ay iyara sa may kalayon 620 km east of Basco, Batanes. May maximum sustained winds nga 150 km per hour near the center, kagastanas nga up to 185 km per hour. Ang iya hulag ay pa-northwestward at 20 km per hour. Base sa ating track and intensity outlook, si Typhoon Inday ay posibleng magagawa sa ating Philippine Area of Responsibility by tomorrow morning or afternoon. And then, southwest monsoon naman ang nag-aapekto sa may Palawan, Visayas, Cag, Mindanao. Bangon sininga sistema, diri sa western Visayas ay mag-experiensya sa mga occasional rain, tugas ang southwest monsoon. Makusog naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon southwest nga magadala sa mabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin generally na sa 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak kaginang alas 5:33 kaginang aga kag magatunod ini alas 6:17 karon sa hapon. Kag bunay ang aton latest weather update, halin diri sa may iliila Doppler Radio Station. Ako si Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat.
27: Ma'am, ang ining concern gid namon diri sa Iloilo, subong adlaw ang ambal nila kay ti may cancellation ganis ang klase. May ara kita sang pag-ulan-ulan. More or less, subong ma'am sa inyong forecast, matupa gid man ang mamunog siling pag-ulan or anytime lang ina sa sulod sang siling adlaw, ma'am Leonor?
8: Yes, sir. Sa dokaron, sir, ay may ara kita weather advisory number 15. Nga kung sa diin, possible ang province of Iloilo ay maka-experiensya sang 50 to 100 millimeter of accumulated rainfall. So, sa dokaron nga adlaw, expect kita nga posible nga magtapa ang ining mga moderate to heavy rains nga mga pag-ulan, sir.
27: Okay. Pero amo nang concern nga magtupa gid sa, so hindi ta na mabala, hindi ta ma-predict kung ano gina nga oras, basta anytime lang matupa sa. Pero ma'am, ining hangin nga dala sa habagat, amo ni sa ang nagadugang para nga magbaskog ang dalag ang balod naton, kay na-observe namo subong sa mga shoreline medyo dalag ko ang balod, ma'am Leonor.
8: Yes, sir. Sa dokaron ang ating wind intensity ay makusog, sir. So, nasa strong, sir, ang iyang kategory. Kag ang ating coastal waters or ang iyang condition ay nasa rough, sir. So, medyo mabalod. Kag ang ating wave height ay posible magalabot 1.5 to 3.5 meter nga kataasan sa wave height, sir.
27: So, hindi gid ini advisable sa aton nga mga magagmay, nga mga sakayan, ang ibanda nga nagapangisda pa siguro. May gale warning kita, ma'am, sa mga ports naton or sa nga hindi anay pag magbiyahe ang mga dipampasahero or anytime wala pa man?
8: Well, sa dokoran, sir, ay mayarak kita man nga gale warning, kaso wala lang na paidalom ang sa may western Visayas, sir.
27: Okay.
8: Pero sa gihapon ay maghalo lang kita kay mabalod ang ating mga kadagatan, sir.
27: Okay, na-notice ba namon, ma'am? Gin-check namon ang shoreline. Dari lang sa may ano, sa may Molo, kag sa Arevalo, tipirti kakusog ang hangin, kagkadalag ko sa balod. Siguro ti kung sa open sea pagid ni, mas nagko pagid. Anyway, ma'am Leonor, manawag lang kami sa dugang sa mga update ninyo sa pag-asa. Salamat gin sa sininsin po, ma'am.
8: Welcome, sir. Good morning sa inyo.
6: Tatak, RMN.
27: Amo niya ang forecaster sa pag-asa nga namian gin ako. Iyakay pagkapot niya. Hi, hello. Doon nagkita na ilang blaka mo sa SM. Thank you kids sa tagapag-asa ha. Mamonitor natin si Bagyo Inday. Dulaon ta ni sa pinsar natin nga ang bagyo maari sa atin. Way kita ni bagyo, no? Layo kita. Si Inday ato sa babaw. Mayo lang gani kay si Inday sa babaw. Kung umagi sa aton, tapos kita ni. Igo gid kita ni. No? Kagkukusog-kusog sa hangin niya. Ang hangin niya, lang kay nahambal man tugina sa pag-asa pero ikuan ko lang reiterate naton mga garadyo man. Ang hangin niya ni Inday ara siya sa 175 kilometer per hour and ang malapit sa sentro ka gustiness nga 215. Okay? Karon sa hapon last 2 sa hapon ara sa 455 kilometers east sang northeast of Itbayat Batani. So medyo ka palapit siya pero malayo man gyapon ina sa aton. Pero subong na experiensyahan yung nga kadalagko gid sang balod. Mabaskog ang hangin. Ti ang ambal ko kagina nga silikot ikon pwede nyo pa malang mapaiway anay. Ang inyo sini nga pagpangisda, no? Paiway anay. Hindi kita anay magkadto sa lawod. Mambal kamo ti way kami di subong bugas. Hulam lang gani sa tsangge. Mantiner lang ta anay.

0: Kani na. Patular? Sus! Sabawan mo damo. Tiyan mo lang, nanay. Oro antos kita. Hindi ta pag-ibutang sa ital-ital ang aton kabuhi. Na piligroso ang aton sininga panahon. Subong, sukabay pa sa mga pumuloy naton na aligmat kita. Ang ulan nga na, ang disgrasya, makuha naton, makontrol naton. May mga choice kita. So kung pwede, gayo kita sa inyo, hindi lang kamuanay magkadto sa lawod. Last 8:29, antang nasaga.
1: Tatak, RMN.
0: Magaradyo man sa mga mainit naton nga mga balita diri sa aton sininga pagpangalagad. Bantayan naton by Monday ang presentation sa prosecution sa ila sininga mga witnesses. Angot ini sa Article 4 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So sa Monday, ang ila i-present amo si Attorney Lutok. Sa Martes, si Attorney Zulaika Lopez. Sa Miyerkules, si Captain Bella or Belia. Nga mo ni kunong i-present nila because every article of impeachment may ara sa sang allotted days. So para diri sa Article 4 nga ini nga unang nga gintalakay nila, may 11 días nga tapuson ini sa prosecution ang ila sini nga presentation sang ila ebidensya and kalakip na dira ang cross and a recross mga graduman ang cross examination sang depensa.
1: Tatak RMN. Yung
0: ang bali Attorney Lopez gagapon ang chief of staff sang aton nga vice presidente nagatuto sa Senado ginen na sa ambos interview sang mga media, sila niya halong sila kay Bagyo Inday. So something amo na. No? Di may buot silingon ina. Preparar ka sa Bagyo, kay malapit na si Bagyo Inday, mapreparar ka. Or preparar ka mo kay Inday Sara. Di balantayan ina, bantayan ta ha. Kay subong mga garadyo man daw nagkurukalma na. Inimparti bala sa photocopy. Nga ang photocopy, makabig nga original and admissible sa korte. No? Sa korte, hindi literal. Muna nga nagahambal ka mo nga ang kwarta ipa-photocopy ninyo, hindi nyo napaghimua kaya ang hambal sa BSP sa Bangko Sentral ng Pilipinas, may layi kita nga ang sinuman nga nag-produce, reproduce, sang kwarta or any bill ang may ara sa penalty from 6 months to 10 years nga pagka bilanggo. Tuduhin nyo na. Mapriso ka mo. Tingin ang balila natin, nagambal to si Attorney Virgil nga sila niya ang photocopy original, ti pasiros ng kwarta eh. Tiyo eh. Kung ang utok mo, ara sa riputan eh. Kung sa konti, may kapamangkot. Sila nila tiin ang mga buy-bust money nga na. Ang buy-bust money, bago ka magpa-buy-bust, magamiton for buy-bust, ginakadala mo na galianay sa kurti to, pero sabi may 5 kakagatos. No? Or, pero sabi 5,000 ina, puro 5 kalibuhon. Kadto kagalito sa kurti. Dayon, gina-premark na nato sa kurti. Nga ining mga kwarta nga ni, gamuning gamiton sa buy-bust. Dayon, may kuan galina, may marka. For example, ang 1,000, huwag ko di abi kwarta, subong mo. Ibla. May kwarta pa ko di sa bulsa ko. Parang nga klaro, bala. O, ari. Kundi, buy-bust money, nang kagambar sila may nagka-question. Sinyati, ang mga pulis, ginapasirox Manila ang kwarta para sa buy-bust. Sinyati, in violation ina sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Yes, pero may ara sa mga exemptions. Kapin pa kung gamito natin ini sa operation sang PNP or isa ka law enforcement agency. Ari abi ako ang pulis. Makadto ko i-buy-bust ko abi si Rajuman Mark. May buy-bust money. Kita niyo yung buy-bust money na bilang ginagamit bala nga magbakal ka sang epekto sa imo sini nga subject. Dalon mo ni gali anay kuno sa kurte. Nagsugid ang aton amigo nga pulis na kitanay kami kagapon to sa Nuras Itirio. Nanyaga to siya. Ti, kay kadamu-damu na sin dinakop niya. Kay kadamu-damu ng iban gani kuno, reclusion perpetua ang hatol. Niyamon

0: kanyang ginaubraw. So ining 1,000 nga ginakaptan ko subong, dalong ko to sa korte, dayon ginakuan galina, ginasulat, may serial number. O aring serial number sa akon nga kwarta, BK5357251. Ginasulat na to. Dayon, kundi may ari ni sang ano ho, sang Agila ni, Agila gin man eh, sa 1,000. Agila. Para mabalaan ko nga gingamit ini sa Baybas, kay sigurado kita nga muning kwarta nga gingamit sa Baybas, butangan ko ni sang kuno, gamay lang nga X or bilugan kong mata. Sang kwarta, sang Agila. Kag gina-photocopy ni. Meaning, ining kwarta nga ning gingamit dito sa Baybas, amo ning original copy niya. No? So hindi nyo ma-question ang mga pulis naton kung ginapasirox nila kay ara inaya sa operation. Inaya maghambal ka mo nga ipa-photocopy yung kwarta kay amo nang ibakal nyo sa sangge widahugin. Kay base kung bunon ka mo katinidor. Da? So hindi nyo napag-himuon gid. Ina mga literal balang balantaman ang ibanda sa kaso. Pero te, kung ikaw imo, iya mataas ang tinunan mo. Like ang din dito. Din gin man to kuno sa una, pero subong daw, hindi naman to din. Kung din ka, taas imo iniskulahan, ang iban na sa inyo, mga PhD, ang iban Doctor of Education, ang iban, basta damo sa trainings. Sarcasm, bisan pa nga sarcasm, ina, nga ginpost ninyo, galing kay ang imo bala nga daw katungdanan, ang imo bala standing. No? Sa susudad, inang ginatangla ka, kagrespetado ka. Dayon ma-post ikaw nga, ti pa si Rox tang kwarta kay ibakal tato sang Indian Mingo. Abi? Sa mga pumuluyo na ito, tilawin nyo, abi, subong na akong kapamati ka mo. Kaya kapatigig ka mo nga, ang ginhambal ni Attorney Virgil, sila niya, ang original, ang Xerox copy, original na nasubong. Sala. Kay man, wala nyo ginapinsar ang ginaistoryahan diri sa sulod sang kurte, sa presentation sang ebidensya. Hindi sa literal nga pagpangabuhi, nga ngambal sang iban, nyati magkadto ko sa Hong Kong, ma-abroad ko, i-Xerox ko lang ang, imo, ang akong passport, pakita ko sa immigration, tilawi. Kaya kung hindi yan na pag-ipanguli. Manakon ka isa, nga ang aton balapinsan, medyo palawigon taman, kay kalaway, kung hindi tani mataas ang imo iniskulahan, okay lang. Pero ting iban, ang kurman pa sa radyo. Sabi, ang iban, maestra. Ang iban, mataas ang iniskulahan. Diyan ma'am, balka nga. Tiyari yoy, pasirox na lang niya muna ni subong. O, tilawin nyo to. Challenge na ka mo. Kuha ka muna sa kwarta. Balanta man na nga ang inyo ng iba na pakurukadlaw. Pero ibang dati, balaan nyo man kundi ang patungo sa inyo sa Singapore. Tilawin nyo lang ngang kumayara ka na subong sa isa kagatos. Ipasirox mo. Back to back. Dala ato subong sa Changi. Ibakal to ka sardinas, ibakal to ka noodles, ibakal ka langgaw. Kay kung matabu ina kag batunon sang tindira, balik ka di sa akon kay tagaan ta ka 1,000. Ina kon batunon or base kon kapuli ka nga ginbakol ka sang imo sinigin baklan. Para klaro lang. Kita diri sa radyo gina-try gid namon nga mapainsindi ka mo. Kaya ng iban, abi, pagka nakabati, dayon, amo na ni, nambalagig ka mo nga ang aton utok ara sa ulo, ay sa riputan po. Klaro mo na. So kabay pa nga na-insindihan nyo ini. So next week, may mga presentation sang ebidensya, pero para sa akon, boring ini. Why ako sang ginabantayan diri? Kaya nakita na naton ina. No? Ang ginpanghambal dito sa video ni VP Sara, ang gusto ko yung makitaan, ara si Oishi, ara si Piatos, ara si McDonald's, ara si Sikuya, ara to si Sino. Amo nang gusto ko yung mabalaan. Parang ang mga Pilipino, mabalaan nila kamaintindihan if indeed May ara gid man sang mga kabulastugan ang inobra ang Vice President ukon waay kagpanggubala.
1: Tatak RMN.
0: Sa piyag kabahin mga karadyo man, diri sa aton sini nga pagpangaragad subong aga. Kagapon, ginfailan ang kaso sang kaso. Ang kaso nga kuan malang ni, kuay man ni gani nga kaso kagaming. Si Mr. Jonas Villoselio, ang Chief of Staff ni Mayor Ryce Atrenias. Amot gani ah. Nga si Jonas ang ginapailan nga ang ginamininsun ginaiya si Mayor Ryce Atrenias. Tibutanta pa abi no. Ginfailan siya natabo sa Mayo, July na ginfailan kay way kuno sang kasugot sa barangay. Way problema kung may mga tao iyang disgustado. Pero na sense nato nga kung si ining kaso nga ni daw gin-highlight gid iya sang kontra. Of course, may kinamatarong ang mag-file sang kaso kung sinong biktima. Ginampak sa kuno sang silig or dustpan. Tigin kasuhan niya si Jonas Villoselio. Way taman niya ginapangunahan ang prosecution, ang prosecutor's office. Ginaway man na Danila iya kung may merito ina o kunwa. No? Ugaling, ang nag-facilitate sa pag-file sang kaso, sa piha. Bakit?
1: Tatak RMN.
0: Muna nga kung kaisa, imbis tani manami bala ang dalagan sang inyo mga mga tinutuyo, galing kung intrahan na sang politika, galaw ay. May mga gusto ka mo nga ihambal, sakto na. Pero kung may mga politika na gani, kaging create ini para gubun ang isa katawo, malawaay. Ti si Jonas Villoselio, kung ang hampak man sa iya, tinong labot, abi ni Raisa. Abi? Sa tuntuod lang? Kung ako, abi, makasala, anong labot yan ni Radyo Manovi? Bisan pa nga superior ko siya, anong abot, labot ni Radyo Manronel? Kay way ko man niya ginobra sa istasyon. Oh, abir-abir lang. Pag abot ko tobi sa dalom, may ginsumbag ko tobi nga tawo. Ma-file sang kaso ang tawo sa akon. Ti ano yang labot niya ni Radyo Manronel nga akon nga station manager kay si Radyo Manovi nga akon nga program director. Nga ibutang mo pa sa iya sa balita. Kagdalahigon. Ako na yan, no? Inaya ako na nga personal nga opinion. Kasi kamo man. Atong nadakpan nga may drugs sa provincial capital. 7 million na nakuha. 7 million na, take note, 7 million na nakuha. Driver siya. Pero why man ito ginambal nga? Driver siya sang gobernador? In fairness man. Siguro kung diin to iya, ang akon niya nga personal nga nakitaan nga. Ti personal man to iya ni Jonas Villoselio. Granting abi without admitting kay why man gin-admit. Nga nahampakan niya gidman sang silig, maayo lang gani silig. Ang iba na nga tao to, kung hindi ka tulog kaga pamitupitong paminsaron, basi kung labo na nadayo. Pero tinga nga si Jonas Villoselio, sa guwaya man to sang City Hall, ginubra. Tinga nga daw ginaulamid pa iya si Raisa, ha? Nagtatanong lang. Si Attorney Lira, may reklamo sa iyang LTO, nga tisubong ginsuspend na ganitong iyang driver's license. Why niya man ginobra sa sulod sa City Hall? Tinga nga ginadalahig yung iyang mayor raw. Nagtatanong lang po.
1: Tatak RMN.
0: On the other hand, naghambal na subong ang committee chairman sa Committee on Good Government. Sang sanggo niyang panlunsod nga si Councilor Rex Marcos Sarabia nga sila niya deadline na sa pagpasa sa mga trip tickets. si Vice Mayor Lablabaronda, sila niya nagpasa na ko trip ticket. Very good, ma'am. Kag hindi lang ikaw. Tanan nga biyembro sa City Council, kag tanan sini nga mga opisina. Para sa lalama. Nga gina-observe natin ini, kag gina-kwagi natin ang kaundan sini. Kay man, ang gamit sang gobyerno, way na ginagamit yung personal. Ang government vehicle nga ginagastusan sang government money and people's money, way na ginagamit personal. Kagamunang hambal ni Vice Mayor Baronda sa interview, siling niya, basta wala lang ginagamit personal, justified ina, correct ma'am. Kay kun ako, kun may salakyan man lang kita da, gagara man na, may tughong man ina, nga hindi tabi pagamiton. Of course, may kumpleto kita nga mga papilis kag inang trip ticket. Pero, ang trip ticket subong ni Sen Marie Mabilo. Oh, ari Sen Marie? Sa nagliga dito, hindi ka maghatag, nagambal ka sa interview namon nga may ara, pitik sintas why. Siling mo, ihatag mo sa sulod sang hiwaton nga investigation sang sanggunian, why mo man gin tao kay siling mo why man gin pamangkot, hindi man required. Isubong. Ari na. Mamapilitan kagid. Saluyag mo kag sa indi, mapilitan kagid nga maghatag sang imo trip ticket. Kag kun wala ka malang sang ginatago nga indi mo ina pag itao. Nga may di pa advice ka pa sa imong lawyer. Trip ticket ma lang eh. Di ba? Ari, nothing personal sa kay Councilor Mabilog. Ginapamangkot ka sang imong trip ticket, hindi ka kasabat. Simple ma lang na sa trip ticket na nakabutang. Oh. Serial number, date, name of drivers, sinong driver, name of passengers, diin ka halin, diin ka nakadto, ano oras, pila ang bilin sang imo sining gatong paghalin mo, pila ang bilin sang gatong pagbalik mo, diin ka napatugong. Basic. Pero nga ah, duha na kabulan, huwag mo matao. Abe, ti sa kay si Yosek Mabilog. Pare, man kung parihay kami ni Mayor Jed. Kasi huwag ka mong kabalo, ha? Ako niya personal pa, kung parihay kami na. Maninoy na isa sa bata ko nga subang. Close kami ni Mayor Mabilog. Pero hindi naton ina mapiyong ang aton mata. Sang ginambal mo, Yosek, pare, nga anong bulong sa hisa. Tisubong na balance man sa imo kumpare nga ang bulong sa hisa, hindi ka mahisa. Para ma-lay down talang balang mga relasyon. Diri sa Iloilo, kilala na yung kita di. Kami nga mga taga-media, kilala namon kamo. Ang iba na gani nga mga amigo ko, ay na gani nagpalalapit sa akon kag way nagabugo. May amigo kita nga board member, close kami. Ay, kay nakomentaryuhan ko sa iya, hindi na sa iya mag-amigo sa akon. Why na di iya pa migo-migo? Miguhay kita sa guwa sa ngamon trabaho. Miguhay kita if para sa kayuhan. Pero kung may mga questions kita, and dapat sabton ina, kayara ka mo sa gobyerno, why na di iya miguhay? No? Why na di iya kumparihay? Ti Yusek, anong bulong sa hisa? Kundi hindi mahisa. Ti hambalon mo si hinabluson mo nga naton diin na to. Kay kami man lang tungga pangayo, diin na to ang trip ticket. Kay kun wala man lang sang diferensya ang trip ticket nga ina, itauta eh, dugay gidao. Tinga nga may mga ambal pa nga ginakinanglan pa sa mga advice ang inyong mga lawyers. Kay way man kitag istorya sang kinasuhay di. No? Simple lang. Isa ka panid nga papel, makita nato nga wala sang diferensya. Kaya hindi nyo abi mapalayo ang lawas ninyo, public servant ka mo eh. Then ang hambal ni Councilor Marie, Sen Marie Mabilog, sa interview, ako ang namangkot, recorded ina, Siling kumamti din mo gina park ang imo salakyan. Siling niya sa balay. My goodness. Why na niya gina-park ang salakyan sa balay unless executive ka? Manlain ang trabaho sang legislative. Lain ang trabaho sang executive unless ang salakyan nga ina bisan legislative ka kun naka ano tawag sa gani naka gin-assign gibala sa imo. Pero hindi eh. Normally, dulong ka lang sang salakyan, balik ka. Then ang salakyan nga na, ma-parking iya kundiin siya. Like sa Iloilo City Hall. Amo na iyang paggamit sang salakyan sang gobyerno. Kay kunway na ito ni gina-idiin. Di pwede bala na nga ang salakyan sang gobyerno, dalon nyo to sa punsyon? Hindi man apart sang trabaho ninyo? Although ati, ginaw na malana ng ambal ganis ang iban. Sila nila kung sa fiesta, pwede. Para sabi, guest speaker ka dito, pwede. No? Kung may nagkuruna ka sang imo siningaray na, pwede. Kahit hindi mo man matuod, maditat sang lawas mo. Kinanglan mo ginman as a public servant, makadto ka ginman dito. Tialangan man niyang ang tao matuod nga kung may salakyan mo lang, pasakyon mo pa iya sa tricycle. Atuloy, why man niya malaway ni sa tricycle? Pero tinga akong punto mo, nito kung may salakyan, malang iya nga pwede mo masakyan, sakay ka. Pero inilang paggamiton nga, ti makadto ka to abi, karun iya sa ilimnan. Oh, why hindi man na public function? Private na iya? Hindi ko hindi man na manami. Di ba? So nga ito, hindi ginaproteksyonan talang ang kwarta sang tao, lang tawan nyo bala subong. Gadamo sa nagambal, ti kami ya, why kami ya? Makadto kami sa trabaho, bayad kami ya 15. Ang taga-sudad, gato sila ya, so gaton sila. Dulong, may rata pa. Oo, di ba? Ti sala na nga daan ka mo, dapat why ka mo gag-claim sa inyo sila nga transportation allowance. Kay may salakyan ka mo eh. Sa province of Iloilo, may salakyan ang aton board members. Isa-isa sila may salakyan na and provided by the provincial government. Why sila yag-claim sang ilang transportation allowance? Because may salakyan sila. So dapat, why ka mo nag-claim sang inyo transportation allowance? Representation allowance lang ang inyo suning i-claim. Tinoy bimil man lang na. Diba? Para sa mga opisyal sang sudad, ang Louis Bimil gamay na. Pero para sa amon, gatililig ana ng amon sini nga mga tulaan, gaduluros ng mata namon kakuwat sang siminto para ka Louis Bimil. Tinyo gani, kasakay ka muya sa gobyerno, nga salakyan may Louis Bimil ka muya, matik. Plus ang inyong representation alawas nga nader Louis Bimil, 18,000. Abi, every month. Ulan init. Ti karon ginapamangkot lang kamo kun din ang trip ticket nyo, hindi kamo katao. Mabasol nyo kami? Mabasol nyo kami? Kun mamangkot kami, kun din ang trip ticket ninyo, malain buot nyo sa amon? Mahambal kamo ga pamersonal? Hambalo nyo kami ga pamulitika? Ay sus. Huwag kami amon ga buto sa sudat.
1: Tatak RMN.
0: Ginambal ko nila nga sila sa iluka di sa sudad. Ay, hindi ko yan. Ang ako niya nga lugar nga ginabutuhan sa Tambalisa, Concepcion, Iloilo. Abi mo, Radyo Man Mark, nga angaway ko gigin sa ilo. Ang ako niya nga registration nga makabuto diri sa sudad. Kay gusto ko yan mag-mayor sa Concepcion. Oh, Diyos ko. Maluoy ka. Joke. Ano gani ang bal ni VP Sara? Joke. Standby ha, sa Matang Palamati na ito, lalasoso 53 ng Tangna Saga.
1: Tatak RMN.
0: Sa Matang Palamati na ito, mga karadyuman, din sa ito, sininga pagpangalagad. May kaupod na ito in a while, no? Ang nag-akusar sa kay Mayor Richard Garin sa Banwa sa Miyagao, kung kapamati na si Mayor Garin, Mayor, pwede ka man kasabat ni open ang linya para sa inyo. Ginakapta natin subong ang duwa kapapel, no? Duwa ni ka mga dokumento. And na-receive na ini sang Office of the Ombudsman, Regional Office 6, diri sa aton sa sudad sang Iloilo. Una, kaso bato kay Mayor Richard Garin et al. No? Mga upod niya. For the violation of Section 103 of the Republic Act Number 7942, known as the Philippine Mining Act of 1995, and other pertinent laws and ordinances. Amo ini ang theft of mineral.
1: Tatak RMN.
0: Amo ini nga kaso, ang ginahulat-hulat naton sa MGB, kag sa provincial government nga i-file nila, batok sa mga naga-illegal quarry sa Maribong Lambunaw, kag dito sa may Banwa sang Duenas.
1: Tatak RMN.
0: Nag-message gani kita kay Attorney Boy ko, duway man kasabat. Ikadua, may ginakaptan man kita nga dokumento, halin sa complainant, of course, batok kay Mayor Richard Garin et al. Sa kaso nga graft and corruption, violation of Section 1, Section 3, Paragraph E of the Republic Act Number 3019, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Angot ini sa ginaobra nga pagpangkuha sang balas kag bato dira maabyan sa may Banwa sang Miag-aw, Iloilo.
1: Tatak RMN.
0: Pero unahon ko ni ang theft of minerals. Nakabutang diri sa aton sini nga pagpangalagad base sa complainant sa iya nga complaint affidavit ginpangkaykay kuno gamit ang heavy equipment o mga salakyan sa Banwa sa Miag-aw sa tinalikdan nga bulan sa Hunyo ang mga sand and gravel sa kilid sang suba dira sa may Banwa sa Miag-aw nga wala sa nagakaigo sini nga permit.
1: Tatak RMN.
0: Damo gubra ni. Why lang galing sa may gafile? Rajuman Mark, itry abi. Para ma-plaster natun sa maayo. Unahon ko ang party sa theft of mineral. Kay kun kaisa, abi natun kung kita ang mayor sang Banwa, makapinagusto na kita. Pero may layi kita. And part diri sang evidence nga gin attach sang complainant sa ombudsman nga wala sang permit nga ginhatag ang Provincial Environment and Natural Resources Office o kon PENRO or nga may-ara sang gratuitous sand and gravel permit dira sa may Tumagbuk River sa Banwa sa Miag-aw. But silingon, ang pagkuha dito ang extraction, may violation. Ari na kita. Kada mo, abi, sa nagkakatabo na, tuntuod lang, dira sa may central part sa Iloilo, ang gasugo, mayor. Ang tag-iya sang quarry opisyal. Way problema kung ang quarry nga inaiya may ara sang permit. Man kung permit na regulated na mo. Regulated ka kung pila lang ka cubic ang makuha ni mo, ano ka nalumon, ano ka lapad sang area nga ginhatag sa imo, inaiya kung may permit ka. Pero kung wala ka sang permit mga garadyuman, so tantamount ina in violation ina sa theft of mineral, no? Kag dapat amo ina ang i-file kay kon theft of mineral, medyo dako gawa ang imo sininga sa labdo. May imprisonment mo. Kung ikaw ang mapamatudaan and guilty ikaw, may imprisonment. No? Imprisonment and corresponding penalty pa, bayaran mo pa. Ti karon kon mapamatudaan, of course ti si Mayor Garin, tagaan natong sansansa nga makasabat diri, regarding sa nasambit sininga reklamo. Kag may nagapamatida kung may nagapamati man dira sa aton sa iban nga mga lugar sa probinsya sa Iloilo kag nabalaan ninyo nga ang lugar nga ina way sa permit automatic sa subong nga panahon mapakialam na po tayo, no? Hindi lang yung sagi nagtakumod naman. Bo, si mayor to nagkuha naman daw, ay man permit. Bo, si Amuni, sige lang kuha nila na sila gamanggad. Tiga kumod lang kamo. Tiang kumod nyo, why na yan? Basta ka kumod ka lang, then why ka man gaubra? Why ka man nag-take sang aksyon? Why na yan? Kadlawan ka mo iya sa mga politiko daw. Believe me. Tinita sila papasagsagun. Kung may ara, dira sa nakita nyo diferensya, pailikaso, sabto nila na sa korte, sabto nila sa ombudsman. Huwag man nagkakulugan ang tao kung filean mo sa kaso, guilty na yun na. Maiban malang gani nga tao yung nga ginapailan sa kaso para nga gubun lang. No? Para lang nga dagtaan ang pangalan. No? Tisubong, upod natin ang complainant sa aton sinimabian nga linya, upod natin si Mr. Salvador Axay Jr., ang complainant sang nasambit sining reklamo batok sa kay Mayor Oscar Garin, Larry Munyon, Ronilo Namo, kag Isidro Musora. Mr. Salvador Axay, sir, si Radyo Manregan sa Army ni Iloilo, good morning.
2: Mayong aga, Radyo Manregan, kag mayong aga man sa imutanan nga nagapalamati sa RNN.
0: May ara ka sang ginfile, gusto na tumabalaan kag sa mga pumuluyo sang Banwa sa Miagao. Ano ini nga kaso ang imo ginfile sa kay Mayor Oscar Garin kag nga ginfilean mo sa sang kaso kaupod ang iya sini nga mga pila ka mga na-mention nga mga tao nga mga empleyado sang LGU Miagao, Mr. Axay.
2: Kay sang June 11 actually ato ko to sa uton kay kag mag may nanawag sa akon nga amigo ko diri sa Miagao, so nga may pagahimuon sila, no, nga isa man kag datumod nga illegal, nagbalik ako from Buton kag ti nakita ko nga daw kadamo sang tawo, so nag ang supposedly ang yato yato intention demolition ni eh. Pero ti kay ang mga tao nga nag-star sa lugar daga pugong man. So, uli, nakita ko iya nga may sa truck bala nga may nagtabok na truck halin sa Baybay Norte pagkadto sa Ubos Ilawod nga may karga nga balas kag bato. So, gintanaw ko, nagkadto ko sa lugar, gintanaw ko, gipamiksuran ko, gindocument, no, nga sa may kwangin na iya, ang pagdocument ko, as per sa ginaya sa program at sang application sang MGB bala nga may coordinates naka geotag, so mabalaan na kun diin nga lugar kun di submit karon nakita ko ang mga opisyalis sang mga munisipyo, ara si Larry Munyon, ara man si Rolindo Namo, tigit panghambalan ko sila nga wala kamo permit nga nagakuha kamo sang balas kag bato sa Tumagbok River kayo. Why singin issue nga gratuitous permit, yeah, as para sa akon nga pagistorya kay Attorney Boyko regarding sa sina nga subject.
0: Subot silingon kung wala sang gratuitous permit, gratuitous sand and gravel permit, nga ang nagahatag sina ang aton suning Penro, so wala dapat sang rason nga magkuha sila sang sand and gravel, or else ang pagkuha nila dito, makabig naton nga illegal extraction ina, kag may ara sang salabton, Mr. Axay.
2: Yes, kay amoy na ang nabutang sa aton nga layi sa RA 7942 nga Mining Act sa kano kag ti nabutang na sa section 103 nga dapat kun magkuha ikaw sang balas og bato sa suba may permit kini na siya. Pag ang nagahatag sang permit amo ang provincial government ro paagi sa PDNRO. May ang mga permit ina nga sa mga quarry na yati ginaproseso nila na, pero kung ang local government o kung ang gobyerno, barangay man o kung local government magkuha, dapat makuha sila sang gratuitous sanding gravel permit dito sa province, sa PDNRO.
0: Okay. Amo man ang pamangkot nimo sa Penro, Because ang nakita nimo dito nga mga equipment ang ginapanagiyahan sang LGU Miyagao, and at the same time ang mga personal ang ato dito, mga tawong ang personal ang ato dito ang nagatrabaho sa LGU Miyagao.
2: Amo na siya. So actually gipanghambalan ko sila no, ngayon tato ninyo ina ang inyong ginaubra nga pagkuha sang balas sa bato kay why ka mo permit.
0: Okay.
2: So ginsige pagyapon nila sa sinang adlaw sang June 11.
0: Okay.
2: Sang sunod nga adlaw nagbalik ako sa suba kay tanawon ko gid monitor ko gid no. Amo to nga nag ano sila nagsige gyapon sila. So nakita na kami ni Larry Munyon diri sa may Ubo Silawod. Upod si Major Richard Lau nga chief of police, hinambalan ko sila. Siling ko Larry, why kamo sang gratuitous permit? Hindi kamo dapat magkuha sang balas kag bato sa suba. Dapat bakal kamo sa mga may permit sang balas kag bato kung kinanglanon ninyo. Pero why sila madumanriga na makiisakon? Ginsigi pagid nila halos bilog na adlaw ang ilahakot sang June 12. Ha, pista opisyal pa na ha, pero ara sila ginubraga. Ara sila sa ano dapat wipe sina na. So sige gihapon no. So ay ako sinehimo sud nga adlaw nagkadto ako kay Attorney Boyko kay may pending ako to nga request sang certification gintagaan ako ni ano ni ano ni
0: Attorney Boyko
2: sang certification which is nga na-attack sa akon nga complaint.
0: Okay. Mr. Aksay, no, balikan ko na inawain. Sa imong affidavit, nakitaan mo sila sang June 11, June 12, June 13, and June 20?
2: Yes. Astada.
0: So,
2: sige ang ilahakot.
0: Every day ni sige-sige ng hakot nila, why untat?
2: Sige-sige, why untat? Why untat? Pero sa mga after sa mga June 11 na no, ang mga tao nga iba nga ano waay na ang truck na lang sang local sang local government ang naghahakot sa suba.
0: Sa imong observation, why sang iban diri nga mga truck nga ginapanagiyahan sang iban nga mga kontraktor or iban nga mga negosyante nga nagakuha only ang truck sang local government unit?
2: Actually, Radyo Manrigan, may ari diri nga nagakuha man pero okay. Diri iya sa Ubos Ilaya nga parte no nga ang nagakuha amo ang global concrete no iya lang nga mixer tapos ang mga truck sang AD tendon kag isa structural di amo na ang iban nga nagakuha no. So,
0: pero te ang sa imo certification. Oo, sa imo di kaysa may certification man diri mo. Kagin sabat ba ikaw sa certification nga nga wala sang ginhatag nga gratuitous and sand and gravel permit. Napamangkot mo si Mr. si Attorney Boyko nga bisan ang banwa mismo isa ka local government unit, bisan iya na bisan siya ara dira no kay ti yaman na apartment sang banwa ang ina nga lugar kinanglan nila gyapon na Mr. Aksay nga magpangayo sang gratuitous permit sand and gravel sa province of Iloilo.
2: Yes, kinanglan gyapon although nga ina nga permit why na siya bayad.
0: Okay.
2: No establish sang nila bayad nga no why na bayad ang gratuitous permit kay iya niya po supposedly para ina iya sa mga local government sa mga barangay nyo kung kinanglano nila ang balas sa bato para sa development sang ilayang lugar makakuha sila no nga wala bayad kasi ang iba niya nga mga private na mga quarry na yung may bayad na iya yes. Pagkuha sang permit
0: so kung local government unit gali kung local government unit daga kinanglan nila justified ang pagkuha nila kundi nila dalon dito ang balas sa bato. Ang imuunang nila, makadto lang sila sa Penro, mangayo sila dito sa permit. Why man gali iya bayad kung LGU? Kung yes. Private lang iya may bayad. So daw hindi man gali mabudlay, gali Mr. Aksay, no?
2: Hindi mabudlay, no? Pero ang kwanti na nga dapat bago sila maghakot, may ara na sila nga ginauyatan nga gratuitous permit.
0: Okay. So ining pagpamangkot mo sa kay Larry Munyon, kay Ronelo Namo, kag Isidro Musora, sa gipamangkot mo sila nga may permit ka mo, ay anong sabat nila?
2: While sila nagasabat sa akon, no, kaya ang ilaya ang balsugo ni Mayor.
0: So ang ilahambal, ang extraction sang sand and gravel, as per instruction, direction, command, order, halin sa kay Mayor, amo nang ilasabat.
2: Amo na ang ilang sabat na tigisugo kami ni Mayor. So, okay. Amo na eh, what ang balon na personally, hindi sila ang nag- hindi kina sa ilang personal capacity ng paghihimo sila kundi may tubo ni Mayor. Amo na nga nadala si Mayor kaso.
0: Okay. So sang nakita mo na ni ano first time mo ni nga nakita nga ang sang banwa nga mga salakyan nagahakot dira or mga nagliligad may mga observation or may mga nakakita na si ni Mr. Aksay?
2: Mga nagliligad pa Radyo Manrigan na may ara man nga ginimo sila pero okay. Kaw mga kayatik na di man sila tutu guys puro mga duwang na tukatrak ang inkuwa nila si daway ko na to yan at na dokumento no si daway ko na yagin dala sa kaso kayo ay magkuya ibigin ako yan na nakuha at nakate no pero si ako man yan na nagkuha sila no nagamit ang salakyan sang municipality o Mirgao may marka dito in fact gani ang sektor ni Mayor ara na nag-affiliate kita na tiyed ang truck.
0: Okay. Okay na kita dire. Parte sa nasambit sa nga kaso sa theft of mineral, kag nakita ko man, gin-research ko man ini Mr. Aksay, nga may ara sang imprisonment ang ini nga kaso nga ini and may corresponding monetary penalty the moment nga maigo kasi ni. Pero sir, pag-file mo sang June 22, sa Office of the Ombudsman, Iloilo City, sa sining kaso nga theft of mineral under the Philippine Mining Act of 1995. Sang June 29, may another case kapagin nga gin-file bato kay Mayor Richard Garin, kay Larry Munyon, kag kay Ronel Namo. Graft and Corruption, violation of Section 3, Article E of the Republic Act No. 3019, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sir, sugiri kami, anong reason ni mo, kag anong mga basihan, kung nga ang ginfilan mo pag isang graft, ini mang individual nga ini?
2: Reason nila, kahit si, in the reason nila siya sa project na nakakontrata sa independent amo ang construction sa access road sa river control.
0: Okay.
2: Ika nabutang nasa sa General Appropriations Act. No? So, nagsulat si Mayor Richard Garin sa Barako, Barangay Kapitan sa Ugo Silawod na ang muon ng development sa Sina nga area no in consonance sa completion sang project na nakakontrata sa Indipindon under sa 24DF0110 ang project ID which okay. Is mamuna ang access road kag construction sa access road kag river control. So in relation no dapat no ang development sa ng area ang maubratan ni sina ang mahakot sina iyas ang equipment sang contractor hindi equipment sang banwa.
0: Okay.
2: So ang gamit niya is equipment sang banwa in relation para sa iyang pag complete sang project nga naka-contract sa isang private contractor. So gitagaan niya pabor no paagi sa paggamit sa equipment sang banwa pag kagamuna no paggamit sang kwarta sang banwa eh, para sa contractor sa contractor sang DPWH so okay. Amo na ang nabutang sa section 3E no na giving undue favor kay sa ka private individual no ang government so okay. May go siya sa grasping corruption
0: so amo ni galing ugat sina dire kay kontrata ini sang AD Pindon. And ang AD Pindon, isa ini ka private contractor, ginabayaran taman sila kung pilang amount sinaya Mr. Aksay sang ging kontrata nila. So dapat amo manaya ang iservisyo nila sa aton, pero ang imo nakita, Andre, ang imo observation, nga kag gin-attach mo man diri sa imo nga mga annexes and parts ng mga ebidensya submitted sa Office of the Ombudsman, nga gingamit nila ano ning mga truck na dingin gamit dump truck lain-lain nga plate number, meaning lain-lain nga truck ni eh.
2: Actually the mga at least duhain na ka truck, duha ka truck
0: kay ang isa diri ka plate number ang punta 66, ang isa do okay do duha ka truck then ang isa ni ano ni payloader
2: ina
0: ang payloader na ang payloader nga ni Mr. Aksay iya ini sa munisipyo.
2: Yes, iya ina sa munisipyo, under ina sa municipal engineering office.
0: Anyway, tagaan naman namon san sansa in fairness man kay mayor kay sa manatungdan. Gaan naton sa san-sansa nga makasabat man sini sa imo ako sa sun, sir. Prangkahon ta ka no? Pwede mo ni sabton, pwede man hindi. May akig ikaw kay mayor or kontra mo siya sa may liwatong ko sa pamangkot ko. May akig ka kay mayor garin or kontra mo siya sa politika nga nga nag-file ka sang kaso agin sa iya.
2: Wala man ako sa akig sa iya. Isak okay man kami kay kisa gakitanay kami sa Sulu Garden Restaurant tiga Panyapon sa Lito. Tapos sa katuli ang una ko nga pagkilala na sa iya sang dito sa Manila kay naglagaw siya sa SM Mega Mall, nakitanay kami to. Sa congressman pa lang to siya, so nakilalahay kami. In fact, may number ako ni mayor kag may number siya sa akin. Amo na bala nga kag isa pa waya ko interest sa politika rajuman dan kay ako na nag-commit na ko ya sa mga akon ka og bilingon para nga mangin part sa nampril hindi ako pwede kapadalagan. In fact diri sa amon barangay sa Mati gani kita may nagahambal sa akon na padalagan ako kapitan sa dinhing eleksyon kapag hindi ako
0: okay
2: ko kay hindi ko ya pwede hindi man ko maglagan kagawad hindi man ko maglagan mayor no. Amo na nga ako ang ako lagi di Radyo Manligan is ang rule of law no, kag ang transparency kag accountability amo lang na yang ako nang ano na okay. Hindi man tanan nga ano ay sinexemption nga sa pagtuman sang layi bisan ang presidente gani hindi man exempted although nga may immunity siya. Pero much more nga ang mayor hindi man siya above the law. So ang ako lang iya sundon nila ang layi kung kinanglan nga ano nagpromisa sang taking niya nga sundo niya ang layi, impose niya ang layi properly pero siya man niya nagalapas.
0: Okay, gipamangkot ko din sa imo parang at least ang mga listeners naton mabalaan kay usually may mga amuni, may mga vested interest, may mga akig, may mga agenda, pero ini sir klaro private citizen ka, why ka gakapot sang kun ano nga mga posisyon sa gobyerno. Personal ikaw nga nagkadto sa bahin sa ombudsman, nag-file ka sini kay sa nakita mo may diferensya. In a way may adlaw man niya si mayor nga sabton ini sa ombudsman, if indeed why sang basihan or may basihan ang imo sini nga reklamo Mr. Aksay.
2: Ang pagkaning kaina lang bago lang kami nag-chat sang isa ko man ka friend dito sa Central Office Department of Agrarian Reform. Kay may ginaano ko subong na kaso ng illegal conversion.
0: Okay.
2: Dili mo siya miyagaw.
0: Against Sky?
2: Against sa ilaman eh.
0: Anyway, TI muna yung kinamatarong as public as a taxpayer. Usually amo manangin ubra namon Mr. Aksay. Sang una gaatake lang kami sa radyo pero naglabot man sa punto nga gindala namon sa ombudsman ang regional director sang sang DepEd. Kita ya subong amo manangin na hambalta sa mga pumuli naton. If indeed may mga reason kag kita ang kinahanglan nga maghambal, makialam sa ginaubra sang aton mga opisyal sa gobyerno. Himo naton na anyway, gaan man sila tsansa nga magsabat sa mga reklamo sa ila.
2: Oo. Depende sa kanya lang galing ang iya kaugalingon kung may mga ba ebidensya man siya ano kasi hindi man siya guilty pa eh.
0: Yeah.
2: No? Ang ano, he still presumed innocent until proven otherwise, di ba?
0: Anyway, sir, may kung gapamati, I know gapamati ang kampo ni Mayor Garin. Kaga mga na dalasa diri ko upod ang mga tao dito nga napaminsun sa kaso. May mensahe ka kay Mayor Garin?
2: Ang ako lang mensahe sa iya nga tigin buto sa siyang kadaman diri nga tao sa Miyagaw pero si dapat i-perform niya ang iyang pangsyon as mayor according sa tenets ng law, hindi nga siling lubago ni ang mga layi. No, kay kasi kumo mayor siya, pwede na lang lubagon ang layi. Hindi na siya dapat, no? I-perform niya ang ano, i-impose siya ang layi na may fairness man sa mga tao pag hindi man makaguba sang kilamatarong sang iban.
0: All right. Mr. Aksay, salamat sa sining tiempo nga ginhatag diri sa amon. Good morning.
2: Yes, good morning, Radyo Manrican.
1: Tatak, RMN.
0: Salamat sa kay Mr. Aksay. Duwa ni ka mga kaso, pero pagkabalo nato, daw may mga dudamo. Kung ka pamati, si Mayor Garin, Mayor, open ang linya para sa amon. Kung masabat ka. Kung hindi, way man kami mahimo. Ari na ni sa Ombudsman, ang taunta kung humulag ini. Pero because sa sinimang mga reklamo, abi nyo, nagaka-empower man ang mga listeners natin. Kung may ara balas ang kapangisog, gaka-latnan man ang iban, ti mambalas nila, ti tsakto man. Huwag man tagambal nga guilty sila, i-presentar man nato nilang kaugalingon nila sa korte, sabdon man na nila, basi justified man ang pag-ubra nila. Pero bangod sina nga ginabantayan ta ang aton nga mga public servant, labi na gin ang ginpang ilihir naton sa gobyerno, may ari ini isang chilling effect. Mambal na sila, sige. Kay filean ka namon kaso. Abi nyo sa tuod lang, hindi yaman nami, may kaso ka. No? Mambal ang iban, kaso da! Hindi mo man kumapapriso? Oo, tuod na. Hindi ka man tuod mapriso, pero makapoy magkinadto sa korte. Uy, kuya nalipay nga gina-filean ako ya kaso. Ah. Sa totoo lang, ang kaso ko kadamu-damu na. Pero sa kaluoy, sa mahal nga Ginoo, ginakaluoyan man ako ng kaladismis ina. Hindi paginman guro nila nga gusto nga makita ako sa prisuhan. Anyway, may matuway mata sa may ginpatay ang tao. No? Gadipinsa man ang kita gani. Galing kay ang mga tao nga nagkakaminsunar naton diri. Lain ang buot nila sa ato. Demokrasya kita. Anytime pwede kaka-file sa kaso. Ang pamangkot, ma-prosper ina o kung hindi. Ang kaso nga gin-file mo ina, hingabot, hindi. Diba? Tiyan mo nang gina-file nila nga kaso sa amon, balaman namo nang mga hingabot. Kita nyo paglabot sa korte, itip. Wala eh. Why basis eh? Kiting amon, gaubra kami sa amon trabaho. Tikon, may mga tao kita dira nga ma-mensunar, kag ma-atakihan, sa ila, kotinangkot, atake sa amon, muno pa man lang na, hindi man na-atak. Alis nga ginabuyayaw ka. Kung ginambal, guro ka mo namon nga mga below the belt na ginambal ka mo sobra-sobra. Pero kung daw hindi man in part inaiyas ang amon nga healthy discussion sa kanginan, daw ay giman guno rason mga king ka mo. I-open man eh kay Mayor Richard Garin ang aton nga linya kung mahambal ka. No? Sabton mo eh. Sa kapasidad mo daw, lutsan nyo man na guro.
1: Tatak, RMN.
0: Last 9:22, antang nasaga ini ang Philippine Standard Time. Ari Anay ang isa sa mga testimonya na kainom mga karadyuman sang Life Extension Vitamin D3. Ari o si Presi Felicidario, 39 anyos mga karadyuman. Nabuligan siya sa 2021. Nabuligan siya sa pag-inom halin pa sa 2021 and until now. Mga karadyuman, ginabuligan siya sang Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, atong pamatian si Fredo para sa testimonya sang iyan nanay nga si Presi Felicidario. Paagi sa paggamit sang Life Extension Vitamin D3, iyan na pamatud-an ang milagroso nga epekto batok sa balatian. Atong siya pamatian.
4: Sir, pwede mo sir ma-istorya or ma-relay mo ang imo nga experience before?
5: Actually, sir, ang concern ko da, hindi na sa akong personally. Yan ang sa nanay ko na, sir. Ang nanay ko, sir, nag-suffer na sa almost 39 years na ang yan na di ang kilid na wala, sir, nga sa right portion.
4: Oo.
5: Nagpilas na sa sir, tapos nalala na nga naganaanabla o sosyo na bla. Sa kilid, sir, sa right portion sa kilid. Kasi doon, balikawang okay. Tabla. Balikawang
4: dako ta. Sa mapilas?
5: Kung magpilas na sa pag-isook ka, nga po niya kamilingking,
4: hindi
5: na siya.
4: Okay.
5: Pero, muna na sir ng mga turwano, doktor, hospital na sinanay, tapos wala, gigagayo yan.
4: Bali, wala gigagayo ang pilas? 39 years na?
5: Wala, sir, maayo lang na sa sir, pero days lang matali na siya, tapos antes na sa magbalik, mahabok na sari, dumabanog siya, sir, nag-support sa susyo, muna na yung pagpilas siya naman. Gari lang din siya sa right portion sa ngaton yung balikawan, sa ilo na lasa, hasta nga naglabot na din sa siya nga likod. And then, nag-advise ko na siya nga, man ko ma-try pa di last extension, vitamin D3.
4: Oo.
5: Kaya sing ko doon, permi ko na nabatian sa radyo. Kung dadamaw na mga tag-sistin muna yung okay siya. Tapos, nag-inom siya mga 2 kasimana. So, time to day, aga hapon. Pag lockdown to, kundi nag-out of stock ang life extension. Nagbalik naman, sir. Nag-ralain naman, sir. Hindi naman sa katulog. Kaya perting sinakit yung kilid niya. Oo. Nag-abot ang stock sa life extension. Muntod doon yung pinpainom ko siya. Until now, sir, wala naging sir nagbalik, sir.
4: So, ginsigisigi niya na to kahit yung nagbalik ng stock. Nakabakal ka damo.
5: Ano man lang sir, nabakal ko siya. Good for 1 month man lang.
0: Mga karadyo man, sa mga tabalamati natin, isa sa mga testimonya sa nakainom sang life extension vitamin D.
1: Tatak RMN.
0: Pagalik natin mga karadyo man, dugangan tang ato sa nga mga balita. Palayog standby ang oras. Last 9:26.
1: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
6: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginhimo sang Unilab.
1: This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. This newscast is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
7: ACS. Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
1: United Home. Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: I have lagnat, and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Delivery! Mariose!
14: Is that box really mine?
13: Surprise!
14: Why are you inside the box?
13: There's nothing I won't do for you.
15: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
13: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
15: Borrow up to 90% of your savings.
13: No processing fee and get fast approval.
15: So you should
16: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
17: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
18: Anong gusto nyo?

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop ukon cellphone?
3: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaon.
4: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
2: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
3: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
4: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
2: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
6: Char!
7: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pambang kumakablog sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
8: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement.

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Ako, Glee si Carla, taga-Kabangkalan. Mayarak o katarata. Siling sa Dokvo, ipa ang pera na ko nun eh. I envy Kuya Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko nalang sa mga tigulang. Sa sulod si Sakabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudyo ng improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, request Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.
4: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labang uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
9: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
10: Kargado!
11: MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
14: Tatak RMN.
15: Mga karadyuman, last 9.32, santang na sa aga sa mga tabalamati natin. Ari-ana yung atong sining health news. Supo naman kay Radyuman Joel Franco.
16: Ang inigabahin nga dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Nakaibalobala ka mo ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix. Makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix. Mayaray di sang soya nga mas kilala nga maayo nga source sang insoluble fiber nga makabulig sang pagtino sang aton nga colon o kontinae. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
17: Madamo sa aton na nagreklamo nga nag-alay ang aton ng kugo. Pero nahibalawan man bilang ang inyo aktibidad mahimo amuma na nagatugas sini ang alay sa tanghugo tugas ang aton ini maayo nga posture kag kakapoy sa muscles bangod sa malawig nga paggamit sa aton nga cellphone o kon mahimo nga dalaman ini sang stress mapakadhaga ini pagisahat kag cold therapy payuhon ang posture kag pagrelax apan kun wala ini nagadula mas makapayo gid kuno pakonsulta kamo sa inyo doktor para sa health news kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Joel Franco Tatak RMN.
14: Tatak RMN.
15: Mga karadyuman, ang memorya sa isa ka tao nagahina samta nagaedad pero hindi ka magkabalaka, lolo kag lola, kay ihatag ko sa inyo ang mga simpleng pabahagi para maligawan ang pagkamalipaton. Subong yan sa tutuod lang, gamatamat ako mo. Di 39 pa lang kuya? Ma 39 pa lang? 38 ko subong mo, sumanog 39, gamatamat ako yan. Hindi mo pagkalimtan ang pagkaon sa masustansya kag ilabi na ang pag-inom sang Dr. Pinoy. Nga ang Dr. Pinoy Squalin makahatag sang sustansya sa imuutok kay ini lang ang may omega 3 nga may EPA kag DHA agud mag-uptake kag mangin alerto ang aton sini nga memorya. Ang Dr. Pinoy nagapataas man sang level sang serotonin o kun ang ginatawag nga happy hormone para pirmi ka positibo kag mangin malipayon ang pamatsagan. Ginapagarman sa Dr. Pinoy ang high blood pressure kay ginatagan pagid

0: ang oxygen ang aton kurason. Mga karadyoman, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Tatak RMN.
0: Dayon ang aton sinimaabyan nga imnon sa gusto maglabing-labing. No? Malamig gada ng panahon, migaman. Choy, 1 hour before labing-labing. Ah. Migaman ka? Hindi, na kuya, mag-explain ka o nabahala. Samahan mo na nga mga bagay, ni tanaguro ka mo pagtudluan. Ah. Balaan yun na na. Magaradyo man sa aton sinimabian nga paglabing-labing, magmegaman.
1: Tatak RMN.
0: Naon ko si Radyo Man Mon kay kagapon dito si Radyo Man Mon sa safe deck. And nakita naton dito nga importante ini ang aton nga mga facilities. And importante nga padayon kita nga mag padamo sang aquaculture products. Kay gadamo man ang demand sang kasubong sini nga mga produkto. Imaginon mo lang, no? Why kita sang tilapia kag bangros sa atong merkado? Ah, kulangon kita sang isda daw. Kada adlaw-adlaw nga tanan makita mo sa merkado, bisan lain panahon niya, may tilapia gidya, labi na gid ang bangros. Tikun wala na, eh, din kita makuha sang atong nga mga sulod-an. Mamahal pa gid ang presyo sang isda. Ti, ang hambal nila sa mga expert natin, damuon tani nga produksyon. Ang Pasayan ay grabe ning demand sang Pasayan mga karadyuman. I-check naton si Radyuman Mon kay demand sang aquaculture products sa merkado. Padayon nga nagadamo samtang nagadamo man ang populasyon. Correct. Radyuman Mon Kapalit.
1: TYRI Radyuman Report.
2: Radyuman Regan, apisar sang expansion nga ginaubra karon sang SIFDEC, no, sa aquaculture products, isa man sa mga ginabakal sa aton sining mga kauturan sa merkado sa gyapon sa SIFDEC, hindi pa gyapon malampot ang demand, no, tama pa gyapon kagamay. Rason nga gina-encourage man ang pila ka mga private sector sa pagpatigayon or pagpundo, no, pag-invest sa ni Dr. Radyuman Regan para man nga mapunan kay according sa kay Mr. Dan Baliao, ang chief sang aquaculture department sang SIFDEC na sa ila pag plantaw, no, mga 25% lang ang sang demand, no, ang natigayon iyan nga mahatagan or masatisfy sa supply sa sining aquaculture products, no, ang bangros kagang tilapia tinidyo madamo-damo dini, no, pero pag abot sa sining mga ibang pagid niya aquaculture products kag sining mga Pasayan, no, hindi pagid tama ka damo Radyuman Regan mo ning rason kun nga kaapon tatlo ini ka facility ang ila sing naging buksan.
0: Okay.
2: Para man nga mapuligan ang mga mangunguma naton, no, ang makatuon kung paano magpadamo sa sining mga produkto sa bahin iya, no, sa aquaculture sector Radyuman Regan, no. Ano ba lang kabahin sa pagpayag ni
0: Mr. Radyuman Mon, dali lang gino, dali lang gino. Ano ni nga mga facilities kagapo naging buksan nila, kag ano ang plano nila diri padamoon, Pasayan, ano pa?
2: Ang Pasayan may ara to nga para sa crabs, ining
0: alimango,
2: ulang.
0: Ti ang ulang na freshwater na or brackish na?
2: Do sa kuani sa freshwater,
0: freshwater. Ang ulang na iya do sa mga suba, damo na iya ulang mo. Damo na ulang.
2: May ara po, may ari paninga.
0: Ang ulang lain man na iyang crayfish, lain man na yung ulang.
2: Lain anong crayfish?
0: Di ba ang crayfish sa freshwater man ang crayfish? Kag damo man nagbakalas ang crayfish?
2: Ne, so ulang, yung freshwater prawn na pinig ulang mo na.
0: Pariyo lang. Lain man, lain. Lain ang ulang, no? Ang ulang, iya, di ba ang ulang daw Pasayan, tsura niya? Ang putambot sa inyo, dayay, huwag ko kabalo. Bala mo, Radyuman Mon, painsindihon talang ka nga ang major ko is fish culture.
2: Ah, okay.
0: Oo, basi way kakainsindi, ha.
2: Ah, okay.
0: Fish culture from ulang daw nalipat na ko. Ulang, alimango, and Pasayan daw mo na ginapadamo nila.
2: Actually, may tutukapon nga mga alimango.
0: Alimango.
2: Ginapanulod sa sulod sang dako nga tab, no? Do gina
0: sa tab lang iya ginapanako?
2: Actually, dako na siya.
0: Okay.
2: Pero do may process bala sa pag pabuto sini sa iya Rajuman Regan, no? Mm. Kay halin abi sa pagbuto may ara na sang container sina nga gina sultan ta gina idid ina nila kay maluwas sa pagpadako ang research ban ginapatigayon man kung paano pagit ang quality balara di madrigan no, sa sining mga produce man dira iya sa may sulod sang feedback mapayo no kag ina inang mga technology gani kung ma perfect ginashare ini sa mga manguguma kay man sang prior sa sining ginapatigayon kahapon nga inauguration may farmers forum magin patigayon man dira sa sulod niya sang SIPDEC naging tambungan man sang madamo iya nga mga manguguma at mga fisher mans no ining mga naga-engage sa pag-produce sang aquaculture products.
0: Gani Rajuman Mark kay ginalang to bala namo ni Rajuman Mark diri ang ulang daw pareho siya sang ginatawag sa giant freshwater prawn. Siguro pamilya niya. Pamilya sila sang ano, ang itsura niya daw crayfish nga daw lobster nga daw pasayan ah, tama na.
2: Oh. Actually, tatlo ni kapon mo ang ilang
0: ha. Oh, sige ko gidaw areo na pagkita di sa mo no. Ti ulang or crayfish pero pareho lang sila.
2: Oh, crayfish oo. El ano ni kay may scientific name ni El Banami. Muni siya yung white leg shrimp.
0: Ang banami, no? Banami, kung naga, nabatian ko lang ni, kaysang una, gabaligya ako ni Rajuman Mon. Ang banami, muni siyang klase, siyang pasayan. Pero maturo tigaan ni yung iyang panitan bala. Magpanit ka, duga pilit balang panit sa unod. Banami na. Pero ang ginatawag nila nga isa, inang sabay-bay balaya sa dagat, nga manamit niya nga lain mahal na siya daw tag 500 ang kilo daw swahi di ko nalipat ko sa mga pero ang banami sa punong ni Sara Juman Mon
2: daw maning gina culture manda nila sa may sulod sang Sipdek Sara Juman na Regan
0: okay
2: kundi daw duro man kita ano ni correct ni Pembro ka te ikaw yung major sini mo daw exotic ko noon no ang banami.
0: Ang banami?
2: Hindi
0: lang ko sure kay balan mo, sang time nga nag-major ko sa fish culture, why man ko ga pamati? Sorry gid ha, inita ka masabat na Rajuman Mon, sorry gid.
2: Okay lang. Di man ni kapon, to ang mga produkto o kung mga produce Rajuman na Regan. For sure lang pala, pamatihan kasi Stadan Baliao, chief sang aquaculture department sang Sipdek.
3: Well, sa ngayon, hindi pa masyado dinil pang ang paksa requirement na mga satisfied ng industry. Kaya ganito, we cannot produce millions of fry from a particular commodity. We cannot consider ourselves in the industry. Hindi mo pa sabi na industry na yan. Kahit mga thousand pa yung produce ko ng mga crab lift, yan wala pa tayo sa industry. Kasi ang demand yan malaki. No? Ang milk fish, ang shrimp, tilapia, sa industry na tayo halos dahil we are producing millions of that. So, masabi ko na may ibang commodities na nasatisfy natin yung requirements. Or less, pero may meron pang malaki pang kulang. Siguro may sa mga other commodities na maliliit, baka nasatisfy natin mga 25% lang ng requirements. The rest, kulang pa yan. Kasi hindi naman ang SIPDEC, we cannot do it to commercialization. We want the private sector to adapt. Turuan namin silang magawa ng country, turuan namin silang magawa ng big milk plant. Kung hindi kami mag-compete sa private sector na magpagawa din kami ng commercial scale.
0: Rajuman Mon. Anong na-mention niya, tuturuan sang anuman? Kay Dumidjo, ang audio mo doon, hindi man tama, gid ka audible bala. Buligan nilang farmers nga mga maka mag-ano sining, nga mag magprodukto do mo na
2: oo kay Balamora Juman Regan ang diri sa ila research no kag
0: research na sila kung, yeah oo
2: kagang finish na ba lang ang technology kung paano mag produce gid no
0: oo
2: kanami so, ni Sir Dan Baliaw, hindi sila yung mag-compete sa mga private ng mga company na nag-invest rin. No? Hmm. Kundi aaral na sa inyong technology, i-adapt sa sining mga
0: Bukanami.
2: Private game investors.
0: Manami.
2: No?
0: Oo, manami. Pero gusto, namitanin ko ng mga magagmay pagidbala, galing, amo man ay, kapital man kinalanon. Pero ang technology, Rajuman mon, kung may idea ka na sa technology, kung may kulong yeah. kapital ka sa Pilakadlaw, pwede kagid kobra sini.
2: Oo, actually, ang sa Farmers Forum, mamuning mga farmers kung nga mga magagmay kalabanan na nag-attend, Batega, no? So, isa inaunan sa mga ginang pangitaan sa pagkikiti, maluwas sa visa may shift deck. Ara man ang DA kag ang BPAR no mga dragpo ini nga hindi siya man nga nagabulig sa ila para man nga mabuligan na mag produce sa lapad malapad nga market sa Dumaregan susubong kun i-adapt ini sa mga pribado iyang kompanya kag padakuon willing it magbulig ang SIPTEC para man nga ma-meet kining requirement or ma-satisfy ang demand niya rin sa
0: Dumaregan
2: sa katampuan no, na ginatikita sa Salingan niyo, no? Nagadamo, mga nagdamong populasyon, nagadamo.
0: Sa restaurant lang, Rajuman mo, na pilaihan ka box na isang pasayan ang maubos, ang alimango, pero mas gusto ko din sa gimpangmit lang mo ang ulang. Balan mo ang ulang iya, ti kundi kuan siya, fresh water sa iya mo. Di, kung tudluan na iya mga farmers natin, biasa may gamay ka lang nga daw, fish pan ba lang nga gamay, sa imo iya kilid sa balay, makapadako ka na bala ulang, mama mo na iya, para dugang pa ba lang income man iya sang tao, Rajuman mo.
2: Yeah, so, at least makaya gawa sa ina, sinimlang na, budget kung mag-invest yes. sila sa Rajuman Regan. No?
0: Sige. Hindi ko kapadugay sa'yo. Salamat kay Rajuman muna. Thank you, Gid.
2: Sa maning madulo natin ng information, halimbawa sa may shift director sa may banwa sa Tigbawan, Inino. Kasama mo sa DYRI, Arimen Inino, Rajuman Monialis Kaparian, Tatak Arimen.
1: Tatak RMN.
0: Amo nang gusto ko, Gid, Dani, no? Gusto ko, Gid, amo nang asang high school ko, nag-fish culture, Gid ko, kay numahilig, Gid ko, balada. Tagaan ko bisang pagkakataon, balikan ko gini mo. Nami gini mo, like, mga pasayan, mga lukon, mga kasak, or ini, mga crab, no, mga limango. Pero hindi ko yasang sa brackish water, ah. Gusto ko fresh water. Pero mas namit ko no ang brackish, eh. Ito dipindi sa pagluto. Di ang ulangan, eh, tudluan taning ang technology, i-impart natin sa ibanda base kung gusto nila. Then makapatubas ka, no? Makabakal ka sa ila sang binhi dito sa shift deck, ang mga similya. Then padakuon mo, then may demand ka lang. Bisang sa mga panimalay lang, anak, namit ng ulang mo, susgat-an mo na kagkahangon. Why na ko oras, dari sa aton sininga pagpangalagad. Labs ko si Mother Earth, tupon natin si Rajuman Joylin para una.
4: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang HerbsMed Pharma Corporation. Mga kasama, aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa pagbaligya sang aton wala na ginagamit na gadget. Imbes nga taguon lang ini, kun mayara ka sang daan nga cellphone, laptop o kon tablet nga wala na ginagamit apang naga-function pa man, ikonsiderar naton ang pagbaligya o kon pagdonar sini sa iban nga nagakinahanglan. Ang tag sa ka-electronic device naga-require sang importante nga natural resources kaangay sang copper, gold kag tumalagsahon nga earth minerals agud lamang nga ma-produce. Ang tago naman sa ining gadgets nagadugang sang demand para sa bagong nga pagmina, pag-uyang sa enerhiya, kag makapadamo sa electronic waste nga nagapalala sa pollution. Suno sa United Nations Institute for Training and Research kag sa Global E-Waste Monitor, nag-generate ang kalibutan sang 62 million metric tons sang electronic waste sang tuig 2022. Kagyara lang sa 22% sini ang opisyal nga nakolekta kag na-recycle. Hibaloon ng mga tips para sa aton environment. Diri lang sa Labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the Earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Rajuman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak! RMN.
1: Tatak!
0: Salamat sa pagkukun ninyo, mga Karadjuman, sa mga suki nato. Inom kita Super Fiber. Kung hindi kita magkapamuhin 3 to 4 days, delikado ina sa aton ng kolon. Gani Super Fiber kita, 30 minutes bago kita mapaniyampon o kung magpamahaw o magtulog, ha? Imnon to ina. Kung ara ka man sa balay ninyo, huwag ka mo laktan sa aga, pwede mo mainom. Puro may laktan ka mo, hindi gito. Kaya mabudlay, maalangan ka mo. Inom ka mo sang Super Fiber. Kung sa mga tapalamati natin, food supplement para sa inyo, Clinica de Tribayo, may MCT medium chain triglycerides nga nagabulig ini pa-fit. Parilax ang aton lawas, nagapadasing sa metabolismo. May virgin coconut oil nga nagapugos sa mga bakterya ka viruses. Sa aton nga lawas, kag subuman, wag karadyuman, mayo man ini para nga magpadamo sa aton good cholesterol, kag ginasilig niyang bad cholesterol.
1: Tatak RMN.
0: Gani sa mga tapalamati natin, mag Clinica de Tribayo. Toto Flo, ang imo balita karon sodo alang-alang naging ko sa oras, mga karadyuman. Standby na, siba natin sa ninyo mga public affairs program ka mga matahong nga drama sa kanginan. Ang way na ko matamyaw, ginatamyaw ko kamusang good morning. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
1: Tatak RMN.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
7: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagda pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yun nilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang HDL cholesterol friendly scavenger. Ganaga pang lugayawan sa bloodstream. Agod panguhaon ang mga makahalalit ng LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tiyansa nga ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule
8: may omega 3 fatty acids nga nagabulig pasaka sang HDL level para matapna ang pagdamo sang bad cholesterol.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule
8: pasalika sagto pa.
10: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updin ni sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
11: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
12: Bakit RightMed ang binibili mo?
13: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
14: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
15: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
13: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
16: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right man.
19: Bisan kapoy, kayod gyapon sa bulig sang United Home for Sulfate Iron. Kalikaw ko sa anemia, wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang lugo, gani healthy ang glow with proper diet and exercise.
20: United Home. Unilab yan.
21: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Anong gusto niyo?
23: Roxanne!

0: Sa kada pahid, Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
1: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
2: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si gid kapuyon akon mata. Kis ah, masilaw kuyad sa screen.
3: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
4: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
2: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
3: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug, kag sa mga suking butika.

0: times niya inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
7: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: CDO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
9: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
8: Ito ang idol ko.
1: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best idol hot dog ever.
10: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
12: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
13: Oras tatak impunto alas 10.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
16: Community Health Alarm. Kaupo di Papa G.
17: Nods. Herbal Capsule. Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, baka sinatamaan pisga, partner. May mga common causes, ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaedad ba? Or urinary tract infection, o kun UTI. Pero kung occasional man lang na partner, kag wala ka man may nabatsagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man lang, harmless man ni na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag-burning sensation, kag-mahina magwa ng ihi. Kag-natural partner, practice kagidyas ang good genital hygiene. Inumdamo tubig, kag-dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
18: NANS Herbal Capsule!
17: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infection. Gina-regulate ang imo blood sugar, kag-blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins, kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag-ini amo ang
18: NANS Herbal Capsule!
17: Yara lang sa mga butika.
18: Megamon Herbal Capsule! Herbal Capsule.
17: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, di ba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na ang malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
18: Megaman. Herbal Capsule.
17: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang ganas, stamina, resistansya. Kag imahinasyon mo, partner, kay ang Megaman may ara maka. Honey goat weed, tungkat ali. Kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, agi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
18: Megaman
17: Herbal Capsule. 30 minutos ang partner, yara na ang palating. Ah!
18: Megaman Herbal Capsule.
17: Mabakal sa mga butika.
18: Lungs Lemon Oil.
17: Hala, kariski, siga pa, iski sa patudo hasta magkalapa pag-ad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gin nga malabot din na sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sabihin mo ba na kuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pada nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sa infected na tao, magamit mo man, natural, malapnan ka man sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
18: Nice! Liniment Oil!
17: Gari para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas, partner, dako gin ang mabulig sa Nance Liniment Oil. Marilib ka gin niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang labok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nuns Liniment Oil, hindi lagi ka mumakagat sang lamok. E, kay ini, mosquito repellent.
18: Nuns Liniment Oil.
17: Instant relief sa tanan niya palangakit sa lawas. Sila na trangkaso. Dinadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
18: Nuns Liniment Oil.
17: Mabakal sa mga butika.
18: Nuns Corn Coffee.
17: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone ako. Sinudang ginatiid mo. Ah, hindi ka makikita masyado ka letra. Gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mga mata partner. Kahit permi ka nagatulog sa computer. Kagkabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nuns Corn Coffee, partner.
18: Nuns Corn Coffee.
17: Oo, partner. Kaya ang Nuns Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein. Kag zeaxanthin. Para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases pareho sang cataracts. Kag macular degeneration. Hindi lang ina partner. Ang Nuns Corn Coffee, caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux, kag panic attack. Bangod ginadula yas ini ang pagka-nervyoso mo.
18: Nuns Corn Coffee.
17: Ang nami pagid sang Nuns Corn Coffee partner, kag ginapanubo yas ini ang imo nga cholesterol. Ang manang mataas nga blood pressure, kag gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
18: Nuns Corn Coffee.
17: Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika.
18: Mega Man Cold Coffee Mix.
17: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag-Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
18: Mega Man Gold Coffee Mix.
17: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
18: Mega Man Gold Coffee Mix.
17: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
11: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you.
15: TGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TGX 500.
19: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
20: Ilang ang imong gininom nga kapsula?
19: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
20: Wow.
19: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
20: Sa mga wala pa naka-try sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
19: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay nami gitingi sa akon nga lawas.
15: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
21: Istoryanta, ano bala ining cystitis? With our CEO, Dr. Ramil Uy. Actually, this is a medical term na ginagamit. Ginatawag na ito nga bladder inflammation. Ang bladder, dua lang man. Gallbladder, abdo, ang unod. And ining urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, diri kita ya sa pantog, ihi ang unod. Dua lang ang rason nga ang aga-inflame. When you say inflame, nagahubag. No? May infection. When you say inflammation, sang urinary bladder o kung ining cystitis, dua lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Ikadua, non-bacterial or non-infectious cystitis. No? Bacterial cystitis o kung paghubag sa pantog caused by bacteria or ining non-infectious cystitis. Dito ko nang tunan ha, ang DTX 500, how it would help sa non-bacterial cystitis.
11: Mm.
21: Simptoma kita anay doc, ang simptoma sang cystitis gali, gahubag ang imong bladder.
11: Sakit pag-ihi.
21: Sakit mangihi. Tapos
11: sakit
21: kung mangihi ka, o sa likod mo, sakit ang pelvis mo. Ang hindi mapunggan nga kaihion, doon ginabusisaw ka doc. Mm. And then ang imong ihi, tama kaisog ang baho.
11: Mm.
21: And doc, laudi.
15: DTX 500!
22: Sinakano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatya ko sa ang ako niya UTI kasakit gid sa ako niya puson gag sa ako niya baywang pagka pati namon nga may DTX 500
17: sa pila ka maginan
22: sa pil meron katatlo sa subong kaduanan
17: subong kamusta
22: wa ini ko ginapat siya maskin gamay
17: ano mambal mo sa mga way pa nakatumaran sang DTX 500
22: DTX 500 lang amogin ang makaayo sa aton
15: DTX 500
21: ano pa mapatyagan nga pressure sa imong lower abdomen kasakit ang balikawang gusto si Doc Ramil low grade fever now diri kita sa ngaa una is bacterial cystitis may ginatawag kita usually nga bacteria nga ga-infection ni is ining tawag ta nga E. coli or Escherichia coli. Ini siya ang E. coli, amo ni siya ang kun ara ni siya sa imo abi nga gut, okay lang man ni siya, pero kun once nga makakadto ni siya sa imo nga urethra, amo niya portal of entry.
11: Urethra sa lalabos sa lan niya. Infection.
21: Correct.
11: Mahubag. Pwedeng ang rason ano, sobrang kaon niya tamis.
21: Isa man na.
11: Mahubag ang imo ano.
21: Palakaon ka sa white bread, ano? Mga starches.
11: So mahubag na siya. So once nga mahubag na siya, you need anti-inflammatory. Mm. Ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500, makabulig sa mga kautura na to, nga may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder.
23: Kagang sobrang paginom sa antibiotics.
21: Oh, isa na.
15: DTX 500.
11: Para hindi na
0: dali magubag ang mga selulada sa imong bladder. Amo na ka importante ang antioxidant, ang works ang antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung bastante antioxidant ang kada selula. In short, Sir GP, nami gid ang DTX 500 ka i-compare mo sa iban nga mga antioxidant, kalayo lang sa mga pana, mga berries sa Amerika.
2: Layo. Layo.
0: 5 years ago or even 8 years ago, nagwa ang gitawag isa sa mga pinaka the best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree, pero sang nadiskubrihan ang antioxidant nga makita mo sa tubo,
2: DSE.
0: Oh, DSE. Dari nakita naman ang pinaka the best nga antioxidant. Damo mabuligan kung ikaw nagainom sa antioxidant nga makita sa DTX 500. Mata mo mabuligan, purason, di dali maghubag. Tanan nga mga inflammation, malikawan. Atay mo, dasig matinloan because of the antioxidant. Amo nang bintaha, hindi ka dali magtigulang, hindi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintuga sining gitawag antioxidant. So, wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid, nga taas ang antioxidant, it's DTX 500.
3: DTX 500.
23: Imo pangalan na partner.
24: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
23: Nagpa-check up ka sa mga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
24: 470.
23: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
24: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
23: Pila na lang imo nga blood sugar sang last nga nagpa-check?
24: 160.
23: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
24: Inom tamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
25: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
26: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-09. 0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
25: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
29: Anong ginapangamba nyo kay Marlon, Mang?
30: Ah, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
29: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
31: Ga-intra kami, haw? Man, butigo ng bana mo! Suling negosyante siya!
30: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang agalibot siya, agogo?
29: Kung hindi kamuluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamo mag-iikay paliho kay Marlon! Wala na ka mo sa mahimo, bana ko na siya!
31: Natuntuhan ka! Naintuan ka! Nakaintiyendi ka! Ha?
29: Mang!
32: Ay, tiyan mo kinailin ng gugmayaling. Makin ang lahat, masunod ka lamang.
33: Ama ka na?
32: Diba? Oo, sometimes.
33: Diba? Love conquers all.
32: Oo.
33: Amo na galing once.
32: Pero galing kiti, siyempre, ang mga ginikanan, hindi na magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
33: Gani man.
32: Talagun.
33: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, mangin good balang future.
29: Kung ako, pahambalon. Kung kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kung ako, pahambalon. RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kung ako, pahambalon.
1: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
34: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na lumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS! Life extension, vitamin D3.
8: I'm Dr. Suzette Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
7: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Vita D Plus Coffee Mix.
10: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
12: Mabakal sa mga butika.
13: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas. Dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Magsuk Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3.
14: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
16: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
18: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nun siya nga ginabatyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi, isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang na natula ang midod sa abaga kung ang palanakit sa akong mga tiling. Wala na dahil.
16: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
20: Alas Jess, this is Ais.
34: This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
35: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
36: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
37: ACS.
38: Constipation? Tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides, Senocot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
39: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
40: Unilab quality yan.
39: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
35: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
41: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadin testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
11: Yung may Vizio.
15: Ang Vizio.
11: Yung may D3.
15: Matakas, magabuti ka.
17: May family history ba na kamuusong diabetes?
19: Mag-DDX 500 ka!
17: Mataas ba na ang imo blood sugar?
19: Mag-DDX 500 ka na!
17: DTX 500!
19: Ang may powerful compound!
17: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
19: DDX 500!
17: Garantisado!
19: Epektibo!
17: Aramis
19: mo! DDX 500!
17: Mighty C,
21: ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Mimi.
23: Dali kasi napit akong tuhod.
22: Arthritis na gali.
23: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
22: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
23: Wala, naging nagbalik ang arthritis ko.
22: Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
21: Mighty C.
22: Mabaka
21: sa mga butika.
22: TJX
21: 500.
24: Gina Cano. Ang ginabatsa ko. Ang ako na UTI. Kasakit gid sa ako niya. Bayuwa.
25: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
26: Sa DTX 500.
24: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
26: Subong kamusta?
24: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nigo ginabatsa.
21: X500 D3 Bio.
27: Ako si Karen, nadamo isang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
21: D3 Bio.
19: Ang D3 gamay Vizio.
21: Ang Vizio
19: gamay D3.
28: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
29: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Be extraordinary with MX3.
31: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
32: Number 1!
33: Mayong adlaw! Hello, hello, hello, what's up to you? Mayong adlaw na da sa atong pinalangga ang mga tagpalamati. Kamusta ang init dira sa inyo? Oh, grabing init, no? Sungki sa gulpiga ulan, halong kikita ha kay budlay ba lang magmasakit. Bahala na nga, pambal ko gani, di ba? Nga bahala na nga pigano, basta wala lang sang masakete. So mga adlaw, ang sulat naman ni Miriam, ang hatagan natin sang kabuy. Dahil Miriam, tirada na!
37: Hi! Hello! Kamusta ka mo mga idol ko nga mga dramatista? Abid fan nyo gid ko bala? Anyways, ang sulat nyo ginpasakop ko subong sa inyo, eksperyensya ko ini sa bana ko nga si Kaloy. Manang animal niya, kay Kumo ginapasugtan ko lang mag-inom upod ang barkada niya na anad. Adlaw-adlaw hubog, do hindi na mag-untat. Oo, mabuot siya, kag-responsable nga klase sang amay kagbana. Pero katalaka, bala nga kaagaw na siya yapirmi nagapauli sa balay. Te, amo man ang bantay ko sa sala sa iya eh. Amo man ang pulaw ko nga may obra pa kuya pagkaaga. Katalaka ah. Ari na lang agudubos ninyo ang mahang panangakon sulat. Suguran ko sa pagsaysay ang tanan. Magkaon ka mo tudo ha? Hala ka mo ka diet nga daw mga beauty queen gid ka mo.
40: Ma, si mama yo. Kabalo ka naging nga may pictorial kami sa school pro.
37: True, gani dapat. Luwas nga tahom kami. Sexy pagid kami, di ba? Olo nyo. Sige na, kauna ka mo dira. Kay mainit gani ko karon, pamila ko na lang naging pangluto ko.
40: Ma? Sadya niya gali si papa ya, ma?
37: Ay, susa, hindi nyo kaya pagpangitay isang wala, di ah.
40: Mama?
37: Weh, nakasinuplada ka naman, ma. Takton ko ha, wala ka mong kaamunin ni papa kagabi ay. Na. Marimar?
42: Ayong anga. Agay,
43: nasakit sa ulo ko.
42: Mayong aga, mga langga ni Papa. Anong sud ang taga?
37: Wala! Ma?
42: Ga? Ay, ano ka ga?
37: Hindi ko ba sapak-sapak ka, Kaloy, ha? Kinigainit ang ulo ko. Animal ka? Dito ka kao sa mga kumpare, mga buisit ka! Karon inom ka naman, ha?
42: Ay, bala, ano gidayo?
37: Papa!

0: Muna yung gusto ko. Nga kada Domingo, magkita ay kita ka magabyan. Bisan mabudlay ang pangabuhi, subong. Hindi dapat madula ang banding.
1: Hinambal mo pa, pre. Si Mrs. Gani eh. Siya mismo ang nagahambal nga sa isa kasimana. Makikita ako sa inyo, agad nga hindi man kuno pulos lang ubra ang panumdumon ko. Dapat, may jamming man nga upod ka mo.
2: At, speaking of jamming, dapat may upod kita. Ari oh, San Miguel Pale Pilsen. Updan naton sang isa kaplatito nga mani para tipid sa sumsuman. Ang importante, updan na'y kita.
1: Tumpak ka da! Halin sang una, hasta subong. Amuni ang hindi madula para sa ako, no? Cheers!
2: Cheers!
1: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
2: Drink responsibly.

0: ay. Gagaya ho. Hoy, nano ka, day. Kaina ka pa bala, ha? Wala ka sa kaugalingon mo? Kulang ka sa amo na, ha? Or nasubrahan, ano pa, do kapoy-kapoy kagid, ha?
1: Aling nga, kabla Flora.
0: O, ti, ano man gali? Kay panghay-hay ka lang ka panghay-hay. Nano ka, ha? Ito na pusaan kay mo yung animal, kahalin pa kaina.
1: Day, kuan eh, nagpamensar abi ako eh. Ano man? Bulagan ko na lang si Kaloy ko?
0: Ano? Kag nga aman?
1: Katalaka, abi eh. Wala sang pauli sa balay hindi hubog. Paano pa kami makarambulanay kay bago lang kahigda tulog dayon? Ang lain pa kay kun ka isa, hagaro niya pa ko nga mainom kami nga duha bisan kaagahon na kundi abnoy.
0: Mariam, dai.
1: Ambot. Do nami pangita iban niya bana ah. Base ko may patagayong kada sa akong tay pabalaalan ko dai ah.

0: News, D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Sir Boy, ang topic ko naton, ito all about paano makabulig si D3 Bio sa mga kagaw mo o mayong nga kagaw. Good bacteria. Mayong nga kagaw nga ara sa imut yan. Amo ni ang isa sa mga pinaka the best nga function ni D3 Bio nga di mo makita sa plain nga
3: plain
2: D3. Because ang nagwork diri sa D3 Bio is the BCO, the extra virgin coconut oil. Nga ang mainom ka sini ining D3 Bio para sa ikaayo sa imo nga probiotics.
4: Ang aton probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka. Kung in an ideal environment ka, amo na siya kadamo. Ginhimo na sang nature, bali ang ining mga good bacteria ni gi-start sa aton lawas, hindi lang sa aton colon, alin ni sa aton baba, alin ni sa ear sta, ni sa eye sta, abi ara magi sa underarm.
5: Sa panit.
4: Ara sa panit.
2: Ara pagit sa flower.
4: Ara sa flower. Da ang tambay niyan
2: ni 300 trillion, no? 100 to 300 trillion. While ang imo cellula is only 37 trillion.
4: Correct.
2: Namo na ka grabe magdepensa ang probiotics sa atong lawas, sir boy.
4: Correct.
2: Kina si probiotic, no, sila ang mga good bacteria, sila ning ga-produce ang imong B-complex.
4: Correct.
2: Ga-produce ang imong happy hormones. Sila ang gapatay sang sobrang kagaw da.
4: Correct.
2: So pag inom ka ni Tribio, sir boy, pag abot sa baba pa lang ang magyan niya kung qualify pag inom mo kagton mo. Tapos pag abot sa tutunlan, tanan nga magyan niya kagaw patay.
4: Patay.
2: Abot yan patay. Pag-abot sa tinae, ang mga kagaw to nga damo, mapatay. Lumpat-lumpat yung good bacteria. Lumpat-lumpat yung ginbuligan sila.
4: Ginbuligan sila. Correct, no?
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsyadan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Sa bata pa lang, may probiotics na ta. So pag inom mo, lalo na kung gikihad mo gamay ang imo D3 Bio, ang bad bacteria sa imo mouth, himuson na. Ano ang bilin? Ang good bacteria. This is the beauty and the innate intelligence of medium chain triglycerides present in D3 Bio.
2: Amo na ang superstar nga ara sa D3 Bio, the MCT.
4: Medium
2: chain triglycerides. Nga hindi mo na makita sa plain D3, sir boy.
4: Correct. Wala na niya sa plain nga D3 nga supplement.
2: Subalik ta, pag abot nila to sa tinae, anong gakatabo sa kang kumagsulod ang D3 Bio, sir boy?
4: Pagsulod sang D3 Bio, asa ang mahimo na sa medium chain triglycerides, lauric acid na siya. Una-una yung ginhimuson ang bad bacteria naman sa colon mo.
2: Lipay si Kwan, eh?
4: Lipay naman ang probiotics. Promote niya pa ang pagdamo sang imo probiotics. So duha na benepisyo mo, patso niyang kontra ni probiotics,
2: padamoon mo sila.
4: Padamoon si probiotics.
2: Ara na sa imo nga plain D3 nga ginainom.
5: Wala.
2: Sa D3 Bio na. D3 Bio na.
5: Luwas pa Doc Sam, kag Doc Ramil nga nagdamo ang imo nga probiotics, no? Pagsulod sang D3 Bio sa imo lawas, may gapabilin na protection para hindi na katapik liwat ang mga bad bacteria.
2: Yes. Kaya padamoon ang imo mucus. Ang mucus lining.
4: Mucus lining mo healthy.
7: Kamulang na-trap eh.
2: Kulmayo. Ano yung trap?
5: Pag epekto niya, tapos ang epekto, may sunod pag yun yung epekto.
4: The dominant effect, ang good health benefits ng D3 Bio. So, sumalat sa chan, healthy si probiotics, hambalin Dr. Ramil, nami ang production sang gut-derived vitamin B's.
2: So, ti ang B-complex, importante na sa imong nga nerves.
4: Correct, no? Nga ma-B-complex ka magid, nga may D3 Bio ka, no?
2: Importante na sa imong kurinti, sa imong lawas.
4: Correct.
2: Ang namiyaan to, sir boy, inang ma-promote niya ang production sang happy hormones. Nablang may problema pa, makadlaw na lang ka. Bastante ka happy hormones.
4: Correct.
2: Yung mga tawa mo na, sir boy mo, kaya nila kontrolon ang stress. Emotional intelligence.
4: No?
2: Emotional quotient. Or intelligent quotient. Both, ha?
4: Oh, both.
2: Ginapromote niya ang EQ kag
4: IQ.
2: IQ. Wow. Ara na sa plane niya, D3?
5: Wala.
2: Wala. No? Because of MCT.
4: MCT.
2: MCT nga ara sa D3 Bio. Medium chain triglycerides.
0: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa ako natapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
9: Magabot ka.
0: D3 Bio. Health News.
10: Para sa duga nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
3: Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
7: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang para sa mata, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isakabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
9: Ang Iberi mabagang sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
12: Iberry for a clear and healthy eyesight.
13: Goodbye.

0: Duseran. Duseran.
1: Duseran Forte.
2: Unilab quality yan.
3: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Duseran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ubong makulit? Just stop it.
5: Supple Plus Gold.
6: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
5: Santo Plus Gold. Mamakag sa mga butika. Santo Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ron, nagbago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Ilong Ranger?
9: Matsag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
8: Hindi sip-on. Di man siguro madayon.
9: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
8: Sip-on gid yadayon?
9: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C-Plus 40 with zinc dayon.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCL plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: Supple Plus Gold.
10: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
5: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
11: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
2: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Alas 10:34.
4: Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
14: ACS. Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
2: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
15: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
16: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
17: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
18: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
17: Pamong pumaka-bloom.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
17: ACS.
19: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
16: Kargado!
19: MaxFit, kargado!
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
20: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
21: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Mga kabyanan, regular mabalang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ng delikado kung hindi mapagwang higko. Posible nga ma-poison ka. Ang maayo nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA. In just

0: to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: I'm Dr. Suzette Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Shh, Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
4: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
5: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Number one!
7: Buo animal niya. Nagaring pakain ang sipi niya subong unattended na. Sige lang, umandam ka ng karon sa akon nga animal ka. Kay bali-bali on to dito magpauli ka diri nga hubog naman. Mabisit ka, alas 9 na sang gabi, wala ka pa. Oh! Oy, tuyo nagig ko, buisit. Dali na lang ko ni matulog sa sala sang hulat kay Kaloy. Sige, hindi mo pagsabdo ng tawag ko, ha? Puli-puli ka di bala karon kay Kaluluoy! Kagit karon sa akon!

0: Natulogan gali ako dito sa salas. Ano oras na blay ini? O hindi. Alas dos kinsina sang aga.
1: Day!
0: Oh!
1: Day Miriam! Oh!
0: Animal nga kabay mo. Natakaan na ko sa imo ha? Ari mo ginay. Kanami sa imo na! Taloy! O hindi! Nga may isa ka kakasag ilim na nga dala?
1: Ay, inaday! Kwan! Ulang pabiyang nainom ko mo. Ugali kay ginapilit nila ni kumpare nga. Magpauli na kay base kon tigbali o kon naman blast na tigre kon alas tres takadipuli. Ano?
0: Te!
1: Te mo na eh! Nag-order pa ko isa kakaha. Yos! Kulang ko lang painom ko. Amo na lang niyo. Obde na lang ko inom. Kasi na, malipal ko. Dula man gawa ha, hubog ko sa dapal mo ka ba? Wala na, no. Dapal mo kuya gaw.
0: Dapal sa katunto mong animal ka! Sige, imna pag itabla kay mabukang ginatalan niya putila sa ulo mga tunto!

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Oh, si Arlene, may aralin ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, isingan nyo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Plus Gold.
2: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ako si Doc Erwin Lapos.
3: Kaka naman si Doc Nelson Cadena.
2: Sa sininga edisyon, Doc Nelson, istoryahan taman ang ginatawag nato
3: UTI,
2: no? Mm-hmm. Ining pagsakit mag-ihi. Mm-hmm. Ang iban, Doc Nelson, hindi magdiritso ila ihi, gaputol-putol. Ang iban, pertika color yellow. Ang iban, ga reddish na, or ano na, orange. Mm-hmm. Ang ila nga ihi. Amun siyang mga palatandaan nga may problema ka sa urinary tract infection, Doc Nelson. Ano ang unatang himuon?
3: Yes, Doc Erwin, sa mga pagtuon, pag may ara kita sa urinary tract infection, buot silingon, may bakterya nga nag-invade sa aton nga urinary tract. May nakasulod nga bakterya dito.
2: Mm.
3: Siyempre, madamo sa ginhalinan or cause nga diin nakasulod ang bakterya dito. May iban dira, siyempre, tungod sa mga, ano bala, Doc Erwin, mga higko, dira sa ilang alagyan.
2: Mostly, Doc Nelson, ang magka-UTI mga babay.
3: Mm-hmm.
2: Sunod sa pagtuon, mas malapit ang ilang alagyan sa ihi, mm-hmm, sa alagyan sa higko.
3: Yes,
2: isa man nakarason. So, dapat may mga tips, Doc Nelson, paano malikawan ang magka-UTI sa mga babae.
3: Yes.
2: Ang himuon nila, Doc Nelson, kung maghugas sila tapos sila ihi, hindi pa baliktad ang pag-wash nila. Mm-hmm. No?
3: Dapat,
2: hindi halin sa likod pagkadto sa tubo. Bang baliktad na siya, dapat halin sa tubang pagkadto sa likod.
3: Yes.
2: All para safety nga hindi kadali magka UTI.
3: Yes, so muna sa tumatag pa natin, pag mag-ihi ganit kita nga kabatsyag kita sang pain o may ara bala sang burning sensation, mm-hmm, while urinating, isa ina patimaan nga may problema kita sa urinary tract infection or pabalik-balik ka ihi nga pajutay-jutay nga ihi kag medyo mahapdi pagkatapos na mag-drop ang last drop lang sa ihi naton, mahapdi ang ibang gani pag start lang sa ihi nila, ma-feel na nila nga medyo mainit, mahapdi ang ang pag-ihi, but silingon may ara kita sa ang ginatawag na UTI.
0: Supple Plus Gold.
4: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko, mangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
0: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika.
3: Sunod sa pagtuon, dapat matap na ina. Kay kung hindi matap na, Dok Erwin, pabayaan lang naton, pwede ma-damage ang aton nga kidney. Kag syempre sa mga pagtuon ha, ang makabulig no sa ato makauturan, labi na gid kung may mga problema kamo sa UTI, ang sambong, Dok Erwin, makabulig.
2: Mm-hmm. Oo, alibhon.
3: Oo, lagaon ina ang alibhon, ang sambong. Mm. Imnon, makabulig ina. Sa mga pagtuon, ang pag-inom sa madamong tubig, makabulig man sa mga problema sa urinary tract infection.
2: Mm.
3: Pagsubong man sa mga pagtuon na, ang pag-inom sa Santon Plus Gold, makabulig man sa aton mga kauturan na may mga problema sa UTI. Tungod ang Santon antioxidant, may ara sa antibacterial properties. Kag subong man, may ara sa diuretic effect. At silingon, ginapaihi kanya. Ginapagwa niya, ginawas out niya, pinaagi sa pag-ihi ining mga bakterya sa aton urinary retract. Pag subong man, ginabuligan niya ang aton immune system na mapatay ina ang mga kuan, ang mga bad bacteria dira sa aton nga urinary tract, Doc Erwin. Pag subong man, nagabulig man ang aton nga Santon Plus Gold, Doc Erwin, para ma-improve ang aton nga pag-ihi. Sa aton mga tagparamat dira, inom gid sang Santon Plus Gold, kaya siyempre, updigid ninyo sang pag-inom sang Santon Vitamin C para malikawan ang urinary tract infection, Doc Erwin.
2: Ang vitamin C sa Santon Plus Vitamin C, Doc Nelson, non-acidic. So kung mahapdi nyo dyan, pwede lang kita mo mag-inom sang Santon Vitamin C. Kag dako man mabulig para malikawan ang pagdamo sa bakterya sa aton nga urinary, para hindi na magdamo ang bakterya, inom gig ka mo sang kombinasyon sang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po si Mariel, isang negosyante, late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online sale. Nakintulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam pagpuyat ko sa gabi.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. all you want nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
6: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yun nilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Magkano kilo ng karne?
8: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong sukay na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
9: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
10: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: Bakit RitePoint ang binibili mo?
12: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
13: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
14: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
15: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint. Kaya ako, kailangan hiyang.
16: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right meds.
18: Ako si Maria. Basta asgid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakats, magabot ka. May DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
20: Kalit si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang may PC. Kag 1 capsule 3 times a day. After 1 week. Nagnamigit ang akong nga. Salamat sa MyTC.
19: Mabaka mga butika. TTX 500.
21: Lilibet Ipanto 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag na o gabi eh.
22: Parang pila na may mo sugar?
21: 136 na lang. Naaminidyo kaya akong tulog sa TTX 500.
19: TTX 500 D3 Bio.
23: Ako si Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
19: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
24: Let's go.
25: Lube Charmy Cottony Napkin for heavy flow. It's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy,
5: let's go with the flow.
26: Alas Jess, 49.
5: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
27: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
28: United Home. Unilab yan.
27: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
29: I have lagnat, and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
30: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
31: Unilab quality yan.
32: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Cellphone Plus Cold.
33: Kuya si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod ang tuwa ka bulan noong pawan.
19: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Cellphone Plus Gold. Pinili ko sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
34: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Cellphone Gold Coffee Mix.
19: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
35: Anong gusto nyo?
36: Max

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Bal, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nagulang akong nga pulser.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
5: Charm!
6: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumaka Blue sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
7: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Number one!
8: Kanami, gidibrakit kaloy mo. Kay kumu, wala pa siya naayawan inom hasta mag-aga. Gindalaan niya pagid kuya ilim nun sa balay isa ka ka, ha? Di kundi pila ka dapal na agom sang tunto niya. Kalain magalituod ang sobra, no? Inang sobra mo kahalog sa bana mo, kagpasugtan mo lang sa luyag niya. Baho, ikaw lang ang maugtas kag mabudlayan sa ulihi. Hamak niyo nga wala sang pauli sa balay nga hindi hubog kagkaagahon pa. Tayo nga pauli niya alas tres ang kagahon. Ay, ano ni maayo kay kaloy ko man? Kapoy na kuya. Te, kung ka mo abing pahambalon, Miriam?
9: Drink responsibly.
10: Correct.
11: Amo na.
9: Kaya hindi ko ka na nakambal nga moderately. Kaya agim na, naya, why na yan. No, yan. Basta upod mo ang barkada, naganami na yung istoryana, kaga ang tagayana. Pero dapat maging responsible ka mga drinker. Mm-hmm. Kaulikdan mo man to, ang panimalay, mm-hmm, nga gimbayaan mo to, ang imong asawa.
10: Oo. May ara gani nga asawa, yung nga tibula na lang ko.
9: Oh, nan.
10: Oo. Duwata mainom.
9: Nan.
10: Nan. Oh, para sa ako na okay pa na.
9: Mm-hmm.
10: Oh, ang iabiya beer kay ti ako ya wala man gi kuya ga inom.
9: Ha.
10: Oh, kun ikaw yung asawa wala ga inom, pwede may mga iced tea da.
9: Oh, juice ka da?
10: Or pwede maka mo makagwa.
9: Oo.
10: Kun may budget ka mo, gwa ka mo dito ka mo sa gwa inom, banding ka mga mag-asawa.
9: Mm-hmm.
10: Hindi kay iban ang updon mo.
9: Mm-hmm.
10: Nano. Oh, mainom ka gid lang, ano, maupod ka pa sa iban.
9: Uh-uh.
10: Okay man lang ang kumpari, kumparihay lang ka muna. Iya.
9: Okay lang naguro ko, konsultero ka. Konsultero ka.
10: Pero kung may asawa ka tuon, lain naman.
9: Kaya siyempre, ang ikaw ga-enjoy to, ang paminsaron sa asawa mo to sa panimalay.
10: Oo, Mendeson, hindi na mag, abi mo ang iba na mambal lang na yung asawa ko, wala naging kuya
9: freedom.
10: Pero wala ka mo kabalo, nga kung wala pa ka mo sa balay, ang asawa niyo tuod, hindi nakatulog. Hindi nakatulog, hindi mahimos. Tungod na nagakabala ka, hindi kay ilimnan mo.
9: Mm-hmm.
10: Kasi sa ilimnan, hindi lang, ang mayo lang kung mayo lang ang mga tao nga nagainom. Mayara iban maoy.
9: Correct, correct.
10: Kaya karong kung tripingan ka da.
9: Mm-hmm.
10: O, nag-ilinaway, o, karoon na. Duwa mo na bala dason magbiyahe, mabunggo. Damo na yung nagalagaw sa pinsar sa babae.
9: Oh, ga-overthink na,
10: Di karon, mabasol mong asawa mo, hindi kid.
9: Mm-hmm.
10: Ako basol-basolo, mako ka gini, taka?
12: Concern ng kusi mo.
10: Istingan mo eh. Duwa mo na bala. Tituod man, intindihan ang imong asawa.
9: Hmm.
10: Kay
9: hindi mo pagubo ng salig sa asawa mo.
10: Oo.
9: Kay once nga kung
10: maguba
9: ng salik, for example, gipasugtan niya ka once or twice nga, sige, inom ka lang da. Oo, sa barkada. O barkada mo, sige, da. Enjoy da ga, ha? Pero kung sa gunso na nga, sige, na, hindi naman na insyakto, guro, abusar na iya. Ging pasugtan ta ka, tapos amuhon mo ko ni.
10: Di, ang imo asawa ko magpangakig, may rason man ko nga mangakig.
9: Mm-hmm.
10: Di ba?
9: Ang iya man lang na, wala naman sa gambal nga, hindi ka mag-inom.
10: Oo.
9: Mainom ka, pero asta lang sa amusini. Uh-oh. Puli ka amuni nga oras.
12: Hindi kayo pat yun, mong kagulingon mo.
9: Nagdala ka pa sang ilim nun.
10: Dason, may magasto ka pa sa barkada mo. Di ba? Sa subong nga panyimpo, mag-inom ka, ikaw lang isa.
9: May kilala ko na.
10: Tuod.
9: Nga, kumahubog siya.
10: Wala na sa
9: gano'n. Membro man siya sa federasyon.
11: kung mahubog siya, gaguluwa kwartaya, gakadagdag.
10: Oo, ano na ba natin?
9: Wala na may alma ng mga laki eh.
10: Wala na ibang gapan ng dumlingang, wala na sila dalon ng kwarta sila, sawa iubos na nila sa ilim nun. Diba?
9: Ang lain pa to kay mait pag ito yan.
10: Ay, amo nang budlay. Amo nang budlay. Drink responsibly.
9: Kaagi itong agiyaya, bunel sa gani.
10: Hmm.
9: Kaya yaginan siya. Now, that's why nga drink responsibly. Kag ibutanggit sa lugar nga kung makainom ka na sini nga si mana, hindi pagsagunso na nga bilog nga si mana nga inom ko ng puli ka dis oras. Kagahon na. Kaluoy, may asawa kang gagulat. Kagkabataan. Kaya hindi man gusto nila nga sa ulihi nga mag-indik, wala ka na nakapuli tungod gimbalita ka na sa RMN.
10: Oo.
9: Isa ka.
10: Kalaw ay sina.
9: Abala, purya palayo lang.
10: Ang kabay pa. Mo nga asawa, nag-ano man? Nang ina bilang gahulat ka, nga nag-ano imo dughan?
9: Oo, gakabalak.
10: Gakabalaka ka? Di ba? Kalain?
9: Okay, sige ha. Dapat lesson learned na si imo. Padayo na pa padalas ang sulat. Dali sa ito pala tuntunan.
10: Kona ko, pahambalon!
13: Kona ko, pahambalon! Kung kamuman may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That portion was brought to you by United Home Persulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
15: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
16: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
17: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
18: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
16: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
18: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
19: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita sa Mercury, ng mga suking butika.

0: our Nutri-Needs ulam na. Sa Miki Sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Delivery! Maria Jose!
2: Is that box really mine?
3: Surprise!
2: Why are you inside the box?
1: There's nothing I won't do for you.
4: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
1: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
5: Borrow up to 90% of your savings.
1: No processing fee and get fast approval.
4: So you should
2: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
6: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
7: Ako, Glissi Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa Dokvo, ipo ang pera na kunundi, INB Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kunundi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blaon ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ko sa Iberi.
8: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kung suking ng mga butika.
9: Iberry for a clear and healthy eyesight.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: You are the child of the universe. No less than the trees and the stars, you have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
12: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang nga makapaayo, agud makita mo ang katahom sang kabuhi, katulad sang tabo-tabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabo-dabo! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Longer
1: life. Kamusta mga kabyanan? Nagabalik na naman ang programa nga ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
1: Ang aton pag-istoryahan, isa ini sa mga leading causes of death, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati sa bilog niya kalibutan. I am talking about breast cancer. According sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang breast cancer amo ang pinaka-common kag ikatatlo nga leading cause of cancer-related deaths among the Filipinos, next to lung and liver cancer. Ang breast cancer, isa ka disease kung sa diin ang cells sa breast nag-grow out of control. Pwede ini magsulod sa lain-lain nga parte sa breast. Ang symptoms sini nag-vary man. Halin sa bukol to swelling to skin changes. May isa ka medical study nga gin-conduct sa June 10, 2021. Sa sini nga pagtuon, naibaluan nga ang mga babae nga may sufficient levels of vitamin D, may 27% nga mas manubo ang posibilidad nga mapatay of any cause during the 10 years follow-up and 22% nga mas manubo ang posibilidad nga mapatay particularly because of breast cancer kung ikumpara sa mga babae nga deficient sa vitamin D. Diri naman sa Pilipinas, gina-emphasize gid sa Department of Health ang importance sa regular self-breast exam hanggang critical role sa screening. Mga abyan, protect yourself from breast cancer. Mag-inom adlaw-adlaw sa Life Extension Vitamin D3 recommended gid sa mga medical doctors. Mag-Life Extension Vitamin D3, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag stand-alone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
0: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede mga ka-istorya, simpati mapamplona.
5: May bukol ako din man sa tip. Sa breast, nag-take ako ng vitamin D3.
4: Ang Life Extension.
5: Ay, oo. Nagkanto ko sa taklab, ang bukol ko ay nabigyan, sir.
0: Diri ka na sa puro standalone kag may linibo ka mga medical studies. Life Extension Vitamin D3.
1: Kag para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-a-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air-condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang Amon Nga Main Branch located sa De Leon Way sa Robinson's Place, Iloilo, SM City Branch. Ara sa ground floor near Food Court, Tagbak Haro Branch. Yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial. Oton Branch located sa JC Zulueta Street, Poblacion South in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangka Dama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara na kita sa E-Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720.
0: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
8: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labang uri ng sakit.
10: Herbal Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
11: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Life Extension, Vitamin D3.
14: Hi! I'm Attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores. Proud users ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Vita D Plus Coffee Mix.
1: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, mahamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
0: Super Fiber.
15: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang kasasay ang akon nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang akon nga tiyan. Salamat gid sa super fiber.
0: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
16: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
17: And Dr.
18: Ito po si Dr. Bernion.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
19: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
20: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
21: Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
12: Unilab quality yan.
22: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
24: Oras tatak alas 11:15.
7: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
23: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
4: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagda pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Cremil S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Cremil S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Cremil S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bakit RiteMed ang binibili mo?
17: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
18: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
25: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
17: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
26: Kailangan RiteMed medicines. Kailangan RiteMed.
27: If symptoms persist, consult your doctor.
28: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan RiteMed medicines. Kailangan RiteMed.
29: Isang kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo.
30: Pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang glow.
29: With proper diet and exercise.
31: United Home. Unilab yan.
29: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Estudyante ka ba lang nga, sige lang, laptop ukon cellphone?
33: Oo, good. Tungod sa online studies.
34: Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
35: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen?
32: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
34: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
35: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
32: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
36: D3 Bio with Physio.
37: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
36: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
37: Ang Physio
36: yung may D3.
37: D3 Bio.
36: Mahigpo bala ang imo dugo?
37: DTX 500.
36: Masamit ka bala ang gina-allergy?
37: DTX 500.
36: Ang DTX 500
37: ang nagatindlo sa imo mahigpo nga dugo.
36: Nga sa masami,
37: amo naman
36: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
37: DTX 500.
36: Masalikan DTX 500. D3 Bio.
38: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 bisis sa isa kadla. 1 month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
36: D3 Bio.
37: Ang D3 Bio.
36: Yung may Visio.
37: Ang Visio.
36: Yung may D3.
37: Matatas mga butika.
36: Mighty C.
37: Ang alkaline ng vitamin C.
39: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na akong menstruation. Muna nagin ako makabatsyag sa
36: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
40: Ako si Norberto, isa ka-adlit. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
36: D3 Bio.
37: Ang D3.
36: Gamay Visio.
37: Ang Visio.
36: Gamay D3.
37: Mabaka sa mga butika.
41: Ang El Nino ay isa ka-climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lampa sa normal nga temperatura.
42: Sa Pilipinas, pwede ini magdala sa mainit na panahon kag kulangan sa ulan nga amo ini ang tugas ang kakulangan sa supply sa tubig kag makaapekto sa pangabuyan sang tawo.
43: Padayon nga magpamati sa mga abiso halin sa pag-asa paagi sa ila official Facebook page, website kag mga abyan nila sa radyo.
44: Magandam sa init, magtipid sa tubig, manginhanda sa El Nino.
45: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: Kamusta naman kamo mga pinalangga namon yung mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno naton ang kasugpon sang kasaysayan ni Vincent sang Southern Negros Occidental nga aton gintig-uluhan is kapo diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!
1: Nagabihan ko pa uli la kay kun magdiretso ko sa balay piho. Kastiguhan naman ko ni Manong Iman eh. Muna nga nagdiretso na lang ko diri kay diri ko matulog.
2: Eh ginsulit mo naman ang sala mo. Ay dali ka. Idulong ko ikaw pa uli sa inyo.
1: Ano? Ipakastigo mo gyud kay Manong Iman la?
2: Ako ang maatubang sa magulang mo. Basta atubangon mo man ang sala ay, mo ha.
1: Kuya, hindi ko yala. Kung mag-amo man lang niya nga hindi mo ko patulogon diri. Malakat na lang ko ha. Mangita na lang ko sa sarang matulugan ko. Mas maayo paguro, malayas na lang din ko ay.
2: Eh, Vincent? Ano ba lang natabo sa imo, ha? Nakahangop ka ba na sa ginapangwakal mo? Sa ginahimo mo?
1: Nga, nangpa niyo man bala ko? Hala, nangpa niyo ko?
2: Hindi kita maghangpanay tungod wala ka nakapanugid sa nagakatabo sa imo. Sa mga rason mo, kung nga ang ginahimo mo, ina. Nagakumod ka nga ginasakit ka sa magulang mo. Pero ikaw mismo ang nagatulod nga sakiton ka. Ginahimo mo naman liwat ang mga sala mo. Makapila ka na paandaman nga hindi mo na pagsuliton.
1: Bisan ako, hindi man ko gusto nga himuon nila. O galing ambot. Kagkago sa akon. Wala ko sang pulos klase bata. Kagklase apo ninyo. Mas mayo na lang ganiguro, mapatay na lang ko lang mo. Total, wala man may nakahangop sa sitwasyon ko.
2: Vincent, hindi ka maghambal sina. Indali ka. Magdayon ka. Pasensya ha si lola mo ha. Nahinalian lang ako. Wala ko ikaw ginaakigan. Palangga ko ikaw. Kagbukas sa panimalay ko para sa imo.
1: Lola.

0: cago que te morro.
1: Não! Agarra!
0: Ang gusto ko na magtutob sa pagtuon mo. Agad balabot mo mando mo. Agad bangin maayong basta mo nagmo. Pero ikaw mismo nagpapaya. Kaya nag-ausis ang kwarta ng timpo.
1: Gusto na nung. Gusto na nung. Sakit.
0: Ang talang ginata ko bisan pa tuman ka budlay sa akon na kuluhon ang responsibilidad. Amulay na ang pangayo ko sa inyo na balo sa kinabulayan ko, pero hindi mo pa matag!
1: Nung
0: ikaw nung agad ka patag! Hizan! Animal! Di ka magkato! Balik!

0: La. Hindi na pagkabura yung puwerta, La. Hindi na ako pag-iatag sa iya. Hindi naging ko siya mag-agwanta, ya.
1: Vincent, magkalma ka, ha? Ako ang maatubang sa magulang mo.
2: Nakaibalo ako! Ara nila si Vincent sa sunod na! Pagkawa siya!
0: Hindi kidla, ha? Hindi kidla, si Vincent, ha? Hindi kidla. La, hindi pag-abrila.
1: Eman, hindi na husto ginahimo mo sa manghod mo.
2: Kaginawa na! Husto man ba lang, ginahimo niya!
1: Bisan sa la, pero hindi man maayo nga sakiton mo siya sang tuman.
2: Hindi ko man sa papatsyon, la, ha? Ginadisiplina ako lang ang utok ko.
1: Kag sa banta mo, husto man ay hanang pagdisiplina mo? Kung ikaw, abi, ang amhon sina, inayahan mo maglain ang buot mo?
2: Ah! Amo ina, nasagsagpatasan sina. Tungod ginapinan ninyo. Ikaw ganun, nagpatako sa ulo sa kapumula.
1: Iman, husto na! Bisan sumong lang pamatii ako bilang lula ninyo. Hindi pagpahari ang kaaking dira sa dughan mo. Batsyaga man nga, kung masakit para sa imo, masakit man ila para sa manghod mo. Magpauli ka na. Puli na, Eman!

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ay, emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, mabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandam publiko, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko. Hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid kuno niya sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen ang guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bio Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yung magpaayos sang Biogesic. Halong!
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Santon Plus Gold.
7: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan ko, tumara ang Santon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Santon Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
8: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
6: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
10: This time check is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Nance Corn Coffee.
2: Isang diin ka pa sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay.
1: Ang Nance Corn Coffee.
2: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas, kag mas mabaskog nga
1: panghuna-una.
2: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee para magpabilin ka nga healthy,
1: focused, kag energized.
2: Nance Corn Coffee.
3: Maulan man, no worries na amo

0: Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang paras mata wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
5: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
6: Iberry for a clear and healthy eyesight.
7: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Number 1.

0: Kumusta ka, Dire?
1: Gagi na kamusta mo ako.
0: Umagad ko ikaw. Nagakabalaka man ako sa imo.
1: Hindi niyo ko dapat pagkabalakaan. Wala ko sa husto nga paminsaron kun kaisa. Patay na ang Norma kilala ninyo. Naupod na lubong sa anak ninyo nga si Pedro.
0: Nakahibalo ako nga palangga mo kaayo si Pedro. Kag nakahibalo gid ako, kung ano kasakit mawalan sang bana, Norma. Tungod na agyan ko man ang tanan nga ginaagyan mo. Ang problema, kung padalman mo, magaot-ot sa imo pagkatawo, tub-tub, ikaw naman ang mangin problema sa iban nga tawo. Nakahibalo ako nga ara ka sa wisyo mo, subong. Pamatiik kag batyaga ang ihambal ko. Tungod sa pagkadula sa bana mo, nadalman ka. Wala mo na magiyahan ang kabataan mo. Labi na ang agot niyo. Si Vincent. Ginsalig mo ang tanan sa inyo, suba nga si Eman. Natamaan ka kulo sa responsibilidad si Eman. Gani nagapasingit man siya sa tanan nga oras. Karon, tungod nakita niya nga may sala si Vincent, dayo niya kadisiplina. Hindi sa laygay ang gaokon sa mahinay nga tinagaa. Kundi kastigo. Hindi na niya makontrol kung kaisang iya kaugalingon sa pagsakit sa iya utod. Masakit sa ako nang nagakatabo nga ini. Kag ko nakita kag nabatsyagan mo ini, kahibalo ako, mas doble pa ang sakit nga ara sa dughan mo. Ako, bilang lula nila, wala ako sa may ginaapinan sa ila. Pero sa kutob sang masarangan ko, tapnaon ko kung sobra na. Wala ako sang ideya kung nga nagabalik-balik siya sa pagpasaway. Pagpaugta sa magulang niya. Pero nakita ko nga sadto pa. May problema na siya nga ginadala. Tungod, wala siya sang husto nga pag

0: para malasasaklasin mo?
1: Oo, Arisha. Pero daw wala sa tinimok-timok. Problemado siya. Kalayo sa panulok niya.
0: Ginsakit ko lang na nabisi sa isang kadlay.
1: Eman, hindi mo pagpatami ang manghod
0: mo. Mientras hindi sa magtatlong, hindi ko sa pagluatan.
1: Sige na. Istoryahon ko siya matapos ang klase ko. Pabaiian ay ako ang kuhaon ng buot niya. Bye. Vincent?
2: Oh.
1: Pwede ba kita makaistoryahan ay matapos ang klase ko?
2: Nga, mamaw. Ano ang istoryahan naton?
1: Karoon na lang. Kung kita na lang aduha ang nabilin.
2: Masaligan ko bala ikaw, ma'am. Hindi bala ikaw man gani ang panugit sa akong magulang, nag-a-escapo ako? Hindi bala, ma'am?
1: Naka-insyende ka bala kung nga agi nasugit ko? Inatungod concern ako sa imo.
2: Pwes, untati na ina, ma'am. Hindi na ako pagkabalak eh. Tungod ang pagkabalaka mo, amo pa inang igakalain ko.
1: Home, Vincent!

0: tuyo. Ina, gaw mo sa grillo ko.
1: Tilaw ka. Hmm? Tilaw lang kaya.
0: Kikita mo? Ubo-ubo ka eh. Hindi ka dapat magbisyo sa ni. Okay lang na nga computer games ang ginakadikan mo. Hindi lang ini.
1: Hmm. Eh, intrahan ko pa ginya. Aw si grillo. Nami akong gabuga-buga kaya sa aso. Inabalang daw simburyo, bala sa sentral, blang ilong, kagba-ba ko bla. Kanami tanawon. Daw hawod kasi tanang hawod.
0: Make Vincent?

0: Vincent. Ay, na yun. Dere ka matulog? Nagapanimaho ka si Garillo. Eh, Vincent,
1: wala, nagapan ni Garillo ko lang.
0: Eh, Diyos ko. Nga, nagatuon ka na sina. Wala ka bala nagapaminsar nga maaking naman ang magulang
1: mo. Kung makaibalo siya? Nga, ala, sigiran mo naman siya lahaw. Isugid mo ko sa iyan, ha? Sino na lang balang dapat kuya masaligan man? Wala naging bala sa may maapin sa hakon? Wala naging bala sa may maka-enchindi sa hakon? Wala naging bala ko sinisang dangpan? Hala!
0: Vincent!

0: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo Sang Unilab.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Sabat ka, ubo? Ubo? Ubo?
3: Untatina. Tusiran Forte. Hulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na butunlan. Due to post nasal drip. Sabat na ubo? Magtusiran. Tusiran.
4: Tusiran Forte.
5: Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubong makulit? Just stop it.
8: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ilong Ranger?
10: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
9: Hindi sip-on. Di man siguro madayon.
10: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
9: Sip-on ganyan dayon?
10: Oo. Dira pinakadamo ang virus ng sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C-Plus 40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
11: D3 Bio!
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka manipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio!
13: Ang D3 Bio!
11: Yung may Visio!
13: Ang Visio!
11: Yung may D3!
13: Mangabuti ka.
11: TTX 500.
14: Rosel, ako yan. Taga-Kaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
11: TTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
15: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
11: Mighty C,
13: babaka sa mga butika.
11: D3 Bio with Visio.
16: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Isa, galapot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay. Gidang resulta, subong normal na gid.
11: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
11: Yung may Visio.
13: Ang Visio.
11: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
17: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
0: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
18: Alas 11:46.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
18: Kargado!
19: MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mag-MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
20: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
23: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
22: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Supple Plus Gold.
25: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, sinay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
24: Supple Plus Gold. Sa mga butika Santon Gold Coffee Mix.
26: Ako sunod din amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
24: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Sa mga butika.
27: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, e-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
21: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
24: Sample Plus Gold.
28: Ako gali si Maya. May cysts ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
24: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Mabili sa mga butika.
29: Magkano kilo ng karne?
30: 500. Hmm. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Huh? Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
29: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. Ang agamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
31: Sarap magkasama.
21: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
32: Uy, concerned lang ko, kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Establet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
34: Number

0: Mabuyo na gid bala sa bisyo si Vincent. Matadlong paayhan sa iya magulang ay abanas paagi sa pagdisiplina. Mga pinalangga namon nga mga tagpanamati, sundan ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sang kasaysayan ni Vincent sang Southern Negros Occidental nga aton gintiguluhan iskapo. Diri sa aton palatuntunan, dabu-dabu, ginadurot sa inyo sang RMN Drama Center.
1: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Let's go. Go with the flow.
3: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
2: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy.
1: Charmy, let's go with the flow.
4: Ay, emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, mabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
5: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
6: United Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Southphone Plus Gold.
9: Ako galing si Sherry.
10: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
9: Nagambal sa ako, ngaimnan ko kuno sang Southphone Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
8: Southphone Plus Gold. Mas pinanaw. Pinagaling! Pinahusay! Southphone Plus Gold!
11: Sa mga butika.
12: I have lagnat and I have sipon.
13: Pag 2! Pwedeng flu!
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
18: Charmin,
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Bangkong kumbaka bloom sa Charm!
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS.
7: Evergreen Herbal Capsule.
5: Pagaling siya, magaling ka siya.
16: May high blood ka man sa una?
5: Oo, may hara. Umatumba ko lang ngayon doon. Sabot sa nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule, doon ang sulhay ng tanantanan sa ako.
7: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Gikan sa

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
7: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
8: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga uto kag salambingan. With proper diet and exercise.
9: Kargado.
10: MaxFit, kargado.
6: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
13: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
14: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: Sabat ka, ubo? Ubo? Ubo?
3: Untati na. Tusiran forte. Ulig mag-unta. Unta. Unta. Wala untat na dry cough. Kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo? Mag-tusiran. Tusiran.
4: Tusiran forte.
5: Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubong makulit? Just stop it.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako galis si Bal, pero may lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
8: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
10: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
5: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig.
13: Happy!
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
18: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
17: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Supple Plus Gold.
19: Ko si Arlene, may aragig ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudaan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Plus Gold.
10: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
5: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolido sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapang-api. Pare Koy, Ronel Sorbito at Master Don Dolido.
22: Welcome sa isa namang edisyon. Kapag pangalagad sa palatuntunan, Target Anay sa Udto. Karong adlaw, adlaw kita subong at Biyernes. Yari kita mga kabyanan sa Petsa Jess sa bulan sang Hulyo 2026. Kumusta na ito ka mga suki sa kanginan tabok sang kadagatan, kaumahan, kagabukiran. Welcome Iloilo. Welcome Western Visayas. Welcome Philippines. Bilog ng kalibutan basta may mga internet. Nakatutok na diri sa RMN Iloilo.
23: Of course, kita na gabi-abi man. Sa tanan naton sini mga suki malin sa aton, sini nga mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran. Pakadto sa mga pinalangga naton nga may ngisda sa aton kadagatan. Alin sa mga karinderiya pakadto sa tag sa ka mga puluyan. Diretso na sa ato mga drivers nga tekaro nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan.
22: Inyo kami mabatian sa City Series 4 sa lilisuan sang inyo nga mga radyo.
23: Inyo man makita na mo mga pretty faces sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
22: Sa kinandano po nag-inyo mga biyan, mga amigo sa kanginan, Master Kilabon, the great of the whole universe, Masalaon, Balo, Kabinayan ng Pagabalan, Master Radyo Mandon, Mr. Gridboy, Dolido.
23: And of course, ang kilabot sa mga kulyala at iba pa basta may palda tapos kagid-iha, Mr. Hot and Spicy, Radyo Mandon. Ronel Sorbito.
22: Kaginiang Targitanay sa Udto. Subong adlaw, TY Classy, diri sa Iloilo, Master Don. May pila ka mga eskwelahan nag-announce sa mga kabiyanan. Sa ito niya sa sunod,
23: yes, yes, bed,
22: hasta sa senior high. Pero sa iban nga lugar, the why, pero may iban nga selected nga mga banwa, nga nagambal nga why man sila sa klase. Pero ariyaw, may mga cancellation sa trip sa Panay, Kagimara, sa bangod man sa Baguio, Inday, Master Don, no? Cancellation of trips ini. Ginatumod naton ini mga biyahe bala sa mga roro kag mga pump boats, no, kaangay kag nalakip diri sa mga biyaheng na untat mga kabiyanan bangod sa malain nga panahon. Although nga ti ko subong iya ko nang taon mo di the Wyman, no. The Wyman, pero ti gapanigana kay ti amo na niyang forecast eh. No, ang Port of Alegria, tanan nga trips from Port of Alegria to Rojas, Oriental Mindoro. Mga kabiyanan, ang Starlight Ferries kag ang Marina Ferries Incorporated untat biyahe na. Ang Port of Katiklan, Port of Katiklan to Batangas, ang Starlight Ferries kag ang Light Ferries way biyahe. Port of Katiklan, Port of Katiklan to Port of the Dangay, Mindoro, ang Starlight Ferries, ang Montenegro Shipping Incorporated, Orange Navigation, wala sa biyahe. Port of Katiklan to Batangas via Romblon, ang Togo Group Incorporated, no? Ang Port of Katiklan to Port of Bulalakaw, Mindoro, Archipelago, mga kabiyanan. Port of Colasi to Masbate, bla? Ang MBCA GSL, Kelvin Shipping Lines. Why sang klaseng MBG sel kag ang Kelvin, no? Ang Port of Colasi to Batangas, Starlight Ferries Incorporated by sa biyahe. Port of Colasi to Batangas via Romblon and Sibuyan Island, Starlight Ferries Incorporated. Iloilo Fast Craft Terminal, Iloilo Fast Craft Terminal to Bacolod, ang Montenegro Lines, Master Don. No, dideklara why sila isang biyahe, mga kabiyanan subong adlaw.
23: Sige, i-check na natong si Metro ng atong sininga pag-asa parikoy. Ara karon sa atong alinya si kasama nga Charlie Depra. RMN News,
22: panahon. Sa si Radyo Manonel, kag Radyo Mandon, mayong udto, Charlie.
0: Mayong to, mayong gusto nga tasalamat sa nga RMN. Yari pinakauling nga, typical cycle bulletin number 11, karon nga adlaw, Holyoke, yes, 2026. Alas 10 na sa aga, uli na si Prata ng sentro sa typhoon nga si Inday, ginabulaban ang base sa tanan niya, available data. Yara sa 530 km na sidlangan sa Ngitbayan, Batanes. May kabasugon nga hangin, magalabot sa 140 km per hora, malapit sa sentro. May pagmadlos naman, magalabot sa 170 km per hora. Magahulag pa amin na nakatungdan sa 20 km per hora. Dresato sa may Western Visayas, para yun maka-experience sa mga occasional rains, dalas ng southwest monsoon. Mabasog naman niya hangin, magaling na bagat na nakatungdan, magadalas na mabasog na pagbalot sa kadagatan. At sa atong temperatura, nasa 25 to 31 degrees centigrado. At lao nag-but na kalas 5.33 inis ng aga, magatunod alas 6.7 karon sa hapon. Saka mo yung pinakauling ang lakas ng panahon.
23: Cha, so yeah. Subondo medyo nag-init-init siya, but is there a possibility nga mag-ulan-ulan kita mga bandang hapon, Cha?
0: Yes sir, no. Wala natin yung ang possibility ano, may mga pagbukso-bukso sa mga pagulan, on and off ang mga pagulan natin na experiencehan karon nga daw sir.
23: So pero sa aton dira nga data subong madamol-damol ayhan ang ulan naton diri subong adlaw cha o kon indi man.
0: Yes, possible. May mga pagulan ang mga medyo light to moderate with occasional okay. Rains sa mga experiencehan sir.
23: Sige. Sir Charlie, salamat gid.
0: Welcome sir, mayong saliwas.
20: RMN News, panahon.
22: Mabatihan na nga itong pag-asa Iloilo si Charlie Depra, Master Don. So far, sa mga observation natin, the way pas na mabaskog nga ulan.
23: Oo, wala pa. Although, kaginasang aga dito, dampi sa amon, medyo makusok-usok ang hangin, no? Ang hangin, pero ang ulan daw, medyo hindi amo nakadamol, bla nga, daw ginabukbo, nagigad, bla, no? Ini ang grabe ang hangin. But anyway, just the same, malungalong sa aton nga mga kuturan kay Basi, bala nga, especially sa mga low-lying areas,
22: yeah,
23: basigulpi lang na tumaas ang tubig. Dira ulo, aligmat lang kita, Parikoy.
22: Anyway, mga kabiyanan, standby, ha? Hindi kita magsalig. Ito yung Wyman. Deklarasyon na ito, Y-class. Tapos, ito yung Wyman ang ulan. Hindi, kay Baloka, amo na ng forecast, mga kabiyanan. So, ginalantaw na ito nga base dugay-dugay. O kung mabatyagan na ito, no? Ang pagtupas ng ulan, mga kabiyanan. Anyway, diritsyo kita sa mga talalupando na ito nga mga balita. Last 12-12, mga kabiyanan. Mga drag ko na ito nga balita. Standby. Dugay-dugay. Master Don, may update kita. Kagdugang report ni follow-up ni Radyo Manflo. Angot sa sining manog ubras ang tinapay. Diba lang natiruhan sa sudad sa Pase. Posible kung ano may nakaaway siya suno sa PNP sa sudad sa Pase. Kag ining update sa mag-asawa nga gimpamatay, mga kabiyanan, nga mga tigulang sa Barangay Salngan, may person of interest na ang aton diring PNP sa sudad sa Pase.
23: Yes, Parikoy, kag halos tanan karon nga mga banwa ang nagpagwa na sa ilang resolusyon nga gin-initiate sang bantay ng Bayan 101 na movement of Iloilo consumers for better electric service, sa Parikoy. Kay gusto nila nga mas maayo para madali nga ang Iliko Uno kag ang More Power Corporation mag-enter na lang into a joint venture agreement.
22: Okay.
23: No? Nga hindi sila nga... Kaya ang alos na nga banwa, Parikoy, nagpagwa na eh.
22: Mm.
23: Sang ila sining resolusyon nga nagahingyo sa duwa sining ka mga grupo like ang Iliko Uno kag More Power Corporations to talk para sa isa ka joint venture agreement.
22: Mm.
23: Kaya sa More Power, Parikoy, nga mag-establish ang ilang mga infrastructure. But of course, it will take time.
22: Mm.
23: No? It will take time. So mas mayong joint venture agreement na lang sila katulad sa ginubra nila sa Sineco dito sa Negros Occidental. May bisita karon naton, no, ang president sang BNB 101, President Raul Cordova, Parikoy.
22: Anyway, sa piyak nga bahin, mga kabiyanan, si Jinggoy Estrada po nag-a-ask na ni Master niya, pwede ko na ka-attend sa impeachment proceedings. Siling sang sandigan bayan niya, wait, siling niya daw, hindi ka pwede pasugtan na magtambong sa impeachment trial ni BP Sara. Suno, mga kabiyanan, sa sandigan bayan.
23: Yes, Parikoy, kay Manti Ambal ganit naton, once that you are a person deprived of liberty, may mga pila ka mga kinamatarong mo sang una sang hindi ka pa wala ka pa na priso, ang ara kag hindi ka pwedeng nilang hindi pagpasugtan, no? Katulad ng ligad, nagingyo si former senator Bong Revilla, Parikoy, nga mag-attend sa lubong sang iya utod nga napatay. Wala gin pasugtan sang sandigan bayan na, Parikoy.
22: So, muna sila nga the law may be harsh, but it is still the law. No? Wait, tada mahimo, Master. Lay mo nang layin mo.
23: Oo. As a matter of fact, sa kaso ni Trillanes, sa kaso ni Laila de Lima, nag-ask man ni sila to attend, no, sang mga sesyon nila dito, pero wala man ni sila ginpasugtan sang sandigan bayan na, Parikoy.
22: Anyway, balikan tanin duga nga mga update, mga kabiyanan. Check tanin mga dalag ko ang balita na sunag kag international upon ang RMN Network News. Magabalik ang
2: Targitanay sa Uto.
3: RMN Network News.
4: Mga salarin sa Barangay Bubong Aranaw, Calanogas, Lano del Sur, kinilala ni Lano del Sur Police Provincial Office Director Police Colonel Cesar Kabuhat ang nasawi na si Fire Officer 1 Abdul Hamid Rangires Dimarin na nakatalaga sa Malabang Fire Station sa nasabing lalawigan. Sugatan ngunit ligtas naman ang tatlo nitong kasamahan na sakay rin ng kanilang sasakyan nang mangyari ang naturang pananambang. Batay sa paunang investigasyon, patungo sana ang mga biktima sa Malabang mula sa Bayan ng Masiyo sa nasabing lalawigan sakay ng isang Toyota Hilux ng pagbabarilin na mga sospek na sakay naman ng motorsiklo. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang motibo at kung sino ang mga nasa likod ng naturang karumaldumal na krimen. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Man Julie Mapalao, Tatak RMN.
6: Samantala, higanteng pawikan, natagpo ang patay sa baybayin ng Pangasinan. Kasama mo mula sa IFM Dagupan si Idol Dennis Brillante.
24: RMN Live Report.
25: Isang malaking pawikan na tinapay ang tumitimbang ng 80 hanggang 100 kilo ang natagpo ang patay sa baybayin ng Barangay Benlag, Binmalay, Pangasinan noong Hulyo 9. Nadiskubre ang pawikan ba ng alas 7 ng umaga sa naturang barangay ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Nagsagawa ng joint operation ang MDRRMO, ang Municipal Agriculture Office, Municipal Environment and Natural Resources Office at Barangay Benlag para makuha ang pawikan. Sinuri rin ng DENR Pangasinan ang pawikan. pawikan bago ito dinala sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Dagupan City para sa pagsusuri, dokumentasyon at tamang disposisyon. Hindi pa tinutukoy ng mga otoridad ang sanhi ng pagkamatay ng pawikan na kabilang sa mga marine species na mahigpit na pinangangalagaan sa bansa. Nanawagan naman ang lokal na pamahalaan ng Binmalay sa publiko na agad ikulat sa mga kinaukulang otoridad ang anumang makitang stranded, asugatan o patay na marine wildlife para sa wastong paghawak sa mga ito. Kasama mo mula rito sa IFM News Sigupan, ito si Edo Denise Brillante Tatak. Arimen!
7: Sa Aliaga Nueva Ecija naman mga kasama, mga residente inireklamo ay isang poultry farm dahil sa sobrang langaw. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Nueva Ecija, si Rajuman Ace Blanca.
9: RMN Live Reports!
12: Nagsagawa ng inspeksyon ng Nueva Ecija Task Force Kalikasan sa Star Poultry Farm sa Barangay Makabukod sa Bayan Aliaga, Nueva Ecija noong araw ng Miyerkules kasunod ng pag-post sa social media ng ilang netizens ng kanilang reklamo dahil sa umuri pagdami ng langaw sa kanilang lugar. Sa kanilang isinagawa inspeksyon ay kanilang nakita na malinis naman na ang loob ng poultry building at wala na rin naabot ang matinding pagdami ng langaw ang grupo. Gayunpaman, pinayuhan ng Task Force Kalikasan ang pamunuan ng poultry farm na tiyaking nalilinis sa mga pasilidad sa loob ng tatlong araw matapos ang kanilang bawat harvest. Inirekomenda rin ang paggamit ng carbonized rice hull bilang pamalik sa ipaupang makatulong sa pagkontrol sa pagdami ng langaw. Samantala, ipinakita naman ng ilang residente sa mga miyembro ng kalikasan ang mga flypaper na may mga naipong patay na langaw mula sa mga nagdaang araw. Ayon sa kanila, nabawasan na nga doon ang dami ng langaw sa kanilang lugar subalit hindi pa ito tuluyang nawawala. Bukod sa Task Force Kalikasan, kasama din nila sa isinagawang inspeksyon ang mga kinatawan ng pamahalang bayan ng Aliaga at mga opisyalis ng barangay upang matiyak ang maayos, bukas at transparent na pagsasagawa ng inspeksyon. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyoman Ace Blanca, Tatak RMN.
6: Mga balitang dapat pang abangan, House Prosecution Panel may pasabog sa impeachment trial ni VP Sara Duterte sa susunod na linggo.
7: At status conference dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong Crimes Against Humanity sa July 14, kinansela ng ICC Trial Chamber 2.
13: Dagga Pilipinas sa Ilopos.
14: Telepon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
13: Commission on Elections sa Dangangampan. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
15: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
26: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Network's Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
6: May inihahandang pasabog ang House Prosecution Panel sa impeachment trial of Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Ayon kay House Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., maglalabas sila ng matibay na ebidensya kaugnay ng ika-apat na article of impeachment. Tumanggi naman siya magbigay ng detalye dahil sa sub judice rule.
27: Presenting witnesses. Who will talk about the investigation conducted by the NBI, no, in relation to the threats issued by the Vice President against the President, the First Lady, and the former Speaker of the House? But because of the sub judice rule, we cannot talk about matters which were not yet discussed in the impeachment proceedings. Meron ho kaming matibay na ebidensya na ilalabas no, sa susunod na linggo.
6: Samantala, sinabi naman ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V na 5-star ang naturang pasabog ng prosekusyon. Gitna mare House Prosecutor at San Juan Representative Isabel Zamora, marami pa silang nakalinyang testigo at hinikayat ang publiko na subaybayan ang impeachment trial.
26: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
7: Si dating NBI Chief Jaime Santiago handang tumistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Gerald B. Ulep.
24: RMN Live Report.
1: Kahit wala pang sabpinahanda umanong tumestigo si dating NBI Director Jaime Santiago sa Senado kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, partikular sa usapin ng umuring pagbabanta nito kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez, sa pagdirig nitong Miyerkules, kinestiyon ng kapwa ni Duterte ang ilang umuring kakulangan sa isinagawang investigasyon ng NBI sa pamamagitan ng pagtatanong kay Senior NBI Agent John Mark Kalilong, ang lead investigator sa kaso. Kinmana, tumanggi si Santiago na magbigay ng karagdagang detalye tungkol sa investigasyon. Pinamunuan ni Santiago ang anim na miyembrong panel ng NBI na nagsiyasat noong 2024 at 2025 sa mga pahayag ni Duterte noong Nobyembre 23 noong taong 2024. Sinabi nitong kumuha siya ng isang assassin upang paslangin ng Pangulo, ang First Lady at si Romualdez sakaling may mangyari sa kanya. Ang naturang pahayag ay naging batayan ng Article 4 ng Articles of Impeachment na kasalukuyang dinidirig ng Senado bilang Impeachment Court. Isa sa mga isyong lumutang sa pagdirig ay ang kawalan ng affidavit mula sa mga umoring target ng pagbabanta. Ipinaliwanag naman ni Kalilong na ang investigasyon ay isinagawa ng NBI sa sarili nitong inisyatiba o motu proprio. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Gerald B. Ulep, Tatak, RMN.
26: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
6: Testigong hindi haharap sa impeachment trial, mahaharap sa contempt ng impeachment court. Kasama mo sa balita si Rajuman Conde Batang.
24: RMN Live Reports.
5: Mahaharap sa contempt ang isang testigong hindi haharap sa impeachment trial matapos na isyuhan ng sabina ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Attorney Reginald Tonggol, tagapagsalita ng Impeachment Court, sakaling hindi sumunod sa sabina ng korte ang isang testigong pinaharap sa paglilitis, maharap naman ito sa contempt of court. Paliwanag ni Tonggol, compulsory-an niya sa proseso ng korte ang pagtalima sa sabina. Ibig sabihin, kapag pinasabina ay walang karapatang tumanggi ang sino mang inobligang humarap sa paglilitis. Gayunman, may ilang exceptions para hindi makaharap sa o makadalo sa paglilitis. Kabilang dito ay kung walang kaugnayan na magiging testimonya sa kaso kapag pinasabina para maharas o inisin. Mali ang pagkaka-issue o hindi talaga para sa iyo ang sabina. Sa susunod na linggo ay isa sa inaantabayan ng haharap ay ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zulaika Lopez. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
26: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
7: Galawang DDS ay pinapakita ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy na impeachment trial sa Senado. Tinukoy ni House Deputy Minority Leader Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang DDS bilang delay, derail at sabotage. Para sa mga babatas, malinaw ang pagtatangka ng kampo ng bise na i-discaril ang paglilitis dahil alam nitong matibay ang ebidensya laban sa kanya.
24: RMN Network News.
8: Talaga pong classic DDS yung ginagawa nila, no? Ang ginagawa nila ay delay, derail at sabotage, no? So noong Martes po, nakita natin talagang pinaulanan ng objections ng defense yung presentation ng witness ng ating pong public prosecutors at ng ating pong prosecution panel. Nagbibiroan nga po sa SOCMED, Sir Rod, kung ano daw ba, per objection daw ba ang bayad doon sa ating pong mga abogado doon sa depensa. Tapos nakita niyo po natin yung kampo ni BP Sara, tumakbo naman sa Supreme Court para questioning yung pinag-uusapan niyo kanina na pagpe-preside ni Presiding Officer Senator Judge Cheese Escudero.
0: Mm-mm.
8: So obviously, ang ending na gusto nila ay mag-issue ng TRO at pigilin yung proseso na nangyayari sa Senate Impeachment Court. So sa dulo po, ganun pa rin yung ginagawa ng mga Duterte camp, umiwas at huwag paharapin si VP Sal at kung maaari ay pigilin yung proseso ng pagpapanagot.
7: Kumpiyansa rin sa Sendania na malakas ang ebidensya laban sa vice-presidente, particular ang Article 4 o grave threats kaugnayan ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, Unang Ginang at dating House Speaker Representative Martin Romualdez.
8: Mahirap ang sinasabi ng Article 282, di ba? Sabi natin, mayroon mang kondisyon o wala, ang grave threats ay grave threats. Isa itong krimen. Tapos itong parang malaklosing statement ang depensa noong Miyerkules, medyo nagbago naman yung ihip ng hangin. Sinabi naman daw nila na hindi naman daw yung vice president ang nagsasalita doon. Ang nagsasalita doon ay isang ina, isang anak, isang kapatid. Sa dulo, hindi na lang napabulaanan yung assertion ng prosecution na sinabi at pinagbantaan ni VP Sara ang buhay ng mga taong ito. At ito ay krimen. Tandaan natin ang pinag-uusapan natin dito ay vice president at meron siyang oath of office. At doon sa oath of office, sinabi niya ay hindi siya gagawa ng kahit anuman na krimen kasi nga unbecoming siya of a public official at betrayal siya ng public trust at ng constitution. Itong grave threats ay obviously high crime, especially in the context na sinabi niya ito habang siya ay vice presidente. At ang pinagbataan pa niya ay mismo ang pinakamataas na na posisyon sa ating bayan. Alam naman natin kung may mangyari sa presidente,
0: mm-hmm.
8: ang vice-presidente ang magiging presidente. So napaka self-serving din ng statement na yon.
7: Hindi rin nagustuhan ni Sendania ang pag-eksena ni VP Sara nang magpakita ito sa Senado noong Martes pero hindi naman humarap sa paglilitis. Gayun din ang pagpunta ng kanyang chief of staff na si Attorney Zulaika Lopez na bahagi anya ng drama at paandar ng pangalawang pangulo.
8: Ang abala ng mga tao para mag-deliver ng kanyang declamation piece na one sentence lamang. Tapos ganun din ang ginawa ni Atty. Zulaika kapon, pumunta ng Senate, nag-deliver din ang kanilang one-liner. Obviously, ito ay drama lamang, mga paandar. Kasi nga sa dulo, wala silang maayos sa pangsagot at pantapat doon sa mga ebidensya na pinresenta ng ating public prosecutors. So, dadaanin nila sa drama at mga paandar yung kanilang depensa. Dadaanin sa pag-delay. Pero sa dulo, we hope that the senator judges would decide on the merits of the substance ng ating mga ebidensya. Kasi matindi ang ebidensya. Kaya dinadaan ng kabilang kampo sa paandar yung kanilang mga sagot. Dahil wala silang masabi na anything substantial. Nakita natin yung cross-examination ng depensa kay Agent Kalilong. Ang tagal umikot pero hindi nakarating sa punto. Kasi nga, matibay ang ebidensya. Sinabi ni VP Sara ang pagbabanta, ginawa niya ang krimen. At hindi mababali yun.
7: Si Sendania nag-high na impeachment complaint laban po sa vice-presidente noong 19th Congress at nag-endorso sa Kamara na ikalawang impeachment complaint ay inihain ng civil society group dahil sa culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust at other high crimes.
26: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
6: May epekto sa imahe ng Pilipinas ang impeachment trial sa ikalawang pinakamataas na leader ng bansa. Binigyan diin ng political analyst na si Dr. Froilant Kalilong na hindi maikakaila na matagal na panahon ay nakalubog ang Pilipinas at ang gobyerno nito sa impresyon ng korupsyon. Dahil dito magandang pagkakataon anya ang proseso ng pagpapanagot sa isang mataas na opisyal para mapatunayan sa buong mundo na may ginagawang hakbang sa paglaban sa katiwalian.
10: Napakita nito no, sa international community that we are not condoning any form of illicit, corrupt, and complicit activity. Rather, we are using state instrumentalities and resources of the government, exhausting every legal means possible para papanagot.

0: that we are a country that will not tolerate any kind of corrupt practices or any kind of activities that is contrary to what is being dictated by the Constitution.
1: Kaugnay nito, wala namang nakikitang problema si Kalilong sa paghawak ni Senator Chises Cudero bilang presiding officer ng impeachment court, sa halip na si Senate President Sherwin Gatchalian, lalo't maganda naman ang ipinapakita nito sa unang linggo ng paglilitis. Pero payo ni Kalilong na mas mabuting wala si Gatchalian sa tabi ni Escudero dahil nagmumukha lamang itong katawa-tawa.
2: Samantala, ang Malacañang sinagot ang akusasyon ni Mayor Baste Duterte ng pamumulitika. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Chanel Salazar.
3: RNN Live Reports.
4: Inalaga ng Malacañang ang paratang ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na ginagamit umano ng administrasyon ng batas at burokrasya laban sa makalaban sa politika. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kung susundin ang pananaw ng kampo ng Duterte para na rin umanong pinipigilan ang pamahalaan ay patupad ang batas laban sa may naakusahan ng paglabag. Sa halip na magbintang ng pamumulitika, sinabi ni Castro na mas mabuting sagutin ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang mga isyong kinakaharap nito kabila umano'y maling paggamit ng pondo at ang naging pahayag nito tungkol sa pagkuha ng killer. Iginiit din ni Castro na administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay kumikilos alinsunod sa batas at hindi inaabuso ang kapangyarihan. Dagdag pa niya, ang tunay na pang-aabuso sa kapangyarihan ay ang pananakit sa isang sheriff na nagsasagawa lamang ng kanyang tungkulin. Kasama mo sa DZEC sa RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
1: Ibinasura ng Sandigan Bayan 5th Division ang motion ni Senator Jinggoy Estrada na makadalo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sa 7 pahinang resolusyon, nakasaad na walang sapat na batayan ang motion at iginiit ang mga naunang desisyon ng Korte Suprema na ang isang opisyal ng pamahalaan na nasa preventive detention ay hindi maaaring gampanan ng tungkulin habang nakakulong. Ayon sa Korte, hindi maituturing na emergency o compelling reason ang pagdalo sa paglilitis para payagan siyang pansamantalang makalabas sa detention. Naharap si Estrada sa kasong plunder at 2 counts of graft kaugnay ng maanumalyang flood control projects.
3: RMN Network News.
2: Magkasama pag-angkin naman ng China sa Batanes, nakakabahala. Ang kasama natin sa balitang yan live, si Rajuman Grace Mariano.
3: RMN Live Reports.
5: Labis na nakakabahala para kay Batanes, Representative Ciriaco Gato Jr. ang iginigit ng China na ang Batanes ay natural geographical extension ng Taiwan na ang soberenya ay sakop ng China. Ni Gato, malinaw sa kasaysayan sa konstitusyon at mga batas na ang Batanes ay lalawigang sakop ng Republika ng Pilipinas at ang mga Ivatan na naninirahan dito ay mga Pilipino. Ayon kay Gato, ang pagiging parte ng Batanes ng ating bansa ay nakapaloob sa pagkatao at sama-samang karanasan ng ating mga kababayang naninirahan dito. Git ni Gato, anumang pahiwatig na kumukwestiyon sa soberenya ng Pilipinas sa Batanes ay isang paghahamon at pag-insulto sa ating pagkakakilanlan na hindi dapat palampasin. Dagdag pa ni Gato, ang katapatan ng mga Ivatan ay mananatiling nasa Republika ng Pilipinas. Kasama mo sa DZEC RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
3: RMN Network News.
1: Sandigan Bayan, hihintayin na magamot ang pneumonia ni Marcoleta bago muling papuntahin sa Sandigan Bayan. Kasama mo sa balita si Rajuman Chelsea Arcilia.
3: RMN Live Reports.
4: Fit to travel at fit to appear na umano si Senator Rodante Marcoleta para harapin ang mga kaso sa Sandigan Bayan. Gayunpaman ay kailangan umano nitong magsuot ng face mask dahil sa pneumonia. Yan ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, Chief ng Internal Medicine Department ng PNP Health Service. Ng status ng senador ngayong araw. Gayunpaman, inirerecommend umano ng PNP Health Service General Hospital na i-isolate muna ang senador hanggat maubos ang antibiotics na iniinom para sa pneumonia hanggang July 15 para hindi makahawa ng iba. Dahil dito, kinestyon ng korte kung bakit pinayagan si Senator Robin Padilla at Vice President Sara Duterte ngayong kailangan pala ng senador ma-isolate. Gayunpaman, hindi ito masagot ng Police Lieutenant Colonel Bayan.

0: dahil nung dumating mo na siya ay nasa loob na ang nasabing bisita at dahil Criminal Investigation and Detection Group din umano ang may control sa kung sino-sino at kung kailan pwedeng magpasok ng bisita para sa senador. Gayun pa man, inamin naman ni Police Brigadier General Portia Manalag, Director ng PNC Health Service, na pagkukulang umano sa kanilang trabaho ang makalimutang ipaalala sa mga bibisita sa senador na magsuot ng face mask. Sa kabilang banda, ipinag-utos naman ng Sandigan Bayan sa PNP Health Service General Hospital na magsumite ng notaryadong medical report o status ng kalusugan ng senador araw-araw hanggang sa maging maayos na ang kalagayan nito. Samantala, ipapaalam naman umano ng Sandigan Bayan sa Kongreso, Department of Justice at sa Department of Budget and Management ang tungkol sa karagdagang sasakyan na kakailanganin ng Bureau of Jail and Management Penology sakaling ibigay sa kanila ang kustodiya ng senador na nangangailangan ng iba't ibang serbisyong medikal. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchal PR Sindia, Tatak RMN.
1: Hinan sila naman ng International Criminal Court ang nakatakdang status conference sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa darating na July 14. Ayon sa ICC Trial Chamber 3, hindi itutuloy ang pagpupulong matapos ipahiwatig ng dalawang panig na walang partikular na isyong kailangan talakayin sa yugto ng paglilitis. Nakatakda naman ang susunod na status conference sa September 16 habang sisimula ng paglilitis sa November 30. Ang status conference mga kasama ay isang pagpupulong na mahukom, prosekusyon at depensa upang tiyakin na magiging maayos, mabilis at patas ang takbo ng kaso bago ang paglilitis. Nahaharap si Duterte sa tatlong counts ng Crimes Against Humanity kaugnay ng kampanya kontra illegal na droga sa ilalim ng kanyang pamumuno mula 2013 hanggang 2018.
2: Balita naman sa Ibayong Dagat, plano umano ng Iran na ipapatay si US President Donald Trump. Ang impormasyon ay ipinarating ng Israel sa US President base sa intelligence report na kanilang nakuha. Nauna nang nagpahiwatig si Trump hinggil sa banta, kaya sinabi nito na kailangang tapusin ang nasabing hakbang na tinawag niyang cancer. Pero duda naman ang ilan sa intensyon ng Israel na walang ibang layunin kundi udyokan ng Amerika na ipagpatuloy ang pag-atake sa Iran. Samantala, na ilibing na si Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei sa Imam Reza Shrine sa syudad ng Mashhad kung saan ito ipinanganak. Libo-libong tao ang nakiisa sa libing kung saan isinisigaw ng mga ito ang paghihiganti kay President Trump. Kaugnay nito, naglunsad ng serye ng pag-atake sa Iran ng Bahrain, Kuwait at United Arab Emirates. Atin naman balitang sports. Magpapatupad ang PBA ng bagong hybrid rules sa pagsisimula ng Governor's Cup bilang bahagi ng pag-angkop ng liga sa mga pamantayan ng FIBA habang pinananatili ang ilan sa mga natatanging patakaran nito, kabilang sa mananatili ang 12-minute quarters, 4-point shot, 6 na personal fouls at coaches challenge. Samantala, ipatutupad na rin ang ilang FIBA rules tulad ng possession arrow at mas mahigpit na pagpapataw ng unsportsmanlike foul, particular sa transition at deliberate fouls na may katumbas na 2 free throws at ball possession. Ayon sa liga, sumailalim na sa rules clinic ang mga referee at kinatawa ng mga koponan upang matiyak ang maayos na pagpapatupad ng mga bagong regulasyon bago ang tip-off ng Governor's Cup. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyo Man Drew San Fernando.
1: At ako po si Radyo Man Angel Garcia.
2: Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon at marami pong salamat.
3: RMN Network News.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
5: That portion was brought to you by United Home Persulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by iBerry, prioritize eye health for brighter future. That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
6: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
8: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kun rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Magtake regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka di kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
12: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumadlaw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
14: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
15: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
13: Vita D Plus Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
16: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Magkano kilo ng karne?
19: 500.
18: Hmm.
19: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Huh? Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
18: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang Magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
20: Sarap magkasama.
21: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
22: Let's go!
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
25: Charmy, let's go with the flow.
26: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
27: Charm, fab, car, pamungkong makabloom. Tanggal amoy kulo, sa pangon at charm.
28: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
26: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
27: Bangkong kumaka bloom sa Charm.
28: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
27: ACS.
29: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
26: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo, akon panulog, sakit akon ulo. Kagkasi gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
30: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
29: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
26: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, nag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
30: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag-eye strain.
29: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
31: E3Bio.
32: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3Bio with BCO. O weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamayan na akong nga buyon.
31: E3Bio.
32: Ang
31: D3. Yung may BCO.
32: BCO.
31: Yung may D3.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
2: Ilay-lay de la Cruz, taas ang ako nga sugar, 375.
3: Saan nga ginom ka?
4: TTX 500.
3: Ilan na lang subong imo?
4: Sugar.
2: Tigi ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 naging...
0: TTX 500! D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Pamakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
7: Giga

0: pahig? Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Hi, Gian here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Kadamo na. Makala-stress. Bangod sini. Permi na kuha guard. Kad permi lutaw. Balanon gid sa face ko. Kululbaan. Ginrekomenda sa akong nga mag-stress tabs. Kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini. Naibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akong bangod sa stress. Gani gisang stress, hindi malanon. Fresh and focus. Guapa ka. Stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Nuns Liniment Oil.
5: Kaspan?
4: Wala problema.
5: Nuns Liniment Oil Partner.
4: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspa. Kag ang methyl esters ang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas.
5: Nuns Liniment Oil.
6: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
6: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat kay gubala kay matama to nadula ang bukol.
8: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Kung siyang sang sumag, isa ka estudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind, kagmay collagen, kagglutathione.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dyan na ka, at gaganda ka pa. Makinig sa mabot ka.
11: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Sample Plus Gold.
13: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
8: Sample Plus Gold.
14: Mas pinalakas.
8: Pinagali.
14: Pinahusa.
8: Sample Plus Gold.
15: Hili sa mga butika.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
22: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
23: Mami, itigil ang drama.
22: Angeline,
23: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido, sa targetanay sa unto.
2: Mga karadyuman, balik sa ito kapag pangalaga diri sa Remen, targetanay sa unto ang oras sa ito, Philippine Standard Time. Tataklas 12:51 sang unto. Standby kay Dugay-Dugay, i-check ta mga kabiyanan ng report update kay Rajuman Flo Navarrete, ang sa siningang follow-up dira sa sudad sang Pasi. Kay ining isa ka manog tinapay mga kabiyanan nga natiruhan sa sudad sa Pasi, posible ko no nga may nakaaway ini Master Don. Kag may update makita dira sa duha ka tigulang nga gin pamatay dira sa Barangay Salngan, may person of interest na ang Pasi PNP mga kabiyanan. So dako ini nga development Master Don. Dirito ni mabalaan ko bala pagpangawat parte sa duta, parte sa propiedad o kung anong motibo sa likod sang sining pagpatay sa duha ka mga malam. Ini nga bahin mga kabiyanan sa Bay Radio Manflo, ini nga bahin ginadulong sa inyo sa Kalwan sa produkto ni kalidad ni Doc Crispin Hico, basta produkto ni Doc Kiko, sigurado nga epektibo. Evergreen herbal capsule ang taranga sobra, buhin na ng taranga kulang dugangan niya. Evergreen herbal capsule nagalimpyo, nagababakod, kada nagabalansi sang sistema sang aton nga lawas. Tandaan na to na kung sobrang sugar ta, sobrang kolesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, mga kabiyanan, babuligan kita panubo kag inormalize na sang Evergreen herbal capsule, basta mag-inom kita 2 to 3 capsules every day. Pero tandaan nyo, kung kulang naman kita sa minerals and vitamins, hindi magabalaka, dugangan naman niya. No, para balance kidi ang aton nga lawas, no, kulang ka sa calcium, magnesium, zinc, iron, potassium, mga vitamins naton sa lawas, vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, dugangan ina sang Evergreen herbal capsule. Muna gani nga siling naton, dapat mag-inom kita sini because 7 ang persa sini in just 1 capsule. May turmeric, may saluyot, may malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag may vitamin C. Basta produkto ni Doc Kiko, sigurado nga epektibo!
3: Evergreen Herbal Capsule, the great equalizer. Kaya kung kulang ikaw sa vitamina ka, mineral, sure, bol, neola, tada mo, istorya da, mamasakit agad. Kaya deficiency sa vitamins and minerals will result to diseases. Galing naman pag inaulat na ito, 2 to 3 capsule a day lang, sang Evergreen Herbal Capsule, ayos na ang buto-buto. Evergreen Herbal Capsule, sarang na mabakal sa mga butika diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo.
2: Evergreen Herbal Capsule, mag-inom 2 to 3 capsules kada adlaw. Naka-standby mga kabiyanan sa aton nga linya si Rajuman Flo. Standby mga kabiyanan kay kuwaon natin naton ini nga mga development kay naluoy kita sa pamilya sa mga tigulang tumala nga ipamatay. Nagligad may anggulo sila, isa sa tatlo ka mga angles nila atong pagpangawat, pero siling namo ni Master do kawatan mo mga tigulang ano gidabing ila to.
3: Oh, nakita mo man tong balay tagpi-tagpi parikoy.
2: Kag kung mga awat ka man lang, pwede mo malang patulogon kay gatulog man guro perming mga malam.
3: Oo, tiidon mo da ang ila sining mga gamit da no do. Hindi man naguro ba't o mga ti mga 80 plus na si tatay mo. Sos Maria Kagusip.
2: Pero ang the way balang pagpatay bala Master Don, nakakarumal-dumal kung sa Tagalog
3: pa. Hindi lang gali ang babae.
2: To the extent ka muna, ti kung ikaw isa ka makawat lang nagtuyo man, hindi ka muna yung klase pag ano ah. Pagpataya, the way kainit kagidya. Ti kung ang kainit mo makita, the way ka maghimo sa krimen mo.
3: Yes, yes.
2: Yung pagpatay, the way halo ang kainit mga kabiyanan, ti ano bala, ang isa kag masamin na ton nga makita niya Master nga amon ang ginahimo niya kung may away sa duta na sa mga kabukiran.
3: Yes, yes, no. Nga daw ka ginit ng ulo mo, ginkwaan ka sa amon ni amo to, no. But anyway, check ta na karon kay Rajuman Flo Navarrete kag may isa pa to parikoy ang daw na tiruhan to.
2: Ang natiruhan kay daw manogimo ni sang tinapay Master Dira. Man sudad sang Pasi. No, damo krimen kay disiplina dako man nga sudad Master, importante ma kuha ini sa mga pulis naton kabadak pa na mga responsable kay posible kuno may ara siya nga daw nakaaway, so meaning daw daan nga ligot ano na no, daw dumot ang rason kung nga agin patay ining manugin mo tinapay dira man sa sudad sang Pasi mismo.
3: So standby diri sa aton sini pagpangalagad diri man sa targetanay sa udto kag subong man na parikoy may check taman dugay report upod kay Rajuman Mon Kapalian. Kay manti ang aton diri nga ginalantaw ining feasibility study sang hydropower component sang GRMP 2 magapadayon suno sa National Irrigation Administration 6. So kay Manti, ginalantaw nila kung ang ano pagplastar sang hydroelectric power plant nila, pilaayhan ang kapasidad sina, pilaayhan ang ma-produce sina. So mas maayo ina, no? Kay kung kita ang may hydropower, hydroelectric power plant kita, dako gid ina nga bulig sa aton sining power needs, no? Diri sa may Ilo-Ilo mga kabayanan.
2: Kag dugay maging kaupod man aton Master Don, kay damo na ning gaduso nga ang Ilico 1 mag-upod na lang kag
3: joint venture
2: sila para sa ginimo sang more sa Sineco dito sa Negros, no? That is why the Negros Power, no?
3: Yes.
2: Amo nang panawag nila to subong kag ka-smooth sang transition, because number one, ang ibanda nga mga empleyado guro sang Ilico 1 ma-absorb na eh.
3: Oo, i-absorb
2: sila. Nakita naton kag once nga mag-amo sina, ma-augment sang more kay
3: technology, oh.
2: Aminon ta mga gisa, hindi daw mas lab, mas dalom ang bulsa sini, no?
3: Oo.
2: Meaning kapable sila nga mag hatag sang additional nga mga equipment gamit kag mag-improve gid ang mga facilities sang Ilico. Diri sa bahin sang first district kag iban nga bahin sang second district, Master Don.
3: Yes, no, kag gati with the experience sa more power sa power industry parekoy, sigurado mapanubo nila ang presyo sini sang kuryente diri sa aton sa especially sa first district of Iloilo.
2: Actually, Master Don, dito sa Jansan daw nag joint venture naman dito ano, including sa area sang Bohol, bala?
3: Oh, sa
2: Bilaran, no? Amo na nang dalagan mga karadyumanti. Kinanglan naton ini kay kun dilapidated ng aton ng mga gamit, ang mga ginagamit naton sa kuryente, delikado man mo.
3: Yes.
2: Kag confirmi kita shortage bangod nga ti limbawa hindi makaya kay bangod may problema oy. Hindi ka nakakuno ka bakal. Imbawa, kulang lang, Master Don, ang imong, ang ganyan panawag niyo, ang dakoplan ni nga, transformer.
3: Transformer.
2: Ti, kung gadamo ang balay, ang transformer mo, dapat damuon mo na.
3: Mm-mm.
2: No, ti karon kung hindi nakasarang, kag hindi dali-dali ma-provide ina sang...
3: Ati overloaded.
2: Oo, overloaded. Magluwas na, Master Don, ti, kung overloaded na siya, kalabanan sa nadaha, usually, mga gamit mo, dali man maguba.
3: Mm.
2: Kaya base kung kulang ang
3: power
2: nga magakanto sa imo da balay.
3: Mm. No? Low voltage ka da,
2: gagaway ka mo. Ti, dapat, amuning mga improvement pala, nga dapat i-provide. Plus, nga ti, siyempre, kung magbutang sila dang isa mo kapinsaron, kung mag-invest sila karon, masiperate ka muna, mag-awayay ka mo sa performance, base kung madulaan ka man pila kadlaw gyapon sang konsumidor.
3: Na, amo na. So, kag para mapadali, kay ti, ako ang tamagasindi, practically, kaya-kaya sa more nga mag-provide sa ila kagulingon ng infrastructure parikoy. Pero it will take time, no? Medyo madugay-dugay pa na. While, kung
2: maglulupod
3: na lang sila, no? Suryahan nila da kung ano ang sharing nila, mas mayo, mas pabor sa mga konsumidor. No, ang pag-manage, pag-operate parekoy sang Ilico 1, pati ang pagpanukot, pati ang technology, iya sa more power, sitting pretty na lang niya.
2: Correct.
3: Si Ilico 1.
2: Lantawa ba lang sa first district na Master, halos mga banwada, sugot na eh.
3: Yes.
2: Baloka, hindi na natin may basol yung sanggunian bayan nila da, kung magamuning may mga resolusyon sila nga muna. Kiti sila nakabasa, kasi nakainchindida sang need sang ilang mga pumuloyo.
3: Yes.
2: Tinakita ko rin nila ang need na ginman, nga dapat i-improve ang mga pasilidad, amun eh. That is why nga sila gina-welcome nila ini. So, dugay-dugay, Master Don?
3: Yes, check na ito, dugay-dugay, mga kabayanan, ang bantay ng Bayan 101 na President. Naka-standby na Radyo Man Flo Navarrete.
1: TYRI, Radyo Man Report.
4: Radyo Man na Don, Radyo Man na Ronel, nagkapaki diri si Pacific MP na si Police Lieutenant Colonel Henry Magpanua III na posible may nakaaway ang ining senior citizen na dilukhang patay sa Barangay Kabunga, Pasig City kahapon niya daw Hulyo 9. Based sa isang investigation, may titingin niya biktima na si alias Jerry, 50 anyos, na nukubrasang tinapay sa may banwa ng Padilla apang nakatauli lang isang sinilang krimana gira sa may Barangay Kabunga, Pasig City na sampang nagkasulog ang ining biktima sa may tagwa sang balkonahin sa Sila Balay sa minali na lang na din na tiro ini sang wala pa makilala kung wala pa matubod na suspect kang nakaagog ini siya sang pilas sa iya sining tiyan na gitunahan sang iya sining kamatayon. Ayaw ko rin magbalwa nabasi sila yung investigasyon, no? Na si ang ining motibo nila ang ginasunod dati na ito may nakaaway ang ining biktima na posible kira sa ilang na lugar or sa iya kinaubrahan dito sa may banwa sang pamilya Ilo-Ilo. Radyo Man Don and Radyo Man Ronel. Yari si Pulisa Captain, Pulisa Lieutenant Colonel Henry Magbanwa sa Hepe San Pacific PNP.
5: Yes sir, kahapon 12:50 sa kaagahon, July 9 sa Sitio Lunoy, yung barangay Kabuma, diri sa siyudad San Pasig, is may reported man tanga tabo shooting incident. Kung din na atong biktima ay si alias Jerry, 60 years old na taga Kabunga man sir. So ang sa statement nila dito sa Panimalay is samtang nakatulog sila, gulpi lang sila may nabatian na isa kalupok. Then pag tanaw ka isa kay hinablos niya, amo to, nakita niya ng atong biktima nga iyat-iyo tira sa balkon nila nga may igo na tuga kang pagtiro. Kay ang atong biktima is dira siya nagatulog sa balkon mo pag nagaduyan-duyan ng sada.
6: Okay. Ano pila sir?
5: Satyan sir, satyan ang igo niya.
6: Di ng entrance sir?
5: Hello, hello.
6: Di ng entrance ang bala?
5: Sa tubang niya sir.
6: Okay. So ang suspect sir natumod na?
5: Amo pa na subong sa gina ano naton sa gina kolekta pa gid naton ana yung mga ebidensya kay yung mga information nga makatubulig kapag tumod kang aton nga suspektado sir.
6: Okay. Ano ning suspect sir man nagsaka sa balay sa biktima paging tiro?
5: Kung tanawon mo sir ang sa balay abi is still mapping siya ang ano niya so open lid ka tama. Open ang area kay still mapping lang siya so nagaduyan ang biktima. Ang ano kay naman to is daw mag-attempt siguro kasi manghihi buko to. Ano daw nagtindog siya na sa balkon na siya nagapungko na sa may pulungkuan pagkita kay nabdos niya may igo na.
6: Manghihi tanoy ang biktima sir.
5: Ang sa pagka ano lang naman sir sa pagkatanaw naman sa sitwasyon sir.
6: Duwa na sila sa hinablos niya. Restart na.
5: Ang pamilya sir, pamilya ka bukto niya ara sa sulod nagatulog.
6: Okay, korte kay isog sang suspect no. So pag nantaw ninyo sir, ano ang motibo?
5: Amo ba ginaano sir sa mga gatipon pagid kami sir ka mga madal ano pa mga madalong mga ebidensya sir kag para makapag ano naton ma-establish naton ang motibo pag para makabulig sa pagkilala ka suspect man sir.
6: So anong pinakamalapit sir na motibo ginanantaw ninyo?
5: Siguro sir, mga ginatanaw-tanaw naton din. Kasi may kontra, isa mga ginanaw kung sino mga nakaalitan yan eh. Kung may ni, kay pamilya man nila dira sir, sa may mga tapat balay man nila. So, pag ang sasulod to is pamilya man niya sir. So, ginano pa naman sir, gina-establish lang gina naman sir ang mga information na mag-gather natin sir.
6: So, meaning,
4: ang kabayan sa pagpayad ni Police Lieutenant Colonel Henry Magbanwa, Radyo Man Don, Radyo Man Don, no? So, posible, da man ang sapalibot ang mga suspect, kaga posible man nga dito man sa ginobrahan niya nga sa Vicerebra, sa may banwa sa pamilya, na nakakita ang mga. Pero tingin doon malayo naman, di makatulog sa may kapuma pa sa city para natilo tango ng inyong pisima. Pero tingin ginasundan ini sa mga otoridad subok, training latest investigation. Kaya tingin ang ginatulogan nila Radyo Man Ronel, Radyo Man Don, open natin sa tama mo. Kaga sa may duyan lang sabi lang nagahita, kung posible, nagpamihi ang biktima, nagamutong naging lothang sa suspektado o kung ining suspect, ang ining biktima kag naigo, siya siningat siyan, ang ining biktima nga sisintaan niyo sa Radyo Man Ronel na si alias Jerry. Now, ang recover o na-recover sa crime scene, ang muning bala sa balines sa 12-gauge shotgun na kuha nila sa mga crime scene mismo sa Barangay Kabunga, Pasig City, Radyo Man Don. So now, ongoing ang investigation, gagawin na ito na ito ng pinakalitis investigation kung natumod na ang ining suspect na patay sa sining manukubra sa pinapayo po na bigiri sa mga banwa sa Padilla, Iloilo. Kasama mo sa TYRI, by the way, dali ko sa mga taribado, mapasagad-sagad.
2: Kamusta gilid ang observation mo? Kaya rada gilid gina sa dagat da? Kumusta? Yes, kaya muning mga rason subong ang gindeklarar nga wala klase mga eskwelahan kay bawat gin-anticipate naton nga grabing ulan kag ang hangin. Kumusta subong da observation flow proceed.
4: Sa subong ang observation naton subong na mabaspog diri ang dapyasan nga hangin, in fact ang mga mga kategistry, ginpasakaan na sa pilansya nito ang restaurants or seafood restaurant diri sa may Arevalo, kahit hindi ko hindi na magpatakaon na posible ko po hindi isang maras ko ng plaksa ng balot. Although, na naghunas na ini no, sa gamay o naghunas ang tubig sa kuning hunas ang tubig na diri sa may Villa Arevalo, Radyo Man Ronel, Radyo Man Don. No? Kaga tisubong, ang sitwasyon tisubong, nag-untat, nag-ulan, untat, ulan, ang sitwasyon diri sa may Arevalo, Iloilo City. Kaga makikama natin diri ang mga pila sa mga kagabitan, sa mga pumuluyo diri sa Santo Niño, kaga makikama natin ang pila ka mga barangay officials na nag-libot, diri sa may nasambit na barangay, isipon natin diri ang halin sa may Arevalo, tugtog dito sa may Santo Niño, Sur Arevalo, ng mga pamalay, ng mga almost 400 ka mga pumuluyo ang nag-start diri sa may coastal barangay sa Santo Niño, Sur Arevalo. Amo ni madulog na itong information sa pagpalagad sa programa Target Panay sa Udto. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Man, Flo, Consumo na Barete, Tatak, RMN.
1: Tatak, RMN.
2: Salamat, Radyo Man, Flo, na Barete, sa observation sa mga medyo mabulabas. Kogid ang hangin, kagang balod. Oh. Oh, although ating Mayo, subong kay medyo paunas na, Master. Pero ting ginapabot pa nato ang siling na mamunog ang ulan subong adlaw.
3: Ati, expectar na ito, mangod sa bagat, gabang umas sa butong ni Bagyong Inday. Anyway, Parkoy, ang pagbalik na dugi-dugi, check na ito na ang aton sininga koreksyon direkta sa bantay ng Bayan 101, isa ka consumer welfare group nga karon nagaduso, no? Kagagin palamputan nila sa mga pila ka mga local government units and very positive ang pagbaton, especially sa sangguniang bayan nila nga napagwa sa resolution A, asking, no? Sa More Power Corporation kag Iliko Uno to enter into a joint venture agreement.
2: Anyway, ining balita ang ining bahing ginadulong sa inyo sa kaluwan sang produkto ni kalidad ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation, ginatawag nga NANS Super Plus. Ang NANS Super Plus, mga kabiyanan, the best ining klaseng produkto, bag-o kag improved. Nga NANS Super Plus, mas pinabisa, mas pinasigla, gindingog mga superfoods like mangosteen, guyabano, kag malunggay. Para nga mas mabaskog ang resistensya, dugang inariya, takag mas mapagsik pagidang aton nga lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bunig kontra sa kapoy kag pagpalang luyas ang lawas. Available ini sa mga butika sa bilog nga Isla Sampanay kag probinsya sa Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, pilia ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement. Maginom 2 to 3 capsules every day sang NAN Super Plus, produkto ni Tito Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
3: Siyempre, ang pambansang liniment ng Pilipinas, NANS Liniment Oil. Kung ka palamuipoy ang imong lawas, don't worry, banyusi lang, apply lang, masahiya lang ang palamuipoy o kung ka palanakit ng parte sa lawas mo. Kay may soothing and relaxing effect kini nga nagadula sang aton sininga palamuipoy sa lawas. Si Toto, sinday, may kalokatol-katol, arikis dira, banyusi lang ang affected area kay madula ina paagi sa NANS Liniment Oil. Kag may neem tree extract ni gatabog sa lamok. Siyempre, kung di ka makagat sa labok, hindi ka magka.
2: Hindi ka magka-dengue. Kay ang dengue, idadala mo lang iya sa kagat sa lamok, no? Kag, mga kabiyanan, ini ang safe gamiton adlaw-adlaw, ang atong NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil, barato, kag-epektibo ka tama, hindi pa mapilit sa panit. No, basta balanyos, hindi magkabalaka, dulang arikis mo, alapap, alipunga, an-an, mga skin problems, dula man pala nakit sa kalawasan, pasmo-pasmo sa unod, ugat kag maskulo, gani. Basta balanyos, isa lang, ang ibutang kag itatak sa aton sinunuhuna, sa aton paminsaron, NANS Liniment Oil.
3: Kag siyempre yung talisman sa mga kalalakinan, hindi ka magwa, magwatugwa sa inyong balay, nga wala ka mudala nga Megaman Herbal Capsule. Megaman Herbal Capsule, ang talisman sa mga kalalakinan. May double impact sa lawas ng tao, sa lawas sa lalaki. First impact, magating sumagating ang imoy kong tao. Ang second impact, ang madugangan ng imong stamina. Ngayon mga boys, diri na kita sa aton talisman. Nagapalayo pa sa aton sinig ang prostate cancer, Megaman Herbal Capsule.
2: Megaman, Megaman, Megaman!
3: Ay, kanami, ganyan!
2: Medyo okay man. Okay man. Do, kwan man. Lamsot ah. No? Mga kabyanan, importante gina ka Mega Man Herbal Capsule kita kay parang aton nagalisik, makabato, gin sa nagalidit. Mga kabyanan, hindi magkabala ka, the best ini nga produkto. Hindi magubang aton at hindi magubang kidney. Kay ini mga kabyanan, all natural. No? Di ka makita. All natural. Imnon mo yung subong alauna dosi, isa ka kapsula, paloapan mo 1 hour before sa inyong sparring ni partner mo. Oh, oh, oh. Sigurado mga kabyanan, atin pa rin ang huling halakak. Daog ang mga lalaki basta nakamigaman. Mega Man Herbal Capsule mga kabyanan. The best ini, hindi magubang kidney kagatay, gani hindi magkabala ka. Inom na sang Mega Man mga kabyanan, no? Aga bato pa ni sa pulao kakapoy, no? Kag nagapanami ah. Sa kondisyon sa lawas labi na gigko ng trabaho tay nang pakapoy gibla. Mga kabyanan, hindi magkalipat. Mega Man Herbal Capsule, Mega Man, Mega Man, Mega Man.
3: Kag siyempre ang kape sa mga gwapo, Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo. Kay Mantilon sa itlan, natural ingredients ang ginahatag sa Mega Man Gold Coffee Mix. Makapataas ang aton resistensya, kag siyempre ang aton sininga puwersa sa labing-labing. Gani mga boys, diri na kita sa aton sininga kape, Mega Man Gold Coffee Mix. Ang kape sang mga gwapo.
2: Yes, Mega Man Gold Coffee Mix mga kabyanan, mga gwapo. Gwapo performance. Ang kape nga kon may coffee break ka muda mga kabyanan, break time inom sang Mega Man para nga ang imo pagtrabaho sige-sige, way kapoy. Pagpuli mo sa balay mo, may inogrimet sa pa. Inang remittance bala nga do basiling si Ismi kag si Waswit mo da nga do. Ay kanami gidaga, pagpuli mo ya busog-busog git kuya. Ah, ga. Busog ka gid? Oo, gabusog pa ganing agi eh.
7: Grabe ba?
2: Ngayon nga daw nabusog ang agi. Daw natunok ko sang ruma. Kag daw natuslok ko sang ginatawag nga si Urchin.
7: Grabe nga agi ba?
2: No? Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabyanan, pulo pa copy ka lang ni pasimple-simple, pero ang agi,
7: atin pa rin ang uling halakhak.
2: Mega Man Gold Coffee Mix ha, kag Mega Man Herbal Capsule, bakal na sa mga butika. Quality product ni Tito Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
3: Sa ito mga panabalik, chikano na ito ng ining resolusyon mga kabinang kag pagduso sa mga consumers group nga mag-enter sa joint venture agreement ang Iliko Uno kag More Power Corporation.
2: Mga karadyuman, Philippine Standard Time, 14 minutos na kaligad sa launa sang hapon, magabalik ang Targitanay sa Udto.
8: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginhimo sang Unilab.
8: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na ko nun eh. INB Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko daw sa mga tigulang. Sa sulod si Sakabulan, lagula ang pananon kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon palantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, request Iberi.
11: Ang Iberi mabakang sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa suki ng mga butika.
12: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
13: Ang El Nino ay isa ka climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lampa sa normal nga temperatura.
14: Sa Pilipinas, pwede ini magdala sa mainit na panahon kag kulangan sa ulan nga amoy ini ang tugas ang kakulangan sa supply sa tubig kag makaapekto sa pangabuyan sang tawo.
15: Padayon nga magpamati sa mga abiso halin sa pag-asa paagi sa ila official Facebook page, website kag mga ambyan nila sa radyo.
16: Magandam sa init, magtipid sa tubig, mangilanda sa El Nino.
17: And I have sipon, pag 2, pwedeng flu!
18: Mag BioFlu, dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
19: Unilab quality yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Life extension, vitamin D3.
21: I'm Dr. Shizetsu, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, life extension vitamin D3.
20: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
22: May problema ka ba na sa imong pagpamuhin?
23: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber mabakal sa mga butika.
24: Vita D Plus Coffee Mix.
25: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
26: This is Dr. Marpa, kag sa tanan, may adlaw.
24: Vita D Plus Coffee Mix.
20: Life extension, vitamin D3.
27: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
20: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Coffin, Seven Chat, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Fried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, World Class Quality.
1: ACS. Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom, wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsemisuki ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.
4: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C, mabaka nga butika. TGX 500.
8: Si Edding Grace, paglimutan.
9: Ako may sakit nga diabetes.
10: Sila ang imong nga gininom na kapsula.
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang ako nga sugar.
10: Wow. Sugo.
8: Mabakal na ka mo. Sandetex 500. Inamigid ini sa aron nga lawas.
5: TGX 500. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio.
12: Maulan man, no worries na amoy ko lumang dami.
13: Charm, Fab, Con, pamong kumakabloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
12: ACS.
15: Megaman, Herbal Capsule. Ginamintay ng imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
16: Megaman, Herbal Capsule.
15: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
16: Megaman,
15: mabukal sa mga butika.
17: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
18: Tunay Natural at Original.
17: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Maulan man, no worries na amoy ko lumang dami.
13: Charm, Fabcon, pamong kumakabloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
14: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangdong kumakabloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
5: Supple Plus Gold.
21: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni, oh may alibiyo git. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
5: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
23: Ako, Glissi Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kunundi. INB Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kunundi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Na do may matika. Blao ang ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang opera. Nagpasalamat ko sa Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury. Negus Grace Pharmacy, kagsemisuki ng mga butika.
0: iBerry for a clear and healthy eyesight.
1: Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Rhea. Akong red lang, nagalabots ang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
10: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
27: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
26: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Online. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Magkano kilo ng karne?
29: 500. Bro. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
30: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
31: Sarap magkasama.
25: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
32: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anin niya. Wala masakit, lingin sang ulo,
33: pagpalang lapsi. Healthy ang dugo, gani, healthy ang glow.
32: With proper diet and exercise.
34: United Home. Unilab yan.
32: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
35: Evergreen, herbal capsule. Kagsubong, aton pamatian si Doc Hiko.
36: Kung nag-aantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggesta sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikayong lawas.
25: Mabakal sa mga butika.
37: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
38: Hello, Washi!
39: Hello, Mommy!
38: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
39: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
38: Mula noon hanggang ngayon!
40: All you need is Pride! All you need is Pride!
37: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
38: ACS.
41: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
42: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
41: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
42: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
41: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
42: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay
41: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
42: ACS.
43: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol, and fat-free. MX3 Capsule, dito ako believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
1: Supple Plus Gold.
44: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko.
1: Supple Plus Gold. Sa mga butika.
20: Gigan sa

0: Heavy duty ka tinlo sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako kasi si Captioli, isang batwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
1: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Kilabot sa mga balo kag binayaan. Yes! Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y sa masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa Udo.
2: Mga ka-Rajuman, balik sa ito kapag pangalaga diri sa reminder. Kita na iso, dong oras na ito, Philippine Standard Time. Sa takala 1:31 sang hapon. Standby kay Dugay Dugay, mga kabiyanan, ma-check kita sa aton sering interviewee para mabalanta kung anong mga dalagan sang istorya kung nga pabor sila yung Master Don.
3: Yes.
2: Nga mag-merge na lang o mag-isa na lang, no? Ang Iliko Uno, ang More Power, para matagan sang nagakaigo nga panerbisyo ang mga konsumidores sa First District kag ibang na porsyon sa Second District sa probinsya sang Iloilo under Iliko Uno, mga kabiyanan. Pero antes na, Master Don, dapat ang aton nga lawas

0: Mana Life Extension Vitamin D3, 2 or 3 ka soft gels kada adlaw.
1: Life Extension Vitamin D3, the most trusted, most popular vitamin D3 brand in the market today. Popular in Asia, kasi siyempre damo na katilaw sa alibyo. Nagadamo ang makapamatuod nga very, very effective ang Life Extension Vitamin D3. Mismong Food and Drug Administration sa Amerika ka Pilipinas ang nagambal nga may ara sa therapeutic effect ini. Kaya sa mga suki na tundra, dalikat na kamo sa pinakamalapit nga Life Extension Clinics and Pharmacy or mga butika sa inyong lugar. Life Extension Vitamin D3.
0: Yes, mga kabiyanan kagdugangan pagin naton Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo pang limpyo sa colon tanan, may go ang colon tanan sa traidor nga balatian. Gani ko na ko sa inyo, adlo limpyuhan tagid ang aton nga tinae ang colon naton pagi sa paginom sa Super Fiber. Para nga layo ta sa balatian kay kun tag 3, 4, 5, 6 kada basta ma poison ang lawas ta masdan.
1: Yes, ang Super Fiber puno sa may essential fiber. Gani, when constipation strikes, Super Fiber is the answer. Kaya man, puno sa may essential fiber ini. Gani, nanay, stuck kita da sa Super Fiber kaya hindi na mapaktan saan o maatake si constipation. Super Fiber, sarang na mabakal sa mga butika, kagtanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
0: Kag siyempre Master Don, ang ato nga Vita D Plus Coffee Mix nagbalik na, pinakaura nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan sa tanan, bakod nga maramit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo, ikayong lawas ang pinaka bago nga kape nga sigurado mapapakapi ka bisan tungang gabi. Vita D Plus Coffee Mix.
1: Ang Vita D Plus Coffee Mix ang mayaras ang ratio mushroom extract kag mangosteen fruit extract nga clinically proven as cancer protective kag kilala nga mayaraman sa madamo nga immune boosting properties. Ang tag sa kasasay sang Vita D Plus Coffee Mix ang may yara pagitunod nga 200 ayo nga puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
0: Vita D Plus Coffee Mix hindi lang basta kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
1: Vita D Plus Coffee Mix mabakal na sa tanang mga butika kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
2: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
1: Yari karon sa atong alinya mga kamenan, si Mr. Raul Cordova ang presidente sa nga bantay ng bayan na 101, no? Isa ka movement mga kamenan sa mga konsumidor naton for better electric service. Sa karon ini sila ang nagahingyo sa mga local government units, no, nga iduso, no, nga mga mag joint venture agreement ang More Power Corporation kag ang Iliko Uno. To talk more about this, ari karon sa atong linya si Mr. Raul Cordova. Sir, si Radyoman Don Dulido kag Radyoman Ronel Sorbito, mayong hapon.
0: Mayong hapon si Raul?
3: Yes sir, mayong hapon Sir Don kag sa imo mga tagpalamati sa bidug nga Pilipinas.
1: Sir, thank you so much for this opportunity and I think ang inyo sini nga ginadoso amo man ang gusto sa mga pumuluyo dira in particular sa First District of Iloilo. Sir, could you tell us more, no? Regarding man sini sa ginaduso ninyo kay balaan ko kamusang una ang nagduso man sini nga dalon ang First District, no, sa More Power Corporation nga franchise. Sa karon gusto ninyo sang joint venture agreement. Your reason on this, Mr. Cordova, sir.
3: Yes sir Don, ang amon nga tinutuyo sang una amo ang ma-explore, no, nga ma-expand ang services ng More Power sa First District. But lately, amo na diskubrihan nga kunhulato namon, halimbawa na-approve na ang More Power, no, kunhulato namon ang mga poste o kung mga facilities ng More Power. Especially kung namon mga kopdanan sa San Joaquin, Simbal, Digbawan, nga may balaan namon nga base pila ka tubig pa iniya kag mag-abot sir sa amon nga mga kabanuhanan. That's why nga nag-resort kami sa GBA.
1: I see. Sir, saan inyo nga pag-istorya sa mga local government units? Kag nakabati ako gani nga madamo na sa mga local government units ang nagapabor sa inyong ginaduso nga joint venture agreement. May nakabalik na bala sa inyo, sir? May mga banwa na bala nga nag-ubra sa ilang resolusyon for this joint venture agreement?
3: Yes, sir, Don. No? May ara kita pila nakakabanuhanan sa First District nga nakahuma na sa ilang mga resolutions in favor sa GBA. may ara naman mga committee hearings nga natapos na natambungan man namon na favor man sila sa GBA subong man sa mga second district sa Bobo Dot.

0: kasama.
1: Madjumandon. Anyway, sir, kanamig it si Dino. I think ang joint venture agreement hindi alien ini sa More Power Corporation because they've done it sa Negros Occidental eh. No, sa Seneco. Yes, yes. Kagkaroon nga ngalan Negros Power na. So, hindi na bago ini. May template na sila on how to be successful sa sining agreement, Sir Cordova.
0: Yes, sir. That's why nga nagpangisong kami kay sa ako na himbaluan dito sa Negros Occidental, nga ka namin isang improvement no, sa Seneco. Pag after sa ila sa GBA, may balaan namon nga sa una ang ilang mga consumidor do sobra 100,000 plus lang. Kung daw mga lapit na mga 300,000 consumidor nila no.
1: So mga 200% increase gid.
0: Yes, what's going on? Madamo nga mga situs dito nga sa una wala ma-provide sa ma-electrify sa ang Seneco nga kaya i-electrify gani isang More Power. That's why na nandamo gitang nalipay dito nga mga tao sa mga sitios, no, mga layo sa kabukiran, na despite nga gamay lang dili ang mga consumidor dito, kin grow sang kwan sang More Power nga matagaan sa suga ang unang nga lugar para lang nga ma-pusda man nila kag ma-ano nila, ma-experiensyahan ang mga gina-enjoy pareos diri sa Iloilo City man nga More Power man ang naghatag ng services.
2: Sir Raul, si Radyoman Ronel, no? Sir Raul, na-mention mo nga daw nagdamo pagin ang consumidor nila. Do you mean ba nga sa aton diri sa Iloilo kung alimbawa nga madayon ini masulod nila ang mga far-flung areas kag atong mga wala kuryente, magka-kuryente diri sa aton nga area, Sir Raul?
0: Yes, sir, no? Katungod nakita man natin dito sa Negros Occidental,
2: mga
0: bisan kalayo na sa mga sitios, no? Ang iba to 70 years, wala gin nakaagong sa suga. Kag nakita natin nga napasugaan sila sa More Power, no? Nga ito gingastuhan bala sila. At so, nang usisa kami, kung diin ini kinahalin na magastuhan sa More Power, diin nila bawion. Sa amon pagpangusisa, may ara sila gano'y tinatawag nga 6R, no? Ng Corporate Social Responsibility, nga kung sa diin, so 10% sing ila sining ginagasto nga wala gali niya ginabawi do obligasyon ini nila no do social responsibility ini nila para sa mga nabukid nga area nga dapat nila sugan.
2: Sir, what will happen sa mga kwan kinamo gyud pamangkot siyempre damo man mga empleyado ni mga taga-Iloilo? What will happen sa mga empleyado nila when mag-abot nga sa point abi nga mag ano nga mag joint forces sila?
0: Yes, sir, no?
2: I-absorb yes, sir, man sila GBA, no? Sa gihapon? Kaya muna nakulbaan sa iban eh, Sir Raul?
0: Yes, sir. Sa akong pagkahibalo, ang natabo dito sa Negros, may pakaisa ako dito, no? Late day ang akong magulang dira, si Roy Cordova, ang president sa Board of Directors. Ito si Isa, o binili siya.
2: Oh.
0: No, galing napatay niya 3 months ago, no? Nakanugon siya, yes, magulang ko tani na
2: dapat
0: mamulig niya, no?
2: Oh.
0: Pero ang naibaluan ko, ang mga pag CBA nila pag-transform na sa More Power, gintagaan sila sang ila retirement fee, no? Pag-retire nila, ang mga able to work pa na nag-okay magtrabaho, gin-absorb sang More Power. But siligo nakabaton sila retirement as early na iba tag 40 years old, palang 30 years old, na gin-absorb sila liwat sang more permanent. Nga may ara naman sila lewat retirement kapag ahulat to. Sa iba to, nakabakal sa ila balay, kasi muna nagpangarkila lang sila.
1: Actually, Sir Raul, very familiar kita nini sa joint venture agreement sang Seneco, no? As a matter of fact, they were given an option, no? Gusto nila nga magbulagid, severance pay yatag sila, or they have an option to come back kag i-absorb sang More Power, sang Negros Power at the time, no? Sila, yes, kag sakto na imo, sir, ang medyo going to retirement na in full ang ila sine ginatag sa mga gusto ya mag-retire.
2: Pero
1: so,
2: evolve wala, pa?
1: Ang evolve, ginatagaan sila option.
2: Mm-hmm.
1: Yes, kung gusto nila yung mag-ubrag yapon sa More Power or hindi na, kung hindi na, tagaan sila sa severance pay nila, no? Doon muna sa Sir Raul, they have an option. Di pwede nga, okay, kay kami na di, absorb ka mo tanan. Basik iba niya, gusto yung mag-kanto sa iba niya field. Wala tayo kabalo, no? So,
0: yes,
1: may template kita, kumbaga, Sir Raul. And I, sir, naka-istorya ka man, I don't know kung may mga kilala ka sa Iloilo Uno, kung ano ang ila reaksyon sa siningingyo ninyong joint venture agreement?
0: As of now, sir, wala pa gin kami nakasugilano no sa panguluhan sa taga-Elecoan. Kaya ginuna namon ang mga konsumidor sa Idalong. No, kay dapat may balaan anay nato.
1: Kay sila gid yam ano eh, sila gid yam.
0: No? Yes, because amon pagkabalo kun nga kooperatiba part owner ka daw tagiya man ini sila sang Eleco. That's why silang ginuna namo no para nga mabalaan nato kun ano gid pala ang realistic no mga realistic nga mga problema sa Idalom. Kasi sa amon na pagkalibot-libot, diri namo na himbalaan sa daw almost 80% sa mga konsumidor. Gusto nila siyang mga changes naman, no? Naibalaan nila sa Iloilo City, nag-enjoy ang taga-Iloilo sa manubo ng presyo, kag maayo, kag madasig na servisyo sa More Power.
1: I see.
0: So, ay nga, amo man ang ilagi na pangayo, Don.
1: Yes, so ginalantaw ganin naton, sir, ang ginahulat na mala naton, I think, though, nakapasar na ini sa House of Representatives, no? Nga mag-expand ang More Power Corporation to include the first district of Iloilo. Kagdo ginahulat tala nato ng Senado sini, no? And I believe the smooth sailing na malang ni. Kay tidola man kita may nakita nga problema considering sa mga resolutions sang mga local government units ang gusto nila nga may tagaan sila option to go with More Power, no? Kag siguro sir, kung mapasar na tanan, layi na ini, then we go to the quote-unquote referendum. Sang tanan ng mga consumer nga ambal mo na gani part owner man sa kooperatiba nga sila ma-decide if they want no ang joint venture agreement with More Power.
0: Yes sir, that's why amo na ginahulat gid sang kadamaan no when referendum comes the people will exercise their options ang ilang mga freedom of choices nila kundi in sila. Kaya kung maayo, sa akin, maayo man niya ang iasang Eleco. That's why nakaserve sila more than 50 years, no? But because nag-evolve ang kalibutan, may mga technology kita nga ginatanaw nga mas bintaha, wala, no? Kapinbagin sa, kuhan, sa mga services. That's why siguro may nag-change man sa aton mo. Kung pwede natin malang kuhaon ang opportunity, no? Nga nag-aabot, nga may-ari, ginibago ang facility, barato ang presyo kag namin nga servisyo, why not nga i-try natin nga ipasudlon man.
1: Kag isaguro na si Raul, let us be frank about it, medyo madalom-dalom yung bulsa ni More Power mo. Makabakal sila sa mga ginahambal mo nga technology, kag makapalulo sila kwarta, no? Unlike sa Eleco Uno, with all due respect sa ila, kaya interview mga rin natin sila, very limited, sir, ang pwede nila nga mautangan. Kag ang pila lang ang selling sang iutang nila, Sir Raul.
0: Yes, sir. That's why, sir, nga ang aton sinigabalakan, kay tungkol na-approve na paris na sa second district, no? Na-approve ng ila franchise, kaya nag-amat-amat na sa ito, ang bandira ang mga business, kag mga...
2: Agad sa ilo na.
0: Mga kumpanya, oo. Ano bala ang consequences na matabo sini? Kung mabuhinan bala ang consumers kaga binta sa ang Eleco, halimbawa, nagabinta kada 100 million per month or per year, mabuhin ang 20 million, hindi bala maka-apekto sa ilang mga services sini?
2: Sakit-sakit no? Na.
1: Basi isukot sa aton, sir? Basi isukot sa aton ang kulang?
0: Kabay pa nga hindi man tani ako sina no patang ako
2: hindi manguro
0: expectation kay tungod ang kwarta si pe mga personal services nila ang sweldo sang aton mga empleyado kag ginagasto naton sa maintenance dira pa ina naton ginakuha siguro ko mabuhinan ina paano kita makahatag sung good services pa
2: yes.
0: Kay actually whether they like it or not, kung nag-asilo, nababuhin gid man niya ang iyong makita.
2: Kay so, may ari kita diri sa nabalaan na ang namidso mo na guro si Raul, ang pabiya, no? Kaya kadamo na dira ang pabiya. Actually, I don't know kung tsakto ko, no? Ang isa ka kuan dira daw managsulod ng university kung nakakontrata na. Ano nga dito, sir, ang mga nakakuha na sa inyong pagpungusisa na? Ang ara na sa Morosubong?
0: Sir, actually, wala din ako sing exact okay. Nga mga information para di sa nagsayto. Ang akot lang din pamangkot.
2: Ito bago ba lang? Nga daw, ara na sa area, pero nag-more power sila. I think daw muna.
0: I think daw mga IBC, company, no? Iba daw, hindi ko masyado.
1: Ang mga mall, sir, the mga mall, they're going to, ano na eh, they're going to more power ng mga mall.
0: Yes sir. Siguro may posibilidad ni ara ng mga mall na sinasalay
1: doon, no? Sir Raul, lastly sir, anong mahambal mo in particular sa mga local government units na ton, especially sa Ilico Uno ng mga officer subong nga nagapamati sa atong programa?
0: Ah, siguro, sir, party sa aton ng mga LGUs, kay na sa akong pagkahibalo, hindi man sila ni actually maka-intervene directly.
1: Correct.
0: Siyempre, ang Moria private, no, ang Elecoya operatiba. Siguro, ang sa ilalang niya, ang pagpamati sa claimor sa aton ng mga konsumidor, wherein na ini sila, mga tao man sa idalong na nagkasalig sa aton mga lideres. Siguro in between ni ara lang sila dira no magpatunga nga halimbawa ug pamangkot o kon magtugang man convince sa taga Eleco no para lang nga mabuligan man ang pumuluyo natong kasi ang pumuluyo nagasadik lang sa ilang mga lideres man mo agud nga may tingog sila dira no sa kada municipalidad sa ato naman taga Eleco kay mga professional sila siguro kumpinsaro nato ng aton ng mga konsumidor matagaan nato sa securities plate sa ulihin lang kung ano magkalatabo kay base ang ginakakulbaan naton lang pagtunga-tunga blan eh amo paghahambal naton pag-decide ang iba naton nga facilities na supla na sang more kag nakaputap na sila sang mga facilities nila kag hindi na bla pagbaklon sang more di ano na lang matabo alang-alang ipakilo talang imbis pila na lang ang bili while nga kung early pa no maka-decide kita para lang sa benepisyo man sa tanan natin nga konsumidor, why no? Nga may posibilidad pa lang nga maka-GBA kita, dapat natin pulupinsaron man, no? Early pa, agad nga mas makita natin ang benefits, no? E kung baklon sa more ini nga facilities, dako pa nga kwarta makasulod sa aton nga cooperative, Sir Dot.
1: Sige. With this, Sir Raul Cordova, sir, thank you so much. God bless you, Sir Raul.
0: Thank you, Master Don, sa imo pag-invite sa akong. Thank you very much.
2: Master, naibaluan nga ti IBC, giman ang pinakauna dira, no? Ang IBC, ning International Builders Corporation, power line sa Pabia na nag-transfer from Eleco to More Power. No? Sa naibaluan naton, ining pag-migrate nila, ti dako ning IBC mo?
1: Dako na.
2: Dako ning IBC. So, amo ning first, ano gid?
1: May isa pa eh, may factory mong school na
2: first consumer sa para sa More Power na nga sakop dira sa second district which is Pabia, sakupan ang sakop ang Pabia. Kag sa nibaluan masa doon hindi lang second district ang kwan mo. Ang nagduso sa nagligad dira pati ng fourth district that time ganito si Congressman Braden Jan Biron pato during the time of 2021 blip if I'm not mistaken no. Ang pabor sila sa expansion sa More Power kag amuni no nga ginaduso nila nga mag-expand eh, sang franchise ining more dira sa area nila mga kabyanan kag amo man isubong ang mangindalagan posible diri sa first district kag ang ibang nga person sa second district eh, kami dira like amon Liganes na master mo so daw dira ganandalagan kada pabor man dira sila no ang banwa
1: actually parekoy win-win ini para sa pumuluyo mga konsumidor sang Ilico Uno. Una, they are still part sa ginatawag naton nga kooperatiba, pero ang operation-wise, More Power lang yung makapot. No? Ang technology, More Power, ang ma-invest ang More Power dira, but they are still member, no? Part owner of that kay kooperatiba, sila mo joint venture ini.
2: Oo.
1: So, but silingon,
2: hindi madula ang pag ang membership din
1: hindi, madula. Hindi madula.
2: Samo ni natabo sa Negros Power, right?
1: Amo ni natabo sa Negros Power. Amo man ni tabo sa Metro Pacific Iloilo Water kag sa Metro Iloilo Water District, no? Retain ang administrative sang MIWD ang operation. Kag pagpanukot iya lang niya sang MPIW. Ano
2: pa damo sa nagareklamo na Master Don kapin pagid nga kisa maglawig balik po sa burnout.
1: Oo.
2: Dasig na dugay abe ang reklamo na. Ti karon isa lang ini oh. Like for example ang IBC nag-transfer gini ah.
1: Oo.
2: From Eleco transfer gid to More Power Master ah.
1: Oo.
2: So may posibilidad nga basi kun damo pa karon ang mag-transfer mabuinan to ng income mo. Ti medyo masakit-sakit ina in the long run basi kun mabudlayan ka.
1: Oh, di ang International Builders Corporation ang tag-iyaman sina is also the owner of GT Mall. No? So we expect na pati ang GT Mall, no? Ti kadako sang GT Mall parekoy.
2: Mm.
1: No? Kadamo sa negosyo dira, no? Milyon guro na ang tagabulan na ginabayaran sa
2: Marite. Laman ni. Magsiling ka mall, may Rob ba na? May Vista Mall?
1: Kag iban.
2: Pati, ini ginalantaw lang ini. Pero hindi malayo ah. Kaya hindi, win-win solution yung...
1: City Mall,
2: may Robinson. Vista Mall pa sa Puntaman?
1: Oo, sa may Dereo.
2: Sa Kapusang Uton. Ti, iliko naman na da, Master?
1: Pulo, may Stravita Uton.
2: Oo, ti, ini, Master Don, dako ng mga kwani, ng mga konsumidor ini. Dako ni nga kliyente. Para sa iliko, kung madula ini once nga mag-transfer sa lalimbawa, no, which is ini nga mga lugar malapit lang tandanta lapit lang sa Iloilo, pwede lang masugpunan na ni Kwan kag makuha niya na, no? So, lantawon ta kay ang natabo sa iban posible diri sa iliko basi matabo man ini.
1: Kiba lang pare koy, kung ikaw negosyante, ginalantaw mo dira investor ka, tayo yun nga tubog ato tubod sa tubig barato kag uninterrupted nga kuryente amo wala na dusto kanti paano kada kadong kag ginansya dako kung daw dako sa nga ginakalta sa profit mo anong atong inugbayad sa kuryente no te ko makabarato which amo nang ginobra sa mong Samor Power Corporation mas barato sila compare sa Iliko Uno. So I think the best thing to do kay wala man di perdihon mo.
2: Yeah.
1: Ang Iliko Uno ko ako le pala pagalan taon. Kumbaga maano pa sila gani pare koy ma-alleviate pa sila sa problema nila kay pati yung utang nila ni bayaran sang More Power
2: yeah,
1: mo.
2: Kag Master Don ang pumuluyo gid in the long run ang maka beneficyo sini because they may improve ang mga gamit kay I mean nung magsindi mas dalom-dalom gyud man ang bulsa abi ni.
1: Oo.
2: More Power. Kag that is why ang expansion nila all over the Philippines makita mo.
1: Mm-mm.
2: No because kapable.
1: Okay, tama so, to ang balance sa Raul nga from 100,000 nga consumer
2: to 300,000 dako na.
1: 200% jump.
2: Tibalo ka Master
1: Don. Pati kuno yung mga do kalayo na
2: mga parplang areas.
1: Ay, itap na lang sila dat. Wala daw mo yung more.
2: Pwede mo yung butangan poste.
1: Oh.
2: Asa to yung dalas das ay improvement. Dasig kiti nga may panulos may pagwa kay sa bulsa mo.
1: Yes, correct na.
2: So sila ya willing to spend for the improvement sang area labi na gid sa facilities para mga kabiyana malabot ang iban nga mga lugar nga way pa ya kalabot for pila na kadekada
1: abala to ganin 70 years
2: 70 years ang iban
1: sa may mga lugar to ya nga
2: 70 years 7 decades na mga kabiyanan no ang nakaligad
1: wala
2: ya kundi ya kagi kwan kuryente subong yon na muhaw sila bati ko to grabing duhalos isa ka balaklan sa appliances na ubos to
1: oo
2: makon mo na malabot mo lang sa kuryenteng isa ka lugar. Kabaligya ka na mga appliances sa lugar. Ubos mo.
1: Oo.
2: Ubos daw. Oo. Anyway, balikan ta na. Kag ulat-ulaton ko na mga development diri kay
1: Damo. Laboton ta ba ng Iliko Uno?
2: No, kung anong ilang pananawan dira.
1: Oo.
2: Kag kung bala, open sila sini or still, nagpabilin nga hindi sila ya mag-entertain sa kamo nga idea.
1: Mm-mm.
2: Although nga sa ibang nga lugar, natabo na ini. So meaning, kung balang taon ta Master Don, may blueprint na.
1: Ah, may blueprint na.
2: May blueprint na. Imo na lang kung ikaw Iliko is to check kung ano ka effective ang blueprint. Wala natuman ang promisa.
1: Kung may, kung gusto may buwinan ka na o kung may dugang ka na sa blueprint.
2: Kaya kung do, hindi ka nagustuhan sa improvement, subang like ang Negros Power, kung hindi mo nagustuhan, tiba sila ganyan, huwag nyo man, wala nyo man matuman itong inkwan nito. Tina marason-rason ka.
1: Uh-oh.
2: Pero kung nakita mo ka nga may improvement, which is na-mention, nga from 100 something to 300 1,000 consumidores ang nadugang Master Don. Grabe na yan.
1: Oh, grabe. But silingon aggressive si Negros Power to. So tanan nga nag-a-apply sila. Butangan din nila kurente. So that means efficiency. Tayo yun nga supply sa tubig. No? So in a way...
2: Kurente.
1: Kurente. Gasulod, abis sa ulo ko ang GRMP hydroelectric power plant. Kay, in kaso pa rin ko, nga, kahit subong feasibility study, in kaso ara na, tamak mo. Gakwa patabala sang geothermal to sa Negros. Gakwa paginta sang hydroelectric sila to.
2: Hydro. Ti hydro di kung matabo na nga magsigisigi na Master D. May hydroelectric. May dam
1: May dam.
2: So, amo na balokan tubig sinaalin sa dam. Amo na gapatiyog sa turbine.
1: Mm.
2: So, which is amo na makagenerate sang electricity mga kabiyanan. So, amo na. Ti kung magsigisigi na, ti may hydropower na kita.
1: Bala mo naman balas ang isda pagkabunggo sa Laor.
2: Ano?
1: Dam.
2: Oy, dam. You're damn good.
1: Mayaman.
2: Mayaman na, pero hari na ang STL. Launa, 57.
1: Hari na
2: ang STL sa probinsya sa Iloilo. Rajuman Mon, come in.
3: Hari na, Rajuman Don. Rajuman Don na lang itong sininga resulta sa STL. Sa mga glaw, yes. So, in Gusman 26, first drop na last do sa hapon. Atong sininga drop team head, Mr. Antonio C. Atong sininga drop operations specialist, Victoria Custodio, FL representative na to, Mr. Glenn Sunyo. 20 seconds para sa consiling yung first winning number sa Cebu nga po. 40 ka mga numero sa sulod sa draw machine para sa mga tumalaya natin sa STL sa probinsya sa Angelino. Ang ating sining nga first winning number.
4: Winning number is 31.
3: Numero 31. Number 31. Ating sining nga first winning number sa Cebu nga po. At ang sinigang register person, Mr. Ryan Melgar, kaupo na niya sinig mga members, Ella Maligan, Juliet Cabanyo, Cagnabel Guimero. Another 20 seconds para sa ating sinigang second winning number. With 39 balls sa sulod sa draw machine, niyari na ang ating sinigang ikaduhang numero.
4: Second winning number is number 3.
3: Numero 3, number 3, ating sining second winning number. First two winning numbers na po sa Cebu hapon, 31, 3, 31, 3. Narinig kita po na ito nga numero, another 20 seconds para sa 38 ka abola sa sulod sa draw machine. Magkakompleto sa ating sining 3 winning number sa Cebu hapon para sa mga tumalaya na ito sa mga probinsya sa Angelino. Ika-tatlo nga numero.
4: Number
3: 16, numero 16, nagkumpleto sa ating sining 3 winning number sa subong na hapon.
4: 31, 3, 16, 31, 3, 16.
3: Congratulations sa ating sining mga winners sa probinsya sa Angelino at sa mga wala pa. Makadaog na, padayan na kita sa pagtaya para makabulig kita sa kawang gawa. Direkta diri sa STL Draw Court sa PCSO at sa Eagle Draw Gaming Corporation, Radyoman Monial Escapalian Tatakarinen.
2: Thank you very much, Radyoman Mon Kapalihan ng Alasot Sunga Draw karon sa gabi, bantayan diri man sa RMN Iloilo.
1: Parikoy, ano bala ang appendix? Ang appendix nagaubras ng special antibodies nga nag-aaway sa mga bakterya kag viruses. Nagabulig man ini sa atong nga tinaay agud nga madasig nga makarecover sa mga impeksyon. Ang appendicitis naman among pagpalanghubag sa appendix. Nagahabok ini tugas sa bakterya kag infections dala sang atong ginakaon kag aktibidad nga ginahimo. Kung ang appendix malupok sa sulod sa lawas ini makahilo kag may chance nga magdangat sa kamatayon. Gani ginarekomendar ko sa inyo ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ini may kapasidad nga magpabaskogo ng mga organ sa lawas mo pati ng aton appendix. Nagabulig sa papagwa sa mga toxin sa ugat, gani nagadamo man ang antibodies. Ang madamo ang antibodies nga resulta sa mabaskog nga lawas kag mabakod nga resistensya. Gani subong pa lang mag Dr. Pinoy Squalene Capsule na. Wala sang Pinoy nga masakiton kun may Dr. Pinoy Squalene nga ginainom.
2: Correct, kag ang liver naton dapat baskogin, no? Ang liver kuno atay bala isa sa pinakaimportante nga organ sa lawas sang tawo nga responsable sa pagpagwa sa mga higko o kun mga toxin sa atong lawas. Gani hindi ginaton pagulaton nga makaangkon sa problema ang atay, ha? Kag magresulta sa kamatayon, yari na ang masaligan nga produkto Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginatinuan ang aton atay, ginapabakod ini kag ginapagwa sa lawas sa mga toxins nga amo ang ginahalinan sa mga balatian. Kun ikaw permi nagainom sa kalubog ng ilimnon, permika, nagakaon sa mga kung ano-ano lang, ba, delikadong kanser sa atay, no? Kay gasala na sa mga higko. Ngadaan, damo gid sa mabuligan, kung kita nagatumara doa daw 2 to 3 capsules sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, the Oxygen Capsule.
1: Sa ito pagpanmalik parikoy, GRMP2, halaor dam, feasibility study na, for hydroelectric power plant.
2: Isa ka minuto na kaligad sa last 2 ng hapon, magabalik ang
1: Targitanay sa Udto.
5: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
6: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kun sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
7: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdog kumaka bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS
10: delivery, Mariose.
11: Is that box really mine?
10: Surprise!
11: Why are you inside the box?
10: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
12: Borrow up to 90% of your savings.
10: No processing fee and get fast approval.
12: So you should
11: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig!
13: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
14: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Life Extension, Vitamin D3.
22: Ang malubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 Supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
21: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Importante nga pahanundom. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
23: Problema mo bala magpaniwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
22: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, diri ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
24: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
25: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
24: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
28: United Home. Unilab yan.
24: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
9: Charm Babcon.
0: Babcon with Blue Brush Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangkong, kumakablog sa charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
3: Cellphone Plus Gold.
5: Mas pinanakas,
3: pinagaling,
5: pinahusay.
3: Cellphone Plus Gold.
6: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
8: Budlay na gidang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
10: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
6: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
8: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
10: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
6: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Kadamo na, makala stress. Bangod sini, permi na kuhagard, kad permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kululbaan. Ginrekomenda sa akon yung mag-stress tabs. Kag proper diet and exercise. Ginabuligin ako sini, ay balik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka. Stress Tabs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio.
11: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
11: Yung may D3.
10: Makakas mga butika.
12: TTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong TTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
13: TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Edgar Santiago, isa ka trace kong driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadudlan sang balatian.
13: Mighty C,
10: babaka sa mga butika.
13: D3 Bio.
15: O si Karen, nandamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kag naghining akon buhok. Kag naghinis ang akon kutis.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio may D3.
16: Ako si Lady Mintamay Reluya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural, at original.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Salada, Max Protect Tano pa.
19: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
20: Unique toothpaste for brushing,
19: with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
21: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makumintin na rin sa bulong, pero ang para sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
22: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa Misuki ng mga butika.
23: Iberry for a clear and healthy eyesight.
10: Supple Plus Gold.
24: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to na dula ang bukol.
10: Supple Plus Gold. Makak sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
25: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lala ka. At gaganda ka pa. Coffee Mix.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasi sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawad lang ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Tanakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Kilabot sang mga balo kag bidayaan. Yes! Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y sang masa. Yeah. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa Targetanay sa Udo.
2: Mga ka-Rajuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa Rimen. Targetanay sa Udo. Oras na itong Philippine Standard Time. Tatang alas 2:15 sang hapon. Standby kay Rajuman Mon Kapalihan sa dili madugay mga kabiyanan kwa ontani kay ang feasibility study sang hydropower component sang GRMP 2 nagapadayon na suno sa NIA Region 6 Master Don. So i-check ta ni dugay-dugay upod kay Rajuman Mon. Inanay nga balita ginadulong sa inyo sa kaluan sang Santon Plus Gold ang gold standard sa padagsang ikayong lawas. Kung may gold ang alam sa Santon mo, bot silingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Santon Plus Gold ang gold standard sa padagsang ikayong lawas. Kung magtumarkit na sini dua o tatlo ka kapsula kada adlaw, mas mayugin kag epektibo ini mga kabiyanan nga produkto kay bangod mayugin ini kontra sa diabetes, sa ginatawag nato ng mahigko nga dugo, no? Hypertension, mga banog-banog o kung hubag-hubag sa lawas. Pero may lang ginaubos si Ponhila na trangkaso. Bangod inihalin sa extract sa mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, kag may spirulina pa. Ganit ko na ko sa inyo, 2 to 3 capsules everyday sang aton nga Santon Plus Gold, ang gold standard sa padagsang ikayong lawas. Kung kape naman ang pangabalan, syempre, Santon Gold Coffee Mix, may collagen ini kag glutathione, nagapaputi, nagapanami sang tubo, sang buhok, sang kuko, nagapailastik sang aton nga panit, but silingon mga fine lines, ka mga wrinkles, ginadula niya, but silingon dugay ka magtigulang. No, dugay ka magtigulang. Basta aton kape, adu-adlaw mag Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix kag Santon Plus Gold mabakal sa mga butika.
3: Kag siyempre pare ko ginagdagi nato naton mga mangunguma nga magdalikat magkadtugid sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, ang exclusive authorized dealer sang Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island. Gani makasurado ka hindi peke, hindi imitation ang makuha mo dang mga Kubota products. By the way, for every 3,000 pesos worth of purchase, may ara ka mo corresponding raffle ticket. Base ka muna mapalaron nga winner sa December draw sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated kag Kubota Philippines Incorporated. Bisitay sila sa
2: Balantang Haro, sudad sang Iloilo, malapit sa Ceres Terminal. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, exclusive dealer sang genuine ng mga Kubota tractors and machinery spare parts sa Bilog nga Panay Island. Nagabaligya man sa Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugar Cane Harvester. Lakip na ang Kubota Cane Loader to Truck. Isa lang ang katui. Katui ang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Balantang Haro, Iloilo City. Ito na gutom ko. Nami ginang paluto, seafood grill and restaurant sa Anli Paluto and Sugba. Mga kabiyanan, adlaw available na. Pwede ka mo maka-order nga individual, pwede ka mo ka a la carte lang, per order lang. Pero kung gusto nyo ya, Anli Paluto in Sugba, available ina adlaw-adlaw. Sa Panyaga o kung sa Panyapon, din ka mo kanto, dira sa Barangay Biton Haro sa coastal area, kag dira sa siyudad sang Pasig. Gusto mo Anli Paluto in Sugba, seafoods, may aramad chicken, may aramad pork, may mga prutas man, may mga sari-sari nga shells, isda, mga angel wings o kunining diwal mga kabiyanan, talaba, asos pag gusto ka kaon, Anli Paluto in Sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant.
3: Paluto Seafood Grill and Resto mga kabiyanan, dira sa may bayan sa Barangay Biton Haro, para sa bilog nga pamilya, barkada, organisasyon, tanan-tanan, pwede club, pwede ka muda, kakadamo ka mo sa pilian, busog-busog, hindi unlimited mo, hasta nga mabusog kada. Anli Paluto Seafood Grill and Resto mga kabenan, Barangay Biton Haro, Iloilo City, kag may branch man sa Pasig City.
2: Naka-standby sa itong linya si Rajuman Mon Kapalihan.
1: TYRI Rajuman Report.
4: Rajuman Donel, may yara na sang feasibility study ang component nga hydroelectric power sa may Halao River Multipurpose Project Phase 2 dira sa may Banwaya sang Kalinog, Iloilo. Na ining din confirmar ni Engineer General Forest ang regional manager sang niya 6 may ka-note sa sing update sa bahin iya sang Halao River Multipurpose Project kay sang June o sa bulan sang June tara na sa 81% no ang physical completion sa sining proyekto, kundi ang mga nabilin ng mga trabaho is ang mga highline canal. Natala na man nga mangin operational fully no fully operational ining proyekto by 2028 no, kay ang 2027 masunod ito eh, amuni ang kompisyon no date of kompisyon sa tanan nga proyekto but silingon in speaker ni Intendente Junior Flores nga ang kompisyon nagasakop sa inisang tanan iyang mga ulubraho pati na mga documents kay paperwork nabilin nga mga structural ng mga civic works Rajuman Don, Rajuman Ronel. Pero sa bahin sa components ni ang hydroelectric o kag ang bulk water pinaproseso naman subong ang feasibility study sa hydroelectric in 6.6 megawatt ara na sa may central office sang NIA sa Metro Manila. Yari ba lang kabahin sa papayag Engineer Junel Flores, Regional Manager sa NIA.
5: Ang isa ka feature sa ato nga proyekto no ang ara nga 6.6 megawatts nga hydropower actually ini nakabulig ni during our feasibility study nakapatubag ini sa ato nga ginatawag nga IRR no although later on ang DepDep no dogin na during our request for extension dogin na uwain ni ang ato ni IRR na maintain maghihapon sa pataas bukod sa ara sa cut off sa NEDA. Now for this bulk or yung hydropower component no may ara subong ongoing FS o feasibility study no naging propose may ara proponent dito sa central office ongoing man ini no kay kami diri sa project management office no tanan ng mga proposal kung may mga FS or MOU gina-forward naman sa central office. Again, for hydropower na 6.6 megawatts, no, may ara nga ongoing FS na ginapatigayon kagini nakatuon dito sa ato ng central office.
4: Sabahin sa mga pagpayag na dibando na ni Engineer
3: Sino, sino gaka-conduct sa feasibility?
4: Ang mismo central office, may mga tao sila from the central office nga nagapanaog bandiri kag ginatan-aw inang sitwasyon kasi ang tanan nga hulag Regiman Don de Maronel no, sa update sa tining proyekto sa GRNP ara man nagka plus target sa may central office tanan na kun approve na amo na lang papanaog kag tinagahulat na malang diri ang
3: ongoing pa ni ang feasibility study yung tapos yeah. Na mon
4: ongoing
3: pa study. So, okay kay balamot ining bilog nga GRMP nga project damo ni component po yeah. No and one of those component among provision for hydroelectric power plant then ang irrigation
4: irrigation na may bulk water man no
3: bulk water at, na
4: bulk water niya ang isa diri sa ginalantaw sang niya suno sa kay Engineer Boris, ang government to government, no? Kamuning isa sa mga gina-open nila karon option sa pagbukas ng bulpata. Pero ito wala pa sang patanag ito kung sino ang mga interesado regimen.
3: But as far as I know, there is a memorandum of understanding between Metro yes. Pacific Iloilo Water kag niya mo?
4: Oo, may MUA. Pero according sa kay Engineer Junel Flores, wala pa sila ginhatagan sang final git or copy diri sa may idalom, no? Kay dito pa ini sa may central office, maganiin balik-balik sa pamangkot kung bala sino ang entity sa privado ang interesado, pero tinagahulat pa man ang NIA 6 according sa kay Engineer Flores.
3: Pero ano, at least naka first step niya si Metro Pacific no naka first step na siya may memorandum of understanding kung agreement nila ko sure no kung muwag yun o kung MOU muwagid no kumbaga first dip si Metro Pacific because ako unta magang sindi Rajuman Mon medyo kulang kung look government to government no because ang gobyerno For example, local government units din makuha sang dako nga budget for a ano water treatment facility. Di ba lamon?
4: Yeah, so
3: okay, manti, pagkuha mo sang tubig, hindi sila nga diretso muna sa tubo kag ibutang sa mga gripo sa balay. I-treat mo pa na, so you need the water treatment facility.
2: Para maging potable ang tubig mo.
3: Para maging potable.
2: Karon pamunyag lang hasta kag panghugas pinggan karon.
3: Oh, so with all due respect, ang kalabanan sa local government unit naton wala sa ila di Goroya Parikoy sang amuna kadako because millions and millions of pesos ang kinanglanon mo sila.
4: No, okay, nanti bastante pondo mo regiment donor de Marinel, no? Kasi sa subong wala pa siyang klaro kito kay wala pa panagambal ang niyastik sa panel.
3: Pero no video layo pa na ang ano subong yang hydroelectric do amuning ano eh. Kay tiwala man labang guro mo no kung ara na may feasibility study na basi atag man sa private basi private
2: anong timeline nila siniya kun nalibawa giman nga madakwa na matigayo na
4: ang timeline na juman do sa Baronel by end of 2027 kinahanglan tapos na ang kanan sining nga mga requisitos no kinahanglan may ara na sang ang explanation ni General Boris may ara na dapat sang nag award na, no? Ini sa may kung sino pa nga kontraktor by the end of 2027 kung kanan tapos ng mga paperwork kaya by 2028 operation na kita ang ilasin na sudo, no? Fully operational na siya.
3: Mas manami. Mas manami nga.
4: So, ginahit. So, ini from 2026 subukan na pinin yung period until 2027 kinanglan matapos. Ini, no? Kaya gininyaga o Manila ang panahon particularly sa High Line Canal ay naga paabot pang ining El Nino hopefully favorably kay Manila kon El Nino ang pag-igo diri favorably ini sa pagkapos niya sang napilin nga mga works sa Regimandon no?
3: Sige.
4: So amo ni update no
3: sige
4: ning Halao River multi-purpose project operational by 2028. Kasama mo sa DYRI, RMN Edulo, Rajuman Mon, Yalit Kapalihan,
1: Tatak or MN.
2: Salamat, Rajuman Mon, Kapalihan. So, latulaton ta na, Master Don, kay total ginatunaan naman ina. Ako nga bagay niya. No? Kay parang ang power supply tayo, mas malapit sa aton, mas madamo, bastante kita. Ti before pa man na magkadto sa ibang lugar, guro, ti... aton di lawa raw pa nga hindi kita yung servisyohans na.
3: Oo, ti, kumbaga, una kita kiti alagyan ng aton mo.
2: Gani.
3: Oo, so magdamo ang power ta di. Di mo ni masiling naton ba lang, kung isa may problema kita permit di sa power interruption sa aton, kay oras siya ma-paralyze ang grid, paralyze man kita dire.
2: Ti, kung guba to yung grid sa halin sa iban nga isla to, kung mag-ari mo lang sa aton lapit, di ko ni masapos siya kwaan.
3: Basta kita pa ganin managtag. Oo, sige. Anyway, Parikoy, ang ining porsyon.
2: Ay, ining porsyon mga kabiyan ang ginadulong sa inyo sa kaluan sang produkto ni kalidad, ang D3 Bio. Ang D3 Bio kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil, tinapamatunan na ina, na tunan ina sang DOST. Nga bilang bulong mga kabiyanan. Gani nga MCTs, medium chain triglycerides, may monolorin, monocaprin, monocaprilin, ara na sa aton nga produkto nga D3 Bio at dako ginamabulig para sa improvement sa aton nga ikayong lawas. Gani ko na ko sa inyo 2 to 3 soft gels sang D3 Bio adlaw-adlaw.
3: D3 Bio, the 1-2 punch combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses nga mo nagatugas sa ubos ipon nilanat kag trangkaso. Gindugangan pa sang vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani para iwas sakit, isa lang solusyon na mag D3 Bio every day.
2: Kag siyempre mga kabiyanan, ang ato naman nga Mighty C vitamin C sa ngalan pa lang very mighty na nasirik kag alkaline nga vitamin C, tanan ang lawas wala ga produce vitamin C. Gani kinang lanong ginato magtumar sang duha ka kapsula sa Mighty C, no? Nanasirik kag alkaline hindi magising lining sa tinai o kun sa aton nga chan, that is why very safe gamiton adlaw-adlaw. Basta vitamin C, Mighty C.
3: Vitamin C, Mighty C Vitamin C, puro-puro nga vitamin C, bangod nga puro-puro ini, mapainat, mapailastik niya, ang maugat, tapos madulat din ang mga blockages, nga mo nagatugas ang hypertension. Pero suggestion ko, kung inom ka mo Mighty C Vitamin C, inom ka man sa partner niya, ang DTX 500. DTX 500, ginanormalize niya ang blood sugar level sa lawas ta, gani layo kita ya sa diabetes. 2 to 3 capsule lang everyday. Layo ka na siya diabetes. Ganyan mag-inom everyday. DTX 500.
2: Ang DTX 500 mga kabiyan, ang halin sa D-Sugar Sugar Cane. Ang kalamay gingkwa sa tubo. Ang tubo nga nabilin ang bagaso niya. Gimpuga. Pag ina, grabe nga puga ay. Ang extract sina among the best. Kaya mo na ang ara sa DTX 500. Nagapahubin, nagapabaskog sa aton atay kag kidney. Kung ang atay kag kidney nagapunction 100%, wala pala tiyan makasulod sa lawas. Amo ning una nga dipinsa mo, no? Gani mga kabiyanan ko binarunta. DTX 500 upod ang Mighty C Vitamin C ginatawag nga
3: Batman and Robin sa patagsang. Ikaayong lawas. Yari nang aton ni mga segment Radyoman Mark. Unaw nato nang aton nga health news with Radyoman Joel Franco.
6: Pakinig ba hindi nadala sa inyo sa kaluwan sa D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon din isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa mga viruses.
7: Ang kalawigod sa tulos ng tao, may peko sa iyong kinabatya ng kalipay. Sa pagtuon sa Amerisleep, ang mga tao nga masobra sa 7 ka oras sa ilang pagtulog, mas mataas ang level sa kalipay sila kabuhi. Kung ang tao naman nagtulog sa 6.8 hours panubo, nagabatyag naman siya sa kaluya o kung kasubo siya ng pag sinalayo. Gani isiling sa mga eksperto, hindi posibleng rason kung naangas ang magagmay pa kita, kinaamanan kita sang paha sa at mga parents para lamang nga magtulog kung odo.
8: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
6: Hindi nga bahin gidala sa inyo sa ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo, Medicina ni Dr. Meloy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
2: Yeah. Salamat, Radyoman Joel Franco. Yari naman natin nga, turista. Upod ka, Radyoman Lineth Eulatriz.
9: Ang turista of the day ang ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mga karadyuman, kabalo-bala ka mo nga may aras ng suplemento nga magahatag proteksyon batok sa balatian, wala na sang iban pa kundi Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may alkyl glycerols nga nagapabaskog sang resistensya para mabatuan ang impeksyon sa lawas. May anti-tumor effect pa, buot silingon, nagabulig pigar sa pagtubo sang cancer. Ang Dr. Pinoy may ara pagid sang omega-3 fatty acids nga nagalimpyo sang aton mga ugat para mapalayo ang mga masakit sa korason. Parehas ng heart attack. May araman sang vitamin D3 nga nagapabaskog sa aton mga tulaan para mapalayo kita sa osteoporosis. Ang Dr. Pinoy may araman sang iodine nga makapugong sa pagtubo sang goiter kag iban pang masakit sa thyroid. May vitamin A nga gapatinaw sang mata kag vitamin E nga nagapahami sa panit kag makalikaw sa skin cancer. Na-experyensyahan mo man bala ang money exchange scam? Suno sa Ilongga Tourism Advocate

0: sa inyo sa Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghapla herbal.
1: Ang Nance Liniment Oil ang manami ngay banyo sa panit sa guwa manukon sa sulod sang balay para may proteksyon ka kontra dengue. Bago dini ang may NEMTI extract Nance Liniment Oil.

0: Viral, viral, balita, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang video sa isa kasalakyan nga nahulog sa isa ka second level parking area. Apang nagtupa ini sa first level nga parking area nga kasubong nga wala lang sang natabo. Sa video makitaan ang nadulaan sang kontrol nga salakyan nga nahulog halin sa elevated nga parking area kag nagligid ini padulong sa idalom. Kag sa pagtupa, kasubo nga nagparking lang ini sa katupad nga salakyan. Ang video ang viral sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak R. Amen.
2: Hey DJ, kalutaan ay one
3: Ang Nance Liniment Oil, ang produkto sang HerbsMed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Salamat, Radyo Man Mon Kapalihan. Bawa masubo mga balita dito sa Sarangani Province, Master Don. Kay siya mapatay dito sa landslide sa Malapatan, Sarangani. Isang na-rescue at sa ospital subong, no? Pero dugang development, bantayan sa ibang nga news and public affairs program sang Arimen Iloilo, kag sa aton nga social media accounts.
5: Yes. Okay? Ari naman ang... trivia. I-check na ito na ito sininga trivia with Radyoman Rezzy Bordon.
6: Subong adlaw, ginadumdum ang National Kitten Day. Sino bala ang wala na namian sa mga gamay nga kuring? Ang irad ako nga ulo kag mata kag cute nga mga ilong. Sa Amerika, basa sa pagtuon sa American Humane Society, 95.6 million yung mga kuring ang ginapanag-iyahan, samtang 83.3 million ka mga balay naman ang nagapanag-iya sang ido. Ang ini nga trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tinloy ang inyo colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyoman Rezzy Danioso Bordon. Tatak RMN.

0: Kaaray na sila! Labugay boys ah!
1: Hoy, alang-alang na kita sa tiyempo din sa itong pagpangalagad. May tugon ka, Master Don?
2: Dalagid jacket, dalagid payong, dalabuta sa mga utod natin. Dahil hindi, tabapaktan nga rin ang gagalong. Mabot, gaulan na kurusubong sa gwala.
1: Alang-alangid sa ulan, di magsulay. Yes. Kaya huway sa balay, kag madanog ang dalan. Labay na gin ang dalan natin, basikon grabing munog sa ulan. Mm. Kundo hindi makita, zero visibility, pahigad.
2: Pahigad. Ihazard. Ihazard ang
1: salakyan. Kag kung gamay ang salakyan mo, hinay ka, bike ka, hindi ka magpakarasada kung zero visibility. O, bisan motor ka para pamahinay, tricycle, delikado masagot. Okay, kung zero visibility. Basi kung may dasig na ang salakyan, hindi makita kung sa layo. So, ti alang-alang, budlay magprino ang salakyan ko na muna. Kag, kung ikaw magadalas ang salakyan, hindi magdasig basta zero visibility.
2: Oo, kanyang paktan basi sa tubang mo kalito, aran ha?
1: Yes. Ariglado, alang-alang na kita sa tiyempo, po diri sa ating mga Radyo Man reporters, ang alam ni Radyo Man Mark Daniel Sokal dito. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, ako naman si Radyo Man Ronel Sorbi.
2: Rajuman Don Dolido.
3: Tatak RMN. Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission (NTC), kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas (KBP) and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Community Health Alarm. Kaupo di Papa G.
6: Nods. Urban Capsule. Ano sa ring mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man na partner, kag wala ka man may nabatsa.

0: kanyang sakit.
1: Dugo sa ihi o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man ang harmless man ni na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ni ihi. Kag natural partner, practice kag iya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
2: NANS Herbal Capsule!
1: Ginapabako niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
2: NANS Herbal Capsule.
1: Yara lang sa mga butika.
2: Mega Man Herbal Capsule. Herbal Capsule.
1: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala gid ba? Partner, kung doon nag-iraw na gid, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sano. Oh. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Mega Man.
2: Mega Man. Mega Man. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
1: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Mega Man, may ara maka. Honeygoat tree, tungkat ali, kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido. Naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function. Pagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow. Kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Mega Man. Sa Bailo, amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
2: Mega Man. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
1: 30 minutos ang partner. Yara na ang palating. Ah!
2: Mega Man. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
1: Mabakal sa mga butika.
2: NANS Lemon Oil.
1: Hala, kariski, sige pa. Kiskisa pa tudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot gina sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sadiin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pa da nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit mo man, natural, malatnan ka man sina partner eh. Kaya nga stay bis makalalaton.
2: NANS Liniment Oil.
1: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang NANS Liniment Oil. Marilive ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Liniment Oil, hindi na gid ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
2: NANS Liniment Oil.
1: Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Hila na, trangkaso. Ginadagat kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
2: NANS Liniment Oil.
1: Mabakal sa mga butika.
2: NANS Corn Coffee.
1: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now? Sinudang ginatiid mo. Ah, hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mong mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? NANS Corn Coffee partner.
2: NANS Corn Coffee.
1: Oo partner, kay ang NANS Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner, ang NANS Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula sini ang kanerbiyoso mo.
2: NANS Corn Coffee.
1: Ang nami pagid sang NANS Corn Coffee partner kay ginapanubo niya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imo nga dugo para ikaw maging aktibo.
2: NANS Corn Coffee.
1: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
2: Mega Man Cold Coffee Mix.
1: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
2: Mega Man Cold Coffee Mix.
1: Power drink ni Mr. kag Mrs. para padayon ang banding.
2: Mega Man. Cold Coffee Mix. Coffee Mix.
1: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
3: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you all.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
5: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si Attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
0: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Nuts! Herbal capsule.
3: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pang balitian.
1: Nuts Herbal Capsule.
3: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
4: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3. Dito ako, believe.
7: Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon, hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS!
13: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio! Ang D3 Bio!
14: Yung may Visio!
12: Ang Visio!
14: Yung may D3!
12: Makakas mga butika!
15: Para sa matino nga dugo!
16: DTX 500!
15: Para sa healthy nga atay!
16: DTX 500!
15: Ang DTX 500!
16: Ang may mataas nga antioxidant!
15: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay!
15: Basta tino ang atay!
16: Happy kanunay!
15: DTX 500!
16: Masaligan!
15: Epic!
16: Demo!
15: DTX 500!
16: Mighty C,
17: ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
16: Mighty C,
17: mabaka sa mga butika.
16: D3 Bio.
19: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makapulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
16: D3 Bio.
15: Ang D3,
16: yung may Visio!
15: Ang Visio!
16: Yung may D3!
20: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang,
21: unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
20: Help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
21: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga! Max Protectado!
20: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
22: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapamakod, kag nagabalansi sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makumintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom, wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang Iberi mabagaw sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyong suki ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: Someone check Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Sampon Plus Gold.
2: Ako galing si Shirley.
3: Pemigid akong hinatubuan sa mga hubag-hubag.
2: Naghambal sa akon na imnan ko kuno sang Sampon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Sampon Plus Gold.
4: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
4: pinahusay.
1: Sampon Plus Gold.
5: Sa mga butika.
1: Sampon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sampon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
1: Sampon Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
1: lalakas,
4: at gaganda ka pa.
7: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangosteen. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural at orihinal.
1: Sample Plus Gold.
10: Ako gali si Bal, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sampon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Sampon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Sampon Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
11: Evergreen Herbal Capsule.
12: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
13: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
14: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
15: Char!
16: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangdong kumakabloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
17: ACS.
18: Ako gali si Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa Nokvo, ipa ang pera na kunundi. INB Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kunaw li sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Na do may matika, blaw, ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang opera. Nagpasalamat, request sa Iberi.
19: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyo suki ng mga butika.
20: Iberry for a clear and healthy eyesight.
21: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
22: Unilab quality yan.
21: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Oras, tatak, impunto alas stress.
25: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
26: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Mayong adlaw, siyudad, kag probinsya sang Iloilo, you are tuned in to Tap Talk, your fresh source of news and insights from Metro Pacific Iloilo Water. Okay niyo alagad, niyak niyo masyado. Subong adlaw atong pag-iistoryahan ang isa sa pinaka-importante nga bahin sang serbisyo publiko, ang customer care. Sa Metro Pacific Iloilo Water, nagapati kita nga maayo nga serbisyo wala lang natapos sa paghatag sang safe kag reliable nga tubig. Importante man nga mabatian ang tingog sang aton mga konsumidor kag mapadali ang ilang pag-connect sa aton. Amo na nga padayon nga ginapabaskog sang MPAW ang iya customer care programs pinaagi sa mas modern, accessible kag convenient nga communication channels agud mas mapalapit ang kumpanya sa komunidad nga iya gineserbisyohan. Kag para mas mahibaluan ni naton tanan upod naton subong ang nagapanguna sa customer care initiatives and commercial division, of course ang heads in customer care department, we have once again Ma'am GI Del Rosario. Ma'am GI, maayong adlaw, welcome back to Tap Talk.
1: Maayong adlaw gid nat kag madamo gid nga salamat sa pag-guest ni Wap diri sa Tap Talk. Yari naman ako para mag-share sang customer care initiative sa aton yung mga konsumidor.
0: Ma'am GI, it's always a delight to have you back on the show for what, sixth or seventh time?
1: Yeah.
0: We lost count, Ma'am GI, especially nga subong atong topic is about customer service, Ma'am GI.
1: Yes, Nat. And as always, challenge accepted gid kita. Para ini sa mga konsumidor nga maghahatag kami sa mga commitment gid sa ila, nga everyday ginatinguan gid namon nga mapadali kag mapalapit ang serbisyo sa ila.
0: Mm-hmm. And Ma'am GI, do ka reality check man nino, no? Because apparently before, kung may concern ka, halos gilayon na sabat sa tao sa imo, is kadtuan ko lang gura sa office. Pero subong Ma'am GI, do lainagid, madamo na kita sa communication channels. Mayroon na kita Facebook, Viber, and of course, may mga online forms naman Ma'am GI. Very digitalized na gisubong ang customer service ni MPAW.
1: Exactly nga. Ang goal natin is very simple lang. So instead, ang customer magpangabudlay pa, gusto natin nga mapadali kag mapahapos ang serbisyo sa ila. Amuna nga padayon natin ginapalapad ang aton nga communication channels kag digital services.
0: Yes. And Ma'am GI, of course, speaking of communication channels, isa gid sa newest customer care channels ng MPAW is the Community Viber Group, right? And honestly, sang una ko ininabatian Ma'am GI, abi ko do ka ordinaryo lang a group chat, do ka family GC, abi. Can you take us through, Ma'am GI?
1: Okay, so, hindi man gid nat, no? Kay bisan initial sa Viber, hindi lang ni ordinaryo nga GC or group chat. Isa ini ka official community channel sa Metro Pacific Iloilo Water para mas madali nga makabot ang importante nga impormasyon sa aton nga mga customers.
0: Right. Official communication channel, Ma'am GI, do ko formal pamatian. But if we are to laymanize it, Ma'am GI, ano ang buot sa lingon sa ni?
1: Simple lang yun na to. Imagine nga may ara ka sang community channel kundi inatanan nga official updates sa Metro Pacific Iloilo Water, ara na. So, kung may water service advisory, may maintenance activities, important announcements, o kung customer updates or programs, diretso na sa imong Viber.
0: Right.
1: Hindi mo na kinanlan pa sang mangita sang impormasyon. Kaya ang impormasyon, mag-aabot sa imo.
0: Yeah, kumbaga Ma'am GI, instead ni ikaw ang mangita sang updates, ang update ang nagapangita sa imo. Amo ginang manaming Ma'am GI, no? Kahit one click away, ara na, access mo na tanan ng information. Love that. But Ma'am GI, paano sila ka-join sa Viber community nga ini?
1: Okay, very easy steps lang nat, no? I-download ang Viber paagi sa Google Play kung ikaw Android user or iStore naman kung ikaw Apple user. Okay. Tapos, iscan mo ang QR code na nag-flash ato ni screen kag or magkadulang sa Facebook page sa MPIW. Kay ginapost na daan namon ang QR code kag dira kamo maga-join sa ato na Viber community. Once maging member ka na, makabaton ka na sa tanan ni updates.
0: Ma'am GI, very, very simple steps. Mahimo nga ti, maubra sa ato mga consumidor in less than a minute. And Ma'am GI, another innovation sa MPIW is the e-billing. Can you walk us through, Ma'am GI?
1: Yes, Nat. So, technically, ang E stands for electronic. Meaning, instead nga magahulat ka sang printed bill mo every month, mahimo mo na ma-view kag makita ang imo nga billing information online.
0: Right. So, paperless na gid kita, Ma'am GI?
1: Yes, paperless gid na siya, Nat, no? Mas convenient para sa atong customers. kag at the same time makabulig man kita sa environment sa pinaagi nga pag-reduce sang paper consumption.
0: You're right. Now, Ma'am GI, paano naman nila ma-access abi ang e-billing?
1: Okay, for the e-billing, all they have to do is scan the QR code nga naga-flash ato ni screen, or they can visit also our Facebook page para sa QR code. And then all they need to do is register their service ID number or account number, their account name, their contact number, and email address para makabaton sila sa e-billing.
0: Right. Ma'am GI, very easy kag madali para sa aton mga konsumidor. And isa man, Ma'am GI, sa manami gid naton ni innovation is the downloadable application forms. Kiti isang una kung luyag mag-apply sang isa abika applicant, makadtugid diri siya sa office agud nga magkuha sang form. But yung Ma'am GI, mahimo na nila nga ti ma-access ang application form sa ila mismo tag sa ka mga puloy-an.
1: Yes, ginpakapos gid namon tanan para sa ila. So, available ang online new water service connection forms. Paagi sa QR code man, ma-access man na nila kay ga-flash man sa aton yung screen or maka-visit man sila sa Facebook page naton. All they need to do is scan it para ma-direct sila sa aton ng mga forms. We have the residential forms and the commercial forms, dira. So all they need to do is download it, print it out, fill it in sa balay nila, kag kung kompleto na ang requirements nila, makabisit lang sila dili sa aton sa office para magamadali ang pag-process naton.
0: Right. Very convenient, Ma'am GI. Kung aton isipon, abido ka simple innovation lang apang dako ganyang impact, no? Especially sa time nga ti mahimo ma-save and of course effort man sa aton mga konsumidor, Ma'am GI. Now, Ma'am GI, antes kita mag-fast talk, balikan taliwat ang isa sa mga customer assistant programs nga ti aton bin-discuss sa mga naglilita ng mga episode. Ang Sakdag program, Ma'am GI. Para sa mga wala nakaabot, Ma'am GI, ano ba lang ang Sakdag program?
1: Okay, so ang Sakdag program is designed para magpadali pagkuha sang aton nga new water service connection, kag reconnection. Instead of magbayad sila sang dako nga amount, pwede lang na lang sila mag-down payment sang 500, kag ang balance pwede payable in installment scheme for 12 months.
0: Dako gid ni Ma'am GI nga bulig, especially na so of course sa mga pamilya nga ti on a budget, Ma'am GI. Sino ba ang pwede maka-avail sa ni Ma'am GI?
1: Ini siya available para sa mga residential applicants ng new water service connection.
0: Right. Ni Ma'am GI, another program nga ti madamo man ang nabato nato ni increase, no, is the Lifeline Rate program. Can you walk us through, Ma'am GI?
1: Okay, so ang Lifeline Rate program naman naton is a discounted program para sa qualified applicants or low-income household applicants. So, inisya, available man sa mga 4-piece members. Ang goal sini is mapalubo ang ilang application fee or connection fees.
0: Right.
1: Para sa clustered meters nila for new water service connection.
0: Mm-hmm. Yun. So for as low as 4,832 pesos, pwede nakakonect ang qualified applicants. This is equivalent to 31% discount versus the regular connection fee sa clustered meter nga 6,977.60. Now, Ma'am GI, ano naman ang mga requirements kati dapat nila iprepara?
1: So, ang mga requirements dapat nila iprepare is for 4-piece members. So, ang ID nila for the members nila sa 4-piece, any latest nga proof of billing under their name, kag ang ilang lot ownership, nagapamatuod nga sila ang panag-iasang duta.
0: Yeah.
1: For low-income households naman, they can just get a certificate from the local social welfare and development office nga nagapamatuod nga gabilong sila sa low-income household. Kag other requirements, ang proof of billing and lot ownership as well.
0: Right. So basically, Ma'am GI, pareho sang sakdag, kinanglan nila gyapon mag-apply and of course magpa-evaluate, right?
1: Correct. So para sa gusto mag-avail sang sakdag or Lifeline Rate program naton, mahimo lang nga magkadto sila sa Metro Pacific Iloilo Water na Customer Service Office or mag-message sila sa Metro Pacific Iloilo Water Facebook page or magtawag sila sa hotline numbers naton. So, it's 0908-8188-552 for smart users and 0917-172-6749 for Globe subscribers. And we also have the 0939-324-6749. Kay, may team kita nga magabulig sa ilang mga requirements.
0: That's good to know, Ma'am GI. Dari makita gid nato no ang MKAWG wala lang naga-focus sa digital services kundi pati man sa mga programa nga tinagahatag sang ease kag comfort sa aton ang mga konsumidor. Now, Ma'am GI, before we finally let you go, let's do fast talk. Are you ready?
1: I'm always ready.
0: Always ready. Ma'am GI, office work or community visit?
1: Community visits.
0: Mm-hmm. Viber or Facebook?
1: Both.
0: Ma'am GI, printed bill or e-billing?
1: E-billing.
0: Online transaction or walk-in transaction?
1: Online transaction.
0: QR code or manual form?
1: QR code.
0: Ma'am GI, phone call or chat support?
1: Both.
0: Fast response or detailed assistance?
1: Both.
0: Ma'am GI, one word to describe MKAW customer service?
1: Magabulig sa inyo.
0: Mm-hmm. Ma'am GI, one message to every MKAW consumer in one sentence?
1: Para sa konsumidor, yari gid ang Metro Pacific Ililo Water para maghatag sa inyo sa mayong mga serbisyo.
0: And of course, from GI, coffee or safe and reliable water?
1: Safe and reliable water.
0: Of course. Now, Ma'am GI, mensahe mo na lang sa aton mga tagpalamati kag tumalan o subong kag sakutob sang malabot sa aton nga programa. Go ahead, Ma'am GI.
1: Para sa aton mga konsumidor, yari ang Metro Pacific Ililo Water Customer Service para maghatag sa inyo sa mayong mga serbisyo.
0: And that concludes our fruitful conversation for today. On behalf of Tap Talk, would like to thank our guest, Ma'am GI Del Rosario. Thank you so much.
1: Thank you so much.
0: Time and time again. Thank you so much, Ma'am GI, for sharing these wonderful customer care initiatives in Metro Pacific Iloilo Water. Indeed, customer service today is no longer just about answering concerns. It's about building stronger relationships, creating more convenient services, and bringing MPAW closer to every Ilonggo household. Sa ating mga tagpalamati, kag tumulan aw subong, thank you for tuning in. Remember, every drop counts and every conversation matters. This has been Tap Talk. I'm Nathaniel Machado. See you on the next one. Padayon kita, Iloilo.
2: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit.
7: Charm, fab, con.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangkong kumaka Bloom sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
9: Life extension, vitamin D3.
10: Okay, si Dr. Bernie Ong, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
9: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung napabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
14: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
13: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: times niya inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Oras tatak alas 3:20.
3: This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Kalatrama. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
5: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
6: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
7: D3 Bio.
8: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon puti.
7: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Mabakal sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi git ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, at ibugit katama.
7: Mighty C, mabaka mga butika. Para sa matino nga dugo,
10: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay,
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatino sang imo atay. Mas tatino nga tay, happy kanunay. DTX 500, masaliga. Epektibo DTX 500. D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. Mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
12: Salitig, Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang may PC. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week. Nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
7: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanugpo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asalrikan. Epektibo. DTX 500.
13: Magkano kilo ng karne?
14: 500. Ma? Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Ma? Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
13: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
15: Sarap magkasama.
1: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: Puffin, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Mega Man Gold Coffee Mix.
3: Partner.
2: Gusto mo ba ang natural na energy booster?
3: Yari
2: na ang perfect na kombinasyon sa power kag energy.
1: Mega Man Gold Coffee Mix.
2: May ginseng,
1: tungkat ali,
2: maca,
1: kag so
2: palmetto.
1: Mga natural na ingredients na nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
2: Mega Man Gold Coffee Mix.
3: Yara na
2: sa mga butika.

0: by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Ako gali si Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokto, ipa ang pera na kuno ni, ay NB Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Na do may matika, blaon ri, daudid ang improvement sa akon panan-aw. Wala na madayon ang kopitra. Nagpasalamat ri ko sa Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.
4: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako gali si Bal, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, bau may alibiyo git. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
7: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisang puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
11: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
7: Supple Plus Gold.
12: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magkumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid kunon niya sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
7: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
13: Magkano kilo ng karne?
14: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
13: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Melek and Diveros po. Ang agamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. Only one nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
15: Sarap magkasama.
11: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
16: Let's go. Go with the flow.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy.
11: Charmy, let's go with the flow.
18: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
19: Charm, fab, con.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangdong kumakabloom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS.
12: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 3:30.
2: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa healthy and information.
5: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
6: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. 4 hours madula na sa reliever, aragay po
7: ng
6: pain.
7: Kung magsubra ang imo body mass index sa pinta, kinakon consider ka na obese.
8: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang ni carrots.
8: Oo, hindi lang carrots, mga kandura.
4: Informasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
6: Dok, asma ko, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin tayo ang akong nobos.
5: Sala ang solusyon. Hindi magkaon, kumalot.
4: Informasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Sini ka mabalani mga flowers na damo probiotic.
6: Basta
5: mo. Ano kayo yung
4: maitukar ka pa.
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ako B-complex, layo pa sa depression.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
9: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo, ini ang posibleng magdako kag indi manami kun mantawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Ramil?
10: Bag-o ta pa man hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga inatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa GP. Imahin ta sila na Sir GP nga inom yun sang DTX 500 kag may tisir pure si agud matap na ang inyong mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid. Ang wound healing surgery ang isa sa pinaka-common nga mga eksperyensyahan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapilas halin sang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
9: gapali lang no?
10: Gapali lang ang aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine la Sir GP kung mapilas ka kag indi mag-ayo.
9: Na imagine no? Na ko Rodok sa mga may diabetes.
10: Adoy.
9: Kung dugay na nga taas imo sugar, indi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali ha, inom gid DTX 500 kag MyTC or Pure C while wala pa maglala ang diabetes mo kag indi na mag-ayo ang pilas mo.
10: Kung mapilas ang tao Sir GP nga nagagawa na ang dugo, unang matabo is
9: hemostasis.
10: Or pag untat sa bleeding, magapurma sang dam ang blood clotting system agud supnan ang gitawag pilas. Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurma sang fibrin mesh no agud mag couple sa gitawag pilas. Dira pa lang nga party need mo na gid ang gitawag nila nga mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagpurma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga mga tawo nga palainom mighty C or pure C mas dasig mag-ayo ang ilang nga pilas. Ang palainom mighty C dasig diya mag-ayo ang pilas or GP. So
9: stop.
10: Next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadala sang batalyon ang army mo sa gitawag naton nga immune system which are gitawag nila neutrophils. Agud i-secure ang site sang pilas kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
9: 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system dok ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magbulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kinahambal ni dok mga debris. Sila man ang naga-secrete sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ini nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
10: So dragid nami ang gitawag DTX 500 kag MyTC.
4: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw pala ang may diabetes. DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kag gakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 sa liga epic. DTX 500.
10: Halin sa unang adlaw pagkapilas until 6 days, grabe ang inflammation na need mo ang anti-inflammatory effects ng DTX 500 samtang padamo naman sa collagen for tissue repairs kag pag-prevent sa infection ang pag-inom sa gitawag mighty C.
9: Next stage na, Doc. Next stage na.

0: amyloid. So Mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis gani nagakiloid ang simple lamang kung tani nga pilas. Simple honta ang equation. Mighty C para magkontrol sa imong nga gitawag collagen. DTX 500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agun malikawan ang pagporma sa gitawag keloid. Sa may mga pilas, permi namo balik-balik. Inom gid DTX 500, inom Mighty C, inom Pure C agud ini ang dali magayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
1: Informasyon sa ikaayong gawas.
2: Isa sa paborito kuya Sir Boy, yung epekto sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagpanami sang akon tulog. Kung adlaw-adlaw ka nag-iinom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel amang pagbatyag sang tuyo paglapot les 9 bisang gabi. Hindi lamang ni ako ha. Halos tanan nga nag-iinom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amo nang ila testimony, quality sleep, nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C, agud mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
0: Proteksyon sa radiation kay plagamit mo cellphone, no? Or gagamit mo og sige matubang computer. Sa muni ang ako namian sa power combination sa gitawag DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala ang palibot sa subong, din ka man magkanto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga mag-emit sang makusog nga radiation. The fact nga ang signal sang internet sa imong cellphone full bars. Meaning, ara ka sa area nga may makusog nga radiation.
2: Gusto, no?
0: Wala pa matunaan sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Pero akong pagkabalogan, butang ang mga hindi ka bata nang sige butang cellphone sa ilang bulsa.
2: Sa ilang bulsa, no?
0: Ambot ko ano katuod gin man. Pero muna may kilala ko, sige butang cellphone bulsa, na ganabo mong yapon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingan mo, especially nga 5G na subong. Ang grabe gid kakusog compared mo sa gitawag 4G. So importante, hindi mo gid malikawan, may wifi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers. Inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Agud nga protektado ka batok sa gitawag radiation. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
3: Ang sekreto niya.
2: Milig sa tag-uay.
0: Wa sa panago sa ra gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gabito niya pamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang pamasahi sa iya, pinaidan, Sir Boy.
2: This is 19 nag ang hit na 19 ako nung kilis last year 18 plus mo. Oh, 19 na.
3: Kampiyon ni
0: Mike. Kabalo ka ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, jamay ni mga kugatan. Kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, kakantogin na di ka na Merkulis, kay ang tagaradyo bandira gapamasahi, gamit ang DTX herbal oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya, nag-aatake sa bawas ang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
3: Maligo. Kadadlaw, no?
2: Basic.
3: Oh, maligo.
2: Basic. Na
0: ang paligo is not enough.
3: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga ah, may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kung tito si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Mahit ko bala ang imo dugo?
4: DTX 500!
1: Masamit ka bala ang gina-energy?
4: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
4: Ang nagatilo sa imo mahit ko nga dugo?
1: Nga sa masami,
4: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain niya energy?
1: DTX 500!
4: Masalikan DTX 500!
5: Ikaw ba lang may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina.
6: Klinika de Alternativo Medicina.
5: Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga

0: Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar sa Iloilo City. Bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sa St. Roberts International Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara mangkita sang klinika sa San Carlos City, Parik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Clinica de Alternativo Medicina. Clinica de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa itaayong lawas mo.
1: Ang mga ginikanan, tas ang una, Dok Ramil, nag-aambay nga magpalayo kita sa TV, no? Kaya mag-uba ang ating
2: subong.
1: Pero subong niya, sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras gid kita nag-atubang sa computer.
2: Sa una, palikawan ka lang tao TV, subong niya, ginataga na isa-isa. cellphone.
3: Subong, lula na ka pangagaw, cellphone.
1: So kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Ang monitor sa computer, kag screen sa cellphone, ang nagahatag sa mataas nga level sa oxidative stress sa aton mata. Excluding pa na ang UV radiation, halin sa silak sang adlaw, kag mga glares niya, no? Grabe ka-expose ang aton mata sa oxidation. Amuni ang rason kung nga nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no? Kung ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computers at cellphones, so proteksyonan ang mata mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw para maayo gid ang imong panulukan.
2: Okay, paguro ni mata ko ay wala pagasapan mo eyeglass mo. Naka DTX 500 kag naka Mighty C.
4: Bala anon gid ang tagiya sang DTX 500 kag
3: ganti para. Ako man, wala wala ka pa ning girlyo, sana ko matao ay ganti para.
1: Pero no.
4: Okay, no? It's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang kumbaga ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes, 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the islet of Langerhans, which produces insulin and beta cells na, is really prone for oxidative stress. Damay-damay na yun. Pati diabetic retinopathy, apektado na imong mata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mo dugay ang imong mata, wala ka po na, paskin Dok Ramil, mag DTX 500 ka, mag Mighty C ka. Kung gusto mo, ang mata mo, kampiyon gapon, tulad ni Sir JP.
1: Layo pa lang kita na.
4: Why na
2: grado? Layo pa lang makakita na.
4: Pang-cute lang na. Mag DTX 500 kag mag Mighty C.
3: Basta upag ko si Joanne, dark ang glasses.
4: Dark ang glasses.
3: Bakit makita kung di na panalukan.
2: Pero kung wala, klaro-klaro. Sana pakalayo. Te, daog kagin dyan sa imo nga, 22 pesos ni investment kada adlaw. With DTX 500 kag Mighty C or Pure C, nami natulog mo. Luwas ka pa sa radiation, protektado pa ang imo mata. No? And most importantly, hindi ka pa magka diabetes. Tisano ka pa mainom sang DTX 500 kag Mighty C? Kung ako sa imo, subong na while wala ka pa sang ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag Mighty C.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Ang matatagabatyag sa radiation, kung ang ilong gabatyag lang sa radiation sang baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahimon para hindi magbaho?
4: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami medyo may angsod sa jeep, gatulo ang luha. No?
2: Abi ko, gampiyong, hindi gampiyong.
4: Gatulo ang luha. That's why maligaw. Gubay,
3: matyaga ko.
1: Dapat may ara kita dugang na protection para maiwasan ang body odor, no? Ang Clinica Dio Fresh may aras ang BCO, no? Ang mugining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga maski lago ng imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot japon kay naka Clinica Dio Fresh ka. Syempre ang Clinica Dio Fresh pag swipe mo sa imo ilok, wala nagamantsa sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok, no? Kaga nagapaputi pa kay may ara inisang nga vitamin E, no? Ang aton nga Clinica Dio Fresh.
4: Of of course, kung tapos ka na klinika di, you fresh ka na nan, tinuan mo man ang selula mo. Ang nami niya magtindo ka ng selula mo, kiga pangapika, kapangapika sa healthy coffee nga DTX coffee mix, ang kapahubin ka Sir Eljan, habang kapangapika, kapataas ang imong metabolismo sa aga, may galaba, may gascrab sa imong selula, that's why gamat amat kahubin sa DTX
2: coffee mix. Kapi nga kapahubin, kapi nga gapang dito.
3: Di ka pa nakita, di? Ang imo bulong kapi?
4: Kampiyon.
3: Namit niya sabon?
2: Perdi mo yan ni kuan niya ni engineer ya kay yakapya butangan niya extend.
4: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kape.
2: Pero kung diabetic ko ka kag may cancer, I suggest nga DTX premium sir.
4: Ay kampiyon. Paborito ko.
2: Ang DTX premium butangan mo na sa Nitribio. Kaya ang kombinasyon sa DTX premium kag Nitribio is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer sir boy. Mga degenerative stage ng sakit. Ako nami ang kuan DTX premium nga kape. A bulletproof coffee. Kung may cancer ka, nami tungod sa iya nga Ganoderma mushroom, kag siyempre, Nitribio, sir boy.
4: Ready for the day ka na. Nung biskan, ano pa nang health threat to bangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
3: Alright. Confirme ka nagahapit sa Golden Steel.
2: Ha? Confirme ka nagahapit. Araman daw ang kwan. Ha? Araman daw ang kaliguan.
3: Sako.
1: Swimming pool.
2: Yan. Huwag ka kaligo daw.
3: Ara. Kita ko daw. May mga kakao daw.
4: Okay, manaman nyo daw.
3: Pero may kabalag hapit sa Golden Field, pero may kabalag sa Public Plaza. Uy, dapat mag Nitribio ka.
4: Debate ka to?
3: Ha? Paano mo lang mabuligan ni Nitribio ang numero uno ng problema ni engineer? Di ko ang support sa talk ni Doc. O, hindi malalaglawag ang STD sa boy. Ang problema siya ni madala mo ni si mga misis. Misis ba si Malatnan? Ako si mo, kung di mapunggan, naka-extend ka, hindi mapunggan ang need. Nitribio ka na nga daan.
4: Nitribio
3: ka na. Before magpuli sa malay niyo, sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
5: Talk ni Doc!
4: Kita ko nang lalabog yung mga nadyos mo.
3: Ah, palainom Nitribio, ang mga palikiro. Ang mga palikiro.
4: Ang aton culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki per ticket. No? Basically, ginabase kin ang machismo sang lalaki in how profilic, kung ano siya ka kamayo, no? Sa pang chicks.
2: Unfortunately, men, no? Men is polygamy.
4: Gamos by nature ko, no?
2: Polygamy.
3: Mamati ko no si Nilboy.
4: Man is polygamous by nature.
2: Polygamous. Polygamous.
4: Ang problema, damo-damo na ginatawag nga sexually transmitted disease or STD, no? In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Because of COVID, no, gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022, no? So sa mga adlaw, tun-an ta, paano bala si Nitribio makaputikta si imo kontra sa STD? Dok Ramil?
2: Yes.
4: Sensitive po ni.
2: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
4: Duhay maging dulong nung kaya sex gid.
2: Damo ka bang danan, sir boy na mo?
3: No.
2: Number one is HPV, human papilloma virus. Either virus na, no, or bacteria na. Amo na ang gitawag mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
3: Bacteria. Chlamydia sis mo baho na.
2: Gonorrhea.
3: Ay!
4: Ang kapit kalayan.
2: Syphilis.
4: Syphilis.
2: Amo na sa unang linong gudumduman nga, initon ko nung butong kag isulod ko nun imo ang imo nga.
1: Muna ako may aga pa nagapangulab.
4: Mga matonda pa mati ha. Mga macho na
2: trichomoniasis. And even against deadly HIV or AIDS, na pinakadelikado.
4: Delikado gid.
2: Pero kung nagatuon ka, nagabasa ka sa kaepektibo sining Nitribio sir boy, daw hindi ka mahadlok. Because Nitribio may ingredients nga vitamin D3 nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system. While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil kaya niya panghimoson pamatyon ining mga klase nga kagaw.
4: Ay wow.
2: No good news sa mga kuno.
4: Mga babae ito.
2: Good news sa mga may ara multiple partners. Kag paano ang Nitribio makabulig sini nga mga balatian sir boy? Are number one, kaya nila nga i-disintegrate anong namin
4: ngayon ko
2: wasakun no, ang envelope sang virus amo nang number one nga kaya himuon sa Nitribio. Ikaduha nga kaya himuon sa Nitribio kung mahimo gid man siya nga ano virus, hindi siya magmature. Kay pagbuwa niya sa selula, patay man japon siya kag hindi siya ma-replicate. Siyempre patay siya mo pagbuwa pa lang, patay na paano mag-replicate. Kag number three nga mahimo ni Nitribio sir boy, hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, di siya katapik. Allergy siya sa ditribayo. So, sa mga nagainom ditribayo, it's a good news, no? Maistidi man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bakterya. Kung adlaw-adlaw ka gainom sa ditribayo, layo ka sa mga problema, sa mga balatian, nga ang gintuga sa mga kagaw.
5: Ako si Richard, isa ka tresong driver. Nagaling ito po, naibaluan kong taas. Kaya akong nagtresya pa yun ang panimisis ng ditribayo. Tatlo kami sa isa ka. 1 month lang, nakuha ng ngayon sa ulo ko. Naglubo na akong nagtresya.
6: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may physio! Ang physio! Yung may D3! Magabot ka!
7: Sa mga Master of Universe na, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo, ha? Ha? Kay kung profilic ka mo, kung damo ka mo sexual partners, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi sila.
1: Ay, thank you, Sir Boy. So, ang protection nga matag sa itong sang ditribayo, no, batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no, nga nag-practice ang unprotected sex, no?
7: Check!
1: Kaya mga, may mga multiple partners.
2: Check! Kay, dapat, nami man ang unprotected sex. Kaya siyempre,
3: ikaw
2: bikaon sa saging, may ano, may panit.
3: Ay. Ikaw may counter si may panit, lalim ba?
1: So ang
2: very accident.
1: Ang ditribayo no nagahatag sang pag-asa sa mga tao nga may ara sang history of STD. Oy. Na magakabuhi sang may maayo nga lawas kag syempre normal nga kabuhi no. Example no ang mga ginikanan no or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea balag
2: o tulok
1: sa tong dialect tulok. So kung sila ni ang nakaagi gonorrhea lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo sa ilang
2: birth canal,
1: no? Sa ilang nga taguang kan. So syempre paglabay sa bata, ma-infect ang bata sang gonorrhea, especially ang ilang nga mata, Sir JP. Pwede na malatnan sang ginatawag natong nga gonorrhea. So ang mga bag-ubunag no nga may active gonorrhea infection, makadevelop sila sang serious nga problema sa mata. Kaga isa ka pagtuon no nagpakita nga ang monocaprin, isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa ditribayo, makabuligid o makatap na sang mga eye infection nga ara sa mga babies no nga halin sa infected mother sang gonorrhea.
3: Asa pa.
7: Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, kayang-kaya ni ditribayo. Pero ang pinakadamo gi klase nga gatawag nga STD, amo ni gatawag nga HPV no or human papilloma virus.
3: Vaginal warts.
7: Almost kuno. Tanan kuno nga may more than 3 partners in their lifetime most likely naka-contact sini no.
3: Ay.
7: But ini siya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini kung pigaw ang immune system.
3: Gakos ang cervical cancer.
7: O, gakos ang cervical cancer. Ang unang unang gakos ang warts. No?
3: Warts.
7: Flowery ang flower. Ay! Ang petals.
3: Ang cauliflower.
7: Ang cauliflower. Ang
3: flowers. Pichay, manging cauliflower.
7: Ang manang tsura sa flower. No? Ano pagid? Sa pagkabaho. Baho sa Sir JP?
3: Nagali. Pulumbot ah.
7: Baho ni siya, no? Agilika. Ang discharge ni isang babae, pati kabaho, pati iya kalalaki nga infected, may gagawa ang endowment, no? Nga na.
1: Ang muna yung Sir Boy, ang kinalain sa ward sa bahay kag sa laki mo. Sa laki, painless. Sa bahay, painful.
7: Painful ang wards nila, no? That's why ang muna ipikto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So what does ditribayo do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang monolaurin ni ditribayo yung labuto niya gid ka. But it does something better. It boosts the immune system para mapangita niya. Paano ginapanami ni ditribayo ang pag-absorb sang zinc? Ang zinc nga ini, amuni kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T-lymphocytes.
1: Ginapa-alerto niya, Sir Boy.
7: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imong immune system through this gatawag naton adaptive immune system, mga T cells ta. Kag ang pinakanami kidya, kung pigaw ang imong immune system, hambal ni ditribayo, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni ditribayo.
2: Budlay gid kung steady, kaya nga, kung ka-experience kami sakit kag daw manghihikab la, Sir Boy.
1: Kakalayo, Dok.
2: Kakalayo. Gagi na ka, Sir Boy. Ako ay kapag na
3: yan.
2: Tapos, medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae.
7: Friends na nanta. Pag-abli, friends na nanta.
2: Ang nalan, sinang balat yan, Sir Boy, chlamydia.
3: Ay! Chlamydia.
2: Tapos, nang ano na, nang magkuhan mo ba, magchuchak.
3: No.
2: May gitawag siya ng painful sexual intercourse.
7: Oy, feeling virgin.
2: Ang iba niya, gano, ga-bleeding between period.
7: Abi mo virgin, gili iya, may chlamydia.
2: Sakit, ga-bleeding.
3: No. Amo na, Jenner?
2: Pero wala sila kabalo, sir boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa ditribayo, isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya pat yun ang kagaw nga gitawag, chlamydia trachomatis.
7: Ang walang cost, no? Cost
2: kagaw.
3: Agent, oh. Positive agent.
2: Kagaw na siya. Ti, grabe nga mga experimentation mo. Naman ang iba niya, before guro sexual intercourse, sir boy.
3: Inom ka gito.
2: Inom ka ditribayo, kagbutangan mo ditribayo, imo nga ano eh.
3: Ba? Kung may amunig ka ibuyaw.
1: Sa mga active, no? Sa mga active, dapat nakaditribayo.
3: Dapat dugay na naging topic.
7: Dapat nag-text.
3: Dapat dugay na naging topic.
2: Subong na naging timing na mo, abin na mo aras engineer. Eh siya ginayang eksperto da.
7: Hambal nila, pwede hindi maliwat-liwat every week.
2: Basta importante din, ng lain ganyan ang ma-offer ni ditribayo compare lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. So, inom gid ditribayo. The only D3 nga may BCO, kag the only BCO nga may vitamin D3. Ditribayo.
7: Correct. No?
8: Informasyon sa ikayong gawas.
7: So, kung ikaw mahilig magparty-party, no? Multiple partners, mahilig ka, no? Damo ka gidi ka gwapo ka, damo ka partners.
2: Kulang na all gwapo.
3: Kulang gali niyang budget, no? 150? Plus 8, gali. Ay, plus, kailangan mo ditribayo? Plus
7: 14 pesos. Kagamay ka bakit?
3: 164.
7: 28 pesos, no? Putiktado ka na. Sa mga friends na da, nga medyo sexually active, mag-ditribayo kaya hindi na sa tangkaso uposip po kaghilan at ikaprotektahan sa ditribayo pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kag gonorrhea, ikaw aamligan sang ditribayo.
2: Kanto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom ditribayo. Dida mo nagainom coenzyme Q10, dida mo nagainom vitamin E para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang nga gitwag brain.
7: No?
2: Muna mga kampiyon, muna mga sikat ba sa mga pagtuon, sir boy. Nga cocutin, vitamin E for skin, for your gut, for your brain, the best ni antioxidant, no? Napanami sa imong vision, imong reproduction, dali ka makabata kung pala inom ka ng cocutin, kag vitamin E. Pero damo ga inom nga wala effect sa ilang lawas.
7: Okay,
2: the reason why? Wala ma-absorb. Dere makabulig ang adlaw-adlaw inom sang ditribayo para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gig adlaw-adlaw sang gitawag nga ditribayo.
8: Ditribayo with physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang Manchester nurse sa nagsugod ako tumasang ditribayo. Mas naging klaro kag alerto nga ako pamilsaro.
8: Ditribayo ang ditribayo. Nga may physio. Ang physio. Nga may ditribayo. Ditribayo.
1: Kag nga medium chain triglycerides nga ara sa ditribayo no. Nagpakita ini sang makabulig sa pagpamuhin sang timbang no sa mga pagtuon kay ang MCTs or medium chain triglycerides nga ara sa ditribayo nagahatag ni sa sang feeling of fullness dasig ka mabusog no so ang ditribayo nagapa nami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin. Ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita kung nagaadlaw-adlaw ka nakaditribayo no mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
7: uy,
1: imo na magkuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog kasang D3 bio.
2: Siling ni Lydia William na buyan ko man pa-price ko gulpi ba? Makaon pa ko tani pa-price.
7: Tuntos ang gabligan. One pop, two pops, medium man pop rice. Ang ditribayo puno man siya tawag medium chain triglycerides lower ni siya by 10% no in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas hindi ka pa magtambok no because low number of chains makita will nga tawag nila ng carbon chain sa medium chain triglycerides no. So dasig ang metabolismo sini diretso ni si Muatay para mausap dayon sa imulawas unlike LCTs nga damo-damo pa sistema 28 steps kontra 3 steps. So ang MCT siya 3 steps lang kung sa doon dahil sa lawas mo, no? And not only that, no? Ang byproducts ni, which is ketones. Ang ketones, ga-provide man energy sa brain. Wala but ga-provide energy sa brain, ginasiligan, ginatapuhan ang imo utak. That's why, kampiyon ang imo memorya. So kung gusto mo hindi kalipaton, niwang ka, sexy ka, mag-ditribayo ka na.
8: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayos sa tuntunan, mag-aayo din, sumadamo ninyo nga balatian.
8: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamo.
10: tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc.
11: This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Be extraordinary with MX3.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
16: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
18: ACS. Ang El Nino ay isa ka-climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lampa sa normal nga temperatura.
19: Sa Pilipinas, pwede ini magdala sa mainit na panahon kag kulangan sa ulan nga amo ini ang tugas ang kakulangan sa supply sa tubig kag makaapekto sa pangabuyan sa tawo.
20: Padayon nga magpamati sa mga abiso halin sa pag-asa paagi sa ila official Facebook page, website kag mga abyan nila sa radyo.
21: Magandam sa init, magtipid sa tubig, manginhanda sa El Nino.
22: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
23: Hello, Washy!
24: Hello, Mommy!
23: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
24: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
23: Mula noon hanggang ngayon!
25: All you need is Pride! All you need is Pride!
26: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
27: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
28: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
29: Ikinan, sa Gilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, nga dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko, kidney niya.
27: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
30: Mga kabyanan, regular mabalang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
27: Life Extension, Vitamin D3.
31: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
32: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
27: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
33: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makumintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
34: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
27: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
35: Delivery! Mariose!
36: Is that box really mine?
35: Surprise!
36: Why are you inside the box?
35: The
0: there's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
1: Borrow up to 90% of your savings.
0: No processing fee and get fast approval.
1: So you should
2: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
3: Pag-ibig Fund, solid kaban.
4: Ilong Ranger?
5: Matsag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
4: Hindi sip-on. Hindi man eh siguro madayon.
5: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
4: Sip-on ganyan dayon?
5: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C plus 40 with zinc dayon.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
9: Magkano kilo ng karne?
10: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
11: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang habit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
12: Sarap magkasama.
13: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
14: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Upde ni isang vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
6: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
15: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
13: United Home. Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
36: D3 Bio.
37: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
36: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
38: Ako si Mimi.
39: Dali ka sinapit akong tuhod.
38: Arthritis na gali.
39: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
38: 2 capsule 3 times a day sa sulod. Sa isa ka bulan,
39: wala na ginabalik ang arthritis ko.
38: Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
36: Mighty C.
40: Mabaka sa mga butika.
36: TGX 500.
41: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
42: Imo nga blood sugar test.
43: Ilan itong score ganit?
41: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
42: Ilan na lang imo nga blood sugar?
41: 160. Yeah. Inom ka mo sa TGX 500. Tested and proven. The best get ang TGX 500.
36: TGX 500.
44: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
36: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
40: Mga butika.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
4: Sarap magkasama.
1: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako gali si Bal, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
4: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
7: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
6: Maluwas na manamit gid,
7: may free collagen,
6: ang guta tayong kapa.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
8: lalakas,
4: at gaganda ka pa.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
10: Charm and Fab Con, pangong pumaka-bloom, amoy ko lubang sa bangon at charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangdong kumakabloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
13: ACS.
4: Supple Plus Gold.
14: Ako si Angie.
15: May bukol ako sa breast ko.
14: Kamangkot ko dason kung ano maayo diri.
15: Lamo ginagambal nga maayo gid ang Sampong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas.
14: Gani amo man akon gintumar nga suplemento.
15: Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
4: Sampong Plus Gold. Makat sa mga butika.
16: Ako gli si Carla, taga Kabanghalan. Mayarak o katarata. Siling sa dokbo, ipa ang pera na ko nun eh. I envy kuya fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nulay sa mga tigulang. Sa sulod si Sakabulan, nagula ang pananon, kagbor ko sa akon mata. Na do may matika. Blaw, ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, request Iberi.
17: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
18: Iberry for a clear and healthy eyesight.
19: NANS Herbal Capsule. Mapaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian.
20: NANS Herbal Capsule.
19: Mabakal sa mga butika.
21: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Didto ka sa maayog gyud magpaayo. Biogesic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong!
22: Unilab quality yan.
23: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ilong Ranger?
25: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
24: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
25: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
24: Sip-on ganyan dayon?
25: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C+ 40 with zinc dayon.
22: Unilab quality yan.
25: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb C+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Neozeb C+ 40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
26: Happy!
27: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
28: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
29: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
30: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
29: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
31: Is sleeping soundly with EQ Drive. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Drive. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
18: EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
29: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Upde ni isang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
0: Unilab quality yan.
29: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
1: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
29: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
6: Let's go. Go with the flow.
7: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
6: go with the flow.
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy,
18: let's go with the flow.
8: Delivery! Mariose!
9: Is that box really mine?
8: Surprise!
9: Why are you inside the box?
8: There's nothing I won't do for you.
10: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
8: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
12: Borrow up to 90% of your savings.
8: No processing fee and get fast approval.
12: So you should
9: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
13: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
32: Kung ikaw nagagamit ng vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan yung brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
28: Evergreen Herbal Capsule.
33: Ako si May Nano.
34: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
33: Oh, tumar ko Ibirecrin. Wala na yan. Hampid ko ron. Wala na. Ibirecrin capsule kay Biktibo kayo.
28: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
35: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
36: Charm!
11: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
35: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
36: Pangdong kumakablog sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
36: ACS!
37: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
38: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
39: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
37: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
38: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
39: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
37: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
35: Oras tatak alas 4:20.
18: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
40: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
36: ACS.
28: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
41: Busog-busog ikot ulit.
42: Ako man, bro, kalot.
41: O, ito yung bro, poste.
42: Busog-busog eh.
41: Buti lang katata. Bayari na tutulilot.
42: Oo, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani?
43: Yes, sir.
42: Ay!
41: Ano nga ay?
42: Bro, kalot. Nadula ang kahit ako.
41: Amo na matuon na. Ay, nahaslo ka nga yung dula mo.
42: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Steng, may kwarta ka da?
0: Kita mo, nagid ka nagtambid lang aday ko sa inyo. Wala eh!
42: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Visit ka man,
0: imo. Relax lang, bla, bro, kalot. Ah, dala ko di ang puspro.
42: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
0: Abaw! Hindi ah! Ari yung puspro. Kita mo ni ang unod?
42: Ba, uy, hala.
0: Ba man,
42: tanga?
0: Hala, tanga masuot. Shhh! Diskarte lang na iya.
42: Oh no, kinbutang mo sa sabaw sa pinula?
0: Nagpalapit na din waiter mga bro.
1: Sir?
0: Waiter! Nakita mo na nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho?
1: Ay, tanga na, sir.
0: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakuha may tanang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa git order na munti. May tanga gali ito yung mga pagkawin ninyo!
1: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
0: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
1: Okay lang, sir, ah. Kinagamba naman ang cook namon nga kaina pagluto niya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
0: Ay, ay, ay!
42: Kalot, kag tulilot! Linyawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot, nagtulilot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor Dilen Falmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center!
2: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise. United
3: Home. Unilab yan.
2: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Anong gusto nyo?
5: Vaccine!

0: kagkaron sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilo.
1: Marieta, ano buwas ang kontesta?
2: Poster making cup.
1: Ang mga contestants ready na? Kompleto na?
2: Oo, kape. Kompleto na sila buwas na balakap.
1: May pasudlon ko nga isa ka contestant. Idugang da.
2: Ano? Ay, kap, hindi na gani pwede. Kay 14 nakabilog. Tani gani, pulo lang ang kuhao na mo. No, galing kaya to bilang hambal ko sa imo nga madugang na lang ta kay nag-ayo, gid.
1: Nagdugang ka gani! Ang ako niya contestant, hindi mo pag-ipasunod! Kap, ay nano, idiyahi na bala kagawad, Marieta? Kumpare ko nga daan ang tatay, hindi ko niya maindian niya. Kap, dason, nami ni mag-drawing nga bata. Pakitaon ta ka bala sa mga posters bala nga ginhimo niya.
2: Anay ka bala, Kap? Hindi ka magsiling ako mapasulod siya. Ideyahan man nga padag-on siya, amo na?
1: Oo, mo ka alam gid sa ibo, Marieta.
2: Ate ko na muna, Kap. Hindi na lang ta magpa-poster making sa mga kontestanta, ah. Ang balunta na lang, may nagdaog na.
1: Hala. Ano?
2: Ate, okay man, Kap. Eh, papakabudlayon mo pa yung iban nga mga kontestant nga may panag-on ka na malanggali.
1: Kagawad, Marieta.

0: girl eh. Ubos ng supas ngayon pa feeding tadi sa covered court?
1: Ay, ho, kagawad Marietta, kaina pa.
0: Ano? Pulo, to bala ka dako ng kaldiro na ubos, Ged? Pila lang ka oras?
1: Ay, sus, Matingala, kapag nga ang mga pumuluyo dili sa barangay, ta, libre lang ang kao na nabantayan nila.
0: Ano? Ay, tisa din ang mga kutsara kag paper cups nga nabilin?
1: Ato, ho. Damo pa! Hindi lang tanay magbakal buwas.
0: Anay ka. Nga, adamo pa kay dapat. Kulang na ganing paper cups. Amo na nga nagdali-dali ko bakal, hindi bala?
1: Ha? Kulang! Ay, hindi ah! Sobra!
0: Okay ka gani, girlie, ha? Gen, ano mo ang mga supas? Sugire ko kay base kung mahuyan ka ni sakon.
1: Kukuhan kagawad iiningi. Gindala ko sa balay ang tatlo kakaldiro ka.
0: Ano?
1: Oo, kagawad.
0: Anay ka. Maubos to sa mga bata at pamilya mo nga at tatlo gid kakaldiro.
1: hindi ba naamo na yung kadakdak ang pamilya ko kagawad ah? Isa mo lang to kakaldiro para sa ila. Ang doon kakaldiro ay sorry kagawad pero
0: pero ano girlie?
1: Aton-aton na ini ha. Ah? Ginpabaligya ako sa piya ka barangay kung yung mga kwarta man ko.
0: Girlie! Bow! Nagaugtas ako sa inyo. Parihong ikaw maulo ni kapitan nga ama mo. Bow ka namin ipamungguan sa mga ulo nyo.
1: Kagawad!

0: humbaon ko na karoon ng sungay mga bisita ng animal ka. Hindi na kayo kinikinanglan may pagkaon, nagkahatag kusog sa akang enerhiya. Ano ba yan, nagkapadako? Nagkapahimsog? Kaya nagkapaligon sa resistensya? Tidagi, bro?
1: Kamu na lang ni bro gusto niya. Hindi ko kitsindi. Sugu-suguan nyo lang ko mga bro ah. Pero kamu lang luto kagpaliyog kung anong lutuunin nyo ah. Kamu palibog na duwas ang lutuan nyo.

0: Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magandingin pala ang imo nga una. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagkapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado! DTX 500! Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
5: Kag subong kanami isa kon paminsaro.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Ubali si Bibi, masami ko gina allergy. Kay magwala ko kag manginan, damo din pula-pula sa likod ko kag sabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabe epekto in oras lang nadula na dayo.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
8: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Anong gusto nyo? Vaccine!

0: Available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako galing si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Jovin. Subragid kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko. Ah.
2: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay kasamaan ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
4: Ang Physio
2: yung may D3.
4: D3 Bio.
2: GTX 500.
5: Di na kano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
6: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
7: Sa GTX 500.
5: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
7: Subong kamusta?
5: Oy na, halin sa nalay kami sa GTX 500. Ay nigo ginibatsa.
2: GTX 500.
8: Oras tatak alas 4:50.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
9: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginhimo sang Unilab.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
10: ACS.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
11: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Park? Ano man? BNS na lang ko, Guru Dris Barangay, ay.
1: BNS? Barangay Nutrition Scholar?
0: Oo, Park eh.
1: Pwede ka, Roslyn?
0: Paano mag-apply? May record na may tinapusan?
1: Bisan elementary graduate, pwede ganit ka-apply. Kag 18 to 60 years old. Kag kinahanglan, kundi kag-apply nga barangay, dito ka man nag-istras ang apat katuig. Mm. Dapat mabuot ka, laba pasensya, kay ti, nagkalain-lain nga ugali sang tao ang atubang mo. Ugaling! Gamay lang na yung honorario, Roslyn.
0: Okay lang na, ah. Kaya balsa akon bala ni Binoy, ang agi bala nga BNS. Hmm. Nga bisan gamay lang honorario, busog ka naman kuno sa kung ano ang panghatag sa barangay. Kay te, lapit ka sa luwag mo.
1: Hala. Roslyn!

0: talaga, eh, could be mga sample sa mga bulong, B.
1: Hindi ko!
0: Ay, si Kapitan, bala mo. Aga pa ni, ano man yung nakigan mo?
1: Hindi nga ano, kundi sin-o!
0: Ha? Sin-o, Kap?
1: Ikaw eh!
0: Ha?
1: Sin-o pa, be?
0: Kap! Ay nga, aho! Napati ko man bala tanan mga sugo, dasun, akiga pa yung sakon.
1: Anong ginimo mo sa tatlo kakaldero nga dapat ipakaon sa mga tao dali sa barangay? Tanga libre!
0: Ha? Ay, hala, kay balo ka na ka,
1: ha? Oh, eh! Abi mo hindi manugid sa akon si Marieta?
0: Ha? Ay, hala, kalain mo na sa patasan niya man! Kagawad, pero chismosa!
1: Ano? Hoy! Iya kumiti ni Kagawad Marieta ang health and nutrition. Gani siya ang kututon kung nagkulang ang pagkaon niya ginpa-feeding ta.
0: Ipsi na lang to balak ka.
1: Hindi ah! Kalahuay siya ng ginimo mo, girlie. Hindi ka gali masaligan sa gamay nga butang sa dako bayan.
0: Kap! Ay nga, ikaw haw! Habal mo sa akon, ako mapirma sa niligan sa ginimo-himo mo nga resibo nga dapat. 2,000 ang ganito! Ginimo mo gani nga 20,000! Te, kung ihambal ko bisa ila, ha? Ay, hankap! Masaligan ka pa!
1: Hala! Hele, hipos ka, ha?

0: Agusting.
1: Yes.
0: Ay, dumaresign ko sa pagkakagawad ko, ah.
1: Uy, maaman yet.
0: Grabe nga pala, paway sa barangay mo. Ako ni event, ha? Ako ni event.
1: Gani.
0: Pero sila ya, Paldo, sila ya.
1: Oy.
0: Ako ya, nagpagwa pa kuya personal ko nga kwarta.
1: Anong bud mo silingon yet?
0: Ha? Ang sekretarya, nag-order sa pagkaon. Ang animalya, imbes nga shitimel ang ginimo, yadusimel, si girl nga alalay ni kapitan, nagpalapaw man. Si kapitan, amo man. Tapos papermahon ko yun ni kapitan sa kwarta nga wala ko nakuha sa iya kag nagasto sa event sa komitiba ko. Ay, Teng, ako niyang maigo. Yate, hindi pala, Teng? Ay, na-resign ko, ah! Mga manok palapaw sila, Yateng!
1: Yeah!

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Sample Plus Gold.
5: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang ipikto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
4: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Sample Plus Gold.
6: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sugod sa duwa kamulan noong pawan.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas.
4: Pinagaling.
3: Pinahusa.
4: Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. If for problema, kung gidang ako na regular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
3: Yung may D3. Matakas
4: mga butika.
3: Mighty C.
4: Ang alkaline
3: nga vitamin C.
8: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid, pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C.
4: Mabaka.
3: Mga butika.

0: I'm Renessa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
4: Char, fab, con, pangong kumakablum, tanggal amoy kulong sa bango ng char.
5: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangbang kumakablum sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
6: Paano ka makahilway sa cancer ng balatian kung ang imo nga vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS. Nuts. Corn coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12. Vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nuts. Corn coffee. Mabakal sa mga butika.
2: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Visio.
3: Ang Visio. Yung
4: may D3. Mabakas,
3: mga butika.
5: That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Edgar Santiago. Saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigit yan. Ulan akong ginadudlan sang balatian.
3: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
3: TTX 500.
7: Q7 lot.
8: Ano ginabatsyag mo sa
7: high blood gid ko?
8: Ano sa una ang imo?
9: Blood pressure.
7: 180 over 100.
8: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
7: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
3: DTX 500.
10: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Oras tatak alas 5 Jess.
12: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
14: This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
15: Delivery! Maria Jose!
16: Is that box really mine?
15: Surprise!
16: Why are you inside the box?
15: There's nothing I won't do for you.
17: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
15: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
17: Borrow up to 90% of your savings.
15: No processing fee and get fast approval.
17: So you should
16: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
18: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
19: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
20: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
19: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
22: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
22: Unilab quality yan.
23: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit. Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
24: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
21: Kargado!
24: MaxFit, kargado!
22: Unilab quality yan.
23: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
12: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
21: Magkano kilo ng karne?
25: 500. Hmm. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Huh? Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
21: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Melek and Diveros po. At ang gamit ko, Maggie Magic Sa.
0: sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
1: Sarap magkasama.
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
4: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang.
8: Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung 40 na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updini isang vanular with high level of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
26: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
28: Bakit RightMed ang binibili mo?
29: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
30: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
31: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
29: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
32: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
33: If symptoms persist, consult your doctor.
34: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
35: Isan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
36: United Home. Unilab yan.
37: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
38: I have lagnat, and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
39: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
40: Unilab quality yan.
41: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
42: Oras, tatak, alas 5:15.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
43: ACS.
14: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
44: Sabad na ubo! Ubo! Ubo!
45: Untat ina! Tusiran forte! Bulig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagdatol na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo! Magtusiran! Tusiran!
46: Tusiran forte!
40: Unilab quality yan.
41: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Tusiran forte. Ubong makulit? Just stop it.
47: Life extension, vitamin D3.
48: Ang mga taong may diabetes, usually makabatsyag sa mas lalang komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan niya maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa life extension vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
47: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
48: Importante nga pahanumdum, siguraduhon niya may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
49: Nons Liniment Oil.
50: Kaspan?
49: Wala problema.
50: Nons Liniment Oil partner.
49: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
50: Nons Liniment Oil.
44: Sabad na ubo! Ubo! Ubo!
45: Untat ina! Tusiran forte! Bulig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagdatol na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo! Magtusiran! Tusiran!
46: Tusiran forte!
40: Unilab quality yan.
41: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ubong makulit? Just stop it!
51: Supple Plus Gold.
52: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugan.
51: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
53: Ko si Bibot, ako gid ang pagniwang ko bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestinyan ko adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
51: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.
54: D3 Bio with Physio.
55: Ako si Jay, taas akong sugar.
0: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio.
2: Ang Visio
1: yung may D3.
2: D3 Bio,
1: mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio,
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
1: Mighty C,
2: mabakal sa mga butika.
1: Mataas pa lang ang Ibu Blood Sugar.
2: DTX 500,
1: ikaw ba lang ang may diabetes?
2: DTX 500,
1: ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo,
2: kagakontrolar
1: sang Ibu Blood Sugar.
2: DTX 500,
1: asal rika.
2: DTX 500
1: Santhol Plus Gold.
4: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3cm na gali. Try ko gid inom ang Santhol Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Santhol Plus Gold. Mas pinalakas,
2: pinagaling,
1: pinahusay.
2: Santhol Plus Gold.
1: Sa mga butika. Santhol Plus Gold.
5: Ko si Arlene, may aray gid ko problema sa kidney. Bakal ko dasorm sa butika sang Santhol Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santhol Plus Gold. Gani itisingan nyo ang Santhol Plus Gold.
1: Santhol Plus Gold.
2: Mabakal sa mga butika.
1: Santhol Plus Gold.

0: bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic. Masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Biogesic. Halong!
3: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
6: Delivery! Maria Jose!
7: Is that box really mine?
6: Surprise!
7: Why are you inside the box?
6: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
8: Borrow up to 90% of your savings.
6: No processing fee and get fast approval.
8: So you should
7: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
9: Pag-ibig Fund Solid Kaban. Kargado!
10: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
11: Kargado!
12: MaxFit, kargado!
3: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mag-MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
15: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Update ni sang Vanular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
3: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
17: Bakit RitePed ang binibili mo?
18: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
19: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
20: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
18: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
21: Kailangan Rite Medicines, kailangan RiteMed.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Rite Medicines. Kailangan Right Med.
22: Evergreen Herbal Capsule.
23: Pagaling siya, magaling ka siya.
24: May high blood ka man sa una?
23: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon doon. Hindi ko iya. Sabot ang nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule. Doon ang sulhay ng tanan-tanan sa ako.
22: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule at adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
25: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
26: Oras sa RMN Iloilo, alas 5.22 na sa hapon.
27: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo. RMN News and Public Service. Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama. RMN News and Public Service.
28: News and Public Service.
26: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangaragad sang RMN News and Public Service sa karunyang adlaw. Sang Biyernes, pet-suggest na kita sa bulan sa Hulyo, tig 2026.
29: Live sa gihapon nga makitaan kag mabatian sa Facebook, DYRI, RMN, Iloilo, kag sa inyong mga radyo sa 774 kHz.
26: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga lagad. Ako si Radyoman Mon Iales Caparia.
29: Kag Radyoman Magi Eresuelo Maleriado.
22: RMN News and Public Service.
26: Adlaw kita nga Biyernes pero mabinagyuhon or malain ang aton sining at chimpo bangod man sa sining na experience naton. Epekto iya sang hangin na bagat nga ginpabaskog ni Bagyo Inday, no? Dili sa sulod na sa aton sining nga Philippine Area of Responsibility.
29: Hibaloon naton, unaw naton Radyoman Mon ang latest sa lakat sa panahon subong nga hapon sa pag-monitor naton sa Bagyo Inday kagabi mo ang pila ka area sa Mindanao, Rajuman Mon, ang naka-experience sang landslide bangod man ni sa ulauntat nga pagbubosang ulan. Anom na gani ang patay, tatlo ang missing bangod sa landslide dito sa may Sarangani, samtang lima ang patay kag anom naman ang missing sa landslide sa Lanao del Sur. Initial pagilamang ini nga data, Rajuman Mon, angot sa mga lugar nga apektado sang pagbubo sang ulan.
26: Diri sa ton karon ni baluon taman kay sa anom ka ano ni lima ka probinsya kag duha tatlo ka syudad, no? Mayara sang duha ka syudad diri sa ton juman maging wala nag-declare sang suspension ang mga LGU, no? Roa City kag Pasig City daw wala sila yan nag-suspend sang ila sining nga mga klase, siguro wala pa sang kasubong gig epekto sang ulan.
29: Anyway, ibaloon na nato ng latest sa lakad sa panahon. Subong nga po ang Rajuman Mo, naka-standby sa piyak na linya nga nga connection sa Pag-asa Iloilo si Engineer Charlie Depra.
0: RMN News, panahon!
26: Punta sa piyak na linya, Engineer Charlie Depra. Sir, mayong hapon, live ka sa RMN Iloilo.
1: Yes sir, mayong hapon sa tanang atag kulamat isang RMN. Yari pinakauling, Tropical Cyclone Bulletin number 12, karon nga adlaw, Holy Jess 2026. Alas 4 kayo na sa hapon, ulit sa plata ng sentro sa nga typhoon nga si Inday, ginabulabada base sa tanan niya available data, yara sa 525 kilometro, nasidlangan namin na nasidlangan sa Irbay at Batanes. May kapasugon nga hangin magalabot sa 140 kilometro per ora malapit sa sentro, may pagmados naman magalabot sa 130 kilometro per ora. Magahulag pa aminhan, aminhan na katungdan sa 20 kilometro per ora. Dari naman sa aton sa may Western Visayas, particular na siya sa Iloilo, may mga maka-experience kita sa mga occasional rains dala sa southwest monsoon. Mabaskog naman yung hangin, magadala madali na bagatan na katungdan, magadala sa mabaskog man yung pagbalot sa kadagatan. Ang tansa atong temperatura, nasa 25 to 30 degrees centigrado. Ang adlaw, magatunod alas 6 sa 17 karon ng hapon, magabutlak, alas 5.34 po sa aga. Sige mo na pinakauling halakas ng panahon, hindi ka nari sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra.
0: RMN News, panahon!
26: Madamog din niya salamat sa aton sininga koneksyon sa Pag-asa Iloilo, Engineer Charlie Depra, sa subong hapon. Medyo malawig-lawig pa ni Regiman Maggi, no? Aton sininga ma-experience siya has, si Buas, no? Aras masunod nga at daw sang Domingo, no? Posible pa kita maka-experience siya sang kasubong sininga panahon.
29: Rainy weekend, mga karadyuman. Kag ang biyahe naman sa mga sakayan, padagat, padulong, kaghalin sa probinsya sang Guimaras, Dagapadayon, Rajuman Mon. Suno sa Philippine Coast Guard nga regular gyapon ang biyahe sang mga sakayan sa Parola War from Iloilo to Guimaras, vice versa.
26: Kag sa aton man sininga pagpangalagad sa dili madugay, i-check taman sitwasyon na nais ang aton sininga palibot diri sa may syudad sang Iloilo subong hapon, no? Ibalon tabi kido halos nagatupa man ang ulan sa palibot sang syudad. At the same time, humalin pa ni Kaina Rajuman Maggi, no? Sang aga na subong sining sitwasyon, nagainit, no? Pero wala gid nagadugay, nagabalik liwat ang pag-uom kag pagtupa naman iya sang ulan. Sige, standby sa aton sining nga mga kauturan. I-check ta sa dili madugay ang aton sining report with Rajuman Marjorie Herbo Miane.
29: Ang Iloilo City Police Office kay ti gabubong ulan diri sa syudad sang Iloilo, Rajuman Mon, ginpabaskog pa nila ang preparasyon sa posibleng halit ni Bagyo Inday. Although again hindi man kita directly affected diri sa Iloilo City and Iloilo Province, pero maka-experience kita sang mamunog na pag-ulan bangod man sa hangin habagat kag ginpabaskog sang bagyo.
26: Yeah, so i-check ta na karon kay sa latest na ton man nga dromic report, no, from DSWD Field Office 6, no? Wala pagidman sang damo iya reported, pati ang aton sining report from the PDRRMO sa probinsya sang Iloilo, subong Rajuman Maggi, wala pagidman sa mga damo iya kita nga biktima. Pero according sa DSWD, status sang affected areas and population naton, may pulo na kita ka-affected iya nga local government unit, no? 49 ka affected barangays, kung sa families naton, 1,912. Kagang affected persons is 5,400 na. Amo ni subong ang initial pa lang information and hopefully hindi na ni madugangan kay manti sa Gyapon nagapadayon kita no nga nagabantay sini sitwasyon. Number sang damage houses naton totally damage may anom na ang partially may ara na kita sang 19. Regional data iniya ang ginauyata nato pero diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo wala pa kita sa kasubong sina nga mga incident iyara juman magi.
29: Monitor ninyo kag sa aton mga kauturan nga nagabiyahe. For example, matabo ka mo sa Bacolod City, pilat ka mo sa Cayentina ang nag-suspend sang ilang biyahe rajuman mo. Kag nabal naton earlier nga ang biyahe Iloilo Guimaras vice versa regular ina pero basang Coast Guard depende no ma-announce sila rajuman mo sang trip suspension. Depende si ila pag monitor kay from time to time, for example kung zero visibility ga suspend sila sang biyahe.
26: Balaon ta nagkaroon na processing ng mga tinon ni check tanay bi sitwasyon sang aton sini nga palibot do kalakip ng balita ni Rajuman Marjorie Herbo Mian.
25: DYRI Rajuman report.
2: Rajuman Moin, Rajuman Bagi, nagaulan, nagaunta, nagaulan diri sa syudad sa nga Iloilo pero hindi gitanto no kabaskog ang ulan ni as of this time. Medyo mahangin lang yun, mamadlos ang hangin. Specifically din sa area sa nga lapas sa paglibot natin kagiina. Kung pilang maulan, mga 3 minutes and then madula, kag mabalik na naman. But because of that, ang aton nga kapulisan sa ICPO, inpabaskog nilang ilang preparasyon sa posibleng impact sa Bagyo Inday diri sa syudad sa Iloilo. Ilo binasa posibleng pagbaha sa mga low-lying areas. Ginmanduan naman ni Police Colonel Wilbert Parilla, Director sa Iloilo City Police Office, ang kanan nga police stations sa syudad nga monitoron ang weather condition kag flood-prone areas sa ilatag sa kalugar. Dugang pa diri, ginmanduman ni Parilla ang pagpatigayon, Rajuman Mon, Rajuman Magi, isang public safety information drive, kaghugot nga koordinasyon sa CDR or MO, kag iban pa nga concerned agencies, agud masiguro nga makaresponde gila yun sa tion sang emerhensya. Ginactivate man diri sa ICPO ang ila disaster response teams, kag patrol personnel para sa madalian nga deployment sa pag-assist no, sa mga evacuation in kaso may ara, traffic management, rescue operation, kag iban pa nga public safety initiatives in kaso kinahanglan. Ang muna madulong natuan nga balita, subong nga hapon. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Rajuman, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
25: Tatak, RMN.
26: Damogid nga salamat, Rajuman, Marjorie Herbo, Miyane.
29: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix, pampapino kag pampabata sa panit, kay mayara sa collagen. Natural nga nagpaputi sa panit, kay mayara sa glutathione, kag may protection pa, kag nagadetox sang atay, kag kape nga nagpabaskog sang immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga routine ng Santon Gold Coffee Mix, Mighty C ang alkaline-based ka vitamin C, protektay ang imo kaugalingon. Batok sa kuna naman nga sa isang balatian, kag updi pagid sang DTX 500. Ang pangontra sa magkahalalit ng diabetes, likaw iman ang traidor kag makamamatay ng stroke kag heart attack, mag DTX 500.
26: Sa Gyapon, mga karadyuman, mag-uloligmat kita sa aton sining palibot, no, kay may mga porsyon sang syudad, particularly ang aton sining area sa may coastal barangays na tulad juman magi, no, medyo kusog-kusog ang hangin subong iyang hapon, no? So kuan kita preparar gid sa aton sini nga mga kauturan, no? By the way, before kita mag takop mayong hapon gid gali sa kay Tatay Roger Amido, no? Ay, na no, ospital sa Tatay Roger, no? Kay sa mga tagalibong kugon sa Raga mayong hapon gid dalaya pang monitor ito sulod sang ospital. Paayo gid Tatay Roger Amido, ha, no? Kagin of course sa kay Kasjan Pirot sa sumagay side dira sa barangay Papututan, always gid na nagapamati, nagaduloman kuno kalangitan sa Pututan subong Rajuman Magi.
29: Good afternoon man kay Lisa Solis, kay Kuji Zoe nagamonitor sa Facebook live broadcast, sa kay Sir Andy C, good afternoon kay Sir Stephen Panega, Elenita La Pastora, Ma'am Nurses Fortuno, madamo gid nga salamat.
26: Kay Kas James Carpe, no, gapod man sa aton sini nga pagpangalagad subong hapon. Totoo break show pa rin nyo mayong hapon gid kay Sir Rocky Penuela. And of course, dala sa kay Tita Rose, kay Tita Sonia, kay Tita Ron, kay Tito Jimmy sa may area sa Barangay Nazaret, Binabista, Guimaras. Salamat din sa pagpamati. Standby na sa pagsulod sa mga dalagko ng balita national sa RMN Network News. Sa ngalan ng lamang sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga alagad. Ako si Radyoman Mon Yales Kapalia.
29: Kag Radyoman Magi Eresuelo Malaryado.
25: Tatak! RMN.
4: RMN Network News.
5: Narina sa pagguho ng lupa sa daanan, kaya kailangan pang sumakay ng helicopter ng mga rescuers para maabot ang lugar. Samantala, nagpadala na rin ng team ang 73rd Infantry Battalion sa lugar upang tumulong sa gagawing retrieval operation. Kinumpirma naman ni MDRMO Malapatan Action Officer Mark Christopher Quino na nasa 115 na families ang inilikas mula sa barangay poblasyon matapos umapaw ang Malapatan River. Ang mga inilikas na residente ay nananatili ngayon sa apat na evacuation center sa barangay poblasyon ng nasabing lungsod. Kasama mo sa DXMD RMN, General Santos, Radyoman Rose Tabausari Shoko, Tatak RMN.
4: RMN, Toto Bagyo!
6: Pahirapan ang ginagawang search and retrieval operations matapos ang pagguho ng lupa sa Malapatan, Sarangani. Ayon kay Sarangani PD

0: so far, nagawin kagad ng paraan na maibaba yung cadaver na recover ng mga casualty po na.
1: Samantala, nagkaroon din ng landslide sa munisipalidad ng Glan pero wala namang naiulat na nasaktan o nasawi. RMN Network News. Provincial Disaster Risk Reduction Management Operations Center ng Occidental Mindoro patuloy ang pagbabantay sa Bagyong Inday. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marcelo Raro ng RMN Mindoro.
2: Bagamat matindi ang banta ng panganib at tinasa ang pananalasa ng tinuguriang super typhoon na si Inday, ay nananatili namang kalmadong panahon sa buong Occidental Mindoro maliban sa panakanakang pagbuhos ng malalakas na bugso ng pag-ulana. Sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Operation Center, nawala pa nila silang natatanggap na ulat o kaganapan mula sa 11 Municipal Disaster Risk Reduction Team na nagmo-monitor sa kanilang area of responsibility. Wala rin ani ang maitalang landslide o pagbaha sa mga lugar na most flooded areas. Maluwag pa rin aniya ang pasabol ang mga tulay at kalsada. Samantala, aninsunod nila sa direktiba ng ahensya na patuloy at mahigpit na pagbabantay sa magiging kilos ng Bagyong Inday upang makapagbigay ng agarang paghahanda at pag-respond at pagtulong sa mga hindi inaasahang pangyayari ang pinaiiral sa lahat ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Operation Center at muling balikan ang mga plano para sa paglilikas kung sakaling ito ay kinakailangan. Kasama mo sa RMN Mindoro Province, Juman Marcelo Raro, Tata Arinen.
1: Rescue assets ng Marikina City na kaproposisyon na sa harap ng masamang panahon. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Joyce Adra. RNN Tuto Bagyo.
3: Nakaproposisyon na ang rescue assets ng Marikina City sa mga lugar na madalas na bahain sa lungsod. Inilagay na rin ang City Hall personnel at lahat ng department sa high alert para sa mabilis na pag-responde. Inilagay na din ang Marikina City Disaster Risk Reduction and Management Office sa high alert na kasunod ng yellow rainfall warning sa Metro Manila. Sa ngayon, 20 rescue boat ng Marikina City ang nakapwesto na sa 10 natukoy na low-lying at food flood-prone na areas. Partikular sa Calcite Twin River Parang, Bayabas sa Kingsway, Bulela, Cavalanday, Homeowners Drive, Mountain View, Santa Elena, Providenta, Tanang, Sao Tanong, Zenaida Home sa Santo Niño, IBC Safety Center. Nakanda na rin ang evacuation na tents, food packs at hygiene kits sa major evacuation centers tulad ng Concepcion Integrated School, Valanday Elementary School, Nangka Elementary School at H. Bautista Elementary School. Kasama mo sa DZX sa Manila, Radyo Manjoyce, Colantes Adra, Tatak RMN.
1: Mga pasahero na stranded sa mga pantalan dahil sa masamang panahon, pumalo na sa mahigit 800 ayon sa Philippine Coast Guard. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Jairus, Peña, Florida. RMN Live
4: Report. Rajuman Jenning, umabot na sa 836 na pasahero, truck driver at mga pahinante ang kasalukuyang stranded sa iba't ibang pantalan sa bansa dahil yan sa epekto ng habagat at Bagyong Inday. Matay sa pinakahuling maritime safety advisory ng Philippine Coast Guard, apektado ng masamang panahon ang 62 pantalan sa Southern Tagalog, Northwestern Luzon, Northeastern Luzon, Bicol, Palawan, Barm, Central Visayas, Western Visayas at Southern Visayas. Bukod sa mga pasahero, hindi rin makabiyayang 346 na rolling cargos, 13 na barko at 33 motorbangka. Dahil sa masamang kondisyon ang kargatan, samantala 165 na barko at 150 na motorbangka naman ang pansamantalang nakadaong bilang pili mula sa epekto ng bagyo. Muli naman nagpaalala ang PCG sa publiko at mga operator ng sasakyang pandagat na sundi ang pinatutupad na pagbabawal sa paglalayag at makapag-ugnayan sa mga otoridad para bago bumiyahe para sa kanilang kaligtasan at maiwasan ang abala. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manjairo, Peña, Florida, Tatak RMN.
1: Makasama-asahan na ang taas sa singil na sa kuryente ngayong Hulyo. Sa anunsyo ng Meralco, may 34 centavos sa dagdag singil kada kilowatt hour sa mga residential customer ngayong buwan. Katumbas ito ng halos 69 pesos na dagdag sa buwan ng bill ng bahay na may 200 kilowatt hour na konsumo. Ayon sa Meralco, ay inaasahang

0: Ato ay nasa ang taas singil sa kuryente, bunsod ng mataas na generation charge. Nakadadagdag din dito ang epekto ng shutdown ng malampaya, tensyon sa gitnang silangan at pagtaas ng demand sa kuryente. Abiso sa mga motorista, may nagbabadyang panibagong dagdag presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa apat na trading sa world market, nasa 2 piso hanggang 4 piso ang taas presyo sa kada litro ng diesel. Posible namang magkaroon ng pisong rollback o pisong hike sa kada litro ng gasolina. Posible pang magbago ang galaw ng presyo ng petrolyo depende sa huling araw ng trading sa global oil market. Senado, araw-araw nakahanda sa posibleng pagdating ni Vice President Duterte sa susunod na linggo. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Contebata. RNN Live
1: Report. Araw-araw ay inaasahan ng Senado ang posibleng pagdating ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol, karapatan ni VP Sara bilang respondent sa impeachment trial kung magpupunta ito sa Senado. Mayroon anyang holding room na palaging nakalaan sa Vice Presidente na pwede niyang paglagian sakaling magpunta ulit ito sa mataas na kapulungan. Ang nakahandang silid para kay VP Sara ay bilang respeto na rin ang kapulungan sa mataas na posisyon na kanyang hinahawakan.
2: At kaya naman yung Senado, through the Office of the Senate Secretary, naghanda yan ng holding room talaga sa Vice Presidente to respect the office that she holds as well and the stature that she have in the, that she has in our system of government. So kaya laging nakahanda naman yung holding room para sa kanya, whether magpakita talaga siya o hindi. Hindi na namin i-expect yun na hindi siya magpapakita. Basta ang expectation, magpapakita siya. So laging handa po ang Senado sa darating na pagkakataong ganun.
1: Naging maugong na naman ang posibleng pagpunta ni VP Sara sa Senado kapag humarap sa impeachment trial ang kanyang chief of staff na si Attorney Zulaika Lopez. Sakaling magtungo si VP Sara sa impeachment trial bilang observer, sinabi ni Tunggol na sa VIP gallery pauupuin ang 2 pangulo bilang VIP ito. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
0: Pagtakbo ni Vice President Sara sa 2028 hindi mapipigilan basta't walang impeachable offense ayon sa Malacanang. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chanel Salazar. RNN
3: Live Report. Walang sino man na makakapigil kay Vice President Sara Duterte na tumakbo sa 2028 presidential elections kung mapatutunayang wala siyang nagawang impeachable offense. Ito ang ginit sa Malacanang bilang tugon sa pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na layunin umano ng impeachment trial na hadlangan ng kandidatura ng kanyang kapatid. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang impeachment ay isang prosesong malinaw na itinakda ng konstitusyon at hindi isang planong pampolitika. Binigyan din pa nito na kung mapawalan sala si VP Sara, malaya siyang makakatakbo sa anumang posisyon. Pero kung malulusutan niya impeachment, hindi dahil sa ebidensya, kundi dahil sa suporta ng mga kaaryado na sa taong bayan na ang paghuhusga. Sa ngayon, sabi ni Castro, tungkulin ng Senado na sundin ang konstitusyon at igalang ang due process. Kasama mo sa DZEX sa La RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
0: Masihigpitan ng Criminal Investigation and Detection Group ang mga pagbisita kay Senator Dante Marcoleta na kasalukuyang nasa PNP General Hospital dahil sa kanyang kondisyon gaya ng mild pneumonia. Ito matapos masita ng Sandigan Bayan ng CIDG sa pagpayag nila sa pagdalaw ni Vice President Sara Duterte at Senador Robin Padilla sa nasabing senador. Paliwanag naman ni CIDG NCR Police Colonel John Giyagi, personal request ni Marcoleta ang pagbisita ni Duterte at Padilla.
4: Si IDG ay nire-restrict, kino-consider yung medical condition ni Senator Marcoleta. Yung nirequest lang personally ni Senator Marcoleta na bumisita sa dinami-dami, dalawa lang yung pinayagan. at sila lang yung pumasok sa loob, walang entourage or anything else. We assured naman na restrictions have been done and we will do more. We will do more.
0: Dagdag ni Giyagi, nalilimitahan na lang din ang mga pagbisita at ang immediate family, legal team at mga requests na inaprubahan na lamang ang pwedeng makadalaw kay Marcoleta. Hindi naman masabi ni Giyagi kung kailan makalalabas ng ospital ang senador dahil nakadepende ito sa medical clearance na magmumula sa mga doktor ng PNP-GH. Kung meron namang direktiba, tiniyak din ni Giyagi na gagawin ng CIDJ ang role nito na ipakita ito sa sandigang bayan at dalhin sa kung saan niyang o saan mang detention facility na itatakda. Mayorya ng mga Filipino ang sumusuporta sa mas matapang na tugon ng Administrasyong Marcos laban sa agresyon sa West Philippine Sea. Batay sa non-commissioned survey ng Okta Research, 66% ng mga Filipino ang nagsabing pabor sa polisiya ng pamahalaan. 13% naman ang hindi sang-ayon habang 19% ang hindi makapagdesisyon. Sa survey din noong Marso, marami ring Filipino ang humiling na mas paigtingin pa ang naval patrols at modernisasyon ng militar para ipaglaban ang karapatan ng bansa sa sarili nating teritoryo. Isinagawa ang survey nitong April 20 hanggang 24 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 adult respondents sa buong bansa. Defense Secretary Chodoro naniniwala na otorisado ng China ang pinalulutang na naratibo ng ilang Chinese scholars patungkol sa pag-angkin nila sa Batanes. Detalye na ang balitang yan mula kay Rajaman Marjo Domingo. RNN Live
1: Report. Naniniwala si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na otorisado ng pamahalaan ng China ang pinalulutang na naratibo ng ilang Chinese scholars na bahagi umano ng China ang Batanes. Ayon kay Chodoro, imposible na hindi alam ito ng pamahalaan ng China lalo na at controlled media ang nasabing bansa. Pabiro pa niyang sinabi na dapat suriin ang Department of Health ang mga nasabing scholars na nag-claim sa Batanes. Ayon pa kay Chodoro na dapat na kontrahin agad ang naratibong ito ng China na anya'y isang malaking kalokohan.
5: Well, it's not important for me kung mag-respond sila o hindi. May kapatay, lumabas, galing sa bansa. At ito, nasabi ko nga kanina, kailangan siguro ang pagpasagutin natin dito ay si Secretary Herbosa. Dahil mukhang matindi ang tama ng gumawa niya. Ngunit, sa kabila ng hindi pagsiseryoso, kaya nag-uumpisa ang kanilang mga gawain sa false narrative. No? Ganun sila, ganun ang partido nila. So, seryosoin natin ito, natin buro-buro.
1: Samantala, ayon kay Secretary Eduardo Oban, Junior National Security Advisor, walang batayan na naturang pahayag at hindi maaaring baliwalain ang paulit-ulit na pagpapakalat ng maling naratibo ng China na maaaring lumikha ng kalituhan. Kaugnay nito, wala pa namang sagot ang Chinese Embassy sa Manila sa naturang ulat. Kasama mo sa BZXL RNN Manila, Rajaman Marjo Domingo sa Talk RNN.
0: Dapat umanong maalarma ang bansa sa pahayag ng mga eksperto ng China kung saan iginigit nila na bahagi ng Taiwan ang Batanes. Ayon sa defense analyst na si Dr. Renato De Castro, nanggaling ang ulat sa academic conference sa Guangzhou, China kung saan iginiit na sa kanila ang Batanes dahil geographical extension ito ng Taiwan. Pero ayon kay Castro, kalokohan at wala ding anumang legal at historical basis ang claims na ito ng Beijing.
6: Pero ang basihan naman ho natin hindi geography. Ang basihan ho ng isang bansa, yung nga, tinatawag natin yung border, yung territory na tinatawag natin at yung population. So gumamit sila ng isang, of course, natural basis na hindi naman ho talaga valid, geographic. Kasi leak naman ho talaga, geographically, no? Talagang may connection yan. Meron nga tinatawag natin ng ring of fire. Tapos nga yung konsepto ng first island chain. Pero gumawa ho sila, ginamitan ho nila ng isang, kumbaga, isang basis na hindi naman talaga nag-apply pag tinatawag natin political division o, tabulan ng isang estado po.
0: Mabala pa ni De Castro, posibleng umpisa pa lamang ito ng mas malawak na plano ng China na sakupin ang Taiwan sa 2027 kung saan posibleng madamay ang Luzon Strait dahil sa estrategikong lokasyon nito.
6: Pangalo ho dyan kasi, importante ho ang Batanes, strategically ho, kasi may bala ho talagang mga Chino eh. Bala ho nila sakupin ang Taiwan by 2027. So pag sinakop ho nila ang Taiwan, dapat ho din nila kontrolin ang Batanes ho at probably ho, yung buong Luzon Strait. Kaya kumbaga, inuumpisahan na ho nila yung naratibo nila para kung kukilos man sila, pag itutuloy man nila yung balak nilang sakupin ng Taiwan by 2027. Ay talagang maghanda ho tayo. Talagang isupport. Una-una ho dyan, importante yung pagkakaisa ho sa ating presidente. Kasi napakarami ng problema. Tapos eto pa, nakikita ho natin yung balak ng China na pananakop po.
0: Si Dr. Renato De Castro, defense analyst sa interview ng DZXL RMN Manila. Bagaman naglabas na ng pahayag si Defense Secretary Gilbert Chodoro tungkol sa issue, nanawagan din si De Castro na manatiling mapagmatyag ang bansa sa mga susunod na galaw ng China. RMN Network News. Pag-angkin ng China sa Batanes, walang batayan ayon sa NHCP. Detalye ng balitang yan mula kay Rajamon Jairus, Peña, Florida. RMN Live
7: Report. Iginiit ng National Historical Commission of the Philippines na walang batayan ang umano'y payag ng ilang Chinese scholars na dapat bahagi ng China ang Batanes. Sinabi kasi ng ilang kalahok sa academic symposium sa Jinan University noong June 30 na ang Batanes ay natural extension ng Taiwan at dapat umanong mapasailalim sa soberanya ng China. Sa isang payag, binigyan din ng NHCP na walang sapat na batayan ng mga ito sa kasaysayan, pananaliksik at international law. Ipinapakitaan nila ng kasalukuyang satellite at oceanographic data na ang continental shelf ay tuloy-tuloy mula sa Northern Luzon, Babuyan Islands at Batanes hanggang sa bahagi ng Taiwan. Kaya walang batayan ang sinasabing natural na pag-aari ng China sa Batanes. Binigyan din ng NHCP na walang ebidensya na ang Batanes ay nasa jurisdiction ng Taiwan noong panahon ng Ming at Qing dynasties. Sa halip, sinabi ng komisyon na matagal nang naninirahan sa mga isla ang mga Ibatan at may malinaw na kasaysayan ng sariling pamumuhay at pakikipagkalakalan sa iba pang mga bansa. Ipinaalala rin ng komisyon ng mga kasaysayan gaya ng formal na pagsama ng Spanish government sa Batanes sa lalawigan ng Cagayan noong 1783 at ang pagkilala dito bilang bahagi ng Pilipinas kung saan nagkaroon pa ng kinatawan ang probinsya sa Malolos Congress at sa mga sumunod na national legislature. Pinabulanan din ng NHCP ang pahayag na dapat ibinalik ng Japan sa China ang lalawigan ng Batanes matapos ang World War II. Makikisa naman ang NHCP sa mga residente ng Batanes kasabay ng muling pag-iit nang lalawigan ay bahagi ng soberanya ng Pilipinas at mananatiling tapat sa saligang batas at sa watawat ng bansa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manjairus, Peña, Florida, Tatak RMN.
0: Pambubuli at personal na pag-atake sa mga miyembro ng prosecution kinundina ng isang leader ng Kamara. Detalye ng balitang yan mula kay Rajamon Grace Mariano. RMN
8: Live Report. Mariing kinondena ni House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Green ang pambubuli at personal na pag-atake sa mga miyembro ng House Prosecution Panel. Partikular na pinuna ni Green ang mababang antas ng diskurso sa mga social media posts at mga memes patungkol sa nakitang laway at sipon sa ilang prosecutors sa unang linggo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Giit ni Green fake news at walang batayan ang nagsabi na ang pagtulo ng laway at sipon ay senyales ng pagsisinungaling. Bilang doktor at dating health secretary ay pinaliwanag ni Garin ang pagkakaroon ng laway at sipon ay normal lang sa katawan ng tao lalo na kung nagkakaroon ng dehydration dahil sa matagal na pagsasalita, hindi pag-inom ng tubig at pag-take ng ilang gamot habang ang sipon ay viral infection. Di ni Garin hindi dapat kutsain o pagtawanan ng isang tao dahil dito lalo na kung gumaganap lang naman sa kanyang trabaho. Ayon kay Garin, dapat matuldukan ng ganitong klase ng pang-aalipus sa kapwa na siyang nakasanayan sa ilalim ng nakaraang administrasyon.
9: Nagulat ako nung sabihin niya, physiologically, medically, scientifically, ang laway daw at ang sipon ay simbolo ng mga taong nagsisinungaling. My God! That's a big lie! Ang sipon ay isang viral infection na nangyayari sa ating lahat. At hindi natin dapat kutsain ang isang taong sinisipon, lalo't lalo na kapag siya'y nagtatrabaho. Hindi rin natin pwedeng i-focus sa laway o kung ano man yan. Kailangan bang pagtawanan yun? No! It's actually bullying. The prosecutors are just doing their job. Ngayon, dapat tuldukan yan.
8: Yan po si House Deputy Speaker Representative Janet Green. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
0: Nasawing sanggol sa Dam of Del Sur, pinaniniwala ang binalbal o inaswang umano dahil sa mga nakaibang sugat nito sa katawan. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Kirby Manzon ng RMN Davao. RMN
10: Live Report! Nilinaw ng kapulisan sa Davao del Sur ang kumakalat na social media post tungkol sa pagkamatay ng isang dalawang buwang gulang na sanggol na babae na biktima umano ng balbal sa barangay Latian, Kiblawan sa Davao del Sur. Sa isinagawang follow-up investigation at verifikasyon noong July 9, kinumpirma ng pulisya na wala ng buhay ang sanggol nang matagpuan ito ng kanyang mga magulang noong umaga ng July 8. Ayon sa pamilya, nakita nila ang bata na may mga sugat sa leeg, singit at hita. Gayunman, sa isinagawang investigasyon ay walang natukoy na physical injury ang bata. Samantala, sinabi ng Balmer na humahawak sa labi ng sanggol na nakikita siya ng maraming langgam sa katawan nito. Batay sa kanyang personal observasyon, ang mga sugat ay kahawig ng mga kagat ng langgam at hindi mga sugat na dulot ng pananakit ng tao. Dahil dito, nanawagan ang Kiblawan Municipal Police Station sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi pa beripikadong impormasyon sa social media upang maiwasan ang pagkalito at paglaganap ng maling impormasyon. Patuloy rin umano ang isinasagawang patas at masusing beripikasyon ng pulisya kaugnay ng nasabing insidente. Kasama mo sa DXDCR MN Davao, Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN. RMN
0: Breaking News. Radyoman Jul Di Mapalaw ng RMN Cotabato. Radyoman Jul. Radyoman Jul. Balikan natin ang balitang yan ni Radyoman Jul Di Mapalaw. Radyoman.
11: Yes, mga kasama, 5 katao po ang nasawi habang nasa 6 na po. 6 katao naman ang kasalukuyan po nawawala matapos ang malawakang pagguho ng lupa sa bahagi ng barangay Ngingir sa bayan ng Calanogas, Lanao del Sur. Madaling araw kanina. Ayon po sa report, dagong alas 12:30 na madaling araw nang gumuho ang malaking bahagi ng kalupaan kasunod po ng walang humpay na pag-ulan na dulot ng Super Typhoon Inday. Ilang mga kabahayan din ang natabunan sa naturang lugar. Agad naman, narumisponde mga kinaukulan at dahil sa hindi na madaanan ng mga sasakyan o ng mga sasakyan ng kalsada patungo sa nabanggit na lugar kung saan naganap ang insidente, ay kinailangang maglakad ng humigit kumulang 10 kilometro ang mga tauhan ng mga kinaukulan bago narating alas 6 ng umaga kanina ang naturang lugar. Kinilala naman sa inisyal na report ang 5 kataong nasawi na sina Norhaya Kamar, Mohsin Johari, Naifa Mansawi Ahmad Kamar at ni Norhana Ali. Dalawa namang biktima ang nailigtas, ngunit nagtamo ng malalang sugat sa kanilang katawan kabilang ang isang di pa nagkilalang individual. Samantala, patuloy naman na pinagana pa ang 6 na nawawala na sina Mujahid Abdul Majid, Mobaira Abdul Rashid, Nor Hassan Abdul Rashid, Lilikan Arab, Norlin Ali at ni Norhanima Ali. Patuloy din ang search, rescue and retrieval operation sa mga lugar o sa naturang lugar sa pamamagitan ng manual at ng mechanical digging upang mahanap pa ang pinaniniwalang natabunan ng mga individual sa naturang lugar. Patuloy rin na nagkikipag-ugnayan ang mga kinaukulan upang maibigay ang agarang tulong sa mga apektadong pamilya habang nagpapatuloy ang paghahanap sa mga nawawala pa ang biktima. Yan ang report. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Judy Mapalaw, Tatak RMN.
0: Maraming salamat, Radyoman Jul Di Mapalaw. Balita tayo sa Ibayong Dagat. 28 individual ang patay matapos masunog ang isang pabrika ng sapatos sa southeastern Chinese city ng Xinjiang. Ayon sa ulat, mula sa 240 individual na nasa factory, 213 dito ang nakalikas, ngunit 2 roon ay namatay din sa ospital. Habang ang 26 na iba pa ang nawawala ay natagpuan na lamang na wala ng buhay. Sa inisyal na investigasyon, pinaghihinala ang nagsimula ang sunog sa ground floor na pinaglalagay ng mga flammable materials. Hindi patiyak ang dami ng pinsala, ngunit kasalukuyang nasa kustodiya na ng mga otoridad ang ilang mga manggagawa ng factory. RMN Mariel Padilla, umanin ang negatibong komento sa pagsusuot ng academic regalia at kwenestyon ang credentials. Alamin natin mula kay Rajuman Alex Furake.
12: Kinestyon ng netizens ang credentials ni Mariel Padilla at pagsuot niya ng academic regalia sa isang graduation ceremony sa Batangas. Dumalong actress host sa graduation ceremony ng Teodoro M. Luan Singh College ng kinatawan ng kanyang asawang si Senador Robin Hood Padilla. Nagpasalamat naman si Robin kay Mariel sa paghalili nito at pagpapaabot ng kanyang mensahe sa bagong criminology graduates. Sa mga larawan, makikitang nakasuot si Mariel ng doctoral regalia sa graduation ceremony sa kabila ng wala umano itong doctoral degree. Ang doctoral regalia ay tradisyonal na kasuotan na isinusuot naman ng nagtapos ang doctoral degree tulad ng PhD sa mataas na antas na pinag-aralan. Umanin ang batiko si Mariel sa pagsusuot nito ng attire sa graduation ceremony. Ilang netizens ang nagkomento at sinabing nagiging cheap umano ang buong regalia ng suotin ni Mariel at kinestyon kung meron siyang PhD, JD o MD. Ayon pa sa isa, ginawang pang cosplay ang academic gown ng toga. Wala pang reaksyon patungkol dito si Mariel, maging ang kanyang asawang si Senador Robin Hood Padilla. Yan ang ating entertainment news, Alex Forake, Top Talk, RMN.
0: At sumayin nyo ang mga mainit na balita. Ako si Rajuman Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Sa mga taga Zamboanga, buenas noches.
13: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. RMN Network News.
14: Megaman, Herbal Capsule. Ginamintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection, kag inflammation. Megaman, Herbal Capsule. Importante sa prostate health, kag overall sexual function. Megaman, mabukal sa mga butika.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung solusyon, ang kipot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel, everyday. Ano na ba tiyagaan ko nga? Duhay na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakakapuhin na ko. Subong yan, nag-aaba. Sato ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon. Timambal ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Nuns Liniment Oil. Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung gina-attack ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil partner ang solusyon para sa imo. Nuns Liniment Oil. Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas. Nuns Liniment Oil. Feel better, live better.
17: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo, di inom ko Mighty C, alkaline vitamin C.
19: Kagsubong ka namin isa akong paminsari.
17: Mighty C, mabaka sa mga butika.
20: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:03.
22: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
21: Mayong gabi mga karadyuman, welcome na sa pagpangalagad sa RMN Evening News. Subong araw sa Biyernes, sa July 10, 2026. Mga karadyuman, ako ang inyong mabatian sa 774 sa lilisuan sa inyong mga radyo. Standard application sa inyong mga gadgets kag sa aton Facebook Live Broadcast, pinaagi sa DYRI RMN Iloilo. Sa pangalan sa serbisyo publiko, sa pangalan ni Rajuman Rezzy Bordon, ako ang inyong makaupod sa pagbalita, Rajuman Marjorie Herbo Miane.
20: Headlines.
21: Sa mga dalaguan nga balita, sa balita lokal, masobra 1,200 ka-eskwalahan sa rehiyon 6 nag-suspend sa klase bangod sa malain nga panahon. Subong adlaw, Hulyo 10. Balita international, 600 ka mga tao patay bangod sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo. Sa showbiz, ayo kag Lee Jong-suk, nagbulaganay na. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:05, kagkaroon sa detalye na sa aton nga mga balita. Naglabot sa 1,289 ka eskwelahan sa bugos ng Western Visayas ang nagsuspend sang klase subong adlaw bangod sa malain nga panahon nga dala sang hangin habagat kagin pabaskog nga usang bagyo Inday. Base sa DepEd Regional Office 6, naglabot sa 414,072 ka mga learners ang wala nag-attend sang face-to-face klase sa 50 ka banwa sa bilog nga rehiyon. May pinakamadamo nga eskwelahan nga nagsuspend sang klase ang halin sa probinsya sang Antique nga nagdangat sa 538, ginsudan sang Aklan nga may 298, Capiz nga may 216, Iloilo nga may 139, Iloilo City nga may 65, Tagimaras nga may 33. Sa wala naman sang nagpatigayon sang suspension sang klase sa syudad sang Pasig kag syudad sang Rojas. Ang iningabahin mga karadyo man na ginadulong sa inyo sang Super Fiber pinakamadasig kag epektibo nga paninlo sang aton nga kolon. Pangontraman ini sa constipation, kadako ang bulig. Agud maamligan kita sa balatian nga cancer, Super Fiber mabakal. Sa tanan nga Life Extension, Medical Clinic and Pharmacy, para sa dugang nga palamangkutanon. Mag-text o magtuwag sa numero 0961-420-4683 o kan 330-3673. Mag-inom sang Life Extension, Vitamin D3. Pagkatapos pamahaw kag Super Fiber andes ang panihapon na Super Fiber pambato sa colon cancer. Sa iban pagid naton nga balita, isa pa ka kaso nga graft and corruption ang ginpasaka sa Office of the Ombudsman. Batok sa pila ka mga opisyales sa munisipyo sang Miag-aw, lakip na si Mayor Oscar Richard Garin Jr. Kaupo ni Garin, naging kasuhan man sa Nailaring Munyon, kag Ronelo Namo nga lunsay opisyales sang Banwa sang reklamo nga paglapas sa Section 3E of Republic Act No. 3019 o kanang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa interview sang Aramin Iloilo sa tagreklamo nga si Salvador M. Aksay Jr. Gin-file niya ang complaint sang Hunyo 29, 2021. Ini may kaangtanan sa proyekto sa idalom sang kontrata sang AD Pendon Construction nga nagapatukod sang access road pag river control sa diin gingamit ang truck sang Banwa sa paghakot sang duta.
2: Construction ng access road kag river control sa butang nasa sa general appropriations ako ang development ng area ang maubratan ni sina ang mahakot sina iya sang equipment sang contractor hindi equipment sang Banwa.
21: Padhangiyak sa ngay kung tani ang equipment sang kontraktor amo ang ginggamit kag hindi ang resources sang Banwa para sa iya ginhatagan sang pabor ni Garin. Ang pribado nga kontraktor paagi sa paggamit sang truck kag payloader nga ginagastuhan sang kwarta sang gobyerno.
2: Gamit niya is equipment sang Banwa in relation para sa iya pag-complete sang project nga naka-contract sa isa ka private contractor.
21: Ang kabayan sa pangayag sang complainant kasi Salvador M. Aksay Jr. magluwas sin iuna niya nga ginpasakaan sang reklamo sa Ombudsman si Garin sa paglapas ng Section 103 sang Republic Act No. 7942 o kung theft of mineral o kung ang Philippine Mining Act of 1995 sang June 22, 2026. Samtang dakop sa drug bust operation sa Provincial Drug Enforcement Unit Team 1 kag Team 2, ang isa ka lalaki sa barangay Hilikon na Montinola kabatuan Iloilo kay nasang aga Hulyo 10 ginhinago ang arestado kay alias Boy legal ang pangidaron kag pumuluyo sang amuman nga barangay kung sa diin nabaklan siya sang 5 ka gramos nga kabugaton sa ginapahayag illegal nga droga gamit ang 15,000 pesos nga bust money nakuha pagidugang sa iya paghinakop ang 340 grams nga droga sa diin may standard drug price nga 2.3 million pesos sa sunod kay Police Major Dadji De Lima sa PDEU nga ginakabig si Boy nga isa sa pinakadako nga source sang illegal nga droga nga nag-ooperate sa 3rd District sa probinsya sang Iloilo. Pahayag pa ni De Lima nga magluwas sa subject may ginakuhaan pagid ini nga source sang droga apang wala na ginhingadlan sang opisyal. Sakop man ni Boy ang pag-distribute sang droga sa Banwa sang Haniway, Mina, New Lucena kag porsyon sang 2nd District sa karon preso na sa Kabatuan Municipal Police Station ang subject ang pasakaan sang kaso nga paglapa sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang ining abahin mga karadyo man na ginadulong sa inyo at sang Santon Plus Gold. Food supplement ba lang epektibo ang ginapangita mo? Diabetes, hypertension, kagmahiko nga dugo, ari ng solusyon at Santon Plus Gold. I-upgrade ang inyo immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency, 100% natural herbal extract sa linsang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay. Kag spirulina nga nagapanami, kinagapabas kung sa ato ni kaayong lawas. Santon Plus Gold, produkto ni kalidad sa Yes to Health Clinic sa 125A ang Building Yulo Street, Iloilo City. Sa piyak na bahin may ara na some persons of interest ang Pasig City PNP. May kaangtanan sa nagluntad ng pagpatay sa mag-asawa nga sobredo sa barangay Salngan, Pasig City sang Hulyo 5. Sunod kay Police sa Lieutenant Colonel Herman Magbanwa III. Hepe sa Pasig City Police Station. Ilagin na lang nga duta o duha tubdob tatlo ka individual ang posibleng nagpatay sa mga biktima. Dugang panyang nga padayon pa ang pagtipon sa mga pulido nga ebidensya para matumugid sang maidiid ang mga suspitsado. Pahayag man sa opisyal nga duha na lang mga posibleng motibo nga ilagi ng tutukan sa karon sa pagpatay sa mga biktima kag amo ini ang away pinamilya kag away sa duta. Sa karon wala pa ginhinangad lang sang opisyal kung sino ang mga ini samtang nagapadayon pa ang ila investigasyon. Sa piyak na bahay nagapanawagan karon ng grupo sa mga konsumidor nga bantay ng Bayan 101 o kan BNB 101 nga maghimo na lang sang Joint Venture Agreement o kan GBA ang More Electric and Power Corporation o kan More Power kag Iloilo 1 Electric Cooperative o kan Elec 1 sa pag-operate sa First District sa probinsya. Sa interview sa Aramin Iloilo kay Raul Cordova, presidente sa BNB 101, ginpahayag sini nga una nila ginsakdag ang pagsulod sa More Power sa Premier Distrito. Apa natukiban nila nga posible pila pa katuig ang hulaton tubtob nga makalabot ini sa ila kabanwahanan.
3: Amon nga tinutuyo sang una, amo ma-explore no nga ma-expand ang
4: yes.
3: More Power sa First District. But lately amo na kubrihan nga kunhulato na mo, alibawa na approved na ang More Power, no? Kunhulato na mo ang mga poste o kung mga facilities ng More Power. Especially ko na mo mga kapdanan sa San Joaquin.
21: Suno kay Cordova nga may mga banwa na sa First District na nakahimo sang ilang mga resolusyon nga nagapabor sa Joint Venture Agreement kag may mga committee hearing nga nagapabor mandiriya. Patag niya nga nagapangisog sila nga iduso ini. Bangod sang ina nakita nga maayo nga resulta sang Joint Venture Agreement sa tunga sang More Power kag sang Central Negros Electric Cooperative o kung sineko sa diin, mas madamo na sa mga lugar nga nalabot sa kuryente nga makita man sa pagdamo sang ilang mga konsumidor sa karon na.
3: Baluan dito sa Negros Occidental nga kanami sa improvement no sang Seneco pag after sa ila sang GBA may balaan na mo nga sa una ang ilang mga consumidor do sobra 100,000 plus lang kung daw mga lapit na mga 300,000 consumidor nila no.
21: Pahayag ni Cordova nga kung mahimo ini sa Negros Occidental posible man ini sa Iloilo apang sunod sa iya wala sila makasigilanon sa pamunuan sang Elekuan bangod ginauna nila ang mga konsumidor kag sa ila palipaglibot halos 80% sa mga ini ang luyag man sa mga pagbago kaangay sang mas maayo nga serbisyo sang kuryente kag mas manubo nga presyo siniya. Angod sini nagapanawagan man si Cordova sa mga local government units nga pamatian ang panawagan sa mga konsumidor kag magbulig pag-inganyo sa mga taga-Eleco nga magpasugod sa among nga joint venture agreement.
3: Sa ato naman taga-Eleco kay mga professional sini sila siguro kung pinsaro nato ng atot ng mga konsumidor matagaan natin sa securities late sa ulihib lang kung ano magkalatabo kay base ang kinakakulbaan natin lang pagtunga-tunga lang ni amo paghahambal natin pag-design ang iba natin nga facilities na supla na sang work at nakaputap na sila sa mga facilities nila kag hindi
21: na ang kabayan sa pangayag ni Raul Cordova presidente sa BNB 101 ang ining abahin mga karadyo man na ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C na gabulig agad makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine kay man ini ang may-ara natural antihistamine properties manami man ini magbulong sang balatian sa mata kaangay sa nagakurap-kurap ang mata cataract kag glaucoma para sa libre nga check up magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchung Building sa Nasyon Antique sa DTX 500 ang sabat sa imo problema sa atay Masami ka ba lang ang nagatiga? Masami ba lang ang may hangin ng imong tiyan? Basit may diferensya ng imong liver. Mag DTX 500 mga karadyo mana, DTX 500 ang para sa imo, kasa pamilya mo. Kasi DTX 500, protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika sa Iloilo. Kaklinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Kilid Sang Robinson's Haro. Sa katapusan ng balita lokal, sa panahon nga mainit ang diskusyon sa rule of evidence, ilabi na ang photocopy versus the original sa day 2 sa impeachment trial. Maayugin makabasa kita sang libro, halin mismo sa mga eksperto. Sa June 27, 2026, sa formal na nga ginbuksan sa Rex Bookstore, ang libro nga The Dynamics of Evidence na retired Judge Globert Costalero sa Branch 32, Regional Trial Court of an RTC sa 6th Judicial Region nga nakabase sa Iloilo Hall of Justice. Ang libro nagaunod sa mga butang nga dapat mahibaluan. Angot sa ebidensya kaangay sa testimonial, object, and documentary. Ara man sa libro ang ginatawag na judicial admission. Nalakip man ang grounds for objections kaangay sa misleading questions. Leading questions kag hearsay questions. Nalakip pagid ang gabayan sa cross-examination kag mga teknik kung paano mag patigayon sang excellent cross-examination. Makita man sa sininga libro ang rules of evidence sa privileged communication. Mga idol, nahibaluan nyo ba lang mas gina-enjoy ko na ang pagpanglabasubong? Kay di ba masakit sa kamot maglaba, ilabi na kung kuso ka nga kuso bangod sang mancha? Tapos, nagadry pa ang kamot mo nga kung kaisa, nagalitik-litik. Hay, hindi ko gitina gusto. Apang nahibaluan nyo ba lang mga idol sang isa kaadlaw nakabakal ako sang Pride Bar Blue bangod na nutaran ko nga sa pagkadamo sang mamis nga nagabakal sina. Kag in fairness, wala nagsakit ang kamot ko pagkatapos ko maglaba. Madali ko pa natapos bangod isa lang kalaba nagakadula gilayon ang mga mancha. Gani mga idol, ilabi na sa mga mamis nga nagapamati kung hindi nyo pagtestingan ang Pride Bar Blue, oras na para magbakal. Bangod ang Pride Bar Blue, isa kalaba lang kakas gilayon ang mancha. Hindi pa masakit sa kamot. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: Balita sa Ibayong Daga, sa Ibayong Daga.
21: Balita sa lumasang pungsod, nagsaka na sa 600 ang numero sa mga patay or mga tao nga napatay sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo sunod sa datos ng World Health Organization. Nagagawa man sa updated numbers nga ginpagwa sa UN Health Agency nga mayara sa masobra 1,750 ka mga confirmed cases sa Ebola sa Democratic Republic of Congo halin sang gindeklarar ang outbreak sa May. Dugang pa nga ang mga tao na patay sa kaiping nga pungsod nga Uganda sa diin 17 ka mga pasyente ang naka-recover halin sa 20 ka total confirmed cases. Sunod sa tiglawas ang World Health Organization sa Democratic Republic of Congo nagapadayon ang paglapsa sa outbreak kag hindi pa matumod gid ang matuod nga kasangkaron sang naapektuhan sini. Ang balitang international ang ginadulong sa inyo sing Nance Liniment Oil, pinakapuro, pinaka epektibo pang haplas herbal, Nance Liniment Oil, Mayas Arthritis, Ryuma, Varicose, pagpalamoy po, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipitid na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas sa managaubo palanakit ang liog. Naundan ng mga balik kay nagadugo ng pinas, iyay ni pangtotonokon patugunon, buuan lang sing Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, produkto sa Earthsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika sa inyo lugar.
1: Balitang Showbiz.
21: Sa showbiz, ginkumpirmar sang South Korean stars nga sanay IU kag Lee Jong-suk ang ila pagbulaganay matapos ang halos apat katuig nga pagdate. Sa separado nga statements ang ilang mga ahensya, ginsiling nila nga matuod ang balita nga nagbulaganay na ang duha. Sad news. Wala nila gininambit ang rason sang ila pagbulaganay apang ginpahayag nga nagapabilin sila nga mag-abyan kag may respeto sa isa kag isa. Una nga ginako na dayayo kag Lee Jong-suk ang ila relasyon sa Disyembre 2022 sabang sila antes sila ng nobyahana ay madugay na sila nga nangin mag-abyan sa piyak sang ila pagbulaganay padayo ng masakok ang sangduha sa ila tagsa ka mga proyekto sa entertainment industry. Batayan mo to, Radyo Man Rezzy. Wala sila forever. Missis, gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
4: Kabloom!
21: Ang Charm Fab Coin ang may tatlo ka flower scents na pwede pilian: Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
4: Kabloom!
21: Testingan na ang Charm Fab Coin bagong
4: kabloom!
21: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:20. Ginagreet natin, Hamero Family, dira sa Kagamutan, Laganes, sa Duliete Family, sa Banwasang Dumangas. Ginagreet man nato and happy, happy listening kay Police Major Dadji De Lima Maninoy sa mga taga Ilonggo Blind Massage. Ginagreet man nato si Pablo sa Pablo Inasalan dira sa City Proper, si Jovel to Jaime kag si Tabilma. Police Major Roy Tayona, sir, happy, happy listening kay Maninoy ko retired. Police sa Brigadier General James Brillantes kag Maninoy Michelle. Nga nakatutok dari sa aton nga pagpangalaga dira sa Janby Hotel sa Generosa Street, Limbal kay Lola Melania Padernal. Kaya sa di ka may itiri kay Ma'am Rena Mapa sa Viajera Taxi ka kay Raymart nga nakatutok na rin sa ating pagpangalagad. Happy, happy listening. Mga nagalantaw man rin sa ating Facebook Live broadcast, ginagreet naton. Ginagreet naton si Maninay Laura Sumagaysay nga always nakatutok na rin sa ating pagpangalagad. Si Brad Pet Madera Bistuer, Karigaba Richard, Jan Piroto Sumagaysay, Chris Mar Abeto, si Lisa Soles, sa iban pagiging nakatutok dari sa aton nga pagpangalagad, Mel Heter Gargara, Nonoy, si Lobrico, kag sa iban pagid, happy, happy listening. Mga karadyo man, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News. Subong nga adlaw sang Biyernes, July 10, 2026. Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang aton technical partner kag ni Radyoman Rezzy Bordoin, ako ang inyo nakaupod sa pagbalita. Radyoman Marjorie Herbo Miane.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
20: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Mundo Mistiko. Mundo Mistiko. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Mistiko, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Oras, tatak, alas 6:25.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
4: Ikinan, nagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang uto ko, dugo. Nakumantos ako for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension, D3. Ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko, gini niya.
2: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mahig ko bala ang imo dugo?
6: DTX 500!
5: Masamit ka bala gina allergy?
6: DTX 500!
5: Ang DTX 500!
6: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo?
5: Gasa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
6: DTX 500!
5: Masalika DTX 500!
7: Sample Plus Gold.
8: To see you, miss. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
7: Sample Plus Gold.
5: Mas pinalakas,
7: pinagaling,
5: pinahusay.
7: Sample Plus Gold.
9: Sa mga butika.

0: Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako gali sa Rhea. Ako nregla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
3: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Redel, amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Kape nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ang tao nga may madubong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka pneumonia. Amo sining rason kung nga agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod din niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayo ng sakit dulot sa pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sa Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mabaka sa mga butika.
7: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
3: Samphone Plus Gold.
4: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Samphone Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
3: Samphone Plus Gold. Mas pinamakas. Pinagaling. Pinahusay. Samphone Plus Gold. Sa mga butika.
10: Oras, tatak, alas 6:30.
11: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
12: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
13: Number 1.

0: Dag karon sa kasumpunsang aton palatuntunan, diri sa Mundo Mistiko.
1: Hindi ka na si Elmer Lupog, kundi ang itawag nila si Imo. Elmer Guapo?
2: Oh, ano?
1: Hala! Kaluhay sa nido! Nahulugan sa lubi!
2: Humumutod! Dali lang ha, palapitan ko.
1: Maupad ako! Oh, hi! Kaluhay man sa iya! Nabali ang tiil niya ho! Hindi siya makatindog!
2: O gani oh! Nalugan gitsa sa lubi. Abi, uyatan kong kapihak niya nga tiil. Tani, mag-ayaw ang tiil sa nito.
1: Hala! Elmer! Ginuyatan mo lang ang tiil sa nito! Nakatindog na siya kag nakalakat! Paano mo ito nahimo? Paano mo napaayo ang ido? Ha, Elmer?
2: Aha. Nay, puno ko na ang bangas ng tubig. Kagaang pulanduhan sa tubig sa kasilyasta.
3: Ay, sus nga bata ka. Abi, pahuway na. Nag-arado ka, daso na nag-ub ka pa. Tanino, pahuway ka, anay.
2: Okay lang, Nay. Sarangan ko, ah.
3: Hindi kaya magkumpiyansa, ha? Kay ko mo makatindog kag makalakat ka na, okay na? Pahuway ka, gidnak. Kung kapoy ka, magpahuway ka.
2: Nay. Ay, oo, Nay. Abi mo, Nay. Nalipay, gid ko bala kay ti, nakalakat na ako. Mahimo ko nang hindi ko pwede mahimo sad to. Mabuligan ko na kamus ang tanan ng alubrahon dari sa balay, Nay.
3: Oh, anak. Abi mo, nagapasalamat gid ako sa mahal nga Diyos nga. Naging pamatian niyang pangamuyo ko. Pangamuyo ko nga rin pasad to nga makalakat ka na. Gani halungan mo gid inanak ka. Halungan mo ang mga tiil mo. Hindi mo pag-abusaran. Pahuwayan mo.
2: Oo, oh, Nay. Halungan ko gid ining mga tiil ko. Halungan ko gid ining.

0: Nung Elmer, okay na yung ginbisak mga kahoy nung. Damo-damo na ini. Nabutang ko naman ang ibang sa dalong dapugta.
1: Sige ko kaya. Ako na lang mapasulod sang nabiling nga binisak nga kahoy. Kiti tigulula ng nga daan. Mas mayo kong damo ta kahoy.
0: Gani man.
2: Elmer!
1: Ah?
2: Elmer!
1: Ba?
0: Oy!
2: Elmer!
3: Maayong hapon! Mayong hapon sa inyo!
4: Sige, Chay Libay!
3: Ha?
4: Natutuyan, taka ah!
0: Nang Roda, ariwan ka mo?
1: Roda, ano tani?
4: Elmer, tiya ko ini, si Chay Libay. Nagkanto siya sa amon, nagapangayo sa bulig sa amon. Ginbayaan siya sa bana niya, kay nabulag siya sa dong pila kabulan pagkatapos yung ginbunag ang bata niya. Nag-istar sila sa utod, ya. Kagina simu-simu lang sila. Buligi siya, Elmer!
1: Ha? Roda? Anika, paano ko siya buligan?
0: Oo manang, Roda.
4: Hindi ba na? Ginuyatan mo lang ang ido sang nalupog. Dason, nakalakat na dayon. Basi kung pwede mo mauyatan ang iya mga mata, kay basi makakita pa siya.
1: Roda?
3: Maluoy ka to. Buligi ako to. Buligi ako nga mangi normal. Maluoy ka man to.
1: Ha? Mahimo ko iyan nga paayuhon ng isa kabulag. Uyatan kong medalyon nga nagkakabit sa kulintas kag magpangamuyo nga makakita ang babae nga ini.
4: Maluoy ka sa tiya ko, Elmer. Buligi siya.
1: Buligi ako nga makakita ang tigulang nga ini.
2: Kasilaw!
1: Nagsiga naman ang medalyon. Kasilaw! Wala na?
3: Oh, Diyos ko! Oh, hindi! Makikita na ko! Ay! Makikita na ko! Ay!
1: Chay! Napaayot ng tigulang!
3: Ay! Salamat!
1: Napaayot ko siya!
3: Salamat!

0: Elmer, ano ni? Ang kadamos ng tao nga, pangita si Muhaw sa gwa. Mano sila?
1: Mapabulong sila sa bata mo.
0: Ah, ginago! Ano na, libre?
1: Di, oo eh. Man mga pigado, mana mo.
0: Ay, sus! Nga nga pabulungon mo na. Kung nag-umbra ka guro imuya sa kampo, may swildohon ka pa, may kita ka pa. Sang sa magpakapoy-kapoy ka lang pamulong. Wala ka man na kuhaon, bisan singko.
1: Bitay. Pidyo?
0: Oo, oh, kagagugid sa imo. Kadamo na rin siya kagadto sa balayo, agad mapabulong. Mayuibla, bayad bala, agad ka may kwarta ka. Di kayo usikan mo lang chimpo mo. Dason kanan pa de. Ay susalin sa unang gago ka ganyang klase bata.
1: Be,
0: wala ka nagagamit sa utok mo. Wala ka gidiskarte.
1: Pidyo? Pidyo?

0: 20 over 90.
1: DTX 500.
2: Istorihan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Hmm. Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
3: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugar cane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Hmm. Tapos ginaparisan din na ito, mighty or pure sea. Mm. Ang flavonoids ang mantawag sa grupo sang plant metabolites nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidant effect. Mm-hmm. So, ining flavonoids, amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms. Mm-hmm. Kag ini ang water soluble.
2: Wow. Perti
3: kayo. Mm-hmm. Nga magpares ang DTX 500 kag mighty sea kag pure sea. Mm-hmm. Kay isa man ka water soluble.
4: Water soluble man.
2: Gusto. So, nadumduman ko, Doc, ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini, upod ang mga polyphenols.
3: Mm, correct, Sir GP. Amo na, nanotice mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit.
2: Mm.
3: Tungod kay ang silak sang adlaw, ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
2: That's why, ang pagbulad sa adlaw, ang nagakos ang cancer sa panit.
3: Mm. Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer, amo ang basal cell carcinoma.
2: Mahusto.
3: Mm. Kag squamous cell carcinoma.
2: Mm.
3: Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog, kamot.
2: Mm.
3: Amo na permisa gabulad sa kadadlaw.
2: Mm.
3: So amo na ka importante nga ang mainom ka sang DTX 500, mighty sea kag pure sea. Agud malikawan ang cancer.
2: Cancer.
3: Balikan ta ang tubo, Sir GP, no? Ma-damage mangani ang aton panit.
2: Gusto
3: ko maigo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagay taga pasilong.
2: Taga pasilong pa, no?
3: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
2: Gabulat sa adlaw?
3: Oo. Oo, diba?
4: Pagkatambok siya.
3: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang tubo, bangod sa iyapanit. Kita mo iyapanit? Perti katiga.
4: Gasiri.
3: Gasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
2: Gusto.
3: Oo, diba? So, ara sa panit sang tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, arada sa kwan
2: sa panit niya gid mismo.
1: DTX 500.
0: Diyan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
0: 300.
2: Kano sa amakan nag-start og inom og DTX 500?
0: Mga duha pa ka semana kapin.
2: Pila imong nainom DTX 500?
0: Pagyud ka sab.
2: Duha ra ka stab. Yun sa man yung pag-inom.
0: Buntag og gabi.
2: Mga pulo. Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
0: Oo.
2: Ya pila na may sugar nimo ron?
0: 126 na lang taw.
1: DTX 500. DTX 500.
3: Nagtawa, Sir GP, kung sinong ala ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal?
2: Oh.
3: Ang asukal ang amutong unod.
2: Oo. Oh.
3: Gi-change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX amutong panit.
2: Oh.
3: Imagine, Sir GP, kung ano ang mabulig sang ano sa DTX 500, no? Ang super antioxidant nga flavonoid nga nagaprotekta sa tubo agud ini hindi malitan sang oxidative stress. Mahimo na siya mangin transfer. Antioxidant.
2: Meaning ginsaylo sa ato, nalin sa tanong.
3: Oo, naganing ginbutang na to kapsula ang DTX 500 para maimnon, para masaylo ang antioxidant nga ara sa panit.
2: Nga nagaprotekta sa tubo.
3: Yes. So, sa 14 pesos kay precious ini, sobra-sobra ng binipisyo, Sir GP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubin mo lawas. Drop lang, daug ka na mo. Daug ka, bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi. Sa tag 14 pesos.
2: Sa 14 lang, ano?
3: Imagine lang. So, amo na, gusto nyo realistic prof? Ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatian sa kurason. Ara ng damo man nga kwan mo, oxidation.
2: Oh, gusto.
3: Sa kurason, sa brain. Pila bala ang nagkakapatay sa stroke at heart attack? Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
2: And the brain. Gusto.
3: Perti ka damo nga benepisyo. Simple hon ta, Sir GP. Kung gusto mo maglawig ka buhay mo, inom ka DTX 500 kag mighty sea kag pure sea. So, invest your health, mag-upaman, mangin, ulihi ang tanan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Southern Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian ko nga Southern Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio

0: Ngamay D3
1: Pamakal sa mga butika
0: D3 Bio Mighty C Ang alkaline ng vitamin C
2: Kung alis yari yan Nagkanto si Red Kisang nagligad Kisaki kija katama Kaya basang tiyo ko Tumarkos ang Mighty C Alkaline vitamin C 2 capsule 3 times a day 3 ka adlaw Wala ang sakit Sa akong tutun na Alamat sa Mighty C
0: Mighty C
1: Pamakal sa mga butika
0: Nagapalang durong pala ang imo panulukan
3: Magalingin pala ang imo nga uha
0: Masami nagkapangihi
3: Masami ginauha
0: Kasi may diabetes ka na
3: DTX 500 na
0: Ang DTX 500
3: Ang may powerful
0: Nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar
0: DTX 500
3: Garantisado
0: DTX 500
4: Vita D Plus Coffee Mix
5: Vita D Plus Coffee Mix
4: Mas ma-enjoy mong pag-inom sang kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3
6: Pwede sa may mga diabetes
7: Para sa akon, pinaka-healthy niya kape
4: Vita D Plus Coffee Mix Mabakal sa mga butika
8: CDO Idol Cheesiest Our best idol cheese dog ever
9: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
8: Ito ang idol ko.
10: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
0: Supple Plus Gold.
11: Ako si Joven, subragit kataas ang ako nyo, uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung mapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
0: Supple Plus Gold. Kal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
12: Kung siyan sa sumag, isa ka sudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Naggabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos, kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 Gamay Visio!
3: Ang Visio!
0: Gamay D3!
3: D3 Bio!
0: DTX 500!
14: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
15: Saan nag-inom ka?
16: DTX 500.
15: Kailan nalang subong imo sugar?
14: Tatigay ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500
0: nag-inom. DTX 500!
8: CDO Idol! Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
9: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
8: Ito ang idol ko.
10: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
17: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong.
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
18: Unilab quality yan.
20: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
21: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
22: Oras tatak alas 6:45.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
0: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
23: Number 1.

0: pamati ka mo.
1: Ay.
0: Mapabayad kami ha, kay siyempre, ang oras ang bata ko ya. Nausika niya man ako.
1: Wala kami sang kwarta ga ibayad.
0: Te simple lang, hindi ka mo magkantod eh.
2: Tay. Kaluluwi mo sa ilang.
0: Uy, ungo. Mas makaluluwi ka. Lakat! Biyahe di sila. Obratos kampo. Huwag na makabulit ka, mas mga buhit, ha?
3: Ako ang mabahit ko! Raha ko! Panwarta ko! Lapad ang kadutaan namon! Madugay na ni Piles kagambas ang doktor sa akon! At doon ko noon eh!
0: May kwarta ka?
3: Oo!
0: Elmer, abe unato siya o kami kwarta to?
1: Kami nga wala kwarta!
2: Tay, madamo ka sa nauna sa iya.
0: Kagago ka nun sa imo, ha? Unahon mo babayo ang may kwarta! Hala! Oh sige, bayad ka mo! Bayad ka mo, ha? Kay unahon ka mo bulong sa bata ko. Ah, bisan pila landa. Tunon ko, basta magbayad lang git ka mo, ha?
2: Tay,

0: Wilmer, buwas, tagaan mo naman kakwarta, ha? Kaya mapabanwa ko, ah. Mamakalam ako sa mga bago nga bayo, ah.
1: Pipay, ano pang pangayoon mo kay tanan nga bayad sa mga tao sa pagpamulong ni Manong? Ginkuha ni tatay. Gitagaan niya lang ganikin yan to si nanay.
2: Oh, ang amay niyo, wala gitpagbago. Ginkwartahan niya lang ang mga tao kag naglakat. Dalaya ang kwarta.
1: Ipainom niyo man to siguro sa mga kumpari niya, nay.
3: Nay, hindi na ako mamulong.
2: Elmer?
3: Naluoy ko sa mga tao nga ginkuhaan kwarta ni tatay.
0: Nung, kung sa doktor sila makadto, duwa-duwa pa na kung maayo sila. Pero kung sa imo sila yung makadto, sigurado mapaayo mo sila. Ote, sa gusto nila kung sa hindi, mabayad git sila kung yung mag-ayo sila. Hindi bala?
2: Pipay.
0: Kintagaan ka na sa tiyansa ng mga kwarta. Ikaw pang mabalibad. Halin sa una, pigado gitaya. Ano kay pwede man natagaling makakwarta pang hindian mo pa?
2: Pipay?

0: Manong, grabe. Damog itoguro kwartang nakadto diri mo. Kay nga ang nakadakugi dyan sangin bayad niya sa imo.
1: 50 mil bala.
2: Kung adlaw-adlaw gali nga amoy ni kadako, mamanggaranon kita eh, no? Kag hindi na tapagdaog-daogon pa sa mga tao.
3: Elmer?
2: Aring imo na yun, 20 mil ah. Oh. Aaring man ang imo pipayo, 1,000.
1: Amo lang ni? Tugangin niya nung. Kasi gana kay wala pa si tatay. Hindi kita kalan makatilaw sa kinitaan mo sa pagpamulong.
3: Pipay!
4: Tapos ka na, pamulong, nak.
3: Me!
2: Tay? Kadami pamatian nga. Gintawag ba ako nga anak ba?
3: Elmer?
2: Pero sad to, hambal mo. Hindi mo ako bata. Hindi mo ako mabaton kahit ilupog ako. Pero anay ka ron kay mapuslan mo ako. Anak nang tawag mo sa akon?
4: Wow! Doon ka isog na si mo, may kwarta ka na ba?
3: Pidyo!
4: Dalade!
3: Pidyo!
4: Dalade!
3: Anay ka bala? Ano nang napangayo mo sa bata mo man?
4: Ang kwarta nga bayad sa mga napabulong sa iya eh!
2: Ah, hindi ko nipagyatag si mo tayo.
4: Ano? Ano siling mo, ha? Gusto mo gulupugod na kaliwa tayo, ha? Ano gusto mo?
2: Inliyab mo!
3: Pidyo! Hindi pagliyab ang bata mo!
4: Kaso mo! Anay kay makalakata siya kaya tingnan nar! Masamad sa bata sa sakon! Ay, karun ba? Pugo ka sa kaliwating dago ka!
2: Sige, Taya! Patupi ko! Kaya abi mo kung hindi ako magbato sa imo!
4: Elmer!

0: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
1: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
5: Bakit RitePed ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines, kailangan right med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
3: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
1: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
3: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
4: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
6: Ako si Red Dale. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Samson Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
4: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Habibin sa mabuti ka. Nance Corn Coffee.
7: Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulubrahon sa balay.
8: Ang Nance Corn Coffee.
7: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una. Magtimpra na sang Nance Corn Coffee. Para magpabilin ka nga healthy, focused, kag energized. Nance Corn Coffee.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
10: Char, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon at char.
11: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangong kumakabloom sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
14: Ikinan. Nagilimaras, 62. Gin-hospital ako. Ruptured aneurysm. Blood clot. Kag may tagas ang uto ko. Dugo. Nakubantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon. Life Extension D3. Ginapatalikod yun ang doktor. Ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko. Nakahambal ko na yun. Kagkabugtaw. Tested and proven. Kugid niya.
12: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
5: Isiburin niyo sinimong orasan. Orasa DYRI RMN Iloilo. The only EM station dari sa Panay. Serving you 24 hours a day. Philippine Standard Time. 6 minuto sa kaligid sa tak ng alas 7 sang gabi.
6: RMN. Palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu. May padulungan. May kasanagan. RMN. Palabra di honor, palatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tawo may hinambalan. RMN, palabra di honor, alas 7 tubtob alas 9 sang gabi, Lunes tubtob Sabado, live sa RMN DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor, palabra di honor. Kagkaroon yari ang inyo anchorman.
7: Patas na mamamaya.
8: Joining na siya sa project na nakakontrata sa Edipendon. Amo ang construction sa access road kag river control sa butang na siya sa General Appropriations Act. Ang development siya ng area, ang maubratan niya siya na mahakot siya na iya sang equipment sang contractor, hindi equipment sang banwang.
9: Ang amon nga tinutuyo sang una amo ma-explore no nga ma-expand ang
10: service
9: sang more power sa first district, but lately amo na diskubrihan nga kunhulaton namo alibawa na approve na ang more power no, kunhulaton namo ang mga poste o kun mga facilities sang more power, especially kun amo mga kopdanan sa San Joaquin, Simbal, Tigbawan, nga mahibalaan namo nga ba si pila ka tubig pa iniya kag mag-abot sir sa amon nga mga kabanuhanan. That's why nga nag-resort kami sa GBA. Sa ako na hibaluan dito sa Negros Occidental, nga ka namin isang improvement no, siyang Sineco. Pag-after sa ila siyang GBA, may balaan namun nga sa una ang ilang mga consumidor do, sobra 100,000 plus lang. Subong daw mga lapit na mga 300,000 consumidor nila. No? But siningon, madamo nga mga situs dito nga sa una wala ma-provide sa ma-electrify sa ang Sineco, nga kaya i-electrify ka isang more power. So ay nandamo gitang nalipay dito nga mga tao sa mga sitios, no, mga layo sa kabukiran, na despite nga gamay lang nili ang mga konsumidor dito, kin draw sang kuan sang more power nga matagaan sa suga ang unang lugar.
5: Fit to travel, kag fit to appear na si Senador Dante Marcoleta. Agod nga tubangon ang mga kaso sa Sandigan Bayan. Subong paman kinahanglan anay sining magsuksok sang face mask bangod sa pneumonia. Sa pihak kini or sa pihak sini ginpahayag sang hepe sang PNP Health Service General Hospital Police nga si Lieutenant Colonel Binali Bayani nga ginarekomendar sang PNP Health Service General Hospital nga i-isolate anay ang senador tubtob nga maubos ang antibiotics nga giniinom para sa pneumonia tubtob July 15 agud nga indi makapanglaton pa sa iban. In question naman sang korte kon nga ang ginpasugtan si Senador Robin Padilla kag Vice President Sara Duterte nga kinahanglan pagali sang senador nga i-isolate, pero ginpatag naman ni Lieutenant Colonel Bayani ang Criminal Investigation and Detection Group or CIDG ang may control sa kung sanday sino kag kung sano mahimo nga magpasulod sang bisita si Marcoleta or kay Marcoleta. Ginako naman sang director sang PNP Health Service nga si Police Brigadier General Portia Manalad nga may lapses sa ila trabaho sang nalimtan nga ipahanumdom sa mga magabisita no? Or ipahanumdom sa mga magabisita nga senador nga magsuot sang face mask or magabisita sa senador. Samtang ginmando naman sang Sandigan Bayan sa PNP Health Service General Hospital nga magsumiter sang notaryado nga medical report o kon status sang ikayong lawas ni Senador Marco Leta adlaw-adlaw tubtob nga mangin maayo na ang iya sining nga kahimtangan. Ginpahibalo naman sa Sandigan Bayan sa Kongreso, Department of Justice, kag sa Department of Budget and Management o kon DBM, ang kaangot sa dugang ang mga salakyan nga ginakinahanglan sa Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP sa tion nga ihatag sa ilang kustodiya sa senador nga nagakinahanglan pa sa nanuhay-tuhay ng mga serbisyo medikal. Grabe, no? Kinanglan gid gali i-isolate si Senador Marco Leta. Kaya basi makalaton pa siya or basi siya ang malatnan. Kaya basta gani mga nag-iedad na mga kasama, medyo mahina ng ila sining immune system. Kagti, siyempre, damo na nagatuluhaw ng mga balatian. Bisan gani 40, 50 years old. Ambal nila, dira na nagatuluhaw, no? Ti how much more sa 72 years old? Basi gina-ignore niya lang ning iban mga kasama. Pero actually, damo na sa mga, kwani, lingering ailments. Ay abaw, lingering. May lingering or lingering? Pero ang bala sa iban, sila niya mga masakit nga na ni Senador Marco Leta, magkaladula mo lang na, no? Ihibalo ko mo anong bulong? Walang kinikil. Ibalik siya bala sa Senado, mapagsik na siya mo. Batid lang sa lahat ang buong katotohanan. Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalagad ng palatuntunan niya regapating ang tag sa katinaga sa tiyon nga magkawas na sa imong baba. Kasubong na ina sang isa kasumpa. Ang palatuntunan, RMN, palabra di honor.
6: RMN, palabra di honor.
5: Karon nga adlaw sa aton sini nga pagpangalagad mga kasama, Biyernes na kita pit sa Jess sa bulan sa nga Hulyo tuig 2026, ikaduha nga Biyernes nga adlaw sa ikapito nga bulan sa tuig sang mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa Bilog nga Kalibutan pagi sa aton nga Facebook Live DYRI RMN Iloilo, sa YouTube RMN Iloilo Official, sa mobile apps download lamang kag install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo, kag syempre sa inyo tagsa ka mga radio yara kita sa frequency nga 774 kHz, kag sa TikTok yara man kita RMN Iloilo Official ang aton nga TikTok account.
0: Itagamo sa bato ang salita na mimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN. Palabra de Honor. Palabra
5: de Honor. Mga topiko nga pag-istoryahan natin karong gabi diri sa atong pag-pangalagad mga kasama. Ang may update kita dugay-dugay sa sining grabing pag-gabinaha kag mga landslide dito sa Mindanao. Kadamo na sang patay kag kadamo man sang missing mga kasama bangod sa baha kag landslide dito sa Mindanao dala sang habagat nga ginhunos ni Inday.
6: RMN Palabra di Honor.
5: Ginhambalan gid kamo ni Attorney Sulayka Lopez, maghanda kamo kay Inday. Why gid kamo naghanda BBM?
6: RMN Palabra di Honor.
5: Ibalon na nagkaroon mga kasama, latest update, no? Kay kadamo, grabe mga landslide dito, damo sa mga nagkalamatay, and then may mga missing pa mga kasama. Tapos sa baha, may mga nagkalamatay man. Grabe mga binaha dito sa Bukidnon, sa Maguindanao. Karoon na ipakita tating baha mga kasama, perte ang pagragasa sa baha dito sa mga kasubaan sa Mindanao.
6: RMN, Palabra di Honor.
5: Diri sa aton sa syudad sang Iloilo, ang ICPO ginpabaskog pang ila preparasyon sa posibleng halit ni Bagyo Inday, bisan pa nagapagwa ini. Hibaloon taman dugay-dugay ang sitwasyon sa palibot sang syudad, ilabi ng biyahe sa mga fiber boats sa patawok dito sa probinsya sang Guimaras to and from Guimaras sa mga kasama. Samtang Guimaras State University Management may akto na sa ila faculty nga nagpasirok sang kwarta kay makabig na kuno ini nga original, pero wala mananugid kon ano ang akto sang Guimaras State University. Hadlo kamus faculty nyo nga DDS.
6: RMN Palabra di Honor.
5: Kagin pa explicar nyo na ni siya, anong iya sining explanation sini? Anong palusot niya ni? Nahack ang iya account? Kamu ning isa ka konsyal to bra sa Banwasang Libak. Sultan Kudarat, do you know where that town is? Libak, no? Hindi Libak, lain man na yung Libak. Ang Libak, isa ini ka dako man nga banwa, no? Sa Sultan Kudarat, ara lang na sa babaw sang western side sang Sarangani mga kasama, no? Ang Libak, no? Sa babaw sang Palembang. Amo na nga ingunday kita sang Indonesia, no? Kay ang mga lugar sa Indonesia, may mga puro parehas man di sa aton, no? Gunti may Palembang gali, no? Ang Palembang iya sa Sumatra na sa Indonesia, Palembang. Direya sa Sultan Kudarat, Palembang. May konsyal to sa Libak, no? Sa may Sultan Kudarat, SB member, no? Kung makita niya ko, no? Irog-irogid kay Vice President Sara Duterte. Kung makita niya ko, no? Si Senador, si Party List Representative Terry Ridon, nga isa sa mga prosecutor, kag isa ka ginaamurugutan sa mga DDS, no? Ginatawag nila si Cookie. It's ora man gid ni Ridon, abi ko ni motara, especially kung doon nagabusog-busog ang guya ni Kwan, no? Anong tawag ni dogat taboy-taboy ang guya ni Congressman Ridon. Si Cookie, di ba daw gin pelikula na sana si Cookie. Daw alien na si Cookie, no? Ambal sa mga DDS kay ni Ridon, si Congressman Cookie. Yambal ni sang SB member sa Libak, mga kasama, makita niya ko, no, something like, gin-message siya, gid, no, sa messenger, si Ridon, siya makita, taka tampo yung unta ka mo. Di karon gin, kwan, gin patula ni Ridon, mga kasama, no, kasuhan niya ko, no, paimbestigaran niya, ay sus, nag-delete sang message, ang SB member, kagagin hambal nga nahack ang iya cellphone. Orang iya account. Diba siya mo mani hambal sang kwan? No? I-rason sang fakultida, no? Ang una, din. Hindi nagali siya din, no? Diin. Di maestro, kay mo na yung mga ipang post mo mga kasamang interpretaron na isang imo mga estudyante. Da karoon mo sila niya ay gusto gin man gali, no? Pwede na gali ang original gali iya, no? Hindi ka makasiling nga lango-lango na iya, humor lang na, o kung ano pa da nga rason, or nahack ang account mo. Kaya makita na iya sa imo ang estudyante na nga gapati sa imo, sino pa na mapati sa imo karon sa ginatudlo mo da? Kagamon ni may educational crisis kita sa Pilipinas, kaya ang mga mango, pinadamo tapagin. Damo na nga daan mango, sa baylo pa alamon ta, ang aton yung mga kasiman, wa, gin pa mango, tapangin, no? Kay papatihon, tapangin sang minango, gundi nagpati na gin ang mango, ang husto siya. Kay ti hama, kung mo gani, may stroga, pati nga, kung ipasirox mong kwarta, pwede nagali mangin original, kay hambal sa impeachment trial, hambal sang abogado, sang prosecution, photocopy, isang original. Why nila nakuha ang context, nga ang context, sa korte na iya, sa ebidensya na iya, sa rules on evidence, no? Amo nang ginasiling nga kung istorya gani ang mga maalam, hindi iya mag-intra ang mga mango, pahigad ang mga mango. Teka ron yung mga nag-post nga ini, nga nag-pinuluso po, actually may mga maalaman, parehas niya sa maestro nga ini, sa Guimara State University, no? Sino na? Si Baragasan? Sino nang iyang alana na? Si Burugasan? No? May alam, mga kasama, galing kay gusto lang iya magpalapnag bala, no? Gusto i-confuse ang paminsaron sang yadtong mga kauturan naton nga kulang ang paghangop. Mga kasama, no? Nga kulang sang pag-insindi, nga sa baylo gina-educate, ginatudloan, nga ining ginahambal, Kag actually ang narrative nga na nga original is or photocopy is original. Ang nagpalapnag man sina mga DDS man, no? Mga DDS nga mga tarso, no? Kay may mga DDS man iyang mga matarong. Sila nagpropagate sina, no? Silang nag-sabwag sina sa social media na tapos purong yuta nila na. Tingunti makita karon sang mga mango. Sila nga ba, husto na gali ni, no? Kaya mga post-post mang kubla kay Ari Manadi. Kaya mo na nga tama ka delikado sang social media kung hindi naton pagamiton sang husto mga kasama. No? Sabay lang maka-educate kita. Sabay lang mapaalam ta ang aton sila nga pumuluyo nga hindi sila matuntuhan, hindi sila mauto. No? Gindabukan tagani ang ilang nga kamanguan kag kabungklukan. Amo na nga gina-call out ani. And we are very passionate about this. Kaya ano nang matabo sa masunod nga henerasyon kung kalabanan sa mga Pilipino, mga mango, kag wala na sa nag-call out sang mga minango sa social media. Anong matabo sa aton? Ang magahari sa aton, mga maalam nga patiyog-tiyogon niya, mga kurap, mga killer, mga sindikato. Amo nang mahari sa aton. Kay manguon niya lang, bangod damo mango, no? Pamango-manguan niya lang. Iwayo na eh, puro lang ta minango. Oh, tapos sige ang ilang panakab sa kabansang banwa, sige ang mga sinindikato, sige ang mga illegal, no? Kag kun ano pa nga mga kabulastugan, mga kasama. Karon ining mga maalam nga nagapamango-mango, nagasabwag sang minango, purungko, supuesto.
6: Palabra di honor.
5: Iway kita puturo sina kon pabayaan ta lang na mga kasama, no? Kag hindi naton pag i-call out. Isa man ni, eh, no? Gin sabat ni Congresswoman Janet Garin, no? Ining online claims nga ang laway kuno. Ang nag-build up nga laway di sa kwan bala, no? Kag kon mga bata pabala kita sa una may mga iwit-iwit. Daw iwit-iwit bala diri sa kilid sang kuan may ara mga tao maghambal ya daw nagabuild up ang laway nila po pasensya lang sa mga nagapanyapon. Diri sa kilid sang ilang bibig no maghinambal sila lawig no. Tay kadamo naman sa mga DDS no. Mga DDS nga ligaw ng landas. Kay may mga DDS man iya nga mga nagahiripos lang kag mga kuan iya bala no mga may pinanilagan bala iya, no? Matarong bala iya, no? Mga nagpinalapta, no? May nakita pa ko gani isa-isa ka abogado pa, no? Abogado pa, nga nagtanoman sang confusion pagi sa iya post. Sila nga kabalo, kamoy ng laway nga nagtipon sa kilid sang bibig. Siya patimaan, inaasang daw... Ano itong ginhambal niya? Basta daw something nga stress ka or depressed or... natublag ang isa ka tawo do problemado. Pag-amon ako. Ay, deposit naman yun.
6: Palabra di honor.
5: Di, way ka bugong man si Congresswoman Janet Garin, isa ka bugada, isa ka doktor, DOH secretary ito sang una, although medyo kuro controversial, kagti supporter man sang Marcos administration, eh, no? Pero sa perspective ya sang kwan sang doktor kunya ang laway no kag may ano pa to do may sipon pa inano na lang ni Tingin na pa si bangod na sa prosecution no may una nagralaway ikaduha may gatangso sipon the signs ko no ina sang pagbinuteg no but silingon nagabinuteg ay sus mga kasama ambal pagani sa iba nagapo silingay i-check nyo bla no ti okay lang kung mag-check man iya ang mga netizen or mga followers nila da no or mga kapanalig nila mga kasama ti kun hindi iabi no kay way man siya kahibalo kung paano na i-verify paano na i-check no gin-check mo Riz. Google. Tingkati mapati na lang siya ang gabinutig mga kasama. Tiambali yan ni Congresswoman Janet Garin. Kung naghahamba lang isa katawo, ang laway iabot silingon nagkuan ina no natural lang ina no kay part ina sang digestion process ta kuno something like that tapos ang sipon niya ti kuan mo sa panahon subong ang tigurulan mga kasama no ano ganing term niya sini no sang nga napa kuan niya bala depende sa panahon mga kasama ti tawo ya ginasipon niya eh you deposit amani in the bank tida mo man niya mga netizens nga nagparati sina mga kasama eh kay ti nga ma-research pa imo da kay kadamo na mga eksperto da sa Facebook pero why sila kay balo ngayon na yung mga patalang mga tanom bala mga kasama sa yung binhi para nga mag patalang no para magpa-confuse para nga mag impluensya no sang sala nga naratibo na ti amo na mga kasama ang natabo no siya lang to siya i-check nyo bala pati kamo sa akon siya nang tawo nga nagalaway kon maghambal siya butigo na ay yung deposit ama ni in the bank
10: itagamo sa mato
5: sa pihag nga bahin na mga kasama PRO6 hindi na mag-komentar sa political speculation kag partisan nga naratibo sa isyo sang PNP ay mig raid sa Molo PNP ang investigasyon sang Napulcom ongoing na organisasyon naman sa mga konsumidor nagaduso sa joint venture agreement sa tunga sang More Power kag Ilikuan sa Iloilo First District pareha sang Negros Power dito no si Nico Central Negros Electric Cooperative kag Prime Electric mga kasama ginatawag ang Negros Power Pasig City PNP mahilid na sa pagpatay sa mag-asawang at igulang sa barangay Salngan Pasig away pamilya kag away sa duta ang mga ginalantaw nga mga motibo kag may kuan man to no may manog masasang tinapay baker eh, no kun manog masasang tinapay anong husto mga kasama manog masasang tinapay or manog himo sang tinapay diba ginahimo ang tinapay or ginamasa daw manog masagor ang husto eh, no manog masasang tinapay mga kasama pinatay man no so daw may nakaaway siya pag may bypass operation naman tos dentos sa Batuan do sobra 2 million pesos worth sang shabu ang nakuha
11: you deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawan.
5: Sige, amo ning mga topiko natong karong gabi diri sa atong pagpangalagad. Kag karong gali pa si Platanta maniyo gin bira sa mga netizens, bu nagkita gining mga mag-asawa ho. Si Senador Robin Padilla gin invite siya nga mangin commencement speaker, tama commencement or graduation speaker sa isa ka college dito sa Batangas, mga kasama, no? Ti alang-alang siya. Ang asawa niyang iya siningagin pakadto to. No? Ti sinong hindi magpadala sang asawang perte kagwapa? No? Tahom! Ti okay man, ginbasa man ni Mariel Rodriguez ang speech no ni Senador Robin Padilla. Pero galing nasawayan sa mga netizen kay nagsuksok ini siya. Sila mo daw mag-graduate man. Nagsuksok siya sang doctoral academic gown. Doctoral academic gown, no? Kung baga tuga sa nag-graduate saya doctoral degree. Kambal nila, daw why man siya mag-graduate? Kag why man siya doctorate degree? Nga nga ma-address lang siya sa graduation, ma-doctoral gown siya iya. Di ba nga, wala na bala mga kasama, simple nga mga bagay, no? Pero kita mong implikasyon, tama ka dako. Eh, you deposit a money in the bank.
11: RMN, Palabra de Honor.
5: Nag-doctoral academic gown siya mga kasama. Parehas na balama, appear kay mo ya sa korte. Nagsuksok ka sang tuga sang iya ka judge. Tinano na iya nga pangutok man.
12: RML, palabra di honor.
5: Sige, istoryahan ta na karon mga kasama diri sa aton sini nga pagpangalagad. Gindulong kagin boy lugan iri gabahin sa atong pala tuntunan sang klinika D3 Bio. Ang suplemento makabuli ka good malikawan ang balatian nga colorectal cancer, himo sa extra virgin coconut oil nga ginubdan pa sang vitamin D3, suplemento ang bugana sa medium chain triglycerides nga lauric acid, capric acid, kag caprylic acid. Pagi sa adlaw-adlaw nga pagtumar sang D3 Bio, mahimo nga malikawan ang colorectal cancer, kag iban pa nga sa isang cancer bangod nga ginaputos sang imong selula sang medium chain triglycerides sa good malikawan ang pagtapik kag pagdeposito sa mga carcinogens. Isa ini ka sa isang substance nga makaguba sa atong DNA kag makapatuhaw sang balatian nga cancer. Lawas sa maligan, hindi pag-abusaran, adlaw-adlaw, mag D3 Bio. Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties na masarangan taptaon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sininga lawas. DTX 500, ginaproblema mo bilang mataas nga blood sugar level, mag DTX 500 na. Kulang ka sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi magkabala ka. DTX 500, mabakal sa mga butika. Kag subong man Mighty C na acidic alkaline nga vitamin C, ginaidukar kag ginabalanse, ginapabakod ang aton nga immune system. Para sa epektibo kag marami ang kombinasyon, mag-inom sang Mighty C na acidic alkaline nga vitamin C, D3 Bio kag DTX 500, mabakal sa mga butika ilabi na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine gani po masyari lang sa Haro sa Pasig sa Kalinog sa Miagao sa San Jose kag Colase Antique kag siyempre sa Sara Iloilo.
12: Palabra di honor.
13: RMN News Panahon.
5: Yari na pinagkaulingan dalagan sa panahon alin sa itong kapag-a sa Iloilo ay Karajuman Charlie Depra. Di na si Inday. Doon naghina ko na si Inday. Inday. Karajuman Charlie, mayong gabi sa Karajuman Henry sa RMN Iloilo.
14: Yes sir, mayong gabi sa Tranya tayo pala matis ng RMN. Yari pinagkaulingan. Tropical Cyclone Bulletin number 12. Karoon nga. Now, Polio TS 2026. Alas 4 kayo sa hapon, uli na si Petanin ng sentro sa nga typhoon nga si Inday. Inabulabata base sa tanan nga available data. Iyara sa 525 km na sidlangan, amina na sidlangan sa East Bayat, Batanes. May kabasagon nga hangin magalabot sa 140 km per hora malapit sa sentro. May pagmadlos naman magalabot sa 170 km per hora. Magkahulag pa amina na katungdan sa 20 km per hora. Samtang southwest monsoon naman nagapit to sa central sa southern Luzon, sa Visayas kag Mindanao. Bangod sini nga sistema ang bilog nga Western Visayas, padayon maka-experience sa mga occasional rains dala sang southwest monsoon. Mabasog naman yung hangin, magaling na bagat na nakatungdan, magdala sa mabasog man yung pagbalod sa kadagatan. Antad sa ato temperatura, nasa 25 to top 30 degrees centigrado. Adlaw nagtunod alas 5, alas 6, 17 kaya na sang hapon, magabutak alas 5.34 buwan sa aga. Kaya mo na pinakauling lakas ng panahon, di kang sa Iloilo Pagasa, Charlie Desa.
5: Karajuman Charlie, ano na hambal ko ginaruli, no? Karajuman Charlie Depra, ang habagat kamusta while nagahinay si kuano, si bagyong Inday, ano pa sige pagyapon ang pagpabaskog niya sang kuan, sang habagat nga posible makapikto diri sa aton.
14: Yes sir, tama sir, ano sa karon apektado kita sining habagat upon southwest monsoon nga padayon na gina-enhance ang sining typhoon nga si Inday sir.
5: Okay, sige no. So tubtub sa no nila uman naton nga daw maulanon naton sining chimpo diri sa Western Visayas sa Karajuman Charlie.
14: Diri sa aton sa may Western Visayas, possible at sa buwas nga daw mangin mayara pag kira sa gihapon sa mga pagulan na eksperyensyahan bangon sining habagat ano. Possible mga Sunday
5: or
14: Monday,
5: or improve natin with the condition. Okay. Sige, with that, Karajuman Charlie Depra sa pag-asa Iloilo. Madamang salamat. Mayong gabi dira sa inyo, sir.
14: Welcome, sir. Mayong gabi sa
13: liwa. RMN News, Panahon.
5: Salamat, Gid. Karajuman Charlie Depra sa pag-asa Iloilo sa pinagkaulihing dalagan sa panahon mga kasama. So nagapalayo na si Bagyong Inday mga kasama, pero baskog pagyapon, no? Although naghina siya, pero baskog yapon. Ang maximum sustained winds niya, 140 kilometers per hour, malapit sa sentro. Kaya ang pagmanlos niya, up to 170 kilometers per hour. Sa buwas, base ato na siya sa Osaka, Japan, mga kasama, kagdalayon ng magagwa buwas sa aga sa Philippine Area of Responsibility. Pero grabing pag-ulan nga gindala niya dito sa Southern Mindanao. Kagbisan diri sa aton sa Iloilo, standby dugay-dugay kay i-check ta na mga kasama.
15: RMN, Palabra di Honor.
5: Gindulong kagin po ilogaan, itigabahin sa nga itong palatuntunan mga kasama sa Life Extension Vitamin D3. Doctors recommended...

0: Hello, Adlao! Mabakal sa tanay nga mga butika ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, 406 Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Sumong man, Vita D Plus Coffee Mix, may Rishi Mushroom Extract, Mango and Fruit Extract, nga clinically proven as cancer protective, kagkilalaman nga mayara sa madamo sining immune boosting properties ang tag sa kasasay sang Vita D Plus Coffee Mix. Mayara pagid sang 200 IU nga puro kagdikalidad nga vitamin D3 nga kilala the miracle vitamin hormone. Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Tanbay dugay-dugay, check tang palibot sang syudad sang Iloilo. Nagbiyahe sang mga sakayan padagat pakadto kag pabalik ka diri sa syudad sang Iloilo kag sa Guimaras. Yari anay nagalupad ta nga mga balita. Upod kay Rajman Joylin Tamayo para onda sa aton nga Tokmo News.
2: Tokmo News.
3: Dari na nga atong talk mo nyo sa ginadulong sang Super Fiber. Tinoy nyo colon, paagi sa doadlaw nga paginom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, sa another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado kay aprobado nga resulta, maginom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, sang maginom sang Super Fiber at asmag panihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacies. Sa mga balita, wala ginpaboran sang Sandigan Bayan 5th Division ni Senator Jinggoy Estrada na makatambong sa impeachment trial ni VP Sara Duterte bangod sa kakulang sang merito. Suno sa korte nga kulang sang basihan ang motion ni Estrada bangod bilang priso, hindi niya mahimo nga maobrang iya trabaho bilang senador. Magluwas lang kung idbuyan siya pag isa bail o kung iban pa nga legal nga pamaagi. Priso subong sa Estrada sa New Quezon City Jail Mill Dormitory sa Payatas samtang nagapangatubang sang kaso nga plunder bangon sa kinaligar nga kahilabtanan sini sa flood control scandal. Sa iban pa nga balita, dapat anay nga sabto ni Vice President Sara Duterte konfino si Mary Grace Piatos. Ini ang panindugan ni Manila City 3rd District Congressman Joel Chua kasunod sang payag ni Vice President Sara Duterte nga madugay na nagahulat ang mga tao sang kalinong pagkatawhay sa Pilipinas. Suno naman kay Chua nga madugay naman nga nagahulat ang mga Pilipino sang sabat sang Vice Presidente kon sino gid man bala si Mary Grace Piatos. Kaya tubangon siri dapat ang tanan nga mga issue sa iya nga impeachment trial. Ano tumod nga ngalan isa sa ginaligar nga mga beneficiaries sang confidential funds ni Duterte apang sa December 2024 ginkumpirmar sa Philippine Statistics Authority o PSA na wala sang tao nga may among ngalan nga nakarehistro sa ila. Ginpunto pa ni Chua nga madugay naman nga nagahulat ang mga tao sang pathag ni VP Sara kung sariin niya ginakuha ang transaksyon nga nagabalor sang 6.7 billion pesos nga ginpagwa sang Anti-Money Laundering Council o kung AMLT. Panindugan ni Chua nga dapat anay nga kung dapat anay initanan nga ipatag sa Vice Presidente ante sa nihang balon nga ginapolitika lang siya sa impeachment trial batok sa iya. Pero naman kay House Deputy Speaker Congresswoman Janet Garin nga ang pagduso sa impeachment trial nagatuyo nga mapagwa ang kamatuoran kag manabat ang tawo nga may salapton sa kasaguan. Dugang paniya nga ang resulta sa mataas nga posisyon amo ang dako man nga salapton. Kung sa dugang pagid nga balita, gin-cancelar sa International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ang July 14 nga status conference para sa kaso ni former President Rodrigo Duterte nga Crimes Against Humanity. Sino sa chamber, wala sang specific nga mga butang nga nagakinahanglan sa atensyon sa amusaning aparte sang proceedings. Natala na ang masunod nga status conference sa September 16 antes nga magsugod ang trial sa November 30. Kag sa atong tanagdaon sa mga gabiyari ang mga tinaga ni Ajit na Star, a government's first duty to its citizens is to provide a fully functional welfare state. Kag ang mga itong managalupad nga balita sa mga gabi, kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Rajuman, Jaylin Tamayo para onda, Tatak, RMN.
2: Tokmo News!

0: Palabra de Honor.
1: Salamat, Jed. Rajuman Joylin Tamayo para Onda sa ito nagalupad ng mga balita sa Tokmo News. Gindolo naman kayo yung Boylogan, inigabahin sa ito nga palatuntunan mga kasama sa Super Fiber. Ang pinaka-epektibo sininga panilo sa ato nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation agod maamligad agaton sininga kolon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin agod nga hindi magtinera mahigko sa ato nga kolon nga isa sa mga rason sa pagmubo sa ato nga immune system kag pagtugas sa balatian sa ato nga lawas. Tinloy ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado mabakal sa mga butika. Subong man, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabako, nagabalanse, balanse sa aton sining mga sistema sa lawas. Ang sobra ginabuhinan kagang kulang ginadugangan, sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fast creatinine kag iban pa, ang kulang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc kag iban pa. Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, balunggay, margoso, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Gani magtumar na sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Quality products and Doug Hico Alter Alternative kag Health Food Center, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
0: RML, Palabra de Honor.
1: Grabe karon ang pagbinaha mga kasama dito sa may Mindanao. Pagbinaha kag subong man, pag landslide, no? Bangod sang pag-inulan kag pag landslide mga kasama, nagtuga ini sang mga pagbaha, no? Dito sa Mindanao, no? Mga Bukidnon, Maguindanao, Sarangani, Sambuanga, Lanao, no? Grabe mga kasama ang pagbinaha. Duha ka landslide ang natabo dito sa may Lanao kag sa Sarangani, no? Sa Sarangani, bago lang ginlinog ang Sarangani, gin-landslide naman. Damo, patay mga kasama. Kag perte ka damo-damo sa nagkala-displaced, no? Hundreds of thousands of people ang nagkala-displaced mga kasama bangod man sa pagbaha.
0: RML, Palabra de Honor.
1: I-check na dugay-dugay, mga kasama, or istoryahan na itong dugay-dugay. Kinakasanbay na si Radyoman Marjorie. I-check tanay ang sitwasyon diri sa palibot sang syudad, no? Pila ka mga coastal barangay sa itong di kagina. May mga ginpang bakwit kay ti ginahampas sa mabaskog nga balod. Ang ila sining haligis ang balay nila. Naglabot gede ang ilang mga turulugan, no? Tapos kamustang biyahe subong, no? Sang mga fiber boats or mga sakayang pandagat patabok sa Gimara, sa Lindiri, sa syudad, sang Iloilo. Check ta si Radyoman Marjorie Herbo Miani.
0: TYRI Radyoman Report.
2: Radyoman na Henry, nag sa parang pila dari sa mga pasahero nga magapauli pa sa probinsya sang Gimaras. Bangod man ang biyahe sang fiber boat halin sa Iloilo, padulong Gimaras and vice versa, ang tubtob na lang alas 8 subong nga gabi. Iniaging kumpirma sa aton ni Ensign Eldron Ga ang tagpamaba sa Philippine Coast Guard Iloilo, no? According kay Ga, na usually ang biyahe diri sa fast craft or ay minang biyahe sa fiber boats, Radyo Man Henry, ang tugtog alas 10 sa gabi, apang bangod man nga malain ang panahon, hasta na lang ini alas 8. Pero sa nakita naton, medyo gamay lang dari, no, ang mga pasahero nga nagapadulong dari. Agud magpauli kita, syempre aware man sila nga medyo malain ang tiyempo subong nga gabi. Samtang ang ano naman, no, ang biyahe naman sang Roro, ang wala naman sang problema, especially sa may Dumangas, dito sa Buna kabase sa Sir Ga, and according sa iya, nga 24/7 ang biyahe nila. So far, wala sang cancellation sang biyahe, Radyoman Henry, no? So, amuna, nga may mga pilalan, dari ka mga pasahero na kita natin, ilisipon.
1: Wala cancellation sang biyahe kay kamustang chimpo na dira Marge ang balod abi sa karagatan.
2: Actually, ano, diriya sa may parola subong. Mahangin lang siya, wala ulan. Galikiti, hindi magrisgo ang Philippine Coast Guard. Dupin pa nga madulong katama, no? Madulong wala pa kato sa may Guimaras. Mm-hmm. So, hindi sila magrisgo.
3: So, kay Kwan, madulong because ang kalangitan naton puno sang panganod.
2: No? Oo, dulong-dulong is actually.
3: Orgalong.
2: May mga ginsend ko da nga video ang sitwasyon dari subong. Pero mula na gani, ang pasahero dari wala gani, labot 20 ang aari dari subong. Kay kalabanan sa ilan naka
3: tabok na temprano. Temprano pa nagparauli. Kaya tiba si maglain panahon, bala Rachman March. Ang iba na goro na pagkabilinda, hindi ka malikawan nga magpuli temprano. Kaya may mga latindiron pa.
2: Oo, nakasapar ng iba, Rachman Henry. Tabok, pero wala na gani, may pila lang dari ka mga nagkarabilin, ilisipon lang git. Pero muna, no, kita mo daw sige said naton ang mga fiber boots na hulag-hulag.
3: Why?
2: Nag-asinantika
3: na. Aray na pagkita ni Radyo Mantope, oh.
2: Ara sa GC na to, no. Hindi ba siya nag-asantika na? Iba taga-hulag, bala Radyo Man Henry? Because sang kabaskog sang balod. No, dala ini sang hangin. Pero hindi siling grabe it balod, ah. Sa ano lang ni, sa hangin lang ni. Subo nga mga tinion, actually, ulan, nagabungso-bungso lang yung gamay, pero hindi isa sila nga
3: gontat-ontat. Gontat-ontat
2: oo,
3: siya.
2: Oo, gontat-ontat
3: no?
2: Lang
3: gontat siya.
2: Siya,
3: pila ka minutos, mabubo naman siya, medyo makusog-kusog din ontat naman.
2: Oo. Amo na ang kakatabo, subo nga Radyo Man Henry. Pero, amo na naasta lang 8 p.m. and aware naman din ang mga pumuluyo. That is why gamay na lang.
3: 12 minutes na lang before 8.
2: Gani, wala, di gawag sa hero sa area natin. May polo lang gani, guro kabilog. Iti, walaan Manila nga malaya ni Champo, aware man sila, no? Pero ting Roro, minikitan kita din, minigabiyahe pa, wala problem ang Roro. Ang Roro
3: yung ano? Maka-withstand sang balod
2: yes.
3: Sa Guimaras Strait. No, Iloilo Strait, no? Tama, sa Iloilo Strait. Balaan mong Iloilo Strait din, Rajaman Marge?
2: Mm-hmm.
3: Balaan mo?
2: Yes. Sa din? Sa may, halin sa Molilune, pakatodera, sa may unahan sang
3: ang dagat sa tunga sang isla sang or sa syudad sang Iloilo kag sang Guimaras amo na natawag na Iloilo Strait no ang Guimaras Strait naman iya ang dagat sa tunga sang Guimaras kag sang Negros nan so kay nalipdan man sang Guimaras Island so ang balod hindi gid tama kadalagko
2: hindi siya tama kabaskog no?
3: So ang mga dlagko mga bugat na ni nga mga sakayan pandagat parehas ni sa mga ruro nga solid steel bisan magdurudlag ko pang balod daw ay nagawag hulag Rajaman March hindi ka pa hulag
2: yeah. Pero oo. May mga roro na before visitation interview nato may mga roro nga daw ang ilabalang gross tonnage medyo nubo so wala na ginaalaw pero so far according kay Insinga kaya sang roro nga magbiyahe Rajaman Henry that is why nga kung magpuli sila bakulot 24/7 ang sa may Dumangas while there ya fiber boats si
3: aso asta ang sakon iya sa Bacolod nga biyahe nga Roro, sige.
2: Yes, sige sayang, 24/7.
3: Open na nakag medyo madurulag ko ng balod na Darajaman March, no? Pero,
2: pero kaya.
3: Masarangan Manila, no?
2: Yes, oo.
3: So asta ano oras ang biyahe sang Roro pa?
2: 24/7.
3: Ah, okay. Grabe.
2: Pero ang Guimaras, do asta lang din sila 10, Rajaman Henry. Kay, according din sa Coast Guard.
3: So ang plan eh, Roro to Guimaras, kag Roro to Bacolod and vice versa, 24/7 sila?
2: Hindi, ang pag-Guimaras, Rajaman Henry, may limit lang. Kay, gamay lang ang gatabok. Depende ko, no, kung may mga
3: ang
2: pasahero
3: pabacolod,
2: pa.
3: Ang Pabacolod, iya, mo ng 24/7?
2: Yes. Oo, amo na siya, okay. Rajaman Henry.
3: Pero grabe, kadumudamugid pa sa Iro, permisa ko, ano? Dumangga Sport, no?
2: Duga, grabe, may iba nga gatabok ka take time. Bili magtabok every day, despite sang oras bala sa biyahe, Rajaman Henry.
3: Sige.
2: So, muna, ang pila dari ka sitwasyon, kag wala pa ulan, mamadlos lang din ang hangin, subo nga gabi. Amo na madulong natin na observation, nagikan dari sa may area, sa Amparola. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Rajuman, Marjorie, Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
0: RMN, Palabra di Honor.
1: Salamat kid kay Rajuman Mars. Istorya hanta ni dugang karon mga kasama. Ating resulta sa STL naton kagbalikan ta karon si Rajuman Mars sa reaksyon sa aton sila nga kapulisan sa IMEG raid no. Dira sa may kwan sa may Molo PNP. Nga daw may natapakan kuno da nga bulang sa nga pudiroso. si Captain Inot, no? Gani siya ang ginpahanot.
0: Palabra di honor.
1: Gagin paninggitan. Hapa!
0: Palabra di honor.
1: Sanbay, pagbalik ta mga kasama. 52 minutos sa kaligad sa takna ng alas 7 sang gabi.
4: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
5: TTX 500.
6: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
5: TTX 500. E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay na akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mabaka sa mga butika.
9: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-energy?
5: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
5: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
9: DTX 500.
5: Masalika DTX 500.
10: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
11: You need toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
10: Help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
10: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
12: ECS.
13: Problema mo bala magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inoms ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inoman law-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Ang tao nga may madubong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorse gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid nga ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
16: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
17: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Biogesic. Halong!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sample Plus Gold.
20: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
5: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Gold sa mga butika. Sample Plus Gold.
21: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Ini-try ko gid inom ang Sample Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
5: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Amelia. Ipaylipagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
22: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
23: Unta tina. Tusiran Forte. Bulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabag na ubo. Mag-tusiran. Tusiran.
24: Tusiran Forte.
25: Unilab quality yan.
26: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ubong makulit? Just stop it.
28: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
29: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, indikit ko makakaon sang sakto, pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit katam.
28: Mighty C, mabasa mga butika.
30: D3 Bio.
31: Ako si Jomer, katumargit ko sang D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
28: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
32: Pumakal sa mga butika.
28: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
33: Ako galing si Ariel. Nagtantoxinitis ang nagligad. Sakit-sakit kaya katama. Tiyang basang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
28: Mighty C.
32: Pumakal sa mga butika.
1: 58 minutos na nakaligid sa takna. Sinigala 7 sang gabi.
34: RML, palabra di honor.
1: Yari na resulta sang STL naton sa probinsya sang Iloilo. Upod kay Rajuman Mon Kapalihan.
35: Yari na Rajuman Henry nga itong sinigala resulta sang STL sa pulang gabi. Julio Jeff Wigo Skill 26. Second row kita resulta sa gabi. First winning number. Home middle chess. Number 10. At ito nga second winning number, numero 32, number 32. Pagkakasan sila nga third winning number, sa subong iyang nga gabi. Numero 32, sa ito nga team winning number, sa subong nga gabi.
36: 32.
35: Jess, 32, 31, 32, 38. Congratulations sa ating siling mga winners. Matumalayan natin sa probinsya sang Iloilo. Ang ating siling nga Dote, next mga gabi, Mr. Antonio C. Ating nga Dote Operations Assistant, Jerlyn Gris Arguilles. Kaya nga ating nga Dote Operations Specialist, Victoria Custudio. Kaupon sa ating siling STL Representative, Mr. Glenn Sunyo. Ang ating nga Jetister Person, si Ma'am Juliet Abanyo, kaupon sa iya siling mga members, Dayan Melga, John Paul Garcia, Tugmabel Gimeroy. Saliwat, congratulations sa ating siling mga winner, Jess 32, 38. So wala pa, padayon na kita sa pagtaya para makabulig kita sa Kawanggawa. Direkta diri sa STL Group Court sa PCSO, sa Eagle Roar Gaming Corporation, Rajuman Monialis Kapalihan, Tatak RMM.
34: RMM. Palabra di honor.
1: Salamat gid, Rajuman Mon Kapalihan. Resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo, Jess 32 kag 38. 10 32 38. Jess 32 kag 38. Puro double wa, wa gid single. Nagligad puro single.
34: Palabra di honor.
1: Eh, so wala da naka-igo. Ah, papana kaliwat. Sige, taya lang. Kaya ang inyo taya, nagakadto sa Kawanggawa.
34: You deposit the money in the bank. Upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
1: Gendolong naman kagin boy lugan. Irigabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sa Nans Liniment Oil. Ang number one nga balanyo sa Bilog nga Panay Island kagimaras. Nans Liniment Oil, naghahatag proteksyon kontra sa dengue, malaria, kagiban pa nga mga balatian, dalasang kutot sa lamok. Mosquito repellent, garing nga safe ka sa imo pagwa o bisan pa sa sulod sa imo balay. May neem tree extract, parehas ang performance ng citronila nga naghahatag proteksyon sa exposed mga panit. Nagadulas ang pasmo-pasmo sa imo kagatan, kagmaskulo. Nans Liniment Oil, maayom ang kontra sa mga skin problems, parehas ang arikis, salapap, alipunga, an-an, eksema, katol-katol sa panit, kagiban pa nga mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato, epektibo, ini mapilit sa panit, kag all natural ang ingrediente, mabakal sa mga butika. Kag subong man mga kasama, Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagatukar naman bala ang imong arthritis. Kon may arthritis ka, ginaatake sini ang tissue sa atong lawas nga makatugas ang pagmalas ang lubricant nga nagapadalog sa atong mga joints. So kon buko-buko, kabangdanan, tuman nga kasakit kon ihulag, kabalo-balag kamo nga ang Dr. Pinoy Squalin Capsule mayara sang vitamin A kag vitamin D3 nga nagabulig sa pagpabakod sa aton sining mga tulaan kag ugat. Ginapadamol man sang Dr. Pinoy ang aton sining ligaments sa aton sining mga joints kag ginapadanlog sini ang aton nga mga luta-lutahan para hindi magsakit kun ikaw ang maggiho. Ganeno pang ginahulat mo mga kasama, hindi na magsagay agwanta kadto na sa malapit nga mga butika, bakla na ang Dr. Pinoy Squalin Capsule para matilawan kag mapamatudan kaysa mga sakit nga arthritis. Ang Dr. Pinoy walang mintis. Mabakal sa ABC Pharmacy, Lady Pharmacy, Butika Ilonggo, kag sa mga butika man malapit sa inyo lugar.
0: RML, Palabra di Honor.
1: Yari anay, ang aton sining tingog hiligay noon. Okay na si Rajuman Fia Rajuman Tope. Upod kay Rajuman Fia May Otero.
2: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sa namatan na pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
3: Ining binalaybay ginatiguluhan ang pag-antos sang ginikanan. Ang pag-antos sang aton mga ginikanan hindi naton dapat pasipadan kay ini para gid sa mga kaanakan nga sa ulihi sila gid ang magayuhan. Kabay nga tamdon gid sa mga kaanakan nga ang ginikanan nagahandom gid sang ila kaayuhan. Ginikanan nagapulaw bugtaw sa pagpangabudlay todo ang pagkaskas nga wala sang pahuway. Mga anak nga nagatinguha sa ila pagtulon-an, piho nga may maayo gid nga palabuton. Kay sila sa ila mga ginikanan masinulundon, ang ila pagtuon si maayo piho may padulungan. Mga balingag nga kaanakan may ila man nga kasakitan. Kay sila nag-usoy sang dalan nga sa mga siit na punan. Nagminyo sila sing maaga nga sa baylo ara hontani sila sa buluthuan. Kani ila na agyan, mga kapiutan, nga tuman. Wala sang ginikanan nga gusto nga ang ila anak magtalang. Himuon nila ang tanan, agod ang anak magayuhan. Bisan ila kabuhi, ila ihalad kun kinahanglan. Agod anak nga pinalangga, makita, may maayong sadsaran. Ang pag-antos sang ginikanan, wala sing tupong. Nga kunta ang anak, hatagan sing kabilinggan. Dugo lang ang indi mag-agay sa ila kalawasan. Agud mga anak nga ginhatag sang Dios, mapuslan sang katilingban. Ining binalaybay ginsulat ni ginang Maria Luisa de Gibraltar sa barangay Ikokolo Gimbal, Iloilo, tag-ubay sang sumakwalan Iloilo Incorporated kag 2011 gawad pambansang alagad ni Balagtas. Ininga bahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalin Capsule. Ang iodine isa ka importante nga mineral nga kinahanglan sang aton lawas para sa balanse nga thyroid hormones. Ang kakulangan sang iodine mahimo makatugas ang balatian nga goiter. Sunod sa pagtuon, ang mga kabataan nga kulang sa iodine may manubo nga IQ nga makaresulta man sa mental retardation. Ang aton lawas wala nagaobra sang iodine gani kinahanglan gid naton nga makaangkon sang bastante nga iodine labi na ang kabataan para sila magdako nga may maayong ang metabolismo kag ma-abtik nga paminsaron. Gani ginaendorso ko sa inyo ang pagtumar sang Dr. Pinoy Squalin Capsule. Ini may mataas nga iodine content nga may kapasidad nga pabaskog ng neurons sa utok, gani ginapabaskog sa Dr. Pinoy ang memorya kag concentration. Ang Dr. Pinoy nagapadasig man sa metabolismo para hindi tadasig magtambok. Ang iodine sa Dr. Pinoy Squalin nakabulig man sa pagtunaw sang pagsalupsup sa mga mineral sa pagkaon, gani mamentenar nato ng aton ikaayong lawas. Pagi sa Dr. Pinoy, makasigurado kita nga ang aton kaugalingon protect tado kag malayo sa balatian. Mabakal sa butika Kaya Eves Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo lugar. Sa dugang nga ihibalo mag-contact sa numero 0948-587-6329.
0: RML, Palabra di Honor.
1: Salamat kid, Rajuman na Fiamme Otero sa aton nga tingog hiligaynon. sa buwas na gali mga kasama ang medical kag vision mission nga ginasakdag sa 95.1 IFM kag DYRI RMN Iloilo upod ang Naval Reserve Center Western Visayas kag Naval Forces Reserve Western Visayas mga kasama no dira pati kayo noon sa may Arevalo Elementary School buwas na ini July 11 sa Badong adlaw halin alasay sa aga tob-tob alas 4 sang hapon libre nga medical examination, libre nga mga bulong, libre nga eye examination, konsulta sa mata, kag siyempre, kay gin konsultang mata mo, alang-alang lang nga tulukon lang ina. Siyempre, kung kinahanglan mo sa antipara, tagaan ka sang libre nga reading glasses, no? Kag may libre man nga gunting, no? Sang buhok. Basi masiling ka, no? Ang kiray namon ang guntingan. Hindi ah, tapos nandaya ang eye examination sa paghatag sang reading glasses. After sinaya, kung daw laba o buhok mo, pwede ka pagunting, no? Tiyamakon mo ni, libre nga medical examination, libre nga bulong, libre nga eye examination, libre nga reading glasses, kag laba nga buhok, libre nga gunting.
4: RML, Palabra, di Honor.
1: Buwas na ini mga kasama, July 11, 2026, halin alasay sa aga, 12:04 sa hapon, sa Arevalo Elementary School, Arevalo, Iloilo City. Builog ini nga ginadulong sa mga masunod, Philippine Merchant Marine Academy Alumni Association, Iloilo Lions Site, First Foundation Incorporated, Iloilo City National High School, Class of 1971 Alumni, Iloilo Host Lions Club, Captain Raymond F. Ombak, Philippine Navy, GSC, Captain Alexander Abilio, kag Cap Ising Pansit Molo. Ginadulong sa inyo ang Medical and Vision Mission. Mga kasama, buwas ng adlaw. Gani sa mga pumuloyo dira sa Arevalo, sa kaiping ang mga kabarangayan, sa Arevalo Elementary School. Mga kasama, kadto kamubuwas no? Sa Medical and Vision Mission. Mga kasama, kay may libre nga medical examination, libre nga medicine, libre nga eye examination, libre nga reading glasses, kag libre man nga gunting mga kasama. Ginadala ini sa inyo sang 95.1 IFM, RMN Iloilo, Naval Reserve Center Western Visayas, kag Naval Forces Reserve Western Visayas.
4: RMN, Palabra di Honor.
1: Grabe ang patay mga kasama bangod sa sining kwan, no? Bangod sining malain nga panahon dito sa Mindanao. Actually, ang ginikahangawa naton nga base halitan gitudo sang bagyo nga si Inday dito ang Northern Luzon, Northeastern Luzon, like probinsya sang Cagayan, probinsya sang Isabela, no? Ambot ang mga insik ato patos Batanes ha. Diba si nag-araliak man bala sila pagkatapos sa gapadulong si Inday? Eh diba may simposium dito sa Hangzhou, China. Academics ah. No, academics discussion. Ambal ni Defense Secretary Gibo Chudoro. An academic discussion remain in academics. No, daw ay mag-itsang dako. No, galing nga epekto bali. No? Galing ti matanong sa pinsar sang ilang mga estudyante. Kag members ang akadim nga ti ang Batanes si ilagid no ti amo nga kinahanglan ang alanta ini i-counter naton ini balion ta ni kay binalingag ina nga klase sang churiya sang pila ka mga insect bantito.
4: RML, Palabra di Honor.
1: Ngang Batanes kuno ila pa by history through sa Taiwan no ti ang Taiwan ginangkon yo man hindi man kamukha angkon.
4: Palabra di Honor.
1: Tiyamakon mo na imo ya, kasano pa iyang ang Batanes yan ang inila, no? Titani, ang gobernador dida, si Sing Chung Kai? Si Chung Chung Ching?
4: Palabra di Honor.
1: Pero ti Pinoy man ang congressman da, nagatagalog man sila da mga kasama, no? So tama na gini ka tinunto ang inoobra ni isang pila ka mga Chinese. Hindi man tanan, no? Pila ka mga mainland Chinese mga kasama, no? Pinagagugago na gila ng ilan.
4: RML, Palabra di Honor.
1: Ang masakit pa, kay may mga Pilipino man, nga nagpagago.
4: RML, Palabra di Honor.
1: Mga kuno, panghatag nilang nilay ang West Philippine Sea, kaya tubig mo lang kuno na. Eh, binasyahan mo gano'y isang tubig karong may dala ng mga bato. Ti, ang Cagayan, kag Isabela, ang ginalauman nga bahaon o rin di gani mabaskog ang hangin, no? Pero dito, ya sa Mindanao, southwestern Mindanao, central Mindanao, perte iya ang ulan, mga kasama. No? Ti, bangod sinang pag-ulan, pag-ulan kag bangod sinang pag-ulan kag pagbaha, no? Ang total nga casualty karon mga kasama sa sining malain nga chimpol nga nag-igo sa Mindanao, 15 na kabilog ang officially recorded sa mga landslide kag malapnagon nga pagbaha sa Mindanao, mga kasama, dalas ang habagat nga ginhigop or ginbotong ni Inday.
6: RNN, Palabra di Honor.
1: No? Nga ginapasanyog ni Inday ining habagat, no? Ti magsiling ka nga paano pasanyogon ang habagat, no? Di ba ang tiyog sang bagyo iya counterclockwise, no? Kita ninyo ang orasan ta, ang wall clock ta, relo ta. Ang dalaga niya, halin sa clockwise, no? Clockwise eh, no? Magsiling ka nga clockwise, halin sa wala, mapakadto sa tuo, malibot siya, no? Pero magsiling ka nga counterclockwise, halin iya sa tuo, malibot siya, pakadto sa wala, no? Amo na mga kasama, paano pag inagani i-explicar? Insindihan nyo na, clockwise. Clockwise kag counterclockwise. Ang clockwise, lantawon nyo ang inyo da nga wall clock, kung may wall clock ka mo, or hindi gani ang relo ninyo, kay daw tanan subong may mga relo man, ako lang iawa i-relo. Kay may cellphone man nga ginalantawan sang oras, no? Tiyan mo na ang dalagan sang clockwise, no? Kung anong tiyog sang orasan sa inyo wall clock da o relo, tawag sina clockwise, no? Pero kung baliskad ang dalagan niya, dira sa tiyog sang orasan, sang relo, tawag sina counterclockwise, no? So amo nang dalagan sang bagyo, counterclockwise ang iya sining hulag, hindi nga pa clockwise mga kasama. Ti bangod nga counterclockwise ang iya sining hulag, ang habagat ginahigop niya, no? Ginahigop niya, nadala niya to pakadto sa north, itiyog niya pakadto sa east, pakadto naman sa south. Na so ang mga hangin diri sa habagat, no? Ang hangin nga habagat ginahigop niya, bali nagabaskog, di ba? Kita nyo or batsagan ta kisa nagamadlos ang hangin ga bagusbos, no? Kay ginahigop siya sang bagyo. Ti sa paghigop niya sang habagat, ang mga panganod sa kawaan nagabuild up, no? Ti sa pagbuild up niya sina mo na maulan siya mga kasama. Ti inulan ang Mindanao, no? Grabe ang ulan, pwerte ka baskog. Nga may nagluluntad nga mga landslide. Sus, yun di pusit ang money in the bank, no? Sa Sarangani province, no? Bangod sang pila kadlaw ng inulan dito, ang mga tiilan sang bukid nagharalog, no? Especially kon ang duta daga-daga or burubunbon kagway balagawa sang mga bato-bato or way sang bara sa idalom niya bla, no? So mahalog lang gid na sa dalayon nga ulan mga kasama, no? Kun hili siya tapos way pa mga kahoy nga magapagar sa pagtupa sang tubig para magsalupsop gid siya sa dalom, magahalog gid ang duta kag marungay siya sa dalayon mga kasama. Tinarungay gid sa coastal municipality sang Malapatan, no? Malapatan Sarangani province mga kasama. Malungon ang kuan balaan ang Sarangani na pihak ni siya mga kasama, no? Sang General Santos City sa eastern part ang isa ka pihak, sa western part amo nang isa ka pihak. Hindi ka makakadto diri sa Maitom kag Kiamba sa Maasim kung hindi ka mag-agi sa General Santos, no? So magwa kagid anay sa Sarangani, masulod kagid sa General Santos City or sa South Cotabato antes ka makakanto sa pihak nga saranggani. Diba, aton diya, kung magkanto ka sa Iloilo, no, sa mga banwa sa Iloilo, lunsay lang na agyan mo Iloilo. Diba? Kung magpakanto ka sa istansya, Iloilo lang ang agyan mo, no? Magpakanto ka to sa southern part, Iloilo lang yapon, huwag ka na laktudan, amuman ang antike, no? But silingon nga isa lang siya ka linya, wala siya na pihak. Ang saranggani, yan na pihak, no? So antes ka makakanto, kung halin ka naman sa mga maasim, dire sa western part, maasim, kiamba, mga maitom, makanto ka to abi sa capital town, mapakapitol ikaw, no? Pakapitol ka abi, dito sa Alabel, magwa kagid anay sa saranggani, masulod sa General Santos, magwa sa General Santos, kag masulod naman sa saranggani. So napihak siya, mga kasama, no? Daw mo man abalas ang Valenzuela, ang Valenzuela, Kaluokan sa Manila, di ba? Duha ang Kaluokan sa Manila, may Kaluokan din nga ari di sa ingod sang Malabon, kag Valenzuela, tama, no? Tapos may Kaluokan naman nga ato to sa Quezon City. Buka siya, bali, mga kasama, no? May mga lugar yan nga muna. Kagdamo na sa bilog nga kalibutan, no? Nga antes ka makakadto sa isa ka lugar, no? Sa same place, maagi ka anay sa lain nga banwa or syudad.
34: Palabra di honor.
1: Tiang diring eastern side sang saranggani mga kasama aradang malapatan si idalom sang Alabel, ang Alabel si ingod lang na sang kuan mo sang General Santos City aradang ilang amo nang capital town nilang Alabel aradang provincial capital, no? So coastal town man na ang malapatan, coastal town mga kasama, grabe ang landslide nga natabo sang kagina sang kagahon sa Sitio Pandao Barangay Poblasyon, no? Sitio Pandao, Barangay Poblasyon. Ang poblasyon isang malapatan mga kasama. Kuan gid, ara sa kuan mo? Ara gid sa Kilid Baybay, no? Di sa medyo bukid man nga daan, no? Kay ang sa western part sining saranggani, amuning kabukiran nga nag-share siya sa Davao Occidental, no? So may landslide nga natabo, mga kasama kaginas ang kagahon, walo ang kumpirmado nga patay, kagduha ang missing, no? Pero right now, ang latest, ang impormasyon naton nga gina-verify ta pa to sa RMN Jensan kag RMN Coronadal, pulo na ang patay sa saranggani pa lang, no? Pulo ang patay sa saranggani pa lang, no? Dito naman sa May Lanao, no? Sa Lanao del Sur, may landslide man to. Kagina, mga kasama, no? Sa Calanugas, no? Calanugas, Lanao del Sur, ang mabaskog man nga pag-ulan, nagtuga sang landslide sa dako nga section sang isa kabungyod. Mga alas 2:30 kagina sang kagahon, nga nagtabon sa pila ka mga pumuluyo. 5 ka patay nga lawas ang na-recover, 2 ang na-rescue nga pilason nga individual, kag anong pa ang nagapabilin nga missing mga kasama. So, dire pa lang sa landslide, 13 na or 15 na ang patay, no? 15 na ang patay. Iti may baha pa mga kasama dito sa Malaybalay, no? I-check naton kung pila ang patay. Kaya ina pag-check ko, duha ang patay sa baha, no? So sa landslide pa lang, subong, 15 na ang patay. Mga kasama, yun di pusit naman ni Indaba. Ang missing, 8 kabilog. Pero subong, sa latest report, mga kasama, no? Subject for verification. Kag validation pito na ang kumpirmado nga patay sa pagbaha lang. Mga kasama, sa baha alone, pito ang patay. No? Tugas ang sining habagat nga ginpasanyog ni Bagyong Inday. So sa landslide, 15 ang patay. Sa baha, 7. Subot silingon, 22 na ang fatalities. Tanan!
5: RML, Palabra de Honor.
1: Grabe mga kasama, no? Most likely siguro ang landslide to Sarangani, hambal ni Kuya Alex Sayon, basi sa paglinog bala sa ila, do medyo naghalog ang duta, no? Hindi man na malayo ang matabo, no? So, pero mayo man nga naulanan, kay medyo naghugot, di ba? Ang ulan, ang tubig, nagapakumpak man siya mga kasama. Di ba? Gahugot man ang duta, gadail, no? That's the word, dail. Bao, dugay mga way ko ka-encounter sila nga tinaga, no? Ang kumpak, sang ang hiligay nun sang kumpak, dail, no? So nagadail ang duta kung sige ang ulan, mga kasama, no? Tigaling kay halin sang paglinog to sa Jensan kag South Cotabato, kag pila ka parte sang Mindanao, wala pa ginulanan, no? So husto man nga basi naghalog ang duta, mga kasama, hindi ba ginuyog siya, nagrelitik ang iban, so amo ni nga mahapos siya na landslide. Tama kon mo ni pito ang kumpirmado nga patay mga kasama sa pagbaha, no? Base sa breakdown sa National Disaster Risk Reduction Management Council or NDRRMC, ang patay sa baha, 4 kumpirmado sa Zamboanga Peninsula, no? Magsiling ka sa Zamboanga Peninsula, ang siyudad kag probinsya sang Zamboanga, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, kag Zamboanga City. Kaglakip man daang kani, no? I guess dala sa Zamboanga Peninsula mga basilan, Sulo kag Tuitawi, no? Nga ang gintawag Zamboanga Sibugay ining bag-o nga probinsya. Because ara dira ang Sibugay River kag Sibugay Bay. Ang ina nga part sang Zamboanga gatubang siya sa Sibugay Bay, mga kasama. So, mo naging tawag nga Zamboanga Sibugay. So, sa Zamboanga Peninsula, 4 ang patay. Sa Northern Mindanao, isang konfirmado nga patay. At least, duha naman ang with at least 2 separate drowning deaths na na-record sa Bukidnon, kag isa ang missing individual, mga kasama. No? Kag ina-validate pa karon, duha ka additional reported deaths nga ginavalidate sa Davao Region kag isa naman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
5: RML, Palabra de Honor.
1: Tapos ang mga apektadong pamilya mga kasama, 99,000, almost 100,000 kapamilya, no? Or malapit sa tunga sa milyon ka mga individual across Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soksarjen, and Barm ang apektado sang sining pagbaha, no? Daw populasyon na sang syudad sang Iloilo kadamo.
5: RML, Palabra de Honor.
1: Ang na-displace ka mga individual right now, hambal sang NDRRMC, mga 21,000 individuals, ang ara karon sa 46 ka mga emergency evacuation centers, while additional of 247,000 plus ka mga tawo ang nahatagan na sang ayuda outside sa ila sining mga standard shelters mga kasama. Bangod sining malapnagon nga baha, may 111 ka mga balay ang partially or totally damaged or destroyed across sa sining apektado nga mga lugar.
5: RML, Palabra de Honor.
1: Grabe ang mga pagbinaha alin diri sa Central Mindanao hasta to sa Southwestern Mindanao. Yari bala ang baha to sa Maguindanao del Sur nga kuha sang RMN Cotabato mga kasama, no? Baha sa suba, bali nagdralag ko ang tubig sa suba. Perti ka baskog, no? Inang perti ka sulog, no? Not baskog, sulog. Masulog basta ili gani, sulog, no? Kun huyop sang hangin, baskog, no?
5: Palabra de Honor.
1: Perte kasulog mga kasama nga pagbaha, gahirinong kadol ang mga bato mo.
7: RMN, Palabra di Honor.
1: Kag nag yilo-yilo ang tubig mga kasama, no? Daw sa kape nga nag yilo-yilo ang tubig, no? Bangod sa grabe nga pagbaha mga kasama, no? So Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Bukidnon, Zamboanga Peninsula, Zamboanga City, grabe ang pagbinaha mga kasama. Diri sa landslide daw hindi ko ka get over mga kasama, no? But siligong vlog ko gini nga mga landslide nga kadamo-damo sa mga pamalay ang naapektuhan, no? Ari ang video bala pakita ta bala pe, no? Kag butang bing audio niya, no? Video ko ni sang RMN ko tabato again post man sang DYHP Cebu. Arolan tawa bala ninyo mga kasama, grabe nga paglimbukad sang duta o. Oh. Sang duta sang suba. Sabi, may audio siya pe, butang bing audio, matian tang paghinugampal sang tubig ko. Grabe, ang kaakig sang suba mga kasama o. Sa Camp Abu Bakar, sa Ambel River, sa Camp Abu Bakar, Barira, no? Sa Maguindanao, Del Sur, abe, matian tape ang suba. Araw? Sus, grabe yung hinugana sang tubig ko.

0: puwerte ka lagko sa tubig, no? Karadlukan mga kasama, no? Sa kwan ini, no? Maguindanao del Sur, no? Ambel River, no? Sa may Camp Abubakar, no? Sa Barira, no? May banwang Barira. We check na din ang Camp Abubakar. Diba mo ning amo ni ang kwan sang una, no? Are sa Barira gali o Camp Abubakar mga kasamang suba. Ti uga may lang ni gani nga suba gali o. Oh? Nga nagabuswang to sa kwan. Nagabuswang mga kasama sa may are siya sa babaw gali ya, no? Diri sa may pakadto na sa may lanaw. Ti, kay amo gali kay ang lanaw to nagakwan, no? Ang lanaw, grabe man tong pagbinaha kag may mga landslide man mga kasama, no? Ti diri ni nagapuswa kalining tubig ini sa kwano? Sa Ligwasan Mars mga kasama, no? Kag diri pakadto sa may Cotabato, no? Ti ang Camp Abubakar ni sang una, no? Amo ning iyasang ima i-left nga pinabumba ni Irap, no? After sina na impeat si Irap. RML Palabra di Honor. So, grabe mga kasamang kahalita, no? So in total, bangod sa baha kag landslide sa Mindanao, 22 na katawo ang kumpirmado karon mga kasama nga nagkalamatay. Kag mga tunga sa milyon naman ang mga apektado nga ginpangbahaan.
1: You deposit the money in the bank upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
0: Gindolong kaginboy lugan ini kabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang kubota kagapay isang mangunguma para sa Masarag Agrikultura raffle promo. May chance ka mo magdaog sang brand new kubota products kon ka mo magpasakop mga kasama sa kubota kagapay isang mangunguma para sa Masarag Agrikultura raffle promo hasta pa ini sa December 5, 2026. Bisan sino nga magbakal sang kubota equipment or genuine spare parts, may chance nga makapasakop sa promo, no? Kay ti, kung magbakal ka mo in every 3,000 pesos worth of purchase, mayara ka mo sang isa raffle ticket or raffle coupon. Filapan ninyo ina, kagihulog sa designated boxes or outlets sa Iloilo New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated, no? Gani para makakuha ka mo sina, mga kasama, kung nagkinanglan ka mo sang mga farm equipment, kubuta products, machineries or genuine spare parts, mga kasama, pamasyaran nyo lang ang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City, sa unahan lang sang series terminal mga kasama. In every 3,000 pesos worth of purchase, may isa ka mo ka raffle coupon mga kasama. Ang mga premium na nagahulat, isa ka traktora, isa ka transplanter, isa ka special power tiller with diesel engine, kag may mga consolation prizes nga gid nga diesel engines kag oil and filter sets. Para sa dugang impormasyon, bisitahin lamang ang Facebook page Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated or magtawag sa cellphone number 0909-928-6861 0909-928-6861. Basta makinaray ang panguma kay Iloilo New Agri Kubota na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
1: RML Palabra di Honor.
0: Mga estudyante nato nga nag-upod karon nga gabi diri sa atong pagpangalagad si Doña Margarita Magic Cubillas Biuda de Erduhan. Good evening ko ni Harmamon Helen present man ni Napinyalber kas Laura Sumagaysay Roli Tiham si Pare Cyril Simpas. Pare, kamusta ikaw da, pare? No? Kag si Pare Motok, no? RA Cars Display ni Pare Motok. Gusto niyo sa mga sikonhan ng mga salakyan pero daw brand nyo, mayo pang kondisyon mga kasama, konta ka si RA Cars Display ni Pare Motok dira sa Barangay Duyan Duyan Santa Barbara Iloilo. Madamo siya sa mga unit. May pick up ka pala pare, no? May Adventure, may Highlander, may BMW. Oo, Kontakan nyo, Parimotok, kung napangita ka mo sa nga salakyan na mga kasama. Ari Cars Display ni Parimotok, Barangay Duyendo yan, Santa Barbara, Iloilo. Si Kap Noel Kapalya, good evening. Si Kagawad Arniel Kasipe sa nga Barangay Kotsero Molo, present man. Si kasamang Karigaba Richard, Kas Jessly Lauro, Laura Sumagaysay, Arnaldo Portillano, good evening. Si sino pa di ang mga estudyante natin? Si Inday Lee, present man. Shelet Perez Nabael, good evening. Sonico Vic B. Carmona, Kas Lizel Kapada, Jess Pal, present man. Mga kasama, no? Si Kaslisa Solis, good evening, no? Si Ma'am Tilly P4, present man. Kasamang Stephen Paniga, no? Belated happy birthday kay nung Ed Di Montaño, nung Ed Di Montaño, kahapon, birthday ni nung Ed, kay Julie Tupas, no? Belated happy birthday from kasapang Stephen Paniga. Si Florencia Socaldito Kalimpa, Eunice Kimba, Jerome Dikilya, good evening kay Jim Akikoy, kag Yofi Kiefer Dikilya sa Poblasyon Dingle, Hector Poras, sa Mulanon nga gabi, sang syudad sang Iloilo, mayong gabi mga kasama kag Radyo Man Henry. Good evening Cas, no? Si Judan Montalbo Sumaribos, good evening, God bless. Neria Gronifilio Gordon, good evening Sir Henry, always listening from down under. Good evening ka, si Gilbert Klaus, present man. Don Manuel Ventura, Biodo di Melania Trump, no? Watching from Barutak Nuevo, Damol Oran di Rizubong. Uy, ihalong ka na, basi mabasa ka, Don Manuel. Si Ma'am Mian W. sang Del Forte Refilling Station, kag Happy Gallery. Si Ma'am Raquel Umawag Labrador sang Labrador Hardware. May rayad man nga gabi. Si Bonbon Bilhira, good evening man. Si Rosal Ninita, thanks God it's Friday, good evening. Si Ipilon Dofilis Dorimdes, good evening Radyo Man Henry. Watching from Dakutan, Dumangas. Oh, good evening sa inyo da. Rosel Gayapa Gumilia, good evening ka. Si Kasnina Pinyalber. Si Hector Puras, present man. Kas Ima Soplente Taasan, no? Si Kas Mary Ricabar, Bert Agustin. Si Kas Maritalia Michelina, present man. Kasamang iban din Webo Sudario, Maribik Sercado, RMN Fans Club Singapore Chapter, no? Si Kas Rose A. Simorio, Bichin M. Gonzalez, Anla Brillaso Subong, Tisay Aportadera, Titski Aportadera, no? Kas Nene Sel Blancada, present man. Si Gilbert Laos, sara na, no? Si Kaylee Fernando Lombre, good evening. Ang hangin, lain man ulo, no? Uberhit ng guro.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Krealik sa ayon, good evening. Sa pagkado sa mga Taiwanese sa Batanes, kagin siling parinti nila ang tribu dito, kag-connected ko

0: from Sinibanding Li, si Kaslayla Nerviol, okay? Si Kaslisel Kapada, present man. Nancy Abilar, present man. Si Johnny Lobirisa Cabal, good evening. Si Kas Iban Dinuibo Sudario, arak man. Buo ko namin isang bulak ni Kas Iban, no? Arak ka nabalik ka na sa Malaysia da, Kas Iban. Si Eunice Kimba, si Erna Figueroa Ablanido Paro, present man. Si Flor Omilom, Mildred Songket Morante, good evening from Pagsangaan Pabia. God bless RM and Palabrado Honor. Thank you, Gidcast, no? Si Jonas Kamayudo, pabugso-bugso ang ulan dere sa Leganes. Okay, halong kamuda ka. Si Casmere Ricabar, dere sa Florida, USA. Si Jan Asil Dike, watching from Kabatuan, Iloilo. Si Romeo Gitter, good evening, no? Si Cas Mel Gargaran, good evening. Iban din yung ibo sa Dari Ara na, no? Nerio Aklarasyon, good evening. Rajuman Henry Palabrado Honor. Vivian Dimson Alejandro, present man. Si Casinesel Blancada, okay na. Si Sonikovic B. Carmona, Daimel Soplente Malones Pagid, no? Good evening. Si Casason Pinida, Charis Rizano, Ami Bilyones, Ihada Malot Ramos Kirante Tolentino, dira sa Singapore, no? Kag si Ado Jose Tolentino, dira sa Jos Marlit Sunan, sa Kabatuan, sa Manamit, kag mahagpok nga litson, Josmar Litsunan.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Si kasamang Rebecca Baranda, present man, no? Subong man, si, dali lang, check natin si Mayo Cater San Candado Cubana, Jan Pirotso Sumagaysay, present man. Subong man si Dolieta Diego Cas, good evening gid, no? Si Nicole Vic Cordova, DC Bilnas Fabian, si Ma'am Grace Evangelista, kag si Chief Leo Evangelista, good evening. Si kasamang Sami Kunbukar dira sa Ruas Palawan, si GF Minas listening from Tando, Nueva Valencia, Guimaras, no? Present Rodora Liboon, good evening Sir Henry, no? Good morning din ikaw Cas Rodora, no? Si Flor Cahilig, si George Villesa, present man. Ninoy, Nonoy Silobrico, si Bri May Turigi Tugom, good evening. Flor Cahilig, present man. Rosie Amaho Manihar is also watching, good evening Cas. Si Romero Argel, no, watching you, good luck and God bless. Always Nonoy Argel, no? Edgar Labarico Senior, present man. Rosie Amaho Manihar, si Kasmaila Hagukoy Gansha Pagin. Wow. Te, din ka, nauhili ka na sa mga Turkish Cas.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Si Cas Ima Soplente Tasa, nagapamati lang sa apps, no? Si kasamang Shilit Perez Nabael, Nini Sean Presya, no? Sino pa to kagiin ang mga nagalantaw diri sa aton mga kasama? Balikan ta na karon kag dugangan, damo ta utang, no? Damo ko utang sa inyo. Si Sir Royan FS Bugho, no? Good evening man si Joey Lagura, nagalantaw man. Balikan ta karon maranto kita kay damo ko utang, mabawi-bawi ko kay karon interesan niyo na.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Si Kapa Dinyo, no? Good evening man kag sa iya nga RD Sportswear nga nagatahi sa tanan nga sahi sa mga jersey. Hindi lang mga gisi. Jersey, no? Ang ginatahi ni Cap RD or Cap Dinyo, no? Nagatahi sang jersey, pareho sang uniform, school uniform kag iban pa, no? Gani pamasyari ninyo, maipatahi kamo ng mga jersey or mga uniform, bisitahin ninyo ang RD, no? Sportswear. RD Sportswear, dira sa may Poblacion East, Uton, Iloilo, no? Ginapanagihan ina ni Cap Dinyo sang RD City Taylor sang una, dira sa may Super Subong. Ara na siya ang iyang tailoring, dira sa may Poblacion East, Uton, Iloilo. Ang ala niya, RD Sportswear.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Para naman gali sa matamis nga lansones, manggustin, kag iban pa rin mga prutas, ubas, mga kasama, no? Tilawi man ninyo ang Nick's Fruit Stand ni Don Nicanor, Nick Piñasales, no? CEO sang Nick's Chicken and Asal Seafood Restaurant and La Paz Batsoy, no? Dira sa may Cerudo Commercial Complex, sa kilid lang sang Karsada, sa kilid sang Don Benito Hospital. Karon ginatawag na University Medical Center, no? Pamasya rin ninyo mga kasama ang Nick's Fruit Stand kag Nick's

0: Chicken Asal, Seafood Restaurant, and Lapas Batsoy. Mga kasama. Dugay-dugay, magabukas naman, dira sa may Pututan, Iloilo. Si Nunoy Igmidyo Ortilio Gali, no? Sang Nunoy Inasalan, dira sa Dumangas, good evening. Paribibot Edro Solano, Engineer Bibot Edro Solano, sa may Matambok, kag Matabnol, nga talaba in the whole world. Bibot and Milas sa labahan, dira sa Barangay Bituon Haro, Coastal Road. Kag siyempre sa parte ka namin, sining ang mga pagkaon sa may Tatoy's Manukan and Seafoods. So, good evening lang kay Toto Hector Espinosa, Ma Maricho Espinosa, Chio Tatoy and Nay Consing Espinosa. Kag sa kwan, Paluto Seafoods. Dira naman sa may Bituon Haro, kag sa may Pasay City. No? Anli Paluto, mga kasama, pamasyari man ninyo. Bawo puro ni mga pagkaon, ni matinambok.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Gendolo naman kagin boy lugan ni gabahin sa atong mga palatuntunan mga kasama sang Mega Man Herbal Capsule, ang number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik kag nagapadugang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule safe katama kay purong herbal ang ingrediente, may tungkat ali ginseng maka kag horny goat weed. Safe katawan sa heart kaya wala sang side effects. Gani mag-inom na sang Mega Man. Duha ka kapsula antes maglabing-labing. Pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede man nga isa na lang kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika. Kag subong man, Mega Man Gold Coffee Mix. Ang kape para sa matuntuod ng mga lalaki. Nag-aamlig sa atong prostate para hindi magdakor o maghubag. Kaya ang prostate, kung mapabayan, mahulog ina sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mayon kay partner o kung kay misis sa tiyon sa labing-labing. Bangod may ginseng, tongkat ali, maka, kag sopalmeto. Nga kilala nga nag-aamlig sa prostate sa malalaki manamit ang sabor na gabato sa pulaw. Kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Baga balik na mga kasama, report ni Rajaman Marjorie Herbomiani kay may reaksyon diri ang PRO6 sa sining nabaton niya impormasyon sa RMN nga daw may natapakan kuno nga bulang si Captain Inot, bulang sang poderoso nga tawo. Gani agin raid siya sang IMEG, ala raid to sa radio station diras Diversion Road sang 2013 nga sinaka sang Special Force sang PNP, kag pinahapa sila kag siningitan. Hapa!
1: Palabra de Honor.
0: Ano mambal diri sang PRO6 mga kasama? Standby, pagbalik ta. 45 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sang gabi.
2: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
4: Magaligin pala ang imo nga uno.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
4: DTX 500.
5: Lay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
6: Dinadala subong imo sugar.
5: Tigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
4: gito. DTX 500.
8: Vita D Plus Coffee Mix.
9: Vita D Plus Coffee Mix.
8: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
10: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
9: Vita D Plus Coffee Mix.
8: Babakal sa mga butika.
11: Sangkong Plus Gold.
12: Ako si Jovin, sobragit kataas ang ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sangkong Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Hipay ko kay sige-sige ko mapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
11: Sangkong Plus Gold.
13: Bakal sa mga butika.
11: Sampong Gold Coffee Mix.
14: Kung si Ansang Sumag, isa ka sudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sampong Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
11: Sampong Gold Coffee Mix.
13: Nag-gabi ka na, lalakas,
11: at gaganda ka pa.
13: Sampong Plus Gold.
15: Ako si GB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo, nagbatsyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sampong Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw ng magaan ginang lawas. Ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
11: Sampong Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sampong Plus Gold.
16: Ko si Vibot, ako COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Sampong Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
11: Sampong Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
17: Evergreen Herbal Capsule.
18: Pagaling si Yamlay Katiyan.
19: May high blood ka ba sa una?
18: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon doon din ng kailan. Sabot sang nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule, doon ang sulhay ng tanantanan sa ako.
17: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
11: D3 Bio, ang D3
17: yung may Physio.
11: Ang Physio
17: yung may D3.
11: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
21: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3
17: yung may Physio.
11: Ang Physio
17: yung may D3.
11: D3 Bio.
13: Babakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw pala ang may diabetes.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo.
4: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Asalikan.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
11: Megaman
13: Herbal Capsule.
14: Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kagana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
11: Megaman Herbal Capsule.
14: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
11: Megaman.
14: Mabakal sa mga butika.
22: Life Extension Vitamin D3.
8: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
22: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Life Extension Vitamin D3.
23: Nerelito, dayon, senior, sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, operahan na akong baga. Ang piya ko nung asporsyon, ang kipok mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na batsagan ko nga, doon na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Sabto ko to sa ilagalay sa bata ko, takladon. Remember ko nga, Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
7: Sample Plus Gold.
24: Ako gali si Maya. May cysts ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gininom ang Sample Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
7: Sample Plus Gold.
25: Mas pinalakas.
7: Pinagaling.
25: Pinahusay.
7: Sample Plus Gold.
25: Sa mga butika.
7: Sample Plus Gold.
26: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold.
25: Mamakal sa mga butika.
7: Santon Plus Gold.
27: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
7: Yung may Visio.
25: Ang Visio.
7: Yung may D3.
25: Mabakas mga butika.
7: Mighty C.
25: Ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako galing si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na kong ulo. Kaya inom ko yung Mighty C. Alkaline vitamin C.
29: Kagsubong ka namin isa kong paminsari.
7: Mighty C.
25: Mabaka sa mga butika.
0: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
30: Oras sa RYRI, RMN Iloilo, Filipina Standard Time. 53 minutos sa kaligid sa takna, sining alas 8 sang gabi.
31: RMN Palabra di Honor.
30: Gin-dibang karon ni House Deputy Speaker kag Iloilo First District Representative Sharon Garin ang mga viral online claims nga ang laway kuno kag ang pagkasipunon or pagtulo sang sipon nga nag-refer sa video or screenshot sang kilid sang baba ni House Lead Prosecutor Jerby Luistro nga may laway nga nagabukal.
31: Yeah.
30: Ano pa, subong maglantaw kay Luistro. Bakod sina napiktuhan man ko personally mo kay maglantaw kay Luistro doon higkuan na ako.
31: RMN Palabra di Honor.
30: Tingin gamit ina sa mga kwan, no? Mga diehard DDS nga siling nila siya ka kwan, kadiri kay Luistro.
31: RMN Palabra di Honor.
30: No? Tapos may iban man nga nag-post nga siling niya i-check nyo bla. Basta gani, nagbukal ng laway sang isa ka tao sa iyang bibig, magwakal siya. Sign ina sang mental stress or mental disturbance, no? Mentally disturbed na siya, ilang tao nga na. Ti hambal yan ni Congresswoman Janet Garin. Siya hindi asala na. Ti, kwa niya mo nang si Garin. Although damo man is issue sila, doon may kaso ganito si Mayor Richard to sa quarry sa kuno. Kagina, di ba, na-interview ni Rajman Reagan to si Mr. Aksay to. Nakareklamo to yung ligad man si Mr. Aksay yung ginapahalin ng mga nag-i-listar skilid sang bye-bye. No? Nga hindi man kuno na iya sang municipal government. No? Ti, niya, doktor si Congresswoman Janet Garin, mga kasama, kag nang DOH Secretary Anay. Ti, medically, may authority sa iya mag-discuss sina, no? Kung maghambal sina, no? Sila niya hindi na iya matuod. Sila niya kung daw galaway ang tao, maghambal siya, natural ina, no? Kag kung gasupot manadang laway sa iwit-iwit, why na iya labot iya sa mga mental disturbance or mental stress niya, no? inaiya nagapatimaan sa medical nga paglantaw nga dehydrated ang tawo kay nagahambal ka mo ga kwan ka ga kaubusan ka tubig dapat may balon ay sa actually nga tubig kag sige kwan sige inom tigaling way guro sige inom inom duay ko kita ginom siya no kay ti way man ko galantaw mo ga pamati lang ko sa radyo
31: palabra di honor.
30: Although ako daw ay ko na ka-experience sa iya mga kasama, no? Bisan pa gani mentally disturbed man ta, parehas na sa itong mga may kaso kita mga kasama, may mga death threats kita, mentally disturbed ka man eh. May mga pamahog sa kabuhi na tonti, sige lang programa mo, pero sa pihak sang pinsar mo, isa ka panumdom ka, what if abi ko ng killer, ara na dagahulat si Imus Dalong. Pero daw ay magkukagi nga nagtubod ang laway ko di sa igot, sa igot-igot, sa iwit-iwit. Diba? Pero, ginauhaw manggid ko, no? Antes matapos ning programa ko, ama kon mo, sobra duha ka oras nga winakal na tondi, no? Kung isa, gasinggitan, ga kwan pa tadi, gaugtas pa tadi, tapos kamo ga kinadlaw lang da. Di, damo mga tubig, ubos ko ning akon nga tubigan, kisa niyo, tag-isa ni ka... Sigurong uno dyan sini, mga apat kabaso guro, apat ng kabaso maubos ta. Di kayo ka dehydrate ka mo, kayo gawakal ka mga kasama, di dapat kainom ka tubig. Di sa dehydration na iyako no? Hambal ni Congresswoman Janet Garin. Sili niya bilang medical doctor, pila ka mga bodily reactions naton kung kita naghambal. Sili niya, ang saliva, ang laway, natural ina, no? Kay ang tanan nga lawas ang tawo nagaproduce ang laway bilang kabahin sang normal digestion process, no? Tapos siling niya, wala iya sang medical correlation and never in the history of medical community nga ang laway or ang hilanat or ang sipon may connection sa dishonesty. Kaya mo nang ginakuan mo, ginapalaptang ang narrative kag mga binutig patalang bala, no? Para i-confuse ang tawo, para papatihon ang tawo nga sa sila yang insakto, sila yang sundon. So mapagwa sila sa mga patalang nga klase sa mga statement, no? So muna maghalong kamo mga kasama sa mga mabasahan ninyo sa social media kay kadamo-damo dira sa mga patalang damo-damo da mga propaganda, no? Especially kung hindi halin sa mainstream media. Pero sila pa nang mabakas mag-label sa mainstream media parehas ang RMN nga bias, nga hindi credible. Kita mo lang ang kwan? Ang anong tawagan ni sina, no? The gut, no? Guts, ano pagid ganing isa sina, no? Nga kwan bla, no? Ang kwan ang pagpadayaw bala mga kasama, pagpasikat or paghinambog bla.
31: Palabra di honor.
30: No? Ti wala na yasang kahilabtanan, no? Suno kay Congresswoman Janet Garin, no? Ang sa dehydration naman, ang saliva ko no, nag-form ini sa kilid sa aton baba, sa bibigta, bangod, sign ina sang dehydration, no? Nga nagkatabo kung ang isa ka tao naghambal sa malawig nga chimpo. Especially parehas ni sa mga congressman, sa mga hearing, sa mga privileged speeches nila, kag wala sila gainom tubig.
31: Palabra di honor.
30: Nan. Tiyamo ni akon kung kisa, mabatsyagan ko na iya daw dehydrated ko, kay daw medyo nagamala ng aton nga puwak, no? So makalit ko na, mainom ko, pariyasin eh.
31: RML, palabra di honor.
30: Ito na, isa ka lamok.
31: RML, palabra di honor.
30: Ti, amo ng explanation ni Congresswoman Janet Garin. Although pwede man niya, masiling kita, basi gabinutig man si Garin, kay ti apin sa iya sa prosecution. Galinti nga, pati na iya, mabinutig pa siya kag i-inbook niya pa ang iya nga pagka-doktor.
31: RML, palabra di honor.
30: Kag pwede man naton iniya ma-verify, no? Tipila ka mga DDS nag kwan pa, no, nag-post pa, no? Kay siling nila sige, i-check nyo bala. Basta gani ga bukal ang kwan, ang laway sang isa ka tao parehas kay Luis Tro. Gabinutig na, no? But silingon psychologically stressed na siya. Tibisan i-google mo, ang balas ang google mga kasama, siling niya hindi na i-kwan, hindi na i-conclusive nga stressful or may anxiety ang isa ka tao. Siling niya ang explanation sina iya, no? Wala na yasang direct diagnostic sign. Why na yasang direct diagnostic explanation nga ang pagbukal sang laway sa bibig sang tao ko naghambal siya, sign ina sang psychological disorder. Ang sigurado daya, dehydration, no? Tugay ina sang dehydration bangod sa malawig nga paghinambal sang tao.
31: Palabra di honor.
30: Amuna sumaghalong kamo da mga kasama sa mga broadcaster iya. Kahit ay anad kita sa malawig hinambalanay. Hamakon mo humali nagprograma ko di pagbalik ko di si Ililo mga 2006. No? 2006, 2016. O mga 20 years ng li, no? Hamakon mo 20 anyos nga gawin nakal kita sa kanginan o ay naganubo sa tagduha ko oras kada adlaw. Kaya mga diskarte na iyasang mga una pagin yung mga broadcaster. Kung kisa may ara na yang gatubod ang laway mo, maghinambal ikaw, magwakal ka. Ang ina-style nila na iya, para hindi ka maglaway, kaon ka sa mga maaslom before ka maghambal, no? Na dira kayo hindi na magtubod ang laway mo, tapos nami ang tingog mo, hindi ka bedroom boys, especially kung mga aga ang programa mo, no? Ngaway ka pa kaagi hambal, way pa ang vocal cords, way pagid na ka-expand bala mga kasama. Suga kaon sila aslom like mga iba. Na muna no, pero kon uay na tibisan hindi ka magkaon sang iba no, galing likawan mo naman iya, kaon ka sang mga mani, kaon ka mga matamis before ka maghambal sa lawig kay dira ya, malaway ka gid.
31: RML palabra di honor.
30: Tining mga isyu ngini sa mga laway kag mga sipon no. Why ka na sa may makita nga sa lam? Kay perti ka pag-on sang banat sang kwan mo? No? Standby Rajuman March. Sang prosecution? Perti ka singkal sang ila sining banat mga kasama. Hamakon mo ang intro ni Luis Tro. Although ay man ko manamian sang style niya mga kasama. Kag doon na law ayan ako maghambal sa yasubong. No? So, hindi ko na namian na kay Luis Tro. No? Pero ti... Amo to hambal bala ni Attorney Hector Judicio sa may interview ta sa kasana to kagabi nga or Miyerkules ang gabi nga siling niya ang dapat lang tawon dire sa depensa kag prosecution hindi lamang ang mga senator judges no ang i-consider nila kundi ang pumuluyong Pilipinon nga makaporma sang opinion. Kaya mo na ginagamit iya sa prosecution. Ginahampangan nila sa politika man, no? Ang ila sining mga statement, no? Ti parehas kay Congressman Nonoy Defensor sa ang lead prosecutor sa sining grave threats sa articles, no? Ginhalimbawa niya natabo sa Tacloban. Ginhalimbawa niya mga bomb joke, no? Nga siling niya ining mga bagay may mga salabton ikaw. No? May mga salabton ka. Parehas na mag-joke-joke ka sa aeroplano. Ti-joke gani. Nga joke, i-take pa seriously kay joke. Joke gani. Bang joke. Tinga hindi dayon maglupa na aming aeroplano. Kag nga ang kinahanglan pa nga i-custody ang mga nag-joke ngayon na dakpo na. No? Kita mo tong sa Bacolod. Ano itong duha to ka mga jugila. No? Duha ka mga... Agila! Itang ilagali ito yung lahog to parte sa bomba do nag-reaper ito yung kuno sa ano to, kundom. Pero na-delay ang aeroplano kay kinahanglan pa iskan. Di joke gani, nga nga ginaseryoso, gina! Tayhan pang hindi, joke? Kag nagahambal ka may ginkontrata ka na imo yung killer? Nga mamatay tawo man kung may matabo sa imo? Di ginhampangan na iyas ang oposisyon. Asang oposisyon? Sang prosecution, no? Tiyan mo na, nga dumidamo, nagahambal ng mga analyst, no? Nga nakascore gidya ang prosecution sa unang witness, mga kasama, no? Medyo nagtaking-king gid ang depensa. Tiyan mo na, way, sa may makita, pila ka mga supporters ni BP Sara, pila ka mga DDS, laway kag sipo na lang ang tinira nila. Kag ang photocopy. Gendolong kagin po ilugan, edi kabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sang non-serbal capsule, may 3C ka vitamina kag 11 ka mga mineral. Mga kasama, tandaan nga ang sakit sa korason isa sa marason sa kamatayon, gani paralikaw stroke kag balatian, mag non-serbal capsule 3 times a day. Kag subok man non-scorn coffee, nag-boost ang ato ng immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight, nag-detoxify sa lawas, nag-alibid sa migraine kag sakit sa ulo. Non-scorn coffee kag non-serbal capsule, produkto sa Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
31: RML, palabra di honor.
30: Check natin si Rajuman Marjorie Herbomiana, anong mahambal sa PRO6 sa sining ginapahayag nga daw may kwan? Bangod sa pattern siya natabo, daw gina-relate ini nga ba si may mga politikong natapakan si Captain Inot? Or mga politiko nga wala niya ginkwan, or mga opisyal no sang gobyerno nga wala niya nahatagan sang or wala na sunod ang request. Rajuman Marjorie Herbomiani,
31: DYRI Rajuman report.
2: Rajuman Henry nag pahayag diri ang police regional office nga hindi sila magpatol sa political speculation kag partisan ng mga naratibo sa isyu sang PNP ay migrate sa Molo PNP. Sunod rin kay Police sa Brigadier General Randolph Tuanyo, ang director sang Police Regional Office 6, Rajuman Henry, nga miara sila sa kaugalingon ng investigation kag nagabati sila sa resulta no sang investigation. According kay Tuanyo, ang PNP, isa ka professional kag a political organization, kagamon na ganin, di sila mag-indulge sa political speculation. Ang iban, pag inyo madrag ang ilang organisasyon sa political issue. According sa iya, na ang mandate nila, isa makaklaro, kag ang mag-focus, no? Magpabili nga focus sa ilang pag-perform sa ilang duties professionally, impartially kag in-accordance sa layi. Rajuman Henry, aray pamatian natin, si Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Director sa PRO6, sa atin na interview.
5: Apo, banggitin ko lang po, ang PNP po kasi ay isang professional at political na organisasyon. Hindi po tayo, ma'am, na makikihalo sa mga hakahakang pampolitika, pati sa usapin o mga kontrobersya maaaring magdulot ng hindi kinakailangan pagkakandawit ng organisasyon sa politika naman.
9: Oo. Okay, so yung ano sir, is susunod lang tayo sa due process na ginagawa ngayon sa part ng PNP organization and hindi tayo magdidwell sa mga ganong mga information, sir.
5: Apo, may proseso naman po tayo na sinusunod. Ating hahayaan, mahustihan ang sino man batay lamang sa haka-haka o presyo ng publiko o trial by publicity. May sumagutin, ma'am, na ang unang ang anumang usapin na may kinalaman sa mga personal ng PNP ay dapat dumaan sa proseso, nakabatay sa mga kapitohalan ng ebidensya, at may mga paggalang sa karapatan ng due process ang lahat ng panit. Alam po ninyo, ma'am, ang due process ay hindi lang sa ausado. Ganun din, applicable din po siya sa ating mga PNP personal. Kung may mga alegasyon, dapat investigahan din po.
2: Si Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Director sa Police Regional Office 6, Rajuman Henry, ini matapos kaya nagagawa ang pila ka mga information nga managaling minatapakan nga adako nga tawo ni si Police Captain Ryan Crest Inot sa ilang mga operations kaya ang term ba ni si Inot is drug buster, no, dari sa syudad isang ililigaw okay. So doon sa gina-target.
30: Amo na ko na ang isa sa mga gin-raid niya to nga dako nga drug personality na ngayon ko nung bulig kag nakalabot ko no sa may puder nga tabo. Kag ang pattern daw puro pareho sa natabo to sa istasyon sa Diversion Road Anay Bela Regiman March.
2: Oh,
30: pinanaka sila sang SWAT nga duwa ay mat dako gid nga rason actually rinambol sa mga kabataan nga pang pitkon mo sa talinga mahiribi. Nag-respond gid ang SWAT kag sinaka tong radio station kag pinahapa mga tawo to kag siningitan hapa. Kaya mo mara Marge, di ba pinahapa man day Captain Inot ara si Captain Inot.
2: Gipahapa sila iyang mga personnel.
30: Oh. Tapos gin pang lungi ang mga ulo. Kay gina-compare sa picture nga ginapangita nila, di ba? Samtang gahapa sila.
2: Oo, oh, ginapangita ang itsura. Pero abi mo, ang bala mo naka-istorya kita kay General Tuanyo, di siyempre doon may mga balansa, may mga pugburo balanse, pero di siyempre doon medyo hindi man sila kahambal more sa political side. Eh. Pero di ba ito PNP, braho lang namon-namon obligasyon. Pero abi mo, gina-verify, gina-try ko gini nga ma-verify subok mo. Kaya wala kita bisang source, nag-try kita mag-contact. Pero information based sa reliable source na nakuha ko, ang head ka ay may kunodari sa Western Visayas gin-relieve. Di, kung insakto ang ginubra nila, nga ako na gin-relieve. Pero di, subject for confirmation. Subject
30: ang, for confirmation. Ang info mo gin-relieve?
2: Alin ginasa reliable source?
30: Ang si Quanto, Lieutenant Colonel to sinuto?
2: Oo, Lieutenant Colonel. Daw mo ng info na nakuha natin nga. Alin sa aton nga reliable source, Radio
30: Man Henry. Tiko na relieve siya, kag kun ang informasyon may nagsugo sa iya, nagpagamit siya. Meaning, hindi mo na kapiduruso ang nagsugo sa iya, Radio Man March, kung na-relieve siya, kay kung wala siya na-relieve, kung makusog kag bakod ang nagsugo sa iya, or naghutik-hutik sa iya, taniway siya ma-relieve, no? But silingon, hindi bakod gali.
2: Oo, di galing kay information pala na actually yung kilala bigyan ko ginapamanggod man ato ni siya man nag-info sa ato pero
30: hapa sige be gani, validate be ingita ka sang iban nga mga reliable sources or somebody nga maka-confirm rin siya man Marge
2: amo man na hindi natin kuha na hindi nga makakuha kay ina pa kita nag-ipin ang access hindi man ato ma blabot ang ilang director transport I know do intel na kung medyo ilak pala sa media pero ginatingawaan natin and abi mo pating nabul kong subong, nag-weed no, sa paghatag sa statement. Sambali nila, mas tigla kami anay subong. According kay attorney, Yuto po, na ma-ano lang sila, ma-rely lang sila. Ay, wadar alam ko na anay nakafocus sa official statement, yung pagwa nila. Ano may state ba lang?
30: Although daw, pila naman kaadlaw nga nag-iimbestigar si Napulcom, no?
2: Hindi pa sila maghatag.
30: Pero I mean nga, nag-dalaga ng ilang investigasyon, no?
2: Yes, oo.
30: So daw, pero magamo na daw, hindi man magid malayo tuod Radyo Man March, no? Basi may, kedo ka, kwano, daw, out of nowhere lang yan, nag-aimig da yun. Wait, ganit, bati isang uro aimig. Di, batihan ko lang ng aimig sa ambos sa una ni Mayor Ronaldo Aquino sa Kalbayog.
2: No? Oo,
30: may aimig. Kag daw na-mention ni General Torre, sang siya pa ang provincial director sang Samar PPO nga may IMEG nga do may amo na may integrity monitoring and enforcement group sa PNP no nga amo nang papel niya to ensure the integrity of the PNP no pero after that why man batian ni ganing IMEG ha, no sinali lang tumuhaw kag tapos at of all the police station diri sa syudad no or sa Iloilo ang mulo, pinpi pa nga 30 kabakas na si Inot magpanghanot.
2: Amo na gani. Pero ginagsag pa man nato ng ibang pandiri nga details. Kay sa Lunes, may press pa man mo, ibalon din nato. Pero nung pinaka-latest sa Radyo Man Henry. Pero kaina, istoryahanin naman ni General Tuanyo. So far, amo pa lang to, Anay. Pero di daw medyo dumagets mo man bala. Nung may mga reservations man si General Tuanyo.
30: Eh, naintindihan ta na, Radyo Man Marge. Kaya balaan mo. Magpadaso-daso ka man di karon magsagad ka kinumintar no or magsagad ka hambal base amo nang ginasiling matapakan mo bulang-bulang mo na kwan mo na man abot mo man no
2: base
30: matapakan mo bulang mo di amo nang hipos lang anay kay ang mga involved do may mga puder-puder man, base kon mahuti kanto blas babaw to karong kag maglatas di bala karon si Tuanyo.
2: Lagi patawag. Ay, na, patawag. Oh.
30: Kaya mga impormasyon dira, nga ining durugista nga nadakpan kon Rajuman March na ngayo bulig. Kag ang gin pangayuan niya bulig, daw amo ni kunong kwan, no? Ang mahilig gid magsinggit. Hapa! Daw may pattern kuno party na sa hinap anay Rajuman March. No? Okay. Batian mo man ha?
2: Oo, pero ti ano ganin niya? Amo na ganin ba kami mga reservations, no? May mga syempre may mga off the record man yung mga inistoryahan na and amo na ganin. Kinapang
30: Kag-i-check mo man, Abi, no? How true nga daw kadamo ko na, Abi, sang ginapanin na ngayo da nga pabor kay Inot, pero why ginakuan ni Inot? Kay daw abot man ni Inot, nga daw ginagamit ko no sa pamulitika. Daw ang ginahinuti ko no kay Inot, nga pang tirahon nilang magamit man sa politika, bala Rajuman March. Di abot man ni Inot, sila yung tingang niya din, no? Why ko no yagin pati ni Inot? Ah, amo na ko no, nakibot na lang si Inot. Siya na ang ginhanot.
2: Actually,
30: sa bailo nga may ginasugo kay Inot nga. Inot! Hanot! Ay sus, ang gwa sang ulihi. Inot! Hinanot! Sabi, validate na abi Rajuman March kung tuod na, no? Kayo daw matingala man tatuod nga nga hinali lang iya, may gumuha nga eh. May giyak ang nagsinggit na iya smulo, PNP. Hapa! Ano may anggit sila magsulusinggit hapa sang una tindak pertahan mo, di ba? Sipa pertahan, subong iya, singgit sila iya hapa.
2: Oh. Pero i-ano na natin ah, isundo na natin kay amo na gani, may press con sa Lunes kay di para ma-update man natin sa mga tagpalamati Radyo Manhan.
30: Sige.
2: Amo na mabuhay natin nga balita nagikan sa Campo Delgado. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane, Tatak, RMN.
31: RMN, Palabra di Honor.
30: Daw nalipay gadya si Kas Margie Cubillas mamati isang hapa. Mahilig ka guro maghapa ay.
31: RMN, Palabra di Honor.
30: Dito wala na bala do damo lang na tingala sila na tito kayo man sini kita witness di ba ano kayo man sini kay Captain Inot kidamo pinanakop ng mga durugista tikon may ginahiningyo sa iya nga wala niya nahatagan sang pabor amo ano ning ginhingyo parte man sa illegal nga druga no nga ano sinong panakpon do amo na ko iyo di po
31: si
30: si Judge Globert J. Hostalero nagalantaw gid sa aton Facebook Live. Judge, good evening and hats off no sa napublish ng libro ni Judge Globert Hostalero sa naga bisan hindi man gani ilo student no para maintindihan nyo parting parte sa evidence sa rules on evidence no. Kahit yung iban, hamakon mo, interpretasyon nila iyasang photocopy is now an original. Ang ginatumoda ni Attorney Ligutan, ang rules on evidence, no? Kag Supreme Court jurisprudence, nga hindi na gina-require gid, no? Ang original copy, bisan Xerox copy lang, no? Or photocopy, ang insakto gid nga tinagasin actually, nga terminolya photocopy. Ang Xerox copy, brand na iya sang machine ang Xerox. Wala mo siya ginauna-una parte sa photocopy. So ano pa naanda naton nga ang pag-photocopy Xerox? Sino mga pa-Xerox ka? Kay brand ina sang copier machine, no? Pero ang husto nga term da, photocopy, no? Ti ang interpretasyon niya sang iban, no? Palutsan lang nila sila niya ti kuan na iya pa kurukadlaw la na do mga linaw-lango lang. Sis! Minango gidiya eh. No? Kaya naghambal si Attorney Kwan, si Attorney Ligutan niya an EA photocopy is just like an original, no? Sa rules on evidence sa korte. Di karon may mga layman iya, hindi abogado, hindi officer of the court. Ah, sila nga, pwede galibaw. Siya tunto maning prosecution nga nga lawyer nga ini. Ang kwan ko no iyang photocopy, original naman. Siya ti mapasirok sa mi kwarta. Kay ibakal, okay man ha? Guti, ginago? Ang kagago mo?
31: RML, Palabra di Honor.
30: Pasensya lang sa tinaga mga kasama. Supposed to be, wait na ginambal. Pero para maintindihan sa mga baghak. Gaway ta na ginapalapnag sa social media. No? Nga may ibanda ang hindi pa kadala ang utok nila. Ti karon na impluensyaan mo na. Nagdaramo, naging kamo! Nagdurugang karon ang kabaghak nila. Nagdaramo kamo karon. Kag nagburuto kamo ah. Napadaog nyo pa iya karon ang mga tikalon. Ang mga butigon. Ti para maintindihan nyo, bisan hindi makamu abogado or law student, no? Basahan ninyo, bakal kamo sang libro ni Judge Globert Hostalero, no? Mayo guro, may interview tagid ka buwas sa gabi, Judge say, no? About sa ebidensya bla, no? Nami ni, timing man, no? About evidence. May libro si Judge Globert Hostalero. Tiyari yung judge ni, no? Before siya nag-judge, nangin prosecutor, oh. Te, mano ka pada? Nagsulat siya sang libro nga ang title, The Dynamics of Evidence. Na, ara dape, ipakita bala pe no, ang libro, may post da kita, ipakita bala ang libro ni Judge para makita sa mga nagalantaw. Subong pabakla nyo, mga OFW na nagapamati, pabakla nyo nyo sininga bata sang libro ni Judge. Kagpabasahon, parte sa ebidensya. Especially kung may plano kung mag-abugado ang bata ninyo, or bisan hindi man, no? Base pila kadlaw, may mga legal problem da, at least mabalaan ninyo kung paano magplastar ebidensya.
31: RML, Palabra di Honor.
30: Araw ipakita ni Radyo Man Tupi ang libro ni Judge Globert Hostalero, The Dynamics of Evidence 2025 edition, Judge Globert J. Hostalero. Mabakal na sa Rex Bookstore. Ang Rex Bookstore, deranda sa ingod lang sang CPU sa Haro, mga kasama sa San Isidro Haro, no? Hindi lang pagpalaparapi, no? Na, o. Oh, eh, pagamay-gamaya lang siya, na, o. Oh. Kaya daw imbis nga daw patindog na karon ang libro ni Judge, naghimo siya nga palaba. Na, arang libro ni Judge sa Globert Hostalero. Amo na siyang itsura niya, The Dynamics of Evidence. So, gin-discuss nira ni Judge sa experience niya bilang prosecutor, bilang abogado, bilang judge, mga kasama, no? Ang mga butang na dapat mahibaluan angot sa ebidensya, pareho sang testimonial, object and documentary evidence, no? Ara man sa libro ang ginatawag nga judicial admission. What is judicial admission, no? Nalakip manda ang grounds for objections, o parehas to sang ginahambal ni Narbasa kag ni attorney Ligutan. Objection, Your Honor. What is the objection of the counsel for the prosecution? Vague or compound question, Your Honor. Objection, Your Honor. Oh, what is the objection? Hearsay. Na. Amo lang ang imo nga ma-object da, no? Anong mga question nga pwede ka mag-object nga ma-sustained sang judge or sang parehas sa impeachment sang presiding judge, mga kasama, tikon ina iya compound, argumentative, hearsay, no? Kagano pa tong iban, mga kasama, na namo na pila ka mga grounds for objection na gin-discuss mo na da, no? Ni Judge Globert, no? Objections para sang misleading, amo na gali, misleading questions, leading question or hearsay nga question or argumentative. Nalagip man diri ang mga guide sa cross-examination kag mga technique kung paano magpatigayon sang excellent nga cross-examination. Ang cross-examination amo ni ginhimo ni Attorney Carlos Joaquin Narbasa, no? Sang defense, ang witness ang prosecution, siya nagpamangkot, ang tawag sina cross-examination. Karon kung may witness man ang defense kag ang prosecution nagpamangkot naman, tawag man sina cross-examination. Pero kung imo witness, ikaw nagpamangkot, ang tawag sina direct examination. Husto man ko, Judge Globert. kagi man ta witness mo, kagi man ta kaso. Makita man sa libro ni Judge ang Rules on Evidence sa Privilege Communication. Gani, get your copy mga kasama sa libro ni Judge Globert Hostalero, The Dynamics of Evidence. Sa Rex Bookstore, dira sa kilid sang CPO mga kasama.
31: RMN, Palabra di Honor.
30: Gindulong kagin boy lugan, inigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama. Pamanyos na kita sang Soft Touch Wonder Oil. Ang balanyos nga may vitamin C mga kasama, no? Soft Touch Wonder Oil, may lima kayo, hindi basta-basta ng ingrediente. May aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil, kag rosemary oil. Ang rosemary oil, nagaparelax ini, nagapahamuok sang tulog, kag ginabuligan dula, korinot, sang panit. Soft Touch Wonder Oil, kag... ang balanyos nga may vitamin C, mga kasama, kag kapehin nyo, 14-in-1 herbal coffee. 14 kabilog ang ingrediente niya mga kasama, pero 25 pesos lang ang iyang bili kada sachet. No, may balonggay, may mangustin, may ginseng, may makarut, may gutukula, ginpatam isang stevia mga kasama, kag ginpananam sang dairy creamer, no? Kapehin niyo 14-in-1 herbal coffee kag Soft Touch Wonder Oil. Mabakal sa mga butika ilabi na sa Shabat Samara sa Merrymart Mall, malapit lang sa main entrance activity center mga kasama, no? Sa may CPT Pharmacy dira sa Snart, no? Sa Central Market sa New Mesa Drug Store, may arada sa Haro, HQ Cure Center Corporation, sa Lapas sa Hervas Drug Store mga kasama, no? Amo na ang mga outlets diri sa syudad sang Iloilo, sa mga nagapamangkot kundi in mabakal diri sa syudad. Ang Soft Touch Wonder Oil kag kapehin yo 14-in-1 herbal coffee. Sa Arevalo, mayara man dira sa Santo Niño Drug Store.
31: RMN, Palabra di Honor.
30: 28 minutos na nakaligid sa takna alas 9 sang gabi. Si Mama Ruby Rakal, nag-upod man sa aton, Kap Johnny Prinsilio, James Carpe, Brad Pitt, Madira Bisto Air, kasama Joy Fiscal Car, ginatamiyaw tagid sinanay niya Nick Nick, nga nag-apamatigid always permedere sa aton, si kasama Ralph Dasaluntao, Maria Minda Sustinto Sikor, kag mga taga New Lucena, Dira, good evening, Gid. Preo Delgado, James Carpe, Cas Juliet Villanueva, good evening, kasama Jonah Vasquez, Jit Lim, Tita Jen Palomo Di Baja, good evening. Ayos na, no? Pare Roger Sarugusa, ayos ang aton nga medical mission na lawag ko na. Hindi ka mo magkalipat mga kasama, buwas na niya ang aton sininga medical and vision mission dira sa Arevalo Elementary School. Libre nga medical consultation, libre nga bulong, libre nga eye examination, reading glasses kag gunting mga kasama. Buwas, July 11, 6 a.m. to 4 p.m. sa Arevalo Elementary School. Sa field, upod ta, Radyoman Marjorie Herbomiane, Radyoman Ronald Sanchez, sa News Center, Radyoman Residenio Subordon, sa technical side, sa transmitter, Radyoman Joe Valdavid, dire naman sa studio, Radyoman Christopher Mondihar. Ako naman ay inyong sinialagad ni mo, Anchorman, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyoman Henry Aspera Lumawag. Tatak! RMN!
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Supple Plus Gold.
12: Ko si Bibot, ako gudang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gudang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
10: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Life Extension Vitamin D3.
11: Merelito, Dayon, Senior, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nga solusyon, ng kipok mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na ba tiyagaan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, nakakapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Sagto ko to sa ilog lalay sa mata ko. Takladon. Tingnan, bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Sample Plus Gold.
15: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
14: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
8: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
16: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
8: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
17: Nuts! Herbal Capsule!
18: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas na makatap na cirrhosis kag kon ano pang balatian.
17: Nuts Herbal Capsule!
18: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
19: O si Karen, nadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon na puti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon puti.
14: D3 Bio.
20: Ang D3 gamay Visio.
14: Ang Visio
20: gamay D3.
14: Mabakal sa magbutika. Sanfon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind, kagmay collagen, kagglutathione.
14: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dyan na ka, at gaganda ka pa.
20: Magbibigay sa mga buta.
8: Life Extension Vitamin D3.
11: Merelito, Dayon, Senior, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nga solusyon, ng kipok mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na ba tiyagaan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, nakakapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Sagto ko to sa ilog lalay sa mata ko. Takladon. Tingnan, bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Sanfon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
14: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mighty C.
20: Ang alkaline nga vitamin C.
23: Kalitigit ang una yan. Iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week.
14: Salamat
23: sa
14: MyTC.
8: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
16: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
8: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
14: Kargado!
32: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga uto kag salambingan. With proper diet and exercise.
33: Kargado!
14: MaxFit, kargado!
34: Unilab quality yan.
35: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
36: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
37: Magkano kilo ng karne?
38: 500. Bro, ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
39: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggie Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. Bili na!
40: Sarap magkasama.
41: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
8: Life Extension Vitamin D3.
11: Merelito, Dayon, Senior, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nga solusyon, ng kipok mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na ba tiyagaan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, nakakapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Sagto ko to sa ilog lalay sa mata ko. Takladon. Tingnan, bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
0: Turbo.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamugutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anciation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Anciation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension.

0: nga aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyong nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
1: Yes, John, thank you kid, and thank you kid sa aton yung mga loyal kid ng mga tagpalamati sa Sinigation.
0: Okay, pag-istoryahan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed doc nga this is the officially the leading cause of cancer related death among men and women under the age of 50.
1: Ang colorectal cancer, dumabatian mo lang niya sa bisan sa akong practice
0: ako.
1: Sa matigulang mga tag 70, 80 years old na late stage na sa puan, pero the thought ba lang this happens to younger individuals, no? Colorectal cancer in young adults, sering diri report reveals very concerning trends nga aman. Kay siling diri, suno iya sa US Centers for Disease Control and Prevention. Gin-publish ini sa isa ka study sa Digestive Disease Week 2024 sang May. Ang statistics siling diri, from ages 10 to 14, nag-increase by 500% ang incidence ng colorectal cancer. Dito ano ka-alarming, ina? Ages 15 to 19, nag-increase by 333%. Ages 20 to 24, nag-increase by 185%. Ages 25 to 29, nag-increase by 68%. Ages 30 to 34, nag-increase by 71%. Ages 35 to 39, increased by 58%. And ages 40 to 44, increased by 45%.
0: Okay, so ano karun, Doc, do you think ang mga risk factors?
1: Risk factor, okay.
0: Na ang nag-increase sang amunisya bala ka-abrap?
1: So, no, sa American Cancer Society, ang mga risk factors nag-include sang obesity. Meaning, kung overweight ka, tambok ka, nagasululubra ang imong kabugaton, high consumption of red and processed meats, kalabanan sa mga kabataan, bangod sa kadasigun sa aton kabuhi, subong ang mga nanay, masami ang ginapakao nila sa mga kabataan sa aga, pagbugtaw, pagpamahaw, hot dogs, mga processed food, mga kung ano pa daw.
0: Meatloaf. Pila na nakabulan sa lata, nga gin-preserve na siya kaga because of the preserved meats dira. So damo sila sa mga preservatives nga in-right healthy sa aton nga lawas, ang ginbutang dira.
1: Oo. So umuna, no, isa na kuno, processed foods, high fat diets, mga pagkaon nga puno sang mantika, tambok, galana-lana, sugary drinks, no? Ang mga kapamatan-on ta subong mahilig sa mga sugary drinks, milk tea, kung ano pa da nga mga
0: coffee shop,
1: grabe nga tamis ng mga cold drinks na ginainom nila. Kagsupong man siling diri ang pagpanigarilyo, hindi ako naghambal sa niya, American Cancer Society nagdeklarar nga amo ni mga risk factors, no, ang lifestyle ang ginakaon, ang ginapasulod naton sa aton lawas, di kadamo sa aton nga mga pamatanon subong ang nagapanigarilyo na at a very young age, no, kung hindi man sila nagapanigarilyo, nagavape sila, pero the risk is still the same. Alcohol use, no, as modifiable risk factors kuno for colorectal cancer, siling diri diet nga kulang sa folate and fiber, likelihood kuno nga naga-increase ang nga colorectal cancer before the age of 50. Kag siling padiri ang pag-consume sa mga products nga naga-contain sang microplastics, I think in-mention naton ini microplastics, no, mga ambal kita sa kalabanan ng mga gina-serve sa aton subong ng mga pagkaon, di ba, sa mga plastic nga ng mga sululan
0: lang microwave, subong sa mga nabutang sa fast foods baladok nga for convenience ang ilang mga customers. So pili lang sila dira sang ila gusto nga i-order, tapos i-microwave na lang, tapos nakabutang dira sa plastic, tapos take out nila or dira kanon nila mismo sa store.
1: Right. Kag may additional pa nga mga risk factors. For example, suno iya sa CEO sang Northern Medical Center sa New York, no, nag-share niya sa isa ka news website siling niya, ang pagdubo sang aton nga immune function, ang pag-increase sang aton nga mga psychological stress, kakulang sang tulog, kalabanan subong kulang gid tulog bangod sang social media, kag iban pa nga mga factors, no, insufficient physical activity, wala man kita nag-ehersisyo, nagaamot ini sa pagpasaka sang elevated o nag-elevate sang risk of cancer.
0: And always ara kita sa indoor nga settings, wala kita halos exposure sa sunlight.
1: Correct.
0: That's why nga kalabanan are vitamin D deficient.
1: Yes.
0: Kag diri i-cite ko lang, 3.9 times more likely nga ang mga tao nga lower or nubo ang vitamin D level nila ang makaagom or maka-experience ng colorectal adenomas. Amo ni siyang precursors.
1: Precursor,
0: sa pagkatabo sang colorectal cancer or before matubuan ikaw sang cancer sa colorectal area, magka-colorectal adenomas ka na. Mm. 2024 ni nga study, 3.9 times more likely nga ining mga tao nga deficient sa vitamin D.

0: it's because wala sila halos sang exposure sa sunlight. Mm. Kaya most of the time, ara sila sa sulod sang mga
1: kwarto nila. Yes, sa sulod
0: puro lang
1: sang
0: social
1: ilang,
0: media. Wala na sila gana yung maghampang. Unlike sang unay, may mga tumba pati, may mga lagsanay, may mga
1: pitiyaw pa kita.
0: Ano dira na mga outdoor yes sports. Pero subong niya, ara
1: Why na. Why na?
0: Puro na lang cellphone ang ginaatubang.
1: Tiyo, wala na. Ang hampang nila subong niya, ara nasubangan sang screen. Nagapungko pa. Sa una, ginhambal na to, no, ang statement gani. Silindira, sitting is the new smoking. Kasi nila, ang pirmi lang ang pagpungko, amo ko no, ang new nga smoking, may nag-increase ang risk mo sa cancer. Mm. Pero may nabasahan ko, isa ka expert, AI expert niya, hambal niya, scrolling is the new smoking. Oo, wala kung scroll, tawag nila sana dyan, doom scrolling, no? Wala na kita yung gahulag. Hala, sige na lang kita scroll nga scroll.
0: Addictive, actually.
1: Addictive,
0: dog, ang pag-scroll
1: yes.
0: Dira sa kung ano mga reels dira sa imo Facebook.
1: Experience naman.
0: 1 hour to 2 hours nagling na waste.
1: Wala ka na dagali. Ngapungko ka na lang.
0: Wala ka accomplishment. Scroll ka lang. Scroll na sa mga kaladlawan dira or anything na makita mo dira sa Facebook feeds.
1: So, no, yeah, sa isa ka expert. Amo mo niya ang mabasahan na doon, pirmi sa atun niya ng mga readings, sa mga textbooks, no? Importante no na ma-detect early ang colorectal cancer. That's why again lowers sa American Cancer Society ang screening sang para sa colorectal cancer, ang pagcolonoscopy bla. Less than before the age of 45 or 45 at least 45 years old mapa-colonoscopy ti amo na kalabanan sa aton, di man maka-afford abi bangod sang kula kita sang financial means no. Pero kung masarangan man lang naton, kung may ara kita sang signs sang early onset sang colorectal cancer, we have to take action. Ano na siya? Pag-change ang imo bowel habits. Kung nagkambyo na ang imong pampamuhin, kung sa una, pirmi ka, adlaw, nagpamuhin ka, kadamo, sang imo ginapagwa, malaba ang napagwa mo. Then, after some time, na-notice mo, daw gamay na lang, utod-utod na, tapos ga-alternate na ang basa, kag ang bilog, basa, constipation, no? Muna, no? Tapos, ano pagit ng mga sign, abdominal bloating, or abdominal pain, nagasakit na imo tiyan. Or may ara na signs ang rectal bleeding, meaning kung magpamuson ka o magpamuhin ka, may dugo ng samay. Of course, not all the time nga. Once ka may samay ng dugo, nga, meaning may cancer ka na. Kaya sometimes, kung may hemorrhoids ka, gadugo man imo, may dugo man nga samong imo higo. Pero these are things nga, hindi mo lang i-presume. Hindi mo lang pagkadyo tayo, nga, hemorrhoids lang siguro, ano? Pero di kung together with those signs, no, abdominal pain, change sa imo bowel habits, bloating, anemia, for example, those are signs nga you have to see a doctor,
0: take
1: no?
0: Action, take dapat. Action. Oh, hindi na pagulaton nga mag-worsen pag hindi na mga ginabatsyag.
1: So, pwede na kita dahil mag-take some steps nga mag-pa-screen probably. Kay the sooner, mas timprano siya maagapan, mas maayo ang imo chance, mas maayo ang imo prognosis, tawag natin yes. Sina, mas maayo ang imo chances of survival. Kag may mga paagi kung paano nga i-treat ini nga klase sang cancer.
0: The better ang treatment outcome.
1: Kag correct.
0: The better nga magaan dayon sang nagakaigo nga medication kag ma-prevent ang pag-worsen ang pagwala sang imo ginabatsyag. Kag syempre ining paggasto sang dako nga galastuhon sa medical intervention. So always nato ni siya gina-emphasize mag-admit ka sa ospital nga daan. Padako sang imo nga kinanglan nga amount para nga mabaton ni ka sa admission lang alone. So kung timprano pa na detect ang symptoms kag na solusyonan gila yon, number one, ma-prevent ang komplikasyon. Ang chance nimo nga makasurvive kung ina is isa ka serious nga medical condition, so nagataas. That's right. Why nga always naton gine-emphasize gidiri sa Life Extension Philippines. So we've been advocating ining regular nga pagpa-check up ever since. Nga dapat gid magpa-check up kita, hindi naton pwede nga ibaliwalaon lang or kagamayon lang ang ining pagka-importante sining regular nga pagpa-check up. That's why gina-waive naton ang check up fee para nga mas mapilitan or ma-encourage ang aton nga makauturan nga ugalion nila nga magpa-check up. Kay nowadays makabyanan ang symptoms or ining mga palatandaan sang colorectal cancer, hindi naton halos mabatsyagan sa early stages. So, right. Nag-manifest or nagapabatsyag or nagapakita ining mga symptoms kung ara na sa end stage ang aton nga balatian, especially kung ara dira sa sulod sang colon.
1: Kag kung may family history ka mga daan sang cancer, isa na yung nakarason, no? Subong man, at the same time, ang wala na ako na-mention gali earlier sa risk factor, nga amuni subong daw ang pinaka daw hot nga topic, no, sa medical community, sa mga health community nga nagatuon sang parties panglawas ang aton microbiome. Maghambag kita microbiome, amini ang population sa mga friendly bacteria sa aton nga colon nga once na mag-imbalance, no, magsubra ang mga bad unhealthy bacteria. Bad bacteria sa aton colon, nag-shift ang aton nga picture sa aton microbiome. Kag sunuya sa mga experts sa ila latest nga mga pagtuon nga ang microbiome may dako gid nga papel sa pag-prevent sa colorectal cancer. And amo na, no, ang isa sa mga factor nga wala na-mention natin nga nag-increase ang atong risk factor for colorectal cancer, ang vitamin D deficiency.
0: But before that, makabiyanan, again, gina-emphasize gin natin nga isa ni siya sa mga ginakampanya gin natin ang pagpa-check up regularly. So ever since kita nagkakampanya, the reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na doc sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto natin matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners. We have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation, makabiyanan, sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
3: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. We are licensed medical practitioner that can deliver you care.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
4: Magkento lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ng Robinson's Place Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Kagang atun Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Guimaras Branch. Yara lang kita sa Davis Building, Puruksais, Capital View, San Miguel, Jordan, Guimaras. You may text or call 0966-995-7185. Kag may aram kita branch sa may Uton, sa may JC Zulueta Street, Poblacion South, Uton, Iloilo, sa Tubang sa Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195. Sa mga taga Pasay City naman, magkadto lang sa may Simeon Aguilar Street, Pasay City, sa kilid sa Countryside Convenience Store. You may text or call 0917-318-1820. Kag sa mga malapit nga kabanmuhan andra sa may Santa Barbara, pwede makamuka kadto sa aton branch andra sa may Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, andra sa may Bangadama, pakadto sa may Iloilo International Airport, andra mismo sa Total Gasoline Station. Pwede ka mo katawag sa 0917 318 1842. Kagang aton SM City Iloilo branch ara sa may lower ground floor SM City Iloilo lapit sa may food court area. You may text or call 0917-318-1846. Ang aton nga Tagbak Haro branch dra sa may kilid mismo sang Tagbak Barangay Hall lapit lang sa may Iloilo Society Commercial. Pwede makamudito ka text sa 0917-318-1879. Ang aton nga branch sa may Rojas City, ara lang sa may Injap Building, Arnaldo Boulevard, Rojas City. You may text or call 0917-718-1802. Ang ato naman Kalibo branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194. Sa mga taga-Estancia, Iloilo, yara lang kita sa may E-Reyes Avenue, Poblacion, Zone 1, Estancia, Iloilo. Text or call 0917-318-1124. Ang ato naman Antique branch, dra lang sa may Susana Building, Fournier Street, San Jose Antique. Text 0917-318-1153. Ang ato naman nga main branch sa Bacolod City, no? Ara lang sa may GA Esteban Building, Lacson Street, Bacolod City. You may text or call 0917-318-1154. Kaya nga ato nga newly opened nga branch na sa may Cadiz City, sa may Magsaysay Street, Barangay Zone 3, Cadiz City, Negros Occidental. Pwede makamukha pa na magkakon ka-text sa 0917-318-1095. Ang ato naman Kabangkalan branch, dra sa may GMA Building, Mabinay Road, Corner G, Cordova Street, Kabangkalan, Negros Occidental, across McDonald's. Pwede ka mukha text or call sa 0917-318-1163. Kagang ato, ang galing SM City Bacolod branch. Aran na sa may 214-215 West Bridgeway, SM City Bacolod, Bishop Antonio E. Fortich Avenue, Bacolod City, Negros. Text or call 0917-318-1206. Ang ato naman nga Coronadal City branch, ara lang sa may ground floor MTSI Building, General Santos Drive, Barangay Zone 2, Coronadal City, South Cotabato. Pwede ka mo ka-text or call sa 0917-318-1039. Kagang ato newly opened nga Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Jansen Branch sa may ground floor H1 Building, Santiago Boulevard, Dadyangas East, General Santos City, sa tubang sang St. Elizabeth Hospital. Kanto na kamo dito Lunes hasta Sabado. Call or text 0917-129-6015. Again, 0917-129-6015.
0: Paano makabulig ang pag-supplement ng vitamin D3 sa risk reduction, especially sa colorectal cancer?
1: Okay. Ang pag-take-in sang dugang ng vitamin D, may ara inverse association, meaning, ano ba't silingon sila? Kung pataasun mo ang imo vitamin D3 sa imo lawas, nagadubo ang imo risgo sang colorectal cancer. At the same time, nag-improve ang survival sang isa. Nagsiling pa sang pagtuon, mas mataas ang vitamin D3 concentration, particularly above 50 nanomoles per liter, naga-correlate ini sa pag-reduce ng incidente as much as 31%. Kadakuha sila, no? That's a very significant, no? Bangod wala man kita sing danger ng pataaso ng aton vitamin D3, kay vitamin D is very safe, no? Kung when it comes to toxicity, hindi kita kulbaan, take lang kita regular amounts of vitamin D3. Kaysa kalabanan ng mga pagtuon, between 1,000, 2,000, even as high as 4,000 IU ang ginatake nila.
0: A safe dosage,
1: a safe siya, dosage
0: even
1: of vitamin
0: D3. Even if you take
1: D3.
0: It regularly.
1: Even if you take it daily, no? Kaya ang ginarecommend niya sa mga pagtuon, adlaw-adlaw, hindi yung one-time, big-time nga pagpasulod ng vitamin D3. So, ama na ginapakita. At the same time, siling diri, kung pataasun na ito na itong vitamin D3, either by diet, sunlight exposure, or supplementation, gina-reduce natin ang onset sang colorectal cancer by roughly 50%. Imagine mo, no?
0: 50% tunga ang risgo, no? Ma-reduce natin by just taking vitamin D3 alone. How much more kung grabe kapag ka meticuloso sa klase sang pagkaon nga ginakaon,
1: right,
0: mo? Nagka-physical activity ka, nagka-exercise ka, wala ka nagapulaw.
1: Wala ka nag-likaw ka sa mga ultra-processed foods, sa mga matambok, matikaon, nag-exercise ka, nag-reduce mo ang imo weight, nag-lower pag-inang imo risk. Plus, of course, taking the right kind o vitamin D supplement.
0: Mm-hmm. But diri pala nga daan sa pag-supplement or pagpataas ng vitamin D3, Doc, ang ambal dira sa study is 50% nga risk reduction.
1: Mm-hmm.
0: So, ginsight niya nga risk reduction sa colorectal cancer.
1: Mm-hmm. Ari pagi dyan, no? Experimental data support vitamin D's chemo-preventive role in adenoma formation and malignant progression.
0: Yes. Oh. That's why nga dira sa life extension, Doc, gina-practice ginaton nga aggressive ang approach naton. Kay balaan yung mga kabyanan, kung mag-take man lang kita sa isa ka soft gel tapos obese ka, grabe, baka unhealthy ang imo lifestyle. So hindi ginaya enough to elevate your vitamin D level. Plus,
1: correct,
0: gina-take mo dira nga vitamin D supplement, isa ka vitamin D3 supplement, nga hindi amuna ka-quality. That's why always ginaton gina-recommend, you have to qualify ang brands ng vitamin D3 nga gina-take ninyo. So, aton gina-recommend ang Life Extension Vitamin D3 because we are sure nga this is a quality kag potent nga sahi sang vitamin D3 kag makapasaka gid sang aton nga vitamin D blood level. So, I would like to emphasize again, hindi kita makabenefit, wala siya sang protective effect sa aton nga health, even sa aton colon, kung hindi naton mapasaka ang vitamin D blood level. It's because nga the bottom line diri is we need to increase the vitamin D3 concentration nga naga makita naton sa dugo,
1: right,
0: naton dira.
1: Sakto na. Ang meta-analysis sa mga randomized controlled trial nagapakita nga ang pag-supplement sa vitamin D3 nag-improve sa colorectal cancer survival, with some studies noting 30% better outcomes and reduced recurrence at consistent daily doses.
0: Mm-hmm.
1: Imagine, no? Pinapakita sa pagtuon nga kung pataasun mo ang imo level sa vitamin D3 more than 50%, siling diri nagapakita nga 30% mas maayo ang outcome kag ang pag-reduce ang recurrence kung consistent ka sa adlaw-adlaw nga pag-take mo sang vitamin D3. We're not trying just to promote vitamin D3 for the sake of selling vitamin D, because ever since, no, nakita na sa mga pagtuon ko do ano ka mabuligon ang pag-supplement, pagpataas sa hindi lang niya sa, we're not just talking about colorectal cancer here. Kadamu iya sang benefits ng vitamin D3 nga na istoryahan ta na,
0: okay,
1: sa mga nagliligan ng mga tinion. So, but when it comes to colorectal cancer, yes, definitely importante gid yang pagpasaka sang vitamin D levels.
0: So pila ang dosage, Doc, nga imo ma-recommend sa aton nga makauturan nga pamati specifically sa aton nga life extension vitamin D3?
1: Okay. Ang akong personal nga pag-take sang vitamin D3 is between 2,000 to 4,000 IU.
0: Okay, amo ning ginasuggest ko. Yes, to 4 soft gels daily, and dapat inumon ini siya nga may unod ang tiyan naton para mas madasig ang absorption.
1: Mm-hmm.
0: And you have to choose the brand makabiana na dapat life extension.
1: Mm-hmm.
0: Kung naka life extension ka mo, sigurado ang protection, especially sa pag-amlig sang aton nga colorectal health.
2: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Hmm. Nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake po ninyo yan?
6: Oh, ay, tinake ko. Yung vitamin D3 ninyo.
5: Okay.
6: Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin,
5: anong
6: tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
5: Uh-huh.
6: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa life extension.
5: Mm-hmm.
6: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And taga saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Sa aton nga makauturan, aton man ginakampanya ining super fiber product na
1: right.
0: Very effective ini siya makabyanan sa pagpagwa sang higko nga nagtipon dira sa aton nga colon. Kahit kung hindi naton mapagwa ang higko nga nagtipon dira sa colon naton, eventually maamat-amat nga maka-create sang ulcerations or lesion dira sa kilid sa aton nga intestinal lining. Kag syempre, amo na gatubo ang colorectal adenoma. So amo na siya ang precursor sang colon cancer makabyanan. So kun mag-take kita sang super fiber, another quality product sang Life Extension Philippines, which is available man sa tanan naton nga mga pharmacies. Itunawon lang naton ang unod sining powder sa 200 ml nga tubig tapos inumon. Best time to take super fiber is before kita maniapon makabyanan. Pagwaon niya gid yang higo pat kadtuon niya gid kaya sa toilet. Within the next 8 hours guaranteed ang result makabyanan.
1: Oo. Kag ibugan ko lang no, ang super fiber mga utod or mga abyan, nag-aamot man siya sa pag-improve sa atong microbiome health. Kay bangod may fiber siya, may mga iban siya nga mga natural ingredients, nag-promote siya sang o nag-enhance siya sang friendly bacteria population which preserves the microbiome nga isa ka paagi nga ma-reduce naton ang colorectal cancer risk.
0: Yes, kag ang ingredients sa sini, mixed fruits, mixed berries, mixed vegetables, apple pectin, may ara siya nga cordyceps mushrooms, plant fibers, probiotics, prebiotics, kay iban pa gid nga mga alkaline ingredients to make sure nga maka-protect gid kag maka-prevent sang pagtuga sang ining ulceration dira sa kilid sang aton nga colon by means of stimulating ining regular nga bowel movement makabyanan kag contra constipation gid ini siya.
1: Right.
0: So mabakal ini siya sa tanan nga mga branches sang Life Extension Medical Clinic kag sa tanan nga mga pharmacies all over the city of Iloilo kag province of Iloilo kag available man ini siya doc sa aton nga convenience store ining WeMart convenience store dira sa Mega World area. Kaga nga aton nga kape sa mga nagapangapi dira, so aton gigina recommend diri kamo sa Vita D Plus Coffee Mix. For every sachet sa aton nga Vita D Plus Coffee Mix, may 200 ayo nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract kag ang very nami nga feedback sang aton nga mga users ng Vita D Plus Coffee Mix, wala sila ya doc gina insomnia kung mag-inom sila sang aton nga Vita D Plus Coffee Mix even after 7 p.m. sa gabi. Kag manami ko ng bowel movement man nila. It's because of the reishi mushroom extract nga one of the ingredients sang aton nga Vita D Plus Coffee Mix plus vitamin D3. So available man sa tanan nga mga pharmacies kag sa tanan nga branches sang Life Extension Medical Clinic kag sa mga sari-sari store dira sa may inyong nga lugar, available man amat-amat na naton ginasuplayan sang Vita D Plus Coffee Mix. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amo ning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
2: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Uy, concerned lang ko kung di pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagda pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Kung siyan sang sumag, isa ka siyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sang mind. Kag may collagen kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, yan na ka. At gaganda ka pa.
9: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Update ni sang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
10: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
12: Bakit RightMed ang binibili mo?
13: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
14: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
15: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
16: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
17: Kailangan right medicines. Kailangan right meds.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Amelia. Di pa ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
18: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
20: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulit ng United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
21: United Home. Unilabian.
20: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Buksan ta naman ang aton sini nga mga dulungan kag maging open-minded naman kita sa mga bagay-bagay nga do ginabaliwala lang naton. Abi naton okay na, gali indi. A sedentary lifestyle. May mga cellphone ka madira, i-google nyo bala ang meaning sang sedentary. Maluya, kagula sang movement ng klase sang kabuhi. Maybe emotionally, pero more on physical aspect. Pero dali lang gid, antes ang tanan.
18: Welcome sa Palatuntunan.
23: Edukasyon.
18: Edukasyon
23: para sa ikaayong lawas.
18: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto. Ako man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
23: Edukasyon.
18: Edukasyon
23: para sa ikaayong lawas.
22: Ambot na lang natingala ako kung nga ang iban sa aton natamaran mag-exercise. Pero kung pagkaon gani, dasig, kung sa gwapo, dasig, kung sa gwapa, dasig. Importante gali ng exercise mga kabyanan. Ang kulang sa physical activity, makadulot gali ini siya sa cardiovascular disease, stroke, kag high blood pressure, mga metabolic disorders, parisabi sa obesity, weight gain, ukon ang risgo sa type 2 diabetes, cancer, osteoporosis, musculoskeletal issues, pigaw ang pwersa mo, ang flexibility sa muscles mo, ang imo coordination pigaw, ang imo nga immune system, manubo, nasi kaduktan balatian, ang lawas mo hindi kadali-dali away sa mga infections.
23: Edukasyon.
18: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
22: Poor blood circulation. Abi mo kay tulog lang ubra mong buhi ka. Kasi kapag ni mapatay, pati mental health mo sini apektado. Anxiety kag depression iguhon ka. Reduced cognitive function kag increased stress. Kay dasig kini magbalatian, magastuhan ka. Kag ang risgo nga dasig magtupong ang buol-buol mo. Hindi sa pamahog, pero try nyo bala research para nga masanagan ka mo. Regular exercise gid kagamit ka mo sa mga produkto ni Doc Higo. Kay kadamo, nag-isa na buligan sini sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayaw, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang isa pagid ka produkto ining Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin.
23: Edukasyon.
18: Edukasyon
23: para sa ikaayong lawas.
22: Ang una nga pamangkot, ano ang mabulig sining mga produkto agod nga hindi kita magluya?
18: Evergreen Herbal Capsule.
22: Makaangkon ka sa mapagsik nga lawas para nga maka-exercise ka.
18: Evergreen Coffee Mix.
22: Mayara man nagagawa ang impormasyon nga sunod sa pagtuon, ang kulang sa physical activity makadulot sa constipation na nablang hindi bala kagawa ang imo sining higko. Nagapundo ang higko sa lawas mo, guwa niya hilo, amo na magadulot sa mga nagkalain-lain ng mga balatian. Ikinanglan mo na ng fiber, ara ang wheatgrass, barley grass, kagang saluyot nga nagapadanlog sa pagpagwa sa imo sining higko. Bisan sa mental health impacts lang gani, no? Epekto bala sa aton sining mental health. Utok mo, iguon niya, kulang ka sa exercise, anxiety, depression, reduced cognitive function, inabalang daw gamalipatun ka. Laban-laban magka-Alzheimer's kapag ganini. Increased stress. Tiara makabulig ang barley grass, ang wheat grass, ang mangustin nga ra sa Evergreen Coffee Mix nga makapahagan-hagan ini sang depression kag stress tungod sa iya sining anti-inflammatory properties. Sila ni sang turmeric nga makapahagan-hagan sang depression. Tandayan pagit sang barley grass, why na kun musculoskeletal issues naman ang paghahambalan. Ang mangustin perfect manini para sa pagpabakod sang tulan. Sila sang balunggay, ang balunggay nga ara sa Evergreen Herbal Capsule makapabaskog ini sang tulan tungod sang calcium kag phosphorus. nga present sa balungay. Ang risgo nga magka-cancer kadako man kung wala ka physical activity. Tikon protection against cancer ang halos tanan nga mga sangkap nga ini. Halos tanan sila may mga properties nga anti-cancer. Ang manami pagit kung nag-exercise kita, kag inom kita adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule, kag Evergreen Coffee Mix. Garantisado magwapo, kaya niya ka magwapa, healthy ka pa, sigurado may enjoy ka with a healthy life. Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Santon Gold Coffee Mix.
25: Ako si Rodel. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
24: Santon Gold Coffee Mix.
26: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
27: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
28: Ang oras na mabiyan dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time. Kagora sa Biloga, Pilipinas. 14 minutos na nakaligad sa tak ng alas 10 ang gabi.

0: Siya, Sangkanginan, Emergency Hotline, Sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMM Patrol 774. Searchlight sa kadulong Rescue Group sa Tion San Pagkakinanglanon. RMM Patrol 774. Mata kagtulungan San Kagabihon. RMM Patrol 774.

0: 774.
1: Maayong gabi naman sa aton siling mga tagpalamati. Ano nga maayong gabi? Maulanon ka mabagyuhon nga gabi sa inyo tanan.
0: RMN Patrol 774.
1: Nagapakalaga na inyo palatuntunan na maggahon maggarot yung iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Biyernes na kita karon niya adlaw, pizza jest na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Kaduhaman niya Biyernes, na siring bulan, mga kaabyanan, ari kita sa maulanon, mabagyuhon niya panahon karon niya adlaw.
0: RMN Patrol 774.
1: Perti man pabugso-bugso man ng ulan, pero mga kaabyanan, nadugangan pa sa habyog man sang hangin. Sus daw, may ari kita yung mga kaabyanan ng anunsyo.
0: RMN Patrol 774.
1: Dari ang sentro mga kaabyanan sa aton kung maghuyop ang mabaskog hangin, nalaman sa mabaskog mga kaabyanan nga ulan.
0: RMN Patrol 774.
1: Para kita sa matulutog na nga panahon karon nga adlaw, na may pamarungkot ka sa mang tupi.
0: RMN Patrol 774.
1: Mga bulubog na o mga ito siya nga chimpo so halonggid ha sa mga nag-travel pahingagaw mga kabiyan nga magkapauli ang iban din mga kabiyanan kemanti Biyernes subong wala man sa opisina sa gobyerno kahit di daw astam lang sila sa Wibis so sa ila siya nga 4 days mga kabiyanan nga trabaho so iba nag battle so ang 1-4 daron ni siguraduhan nyo lang ang 1-4 daron nyo hindi ka mo mag lalapaw sa kanal.
0: RMN Patrol 774.
1: Ano ka namin, ganyan mga kabiyanan yung mapainit-init ka sa mga beer house o oh, dirgani sa mga ilim na.
0: RMN Patrol 774.
1: Those were the day. Kabiyanan, so na-miss ko na rin kasamang tupi. Ready na? Balik pa kas puno.
0: RMN Patrol 774.
1: Lagi ang tao mga kabiyan madudla mga
0: RMN Patrol 774.
1: Mare na kita sa papangalagad para sa aton sining mga kauturan mga kabiyanan bugso-bugsong ulan pero mga kabiyan na mabaskog subuman ang hangin pero mas favorable na lang inididri sa aton mga kabiyanan nga kay ang ining habagat nga nagadala mga kabiyan sa mga paskog nga ulan. Sus, magkaluluoy naman ang pobrita ng mga kauturan to sa Mindanao. Labi na sa Sarangani. Sus, ay pagani mga kabiyan kapang Hesus-Hesus ng linog to. Kag ang mga ara sa iba question center. So, gipanugot na ni matapos mga kabiyan nga daw nagkanay-kanay na ang mga aftershock. Bangod sa tong linog, nagpalauli na. So, pinabalik naman mga kabiyanan. Ara naman sila sa evacuation center kay. Pinaha naman sila to.
0: RMN Patrol 774.
1: Ang masubo pa din mga kabiyanan sa mga kasimanwat na to. Sus, mga kabiyanan, landslide imo patayo, napulo, sobra na gani 20.
0: RMN Patrol 774.
1: Sabi man nga halit ni Bagyo Indayo, bangod sa iya sa nga circulation niya pagkalapad, at siyempre malapad man ang mata niya, sabi ko nagapamati man si Inday, kung si Bagyo Inday, sabi pangitaan na lang na si Mary Grace Piatos.
0: RMN Patrol 774.
1: Nagalingin ang ulo sa mga prosecution, mga kabiyanan, sa pagpangita kung sino ning halimaw kag animal ni Mary Grace Prea Piatos. Bisan ganing PSA, ang Philippine Statistics Authority, galingin ang ulo kay bisan kalag, mga kabiyanan, ni Mary Grace Piatos. Wala!
0: RMN Patrol 774.
1: Si bangod mga kabin sa kalapad sang matali ni Inday o kuni Bagyo Inday gabay pa nga makita niya na si Mary Grace Piatos.
0: RMN Patrol 774.
1: Kaayad-ayad nga gabi sa aton sining mga kauturan, sa aton sining mga kasimanwa, labi na sa aton sining mga kauturan sa 180 ka barangay sang syudad. Kag siyempre sa mga naga-online man, sa aton sining mga kauturan, mga gabi nga OFWs, sa mga seafarers, kag iban pang nga lantaw sa aton worldwide.
0: RRMN Patrol 774.
1: Lagi mga kabiyanan sa aton sining Facebook page sang DYRI RMN Iloilo. At siyempre mga kabiyanan sa aton man nga mga nagapamati sa ila sining mga radio. Sa aton sining frequency sa 774 kHz.
0: RRMN Patrol 774.
1: Magatutok kita karon mga kabiyan sa pinaka-latest. Then karon nga adlaw mga kabiyanan, was daw makanay ka na inagin ma'am, pero timabatyagan ta pa kahit suno sari sa pag-asa. Mga Domingo pa ni mga kabiyanan, maglampo was ini si Inday ng buhay ko.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, ambot ni si Inday. Oh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Maka-experience kita sa maayo nga panahon base mga Domingo, Lunes mga kabiyanan, pero daw nahidlaw man ta mga kabiyan sa pagtupa sang ulan galing kay mag-amuling ulan yung mabunok madaw bukat mayad.
0: RRMN Patrol 774.
1: Taning ulan mga kabiyanan, kung nagadanaw na kita kag anaw ng mga barangay ta.
0: RRMN Patrol 774.
1: At sa information kay pila na ka mga bagyo ang nagsulod na sa PAR dari sa atong mga kabiyanan sa Pilipinas, according sa pag-asa may duha pa kita mga kabiyang ginapaabot nga bagyo sa sining bulan sang Hulyo aragay.
0: RRMN Patrol 774.
1: Salamat lang kita kay nagasaka ng mga bagyo mga kabiyanan, way nagadirigta nga nagasulod gid nagalandfall sa kadutaan sang Pilipinas. So do halos mga kabiyanan nga naga ano ni sila dayon naga curb sila dayon mga kabiyan kag wala na nagatupa kay man kung nagtupa ini si Inday, Inday ng buhay ko gid mga kabiyanan ang guwata.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kabay pa mga kabiyanan ini mga ginapaabot sa pagid nga duha ka mga bagyo according sa pag-asa. Kabay pa mga kabiyan nga sundo nila ng agi ni sa mga nagalalabay ng mga panahubog mga bagyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ayong gabi man sa aton sa mga kauturan sa 42 ka mga kabanuanan sa probinsya sang Iloilo.
0: RRMN Patrol 774.
1: At sa kaiping nato niya mga probinsya ba Antique. So, nagligad. So, pilalan to ka mga LGUs ang nag-cancel sa ila sining mga may mga suspension sa klase. So, po mga kabiyan, additional na ginubaha na to sa ilang lugar sa Antique.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tugan tari karo mga kabiyan na dari sa atong siring pagpangalagad. Mugdanay na magkita sa sulod sang duha ka oras sa pagpangalagad dari sa inyo palatuntunan. Kag sa gihapon, ini ang inyo kubos nga alagad. Ang inyo anchorman, Radyo Man, Rodelfo Leon Agado. Kasiling liwat sa inyo, welcome aboard.
0: RRMN Patrol 774.
1: Muna na kita sa mga balita, may update kita dari karo mga kabiyanan. Ang kontrobersyal nga comfort room sa Mohon Terminal.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ating karamuching naman kayo na mga pasahero, mga passenger kay balaan nyo naman na mag-ulan. Mga kaabyanan na masig-masig lang pasilong ang mga pobre kay dilapidated na nga klase sa terminal.
0: RRMN Patrol 774.
1: Na kita sa mga balita mga kabiyanan para sa mga hindi naman ni maayo ang mga balita ni para sa mga driver
0: RRMN Patrol 774.
1: Mayari na magkita mga kabiyanan para sa mga Martes ini dason simana projected oil price adjustment kag masubo kay liwat naman magasaka ang diesel buisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ano na lang ninyo kalimtangan only in the Philippines.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang mga kabiyanan, adjustment man na sa bahing sang gasoline kay ang increase para sa diesel sa mga nagagamit mga kabiyanan sang krudo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Majority mga kabiyang nagagamit siya ni diesel sa mga traditional jeepney, modernized sa bus.
0: RRMN Patrol 774.
1: So ang projected nga oil price adjustment, mga kabiyanan, liwat na naman. Either mga 2 kapisos or 4 peso.
0: RRMN Patrol 774.
1: Maging increase mga kabiyanan sang diesel sa sunod nga semana 2 or 4 pesos per liter.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa nagagamit naman sang gasoline, either nga 1 peso ang saka or 1 peso ang nubo niya next week.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ita na lang kumuda sa diskarte nyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ari pag yun ang masubo ng balita. Kaya man mga kabiyanan, gin-announce ni isang LPGMA nga ang tanan mga kabiyanan ng mga nagagamit sang LPG, liquefied petroleum gas, sa July 13, Lunes nga adlaw, masaka man per kilogram.
0: RRMN Patrol 774.
1: Panti lang ini ang nagapanaog.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, ambot na mga kabiyanan. Di pagkatapos nga ang excise tax mga kabiyanan, so gin-recall na. Kamuni nga nag-trigger mga kabiyanan, sumaka ang per kilogram mga kabiyanan sang LPG.
0: RRMN Patrol 774.
1: Makaluluoy naman yung mga nagkarinderya mga kabiyanan, mga nagaburbaligyan yung mga kuano, turo-turo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Agamuman mga kabiyanan na mga nagabaligya pada sa ibang yung mga pagkaon, ambot kay man mga kabiyanan ang kanya ang mga bibingka gagamit sila ya sang kahoy char kahoy.
0: RRMN Patrol 774.
1: May aras sila yung mga kabiyanan nga wooden na gani pa nawag lang daw oven.
0: RRMN Patrol 774.
1: Yung mga kabiyan pagkatapos yung babala, nagbabakal ko sa sining ilang mga bibingka, maluwas nga tamaan nyo man ka mga matamis. Kaluluoy mali may mga diabetes. Diabetic mga kabiyanan, kay matamis nyo timpla. Tugangan pa mga kabiyanan ang kadamulon sang ila sini bibingka. Sus! Madamol pang bibig ni Labsong.
0: RRMN Patrol 774.
1: Alam niyo kung sino si Labsong? Laba sungad.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samaan na nagkadaan ni Sus, marika dugay-dugay mga kabiyanan. Anong kanipis sa siniguro? Do pizzas na lang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pizzas mga kabiyanan nga ginagamit nila nga mag kuang kabala mag mormadyong imbis nga mag bayad ka sang ano ni kwarta amo na lang na mga kabiyanan kay may corresponding ina nga mga amount ang tagsa ka mga pizzas may 10 may 20 may 100 yan mo na o dugay-dugay ang inyong nga bibingka ang kanipisa sina daw pizzas na muna siling ko ang kadamulo niya daw bibig ni Labsong ni Laba Sungad.
0: RRMN Patrol 774.
1: Maluoy man ka mo. Sa bagay mga kabiyanan, bangun sa sining salaka. Manya, Isus. Ano na lang sa karinderya? Ang itlog pilakadlaw ni. Tungao na lang ni mga kabiyanan sa mga karinderya nga iservi sa imo. Kibisan subong gani ang ilang mga laswa. Laban pang sabaw.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa Batman mga gabiyana, mga nagkakarinderya rin ito, yan huntan ni mga gabiyanan kaya nagsinaka lang mga presyo sa Malaklon.
0: RRMN Patrol 774.
1: bisan galing mga dilata subong ng tawon mo mga kabyanan ng mga ang ilang mga unod. So sa una daw tatlo pa ni mga kagkakihad sang sardin. Subong daw duha na lang kagtunga.
0: RMN Patrol 774.
1: Mga karinderya ka mga sardinas, ginalaban na lang mga kabyanan sabaw.
0: RMN Patrol 774.
1: Nila ga kaman sus marekagya sa pangila sining nga mangi service sa imong unod ay sus mga kabiyan nando katiting na lang
0: RMN Patrol 774
1: ay ambot sa inyo da mga kabiyanan ano na lang ni kentangan ni sa mga vendors ta sini
0: RMN Patrol 774
1: wala tamay mo kay mo ni ganyan talaga ang buhay.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa piyak kabahin mga kabiyanan, yung ko gani kay Radyo Man John Mark Alumbro. Mga ito di update mga kabiyanan sa sining taong tanihan ni Antis ang ato sining mga issue mga kabiyanan. Ay kita update may picture sa da. Sabi giguro may picture na karo mga kabiyanan matapos nga ang ining comfort room, ang CR sa mga babayi. Dira mga kabiyanan sa sining terminal, sang muhon mga kabiyanan, ginapasira nila kung ginasirado nila kung gabi.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kina-trace ko ni mga kabiyanan kay ang Transport Terminal Inspection Board no, sa Iloilo City Government. Naging pagwa ini sila nga sukos order mga kabiyanan nga may mga kakulangan mga ang ining mohon terminal sa mga amenities ina-required sang tag sa mga kabiyanan ka mga terminal bilog nga syudad.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pila na ng mga kabiyanan naging ko lang attention sa siringa mohon terminal ang operator sini kapabungo lang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi kita reklamo ini mga kabiyan kada wa justisya ni sa mga part sa mga pasayro lakit na mga kabiyanan sa mga salakyan sa mga traditional jeepney nga nagabiyahe mga kabiyan kada parking dira nga nagaagi dira sa mohon terminal ining mga provincial jeepney mga kabiyan traditional jeepney nga nagabiyahe sa southern part.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa southern Iloilo ay mo niyo nakita mga kabiyanan na banwas ang uton na tigbawan ang gimbal miagaw kag mga kabiyanan iban pa nga mga salakyan nga nagabi San Joaquin.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sakto na lang ikumod yung mga kabiyan sa pobre kay kumagamit sila sang CR. Maluwas mga kabiyan nga marigmi, mabaho kag hindi mo maintindihan nga kung mga kabiyan may nagamintinan so kung wala.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ito ginapabayaan malang ni mga kabiyan sa Transport Terminal Inspection Board. Ano na tong violation niya? Kay gin-required ini mga kabiyan nga kinahan kumplituhon. Ini mga kabiyan nga daw lama one man nga klase sang Iloilo te o kung sang sininga terminal.
0: RRMN Patrol 774.
1: Labi ng mga kabiyan na mag-ulan, gapi na lagyo kagapa, indis-indis lang pasilo mga kabiyan. Kaway kasang malapad-lapad niya pasilungan. Unlike sang iban nga mga terminal, nga may malapad sila mga kabiyanan, may mga pulungkuan, katulad mga kabiyanan sa mga series terminal, nga daw kalimbawa niya daw airport.
0: RRMN Patrol 774.
1: Diyan mo nang ginapursit ang mga kabiyan once ka may ara ng mga terminal, dapat ma-meet nilang requirement. Mahuya kita, highly urbanized city!
0: RRMN Patrol 774.
1: Parot-pot mga kabiyanan ng ilang sininga terminal.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sige ko ang tanik karun dugay mga dugay-dugay mga kabiyanan. Nagipadulungan isang aton sininga Radyo Manibela. Volunteer ta mga kabiyanan nga reporter. Si Radyo Man John Mark Alumbro. Para matsikyar mga kabiyanan kay daw ginpasuni. kay daw gingkantuan ini mga kabiyanan sa pinaka-media. Kaging pamangkot kung nga ang arga panira ini kong gabi. Pero daw gin-justify nila mga kabiyan nga daw hindi man sirado. Ay, ang picture to na no din to nagsala.
0: RMN Patrol 774.
1: Naging kuha sang mga ibanta mga kabiyanan nga mga kauturan sang netizen. Gin picture kagin palabot diri. Gin forward diri sa RMN.
0: RMN Patrol 774.
1: No, pagwao nyo nga nag-imu-imu kita dari picture.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sige, try tabi mga kabiyan ng malabot dari si Radyoman John Mark Alombro. Okay na sa pe.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sige, try tabi mga kabiyanan. Kaya kung hindi pag gini masolusyonan, ato na riguro ba sa la dasong yasimana, padulugan na padulungan mga kabiyang kagkuanta reaksyon ng Iloilo City Business Permit Review and Investigation Committee?
0: RRMN Patrol 774.
1: Muna nung reaksyon nila mga kabiyang sa sining pasaway ng management sa Muhong Terminalo?
0: RRMN Patrol 774.
1: Pili ko bibig sa kaya Radyo Man na John Mark.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay para ma-update na nga itong siling mga kauturan na binasa mga kwan eh, sa mga commuters. No, labi na mga kabiyanan sa mga naga agid dira nga nagagamit sang ila sining mga comfort room dira mga kabiyanan sa Muhon Terminal nga sa diin mga kabiyanan ginasira nila ya mag-alasay.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ano ni nga terminal mga kabiyanan sang syudad naga-observe ini sang office hour.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kay layo-layo mga kabinin kumparar mo sa ibang mga terminal. 24/7 ganing ibang nga mga terminalo. Nag-back sa dari mga kabinin sa may ungkao. Nag-iban pa nga mga terminal. Kumplito mga facilities, amenities nila. Namula niyang pasaway mga kabinin. Pila na ni gin na tawag ang attention sang operator. Kahit sining tag-iya sang sining Muhon Terminal. Pero mga kabiyanan,

0: pang salawa yun, buisit.
1: RMN Patrol 774.
0: Ulil tama, ganiya kasama nga tupi. O para malabotan ni mga kabiyan, anong latest ni? Anong sabat sa Mohon Terminal Management sa sining pagpasira nila sa mga comfort room, restroom para sa mga babae.
1: RMN Patrol 774.
0: Eh, okay lang ni sa lalaki, bisan pa gani. Eh, manti mga kabiyanan, reklamo man ang mga driver kag mga pasayro nga magamit kasang CR sa mga lalaki. Bawal man mga kabiyanan, kabaho-baho, kag hindi mo maintindihan kung bala ginatinduan ini kung wala. May mga tao man ang terminal nga ni.
1: RMN Patrol 774.
0: May arad ang mga ginasaligan, mga ginapaninlo. Ay kung tao, damo tao. Para pamangkot, mga kabiyan ng kapaninlo, nag-maintain sa nga cleanliness ang ilan sinang comfort room. Dapat ipakita tani mga kabiyan na kay highly urbanized city, mala airport man mga kabiyanan ang mga ginagamit nga mga comfort room.
1: RMN Patrol 774.
0: Ginatinluan, ginasunod, kay mabaho mga kabiyanan basta mga magamit, labi na sa mga lalaki, o either mga sa mga babae, sugata mo nagapangihi mga kabiyanan nga, sila nakatuig nga naglaon.
1: RMN Patrol 774.
0: Malayo pa lang, sindihan mo ma, daba-daba eh.
1: RMN Patrol 774.
0: Di okay lang ng mga lalaki. Bisan pa gani, kung mahigoy mo yung CR, maintain mo yung lalaki, ha? Ah, so, patuplingan mo na bisan na tanglad lang ang mga kabiyan na malipdan lang at tira na siya. Una lang alango, nagigkulwahin na gid. Ah, tangla ka na sa babaw langit, balaan man na, di man na mabalaan, guro sa nga ginoo, ha?
1: RMN Patrol 774.
0: Wala nagpanagadsad ikaw yung mga kabiyan nga dapat komportable. Problema mo nagadaan nga maghulat ka sa mga salakyan. Di siyempre kung kaysa mga kabiyan maalangan ka da. Di man o kabi kung babayi ka. Di mong ita kagin mga kabiyan sa nga restroom. Di kung mga restroom mong sirado man o kabi sa mga babayi ka. Alang-alang nga magbikaka ka nga magpalipon ng mga kabiyan sa tapi landa sa kilid-kilid.
1: RMN Patrol 774.
0: Ano pala pinakalatest mga kabiyanan? Ato ni Balon kung nabala na solusyonan na ni sang sining management sang Mohon Terminal ang problema dari mga kabiyanan sa ilan sining mga facility. Sa linya natong subong si kasamang John Mark Lombro.
2: DYRI Radyoman Report.
0: Radyoman Chan?
3: Adiman na Rodel, may gabi kayo sa tanan-tanan nga nag-monitor kayo pumati sa Patrol 774. Subong nga gabi, alas 9.47, ginapitan na ton dito. Kung bala matuod ang ginsiling nila kagina, kay ginpalihog ka lang si Idol John Lemon nga hapitan kay may ginkatuan kita. May ginpamangkot si Idol John Lemon nga kung bala gina ano ko matuod nyo ginasirado ang CR no ang sabat nila kuno kay Idol John Lemon is ning wala kuno ginasirado radyo man Rodel no open kuno 24 oras pero sang pag-agi naton subo nga gabi haling kita sa Miyagao no sirado kag ara gin picture naton dira nakapadlak, nakakadina, Radyo Man Rodel.
0: Sino kuno so, ano to, empleyado sa Mohon Terminal ang ginpamangkutan ni DJ Idol John Lemon?
3: Sa may admin, no? Sa may ticketing area nila, kay dito man kita kagina na mangkot sang aga, so galing kay wala kami mag-abtanay kay Adlawon, no? Nag-aabot ang ilang admin ang ginpamangkutan naton is cashier so hindi sa magatan sang detalye kung ano gin man ang matuod kay cashier lang siya kuno.
0: Te pero so, subong sa pagbalik mo subong ano natabunan anong tsura na kag ano nang CR na sa mga babae gapon?
3: Babae gapon, sirado gapon, guay gin way open no. Kag te gin pitingan naton nya magsulod liwato sa

0: Matulog, masulod to sa iya sa mga lalaki kay actually ma si argumentanik gimana ko may ido no radyo man na Rodel
1: Jesus.
0: so nagbalik na lang ako kay tikon ikaw bing mangihi dira kag gulpi ka lang imo kay katon sang sang ido da pilak bilog ido to gina tatlo nagbalik na lang ako radyo man Rodel way ako ka
1: hindi ko ma kuan bala hindi ko ma describe ano nga klase sang CR ni no daw a source nga private or iya pa niya facility sang sang mohon terminal nga ginasira ini.
0: Iya, ginsang mohon na radyo man Rodel. Oo, kaya mo na rin katingalaan. Dira nga isira nila. So kung ginalikawan nila nga mahigo pagkaaga, pwede mo na nga limpyuhan mo na. Kaya tiyo yung ka-assignment mo.
1: Kung mga muna yung mga klases, ang facilities, ang terminal, na mayara na yung mga argamenting, dira nga mga nagapaninlo. 24-7
0: yung
1: dapat ang kwansini, ang operation na kasamang dyan.
0: Oo, kay kaginata na ko gina kay ang advice mo to sang kilala ta nga hulat-hulat lang ang nagapanindo kay siya na ang makabalo dira kon ano giman ang matuod. Kay siling ko tanay kadtuan ko to ang tagiya galing kay aga pa no, basi tulog pa. So wala ko na lang anay gin kadtuan no. At di man Rodel mo na sang gabi na lang ginapitan ta kon ano giman kay matuod ang ambal nila sa kay Idol John Limon nga open no ang CR so naabta naton kag napamatud-an naton nga sirado no radyo man na Rodel
1: sige taganta chimpo taganta ta jan taganta ni chimpo dasun si mana kay para programa iprong kumpronta ni guro sa nagaminting kag sa siyempre nagaregulate bala sang sining kuan nga department ang Transport Terminal Inspection Board kag ang TTMO gali ni isa man sa mga nagakuan din nagalantaw sa mga violation kag nag-take note kung ano nga mga kulang-kulang nga mga facilities niya nga wala ma-meet sang sining operator sang sining mga terminal.
0: Yes, sir. Radyo man na Rodel, correct na, oh. Namin ako mapalabot sila kay para nga ma-aksyonan, no? Uh-huh. Ang ining problema nga pirmin na ginareklamo sang aton nga mga sumalakay dira nga gusto magamit sang public CR, radyo man na Rodel.
1: Nakuha mo naman ni subong nga gabi yung picture kay para ipalantaw ta sa mga nagalantaw sa aton subong sa aton programo may ara ka na
0: ara gin pasa ko da sa imo radyo man Rodel ang gintutok ko nagin yung picturean ko nagin yan ang kandado kag ang
1: sige
0: no,
1: sige bibigay gusto ko ning mga mapakita dali lang standby lang kay para mag-arena siya gali okay so forward tabi da sa kay kuno kay tupi, pe, lalo ko bibi pagkita, pe, kaya para makita sa mga taga, para may atang ato sa mga nagalantaw, so gin close, gigali ni agaw gin niya, kuan mo gin, gin so mo gin ni kasamang dyan?
0: Oo, gin toto ko gin, kaga hindi man kabutig na kaya ang dalom sa picture na may pizza na da, kag date, kaga oras kung ano gin, oras gin picturean, kaga anong adlaw, radyo man na Rodel, so hindi ina mabuti ka.
1: Ario may eh, si, sirado gid na may kandado gid ya galing
0: mambal sila vlog
1: oh may kadina gid ya galing
0: oh may kadina gid ta
1: so, ano man plano nila oh,
0: kadina gid
1: nga nga kadinahan mo pa gid ano man may nagasulod din may napasi may bolt ini nga kwarta puno sang kwarta diri sa CR sa mga babae kasamang diyan so tanaw wa ba sirado gid ya oh kag may kwanya oh may kadina
0: kay ta kag amo ginatanay bala nga si Ara Radyo Man Rodel ang madali nga magamit sa aton nga mga gakinanlan dira kay ti masanag kay kun dito sa may iya ka mga lalaki gid man
1: ti isa pa na
0: madulom, no?
1: Isa pa na ang gina-question ta nga ang si kun na si CR sa mga lalaki nga ang way sang suga dapat sina kumpleto ng mga facilities na may i-compare mo sa iban lang nga mga tanawa lang nga CR sang series liner daw airport.
0: Makita mo bala yung tao nga nagagwapulod na Radyo Man Rodel kaya medyo safety ka man eh magsulod dira maggamit sang CR kaya oras sa nga tuwang gabi magamit kada sang CR masanag kaya kung madulom basi masalaan ka pa dira nga kawatan kaya malabuan ka pa
1: amo
0: o matiruhan ka pa Radyo Man
1: amo gids kag isa pa naglantaw tang management ano nga nakuripot niya kung nagakuan nagakinot nga hindi sa ka kuan niyo nakapa hindi ko kaintindi kasamang dyan. Tiwa masintinsa na ginagawa ang city government ang nag-regulate sa
0: Kurban.
1: this.
0: Kurban ako kina ba si ilagas ko ba sa tatlok bilog ido.
1: Tingnan may ido sa iya na para sa ano ng ido? Para hindi para paaw
0: bantay guro eh.
1: Hindi ka magkagamit sang CR mo na ha? Ay.
0: Pasi guro.
1: Hindi ba lang katapos gusto ko lang ay ulayho din eh. Kumpleto na ba kuan na ni espalto? Simentado na ni tanan ang terminal sang Mohon.
0: May ara porsyon niya hindi pagid may porsyon niya lubak-lubak ka Rajaman Rodel.
1: Okay, tapos kumpleto na halos sa talap-tap ng autopsy na nga kuning kasong magulan-ulan ikumpara mo nagligad o kasagingan bala nga masig patupling lang ang mga napasayro kay wala ka sang pasilungan ambot yung mayara na nasubong.
0: Nagulo improve gid man Rajaman Rodel sa part dito sa ginaparkingan sa mga taxi kag van na medyo naglapad na tong nila nga.
1: Okay. Kaya katapos sa sementado na kaya
0: sa una daw. Okay, sa mga modernized.
1: Okay. Sementado na i-compare mo sa nagligad to nga daw gakwan galapotyak ang salog.
0: Galapotyak ito. Galapotyak man sa subong Gyapon eh pero galingit eh medyo malikaw-likaw ka lang eh kon mabaskog ang ulan pero subong kay baskog ang ulan. Tikon na aga magbaskog ang ulan. Abete mo na likaw-likaw ka lang sa tubig. Kasi medyo malunang-lunang na portion.
1: So, bot siligon gin. Bot siligon gin maintain man kaya may syukos order de kaya may mga kulang-kulang tong mga facilities nila, ng mga amenities sa siling terminal. So, bot siligon may improvement.
0: May ara, may improvement. Amo lang gid na ang CR, no? Amo na lang gid na ang dapat tani kag ilang taon mo man nabira juman na Rodel, hindi man nabi CR, do doon namin pa siguro ning kuan no wala man sa pagkuan doon namin pag ang tangkal sang kilala ko kay pagsulod mo do okay pa
1: hindi man ta magsiling nga pamirdi na ang kuan ang Mohon terminal kay kadamo adu halos majority gani sa mga salakyan na from southern part do dire ta na nagalabay nagagi nagaparking
0: oh dira eh kay ten series man lang nag-separate mo
1: kag hindi ka man yung naka
0: mga sanwak yun,
1: hindi ka para. Bilang taxi driver, abi pilang bayad nyo na maglabay ka muna magkakuha pa sayro sa management sa terminal?
0: Do nang saka way na ko abi ka oy ko kagay na da
1: mga 3 years ano mga grupo ako, mga grupo tada pila kuno bayad nila?
0: I think do mga 15 siguro, mga dira.
1: 15. Ina pila ka ano na kuang ka na paugat ka na 15 pesos mag ako maglabay ka lang na 15 pesos.
0: Oh, kada paugat na wala naman na kuan ang limit.
1: Te, pila ka taxi bila bilog ng syudad nga maglabay da? Di ba?
0: Ate mga damo man ah, mga nasa gatos man.
1: Di man nga daw hindi sa iya ka pa butang kag maka-open sang iya sini nga comfort room anong natabo. Gabi na get una no
0: may naga pwede bago lang message sa to no kagin sa bayad di 25 kuno Rajaman Rodel
1: 25 pesos ang paugat Canada maglabay ka lang sa terminal ti pila ka taxi bilog nga syudad ang nagalabay da ti ni taxi pala ginabalan ta ang mga provincial ano ni mga jeepneys pala kag mga modernized siguro modernized siguro ta sa sining bayad nila.
0: Wala lang ko idea.
1: Isa pa, nagpasalamat. Nagpasalamat na ikorong series line na kinagsipak na sila. Dagay na hindi mong ka magwantahan, guro, ang taripa nila?
0: Kaya mo managawin, guro, yung likaw nila da eh.
1: Abi, dapat niya mga magbutang ka na sa mga facilities. Kumplituhon mo lang ang importante. Gidang si Arya kasama nga dyan. Kaya mo gina-importante sa mga pasayro. Malangan ka na karon ano ka na? Mabika-ka ka lang na kung sa mga babae na?
0: Ginatos ka pasahero na.
1: Kung mag-amunan na lang na, mag-amunan na lang na, balaw na lang sa management niya, tanan yung mga babae nga magamit sa mag-labay na, na kung kinala sa si dala sila patadyong.
0: Na, muna oo, mga sinangunab lang.
1: Ay, iho, di po.
0: Preparado ka.
1: Mga management classes, ang terminal ni, dadali man yung mga... Ay, sus daw, pananagulo na. May manipahibitan ko ng management siya niya. Ngot madutlan pa niya. Sige. Thank you again sa sining development. Makuha naman kita sa... Basi makalabay ka naman, boss. Update mo naman ko.
0: Mataga antag gina chimpo ra jaman na Rodela kaga gabay pa nga malabot tag ini management sa nga transport mo on terminal ra jaman na Rodela para kon ano gid nga mambal niya eh aparte sa sini nga problema nga ginapalabot sa ato na ra jaman Rodel.
1: Sige sir Jan, thank you
0: gid.
1: Thank you gid, thank you
0: gid. Ra jaman na Rodel. Okay. Manalamad na dulong na ito niya report no, sa pagpangalagad sa nga Patrol 774. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Manila Patrol, sa Markal Lombro. Tat-tak, RMN.
2: RMN Patrol 774.
1: Salamat din sa kaya Radyo Man, Jan Marca Alombro, ng Radyo Manibela, sa RMN. Mga gabihan din yung mabindihan din rin. Kailangan mo sa mga driver, ini sa Radyo Manibela pa lang ni. Huwag pa ni mga gabihanan ng ibang mga driver sa mga taxi ka. Mga amigo nato, mga gabihanan. Na nagabiyahay ka na ganabay dira sa may Mohon Terminal.
2: RMN Patrol 774.
1: Kuanta reaction na next week mga kabiyanan kay Sabado Buas, naganta chance ni mga kabiyanan ng city government kung anong plano nila sa kabuhi nila sa terminal sang Mohono.
2: RMN Patrol 774.
1: Ay kung base ko na ibibibibi nila, riparata na din mga kabiyanan ang patagi sila sang pahuway nga dayon.
2: RRMN Patrol 774.
1: Pareka gusip ang kaluluoy niyong pobre nga maalangan dere sa Mohon Terminal. Why yung mga kabiyan ang problema sa iba niyong mga terminal? Mohon gidyang pasaway?
2: RRMN Patrol 774.
1: Ito kabalo mga kabiyan, umayo man income niya sini? Kabayad man yung mga nagalabay dere? Mga kabiyan, may takabalo ba sa gabi na git na niyang management?
2: RRMN Patrol 774.
1: Oh, city government? Grupo, sulod sa ko?
2: RRMN Patrol 774.
1: Kasali kay grupo?
2: RRMN Patrol 774.
1: Mangayo kita update sa Transport Terminal Inspection Board kag sa TTMO next week ha.
2: RRMN Patrol 774.
1: Ay ambot mga kabiyana.
2: RRMN Patrol 774.
1: Tantang sa piya kabahin.
2: RRMN Patrol 774.
1: Ang kaso ni mga kabiyanan ni sang City Legal Office na si Attorney Jose Hilacio Lira, mga kabiyanan nag-react na dari ka nag-comment ang Regional Director sang LTO Region 6 si Director Attorney Gaudioso Idus Pandisekan. Nagka-comment sa kabili, very alarming na because gadala si Attorney Lira sang lisensya nga wala sa iya sining ngala.
2: RRMN Patrol 774.
1: Kay nakita sa mga portal lain ang ginagamit niya nga la driver's license kag mga kabiyan lain man sa portal. So wala sang driver's license sa idalom sang iya legal name nga Attorney Jose Hilacio Lira. Ay wow.
2: RRMN Patrol 774.
1: Gamadal man gini mga kabiyan ng City Legal Officer ni or City Legal Officer sa City Legal Office mga kabiyanan ini si Attorney Jose Hilacio Hilacio Lira. Bangun mga kabiyanan daw dubious ang ginagamit ng mga driver's license ng mga kabiyanan sa LTO. So muni nga wala sang driver's license sa idalom sang iya legal name nga si Attorney Jose Hilacio Lira sang Iloilo City Legal Office. Gani gina paimbestigaran sang Land Transportation Office Region 6.
2: RRMN Patrol 774.
1: Maluwas ni mga kabiyanan nga may 90 days nga gin-suspend ining driver's license niya. So nakita pagid man mga kabiyanan sa pinaka-latest nga wala sa iya sini official kag-legal name nga nakarehistro bilang driver's license nga ngalan Attorney Jose Hilacio Lira. So iba niya ang ginagamit niya ngalan sa driver's license ni Attorney Lira. Ito hindi man, dabukot mayad.
2: RMN Patrol 774.
1: Pag-ibig patag mga kabiyanan ni Regional Director Attorney Gaudius Sohidos Pandisekan, hindi may kagtanan sa reklamo sa abogado nga unan nga gindagdagan sang Syukos Order tungod sa expired nga rehistro sang salakyan, hindi paggamit sang seatbelt, kag sa gipahayag pagbastos niya sa mga traffic enforcer. Ini mga kabiyana nga mga allegation. Ako hindi man ko gid way man kuya sang personal knowledge ini. Pero mga kabiyana sa mga traffic enforcer, nag-encounter kitang gi-flag down man kita. Pero mayo man ang approach sa mga traffic enforcer. Depende guro ni mga kabiyanan sa istoryahan na nyo kag ang pag-deal nga ma-react ang traffic enforcer nga as in nga daw hindi kaya magpakita sang imo nga mga papers or mga kabiyanan credential mo bilang nagagamit kang nagadala ka sang salakyan.
2: RMN Patrol 774.
1: Ang akong guro mga kabiyang pag-i-chindi sa gin-plug down ini sa Attorney Lira, damo pa mga kabiyang asermo na agyan ini sa traffic enforcer, that's why nga mo ni ang nadangtan niya subungo.
2: RMN Patrol 774.
1: Kaway man taga-siling mga kabiyanan, kaway man taga sa personal knowledge, basi ko mga kabiyanan nga ginggamit man sang tuntuot kay Kisyo Abogado, basi ginlektura niya man kagmay, mga ginapakitaan to sang ebidensya, tapos gin cross-examine pa, gin direct examination pa gin, ang nagyan daw sa korte mga kabiyan, nagyan sang traffic enforcer sang LTO.
2: RMN Patrol 774.
1: Sunod sa kaidos pan, sang nagsumiter siya sang sabat si Attorney Lira, sa Syukos Order, may ginlakip siya nga driver's license. Apang, nakapangalan ini sa iban nga individual.
2: RMN Patrol 774.
1: Dugang pa sang direktor nga sa ila pag-usisa sa sistema, sa system sa LTO, nakitaan nga madamo sang portal nga nakalink kay Attorney Lira, imbis nga isa lang sa diin lain-lain nga personal information ang nakabutang sa kada portal.
2: RMN Patrol 774.
1: Tungod sini nga violation, nagpapanaog ang LTO 6 sang 90-day suspension nga nagsugod tatlo na kasimana sa nagligad. Nagsumiter man sang recommendation ang LTO Regional Office sa ila Central Office sa nagligad niya si Mana, agod iparibok. Aragay.
2: RMN Patrol 774.
1: Ang driver's license ni Attorney Lira. Di, kung maparibok na mga kabiyanan, makuhaan ka sang lisensya, hindi ka nakadala sang anuman nga mga salakyan. Mga kabiyanan, maluwas lang, madala si Attorney Lira sang wheelbarrow kag bao-bao.
2: RMN Patrol 774.
1: Ay, ambot sa inyo, madalom na ning problema sang duha ka mga abogado niyo. Naduda ko basi sang mga nagakuha di sila mga kabiyanan sang pagkaabogasiya. Kanan ako na ginagawa ni sila gurus ang girlfriend.
2: RMN Patrol 774.
1: May mga comment negative mga kabiyanan kay Kisyo ara sa city government waslik poder kurikik.
2: RMN Patrol 774.
1: Basi magkita na yung mga kabiyanan sa mga mall ang duwa nga diba si mga ulang na lang sa mga comment glove.
2: RMN Patrol 774.
1: Dalman ni mga kabiyanan si Attorney Lira kung matabuo.
2: RRMN Patrol 774.
1: Di bahala siya na kay abogado man, dipinsahan niya kagulingo niya eh.
2: RRMN Patrol 774. RRMN Patrol 774.
1: Ay, ambot niya mga kabiyanan daw hindi kita kainchindi. Damtang sa piyakabahin mga kabiyanan, ang kada mo na bala mga kabiyanan subong mga nag lagaw nga mga negative nga mga propaganda bla. Dumduman yun nga daw nag sikat na mga kabiyanan si Attorney Ligutan. Mga kabiyan matapos nga daw rate ganin siya mga kabiyanan ni Congressman galing kay Tibasi kung magsiling naman ang ibang nga ini mga personal nga mga opinion kay Metikisyo prosecutor mga kabiyanan nga ginatagaan sa sang rate sang +8
2: RRMN Patrol 774.
1: Pero bangon sini mga kabiyanan, abi nyo kung ano ang mga ginahaboy subong nga mga isyo sa kay Attorney Ligutan matapos nga gimbalandra itong defense mga kabiyan mga abogado ni Sara Duterte Ario nag taghol naman mga kabiyan ng si Badoy
2: RRMN Patrol 774.
1: Alam nyo naman mga kabiyanan, diehard nga mga Duterte, kag-inisa sa ilkak. Mga kabiyanan, muna yung nagapang sibit bala sa mga NPA, CPP, NPA. Yabi, mga kabiyanan, ginaligar nila nga si Atty. Ligutan, membro sa CPP, NPA, NDF.
2: RRMN Patrol 774.
1: Kag-front sang inyo PL, nga na-link mga kabiyanan sa mga underground nga nagapakigbato sa mga o nagaupod mga kabiyanan nga gindesignate bilang terrorist organization. Ay wow!
2: RRMN Patrol 774.
1: Si Kaligutan na galing ni subong mga kabiyan si Atorneo.
2: RRMN Patrol 774.
1: Ay, ambot sa inyo. Hindi lang kay Atty. Ligutan, mga kabiyanan, pati si, ang NBI agent.
2: RRMN Patrol 774.
1: May mga araman sila nga mga akusasyon, mga kabiyanan, dari sa kay, sa ka NBI agent nga ni, mga kabiyanan nga, si ato gina cross examine mga kabiyanan nga sa diin ang ining NBI agent may ginpagwa man sila mga kabiyanan nga mga akusasyon prior sa mga kabiyanan sa sining mga background man sang CPL mga kabiyanan certified public accountant pero may ari naman sila nga gina akusasyon mga kabiyanan para lang siguro nga pagkalain ng pobre ang NBI agent na si John Mark Kalilong mga kabiyanan nga nakusaran din isang abogado man sang una ni Kwano ni Bongbong Marcos si Attorney Vic Rodriguez nga gipasunit niya din nga may mga pinding nga mga kaso si Kalilong sa Office of the Ombudsman Ipirti
2: RRMN Patrol 774
1: ginaligar niya din nga si Kalilong may mga kaso mga kabiyanan si NBI agent John Mark Kalilong sa Ombudsman ang mga kaso niya ginakuan nila o ginbuyagyag din nga kuno may arang kaso nga arbitrary detention may falsification of documents perjury, robbery, and extortion kagpagpangawat kulang na lang darigurong pagpatay sa kay Lapu-Lapu
2: RRMN Patrol 774
1: kagbasi maulamid na nipilakad lao ginapananaw kuman pati ang pag-firing squad sa kay Dr. Jose Rizal ibutang Manila ni sa kay Kalilong
2: RRMN Patrol 774
1: may nag-ed
2: RRMN Patrol 774
1: nag-share man kag nag upod man comment ang mga ganghal
2: RRMN Patrol 774
1: diban na hindi ko mga kaso mga kabing hindi mapabor sila asos kaluluoy kag hindi sa mga ihudi putin nila
2: RRMN Patrol 774
1: ay ambot nga mga klase sang tao, pero mga buhi pa ni.
2: RRMN Patrol 774.
1: Ay, nagid ah, mga kabiyanan daw, hindi nagid matulunan ni mga kabiyanan. Budlay-budlay, akuha pa nila mo.
2: RRMN Patrol 774.
1: Sa pakon mo lang eh. Huwag ka man kuwaon. Ikaw lang kuwaan sa mga ihuli puti nila.
2: RRMN Patrol 774.
1: Ay da. Kay Kalilong, ipasadyos na lang na. Nangita ka na lang sa Sirwano nga manughiwit. Pahiwiti na lang.
2: RRMN Patrol 774.
1: Hindi nga porsyon ang ginadulong na sa inyo, mga kabiyanan. Gamit na kita sang D3 Bio Food Supplement. Kaya isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginatap na sang D3 Bio ang mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapahilanat pero may madamo pa nga may benepisyo nga yara mga kabiyanan sa D3 Bio Food Supplement. Kaya man ang D3 Bio na manggaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig pabakod sang resistensya sang aton singalaa sa sininga aton singalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Nagahatag man sang dugang enerhiya ang D3 Bio sa aton singalawas para sa pagkaio sa mga selula pagtunaw sa mga pagkaon kapag depensa batok sa mga balatiya. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pakupo sa mga nagalahubag o kung nagahulubag nga ginaangkon sang aton singalawas tugot sa mga antioxidants nga ara sa D3 Bio. Nagabulig man sa pagbuin sang timbang pagi sa pagpadasig sa metabolismo sa aton siningalawa. Kabinitan na niya benepisyo, sarang maangkon paagi sa pagsuplemento sang D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Rang kaso, hilanat kag ubo, relax, i D3 Bio.
2: RRMN Patrol 774.
1: Siyempre, tumar kita sang Evergreen Herbal Capsule ka ini nagalimpyo, nagababakod, nagabalansi sa mga sistema sang aton siningalawas. Nga kung kamo, sobra sang sugar, kolesterol, uric acid, asin, fats, creatinine kag asin. Kag kung kulang pagid kamo sang vitamins ka minerals, mga kabiyang katulad sang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium kag zinc. Tumar kita mga kabiyanan sang Evergreen Herbal Capsule. Kaya ini nagabalansi sa acid kag alkaline, sugar, kolesterol nga hindi magsubra kanubo kag hindi man magsubra kataas. Kaya man ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap mga kabiyanan nga organic katulad sang turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Quality product ni Dokiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drugs Administration o kunit DA, mabakal sa mga butika, malapit sa inyo mga lugar.
2: RRMN Patrol 774.
1: Pagbalik ta, report mga kabiyan sa patrol. Check na kay sige ang bukbo sang ulano. Pagmabaskog ang hangin. Mga kabiyan na ni-check ta ba makaluluoy man yung mga pobrita ng mga rasa, mga coastal barangay kaga, coastal town, no?
2: RRMN Patrol 774.
1: Check tang kabilugan ng kentangan sang syudad. Mga kabiyanan, standby. Ang oras na dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, alas 11:12 na sang gabi.
3: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na.
4: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. Goodbye.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Sir Boy, ang topiko na to, it's all about paano makabulig si D3 Bio sa mga kagaw mo o mayong nga kagaw. Good bacteria. Mayong nga kagaw nga ara sa imut yan. Amo ni ang isa sa mga pinak kada best nga function ni D3 Bio nga di mo makita sa plain nga
4: plain
3: D3. Because
4: plain
3: ang nag-work diri sa D3 Bio is the BCO, the extra virgin coconut oil. Nga ang mainom kasi ni ining D3 Bio para sa ikaayo sa imo nga probiotics.
5: Ang aton probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka. Kung in an ideal environment ka, amo na siya kadamo. Ginhimo na sang nature, bali ang ini nga mga good bacteria ni gi-start sa aton lawas, hindi lang sa aton colon, alin ni sa aton baba, alin ni sa ear star, alin sa eye star, bi ara magi sa underarm.
6: Sa panit.
5: Ara sa panit.
3: Ara pagit sa flower.
5: Ara sa flower. Da ang tambay niya ni
3: 300 trillion, no? 100 to 300 trillion. While ang imo cellula is only 37 trillion.
5: Correct.
3: Na muna ka grabe magdepensa ang probiotics sa ating lawas, sir boy.
5: Correct.
3: Kaya si probiotic, no, sila ang mga good bacteria, sila ninga produce ang imong B-complex.
5: Correct.
3: Ga produce ang imong happy hormones.
5: Happy hormones. Mm-hmm.
3: Sila ang gapatay sang sobra nga kagaw da.
5: Correct.
3: So mag-inom ka dito bio, sir boy, pag abot sa baba pa lang ang magyan niya kung qualify pag inom mo kagton mo.
5: Mm-hmm.
3: Tapos pag abot sa tutunlan, tanan nga magyan nga kagaw patay.
5: Patay. Mm-hmm.
3: Abot yan patay. Pag-abot sa tinae, ang mga kagaw to nga damo, mapatay. Lumpat-lumpat yung good bacteria. Lumpat-lumpat yung ginbuligan sila.
5: Ginbuligan sila. Correct, no?
1: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyadan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Sa bata pa lang, may probiotics na ta. So, pag inom mo, lalo na kung gikihad mo gamay ang imo D3 Bio, ang bad bacteria sa imo mouth himuson na. Ano ang bilin? Ang good bacteria. This is the beauty and the innate intelligence of medium chain triglycerides present in D3 Bio.
3: Amo na ang superstar nga ara sa D3 Bio, the MCT.
5: Medium
3: chain triglycerides. Nga hindi mo na makita sa plain D3, sir boy.
5: Correct. Wala na niya sa plain nga D3 nga
3: supplement. So balik ta, pag abot nila to sa tinae, anong gakatabo? So kung magsulod ang D3 Bio, sir boy?
5: Pagsulod sang D3 Bio, ang mahimo na sa medium chain triglyceride, lauric acid na siya. Una-una yung ginhimuson, ang bad bacteria naman sa colon mo.
3: Lipay si Kwan eh?
5: Lipay naman ang probiotics. Promote niya pa ang pagdamo sang imo probiotics. So duwa na benepisyo mo patyo niyang kontra ni probiotics
3: padamoon mo
5: padamoon si probiotics
3: ara na sa imo nga plain D3 nga ginainom.
6: Wala
3: sa D3 Bio na
6: luwas pa Doc Sam kag Doc Ramil nga nagdamo ang imo nga probiotics no. Pagsulod sang D3 Bio sa imo lawas may gapabili na nga protection para hindi nakatapik liwat ang mga bad bacteria.
3: Yes. Kaya pa damo ang imo mucus.
6: Mm-hmm.
3: Ang mucus lining.
5: Mucus lining mo healthy.
8: Kamo nga trap eh.
5: Kung
3: trap.
6: Pag epekto niya, tapos ang epekto, may sunod pa gid niya epekto.
5: The domino effect ang good health benefits sang D3 Bio. Susunod so, sa chan, healthy si probiotics, hambalin Dr. Ramil nami ang production sang gut derived vitamin B's.
3: So di ang B complex importante na sa imo nga nerves,
5: correct, no? Nga ma B complex ka magid, nga may D3 Bio ka, no?
3: Importante na sa imong kuryente, sa imong lawas.
5: Correct.
3: Ang nami ang sir boy, inang ma-promote niya ang production sang happy hormones. Nablang
8: serotonin kag dopamine.
3: Mama makadlaw lang kasi bastante ka happy hormone.
5: Correct.
3: Mm. Mga tawa mo na sir boy mo. Kaya nila kontrolon ang stress. Emotional quotient or intelligent quotient. Both ha?
5: Oh, both.
3: Gina-promote niya ang EQ kag
5: IQ.
3: Wow. Ara na sa plane nga D3?
6: Wala.
3: No. Because of MCT.
5: MCT.
3: MCT nga ara sa D3 Bio. Medium chain triglycerides.
1: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa ako natapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio Health News. Para sa dugang impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
4: Megamon Herbal Capsule. Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megamon Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapamaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
10: C-D-O-I-I-Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
11: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
12: Ito ang idol ko.
13: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
14: Sabad ka, ubo? Ubo? Ubo?
15: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough, kagdatol na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na, ubo? Magtusiran. Tusiran.
16: Tusiran forte.
17: Unilab quality yan.
18: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ubong makulit? Just stop it.
20: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
21: Unilab quality yan.
22: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ilong Ranger?
24: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
23: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
24: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
23: Sip-on ganyan dayon?
24: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep Z Plus 40 with zinc dayon.
21: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
25: Ang oras na dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, kag oras sa Biloga Pilipinas, 21 minutos na nakaligad sa taknang alas 11 sang gabi.
26: RMN Patrol 774.
25: Panay ka mo nagpabati mga kabiyanan dari sa inyo pala tuntunan sa RMN Patrol 774.
26: RMN Patrol 774.
25: Mga tanadugadugay mga kabiyanan, mga report, mga observation. Ang ato sila nga patrol mga kabiyanan sa kaimtangan subong sa palibot sa syudad. Sa kwan mga kabiyanan, sa Danau, sa Haniway. Dari mga kabiyan kay mga Brad Pitt Madeira Bistower ga inulan man to.
26: RRMN Patrol 774.
25: Sa mga taga Danau, kalmay karaudan, so halonggi kita mga kabiyanan kay mabagyohon ang aton sininga panahon kag mga kabiyan ginatamyaw taman, no, sa mga tabi akabilugan yung mga kauturan tada sa nga nagapamati sa bilog nga banwa sang Haniway Iloilo. Ayo lang nga pagpamati kamayong gabi sa inyo.
26: RRMN Patrol 774.
25: Si Casa Rosalie Alba sang Itchong Kiong sa Hong Kong ba da mga nagapamati itong mga kababayan tao sa itong mga kabiyan ng mga OFW. Ayaw lang ang pagpamati, pag ayaw-ayaw lang kamo da, nagkabay pang maayo ang inyong kahintangan sa way sa payan mga kabiyan na muna ng mga nagkalatabo dari sa itong mga kalamidad. No?
26: RRMN Patrol 774.
25: Okay, salamat man sa kay kasamang Rosalie Alba sang Hong Kong. Subong man ginatamyaw taman si Mr. Lino Socaldito. Nanit Fernandez Socaldito, nagapatamyaw siya. Nagalantaw suki taman ni Permiga pamati diri sa aton. Galing kong kaisa, maiso man ng klase babae, huwag kapangangkat inaway.
26: RRMN Patrol 774.
25: Hindi daw yung mga lalaki nga mag puro pangaluyag ka muna kay inahali mga kabiyanan na buto ni sus bagang yun makililiwi ni kay Yama Isog le
26: RRMN Patrol 774.
25: Sige, salamat kita sa kaya ka sa Nanette Fernandez Socal dito nga aton mga kabiyanan man nga abide listener diri sa aton pala tuntunan. Sige, thank you kids inyo ha.
26: RRMN Patrol 774.
25: Kas Arnel sa Unoy, mayong gabi man. Thank you, Gid. Riman siya, nag-alantaw man rin sa aton, karagapamati. So, mga kabiyanan, kung ang tanay, ang report sa aton patrol, ay aton mga gabi ni Baloon kang palibot sa syudad, kaya siging laslas ang ulan. Tuod nga pabugso-bugso lang, lumabaskog.
26: RRMN Patrol 774.
25: Kanamo sa mga nagkala stranded subong diri sa Maya Port ay sa Gihapon mga kabiyan wala sang biyahe ang aton nga mga fiber boat don nagabiyahe biyahe maras sa Iloilo vice versa. And by kamo gibat pagit yung mga natipon nga report sang patrol ang ini ka portion nga gidulo man sa inyo gamit kita sa Mega Man Herbal Capsule. Kaya mo na yung number one nga kapsula pang lalaki sa Bilog ng Panay Island kang Gimaras. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule naghahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa mga pagpulaw, nagapapag si kargadugang resistensya sa isa ka lalaki. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kat puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng makakagoni goodwin. Safe sa heart kaya wala inisang side effect. Mag-inom sa Mega Man, duha ka kapsula bago maglabing-labing. Pero kung kadadlaw kang nag-inom, pwede man. Isa lang kadadlaw. Kay man, basta nag-Mega Man, hindi kagit mo ang kamisis mo o kung kay partner mo. Mega Man Herbal Capsule, mabakal na sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras. Equality product ni Tita Arlene kagsang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA o kung sa Food and Drug Administration. Galing sa mga kalalagian, mag-Mega Man Herbal Capsule na. Now na!
26: RRMN Patrol 774.
25: Kasanbay na mga kabiyan ng ato sininga patrol. Upot sa kain, Radyo Man, Marjorie Herbo Miani.
0: TYRI, Radyo Man, report!
2: Radyo Man Rodel, mayong gabi sa ato ng mga maulanon na gabi karon. Dari sa ato, hindi lang sa syudad. Kundi diri sa may probinsya man sa nga Iloilo. Amo ni gyud tawag nila ra di madudal nga cable weather subong nga gabi, pero abi mo anong ibahin. Ang iba naton nga mga kauturan, nagabatyag karon sang trangkaso no because ang ining ulan, mainit kay sempo, sang tinalikdan nga mga inadlaw. So far maturo tawhay pa man ang syudad may mga minor na mga insidente kay na nga naglulumpad like mga nag-collision o kung nagbungguan ay, pero wala gyud sa mga patal nga mga pilas sa ilang nga kalawasan. Sa atong diri madulong nga balita, ang Iloilo City Police Office kay pambasog nila ang ilang preparasyon no sa posibleng impact sa bagyo Inday diri sa siyudad ng Iloilo. Kin mando diri ni Colonel Wilbert Parilla, director sa ICPO nga i-monitoron sa kada istasyon ang weather condition kag flood prone area sa ilatag sa nasakupan. Inactivate man nila diri Radyo Manodel ang ilang disaster response teams, patrol personnel para sa madalian nga deployment sa pag-assist sa evacuation, traffic management, rescue operation, kaliban pa nga public safety initiatives in kaso kinahanglan. No? Samtang sa dugang pagid naton diri nga mga balita, ina gin-suspend ang biyahe sa fiber boat. Halin Iloilo Pagimaras takna alas 8 sa gabi. Supposed to be alas 10 ay nag-ina-cancel or gina-stop Radyo Manodel. Galing kay doon zero visibility kay ina, madulom, kag mamadlos ang hangin. That's why nga nag-decide ang Philippine Coast Guard nga hindi na lang pagpadayuno ng biyahe pag abot alas 8 sa gabi para sa safety sa mga pumuluyo. Pero sa mga nagapamati, padayon sa gihapon ang biyahe sa Roro, halin sa Dumangas, pagkanto sa Bacolod, Negros Occidental, and vice versa. 24/7 ang biyahe sa mga Roro, Radyo Man Rodel, kag wala sa ginuntat biyahe ang Philippine Coast Guard. Sa katapusan natin ng balita na tigayon, dari nga makumpiskar sa kapulisan ang tatlo or duwa katsako sa uling, no, dira sa may barangay Tubod, Binggawan, na Iloilo. Ang hindi matapos nagpatigayon sa monitoring sa illegal activities ang Binggawan Municipal Police Station kaging bilin dito ang isang uli, kaming legal lang rin ang pauling. Kasi warong tayo yung nabalitya sa mga pupuluyo sa nilaglor ini sa 450 pesos. I don't know lang kung hindi naman katong uli. Hindi. Sige, may tumang return over sa kundin. Pero ang ining uling, ang ara karon sa munisipyo sa Ingigawan, kandakta na nga i-turn over sa Menro. Ang ini nga ba, hinagiratulong sa inyo, simply ni Katitri Bayo, inyong proteksyon, batok sa mga viruses kay bacteria. May power combination, sang vitamin D3, para sa mapagawin niya immune system, convergent coconut oil con BCO. Clinica D3, to be your protector against virus. Balita na gikan sa patrol, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
26: RMN Patrol 774.
25: Salamat sa report ni Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane. Ang portion ng kabiyana ang ginaduluman sa inyo gamit kita sa Life Extension Vitamin D3. Pataasong tangato sa nga vitamin D3 level sa aton sa nga dugo para magkabato kita sa anumang niya klase sa balatian ilabi na gid sa makamamatay nga kanser. Mag-inom at least 2 ka kapsula sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3, mabakal na sa tanan yung mga branches sa Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita kag mag-avail sa libreng medical consultation kaupo ng ilang mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatang ang maglalapang inyong balatian ka magdako ang mga galastuhon sa mga hospital. Magkadto lang sa Life Extension Clinic kanahamtang sa lower ground floor, Robinson's Mall, J. De Leon Street, Iloilo City, Tagbacaro, Iria Street, Poblacion, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, para SM City, Iloilo, kagang pinagabago sa Life Extension Clinic sa Santa Barbara, Iloilo. Kaupon ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libreng medical consultation. Kaupon sa mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
26: RRMN Patrol 774.
25: Magbalik ta report man ni Radyo Man na Joel Franco. Dari sa aton sila nga pagpanumbalik. Ang oras na dari sa RMN Iloilo, Philippine Standard Time, alas 11:31 na sang gabi.
19: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
6: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
7: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
8: Kargado!
9: MaxFit, kargado!
16: Unilab quality yan.
27: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
28: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
29: Magkano kilo ng karne?
30: 500. Wala. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Wala. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
29: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang habit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
31: Sarap magkasama.
32: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
33: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfang Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
34: United Home. Unilab yan.
35: Iron is the generic name of United Home for Sulfang Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Pagbasa sa mga
2: sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
5: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
6: Nuns Liniment Oil.
7: Kaspan?
6: Wala problema.
7: Nuns Liniment Oil Partner.
6: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
7: Nuns Liniment Oil.
8: Sabad ka, ubo? Ubo? Ubo?
9: Untati na. Tusiran Forte. Bunig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na, ubo? Magtusiran. Tusiran.
10: Tusiran Forte.
3: Unilab quality yan.
11: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ubong makulit? Just stop it.
13: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
3: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
14: Kargado!
15: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
16: Kargado!
17: MaxFit, kargado!
3: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
19: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
3: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
20: Bakit RitePoint ang binibili mo?
21: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
20: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
22: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
21: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
23: Kailangan Rite Medicines. Kailangan RiteMed.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Rite Medicines. Kailangan Right Man.
5: This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
24: CDOIIIDOL Cheesiest, our best Idol Cheese Dog ever
25: versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL Cheese Dog ever. Buy now.
24: Ito ang Idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.
20: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog gid magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog gid magpaayo sang Biogesic. Halong!
3: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
5: This newscast is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future. This newscast is

0: Ang oras ng mga biyendere sa Arimen, Iloilo, Philippines, and that time, alas 11:39 na sang gabi.
1: RMN Patrol 774.
0: Panahin ko po nagpapabati mga gabihan na rin sa inyo para tuntunan sa RMN Patrol 774. Balik ako, anong talaga mga gabihan na no? Nag-trending bala ni nga kag nag-viral. Iniginhimo sang tatlo ni ka mga empleyado sa isang ka-resort. Kaya nagka-encounter kita sang klase ni isang isda mga gabihan nga makita mo na niya sa mga Amazon River. Mga gabihan na binasa sa Indonesia.
1: RMN Patrol 774.
0: Ang magagugagu mga kabiyan na nangituwa nga ni nakakinawat ining mga kabiyan na nga what sa 7 million nga klase sang isda isa ini mga kabiyan na kaginasiling tang mga consider tang isa ka tourist attraction nga isda kag ini mga kabiyan na nakita ko ni sang kita magpadulong sa Ocean Park.
1: RMN Patrol 774.
0: Nabutang ini mga kabiyan sa isa kadako ng aquarium. Mo gini kadako ang nakita ta mga kabiyan na nga kinawat ni sang tatlo ka mga empleyado sang isa ka resort mga kabiyan dito sa Quezon.
1: RMN Patrol 774.
0: Itagata ni mga kabiyan na pagtamo dari sa aton sa ringa para tuntunan. Standby. Kagini ka porsyon na ginadulong na sa inyo mga kabiyan na gamit na kita sang DTX 500. Mga kabiyan na kaya muning sabat sa aton sila nga problema sa atay. Masamay ka bala nga nagatigaw, masamay bala may hangin ang imo sila nga tiyan. Kag siyempre mga kabiyan na basit may diferensya ng imo sila nga liber. Gani mag DTX 500 ka na. Kaya man ang DTX 500 ang may pulikusanol kag iban pa nga mga phytochemicals nga nagaling sa extract sa disugard sugar cane. Kaginin pa matunan sa pagtuon nga epektibo panguntra sa mga toxins nga nagahalik ka nagaguba sang aton silingatay. So hindi na mapanugay pa, mag DTX 500 ka na. Kaya ang DTX 500 mabakal na sa mga butika. Uptan nyo na lang kaya mo ni partner niya ang Mighty C. Kaya man ang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C, magkabulig sa pagtap na sa taran niya mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa manaming nga kombinasyon, mabakal na sa mga butika kag ini produkto ni kalidad ni Doc Ramil Oy.
1: RMN Patrol 774.
0: Mga kabihan yung nag-trending balang isda. Gako ma sa aton nga paglantaw diri, istorya tani mga kabiyanan ang nag-atipan sini sa pero kadugay na itong mga kabiyan, pila nakatuwing. So pagkakunako nga klase sa isda nga kung maghulag mga kabiyan, sus daw marumpag ang aquarium.
1: RRMN Patrol 774.
0: So nakita tani mga kabiyan dito sa Ocean Park, kag halos mga kabiyanan, do amuni ang halos ginalantaw kay kasi ginagawa consider nga center of attraction ini sa isa ka mga kabiyanan nga lugar nga ta madamo sa mga nanarisari nga isda pero subong Ocean Park mga kabiyan kada mo lagi sa manami ko nga lantawon nga mga klase sa isda.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa ito nga chimpo mga kabiyanan daw pila daw 5 years sobra 5 years ago so daw mo lang niya sentro ginalantaw natin maluwas kay daw kagamay pa lang itong mga na-display mga kabiyanan bilang tourist attraction sa Ocean Park ang ila sining nga mga isda mga kabiyanan nga nabutang sa aquarium so ini mga kabiyanan kanugon kay Manti mga kabiyanan na daw mo ning tourist attraction sa isa ka resort dito sa Pagbilao, Quezon. Nga sa din mga kabiyan ang ini nga isda, ginabulubanta nga 7 million mga kabiyanan ang bili. Kinawat sa mga gagu-gagu kag iniihaw sa tatlo ka mga empleyado sa isa ka resort sa Quezon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang ining isda mga kabiyanan na mention ta sa inyo nga makita mo lang sa mga Amazon River pero daw kwani siya daw damo ni mga kabiyanan nga klase sang isda sa Indonesia.
1: RRMN Patrol 774.

0: malayo man ang mga kabiyanan sa arwana, kadaw ang arwana daw sa malang naguro sa mga kapalag kadlag ko. But mga kadlag ko ginman. Pero ini ang mga kabiyanan, sus, imagine, pila ka kilo? Mga siya, siguro mga 90 or 80 kilos ang kadakuot sininga isda. O mga gagugago, ginakwat nila kag ginakawat kag tuwang-tuwangan kag inihaw sa mga buwisi.
1: RMN Patrol 774.
0: So ginaristo ang ining tatlo ka mga trabahador matapos ang ginaligan nga kinawat nila kag ginihaw. O pinatagi nila mga kabiyanan ining arapayma. Mga kabiyanan niya isda, nga kung makita mo sa aquarium, pula ang kulor niya sini kanami na alang tawon.
1: RMN Patrol 774.
0: Nakita taman mga kabiyanan sa mga ano ni sa mga pagpicture sa ano ni mga kabiyanan niya mga ano nga mga isda nga ginapangdakop nila mga kabiyanan mga wild.
1: RMN Patrol 774.
0: Ining arapay ma mga kabayan nga isda nga nagabalor sang 7 million. Imagine mga halin pa ni mga kabayanan sa ibang lugar, gindala lang iniguro diri sa pagbilaw para mga kabayanan. A source nga tourist attraction ini para sa mga tourist kag subuman sa mga naga kanto sa Sininga Resort mga kabiyanan na para na maglantaw sumot silingon nga ginadala ini para mga kabiyanan para sa pagpatahom pagid nga madamo ang mga tourist nga mga magkadto sa Sininga Resort kaya para makita nila ni mga kabiyanan ng 7 million worth nga isda nga mo ang arapay ma.
1: RMN Patrol 774.
0: Kinawat din isang tatlo mga empleyado mga gagugago parang luma nila guro mga kabiyanan aloy.
1: RMN Patrol 774.
0: Kuha nila kagawabi nila guro mga kabiyanan ni nang lagko ng mga bangroso nga na kwan ini ara ini sa isa kapispan kagamo ni mga kabiyanan ang ginalantaw sa mga nagabisita sa Sininga Resort sa pagbilaw Quezon sa tung naglunis lang ni mga kabiyanan ginakawat ini sa tatlo ka mga empleyado. So sa investigation nakita ang tatlo nga ginto tuwang-tuwangan sa mga buwisit nilang 25 years old ti daw. Kamo ni kadako mga kabiyanan to paglantaw tato sa Ocean Park more or less garo mga 10 to 15 o ta 15 to 20 years old ang iya edad. So gamay-gamay lang ni mga kabiyanan sa arapay mani nga gindakop to kaginihaw sa mga gagugago ng mga empleyado sa isa ka resort to.
1: RMN Patrol 774.
0: Di mga kabiyan malabay ni sa amo niyo kang kalabaon niya mga 6.7 feet. May kabugaton mga kabiyanan nga 90 kilo tidaw. Mga 90 or 80 kilos sa silikugani ang iyang kabugaton. Kaginasagod inim sa isa ka pispan, sa isa ka park dito mga kabiyan sa pagbilaw Quezon. Kaya nga ito nakita ito mga kabiyan na kanami ito ay kay ara sa aquarium. So, sa pagkadako-dako mga kabiyan ng aquarium nga manami man ang pagdesign niya. Binutangan mga kabiyanan sa mga tuod nga mga kahoy. Kapagkatapos mga kabiyan sa pagkalapad-lapad. Pero humula gani ka magpalak ang isda nga ning arapay ma. At sus daw mahulak mga kabiyan pagkadako-dako ang aquarium sa Ocean Park.
1: RMN Patrol 774.
0: Tingindalan ni sa mga sospek ang ininga isda sa ilagi na tiniran sa sulod sang resort. Ano nga traso ni mga kabiyan sa tag-iya ni nga mabatas pa nila niya nga ginasagod na ganis na ginapalamo na sila sa resort? Tapos sa mga panaginim mo, ano nang nahidlawan nila kaga turutistingan lang guro mga kabiyan na? So, ginaihaw nila to sa sulod sang resort kung sa diin na nila ginpatay man kaginihaw. So, plano sa mga gagugago nga natuha unang karne kag dalon sa ila mga balay para agud lutuon ay abaw.
1: RMN Patrol 774.
0: Pwerte mga kabiyanan nga mga abilidad budlay-budlay kuha pa. What 7 million mga kabiyan nga isda? ayawa ni sila ka kuno. Kay manti ka budlay man imo na dakpo na mo ni kadlag ko. Sus pumalak ni mga kabiyan na kagwasli kang kasang ikog diyan si Sus. Dead on arrival kasi ni kag
1: RMN Patrol 774.
0: Apang naaristo ang mga ini sa sulod mismo sang resort, kaginbawi ang isda matapos ginpahibalo sang security guard. So nagapangatubang mga kabiyan sa pagpangawat ang ining mga suspect. Eh, kung ma-recover mo, kaginhimbisa na ito sa mga gagugago, kaginlasa na.
1: RRMN Patrol 774.
0: May pwerte nga mga abilidad sa nga tatlo kami empleyado. Oh, pananaw ko, tutdan. Kulang pa na sila tutdan sa tagiya kung mga tabo mga kabiyanan kay budlay-budlay. Nga why na di sa Pilipinas ang muna klase sa isda nga Araima or Arapaima kaya daw mabuhi lang ni mga kabiyanan sa lugar kung sa diin mga kabiyanan ng mga wild river katulad sa Amazon River. Kabalan nyo naman mga kabiyanan sa mga Indonesia ng mga kwano ng mga suba mga kabiyanan sa pagkalapad kag mga kabiyan daw hindi hagu ng mga suba. So amuning na uyunan din sa siling isda mga kabiyanan ng Arapaima. Ikabudlay-budlay mga kabiyan kabisan na gamitan mo ni isang lambat. Susrat-rato niya guro kung humulag mo ni nga 90 kilos.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ayawan ka na gani ka maneuver mga kabiyanan diri sa isda pa lang mga kabiyanan sa esplanad nga taga 15 kilos mga kabiyanan nga bulgan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ayan pa mga kabiyanan, 6.7 ang kalabaon niya sini, ang pating ikog. Kag 90 kilos mga kabiyanan ang kabugaton niya sini. Kung gani, tatlo kabilong tao o tatlo ka mga empleyado ang nagtuwang-tuwang mga gagugago nila mga kabiyanan ang kaginihawad sa mga buwis ito.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kanami-dami ni mga kabiyan kung makita mo sa aquarium, kay kanami isang iyasin ng himbe, nag-aagaw ang gold kag pula.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pinasahi ka lang ka makakita mga kabiyanan sa sininga color, kaya doon kalabanan sini according sa itong information, daw silver kag gold lang. Ano mga mugit sila sa arwana, no?
1: RRMN Patrol 774.
0: Kasiling mga kabiyanan, nari man sa Thailand kuno, ay ari man iman na mabuhi. Pero diri sa Pilipinas, nawagit mo na iguruging kursuladahan sa mga gagugago ng mga empleyado. Kita sila sa manami nga kulor. Mga kabiyanan, kag tistingan nila kung anong sabor, ay ihudi putin. Wow, na mga alang-alang, wala mga makapatay tagiyas ang resort ng mga ginimo ni sa mga empleyado yo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ano to karon kung nakuto sa tagiya? Sila to palanguyon ko sa pispan. Wala da, tayaan mo lang mga kabiyan chatgan. Sige, mientras tanto nga why ko matakal magtulog sa inyo nagalangoy da, drag mo salom-salom mo kamuda, kamuda bulo sa Arapaima.
1: RRMN Patrol 774.
0: Namo mala ni mga kabiyanan nga mga guro ang isa sa mga center of attraction. Namo ni kung nga naga gadamo sa mga nagakadto sa Sininga Resort. Kaya bumaling ni guro ang ginalaga sa mga tourist dira sa Pagbilaw Resort. Umay maminsyon kung anong resort.
1: RRMN Patrol 774.
0: Namo na ginimuan guro mga kabiyanan sa Peace Band. Namo ni guro ang gin sudahan man sa mga gagugago nila o ginlangoy nila kagina gamitan mga gurusang na mga bagay kay sa pispan man lang ito magsiling ka pispan mga kabiyanan. So do pila man lang ni guro kami terus ang kadakuon niya sini unlike nga tani manamigi kumabutang mga kabiyanan ang iya ba lang one color sus kanami katraktim kaganami ilang taon mga kabiyanan kung nagalangoy sa kagamalinong daw matawahay mga kabiyanan sabi na kumbusog katapos nagalangoy-langoy lang siyang waigapala kanami isang kulor yung mga kabiyanan kay ka-attractive lang tawon kunara sa sulod sa aquarium sa Ocean Park.
1: RRMN Patrol 774.
0: dali makapatay tao ni mga kabiyantag iya sa resort magamuni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ayan, ba't panumduma niya guro mga kabiyan? Nandaw tulingan lang uligani mga kabiyan. Nandaw tunang ginimo ni tuwang-tuwangan sa mga gagu-gagu.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, manuling murato mga guro mga klase sa mga empleyado ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Wala nakakita mga kabiyanan sa isda nga may kulor.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot mga kabiyanan. Budlay-budlay kuha pa nila. Ginapanta lang. Subuman mga kabiyanan, ginapanawagan. Tanay ning kwantang tuntukayo mga kabiyanan. No, kay... dali na lang gali ni Lubungo mga kabiyanan ng ining nagtaliwan mga kabiyanan. So ginapanawagan talang napabalo sa tanan nga parinti mata kakilala ni Abian Juanito Hituya Hagorin Jr. alias Unyok nga siya ang napatay sang June 19, 2026 sa edad nga 65 years old mga kabiyanan. No? Kagini sa subong nahaya na miyandra mga kabiyanan sa 7th Street na Balantang Haro, Iloilo City, Kagang Lubong sa July 11, 2026 pagkatapos ang alas 2 kamisa sa Grand Plains Church kag ini sa pagadalon mga kabiyanan sa iya katapusan niya palawayan sa Haro Catholic Cemetery. Ang nagpabalo dari ang iya sinipinalanggang asawa Teresita Dungginis Hagorin. Sige.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, ato na mga kabiyan ginaknalay sa buong aton sininga mga nagkaupo na rin mga kabiyan sa aton sininga pagpangalagad. Present sa buong si Kas Idna Mohal mga kabiyanan sa buong si Gladys Storky Orbe parinti kong may dugong kurukukuk. Subo man si Casmery Ricabar, Ariman, present man sa aton si Is Asilbon. Kagsubo man si Rosie Crisostomo Romero, si Radney Horilla, present man si Flor Kahilig, si Ronald B. Pinosa, Yulina Arancillo Alcorin, Rini Saragusa, watching from Ilayah, Pututan na Iloilo. Subo man si... present mga kabiyanan si Paul Bernesa Berhilio Arcos, si Ciceros Blag mga kabiyanan ga ariman present man sa aton si Pare Romar Marteres mga kabiyanan barangay Kagawad sa barangay San Pedro Mulo kagti simpre basta galantaw si Pare Romar ara man si Comare.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ara ginapirmi ang alas. Di ba pre? Si Sister si Ciceros Blanc present man my favorite station. Ay wow. Sige, salamat din sa kaya si Ciceros Blanc. So buman mga kabiyanan si Snoke si Lorna Basquez kag si Snoki Gonzales present man si ni Helen Mamon Conihar si Rosal Ninita present man Amoroso Glen ag subuman mga kabiyanan si Ribi Camonreal okay si ada Amoroso Arena siya si Myrin Gubatang Gasilis sang watching from Kalubihan Naro. Sige, thank you. Subo man si Jai Ministros, mga kabiyanan, nagalantaw man diri sa aton. Thank you, Gid. Nami sa Muhon Terminal, ba hindi naman guru ta magpadulong si Dada Jai ba? Daw hindi naman maayo. Sige, sige, kaya may comment ba rin sa party sa Muhon Terminalo. Si Yudi, mga kabiyanan, present man. Thank you, Gid. Kagyaso mo man na Ibaldone. Present man siya. Number one ang okay. Kaga subuman si Kasmar G. Cubillas. No, Masang Turkey.

0: Gabi ang galantaman sa aton si Madam Mary Ricabar, ginatamyaman ni Cas Margie. Suboman mga kabiyanan si Alindisen Paraico. Subong si Daiti Lifar. Si Gispal na present man, Papa Bin Villanueva. Kagsuboman si Dices Cararina. Lia Sikosana, present man. Kag si Day Alice Friedrich. Riman, si Tim Tamisin. Kaganda Tamisin Family sa Dumangas, Iloilo. Si Mary June Hapitana, present man. Si pagid ni si Ariel Deluso, suboman mga kabiyanan si Arina Casmery Ricabar, suboman si Gispal Brad Pitt Madera, aga si Amy Malones, si Charlene Alegria, si Odi Candelario, mga kami watching from Madrid, Spain. Ay wow!
1: RMN Patrol
0: 774. So nag sa aton si Odi Candelario. Buenas noches, amigos, amigas. El Turo Capon, no puede casta.
1: RMN Patrol 774.
0: Si Amy Malones, present man. Mary June Hapitana, Arena. Kag si Socorro Pe, thank you man. Kag subo man si Arena. Peter James Altimo sa Barangay San Antonio Uton, thank you gid si Mark Tristan Di Asis. Kagsubuman si Kagawad Noel Coscoluela, present man, thank you gid. Kagsubuman si Arinadi, okay, si Kagawa Bergara Hieronimo Ariman, Socorro Pet Arena, si mga aswang to sila sa mga isda amo gid.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sige mga aswang, mga manuling murato, mga manul.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagkakita sila sa isda nga may kolor, interesan. Si Jukar Abaygan, good evening man. Si Gladys Turki Orbiga Kulumuro na nga kumprintyo, baha naman ni boss mo IT. Depende kung maginula naman boss eh. Si Jeffrey Villaluna Hibionada, sige, why not a chimpo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Karoon naman mga kabiyanan kay alas 12 na ho. So, salamat kayo sa inyo pag-upo dari sa atong palatuntunan. Hoy, Bernie Subong, muni ang sa... Ay, Sabado na? Sabado na, panugo ng mga kabiyanan sa prayers ang mga atong sininga sister, brother and sisters sa Seventh Day Adventist. Happy Sabbath Day!
1: RRMN Patrol 774.
0: Napong inyo salamat sa inyo pag-upod. Itaray na magkita karoon sa gabi in behalf sa aton sininga technical partner. Radyo Man, Christopher Topi Mondihar. Ini naman inyo anchor man, Radyo Man, Rodelfo Leon Agado. Tatak! RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Isugid kay Tinoy.
2: Mayroon nga ka mga karadyuman, Tatak RMN Time, alas 12:16.
0: Tatak RMN.
3: Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
4: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
5: Alas 12 na, mga karadyuman. Preparar na sa programang kinagiliwan kag ginapamatian kada kaaggahon. Ang Morning Talk Show ng Bayan, RMN, isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamatso, kaghamot-hamot pa ng manughanot, Tiyoy Pancho, sa programa, isugid kay Tiyoy sa RMN Iloilo.

0: Mahinga ka mga karatsuan. Hello mga kasama. Isang magandat malamig na umaga. Gainulan subong. Biskan din kaparte sa Iloilo subong. Gainulan. Pero ambot sa inyo sa probinsya. No, diri sa syudad. Pabugso-bugso daw. Daw akig ang kalangitan. Pero biskan ka tinupang ulan. Nagapangalipay ang aton mga pananuman. Ang mga paka! Naga-ulala mga paka subong. Welcome sa programang kinagigiliwan ninyo kada kagahon ang pampainit ng iyong umaga. Welcome sa programa Isugid kay Tiyoy. Hello, Rajaman Rezi. Hello, Rajaman Tupe. Hello, Chief Atoy Alia. Rajaman Chope. Kompletong-kompleto kami sa maulanon nga Sabado. Happy Sabbath Day. Today is 7-11. May baklunta. July 11, 2026, Sabado! It's a weekend! Balik tambalan, itkaw at ako, mga may init nga mga balita, kag mga impormasyon, ato ni Dulong sa inyo, ilabinigin din ni mga ang update gikan sa pag-asa, ang tabayanan, kaysa sumong nga mga inoras, ginabanatan, sumong ginawaswasan ni Typhoon Inday, ang parte sa Batanes, san uni siya ma-exit, san uni siya magwa, akadugay sa magwaana. Wana toy. May mga cancellations man of trips. May mga na-stranded makita ng mga karadyo man. Sa mga kauturan natin dira sa may pakantotani sa Guimaras. No, cancel. So, hindi na mangakig. Ini para sa safety lang, no? Kaya alas 8, ginuntat ang biyahe. Pero as of 11, no, sa report ni Radyo Man Marjorie Hervomiani, ang mga biyahe sa Roro from Dumangas going to Negros Island Region of Bacolod, nagapadayon. Pero hindi nyo napag-ipilit, ah. Ah, palo, pahuway ka mo na, mahapit ko na karon, madala ko kape. Tutok lang sa mga mainit ka mga balita at mga impormasyon. Diri sa aton programa, Isugid kay Tiyoy Saturday Edition. Sa mga pinalangan naton, may mga sukit tagpalamate, may mga tanod, may mga kagawad, may mga kapitan man, si Kap Levi Aliasian, ng Alasian, ng Barotac Viejo, no, nagapamati man sa aton. Ang aton mga security guards, ang Philippine Coast Guard, nakaantabay, no, red alert sumong. Ang aton BFP, ang aton mga kapulisan, nagalibot-libot sumong, ang MPU-ICPO, PRO-6. Ang aton mga pinalangga ng mga military, ng mga aton mga katropa, halong-halong langgit ka mo, ha? Sa aton mga driver nga nagapasilong subong, kaga sa mga asawa nga nadulaan sa mbana, ako po, pasi may ginkupa na iban. Sa aton mga senior citizens, PWDs, sa aton mga pinalangga ng mga suking at tagpalamate, sa 180 ka mga kabarangayan sa palibot ng syudad, 42 ka mga kabanuhanan sa palibot ng probinsya, ang aton Kupon City, ang syudad sa Pasay, ang aton anom ka mga kaprobinsyahanan, ang Tabok Isla, Negros Island Region, mayad-ayad gid nga aga sa inyo. Mabatian ang aton programa, isugid kay Tiyoy sa inyo nga YouTube at RMN Iloilo Official Pangitaan lang. Sa RMN application, i-install or i-download ang RMN app sa inyong mga cellphones, pakita lang sa iTunes o sa Play Store. And syempre sa Facebook. Yara kita. Wala pa kita sa Viva Max, ha? Sa Facebook palang anay. Facebook, palihog na lang like, share, and follow. Ang programa, Isugid kay Tiyoy. We are broadcasting nationwide and worldwide. Mapamatian kita sa iban nga pungsod. Biskan, diid ka nga sulok nga pungsod. Biskan, ara ka pa sa buli, sa Earth. Biskan, ara pa ka sa Equator. Hindi nagbabago ang mukha ko. Mayong agagid. Sa inyo tanan-tanan, palihog na lang, no? Like, share, and follow programa Isugid kay Tiyoy sa DYRI-RMN Iloilo. Update kita kay Motolevs, kay Levi. Nagabaha na di pang sa may Mulyeluni. Hindi lang sa Mulyeluni pang, biskan din ka parte. Subong, direct Trenyes Boulevard, binaha. Alabay ka na sa may Mabolo Delgado. Masi pangitaon nyo, mga chicks sa wala nyo, wala na sa wala, ara sila pasilong sa too. Diba may mga chicks na? Ah, tindog-tindog. Maglabay ka mo, kung wala sila sa too, pakitaas sa wala. Pero kung pakanto ka mo sa Delgado, pakanto ka mo SM, wala sila sa too. Ah, wala sila sa wala, ara sila sa too. Just be guided. Sa mga nagapulo pangape, may nga ga, sa mga nag-midnight snack, sa aton mga Seventh-day Adventists, Happy Sabbath Day! And of course, ang aton mga OFWs, Working and Living Abroad, saan ka man sulok ng kalibutan, no, basta may wifi ka lang, may internet service provider ka, at home na at home ka, diri sa isugid kay Tiyoy, at home ka sa RMN Iloilo. Daw, matyaga mo, yaari ka lang sa tabok suba. Ang mga tanod, Tiyoy, nagapamati sa buong, no? Ang mga nag-red alert ba na yung aton mga tanod? No, ang mga barangay tanod naton, dira sa may Molo Boulevard, nagapulaw-pulaw ini sila, labinigit sa mga coastal barangays. Upod ang amon niya kapitan, si barangay kapitan Jing Villanueva Sr. Salamat gid kaya tanod Jaime Morin Jr. Salamat sa mga nag-like, share, and follow sa aton Radio Manibela drivers, ang mga Grab taxi drivers, pulo pa huway anay, ha? Ang aton mga suki, ng mga tricycad, mga e-bike. Delikado ang inyong e-bike kung mabasa gani na ang makinana, tapos gito. Hindi nyo sagay tarag-tarag ang mga e-bike ninyo. Maguba, gina. And anong manami subong? No, anong manami subong? Abi, comment bi, anami subong mag. Sa mga gusto mag-comment kung anong nami subong, abi paliw comment lang kamo diri sa aton nga Facebook page, DYRI RMN Iloilo. Pagita lang ang programa isugid kay Tio, i-like nyo anay. Kung hindi nyo gusto i-share, bala mo sa buhay. So i-like nyo anay, tapos view na kamo, may comment section da. May comment ka mo, i-comment nyo da. May mga opinion, so is true, no? May mga updates ka mo, may mga balita ka mo dira sa inyo. Labinigid ang mga ginabaha, subong. Ang mga coastal barangays, pag halong-halong lid, madlus gidang hangin, subong. No, dito sa amon sa may kalaparan, naka-red alert man to, naka-alerto man to. Ang amon mga kapulisan, ang amon mga barangay tanod, taga amon nga barangay council, ano? Mga kagawad, kapitan, naka-red alert gid ni. Was-was ni, pero ining epekto sini, hindi kay Bagyo Inday ni. Ini kay hanging habagat ni, ang epekto sini. So update yung man si Tiyoy para ma-update na ito ng ato mga kauturan nga nagpamati isubong, ha? So naagyan ko ba, ha? Dili sa may Trenas Boulevard, Mabolo Delgado, dila sa may Tansa, nagabulo baha, da? Halong lang gid, sa dala nun, hinay-hinay lang, basaan dalan, para sa kay misis, basi magbuso. Pero mga mainit ng mga balita, labi na gid ining WT ang Wimbledon. What sa janing Wimbledon? Duwa ka ano ganing nationality nila ni man. Pareha sila nationality, mahampanganay sa finals. Kag syempre ang FIFA World Cup. Ang Spanya, no, Spain will be having a game today. It's Spain versus Belgium. So buong inang adlaw alas 3 sa aga. Pero siling ko na gani, ang akong team to beat, France. Kinastigo, sang France ang Morocco, kagapon 2-0. Ay, mga balitang NBA, sports balita, lahat ang balita, kumbala. Kaya siyempre karon, Bemba nga nai, sa ating Papa G. And mabasa kita sa isa ka problema ni Ariel. Ani, Ariel, babae ni siya, si Ariel. Ginpadala niya na isa ko, nahuya, isa ko na i-post. Kaya ba si makilalaan siya, ibalo na ito, ha? Ibaloan ninyo karon kung ano ang iyang problema, kag ano ginapangitaan niya sang laygay. So sa aton mga kauturan, subong Sabado, kagahon, nami mag... Subon eh. Nami mag... Radyo Mantupe, wow na ito ng pag-asa. Unahon na ito ng Weather Bureau pag-asa. Hiningadlagan sa bagyong si Inday. Kaya daw ginahandos kita din sa syudad sa Iloilo. Sa probinsya sa Antique, dira ginahandos man subong sa mabaskog hangin. Kagpabugso-bugsong pag-ulan. May mga na-stranded, may mga nagkalamatay ganit dito sa Mindanao, no? Area, no? Due to landslide. So paghalong lang git, ha? All prayers, mga kasama. Prayer git kita, pamangamuyuan na ito, no? Palaban sa amin yung mga kalamidad. Amo lang ng aton mga panagang. Kaya siyempre, ulo aligmat ka mo. Labinigit sa low-lying areas, ini mga ginabaha. No, kilid sa mga suba, kilid sa mga bye-bye. Nan, ini, ulo aligmat man. Tutok lang, dire, kay may mga scheduled brownout man kita, subong adlaw. Madamo nga brownout subong. May lang subong, hindi ko na paghihambal. Basi ihambal ko, kag matuod lang mautod ang aton internet. Matik. Gusto lang pabalo ni Radyo Mantope. Aram may ano ginasulat ni Tope. Aram may ginasulat si Radyo Mantope. Matik, tiyoy, mag-problema internet. Tulog ta, nasya. Maipingay na tatlo ni Alvin Chope. Iping Desi Morpe. Sige, sa aton mga, uy, kaluhuin ng aton mga kauturan ng mga manugbulante sang utan, ho. Kaysa mong may bulante ni Tani sila sa may Mandurriao Public Market. Eh, paano ni? Paano ni sila kabulante sa mga ilang mga ulutan nun? Kung amo niyang ulan, hindi man sila kasulod sa Mandurriao Public Market, kitamaan ka dako. Damo-damo, puste. Amo niyang kaluluha. Oy, si Jobal. Sino sa pag si Jobal? Sino mo po? Dali lang. Tingala ko po si Radyo Man Jobal daw sa pag-asa ng obra. Nano ka tupi ba? Kinakain ka na ng liwanag. Mga kasama, standby. Tunog-tunogan ng inyong mga radyo. Yari ng ating weather update.
1: RMN News. Panahon.
0: Sa buong Sabado, ibalaw natin ang atong tiyempo. Kapod natin sa pag-asa live. Good morning, Engineer Charlie Depra. Engineer Charlie, mayad-ayad ganyag ha?
2: Yes sir, maayon nga ka. May nagkakasitang natin sa mga bisang RMN. Kaya pinakawalin ng critical system, Balikin, number 13, Corona Earth daw. Ang typhoon, ang sintros ng typhoon ng Sigintay, kinabulabata pa sa Central Navigable Data. Iyari sa 465 km na sidlangan, namin na sidlangan sa Itay at Batanes. May gabasigun ng hangin, magalabot sa 140 km per hour, malapit sa sentro. May pagmandos naman magalabot sa 130 km per hour. Magkahulang naman pa may nakatungdan, 35 km per hour. Samtang southwest, munso naman nata-apikto sa central and southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Kawasin nga sistema ang bilog ng awas ng Visayas para yung maka-experience sa mga occasional rains sa lasang southwest monsoon. Mabasog naman yung hangin, magaling na magkata nakatungdan, magdala naman sa mabasog patagbalod sa karagatan. Sa satong temperatura, nasa 25.3°C. At ang adlaw, magabutlak, mantuas, alas 5.34 sa aga. Kapag na pinakawaling lakas ng panahon, hindi ka rin sa Iloilo Pag-asa, Charlie Becker.
0: Engineer Charlie, good morning.
2: Yes, sir.
0: Ining si Typhoon Inday, naghinay pa ining siya, samtang nagpalayo ining siya sa atong nga par, sa pungsod Pilipinas, naghinay pa ining siya bala o nagabaskog pa ini Engineer Charlie?
2: So now, namin din niya iisin nga kabaskugon na sa 140 km per hour pero nag-arahin na si Pinesya. So ano, nasa 25 km per hour ang iisin niya lakas.
0: Amo lang ni Mayok, medyo nagdasig-dasig siya, Engineer Charlie. Pero sa sanon natin, mabatsagan ining hanging habagat o southwest monsoon, Adri sa Western Visayas, Engineer Charlie.
2: Yes, basta nun nga, well advisory, possible na sa Wasa Adlaw, makabatag kita sa gihapon upon na sa buong adlaw, I mean, makabatag kita sa gihapon sa nga abukso sa sining habagat, ano, and then na about sa Friday or improve, sa Sunday.
0: Sunday.
2: Or improve na ato nga weather condition na sa Monday.
0: May sa subong, Engineer Charlie, may Arab la mga naka may mga ginalsab la makita nga mga wind signal diri sa Western Visayas?
2: Dito sa may Western Visayas, wala kita na pedalon sa typical cyclone wind signal. Ang bayan lang sa Luzon, Batanes, nasa signal number 2, and then signal number 1, ang Cagayan, including Babir Island, kaga northeastern portion sa Isabela, Apayao Hall Northern, kaga central portion sa Ilocos Norte.
0: And sa ining padayon, yung pagwaswas ni bagyong si Inday, anong panugyan sa pag-asa sa aton mga kauturan diri sa syudad, kaya probinsya sa Iloilo, Engineer Charlie?
2: Yes, sa gihapon, bangol sa ining typhoon niya si Inday sa Surulang Par, parayon niya nga ginainhas ang ining southwest monsoon o pagbaga taton, amoy niya ato naman sila sa karon, mamunog ang mga pagulan, may pagmandos na hangin, kaya ang aton nga mga pangluyo, ilagay na gitiri sa may wasan Visayas sa mag-aligmatin kita, lalo na sa mga pangluyo aton nga nag-iisa sa mga low-lying, kaya mga mountainous areas naton, kaya possible sa mga flash floods o landslides.
0: Sige, Engineer Charlie, madamo ka salamat. Halong ka mo. And halong makamoda sa pag-asa. Good morning, Engineer Charlie.
2: Welcome sir, may ngayon sa liwa.
1: RMN News, panahon.
0: And nabatian ng aton nga respondent from Pag-asa, mga kasama, Engineer Charlie Depra. Live yan, mga kasama, pati ang nga ginpakita natin nga video. Amo na ang real-time, yung dalaga ni Bagyong si Inday sa pakadto, padulong sa Taiwan. Sa aton mga kauturan dira, sa Hong Kong, sa Taiwan. Ilabinigid ng aton mga OFWs, ang RMN Fans Club Hong Kong chapter. Paghalong-halong linggid ka mo. Para sa latest weather update at tabayanan, mga kasama, diri sa RMN Iloilo. And please, no, palihog, download nyo nakabagong application sa nga Pag-asa ang panahon. Labinigid sa ato mga kuturan nga nagabiyahe o may plano nga magbiyahe subong adlaw Sabado kag Domingo para updated and be safe. Tutok sa RMN Iloilo kag ang application sa Pag-asa ang panahon. Alas 12:38 para sa palayo kita sa ubo, sipon, hilanat, kagtrangkaso. Dito na tayo sa D3 Bio.
3: Ang ining porsyon dulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Himo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilanat, kagtrangkaso, i-D3 Bio mo. Virus kag bakterya patay sa D3 Bio. Sa mga gusto mag pakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, magkadto lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sa Haro, kilid sa Robinson's Haro, Salvacion Street sa siyudad sa Pasi, Barangay Baybay, Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara Iloilo. Clinica D3 Bio, produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
1: Tatak! RMN.
0: Sa ato mga kauturan nga gusto magpa-check up, may ginabatyag ka mo, lain na pamatsaga nyo, bisita ka mo sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. No, kay libre ang pa-check up.

0: Araw, grabe no gawaswas ang ulan. Pagag sunog pa. Amunin ko no, sunog sa pag-asamay aton mga kulturan sa BFP. No? Ang mga cause ni is faulty wiring. O ang inatawag nyo nga short circuit, amunin ang epekto sini. Basibla may mga extension ka mo. No, naanad kita, basta may extension, isaksak sa current, isaksak sa input, sa outlet, tapos ara sa salog. Tapos din na nakasaksak. Dapat gani ang extension na ano na mo, wala nakatungtong sa salog. Basibla na basa. Or may mga faulty wiring na mga init-its ang ilaga. Amo niya mga causes yan eh. Kita nyo yung mga suga, mag-click mo, igrab-igrab. Christmas lights sa. May problema sa imong switch. Pero anong ginahimo naton? Ginahuyop. Phew! Basi may subay. So, yung mga gagmay ng mga bagay, yung manutaranin nyo, i-address nyo na ina, no? Palihog lang yun. So, sa demokrasya, haro, may sunog!
1: Tatak! RMN!
0: Tamiyaw kita, anay. Basi madula na niyo. Kagang sa bata, survey question, subong nga Sabado, maulanon, nami mag... Sugangin, nami mag... Nangaga kay kagawad Noel Coscoluela, kay Ma'am Maria Rubicano ni Kato, kay Levy o Moto Levs. Tiyo ay nagabaha na din sa Mulilo ni Pang. Kay lapit kinaya sa... Lapit na ganin na sa... Suba. Sa Iloilo River. Ano klase drainage na? Kay si Parekoy Levy, si Moto Levs, amon isang tag-iya sa nga pigadong sosyal. Kung gusto niyo magpainit-init karoon, kaong ka mo nila ga-batsoy... Ito ay pigadong sosyal. Morning kay Ma'am Telly P. Fur, kay Neil Bayaron. May nga kasi mo, Sir Neil Bayaron. Kay Jaime Morin, mga tanod nato, dira sa may Molo Boulevard, nga nagapulaw-pulaw sumong. Kaupod si Barangay Kapitan Jing Villanueva. Nanay Flor Kahilig says hello. And good morning kay Ma'am Mary Recabar. Gemma Pendon, kay Ma'am Gladys Estorque Orbe. Baskog ulan kagahangin, tiyoy. Amo nga ni, kapte ang inyong mga palda, kay Basilo Paron na. Amo na yung ginabantayan na amon sa una sa high school kami mo. Sige. No, basta mag-ubaga-baga madlos ang hangin. Sige. Pag-uyop, mag-madlos gani, pow! Lupado ng mga palda sa mga dalagingging. Wow! Mga aga, kay Romeo Manaay Jr. Until North Pole, tiyoy. Batio ng programa mo.
1: Tatak! RMN.
0: Salamat gid Sir Romeo Manaay and amo ni ang LeBron James kag Bronny James oh. Kaupod ni Sir Romeo Manaay Junior ang iyang bata subong nagaubra digto para mga seafarers man ini sila eh. What a dream come true for me no to have that opportunity nga makaupod sa ubra man ang bata ko. Happy listening kay Ma'am Florencia Sukalito Kalimpay, Edna Perwalila, David Sukalito, Kap Melvin Kumar sa Barangay Dongzol, Pototan. Halong nanda sa tanan, base makabulasot ka mo sa sala nga taho, ha? May bulasot, ibig. Nagdelikado ini mga open mga drainage so sa mga nagamotor. Base may mga potholes, bla, especially mga nagasingle nga motor. Pag halong gid ka mo, ha? Hermihildo Molina Albolete, mayong aga. Si Gladys Estorque Orbe, salamat sa bugas kay Kapa Hub Hubart Mestio sa PHHC Block 17. Umibugas ka? Amo na naka-milyonaryo si mo, kita ka kapabugas? Hatag sa ako. Ma'am Telly P. Fur, happy Saturday morning, Tiyoy Pancho. Grabe hangin, kagbaskog ulan na diri sa Santo Niño Sur, Arevalo. Ari ko di balaan subong, wow, paghalong lang yun, Ma'am Gladys. Dani kong abren tatoy manukan, dira ka anay. Para nami kaon higop sang sinabawan ng isda. Sa Tigbawan, nagabinaha man di Tiyoy. Si Madam Alice Friedrich, si... Ang atop ko daw malupad, katinulo pa. Ate, tungtongi, bugas na. Ma'am Gladys, kita kakabugas. Itongtong sa sin mo, parang di paglupadog. Agosto 5 sa Kuwait, FRMG Nono sa Rose Pharmacy, Haro Plaza Branch. Nagapamati sa aton si Gregorio de la Cruz Catarine, Mama Margie Cubillas, Ma'am Susan Pieces Car. A replay na ni si Sir Jespalo. Juliet Loxino, good morning na sa inyo, Tiyo Ipan.

0: Diretso, mayong hapon pa lang diri sa amon sa may London. Halong ang tanan sa bagyo. Salamat gid Ma'am Juliet Luxin. Sa Kuwait, Agosto 5, mayong aga. Good morning, happy listening kay George Torreña ng Suwalo Maasin. Alvin Tiope ng Dungsol Pototan, mayong aga. Mama Gemma Pendon, Ma'am Mary Ricabar. Mel Gitter Gargaran, Rona Mahandukon, kay Dudes, belated happy birthday kay Ma'am Joselina, mga Pilyora, and a Pudena family. Sir Kim Yvonne Ferrares, good morning Sir Kim. Buds Jr., si Sir Bots Gorilla, and Sir Marlon Franco Supremo, and Sir Shokoy Shokokoy. Nagapamati man sa aton si Sir Dikoy, Catalan Lampreya, kag si Ma'am Edna Lampreya. Get well soon ha, Boss Totong Montejo. And hi kay Ma'am Rosie Montejo, mga tag-iyas ng City Furniture Appliances Store. Kaupod ba nato ng may pagkapiolo. Good morning, Simon. Stephanie Lozada, good name. Wala live about sa sunog. De, ang sunog, de, kung i-live na to, utdon ko to live ko si Sibo. Madlagan ko to, kag utdon ko ang live sa isugin kitiyoy. Pasagot? Bantayan na lang sa Facebook page ng RMN, Madam Stephanie Lozada. Dito sa may Demokrasya Haro eh. Ma'am BC, good morning. Meneses, Giovanni Meneses and Sky Cruz. Ma'am Lori Alejero Goriseta. Nanay Rod, good morning sa imo. Papang Miling, Kaberting, and Tatay Enshong. Mayong aga man kay Florencia Sokolito Kalimpay. Kay Thon Thon. Tiyo, grabe ulan. Katugnaw nami mag it. Ano nga klase nga it ina it ang kaon o mang it nga daw ilaga? Ma'am Maria Rubin Canonicato, Caproni Paguntalan sa Pararas Ortigbawan, Turbo Mateo sa Molo, Tamiyaw si kasamang Gold Star. Good morning man kay Mama Delsa Hermano and kay Kagawa Dina Hermano. Thank you Ma'am Mary Mary Recabar for tuning in kay Anthony Guevara. Salamat man. Maayad-ayad man nga aga kay Gene Fontiveros. Thank you Sir Gene Fontiveros for the forwarded messages. Ma'am Gemma Pendon, Ma'am Jenny Halyorina, kay Ma'am Inday Mary Lou Estelliore Patino. Good morning. Ma'am Melanie Harjulin, Ma'am Evelyn Gigax. Salamat Coach Steve Deximo. Pamati man sa aton si Ma'am Grace Soberano Durem de Sudusta. Thank you sa pagpamati. Nagapamati man sa aton si Ma'am Bernadette Labez Peson, kag si Ma'am Gladys. Si Sir Johnny Figuro ng Figuro Michap na may kaon subong na may bakal to sa si Figuro sa nga tulan na yun. Mabulalo naman takaroon na yun. Sir Johnny Figuro ng Figuro Meat Shop dira sa may Iloilo Terminal Market. Para sigurado, preska ang karneng baboy kag baka mo. Figuro mo! Sir Ruter Infante, mayong agasin mo. Kay Ma'am Avec Paez Esmeralda. Morning! Ray Gallardo, taway na di samon sa Kabangkalan, tiyoy. Good morning. Uy, thank you sa update, Sir Ray Gallardo. Ay, panagtag ko man ang bugas, tiyoy. Itong tong anay sa atop, Basilo Paron, Ma'am Gladys. Kay Snooki Galon, good morning. Si Platanato ng mga nag-like-like. Kay Cap Levy Alasian. John Magtanong, Ma'am Christopher Morris, si Ma'am Edna Mohal, Juliet Luxin, FRMG Nono, Eliza Sogala, kay Ereline Tahom Talakan, kay Shane Ruado. Patamyo man, happy birthday kay Andrew Brian Canonicato. Happy birthday, subong adlaw sa Pilipinas. Pero dito sa may California, buwas pa ng birthday niya. Ang mga panamyaw halin sa mga family and friends from California, si Nano Geraldine Adiel Benedict, Adira Bernadette, and Mama Bebs. Siyempre si Mommy. Thank you man kay Manny Nani Benliro Bechayda Neni. Kay Gilbert Incarge sa mga Tagalitik. Kay Kling Diocades Flores. Lizelle Hison, Towin Goles, good morning, happy Saturday kay Jason Hitalia, Peter Sales, Erwin Vigor, Rose Hutuan, Nene Thelma, Jaime Morin Jr., kay Real M's Legamon, and kay MN Ugato Fenol. Salamat, good. Tiyoy, anong nami subong? Ang mga kauturan naton nga naka-online, ano ang nami himuon subong? Subong nga Sabado, nagainulan, nami mag...
1: Tatak! RMN.
0: Ara na share na sunog sa Barangay Demokrasya Haro. At ito si Marjorie Herbo. No, ara si Rajuman Marjorie Herbo Miani.
1: Tatak!
0: Kung sa DN subong na... daw fire out na kayang aso, no, ang aso dito sa may sunog sa Demokrasya Haro, daw puti na ang aso sini, no, puti na ang aso, so patay na do, two story building ini, made of wood, I think it's ang sunog eh, hindi makita eh, eh pero try naton base pwede naton matawagan si Rajuman Marjorie. Ibaloon nato ng update dira, no? Pero subong natup na ano na, napalong na, amo ng right word, napalong na ang kalayo, no? Sa sunog dito, wala pa kita update kung may nasamaran, no? Kung ano ang ginhalinan sang sunog. Pero please do stick around para sa mga updates. Alas 2:51 na sang mayong aga, mga classmates. May mga power interruption ta, ha? May mga brownout na maluntad subong Sabado. So stay tuned. Pero ginsuspend anay ang biyahe sa mga fiber boats nga biyahe Iloilo Guimaras kag vice versa kagapon Biyernes Hulyo 10. Inangin kumpirmar sang tagpamaba sang Philippine Coast Guard o kon PCG Iloilo na si Ensign L. John Ga. So no kay Ga, nakuntani ang biyahe sa mga fiber boats tubtob ni alas 10 sang gabi. Apang in-suspend alas 8 sang gabi kagapon, bawal sang malain, nga tiempo dala sang bagyong si Inday. Subong wala pa sang mando ang PCG kung saan o mabalik ang regular nga biyahe sa mga fiber boats. So bantayan karon alas 4. No, alas 4 kung panugutan na ini. Kaya nga ton nga Philippine Coast Guard naga-monitor man ini. Sa dalagan sa panahon, delikado ina, basi madlusan na sa tunga-tunga. Balaan nyo man ang fiber, bautaman nga kamag-an for your safety and hope you understand.
1: Tatak! RMN.
0: Pero ang biyahe sa mga roro, no, nagapadayon ko, no. Pero at any time, kung magrabi na gid ang madlos, grabe na gid ang balod, may posibilidad man ina nga makancel. So, cancel, wala ba si... May namang kotit yun, may klase, buwas. At subong? Day, Sabado bala subong? Base na lipat, Sabado, subong. Wala klase ang kindergarten kag senior high school. College lang. To on their own prerogative kung maskwila sila subong. Sa mga may init nga mga balita kag mga impormasyon na dapat nyo malaman. Si Senator Rodante Marcoleta kag iya pamilya, sini ang nag-request nga pahanugutan ko, no, sanday Vice President Sara Duterte kag Senator Robin Padilla nga bisitahan siya sa ospital. Ini ang pahayag ng CIDG, National Capital Region Chief of Police, si Colonel John Viagi, kasunod sa pagsaway sang Sandigan Bayan sa police officials bangod sa pagpasugot nga bisitahan si Marcoleta apisar sang rekomendasyon nga i-isolate ini bangod sang pneumonia. Ano gid man bala? Payag ni Gagi, ginbalibaran na nila ang madamo nga mga request nga bisitahan si Marcoleta sa ospital. Apang sangkin pamankot, kung nga wala ginbalibaran pagbisita ng Day Duterte kag Padilla, ginpahayag niya nga hindi na sila makahambal angot dire kung hindi ang direktor sang CIDG.
1: Tatak! RMN.
0: Ang saling nila, wala special treatment si Marcoleta. Sabi may mild pneumonia. Pero nga, nagpasagot niya, bisitahan siya. Ang aton lang yan, si Vice President Sara Duterte Tani, pwede ka bisita kung sakon lang opinion.
1: Tatak!
0: Pwede ka bisita si Senator, si Vice President Sara Duterte. Ang hindi pagpabisitahon Tani, si Senator Robin Padilla. Kaya ba, si pagpuli ni Senator Robin Padilla, makibot ang mga kapulisan. Oh, di na si Senator Marcoleta! Ba, si Madula, pati si Senator Marcoleta! Samtang kagapon, ginbombardo na ang PNP Pasi. So, sa ining mga nagalatabo kapatyanay dito, baw nagpasalig si Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, hepe sa Pasi City PNP, nga solbaron nila kaghatagan sa hustisya ang natabo nga separado nga shooting incident sa ilan na sakupan. Sunok kay Magbanwa nga may mga person of interest na sila, kaga ginatingwaan nila nga madakpa ng mga suspect. Madumduman nga ginapanglutang patay ang mag-asawa nga sobredo sa barangay Salngan, Pasig City sa tinalikdan nga Hulyo 5, samtang patay man ang isa ko senior citizen matapos gintiro sa Iyapuluyan sa barangay Kabunga sa amuman nga syudad Hulyo 9. Wala kita problema di sir, sir Magbanwa. Wala gid problema nami ining statement ni sir Magbanwa. Kay basig hambal ka mo nga ano, kay na wakal eh himuwa. Pero syempre ang media and ang public nagapangayo man sang update. At least no, si sir Magbanwa open siya sa media, no, transparent siya sa media na may mga person of interest. So sir Magbanwa, gina-expect namon nga sa dason nga semana, no, hindi tani malabutan Biyernes, may ma-present na, may madakpan na nga mga suspetsado sa pagpatay sang ining mga senior citizen. Sa ibang pagit natong mga balita, ining ginhatagan pagtamod ni President Ferdinand Marcos Jr. ang importansya sang kadalagaan sang Pilipinas batok sa China sa West Philippine Sea. Sa diplomatic reception para sa 10th anniversary sang 2016 Arbitral Award sa Pasay City, ginpahayag ni Marcos nga hindi lang kadalagaan sa jurisprudence kung hindi nahanungod sa pagprotehir sa kabuwi kag palanghabuyan sa mga Filipino ang landmark arbitral ruling. Pahayag niya hindi lang ini pagprotehir sa linya sa mapa. Nagapanawagan man si Marcos sa mga gobyerno, diplomats kag citizens nga padayon sa nga magtukod sang legasiya sa arbitral ruling.
1: Tatak RMN.
0: Sang Hunyo 12 ginsiling sang Hague based parliament permanent court of arbitration nga wala sang legal nga basihan ang claim sang China sa kabugusan nga South China Sea sa idalom sang United Nations Convention of the Law of the Sea or ginatawag natin nga UNCLOS. Ambot sila sang UNCLOS, no, piramin nyo na mabatian basta arbitral ruling gani no West Philippine Sea, piramin nyo na mabatian ang UNCLOS. So abbreviation, it means United Nations Convention on the Law of the Sea. Ini sa kaso nga ginpasaka sa Pilipinas sang 2013 kag nagdaog kita aton inang West Philippine Sea.
1: Tatak RM.
0: Base sa UNCLOS, suno sa Department of Foreign Affairs, ginasuportahan sang desisyon ang sovereign rights sang Pilipinas kag jurisdiction sa Exclusive Economic Zone or EEZ. Lakip na ang mga lugar sa South China Sea nga ginatumod sang Manila nga West Philippine Sea. Nga gining bag-ugin pagwa sang China nga ila kuno ang bataan. Ang batanes. Mga lagtok! And amo ni ang trending subong. Ambot kong amo ko ganit, think before you click, no, think before you post. Ginsabat sang anay din sang Guimaras State University ang pagkamalaot nga iya na baton matapos mag-post sang picture sang photocopy sang kwarta 1,000 sa iya Facebook account. Nag-ani sang negatibo nga komentong among post nga nagapakita nga sang printer nga may 1,000 bill nga nakatungtong dere samtang may papel nga may print nga kwarta nga nagagawa sa machine. Nag-intriga pa ang caption sininga, good news, a photocopy is now considered as an original. May sugpon pa ining kakadlaw na emoji. Dinapal takmo ka karon. Mayo ka idin, dinapal mo ko karon. Diin makwa. Suno sa anay din sa Guimara State University ang mga mango lamang ang magapate sa iyang apos. Ngaan nagmaestro ka pa? Ngaan nagdin ka pa? Diba mga din dapat kung may mango? Wala man tao mango, guro may tamad. Hindi yung mga mahambal ka mango. Why ko kapatid ang tao mango? Wala sa mango nga tao ha? Hambal mo why naka-eskwila? Sige be, sa pag-estimate lang sa balas batok, why naka-eskwila na? Ang aton nga mga construction worker, wala na hindi nakabalo magbasa ang iban. Hindi man kabalo magsulat, pero sa estimate, bato balas, paglantaw yung mo, palpak na obra mo, dugangi bato. So wala sa sarsakon, wala sa mango nga tawo. Tamad lang guro may ara, tamad mag-eskwila, wala interes. Pero para sa imo, nga ikaw isa ka ka din, maghambal ka mango, nga anak din ka pa man. Halinda sa Guimaras, ay hinaboy, takapaho. Magapati mga mango. Wala sa mango nga tawo. Nagtani ka mo, mga instructor, mga teacher, mga professors, amo nang assignment nyo, amo nang inyong mission to educate. No, educate kamo ang mga mature na. Mambali ba yung mga mango post mo? Ang imo rason ang minango. Imo gid rason ng minango. Amo nang ginambal nga, sala ka na, tito at tadlongon mo pag itang sala mo. Pahayag niya, hindi dapat ini literal nga hangpon bagod nahibaluan sang tanan nga wala sang balor kag illegal ang pagpotokopy sang kwarta. Tinagi potokopy mo gani. Pani wait mo lang ginambal sini. Daw ginulaan mo lang balas bato ang ulo mo. Hindi gali pwedeng nga agin post mo pa na. Bala mo, ginaidolo. Di ba ang mga maestro, mga maestra, ginaidolo ina sa mga estudyante. No? Kay kamo ang nagatindog dira nga mga kamo ang gatindog nga ikaduha nga ginikanan. Tanan nga ginaobra nyo na ginasunod sa inyong mga estudyante. Tingin nga pag-post-post mo ini. Do you think it's really funny? Kaladlawan ini nga post? Makapati pa ko guro kung mga elementary guro, mag-amo na. Mga grade 1, grade 2, nag-print sa kwarta. Mami, this is real. Kay wala sila kabalo. Pero ikaw, hamtong ng edad mo, former din ka pa. Dugang pa sa nga maestro. Ah, maestro na siya. Luyag lang niya magpakadlaw sa tunga sa problema ginapangatubang sang pungsod. Eh, pwede ka man da ka video-video sa mga kaladlawan. Pwede ka man da ka-post ng mga laugh lines. Mga saot-saot. Amugid ni, may gusto ka lang iguon, guro. Tutuod la, sir. Lain ginsugo ka, guro. Member ka, guro, sang trolls ay. Ginsining man niya, naging panas niya, iniagod makalikaw sa misinterpretasyon. Sa ging pagwang statement sa universidad, wala nila ginasuportahan ang mga content nga wala nagasanto sa ila core institutional values. So para sa inyo, sa iyang rason ini, sa mga rason sang former din, kag maestro na lang. Amo na gurugin, maestro ka, kaya hindi ka mayo nga din. Anong inyo ning opinion? Nag-inano ni klase. Permi kita ga tudlo sa mga kabataan, think before you click. Balikawan naton ang fake news. Permi naton ginaliwat-liwat advocacy naton. Ang kontraho ng fake news. Pero ikaw, ikaw nagpromotor. Sa iban pagit naton ng mga balita, ginalauman nga may mix na naman kita, may mix kita nga pagsaka, mix kita nga presyo sang gatong sa madason nga semana aton ina reviewon. And sa liwat paghalong lang gid ano sa aton mga kauturan, labi na gid ang mga landslide prone areas. May mga napatay na bakod sa landslide. Kagbaha, dalas ang habagat, kagbagyong Inday. Sa may Mindanao, nagdangat na mga kasama sa 18 ang mga napatay tungod sa landslide. And karon sa aton nga showbiz balita, pagsuksok ni Mariel Padilla, asawa ni Senator Robin Padilla, sang academic regalia sa graduation ceremony sa Batangas, nag-anis ang negatibong reaksyon. Ang academic regalia daw mahamag kagatoga, pero ining academic regalia sa mga mataas ini, sa mga doctorate, yung mga doktor amo na ginasulob. So nag-ani ini sa nga sari-sari ng mga opinion ng mga kasama. So bulubantayan natin ini. And bulubantayan man mga kasama, kaya dason nga semana, ari naman impeachment ko, no? Ari naman ang paglilitis ang aton nga coverage, yung RMN coverage, special coverage sa paglilitis o impeachment trial sa aton ikaduwang pangulo o si Vice President Sara Duterte. Si Zulaika Lopez, mahimo pangayuan sa paatag kung mapaslawan ini nga magpakita kag magtestigo sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Si Zulaika Lopez ang Chief of Staff sang Office of the Vice President. So ano ni ang iyang iga si Walap? Amo ni bla ginahambal nila nga may pasabog na naman ang prosecution team.
1: Tatak RMN.
0: Bantayan, bantayan ang mga balita kag mga impormasyon.
1: Tatak RMN.
0: Dili lamang sa RMN Iloilo. 6 minutos makalipas ang alauna.
1: Tatak
0: si Plata nanay nato na mga nag-comment na. Iyoy, subong manami ang tiyempo. Nami, nami, subong, nami, mangaldo. Ano nang goto, no? Tano may goto lang ang namit-namit nga goto diri sa Iloilo. Why ko may nakita nga goto diri? Ang gotohan, no? Puro di arroz caldo. No, ang diri sa may kilid namon di ang lunas arroz calduhan. May ara sila sang native chicken. Batsoy, miswa, linaga. Ikaw galing kung taas ang imong kolesterol, likaw-likawan anay ang nilaga. Ah. Ay, likaw-likawan anay ng linaga-linaga. Kung taas ang inyong kolesterol. Mayungaga kay Maria Luisa Juarez Laureano. Morning, ma'am. Good morning. Si Sir Audi Candelario, Madrid, Spain. Nakatutok man sa aton. Thank you. Sanuhang pangsang Spain. Subong, no? Sa Spain, kag Belgium. May hampang ang Espanya. Kag Belgium karon alas sa 3. Ma'am Melanie Harjulin, good morning, kid. Si Embong Saloberes, tiyo nami, subong, nami maglagaw. Yoy, tag-ululan, subong, nami, subong, nami manguti. Anong kutihon mo, pitsas? Ano ka, mamadyong o matungit? Nakakamatay ang letra, ngunit ng espiritu ay nagbibigay buhay. Makaletra ang din, ha? Hambal ni may pagkapyon. Very misleading. Tani, nahangpan mo, no, ang imong agin buhat. We always say everything happens for a reason. So tani, ini makapukaw na si mo, makabugtaw ka sa mga kinahimo mo nga binulayog. Nami, tiyoy. Nami, mangape. Hambal ni Sir Hemihirildo Herminildo. Herminihildo Amolina Albolete. Si Hermin lang tawag ko si mo. Sir, kabudlay-budlay sa ngalan mo. Sir Hermi. Mayong aga, Embong Saloberes. Hambal ni Ma'am Margie Cubillas. Si Ma'am Mary Ricabar, Nanay Lorna Vasquez, Ma'am Rona Mahandukon, Irene Solano, nami subong tiyoy, kupo-kupo, kumay kupan. Amugin na yan. Kupo-kupo, kupo-kupo ka to. Nami, yun, so, nami gimantod to, yung may kupo-kupo, dala gamay ngayod-ayod. Amugin na yung insakto, daya. Ayoy, may rally sa Liwasang Bonifacio, oo. O call on corruption ito kagapon, eh. Basugtan man sila. Mag-rally sila, kikarapatang pantao man. They have the right, ano. May right man sila na pagpatigayan sa rally. As long as that's my permit, no peaceful. Namo na, nang wala ginamo, wala away-away, wala sakitanay. Sa rally, wala problema na. Yoy, nami, subong, nami, tani, inumigaman kung ari ng si Mrs. Ay, why si Mrs. na hindi ka mag-inumigaman? Hindi, mag-inumigaman kay ba si Malapukan kanoy? Nami, subong, tiyoy, kaon sandiha. Sandiha? Bagay, kanami man ang sandiha, subong. Nami ang melon. Nami ang makaon, subong, mga sandiha, melon. Cherry, kay Ma'am Susan ko nakita to cherry. Kag avocado.
1: Tatak, RMN.
0: Nami man tani kitkit sumong sang kamunsil. Nami kamunsil kag ginakaon. Nami tiyoy mga mang text sa mga ex. Bow! Amo gid nang hindi nyo paghimuon. Ma-text-text naman kamo sa inyong mga ex. Magsalig to gani nga magbalik ka mabalik sa inyo. Abaw! Taga paasahon mo lang, hindi na. 10 minutos makalipas ang alauna, mga kasama, lauman. Sa ngaton nga mga motorista, ang mixed movements sa presyo sang gatong sa masunod nga simana. Base sa Means of Plat Singapore or MOPS, kag foreign exchange average halin Hulyo 6, tub-tub, Hulyo 9. Nga trading week, ginpahayag sang oil industry source nga yari ang mga masunod nga fuel prices sa diesel. No diesel, krudo, may pagsaka sang 2 ka pisos dason nga semana. Masaka 2 ka pisos, tub-tub 4 pesos kada litro. So, hindi nyo na pagpalapoton sa Martes. Loan as late as Tuesday, patunghong na kamo kay masaka 2 pesos, tub-tub 4 pesos ang presyo sang diesel. Sa gasolina, either ma-rollback o masaka. Kung mag-rollback siya, piso. Kung mag-saka siya, piso man kada litro. So, no, sa sourcing ng resulta sa pinakaulihin nga pag-ibwal sang US-Israel war sa Iran. Apang antes ni nag-amat-amat na balik sa normal ang presyo sang world market bakod sang ceasefire sa tunga sang US kag Tehran. Siling nga ni ng iban sa mga expert daw hindi gusto untaton ni Trump ining gera sa Iran. No, daw hindi niya gusto mauntaton ang gera sa Iran. Gusto niya magpadayon para ang ginabaligyan ng krudo dito sa mga Estados Unidos. Amo lang to ang baklon. Amo tong ilagi ng market subong. Yan pakigbahin man sang Israel ang intelligence sa Estados Unidos angot sa bag-o nga patod nga plano sang Iran nga patyon si President Donald Trump. Suno sa US media, nagwa ang report sa tunga sang liwat nga pagbalusanay sang atake sang US kag Iran. Kag ang paggamit ni Trump sang daan nga mga eroplano sa paghalin sa Turkey pagkatapos ang NATO summit. Na monitor na sang Washington ang intelligence angot sa posibleng nga plano nga patyon si Trump apang ang paandam halin sa Israel ang bag-o kag may patod nga plat. Madugay nga ginsiling sang Tehran nga balusa na si Trump bangod sa pagpatay kay Iranian General Qasem Soleimani sang Enero 2020 sa iya unang termino. Sa Air Force One, ginpahayag ni Trump nga luyag sang iman nga kakson siya bilang leader sang US kag ginsiling. Ngayara siya sa mga listahan. Nagagamit si Trump sang iya daan nga Air Force One plane sa iya pagbiyahe sa Turkey base sa request sang US Secret Service bilang security protection. So amo na ni. Nagbalik ng aton nga produktong petrolyo, nagabalik-balik na sa normal labi na sa world market. So subong, kulo kinot-kinot naman kita kaysa ini nga mga balita, ini nga adlagan sang ilang relasyon naman sang Estados Unidos kag Iran. Lauma naman naton nga mabalik naman sa 70, 80 kag 90. Mabalik gid ini, posible gid ini. Samtang hindi mag-untat ang duwang nasyon ini sa pagbangigangay, hindi gindi mag-untat ang pagsaka. Wala ginsang may makabenepisyo, wala daog. Sa gira, wala sang daog.
1: Tatak! RMN.
0: Sometimes, so, magdumalagan sa utok kuman kung kisa mas maayo pang mag-tiruhanay na lang ang duwa ka-presidente. No, para may mabulos na. May mabulos na nga presidente. Kag magbulos ba, si amo ng uyuna niya nga ihimuon. Amo ng plataforma niya nga peace deal with Iran. Amo man siguro sa Iran, natakaan man sila siguro dito. No, sa ilang nga leader. Takaan sila ni nga bumbahanay-bumbahanay. Sino hindi matakaan sila man? Nga kamo nga wala, kamo ka labot-labot. Mga inosente ng mga tao, nagkakalamatay. Sila. Kapat na kung gusto na mag-ira, duwa. Sila lang duwa. Kaya pagtalaigi ang iban. Alaw na 15, pagbalik ni TV Pancho Sports and Entertainment Balita.
2: Ang produkto ni Doc Remelito Uy. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Himo sa soya, zantones, and malunggay. Saboroso, manamit, mahamot, kag masustansya ng kape. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Kag sang Santon Plus Gold. Epektibo na herbal food supplement para sa diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahin ng sakit. Santon Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Himo sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Santon Plus Gold, produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy. Available sa mga sukinyong butika, kag sa Yes to Health Clinic, nga nahamtang sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper.
3: Isugid kay Tiyoy.
0: Mga kasama, sa mga mahilig mga pe, coffee is life ba? Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Mas masustansya ini nga klase nga kape. Makabenepisyo both male and female. Sa mga babae, once nagiinom ka sang Santon Plus Coffee Mix, ano ni ginabalanse niya na ang imong hormones, no? Binigit na may mga hormonal imbalance ining aton mga senior, lala ang mga manug senior lapit na sa ilang mga menopausal stages and sa mga kababaihan nga ginadismenorrhea. Dako gid ang bulig sang sangkap niya ini nga soya, no? Sa aton mga babae. At sa mga lalaki naman, para ma-prevent nato ng paghubag sa aton nga prostate, inom kita Santon Plus Coffee Mix. Kaya ginapakupos-kupos siya ng aton nga prostate para malikaw nato ng prostate cancer. Yan ang mga benepisyo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. And syempre, parisan nyo ni sa Santon Plus Gold. Mas pinahusay, mas pinabisa ang Santon Plus Gold.
1: Tatak! RMN.
0: Mayon ni sa imong diabetes, sa high blood, pagpanubos ang cholesterol level. Inom ka mo Santon Plus Gold and Santon Plus Coffee Mix. Kaga bisita man ka mo sa Yes to Health Clinic ni Dr. Remelito Uy. Domingo hasta Biyernes. Sa mga kauturan naton nga gusto magpa-check up sa mga doctors of alternative medicine, dira ka mo bisita sa may Yes to Health Clinic.
3: Isugid kay Tiyoy.
1: RMN News Sports.
0: Nakasama sa Sports Balita, sa mga nagabantay sa FIFA World Cup, pinerde sang France. Naka-score isa si Mbappe, no? Ang pinerde sang France ang Morocco sa score na 2-0. So subong tak na ang Morocco. Pasok na sa quarterfinals ang France. Next match, mga kasama, alas tres. This is going to be Spain versus Belgium. No, Spain versus Belgium. Alas tres ang aga. And abuluban tayo na ito ng mga last, no? Ulihing ang mga matches buwas ang adlaw. Monday, July 12. It's Norway versus England. Dawa ko nagalantaw ka sa Vikings, no? Vikings versus the English, no? Norway versus the English. Amo ni ang hampang mga sa Malunis. Or namin in Norway versus England and Argentina versus Switzerland. So kung sino ang magdaog sa dalingida, kung sino magdaog sa quarterfinal winner 2. Amo ni, ang France pasok na quarterfinals. Kung sino ang magdaog, Spain or Belgium, amo na ang kontrahon sang France. So kung magdaog ang Spain, buwas, kontrahon nila France. Kung magdaog ang Belgium, kontrahon buwas. Kontrahon sa Tuesday, sa Thursday, sang France. Ang magdaog sa Norway in England, kontrahon nila ang madaog sa Argentina kag Switzerland.
1: RMN News Sports.
0: Kanami, no? Kanami, isang kanami sa mga hinampang subong. I'm very, very, very excited. Kag sa World Tennis sa aton nga sa Wimbledon. First time ini natabo liwat ang All Czech Ladies Finals sa Wimbledon Open. Na puro Czech ang nagdaog. Hindi in Czech, ha? Sa wabuluban tayo naton kung ang mga player ini, kung sino ini ang mga nakasunod. Mga Czech ni, Czech. And Czech. Ayun, ginalanta ko pang isa din. May isa pa din. Ang aton nga sports balita din na ito nga, may nag-apre-apre ng shopee-shopee ni, no, katalaka ng shopee-shopee ni. Dalingid mga kasama, may balita pakitang sports. Nadula lang kagamay. Please bear with me. May nanong ako mga kamotsin eh. Sa NBA mga kasama, sa sunok kay Charles Barkley at kay Shaman na ang Los Angeles superstar na si LeBron James, now ginpapanik niya lang, ginpahulag niya lang ang tanan niya teams, pero daw human na ni, no, wala niya pa formal nga ginaanunsyo, pero daw human na ini, human nga sa Cleveland Cavaliers mahampang, no, sa Cleveland Cavaliers mahampang si Papang LeBron James. So bantayan kagang first day of school ni Jimmy Alapag, binabulubantayan na ini ang iyang first coaching stint ni Jimmy Alapag pagbalik niya sa may PBA. Amo niya nga ginabulubantayan.
1: RMN News Sports.
0: Sa PBA, Terra Firma sets a new record, 94 ka-rebounds, no? Ano yung kontra ng mga putot? 94 rebounds, ha, sa isa kahampang.
1: RMN News Sports.
0: Samtang ang NLEX, pinerde ang Macau. Jimmy Alapag, coaching debut. Maging madinalagon. Daw nami ang future kuno sang NLEX sa pagpamuno sang ilang pinakabagong head coach na si Jimmy Alapag. Samtang si John Amores, balik na, second chance siya na ikuno, kag last chance siya na ikuno, no? Sa PBA, so makapakabuot na kuno si John Amores. Samtang ang mga players ang Ginebra, daw mahidlaw naman kita ni kay Jamie Malonzo. Kay si Jamie Malonzo, nagapirma sa Tokyo. No, ini ang party sa sweldo-sweldo sa PBA. Kaya ba niya, malumpo ka na lang din, matigulang ka na, hindi, kagigakwarta. Grabe ang mga offers sa buong sang KBL, ang Korean Basketball League at Japan, no league. Si Jamie Malonzo, ang sharpshooter man, sang Ginebra San Miguel, nag-intra sa B-League with Earth Friends Tokyo Z. So nag-upod na siya, no, sa ibang pagid ng mga PBA players nga nagsilo na mga kasama dira sa Japanese Basketball League.
1: RMN News Sports.
0: And yan mga kasama, ang natin natipon yung mga sports balita. Kung may mga balitang sports pagid nga iba na balaan ka mo, i-share-share nyo lang kay Tiyoy ninyo, Pancho.
1: RMN News Entertainment.
0: Samtang sa ating entertainment, napakakulit nga mga balita. Ini nga pagsuksok ni Mariel Padilla, gin-question sa mga netizens ang credentials. So, gin-balik nila kay Senator Robin. Ipamangkot niya itong NBI agents ang credentials. Subong ang mga netizens ang namangkot na sang credentials kuno ni Mariel. Sa pagsuksok sinisang academic regalia sa isa ka-graduation ceremony sa Batangas. Ay, ala eh. Nagtambong ang actress host sa graduation ceremony San Teodoro Luansing College of Rosario bilang tiglawa sa Iabana ng senator si Senator Robin Padilla. Sa iya post, ipasalamat si Robin kay Mariel sa pagtiglawa sa iya kagapag palabot sang iya mensahe sa mga bagong criminology graduates. Sa mga picture, makita nga nakasuksok si Mariel sang doctoral regalia sa graduation ceremony. Apisar nga wala ini sang doctoral degree.
1: RMN News Entertainment.
0: Big deal gid ini kay man mo bana mo ang doctoral regalia. Amo ni ang tradisyonal nga ginasuksok sa mga nakatapos sang doctoral degree kaangay sang PhD sa mataas nga level sang gineskwelahan. Bawod sini nag-ani sang negatibo nga komento si Mariel sa pagsuksok sa among attire sa graduation ceremony. Pila ka mga netizens ang nagkomento kag nagsiling nga nanging cheap na ang bugos nga regalya sang ginsuksok ni Mariel kag ginquestion kung mayara ini sang PhD, JD o kun MD. Suno naman sa isa pa, ginahimo ng pang-cosplay ang academic gown o kun toga. Wala pa din reaksyon si Mariel. Sometimes we have to give respect, ano? Kung baga, kung ikaw ma-attend ka sa hearing sa barangay ninyo, suksukon mo to ang mga kapa, ang mga robe. Ang robe sa mga senator judges, okay lang. Eh? Because this means something, di ba? This differentiates ang inaining Dr. Regalia. This differentiates between ang degree na tinapusan mo. So, syempre, iniskwilahan mo na. Doctorate ka. Pero dapat mataas ang pag-alantaw sa imo. And ikaw, ginatagaan valor. You wear it with valor. No, you wear that toga with dignity. Kaya inubrahan mo na mo. Pinangabudlayan mo na mo. Si Mariel. Ibalik sa iyong pamangkot. Pwedeng pamangkoton, ano ang imo nga credential sa mga netizens? Sa iyong pagkait naton ng mga balita, si Maris Racal. Storyhan naton si Idol. Si Maris Racal. Amo niyang nababalita subong kay nakita ini sa airport kaupod ang bago niyang AFAM. AFAM, mga nanay kag tatay basi wala niyo mabalaan. Ang tubot silingon sang AFAM foreigner. Ha, AFAM foreigner. Maghambalan mga kabataan ninyong bata ninyong dalagita. Ang ako nga boyfriend nga AFAM. AFAM means foreigner.
1: Tatak! RMN.
0: Nakita, mukhang hard lunch na daw. No, gina-hard lunch na ni Maris Racal ang iyang AFAM o foreigner nga boyfriend. Kaya nakita yun, hindi na magkasama sa airport. So, si pag-attend niya sang pagdaog niya sang sweet na sweet ang araw, itong actress kag ang AFAM niya nga boyfriend. Sa 9th Eddies pag-awarding at pag-sagwa, nakita ako, no? Mukhang mas gwapo pa ini ko, no? No, mas gwapo may pa ini ko, no? Kaya ginapare siya nga si Anthony Jennings kag si Rico Blanco. Biskan pag-updon mo pa. O, si Anthony Jennings kag si Rico Blanco daw walang sinabi daw sa AFAM na boyfriend ni Maris Racal. Sa iban, pagayad nga showbiz balita, mga karadyoman.
1: RMN News Entertainment.
0: Anjo Iliana, naga-problema kung nga 3.5 million ang gina-award nga Danius para sa TVJ. So, inutusan na nga sa nga korte nga baydan ni Anjo Iliana sang 3.5 million ang TVJ.
1: Tatak! RMN.
0: Amo niya, bakit ganun kalaki? May ninakaw ba ako?
1: RMN News Entertainment.
0: Sa iba pagit naton nga showbiz balita, kagapon gali, no, July 10, sus na miss ko ni Idol pa ni tatay ko ni. At kagapon gali, July 10, ang ika-14, no? 14th death anniversary ng King of Philippine Comedy na si Pidol o si Dolphy.
1: FM News Entertainment.
0: Nakita nga nagbisita ang singer-actress nga si Jaja Padilla ang puntod ng yumaong dating partner na si Dolphy Quizon sa iyang pagunita sa iyang ika-14 nga anibersaryo na pagpanaw na The King of Comedy. Kaupod niya man ng iyang bata. May bata sila gali. Nuway ko kabalo. May bata sila gali. Si Jaja Padilla. Kag si Adolphy, may isa ka bata inikan. Gali, babae. Si Zia Quizon. At may adopted man sila nga bata na si Nicole. Rest in peace, Pidol.
1: RFM News Entertainment.
0: Haman yung mga sikat yung mga Jan and Marcia. Abay! Abay, sino gani si... Donya Buding. Nanala, dumdumanin ko ni bata pa ko ni mo. Ang mga pelikula, mga TV series ni Dolphy.
1: Tatak! RM.
0: No, sa Jan and Marcia, si Donya Buding. Amo ni ang ugangan niya, no? Kay, no, bab, kay, sino gani ang isa kababae ko? Sino gani ang partner ni... Sino gani partner ni Dolphy sa Jan and Marcia? Kasi basta si Donya Buding, dumduman ko na, mahambal nga, about dyan, magsumikap ka! Ano na, ending na ina, di ba? Kasi ikaw dyan, magsumikap ka! Hindi si Nova Bilyang, isa bala, sino na gani, ang partner ni Dolphy sa Jan and Marcia.
1: Tatak! RMN.
0: Nida Blanca. Diba, bilya man ako. Nida Blanca, the very beautiful Nida Blanca. Daw, anggit-anggit din sila itsura ni nanay ko, si Nida Blanca. Na, diba? Yung duman niya na, ara pa si Marcel Soriano, si... Ang bata niya, nga si Quizon, diba? Ara pa na, sa Jan and Marcia. Tapos, pagtapos na ang Home Along the Reels, one of the longest yan na comedy sitcom, ang Home Along the Reels. Subong daw, ang mga kabataan, si Boy 2 Quizon, kag si Van Dolph, kag Iban pa, daw may ano, may Home Along the Reels to, no? Captain Barbel, siya man isang una. No, ang Omeng Santanasia kag Marcova Comfort Gay. Namo ini sa mga pelikula si Dolphy. Paborito ni tatay ko eh. Si Dolphy. Amo ni mga kapanahunan abi ni Bob Hope, you remember sa mga senior citizens, no? Daw pareha sila ini. Galing si Dolphy daw sa mga hindi sa mga hulag. Eh. Kaya ginahambal kung isa makakadlaw ka. It's like Bob Hope. And yan, mga kasama, nga ito niya, Entertainment Balita.
1: RFM News Entertainment.
0: Ang ito niya, Entertainment Balita, builog niya ginadulong na sa ito, sang Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw, ha? Inom kita sang Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Marilyn Namia. Paagi sa paggamit sa Life Extension Vitamin D3. Iyan na papatunan ang milagroso nga epekto batok sa banatian. Aton siya pamatian.
4: Ako si Marilyn Namia, nga taga Barangay Sumaray, San Dineo, Antique. Sa isinta ang akin nga edad. Nabatiagan ko sa tubog ko nga may nagahabukol, tana. Una-una, nabatian ko na sa radio nga amukarang nga may consultation ang Life Extension Clinic nga libre. Gani, nag-abtong-bibigay ako para makakasunta. Naghambal ang doktor kanakin nga may guiter i ako sa tubig. Tapos, inbisitahan ako kang Life Extension Vitamin D3 ang inbisita kanak. Pag year 2020, nagpakonsulta ako liwate. Dito, nakita ni doktor ang akin nga tubig. Mawara rin gilita na ito makita ang nagpapulong na lang. Gani nga nagka ano gindi ako nagpasalamat di ako sa mga doktor sa Life Extension Clinic kay may alibyo gid, may karaydan gid ang akong nga glitter. Nagpasalamat gid ako sa Life Extension Vitamin D3 kag sa Ginoo nga ginubayan nga mag-ayad ang akong nga tulog.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataasa ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian, ilabinigid sa makamamatay ng cancer. Kada aga pagkatapos pamahaw, mag-inom sang at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Aprobado sang FDA USA kag Philippine FDA. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan-tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy at sa mga suki nyong mga butika. Produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. Ang ining porsyon dulong sa inyo sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panin sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Agud maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Tinlui ang inyong colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product epektibo, garantisado kag another quality product ng Life Extension Philippines. Para sa siguradong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber antes manyapon. Mabakal sa mga sukin yung mga butika, kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Magbisita, kag mag-avail sang free medical consultation sa Extension Medical Clinic Monday to Saturday.
1: Tatak! RMN.
0: Mga classmates, Sabado subong, kung nga magmayo-mayo ang tiyempo, pwede gid kamo magpakonsulta sa mga lisensyado, mga eksperto, ang mga veterano, ang mga medical doctors. Wala kwarta, wala problema. Bisita lang sa pinakamalapit na Life Extension Medical Clinic. Para namtang sa lower ground floor ng Robinson's Ball, G. De Leon area. Tagbakharo, Barangay Poblasyon, Zone 1, Estancia. Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasi. SM City, Iloilo, lower ground floor, lapit sa food court area. Sa Santa Barbara, Bangga, Dama, sa may Santos Arcade, sa Gasolinahan, bla? JC Zulueta Uton, atubang langgit sa Iglesia ni Cristo. Sa mga taga-Tabok, Kabangkanan, Tubang Makdo, Lacson Street sa Bacolod. SM City, Bacolod. Sa Antique, bisita lang sa Tobias Fournier Street, Antique. Arnaldo Boulevard, Rojas City, Capiz. Kaya ang pinakabago nila nga branch. Dira sa may San Miguel, Jordan, Guimaras. Tamang oras, alauna, 36. Sa aton mga suki, ining hambal ni Senator Robin Padilla, dumduman yun eh, nga dapat i-verify ko no ang video. No, kaya siya nag, ang experience niya nito siya sa media, di ba? Sa mga pelikula. Dapat ko no ina, gina, ang source ko no. Pero alam nyo ba, pati ang New Zealand nag-intra ha? So no, sa New Zealand, cyber experts, no? Ang New Zealand cyber experts have weighed in on local investigators. Hambal niya ang pag-usar sang digital forensic methods para mapakita ang video ni Vice President Sara Duterte sang November 23, 2024 press briefing had not been altered. So ining ginpakita nga snippets, hindi way lagi ginpakita ang 2 ka oras nga video. Ining snippets o utod dito na sa punto sang NBI agent to, hambal sang New Zealand cyber experts, sa cyber experts nga ang mga video nga ini nga ginpresentar as evidence sang prosecution team, wala ni kuno ginalter, wala ginalter, wala ginedit, wala AI. So New Zealand na po yan. Pero ba kasi ang banan ni Senator Robin Padilla, may jurisdiction ba ang New Zealand dito?
1: Tata!
0: Ila opinion sa mga cyber experts. And mga kasama sa aton mga senior citizen, ari na. Sa syudad, anay ha. Sorry sa syudad, anay. Kung may mga kilala ka mo din yung mga senior sa syudad o mga nagakinahanglan sang assistance, ang Haplos Program. Na-discuss na natin ini ang Haplos Program. Ang Iloilo City o ang syudad sang Iloilo, nag-offer ini up to, no, hasta 50,000, no, 50,000 pesos in medical assistance para sa mga qualified na mga residente. Ang Iloilo City Government, mas ginpahapos ini para sa mga residente na nagakinahanglan sang financial support para sa healthcare, so through Haplos, amo ni Haplos Program sang syudad sang Iloilo. Ang Haplos, ang butsilingon, Health Assistance sa Pumuluyo, H, Laboratory kag Hospital Service Program. Amo naging palipot, gintawag nga Haplos. So sa mga kinahanglan sang Health Assistance sa mga Pumuluyo, Laboratory kag Hospital Service, pwede ka mo kaparegister sa aton nga Haplos Program. Ang Haplos provides medical assistance up to 50,000 pesos para sa mga qualified, indigent, and financially challenged Iloilo City residents. Ini mga parehas aton nga mga pigado. No, amo ni ang kinanglan. Naton kinanglan. Ang assistance pwede ni mausar para mag-cover sang hospitalization, diagnostics procedures, laboratory services, mga bulong, medical supplies, ilabingit sa mga may mga pasyente, and iban pagid yung mga essential healthcare needs. Anong himuon ninyo kung nagakinahanglan ka mo sang assistance ining ospital o may balatian si mga himata ninyo? Nagalibog ang ulo ninyo?

subong, ginusar na sang Iguroo ang syudad sang Iloilo. Sa mga nagakinahanglan, hindi ka na magsalasala. No may dangpan ka naging. Kinanglan mo bulong, pang-opera, assistance, hindi hampal nga i-cover tanan ha. Pambulong mo, pang-opera mo, medical supplies mo, no, pang-laboratory mo, pambayad mo sa ospital. Ang mga taga-syudad sang Iloilo, pwede ka mo ka-apply sa aton nga ining haplos program through Atipan Center. Diin ang Atipan Center ara sa 7th floor ng Iloilo City Hall. Kadto kamo to sa 7th floor ng Iloilo City Hall para maka-avail kamo sang ining assistance. Una, syempre mga applicant, kinahanglan magbisita anay sa Atipan Center. Hindi nyo pag-ura-urahon. Bisita kamo sa Atipan Center, inquire kamo, parte ini sa programa. Kag mag-submit syempre sa mga kinahanglan nga mga dokumento. Upod na di ang social case study. Importante sa di ka makadto, case study, DSWD. Di mo dira ka makadto, DSWD, para makuha sang case study. Next, ang social case study. Dapat naka-address ini sa Iloilo City Government. So, kadto ka to sa DSWD, mama, humihimo ko sang social case study. No, kay amone, mama, present ka to sa medical certificate or a medical abstract sa ospital. Kinanglan ina, medical certificate o medical abstract sa ospital. Ang inyong hospital bill. Pero kinahanglan, importante man, ang barangay indigency. Kag ang photocopy sang ID. Kadto ka mo sa DSWD, presentar nyo na, ma'am, mapahimo ko tani sang social case study. Palihugbi address sa i-address sa Iloilo City Government. Amo na sa, no? Once matapos na ini ang inyong mga gipanghikutar na mga program, mga papeles, ang application yun ninyo, pirma ka mo, tukwa ka mo sa application form sa may Atipan. Kagi-evaluate ini, kagi-assign ini sa personnel. Ang mga qualified applicants, no, tagaan isyuhan sang referral. A referral sa mga isa sa mga partner ng mga ospital. Kung sa diin, medical assistance, ang pwede nyo applyan. Ang mga haplos programs, no, currently, ang mga partners ini, ini mga ospital, no? Kung wala di sa ospital, wala mo ni sa mga ospital, ti pasailo. Isailo, mga kabataan mo. Kaya kung ikaw taga-syudad, medyo kinahanglan ka sang assistance, ang mga partner, no? Ang mga partner sang aton nga haplos program sa syudad sang Iloilo, ang Iloilo Mission Hospital, ang Medical City Iloilo, ang Iloilo Doctors Hospital, St. Paul's Hospital Iloilo, ang Medicus Medical Center, and ang Metro Iloilo Hospital and Medical Center. Sa liwat, amo na mga partner sang aton nga haplos program. Ang haplos, isa lang ini sa mga programa sang Iloilo City Government. Ini nga flagship health initiatives under ini sa aton nga alkalde, under kay Mayor Riza Treñas, ang inatawag na Rise to Action. Ang framework, particularly the rising health of social services pillar, aim to providing timely and accessible medical assistance para sa mga residente sang Iloilo nga nagakinahanglan o nagapangatubang sang financial difficulties due to illness or hospitalization. Amo na, pasalamatan gid naton ano, ang syudad sang Iloilo, ang aton haplos program. Pasalamatan naton ang aton alkalde Mayor Riza Treñas man na nagapangita gid isang pamaagi para mas madamo pagid nga mabuligan. So, mga kinahanglan, pareha sa aton nga mga pigado nga wala gid, hindi gid ka kadto sa ospital. May palaboratory kita, hindi gid ka palaboratory. Gibla, hindi kita palaboratory, kit pa palaboratory ka. Kung way ka mga 1,000, 2,000, hindi ka palaboratory. May bayad. Pero subong, kung kinanglan nyo palaboratory si nanay para mabalaan, para matagaan sa nakaigo nga bulong si nanay, si tatay mo, may ginabatsyag ka to. Kadto ka mo sa Atipan, 7th floor ng Iloilo City Hall. No? I'll apply ka mo da para sa haplos program. Na hindi lang ina para sa mga ospital. Pwede na para sa mga bulong. No? Pwede

0: na para sa mga medical supplies, para laboratory, pwede inquire ka mo, base may madamo pa. Kung hindi ka mo pag-entertain, kantoin nyo si Mayor Raisa Treñas. Kantoin nyo si Mayor. Nga Mayor, huwag ko ginasapak nila, deo. Wala, may ginapili na. So kanami, no, dito sa syudad sa aton, kanami, nagid, nagadamo, nagid, nga nagadamo, ang mga haplos center na aton. So, ano pang nga na hulat ninyo? Kung may nabatyagan, may kaamlig kita para ang aton nga alkalde, Mayor Raisa Treñas.
1: Tatak! RMA!
0: Haplos. Haplos ng pagmamahal. Alauna, 46 na.
1: Tatak! RMN.
0: Dami ako kita, anay. Nasaan ka ba tiyo? Ma'am, Alice Predits, Ariman Kugyapon. I'm her. Si Snooki Galon. May nga ga, Ma'am Snooki. Dara sa Gimaras. Kamusta na da sa may Gimaras? Avergara Hieronimo, tiyo'y ano ang ma-advise mo? Nagbalik ang akon sex appetite. I'm already 62 years old. Ang ma-advise ko, go on, go on. Basta, liga lang. Mamayo na, importante man, importante ni. Samtang nag-edad-edad kita, importante ning sex, di ba? Kaya kung permin lang barado ang tubo, di ba, nagahali ng prostate cancer. 62 bata pa ini. Balikin ng sex appetite, nagtaas ang imong libido. Siguro sa imong exercise, nagbalik ka na sa healthy lifestyle, ang imong ginakaon, masustansya na. Matamat, eh, tiyo, gani, 54 na, arang magyapon. Ako hindi sex appetite, I have the appetite for sex. Si Nanay Lorna Vasquez, tamyaw niya si Ma'am Ida Adolfo Gan, Edgar Labarico, Ronald Vipinosa, and Maria Josie Traya, sang namukon tigbawan. Blessed morning, happy Sabbath, tamba ni Ma'am Mama Susan Pisescar. Ida Adolfo Gan, good morning. Si Gregorio Belga. Si Dolphy, di ba, naging Darna man blambot lang. Darna? Darna babae, di ba? A Captain Barbell Guru. Kapag nagsala sa meet lang niya Captain Barbell. Nagsala sa, naging mo sa Darna. Sige, mayara kita sa power interruption, dugay-dugay, pero pagbalik ko, mga kasama, basahon ta ining problema ni Ariel Antabayanan sa kwento ng buhay mo. Pero subong, matugnaw, magkape muna tayo.
2: Yari na ang pinakabago mo nga kape. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Saboroso na, masustansya pa. Ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee may sangkap na collagen, mangosteen, balungay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kag kape. Nagabulig pahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami pa sa pagpamuhin, nagaparelax sa pagunahuna, kag nagapautay sa pulaw, ginpatamis sa stevia, kag ginpanami sa non-dairy creamer. Ano pang ginahulat nyo? Tilawin na ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal sa mga suki nyo mga butika, kag sa Samara Shop Iping, sa Sarabia Optical, sa sulod sa Marymart Mall Activity Center. Kape mo, kapihin nyo.
1: Tatak! RMN.
0: Sa mga wala pa nakatilaw, wala pa nakatesting sang kapihin nyo, wow, kanugun. Kanugun. Ako sa inyo, try nyo ang kapihin nyo 14-in-1 herbal coffee. Hindi man yung balang nga pag ino, once pag ino mo, energize ko yun. Once pag ino mo, maayo, tanong ng balatian mo. Hindi man amo na ang bulong. No, ining 14-in-1, 14 ang sangkap niya na herbal ingredients nga sigurado dakdamo ang benepisyo nga may hatag niya sa lawas mo kumpara sa ginainom mo subunga kape. Ang kape nga ginom mo, papaalerto yan na, caffeine lang na ang iyang unod. Amo lang ang ginalagas mo na caffeine. Sa kapehen nyo, may caffeine, may ginseng, may chia seed, may collagen. Just to name a few, kadamo. Nagiinom ka gani mga, ang kape mo, o kape lang gina niya. Kape lang gina niya, wala na iban, kape lang gina niya, caffeine lang gina ang ginalagas mo. Para ma-alerto ka, para makabulubugtaw ka. Ara man na, kung gusto mo mag-bulubugtaw, papagsik ka. Kapehen nyo, may ginseng pagani ni. try nyo Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal sa Zamara Shop, pwede ka maka-inquire man sa Zamara Shop kung paano ka maka-order online. Pwede yan. E na samtang araw ka mo sa Zamara Shop, bakal na lang ka mo da sang Soft Touch Wonder Oil.
1: Tatak! RMN.
0: Alauna 51, may problema? Wala kaso. Aton basahon ang problema ni Ariel.
3: Sa likod ng bawat ngiti, may istoryang nakakubli. Sa tunga sang kabudlay, may tion sang kadalagan. Listen to stories of ordinary people with extraordinary journeys in life. Kwento ng buhay mo sa isugit kay Tiyoy. Kaupod si Tiyoy Pancho. Diri lang sa GYRI-RMN Iloilo. Streaming live on our Facebook page. Ini nga pahibalo ginadulong sa inyo ni WVSU intern Darlene Berdan.
0: Happy Saturday sa aton mga suke sa syudad kay probinsya sang Iloilo pati dira sa Tabok, mga taga Guimaras, pagka taga Negros Island region, sa man kayo naroroon, labi na gid ang aton mga suke nga mga OFWs working living abroad. Gabay lang yara kamo sa mayong kahimtangan na safe tanan sa bagyong si Inday. May problema ginpasa sa akon gigiyagapon. Hindi ko lang pag wala niya gin post, wala niya gin comment dire. Kaya nahuya siya nga makilala siya. Gusto niya mag share sang iyang problema. Any kung pangayo man siya sang inyong mga laygay, inyong mga opinion, kag suggestion. Babae ni siya. Ang ngalan niya si Ariel. Yoy mayong aga. Ini ang akon programa isugid kay Tiyoy. Dire sa damo kay mat mabalaan di Tiyoy. Labi na gid ang mga dinungol. Nadugay na ko nga suke sa programa isugid kay Tiyoy. And thank you kay bisyan sa Facebook Tiyoy. Makapulo pa mati na. Tawagan lang ko Tiyoy sa kay Ariel. 34 anyos, may bana kaga sa subong. Daw naga nakikipagpatintero Tiyoy. Nakikipagpatintero ako sa tukso. Buot kung sa buot ang akon nga mister. O galing, tungod sa walang katapusang overtime sa opisina at tungod sa okay, buot gid ang akon nga mister, buot kung buot gid ang akon mister. Galing diri sa akon nga ginaubrahan, sus Tiyoy, do walang katapusang overtime. Kinahanglan gid tapuson. Labi na gid kung ara kami, ara ka diri sa may accounting. Pirmi, halos kada semana ma-overtime tapuson gid. Isarado gid ang libro antes magsulod ang auditor. Kinahanglan gid ni halin sa nakalain-lain nga mga branches namon nga isara ang libro. I think accounting terms ano, kung ikaw accountant, closing of books, di ba? Tapuson mo gid na yan. Tungod sa direti yoy, medyo napalapit ako sa isa ko ka-upod diri sa obra. Medyo maharot. Ini nga akon nga office mate Tiyoy. And sa ulihi Tiyoy, and in short, sa tuluk-tulukanay, accidental nga nagkaptanay isang kamot. Tiyoy, ambot Tiyoy. At the age of 34, daw nagbalik bla Tiyoy ang kilig ko sa pagkadalaga. Kag inaako ko man Tiyoy, daw naga hinang akon nga tuhod. Kung ara sa daw may butterflies in the stomach, daw matawag Tiyoy daw natataranta. Kung ara siya, ambot Tiyoy sa akon nga nabatyagan. Sa subong Tiyoy daw kabugat sang akong konsensya, kay man wala kabalo ini ang akon nga mister. Pagpuli ko sa balay, ara ng akon nga mister sa may kalanan, dungan man kami manyapon. Dungan kami manyapon, mga nag-istoryahan ay man kami. Pero ako naman, kung kisa, kung ara kami nagapanyapon, daw hindi ko katulok kisa direkta sa iyang mata. Tiyoy, kay daw may sikreto ako. May sikretong kasalanan, Tiyoy. Amo nang akon nga batyagan. Nakulbaan ako, Tiyoy, nga maguba ang akon pamilya. Pero daw, masiling bla, Tiyoy, daw, nakulbaan ko nga maguba ang amon nga pamilya. Pero kung ara ko sa ubra, daw na magnet, daw magnet bla. Kami duwas ang akon upod sa ubra. Ambot, Tiyoy, wala man sa nagapangaluyag sa akon, pero nabatsagan ko man na may luyag siya, kag siya man sa akon. Yoy, amon niyang rason nga nagatawag ko si mo. Kung inhambalan nga mag-resign, daw kabudlay, Tiyoy, nga mag-resign. Ako diri sa akon ubra. Kay dako na regular na ko diri, Tiyoy. Regular employee na ako diri, Tiyoy. Budlay, magita sa bago nga ubra. Dako na ang akon nga sweldo daw may okay, hindi ko lang pag ihambala mga grade nila, salary grade. Maghambal kita nga salary grade ti government din. Government din may nga salary grade. Ay, hindi lang pag i-mention kung anong salary grade. Sige. So government, no, salary mga maghambal kita, talk about salary grade. Gobyerno guro ni. Ambo, Tiyoy, pero kung magkita ay kami daw, magnet ang katrabaho ko, ining lalaki daw, single man siya, Tiyoy. Wala sa asawa. Pero, paano ko ni maprenuhan? Antes na tuluyang mabuntis, antes tuluyan kami o tuluyan ako mabistos ang akon nga bala. Wala man pa'y may natabo sa amon, Tiyoy. Wala pa sa may natabo sa amon. Pero gusto ko na prenuhan. Prenuhan, basi mabisto pa, basi may interpret pa ini sang amon nga mga office mates, sa amon mga workmates, kaga basi bla ma-misinterpret pa ni sa akon nga bana. Amon ni siguro, Tiyo, at the age of 34, nagabalik pagidman bala ang crush o luyag sa isa katawo. Salamat nga, Tiyoy. And, hulat-hulat lang ko niya. Mailang gani, Tiyoy, kay wala ka sa radyo, tapos sa makunita ni Kinanay Bibotsky. Pero just being human. I'm just being frank, Tiyoy. Sa ako na batyagan. Siling gani ni mo, Tiyoy, kung may problema, isugid kay Tiyoy. Arimin. Balik gid man tuda mang crush. Sige, well, congratulations kay man kay Ariel. Congratulations. Una gusto ko hambalon, congratulations kay man, buhi pa ang konsensya mo. Amo na siguro nagtawag siya o nagsulat siya sa aton kay buhi, no, alive ang konsensya niya. Na konsensya siya. Amo na ginsugid niya sa aton, isugid niya. Dire sa programa isugid kay Tiyoy. Ay na konsensya siya, di ba? Na konsensya siya nga buot ng iyang abana. Wala man may ginaubra nga malain ang iyang abana. Pero siya, no, tungod niya pirmi mo upod ang isa ka tao, isa naga-close ka mo sina. Nag-yes tuod man gid man guro Ariel. Na nagabalik-balik man ng crush o yung paghanga sa isa ka tao biskan na may partner ka na o biskan may bana ka pa. Ang nami di kay abugtaw pang imong konsensya, so pukawon naton no, mga class, mga kauturan, no, sa mga nagapamati sa programa, isugid kiti oy, pukawon ta na lang sang husto ang konsensya, no, ang konsensya ni Ariel, pukawon ta sa buligan ta si Ariel na hindi makasala sa iyang bana. Kag hindi magbagap maging tunahan ini sa problema nila nga duwa. Ay kita nga mga lalaki, may mabatian kita gani nga amo ni. Habis ka ni, kung ako, may babae, may kuro kung mga liberated ka mo, pwede. Kayang iban, mahambal, kaya mas mga movie. Ang mga western movies. I mean, I met a guy and I think I liked him. Di ba mo na, I liked him. Na may crush mo. Kung kita, guro, mahambalan sa sawa mo, may office mate ko. Tito, okay man siya, do, crush ko man siya. Guro, una reaction natin. Tito, ano ang lalaki na? Casting ko, ano na sa atin, pakita sa akin. So siguro that's another reason nga mga amisis ta ang aton mga partner, either lalaki man o babae, wala nagasugid. Kaya mo nang aton nga maging reaksyon. Akin kita. Kita ang partner. Bala mo kung sa selfish kita, di ba? Selfish kita when it comes to love. Gusto naton kita lang. Kita lang ang all eyes on us. Kita lang ang tulukon, kita lang ang pagpalanggaon. So hindi na mahambal, hindi na masiling nga pwede ihambal sa ibang nga tao nga ang partner mo, si ano to, si crush ko to. Kami to kay kanami, si Abla pa. Kagwapo siya, kalimpyo siya. Na lagi ginatagaan niya ko sa amunin. Hindi pwede, di ba? Amo nang dapat nga, amo nang daw tabu. Amo nang hipos na naton, hindi naton pwede i-share. Ginahimo naton nga sekreto. Ginatago naton sa aton mga partner. Pero usang COVID-19, Ariel, dumduman mo COVID-19. Anong ginahimo naton? Himuon mo man, subong. Social distancing. Diba COVID-19, may mga may wala maskara. Oh, 3 meters. Dumduman nyo ba sa COVID-19? May mga mag-iping ng simo? Wala maskara? Oh, 3 meters. Away. Palayo, lakabas. 3 meters. So, amo na guro, unang step ang malaygay ni Tee Panso, ha? Social distancing sa inyong pagkaharot. No, dapat ini daw may demarcation line ka. May linya ka nga, maharot? Hindi pwedeng maharot. So, siguro, ayan, ang maharot, palayo-layo mo tong maharot nga linya. Ang harot, amin dugsing anay, kung isa, mga istoryahan ay nga dinupak, yaman nga, ot itikanay, ay, chancing na, ay, ang babae naman magpakano. Pero kung sugata mo, misis, kung ano ka? Ang tandog mukha ako. No, may mga amo na ang babae. Pero may mga babae, bala mo, pag-itik mo, amo nang, ay, ikaw talaga, may kakakalamba lang. Kaya sa amon malaki daw, signal ina nga, oy, doon na namian siya. Hindi ba, dapat mag-set ka man sa mga, set ka man sa imong limits, Ariel. Una ina, set ka sa limits mo. Ano ba ang pwede? Ano hindi pwede sa katrabaho? Basa ka ba sa HR nga rule book? Kaya hindi na pwede ang mga harot-harot ninyo. Sige, kung may mga laygay, pwede na. Wang Yudrilon, pwede mga mukatawag kay kanami ini nga problema. Namagin sa may mga bana, may mga asawa, may mga nagpa-haging-haging, may nagpa-bati-bati. Diba? Mas mainig kay Ariel, kay nagsugid siya. Kay Butsilon, hindi siya gusto, nagsugid siya. Ambal ni may pagkapyo. Wang Yudrilon, sa mga taga-dakyut, maying aga sa inyo. Hambal ni may pagkapiolo. Ariel, gusto mo instant tapuson problema mo? Bakal kaw plain nga t-shirt, paprintahan mo dayon nga nakapaskil. Utog lang na ang nabatyagan mo. Amo na ibutang mo sa t-shirt mo para reminded ka everyday nga base amo lang na. Siguro, tiyoy, may problema man sila sa sex life nila sa bana niya. Diba? Kaya kung sufficiente ang ilang sex life, hindi na mangita ang babae. Siguro, may problema sexually sila sa iyang bana. Amo ng akon ng opinion, tiyoy. Alex Defensor Tagodinay. Good morning, Tiyoy Punch. Watching from Block 17. Salamat! Nonoy Celobreco, good morning, watching from New Lucena. Yoy, ang overtime, okay lang na. Pero di ba dapat ang overtime gina-filean ina? Kagi na-request man na sa opisina kung sino ang ma-overtime. Hindi ka man pwede ma-overtime ka dayon. Ma-file ka na isang overtime. O kung may suguon nga overtime. Kung nga dira ka mo sa overtime, tungkol nga basic gamay lang ang tao, Ariel, kamu-kamu lang da, kag-amo man lang nga ginahulat-hulat niya nga mag-overtime ka, amo na ginahulat-hulat niya nga chansa nga makadulo-dugsing-dugsing sa imo, te-minimize mong imo nga overtime. Yoy, mayong aga. Ako sang una, Tiyoy. Alalaki ni lalaki ng laygay. Ako sang una, Tiyoy, may amuman ako na sang una. May do may naga-close, matyaga na mo na naga-close kami sang akon nga office mate. O during overtime, nagakita na kami sa piyak ini sa nga department. Pero kada overtime, para magtipid sang kuryente, sa isa lang kami ka-department tanan. So, mag-abot overtime, nagkakitaay-kitaay kami. Nakonsensya man ako, Tiyoy. Kay may asawa ko. Ang ginhimo ko sini, ang mag-overtime, kay way pa kami bata sad to, ginasiling ko, kinahambalan ko si Missy, ang partner ko, ang asawa ko subong. Nga hulaton niya ko. Hulaton niya ko dira sa may opisina. So, samtang nag-overtime kami, araman si partner ko, si Mrs. Kusubong, araman sa piyak na table. Through that, Tiyoy, nalikawan ko ang mga tentasyon. Itungod arang akon nga sweetheart. Ari na si Mama Jenny. Namin, oh, mga amaning, kusan na batsagan, ginahipos-hipos ta, di ba? May ari ni mga, may mga instances nga may asawa ka na, tapos ang long time crush mo sang high school or sa college, nagkitanay ka mo, or ang ex-girlfriend mo sang high school or college nga dugay ka mo, why kitanay, gulpi na utod ng inyong relasyon. Noong nakitaay ka mo, kagulpi na nagbalik ang twinkle twinkle eyes niya, nagbalik ng pagbaga ng inyong mga balat channel. Diba nagabalik eh? Paano yung nalikawan? Amba ni Ma'am Jenny, ari ng laygay ni Ma'am Jenny Halyorina. Dalig malawig-lawig, ari. Normal lang ina, Ariel, ang crush. Pero, hold your utog. No, hold lang imo nga utog. Tandaan mo, may pamilya ka na. Gusto mo may peace of mind ka. Kag hindi ka magproblema, hindi ka gid magpadala-dala sa mga malain nga mga hutik sa imo. Kinahanglan, isipon mo gid budlay kung madula ang pagsalig sang imo nga partner. And always think, upgrade na, tanan kapin hindi ka gusto mahuyan sa social media. Behave, Ariel, behave yourself and stand up for stand yourself, stand yourself and be professional. Arimin. Hold your utog. Yoy, base may ginahimo ang lalaki, ang inang office mate niya, nga namian niya. Tani istorya niya man ang istorya sa bana niya, ang ini mga ginahimo man sa lalaki, like isa mga being sweet kay kung isa, Tiyoy, kung asawa ta na, kung isa nalimtan ta na ang mga surprise, ini pagiging sweet sa aton nga asawa, di ba, mga date, ang mga sweet nothings nga ginhambal naton sa nagapangaluyag kita, being thoughtful sa ato na yung mga partners. Di ba? Ibalik nyo na sa imo nga bana. Bana mo na siya gani, butsilingon. Ariel, amunin na ang lalaki nga napilian mo out of tanan nga nangaluyag sa imo. Ang bana mo was the best or is the best of the best. Amunin na nga gin, pamana mo siya. Pirmi mo paminsa ron, Ariel, ang mga mga malipayon yung araw adlaw ni mister mo. Amo na imbes nga maminsar ka sang mga ginahimo sang inang alalaking office mate mo, think, paminsa ron mo ang imo nga, kung may bata ka na, think of your children. O paminsa ang imo nga bata, paminsa ang imo nga bana. Kung ginatawag ka sang tentasyon, tawagan mo ang imo nga bana. Overtime, hindi man bawal mag cellphone. Hindi man bawal mag-usar sang cellphone sa inyo nga overtime. Pwede man gani ni dugduman ko ni sang ara ko sa may Somalia. may ara kami sang CAD operator ining AutoCAD nag-ooperate sa engineering eh. Di ba man mga nag-design sa mga buildings, nag-design. So gin-igo siya sang homesick sa may Somalia te, igo ka homesick Somalia, wa kamo nagawan to. Te barracks kami, duwa kami sa kwarto. Amo na ginhambalan ko sa nga may internet man kita. Gin istorya ko ang akon nga yung babae, ang iyang asawa kumari ko man. Ginistorya ko kagin pabalo sa without him knowing ang akon nga kumpare nga pabalo ko sa nga naigo sa homesick no ang bana mo si kumpare na igo homesick ano mo igo ka homesick di mabuang ka di no, hindi ka kabalo mag manage hindi ka kabalo mag panunot mabuang ka eh. Ma request ka puli guro ko nga mapuli kay so ginasuggest ko siya ining sang una ang video call. Every time mag-work, hindi man naman nga may istorya. Kung hindi ara, naka-video call sila. Paskog man ang signal namon, Starlink, dugay-dugay ng Starlink dito sa amon. Cellphone, ara naka-tongtong sa'yo. Basta mga AutoCAD operator ko, lapad-lapad ang imong screen ini. Ara ng cellphone niya, kag-aral ng iyang asawa. Ara kung nagatimpla kape kung naga kay woman obray yang asawa nagabantay sa balay kag bata tsangge nakaaran ang video nakatutok lang sa bata nakatutok to sa ginauwi mo sang ilang ang iyang asawa sang ulihe CCTV na to dito nagalantaw sa balay nadula bala siko kay Ariel pwede mo na himuon. Hambala mong imo nga bana kasi pwedeng biskan hindi lang ta magistoryanay kay base may obra ka bawal obra sa obra nyo magistoryanay no gusto talaga ka makita so mo na the more nga naga istoryanay kay mo sang inyo nga bana ma-prevent ni mapunggan nyo niya mga tentasyon. Communication Ariel is the key. Bakal kaw pante underwear nga dikandado na chastity belt o mga kandado tapos ang yabi ipatago sa partner mo at least in kaso safe ka bad trip ang mga intruder kay wala yabi. Kung nga naga overtime ka sa obra Ariel, overtime ka man sa bana. Overtime ka sa bana. Sige, at least nakapautwas na ang problema ni Ariel. Alas 2:13 sa aga, mga kasama, susunod, Papa G. Ang iningabahin, dulo na sa aton, sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Ang trabaho ko, pulaw kag kaluya gid sang pamatsyago. Pero sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule, kanami na sang pamatsyago kag kapag sick na sang lawas ko, bisan permi kulang ang tulog ko. Gani sa mga call center agent nga pareho ko, try nyo man ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kay Effective Gid.
5: Ang inigabahin dulo sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing, and balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, kag ang kulang ginadugangan. May balancing effect ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabalanse sang acid, alkaline, sugar, and cholesterol nga hindi magtaman kataas kag hindi man sobra kanubo. Evergreen Herbal Capsule, gintingob ang puwersa sang pito para sa aton ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Ang Evergreen Herbal Capsule, may sangkap na turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa inyong ikayong lawas. Sa dugang kasiran, mag-text kay Dr. Crispin Hiko sa 0910-126-4595.
1: Tatak! RMN.
0: Evergreen Herbal Capsule, aton imnon adlaw-adlaw para sigurado ang mga sobra nga kabangdanan sa mga nakalain-lain kag makamakamamatay ng mga balatian iya mabuhinan. Pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Evergreen, alam nyo ba, ginabuhinan sang Evergreen ang sobra naton nga sugar, sobra sa cholesterol, uric acid, sobra sa asin, fats, creatinine, acid, constipation, kag iban pagid. Amo niyang nami diya, kay ginabuhinan, ginabalansi niya. So kung buhinan niya na, malayo kita sa diabetes, at mata, mas mabuhinan nato ng, malikawan nato ng pagsakas ang aton cholesterol level, ang gouty arthritis, ang pagsakas ang aton nga blood pressure, kag iban pa. And hindi lang ang mga sobrang ginabuhinan sang evergreen, kung hindi ang mga kulang nga mga vitamins and minerals dugangan sang evergreen, like vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, kag zinc. Kung may pamangkot ka, pwede ka katawag or ka-text kay Dr. Spinhico or pwede mo man bisitahan ang Green Food Supplement Trading Center sa Cisco Building, Mabolo Delgado.
1: Tatak! RMM!
0: Diyo'y liugbitamyaw kay Romera Presno sa barangay Kabanbanan Uton. Pirmi na siya pamati sa programa mo, Tiyo'y. Salamat, Sir Romeo Manaay. Safe sailing! Sige, ready na ba? Kung nga preparado ka na, yari na mga kasama ang aton nga Papa G.
6: May problema ka? Basta hindi lang kuta, laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapak, wala ka ginatawgan, or wala siya nagpabatsyag pa? Mga totoong kwento ng buhay aton pamatian, diri sa numero unang programa kada kagahon, RMN, isugid kay Tiyoy Pancho.
7: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa J, ako si Drew sang Dumangas, Iloilo. 32 years old. Kung matuod ka kuno nga nagapalangga, mabaton mo kung ano kag sino siya. Pati na ang hindi manamin niya nga nakaligad. Masarangan mo inang abatunon. Pareho sa akong Papa J, may nakilala ako nga babae in an unexpected way. Una, naluoy ako sa iya tungod sa iya nga obra. Hasta nga ginbuligan ko siya pero wala ako mag-expect nga sa dalayo nga pagbuli ko sa iya, amat-amat man nga nahulog ang buot ko sa iya.
1: Nagabihanin ko kuha sa opisina ba? Sa ako abing overtime ko eh. Pero, okay lang. Wala man ako sang ginadalian. Wala man sang may gulat sa akon sa balay. Anay ka, may babae nga nagapamaypay sa unhan. Naayahan? Ito kaduluman din yung babahin. Nag-iisahanon lang siya? Mapundo ako. Yes, miss?
2: Hi, Migo! Pwede ko kasalit sa salakyan mo? No worries, harmless, kuya. May offer lang ko sa imo, ah.
1: Ha?
2: Promise. Wala kuya sa buhaton nga malain sa imo, ah. May offer lang gid kuya. Sige na, pasundan ako, Migo. Para makistoryahe ka sa maayo. Sige na.
1: Di, sige ah. Saka na sa salakyan.
2: Thank you, good Migo. Ay, una sa tanan, ako gali si Mikay. Never been kissed, never been touched, but totally damaged. Joke! Ay, pati ah. Ay, Kwan, may offer lang ko sa imo, Migo ah.
1: Anong offer mo, miss? Ihambal na kay mapauli na ako eh.
2: 2K, kabay lang sang lawas ko.
1: Ha? Kwan, sorry pero...
2: Ay, sige na lang gani. 1-5 na lang sa imo ah. Sige na. Bisan 3 rounds pa. Kaya na iya ah.
1: Ano? Sorry, miss, ha? Pero nagsala ka sa ginoferan mo, eh. Hindi ako amo sina nga lalaki, miss, nga mapato lang bisan kay sino.
2: Migo?
1: Nga, ginabuhat mo ini, miss. Nga, wala ka na lang nangita sa tarong nga obra. Hindi kay amo sini nga nagapagamit ka. Nga, ginabaligya mong lawas mo bisan kay sino.
2: Ay, wala ko na-inform interview ni Gali. Well, wala ko sang tinapusan. Tuwad sa kapikaduhon, kung nga ginabuhat ko ini. Luwag ko man lang ang masagod ang anak ko eh.
1: Ha? May bata ka na?
2: Oo, isa. Babae. 5 years old.
1: Te, okay lang na sa bana mo nga mo sining obra mo?
2: Bana? Hello, wala ko sang bana. Ginbayaan na niya kami. Kani, sa lalawas ko nga ginabuhi ang bata ko. Isa pa, hindi ko matumapusta ng amay niya eh. Tambay man lang to siya.
1: Amo bala? Tungod na luoy ako sa imo, hatagan ko nila ikaw sang kwarta. Saan, wala na sang kabaylo ah. Sa sina, makapauli ka na. Mapulian mo ng bata mo.
2: Migo!
0: Isa kakaplog si Mikay, Papa G. Hindi ko mahangpan ang kagulingon ko kung nga do kahumok sang balatyagon ko sa iya. Do ato balang nakuha dayon niya ang pagsalig ko. Antes siya nanawag sa salakyan, ginpangayo kong address sang ginaistra niya. Gani sa sunod sinang adlaw, ginpangita ko gid siya. Agod niya, buligan.
2: Pasensya na sa balay na mun ha. Gamay lang. Kag sa squatters kami nag-aistar. Ay, MM. Magkaya ka ni sa bisita naton kay Tito Mudru.
3: Hi, Tito!
1: Hello, MM!
2: Ah, sige na! Hapang tuani sa gua, MM!
3: Oo, Ma!
2: Drew, nga galing nga nagkadto ka gidiri sa balay.
1: Kwan, agud idulo ang grocery nga ginpamakal ko sa inyo sang bata mo.
2: Drew, salamat gid ha. Kwan, nagpagamo ka pa.
1: Mikay? Pwede, untatan mo ng obra mo bilang isa ka kaplog?
2: Ha?
1: For sure, wala makahibalong bata mo parte sa obra mo eh. Ano na lang kung may bala niya, kag maging pareho man siya sa imo. Hindi bala, hindi mo man ini mabaton?
2: Drew.
1: Kahibalo ako, may kay nga ginabuhat mo ini para sa anak mo. Pero madamo man sang obra dira nga pwede mo masudlan eh.
2: Damo matuod. Pero gamay nga kwarta makuha ko. Oo. Ginakonsensya man ako sa ginabuhat ko. Pero wala man ako sang choice eh. Kung may masagod lang samon sa bata ko, mauntat man ko ah.
1: Amo bala? Ate sige, akong masagod sa inyo sang anak mo.

Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Bisan ako mapaji, nakibot man sang ginambal ko kay Mikay. Ambot. Hindi ko mahangpan ang akon kaugalingon. Nga aamos ni. Ang kabuot ko sa kay Mikay. Bisan pa bag-o pa lang siya na nakilala. Hasta nga naglabot ang init papaji, sanging kuwaan ko na sila sang apartment sang ibata. Kag ako man mismo ang nagbayad kag nagsagod sa ila.
1: Drew, madamog nga salamat sa tanan mga bulig sa amon sang anak ko ha. Nauya man ako pero ginagrab ko na lang ang oportunidad nga init iti. Kinahanglan ko giti.
2: Wala sang problema sa akon na.
1: Pero Drew, mamangkot lang ko ha. Nga ginabuhat mo ini. May madalong ba lang arason? Ha?
2: Mikay? Sige. Prangkahon ko na lang ikaw, Mikay. Feeling ko, nahulog ng buot ko sa imo eh. Inang, handa ako nga kalimtan ang nakaligad mo. Kaghanda ako nga batunon ka sa kabuhi ko.
1: Drew!
0: After some confession kung ato kay Mikay Papaji, nangin kami dayon. Hasta nga ginbunyaga namon ang apartment nga ginkuha ko para sa ila.
1: Okay lang sa inyo, bisa nalog ng buho ka ng tirong ko.
2: Okay lang. Oo lang, gani isulog ko na. Grabe. Kamamit yapon, bisa nalog na.
1: Shit. Ay, nakay dako man ang kargada mo. Nakalangga ka namin.
2: Hinay lang, kasi makabugta ang bata mo.
1: I-purified ko ba na? Para mas namit pagit. Matuwad ko ah.
2: Sige. Grabe, wow.
1: Ano na?
2: Katibsol sa Bolivia mo. Ariyo, idugsal ko ikaw. Ari, isulog ko na. Grabe, ariyo. Amunia, utok-utok. Kagakalam. Shit.
1: Sige, Patro. Follow you. Tayo ako sa langit. Kag-impyerno.
2: Sige, Patro.

0: maripayong gid ako sa relasyon namo ni Mikay, Papa J. Kag nakita ko man nga nagbag-o siya. Gani sa tagsa nga ara ako sa opisina, do permi gid ako nagadali pauli.
1: Meg,
0: puli ka na? No, wala ka na nag-overtime ha?
2: Koman, Drew? Kag napiyara na mo na nga permi ka inspired. Ano? May nobya ka na?
3: Oo ah. Ate, sige ha. Muna na ko sinyo puli. Bye!
2: Bye!
0: Excited yun ako nga magpauli, Papa J, pero ang excitement ko nga ina, gulpi lang na dula tungod.
3: Ari na ako sa apartment ni Mikay. Manoktok ako. Sino ka? Gulpi ka lang nagwa sa apartment ni Mikay?
1: Ikaw yan naton sino ka. Kaya kuya, bana ako ni Mikay.
3: Ano? Ikaw ang amay ni M.M.?
4: Jack, babe! Jack, atin ko pa sa pwertahan. Abi ko mapauli ka. Drew? Ari ka na?
3: Anong botsilinon si ni Mikay? Ha? Ano?
0: Naibalaan ko nga nagbalikay gali sila sang banabana niya. Kag sa tagsa nga wala ako, ginapakadto'y gali sa apartment nga ginkuha ko para sa iya, sa ila, sang bata niya. Pero bisan gininto niya ako, Papa J, palang ako gihapon si Mikay. Kagang siling niya nga bulagaan niya na kuno ang lalaki nga ato basta hindi ko lang siya pagpahalinon sa apartment. Ambot, Papa J, kung nga amusin eh. Ang akon nabatsyagan. Dapat ko pa ba lang saligan siya? Bisan pa nga daw mapamatsyag ko man na ginainto ako? Ano blang maayo kong buhaton, Papa J? Laigayin man ninyo ako, ako gali si Drew sang Dumangas, Iloilo. Madamo giging salamat and more power to your program, Papa J.
5: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha na kakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga prodigious agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
6: Lumalabas ang aming pagkalalaki, pero
7: ang ininga porsyon dulong sa inyo sang Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. NANS Liniment Oil ang pinakaepektibo na pain reliever kag insect repellent. Pwede man sa skin problems like buni, up-up, alipunga, lanag kag arikis. NANS Liniment Oil ang pinakaepektibo na pain reliever kag insect repellent. Bakal na sa mga suki niyong butika. NANS Super Plus, the new and improved NANS Super Plus. Mas gin paepektibo, mas gin pabaskog, gintingubang mangustin, guyabano, malunggay, para sa mabaskog nga resistensya, duga nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants and bulig kontra kapoy kag pagpangluya sang lawas. NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing labing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, duwa ka kapsula, antes maglabing-labing, okay ang kayod. FDA approved, kag wala sang side effect kay man, puro herbal ang ingrediente. Testing na ang pag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Initanan, produkto de kalidad ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
8: Tatak! RMN.
9: Mga kasama, tamang oras, alas 2:32. Mega Man, timing na timing sa tag-ululan. Para makapamuntog ka, oh, puro ka lang kunukupo-kupo ang ban ni nanay. Oh. Sagay ka lang pakupo-kupo, sagay mo lang kupainit, hasta dira lang. Imne, Mega Man, herbal capsule, dua ka kapsula, pero kung may hampang ka, may biyahe ka, importante ka nga, kantuan subong, ginatuyo ka, isa ka kapsula, nagpapagsik yan. And subong, mga nagatubog-tubog sa baha, halong sa leptospirosis, ha? Halong sa mga kate-kate, bawang imungalan ago, nagatukal-tukal na naman. Nan's liniment oil, ang pinakabaskog na insect repellent. Kaga namin ining liniment oil for everyday use. Hindi na palakit sa kalawasan, pwede man sa insect repellent, pwede man sa inyong skin problems, to kompleto-kompleto. And para ma-prevent ang cancer, dito na po tayo sa herbal anti-cancer food supplement. Herbal food supplement, ang Nan's Super Plus. Tanan ini. Mabakal ninyo sa tanan-tanan yung mga butika, ini mga numero uno nga produkto sa Mindanao ni Tita Arlene, tested and proven. Damo na din nagtilaw ka nag-ayo, kaga nag-usar ka nag-ayo. Mabakal sa mga suki yung mga butika, Nan's Liniment Oil, Nan's Super Plus, kag Mega Man Herbal Capsule.
8: Tatak! RMN.
9: Ato na laygayan ang problema ni Drew. Siling nila ang manog, yawang kaanta sa manog. Biskan, nanupakaon mo das ang gamay sa magdako, atokbo niya gigan. And abantayan man karon sa aton yung mga announcement power update. May anunsyo gali ni ang NGCP. Bawo 12 ka oras nga brownout for Diyos por Santo. Alas 12, alas 6 ang aga, tumtum alas 6 ang gabi. Ano ang mga areas ini ang apektado sang 12 ka oras nga brownout? Lakip na di ang Maasin, Alimudyan, Pavia, Hibawan, Pandak, Balabag, San Miguel, Santa Barbara, Kakadamo sa mga municipalities. Ang maka-experience sa 12 ka oras ga brownout.
4: Aragoy, Choy!
9: Pero subong, laigyan nato ng problema ni Drew. Grabe man ang problema ni Drew, no? Ikaw nang magandang loob. Ikaw nang nagbulig. Bukal sa kalooban mo nga magbulig. Sa isa kataong ay ihaon. Hindi lamang sa kapigaduhon. Kung hindi ihaon. Salbaron sa putik. Sa iya nga ubra. Pero why pagiging tagaan sa importansya ang imong pagpalangga sa iya? Hambal ni may pagkapiolo. Hambal mo, Drew. Handa mo atubangon ang tanan. Te isa na sa mga tulubangon mo. Kung amo na ang isa sa mga lutubangon mo. Kung ako ya, talikdan ko na ya. Laki ta. May halayan tayang kargada. Biskan diin.
8: Tatak! RMN.
9: Nice, ha? May pagkapiolo. Ano yung basko? Yeah, may pagkapiolo. Drew, napakita mo naman eh. Sa iya. Ang problema, Drew, is ikaw ang naluyag. Ikaw ang may pagpalangga sa iya. Ang pamangkot, Drew, naluyag siya bala sa imo. Hello, good morning.
10: Hello, good morning.
9: Oh, Nanay Rod, kondisyon na. Barat.
10: Like ito ni Blaser, guwapo ni. Oo lang na siya sa dapasan sa babae. Yun nga pa kagto, yung patong amay siya bata to. Kita-kita sila sa apartment. Nung ako sa iya, palayuan niya na ng babae. Madamo ko babae, bakita yun nga. Yung buligan niya ng nabalang babae para lang na... May balay ng
9: dalawang naluoy sa bulgit-buligan niya kay naluoy sa sitwasyon. Ginadramahan sa isang babae, mayo magdrama ang babae.
10: Ginadramahan sa wala simbana. Eh, amo ng babae nga hindi dapat masaligan kung siya napakamu na day na yung nabuha pag talikod mo, paglakat mo. May lalaki naman po yung mga hindi makontak yung lalaki na kadto sa iya. Te, ano mo lang ang buha mo ya? Anong sagot?
9: Gawaysa na, gawaysa na, gawaysa na, naglain sang ubraya eh. Amo mang gyapon bisan sino man lalaki.
10: Nina salbar mo na sa tapos amo pagdinay mo na tapos din palayuan na lang na sa.
9: Tuod sakit no kung ikaw nagawan. Sakit no kung ikaw nagabulig sa isa ka tao. Tuod kung nagabulig ka sa isa ka tao, wala ka man naga gahandom sang kabaylo mo. Imo yang gagabulig ka. Pero sakit lang gabulig ka na tanan-tanan tas do traidoron ka pa, no?
10: No, kaya man natago sa samangod to. May nagyadan siya nga estudyante, ganun pa eskwela ya, di naman lang sa amon.
9: Lagi pa eskwela ya?
10: Yung pa eskwela ya, yung ligan niya sa pa eskwela.
9: Nakagraduate?
10: Why sila nang ganunay, tinto sa sumbabaye, lain pang nulak yan, yung pamana ya, subong.
9: Nakagraduate? Pero napagraduate ya? Diba,
10: matatapos nung ito niya, matagraduate sa ang babae, high school pa mo lang ito. Wala pang ito ka sa college, wala pang ito ka kolehiyo.
9: Pero may gaya na gito to? May gaya na gito ang saling panagsugod?
10: Nagmigahay sila eh, nang tapos yung pa-eskwela yung babae. Tapos ang lain naman, ano nga, kami ng babae, ang lain naman. Draman sa amin ng babae, ang lalaki, dahil na ito sila. Eh, okay na. Ang mangod ko, okay na. Nagpabalat ako sa asawa.
9: Ang babae, huwag niya ging kwa manino yung mangod mo?
10: Wala. Wala lang. Wala. Ako na ko sa mga asawa, ano yun niya. Wala na na nga. Nag-inolosor na gawa. Pagkakang nag-iro eh.
9: Gani man.
10: Bugtaw nung yan siya na oh, bugtaw ka na kung nakatulog ka pa dyan pagkatanggo ka lang
9: gani, alastres na, bugtaw na
10: nakatanggo yun dahil magbay, makita mo kung parang na sa imo maya mo na kung di kapag mga sawa, wag nga problema kaya hindi mo na way sila sa laguron kaya mo na mabulig sa'yo. Grabe ang ulan sa'yo. Kaginan na mga alas anus na'yo. Nakagugtaw ko.
9: Why na sabong? Nagalili ko to. Naglili ko. Why naman ulan sabong?
10: Why nga. Ganito yun. Pagbugtaw ko lang sa'yo. Dito yun. Grabe nga ulan. So nanalod ko sa tubig yung mga laba. Karang may nag-tubig na kami. Karang may pag mo lang puli. Kaya yun. Grabe nga ulan to. Karang pas ako naman puli.
9: Hindi. Natumag puli.
10: Ay, hindi ko sila ya. Ako na, salamat ko. Diyoy man ko subong ubra kayo. Ay, nung klase.
9: Galing sabado na. Sige, Nanay Rod, salamat kita.
10: Salamat ko. Yeah.
9: Ambali, Ma'am Jenny Halyorina. Drew, single ka abi. Tadlo nga pangabuhi mo, Drew. Wala man na taan ni problema nga buligan mo ang babae nga si Mikay. Pero pagkabuot mo, ginatunto ka na nga aga pagusto ka sa tao nga wala

Hambal ni Dro, pero nahulog yun ang buot. Siyempre, sino hindi mahulog ang buot nga? May ulo asa-asawa ka na? May makaiping ka na sa kama? May cap daw feeling mo daw asawa? Dro, pero hindi pa nabla nga rason nga ginpukaw ka na? Daw ginbasyahan ka na sang matugnaw no nag-ice-ice? Nag-ice niya tubig, ginbasyahan ka na? Bugtaw ka na, hindi na siya para sa imo. Gintagaan mo siya tsansa, ginbuligan mo siya, ginpakita mong mayo mo nga kabubuton sa iya, ginsagod mo siya, ginbalay mo pa sa gani, Drew. Hindi pa malalang ina, yung pasalamatan sa babae sa imo. Tani ko mabalikanay sila, Drew, sa bana niya. O ginpasugtan niya makadtuda, tani naglisin siya na lang siya sa imo, Drew. Draw in the first place, balaan mo naman nga amo nang iya nga naging ubra. So ang iya nga paghilawa sa imo, daw bayad niya lang na guro, Draw. Dog, bayad niya na sa imo. Ang iya nga paghilawa sa imo, bayad niya na sa imo nga bulig sa iya. Pero hindi ina buot silingon nga gusto yamang kamakaupod, kagmatindog nga amay sang iya nga bata. Kwarta lang ina, Drew, ang kinahanglan niya sa imo. Kung gusto mo buligan, buligi ang bata. No, amo na paiskwila ha, ang bata. Amo na kung gusto mo gituod-tuod magbulig. Pero ang babae, bulig, buli. Ginbuligan mo siya. Ginbuli mo pa siya. Drew, base na nugunan ka bala sa gingastos mo sa babae, hindi ka manugunan kay mayong imong kabubuton. Grasyahan ka na ni Lord sa imong mayong ginabuhat sa isig ka tao. Sala, hindi man sala nga magbulig ka sa tao, Drew. Pero inang ginbuhat niya, tam-an na git ina ka-foul, tam-an na ina nga sala para sa inyo o para sa imo. Drew, gaan man bugal ang kaugalingon mo, Drew. Nami man ang nami man tani si Drew tiyoy kay handa siyang manindugan no na si basa babae. O galing ang babae gid wala ka pagirangira. Wala ga pangirangira ang babae kay Drew. Wala respeto, Drew, ang babae sa imo. Respect begets respect. Kung wala respeto sa isa ka relasyon, mas mayo pa. Nagpahimunong ka na lang, Drew. Ibulig na lang na sa mga balay ampunan o sa mga senior citizen nga mga ato sa asilo, dimulo ang imo nga mga kwarta. May ara pa yun pareho kay Drew. Daw wala na guro kay natuntuhan. Damo at tani, mamarging nga parehas kay Drew. Galing tungkol sa mga tao nga nanunto, nagkaubos ang rasa nila, mamarging. Wala gid pagpalanggaanay. Siling nila kung mag-partner ka, mag-girlfriend ka, Drew, o makipagrelasyon ka, dapat palangga mong isa ka tao kag palangga yamang ka. Sa dirap, ginapakita, Drew, ikaw, grabe ka magpalangga. Mapuwerte ang imo nga pagpalangga kay Mikay. Pero si Mikay, wala gid pagpalangga si mo. Kay nga, kung palangga ka ni Mikay, halungan niya gid ka. Halungan niya gid ang inyong relasyon. Halungan niya kung anong mayara siya. Kay wala, hindi niya na ma-experience ang mga ginhatag mo siya kung nag-maintainer siya sa iyang ubrado. So, pamukaw na na si mo, Drew. Layo pa ang dinagyang una na kita mamukaw sa inyo. Lust versus love. Base si Drew na muhal-muhal lang. Kaya subong na siya naka-experience siya nga may ka-live-in siya. Ining every hour, every minute, every day, may sex partner ka. Kasi bigay todo man siguro si Mikay. Tanan guro nga wala may experience siya ni Drew sa iya nga kabuhi, gin pa experience siya sa iya ni Mikay. So base last lang ina, Drew, hindi love. Kahit kung love tani, Drew, ginpakaslan mo na, di ba? Drew, question para sa imo. Sa muna nga klase nga babae, wala makita

0: Kanubo. Sorry, basta akong kinabasa ko ni. Pero sa liwat, wala kita gapakanubo. Sa aton mga kauturan, ilabinigid ang aton mga social sex worker. Wala kita gapakanubo sa ila kay damo, hindi na sila nag-ayuhan man sa nagbag-o sila sa ilang mga pangabuhi. This is for the sake of conversation, no? This is for the sake of our topic, subong. Ang ginatumod natong sinikay. Hindi in general nga tanan-tanan nga mga social sex worker naton parehas ini, no? Sinikay ang aton ginatumod. Draw question para sa imo. Handa ka nga ipakilala sa imo nga mga ginikanan, sa imo nga kaparentihan, kag sa imo mga abyan, si Mikay? Handa ka bladro nga ipahibalo sa ila kung ano ang matutuod nga pagkataon ni Mikay sang una? Kag kung kaya mo, pakigbato, ipakigbato na, nadayaw ka namon, Drew. Nga amo nang imong pagpalangga kay Mikay. Kay wala sige paminsan, no? Wala ka paminsan sa past, puro lang ang present and the future ang ginapaminsan niya kay Mikay. And naghatag man inspirasyon kay Drew ang ilang relasyon. Drew, okay lang na kwarta man lang nadula sa imo. Sa iya kay Mikay tuya, kwarta na kag dignidad ya pagid. Handa siguro magbalik niya, Drew, sa daan niya nga ubra. Handa sa liwat, Drew, nga magbaligya liwat sa iyang lawas. Pabayin na sa Drew sa iyang gusto. At least, na-experiensyahan niya na, Drew, noong marangyang buhay. Na-experiensyahan niyang mayo nga pangabuhi. Through you, ikaw ang ginusar sa Ginoo para makabulig at masalbar si Mikay. Sa iyang mga sala nga buluhaton o galing, hindi isa gusto magbag-o, Drew. Batunon mo na lang ina, Drew. No, batunon mo na lang ina, kagapabayin na lang siya. Hindi na pag-uyangi tsempo. Hindi dapat ginauyangan sa tsempo, Drew. O atensyon, o pagpalangga ang amuna nga klase nga babae.
1: Isugit kay Joy.
2: Ang nagaisahanon nga programa kada kaagahon, alas 12 tubtob alas 3:30 sang aga. Isugit kay Joy.
1: Isugit kay Joy.
2: Ang programa nga may puso, kaupod si
1: Joy Pancho.
0: Welcome sa programa Isugit kay Tioy. Good morning, good morning, good morning. Alas 12:49 na, Sabado ng adlaw, Sabbath Day, 7-11-2026, July 11, 2026. I'd like to say happy birthday sa akon nga pakaisa, to my cousin, Herbert John Betts III, Herbets. Para sa labang, saan ako makanto na, cuz? Happy birthday, kagtanan-tanan, hindi ka sa ulog sa ilang mga birthday subong. O galing kung birthday mo subong, bao preparar ka kay may 12 ka oras nga brown out subong NGCP ini ambot na kumakancel. Pero sa subong ari, 12 ka oras nga brown out July 11 Sabado alas 6 ang aga tubtub alas 6 sang gabi Aragoy Tiyoy. Pamate, kagapalihog, ipahibalo sa mga kauturan nyo, kilala nyo, kaparintihan nyo. Nga nag-star sa amuning mga munisipalidad. 6 to 6. Namitani kong 6 to 6. Galing, 6 to 6 eh. Brown out. Alas 6. Tugtog, alas 6. San Joaquin. Oton. Bilog ini ha, bilog ng munisipalidad sa San Joaquin. Oton, Leon, Abaw, Nanay Lorna, Tigbawan, Tumbungan, Igbaras, Gimbal, Miagaw, liwaton ta ha. Bilog ng munisipalidad sa San Joaquin. Oton, Leon, Tigbawan, Tumbungan, Igbaras, Gimbal, Miagaw. Sa Maasin, ang porsyon sa Maasin, ini ang mga may brown out, Linab, Punong, porsyon sang Siwalo, ang sityo Ignaripay, Barangay Cover Gym, pakadto sa may Marmolejo Stone Crusher. Alimodyan, 6 to 6 man, Sulong, Sinamay, Colin, Dalag, Mangining. Sa Pavia, ang porsyon sang Pavia, Ma'am Jenny Halyorina. ang Hibawan, Sabanas Subdivision, Lumina Homes, Ion Centennial Homes, Lesandra. Sa Pandak, Pavia, ang Deca Homes 1, 2, and 3. Centro Verde, Westville Subdivision, Hacienda Verde, kag ang Monticello Intimo. Balabag, Pavia, Monticello Villas, Avida, kag ang Providence. Sa San Miguel, 6 to 6 man, San Jose, Santo Angel, and San Antonio. Sa may porsyon ng Santa Barbara, ang Hibawan, Balabag, Deca Homes, Santa Barbara, Aragoy. Kadamudamo sa brownout subong. Are pagid sa mga kauturan naton sa Barotac Viejo. Alas 7 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon, pulo ka oras. Apektado sa Barotac Viejo, Puerto Princesa, uy, kay Kaplevi alias yan, San Fernando, San Francisco, San Juan, San Roque, kag Santiago, Barotac Viejo. Sa mga taga Banate, alas 8 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon, siyam ka oras. Ang apektado, De La Paz, Banate. No porsyon sang De La Paz, Banate. Sa Dingle, alas 8 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon, 8 a.m. to 5 p.m. Ang Lingkod, Dingle. Lingkod, Dingle. Sa Haniway naman, alas 9 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon, 7 ka oras ini, 9 a.m. to 4 p.m. Ang apektado ang Abangay, Abangay, Haniway. May ara pa sa Dines, sa San Enrique. Alas 9 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon, 9 a.m. to 4 p.m. Apektado ang Barangay Madarag. Barangay Madarag, San Enrique. So, amo na mga kasama ang maka-experience sa brownout. Matulutog na man ang chimpo ah.
3: Tatak, RMM.
0: Kung may kantuan ka mo, iban nga lugar, yoy pwede maliwat ang sa NGCP. Ha? Sige ah. Iwaton sa NGCP, 12 ka oras ha, alas 6 ang aga, top-top alas 6 ang gabi. So dapat mag-charge na kamo. Ay manok alas 3 na. Ang maka-experience sa 12 ka oras nga brownout subong Sabado, San Joaquin, Uton, Leon, Tigbawan, Tubungan, Igbaras, Gimbal, kag Miagaw. Ang maasin, Linab, Punong, porsyon sang Siwalo, ang sityo Ignaripay, Barangay Cover Gym, pagkato Marmolejo Stone Crusher. Sa Alimudyan, bilog nga Alimudyan, gali, bilog nga Alimudyan. Puwera lang, no? Except, no? Bilog nga Alimudyan, brownout. Except, Sulong, Sinamay, Colin, Dalag, kag Manginig. Bilog nga Alimudyan, ang tinawag ko, Buenas ka mo, may kurinti ka mo. Panegosyo na, pre-charge. Apo negosyo na, charge, charge. Sa Pavia, Hibawan, Pavia, Savannah Subdivision, Lumina Homes, Ion Centennial Homes, Alessandra, Pandak, Deca 1, Deca 2, Deca 3, Centro Verde, Westville Subdivision, Hacienda Verde, kag Monticello Intimo. Sa Balabag, Monticello Villas, Avida, kag Providence. Sa San Miguel, Brownout, San Jose, Santo Angel, San Antonio. Sa Santa Barbara, Hibawan, Balabag, and Deca Homes, Santa Barbara.
3: Tatak, RMA.
0: And yan ang ato niya power update. Para sa iban pagin ng mga balita, tutukan karon alas 4, unang radyo, unang balita. Amo ni may mga update man kita, parte ini sa sa bagyong si Inday. Subong, diri sa syudad. Sang Iloilo, makanay-kanay ang aton chimpong. Wala pag-ulan, wala pagpanalithi. Medyo may hangin nangin, pero do kalmado, Subong. Sigto, nagapakadto sa may Bataan, Subong. Digto, pakadto sa Bataan. And halong-halong langit, ang mga kautura natin, damay south of Japan. Sila Ma'am Adele, no? Kaga nga kung mga kaparintihan da, mga Pedrosa family. No? Paghalong, south of Japan, padulong si Bagyong Inday. Bayo nga ga kay Mayora, kay Ma'am Sher Samudal, Ma'am Fe Capada, Ma'am CC Jekwix. Paghalong-halong langit ka mo, ha? Si Ma'am Lani, dala sa may South Korea. So, karon update, kagkaroon alas tres, balantayan na ni, pulaw-pulaw naman kita alas tres. Spain versus Belgium sa World Cup, no, alas tres ina Spain versus Belgium. Mayong aga kay Sir Percival, mayong aga tayo watching from Dubai, and si Ma'am Rowena Besana watching from Haniway, si Ma'am Avec Paez Esmeralda, and si Sir Johnny Figuero, good morning, good morning, good morning. Morning, Sir Johnny Figuero. Dala sa may Figuero Meat Shop. Salamat, gid. Bernie Erpalua, mayong aga. Wala brownout Gimaras, tiyo. Dalilingid. Good question. Da wala ko ma-check ang Gimaras. Gimelco. Ma-brownout sa Gimaras kung siguro ko madagdagan sa puno ang poste. Pero check natin, Gimaras, Gimaras, Gimaras. Public advisory, Gimaras. NGCP, yellow alert. Daw wala subong sa Gimaras brownout. Daw mayo pa kami to, daw mayo pa ang gimil ko. Daw mayo pa kay Nubo Corinte, Nubo ang kilowatt namon subong. Daw wala kami brownout, brownout. Para sing iliko 1, iliko 2, iliko 3. Ang lakas, lakas ulan di subong tiyoy sa may Gimaras. Diragid ang ginabulubantayan eh. Gimaras kag Antique, Sir Bernie Erpalua. No, southern part eh, sang Iloilo. More power, dalagid, check na ito na more power. Base may brownout man sila, may power interruption. Kagina, may power interruption, ano, ang dira sa may Mandurriao Feeder 4. Alas 2.50 nagsugod, bago lang kasugod, no, Mandurriao Feeder 4. Pero araan ako, no, ang mga lineman ng more power, mga kasama. Buwas nga adlaw, Domingo, more power, portion sang La Paz Feeder 3. Balabago, Cubay, MBH Sanova, Quintin Salas, buwas pa man eh. Galing, way ko buwas, blaha mo na. Hasta din lang nga na yaton nga pagpangalagad. Madamo ko salamat sa aton mga pinalangga ng mga suki nga nakatutok, agapadayon nga nagasuporta sa programa Isugid KTO. Pwede pa i-replay. Bago lang ka mabugtaw, pwede nyo pa i-replay. Patapusa lang ko, ha? Hindi pwede nyo i-replay. And napaliwag na lang i-like, i-share, and i-follow ninyo ang aton nga programa Isugid kay TO. Sabado, happy weekend, mga kasama. Kita-kits naman kita sa Lunes. Bit-bit ko, isang katutak na mga kwento, balita, kaga mga storya, mga totoong buhay na mga kwento nga dapat nyo malaman. Ito ang Isugid kay Tiyoy, kaga ko, si Tiyoy ninyo, Pancho. Have a safe and a beautiful weekend. Ciao, baby.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: Sample Plus Gold.
3: To see you, Nis. May ara ako arthritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang, ayugid ang akong arthritis.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
4: pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
4: Pumili sa mga butika.
2: Sample Plus Gold.
5: Ako si Joven, sobragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung mapag-inom. Batsyagan ko gidang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
2: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Plus Gold.
6: Ako si Vibo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Takong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ng pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mabakal sa mga butika.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pagkalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pakikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS
2: Megamon. Ina-improve ang gonadal hormones. Agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya. Kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megamon.
1: Herbal capsule.
2: Wala side effects. Wala palpitation. Kundi ginipabaskog pa ang imo korason. Yara lang. Sa mga butika.
3: Sample Plus Gold.
4: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang nag-ayugit ang akong arthritis.
3: Sample Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
5: Pinahusay.
3: Sample Plus Gold.
6: Sa mga butika.
3: Sample Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isa ka-teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
6: D3Bio.
9: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galing ng ulo ko, naibaluan kong taas. Nagali akong blood pressure. Paano ang paninisis ng D3Bio. Tatlo kami si sa isa ka-adlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
6: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
6: Yung may D3.
3: Patakas mga butika.
6: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako galing si Abigail Luzer. Sa estudyante. Ga problema agad ko. Kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Nasakit ko yun akong ulo. Kaya inom ko Mighty C. Alkaline vitamin C.
11: Pagsubong ka namin isa akong paminsari.
3: Mighty C.
6: Mabakas sa mga butika.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Oras sa DYRI RMN Iloilo, alas 4:07 na sa aga.
6: Mga kasama, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
7: Radyo Man, Eric John Pamplona.
8: Eric John Pamplona.
7: Kag Radyo Man, Benroy Bernal.
8: Benroy Bernal.
7: Back to back sa unang radyo, unang balita.
9: RMN.
5: Mayong aga Banwa, mayong aga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa programa Unang Radyo, Unang Balita. Diri sa DYRI RMN Iloilo 774 sa lilisuan sang inyo mga radyo. Adlaw na kita sang Sabado, Pizza 11 sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Isa ka maulanon nga aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kamusta ka mo diri sa 180 ka mga kabarangayan nga nagabugo sa palibot sang syudad? Sa 42 ka mga kabanuhanan sa palibot sang probinsya, mga KAP nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas, kag tubtob sa malabutan sa aton sini nga pagwaragwag. Good morning gid, kag maulanon nga aga sa aton tanan. Sa mga overseas Filipino workers working abroad, din ka man nga bahin sa kalibutan, anuman nga oras sa inyo, kamay pangayara ka mo sa mayong kaimtangan plastara. Kaya kami ang bahala sa mga balita. Sa wala pa makafollow sa aton sining official Facebook page, sa mga kilala nyo na ka wala makafollow, ang bala sila i-follow ang DYRI RMN Iloilo, kag RMN Iloilo 774, so that ma-update man sila, ma-update ka mo sa mga nagapangunang mga balita. Subong aga, iningin nyo alagad si Radyo Man, Benroy Bernal.
7: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita.
5: Sa aton mga talalupang doon yung mga balita, kaga impormasyon, update kita sa lakat sang panahon. Ay subong perting inulan, no, diri sa syudad kaga sa iban nga bahin sang probinsya sang Iloilo. May mabaskog nga hangin, no, from time to time. Ah, typical gid bala nga pugada sa tion sang tiempo sang habagat nga ti makanay pagkatapos madugakwa lang builo bala. Gulpi na yon mabaskog, waswasan kayon sang ulan kag may dala pa nga hangin. Delikado, no, kapin pa sa bisan sa hindi man sa dagat, bisan hindi man sa bukid, no, bisan diri lang sa aton gani sa syudad, delikado kay iti may mga debris karon da nga daw magkaladagdag, hampakon kahangin na karon. Una ra ka sa gwa sang panimalay mo, amo na nga dapat medyo magkuan kagid, ligmat kagid anay, no, kay fix mo na mga atop na nagatululukal. Kung ano padira, kay iti, delikado ang hangin. Masigulpi ka bala, hampa ko now. No? Nga mo na nga, bisan to na kumpiyansa kita nga, why naman kita ginabaha, gid. No, wala man kita ginalandslide. No, pero preparahan na ito ng mga magagmay ng mga bagay, kay kung isa, dira pa gani ang disgrasya nga ti, wala mo gina-anticipar. Na kahapon, dom jo naga, kung gina niya, makanay, pagin man niya kahapon, may mga isolated lang yung pag-ulan. Kumbaga, hindi pagin man tuguro tama ang kuana, no? Ang haplit sa aton diri sang bagat bangod sa kay Bagyo Inday. Si Bagyo Inday ya wala man niya sang direkta gid yang epekto diri sa aton. Pero ang problema galing niya kay gina-enhance ya, butang balon ginapabaskog ya bala ang habagat. Kaya mo ning kon habagat may pugada na, luwas sa ulan may pugada. Okay lang tani kon puro na lang ulan kay wala ti problema. Pero galing kay kon may pugada, do bagdo kuana. Daw bagyo man. O, kung isa ti, ganun kaya mo na, malipot lang, pero makambal ka kung isa daw bagyo man. Eh, mag tatlo ka minutos nga waswas siya, baskog man. O, kagda, delikado man. So, amo na nga sa kadagatan, amo ning mayor na ito nga concern. Kag sa mga landslide prone na areas, turyata na karon kay dito sa Mindanao, kaisip to sang patayo, bangod sang landslide. diri sa aton, di bisan diin man di may ara kita sang kadagatan. Ipa-iway naton anay na, no? Hindi naton pag ipalabi ang concern naton sa aton nga panimalay. Kay inaya pagkatapos ang bagyo, makuha naton na iya, mapakitaan ni Diyos. Kung makapangutang ka man na iya, kay kadamo naman subong sang ulutangan. Nararaw, hindi ka mabuhi sa sulod sang tatlo kadlaw. Basta mo lang Domingo, tahaw naman eh. Base kung Lunes, pwede ka nakapanagat, gani, no? What is 3 days? Nga, para lang nga hindi ka madisgrasya. Medyos anay na ka bugas. Medyos anay na ka sudan. Kung wala sang isda kay way panagat. Pangita na sardinas o dilatang ako na anong makaon mo, damo sa nga mali-maliman subong. Sa mga utod naton, balaki mo ning mayor permia concern nga nag-insist gid nga managat bisan nga may abiso na nga aton sininga pag-asa nga mabaskog nga aton sininga balod. Banding wala sang kwarta o kay may mga balayran, may mga balaklon nga bugas, may balaklon nga mga sa sulod sang panimalay, amuni amuto. Ito man yung sa una tong stigbawan nga bisan patuod may abiso na ang aton sininga pag-asa, ginamplify pagani naton ini kay bangod nga kinanglan mangin zero casualty kita. Ay Diyos mio, nagpakatiga, naglakat sila sa dagat, tikundi nasapuan lang. Ngayon muna bala, tikon madisgrasya ka sa dagat, hindi ka man mambal nga dugay-dugay, ma-rescue ka. Karon kon perte ang balod, hindi ba na iyang rescuer naton Superman, di bala? Nga si Superman sila nga pagpangayo mo tabang ara sila dayon. O ti delikado man sila kapin pa kon na mabalod ang aton sininga dagat. O wala man kita sang dalagko nga mga floating asset nga ti gamito nila sa pag-rescue sa imo. Isa pa no nila to kon nalumos ka na to o kayon katos dagat. Ano na ni ka mga rescuers naton kay ang baltagani, hindi man ni sila si Superman. Di pa nung dumon gina nato kung madisgrasya kita. O mayo lang kung mahingagaw rescue. Tiko nindi abi may nga gaw rescue kay nabudayan man aton sining rescuer. Wala kita sa basulon kundi ang aton sining mga kaugalingon. Pero kon nulaton mo ya ang 3 days nga magkanay o ini nga tanan, tiko di safe and sound ka. Kun utangan ka man to kay ti wala ka sang panguwa sa dagat, o ti mabayran gina. Ubol time galing pag nakabalik ka na sa pagpanagat. Pero ang kabailo sina iya, safe and sound ka naman. O di bala? Buhi ka naman. Why naman niya maperwisyo ikaw kagangi mo sininga pamilya? So amo nang dapat naton nga panumdumon. Wala niyo ginapanumdum gid naton ini. Kay ang baltagani sa mga past nga mga experiences, mga balita nga nagakalanabo day. Amo nya, no? May ara gid diyan sa nagapasimpalad. Ti sa mga kabaranggayan man sa shoreline, i-report niyo the moment may ara gani kag sawaya niyo. Kung may makita ka mong mag-attempt yung magpanagat, sawaya nyo, pero subunguro, sino man ang magpanagat, mag-amuning chimpo man. Pero panagat kasi ni si duwap lang ka dupa, lagubo ka na dayon sa rurot ka na dayon. Pero hindi tama pulong, di pala, kaya ang baltagan eh, basta kinanglano ng kinanglan, ay may mga tao ganyan nga, nagapakatiga. Kaya mo man eh, sa mga landslide prone areas na to, amo man nga sulit-sulit naton nga panumdom kag ina pa intindi gid naton sa aton sininga mga kulturan. Basta yani na identify na kay may mga mapping naman ni ang aton sininga authority, aton sininga Mines and Geosciences Bureau, aton sininga DNR, ang aton sininga local government ta unit, may mga abiso naman na sa inyo regarding dira. No, nga ti ang lugar nga ini halalungan ini sa tion nga magsigisiging ulan, no? Kung hindi man mabaskog, basta sige-siging ulan, kaya nag-saturate, nina-saturate ka ng dalom. Kinapaumok, kinadalom luta. Tilan slide prone area ina. Pag amo na yaning sitwasyon, vacate na ka mo sa inyo sininga panimalay, hindi na ka mo maghulat pa, nga humulag ang duta, kag mag-singgitan tabang. Okay, once gani nga mag-ara na, hindi na ina ma-ampara, hindi na ina ma-ampara, sa aton sininga mga otoridad. Iyan nun ini, saludo nini sa aton sininga rescuers. O, anon ka dira? Kututon ka instantly sa aton sininga mga rescuers. Kaya wala makita sa mga equipment niya para madasig ang pag-rescue. Kaya second sa na, tiko na tambakan ka na sa duta. Laman-laman, patay ka na na. Kaya mo na pala mga ambalta, panumdumo nato, pidyo pa sang karon tang aton sininga paminsaron. Kaya hindi nato para nga hindi kita mabutang sa alang-alang. Hindi kita mabutang sa langalang kagang aton sini nga pamilya ti kun isa kamo da karon ka pamilya kung pakatig-a kada karon nga nag-aabiso ng awtoridad ta aton nga local government unit nga vacate anay temporary leave da kay bangod nga delikado ti karon isugong mo gida ang imo sini ko galingon amay mga kabataan ka asawa mo pati ikaw ara da o ti karon kun ma disgrasya kamo da malag landslide karon an kamo sang aton sini nga mga awtoridad amo man na amo nang panumdumo naton pero nga temporaryo lang itanan pagkatapos ini balik man ta no amo man sa mga higad sang pangpang sang suba no nga kapila na abisuhan hindi pa magmamati mamati pero pag aabot gani isang nababutaw na sa langalang kay sumaka ng tubig kinanglan na reskyon basulo na aton sini nga rescuer hindi niya instant hindi na sila si Superman ang baltagan nga ara dayon pagambal nyo nga split seconds lang ara dayon ma-rescue sa inyo saga dayon karinikramo nga amo ni dugay ang rescue amo ni amo muto pero ginabisuhan ka na kay bangod na antisipar na ina sa kadugay-dugay na naton nga pag-handle sang kalamidad naton sini nga mga MDRMOs PDRMOs naton naton sini nga local government unit na master tanan ni no kuntiin kag ano posible kataas ang tubig nga isaka niya sa mga lugar nga mga balahaan sa mga lugar nga ti may landslide sa mga lugar nga mabaskog ang balod sa aton sini nga mga kadagatan tantyado tana ini na master tana ni ang nagtuon sini sa aton amo ang disaster mismo nangin maalam kita sa paghandol sining tanan bangod mismo sa experience naton sa disaster nga inagyan kita sang indi hamak nga disaster nga kalamidad ti amo ato ang nagtuon sa aton sang leksyon oh dumduman ko sa una sa Northern Iloilo ang Northern Iloilo sa una nagbinaha tutulutudo oh tigin take for granted ato sa mga LGUs ya ti daw wala man adi ginabaha sa una oh ti sige lang ti karon kay nagbinaha oh ti kundi damo sa nagkala trap mga nagkala-trap nga mga tao sila sini nga panimalay dumduban nyo sa una to sa ahoy sa housing nila to bala namon to nagkala-trap pinang rescue gulpi ang tubig na naog oh ti isang ulihi kay natabo na ang hindi lang atong insidente madamo sa natabo previously nga mga insidente nga ti binudlayan ang aton sini nga LGU kay sila permi sa frontline oh ang MDRMOs naton mga rescuers naton da kagang whole LGU amo pirmi na sa frontline sa tiyon sa nga kalamidad. Yan ang ganihin mo nila. Nagpa-obra sila evacuation centers nila. Oh, pag obra nila evacuation centers nila, 3 days before, 2 days before, ang mga ara sa danger zones, no? Ara sa mga lugar nga delikado, wala pa yung bagyo. Gin, padala na to sa evacuation center. Hindi kundi zero casualty. Amo na ginambal, tangatunan na to nining kalamidad, no? Mastero na to nining ang kalamidad. So that nga wala sa may madula ang kabuhi. Bahala na galing propiedad, no? Kaya propiedad, may isla na. Kita na. Anong tara, alangan ha, kwaton ta, duta ta, kwaton ta, balay ta. Hindi man pwede. O, salbaron ta kong lingon ta, salbaron ta kasapatan ta sa palibot, isecure ta sila para nga mangin matawai ang aton sininga paminsaron sa tiun sang kalamidad. Bahala na galing da, kung bahaon man ang aton sininga mga propiedad, hindi taman ang punggan, alangan punungan ta na ang baha. Panong tangati, punungan ta ng balay ta, kay para nga, hindi pagdalo, do di ang baha, hindi man pwede. Dapat ang kalamidad, ginaintindi ka, ginapreparahan. Kaya mo na subong, pwerte ko no, check ta dugay-dugay, ang aton sining patrol bala, kay pwerte ko no ang pag-bukbo sang ulan. Actually, pagaling ko gina sa balay, dra sa haro, sus Mario Josep nga, duhalin piya kagabi nga inulan, kahapon ta medyo kanay pa mo nagagwa-guwa pata gani may best pa gani kahapon nga nagtilang no nagwa pa si Aring Adlaw tapos may best nga naga dulom kay nagawaswas ang ulan pero kagabi hasta maaga Diyos mio perte ang inulan nga kung kisa may dala pa nga mabaskog nga hangin ano man nga si Bagyo Inday rayo iya sa aton. Oh, aton siya sa may Mindanao. Sa latest nga forecast, bali 11 PM ini. Pero kung may bagyo, kwa na eh. Gadubol na ang ilan sining kwan nga forecast. May ara karon sang, I think, before 5 AM, no? Check ta lang. Or 5 AM. Tapos ginadubli nila na 8 AM, 11, and pasaka, no? Parang ati from time to time may update, no? May ara balas ang latest, no? Kung regular lang niya, ati medyo hindi amo na kadamo sang forecast nila. Okay, wala makita sa may ginabantayan nga bagyo. So, as of 11 PM kagabi ini, bantay kami dugay-dugay kay pila naman ang kaminutos, no? May ara na sa yung latest update. Ula, tunta na lang, no? Ang latest gid nga update sa nga itong sininga pag-asa para updated bala ang ilang sininga data. At ito rin ginabantayan natin, diri amount of rainfall diri sa aton sa may Visayas, no? Na hindi iya ang bagyo gid. No, kay ti bagyo yato yas babaw. Si Bagyo Inday, santo diri sa forecast nga slightly nag-accelerate while nagahulag sa no, northwestward sa may southern island of Japan. Butang balon na to na sa may northern, kwa na, northern part sa babaw na nato na sa nga pungso na Pilipinas. Inisya ang may kalayoon, iya distansya 485 kilometers east of northeast, no, of Itbayat, Batanes. Buto malungkot tanaw nung bulang mapa sa tuo, no, sa nga aton sining kuan nga mapa, pero ato na sa babaw sa tuo, pero ato na sa ibabaw sa northern part, no, sa nga aton sini nga pungsod sa ang point of reference dira amo ang Batanes Group of Islands. Ato na sa pinakapik, no, sa nga pungsod Pilipinas. Ang sining nga maximum sustained winds is 140 km per hour. Malapit siya sining nga sentro kag iya sining nga pugada or gustiness siya. 170 km per hour. Maburubaskog, no? Pero wala ganit sang affectation man sa landmass kay way na siya nag-agi amoning mayo. Kag ang kadasigon niya dasig, no? 25 km per hour. Ang iya sining nga kadasigon. Ang tropical cyclone signal number 1 ginapaidalom dito sa may bayan sa Babian Island sa northeastern portion of Isabela, dito sa may Apayao, ati mga northern part kid, no, and central portions of Ilocos Norte. Amo nang signal number 1 sa karon. Ari ang amount of rainfall kay amo nang mas concern naton diri sa may Visayas. Kahapon, hasta magabi, naka-yellow alert kita diri, no? Naka-label kita diri, naka-yellow na ano, naka-yellow label kita diri, no? Amount of rainfall sa sulod sang 24 hours, kung naka-yellow label ka, yellow alert ka, 50 to 100 millimeters. Ang yes ini accumulated rainfall buta manon amo na ka taas, amo na ka damo, no, within 24 hours, after 24 hours matapos ang 24 hours kay accumulated mo butang balon nga ti support bala halin sa first hour as well sa 24 nga hour, no, ang isip mo dira accumulated, sige na, no, pero it doesn't follow nga baskog na gid ang pag-ulan. May amo to nga ning ambal ta nga kahapon may ara sang mabaskog nga ulan, mauntat gatil ang pagani nga aton sini nga kalangitan. O tapos madulom naman maulan. So amo na siya. That's why nga ara lang sa 50 to 100 millimeters. Pero kung naka orange label kaya ara sa 100 to 200 millimeters de pres kahapon hasta kagabi. Ang mga lugar diri ti sa aton nga naka-orange is ang Antique. Oh, di ang Antique kita mo sa mga balita, sa mga impormasyon nagikan dito. Ang mga suba nila to yan nagalalawas. It's because nga ang ila sini nga probinsya halin kahapon hasta gid magabi naka rini naka orange label nga sa din ang amount of rainfall diri nagalabot sa 100 to 200 millimeters. Amo ning ang pagkuan sini pag-describe sang pag-asa nga may arsang numerous flooding events, no, sa mga low-lying areas kag sa mga suba, most probably maawas-awas na da ang aton sini nga kasubaan. So subong naman niya nga adlaw July or yeah, ano tagin subong July 11 gali, no, July 11 ang ginambal na aton to kahapon nga ra kita sa yellow is until July 11. Gali ni, July 11, subong. Tingala ko man nga mabaskog ang ulan subong. Tingala ko kay naka-yellow alert kita diri sa may bayan sang Panay Island except ang Antique. Nga ang Antique, naka-orange label din sila iya. No? Ambot nga ang aklan ganing akong sabagay. Kung isip-isipon mo, tanawon sa mapa, medyo nagabalandra pato gani ang aklan niya sa ibabaw. Ngati dito ang bagyo kag ditong nagahalin ang habagat, di bala? Do medyo tago pa gani ardiya sa eastern part, aso western part ang Antique. Pero sila iya subong ang naka-orange label, no? Kuan ini mo? Ang July 11 nga forecast on rainfall amount. Sa nga ton, sini nga pag-asa. So meaning today, no? Naka-orange and naka-yellow label kita, no? 50 to 100 millimeters ang mangin accumulated rain amount of rainfall ya sini until 12 midnight ini, di ba? Kay 12 to 12 nimo ang isip, no? Ti buwas July 12 until 12 midnight tomorrow, Sunday, July 12 ba? Ang aton sininga Panay Island ang naka-yellow label na lang amo ang Antique kag ang Aklan, no? Ang Antique kag ang Aklan subot ang botambalon may aras ang localized flooding kag labi na gid sa mga low-lying areas kag may possible landslide nga biso kung ara ka sa yellow label. Depende na sa lugar, hambal tagani. Maybe ang landslide yan, nagadepende na iya sa lugar kung ano kahumok sa ila duta, no? Kag kumasaturate na ang landslide. Pero sa mga low-lying areas, matik na iya. Basta mga amuning kategori, ta, may masaka ginaya ang tubig. Galing kay uncertain na, o hindi na mabalaan kung pilagid kung ano gigkataas ang isaka da sa suba da sa tubig. Kaya nagandipindi man na sa ibabaw nga amo nagahulog sa tubig sa idalom. So, ang buwas nga adlaw, ang aklan kag Antique, amo pa ya ang yellow label. Subong yung Antique, orange gidya ha, no? Orange gidya, 100 to 200 millimeters na ang mangin amount of rainfall ya or accumulated rainfall ya sa ilato nga probinsya. Diri sa aton buwas, wala na kita diri madala sa mga kategori na nga ini, yellow o con orange, no? Sa may probinsya sang Capiz, kaga probinsya sang Iloilo, and even ang probinsya sang Guimaras. So most probably balantayan ang subong nga adlaw, no? Ang subong nga adlaw kay naka yellow label kita, no? Madako ang posibilidad nga ti may posibilidad gid kay syempre nagainulan mas gani kuno subong ang buksan nga ulan. Oh, ti amo nang mag-aligbat kita sa mga suba kay ang suba ni dira ginapirmi ang baha. Halin sa ibabaw sa bukid madulog siya kay natural nga waterway ina mo waterways mo ang suba ginubray na sa ngato nga nature. Ang suba ginpasad ina isang ato sa mahal nga makako sa nature ta, no? Alagyan na iya natural nga alagyan sang tubig. Ti ang tanan nya tubig sa ibabaw maagi na sa suba, pagagi sa suba. Ti karon kon sige-sige to subabaw ang atag ya tubig suba. Kundi maawas ang suba. Ang muna nga ang mga lugar nga ginabaha pirmi gidya kilid sa malapit sa suba. Kay pag-awas ang suba sa imo ginaiya nga balay makadto dayon. Amo na nga balantayan ina ang mga kilid naton sa suba. Kaya rin pakita subong sa yellow label. At least mas maintindihan, no? Sa nga ton, sini nga mga kuturan. Kaya mapreprahan kay hambal tagani sa kalamidad nga ginatawag. Hindi ni mapunggan. Worst pagigaganing linog. Kaya hindi pagin natin mapredict. Maayo na gani niyang bagyo. Bisan pa, no? Hambal ta maayo at kalamidad maayo. Hindi ah. Naminta sa mga kalamidad, mas okay na lang ni ang bagyo. Kaya nga ah, ma-forecast yan naton. Ma-tracking naton. Sa amunin nga oras, di ng bagyo subong. After pila ka oras, nga makapalapit sa aton ng bagyo. San o ma-landfall ang bagyo? Di bala? Kundi makapreparar kita kung gina-project, gina-forecast naton nga within sa amunin nga oras, landfall ang Bagyo sa landmass nga muni. Oh, kundi makambal ka to evacuate ng tanan nga tawo, pero ang linog why kagid sorpresahon kay kalinog. Ara ka sa building nagapaanok-anok na dugay-dugay tay ugo nya kay Mary Joseph. Tama ka delikado ti sa Bagyo ya. Wala tani niya sa rason nga may mga casualties kay gin ko na kita tinunaan na kita sa mga previous no nga mga bagyo. Sinaputi kita kita sa una ni Bagyo Yolanda, nakatuo na kita sa leksyon naton to. So wala na tani ni. Ini mga casualties, ini mga na-record ng casualty, wala na tani, dapat subong tani, zero na kita. Kasi kay ang nagatugal ang sang casualty, ang kadungulan sang tawo. May mo nga may kakulangan man ang otoridad ta kung isa sa pag-abiso, sa pagpa-insindi, makikulang pagidman, pero normally, ang diri sa aton niya, sa ibang lugar ba, si may kakulangan. Di diri sa aton, kung abiso man lang daw, wala mangguro sang kakulangan. Sa ang local government units naton, mga disaster management offices naton, daw wala man inagkulang, sulit-sulit naman lang gani ni. O, tikita diri sa radyo, sa tiyon si kalamidad, gina-devote naman ang aton sinigani ito, pareho sini. Gina-devote naton sining chimpo para lang sa pag-edukar sa mga tao because we don't want nga makita nga pagkatapos ng bagyo ya may isa ya katawo nga napatay, may duwaya katawo nga napatay, o wala iya dapat sang may mapatay sa tion sang bagyo. Unang ginapatudok ka ginapainsindi din naton sa aton nga mga kauturan. And speaking of bagyo, standby sa aton nga patrol o tugay-tugay pe. Nagdangat amo ning masubo. While nag-discuss kita sang kag nag-edukar kita sa aton sininga mga kuturan regarding sa pagpreparar sa kalamidad. Dito ya sa may Mindanao, bao 18 ang patay. Nagdangat sa 18 ang numero sang mga napatay bangod sang landslide kag baha nga nagipikto sa south nga epekto sang southwest monsoon o kon ining habagat nga tigin pabaskog ni Bagyo Inday dito sa Malapatan sa may Sarangganit province, pulo gidya katawo ba instantly ang nagkalamatay matapos nga natabunan sang landslide ang duwa ka mga balay. Oh, sa may Kalunagas, Lanao del Sur, ano mang patay, ano man ang missing, kaga may duwa ka mga nakaluwas. Nanging mabulay ang rescue operation bangod sa pag-ulan, kag hindi magyan ang iban nga dalan bangod sa landslide. Sa Malaybalay, bukid nun, ginanod sang baha ang isa ka 48 anyos nga lalaki samtang ginsulod man sang mabaskog nga baha ang balay sang isa ka senior citizen sa Quezon dito sa may bukid nun. Eh, amugid, ang ginambal naton. Kung tumuha niya sa unang grabing advocate naton sa ano to ka bagyo, lipat kita sa bagyo. Nga timangin zero casualty kita. Unfortunately, dito sa may dumanggas, may tigulan dito nga napabayan, wala nila makuha sa pangpang sang suba. Amo ni gina-discuss naton earlier, blankati, basta gani, baha, istoryanta, ang una ginaya suba, no? Pag-awas ang suba, timakadto ginaya sa pangpang, tiga kampanya kita mangin zero casualty, patay ang tigulang dito sa may dumanggas, eh wala nila makuha, no? Ti siguro wala man to kabati sa mga advisory, wala gin kuha, ti karon kay lumapaw ang tubig, sinulod ang balay niya, na lumos siya eh, oh, ti patay siya. Amo nang isa ka, halimbawa, ti dito sa may Sarangani, I'm sure nga may ara na na sang abiso, nga inang lugar nga ina is landslide prone na area, so dapat, maghalin ka dira sa balay mo kun sige-sige ang kuan ang bubo sang ulan kapin pa kun inadlaw na ito ni inadlaw na ginasalupsop yan ato hasta sa dalom di ko maghumok na sa dalom amo man sa aton di bala na pang identify na ni sa first second and third districts third district no na pang identify na ini ang mga lugar dira nga posible iguon sang landslide. Oh, galing kay may iban nga tigagid. Hindi kayo pagbiyaan, kay may kasapatan, may propiedad, may nano na lang ang balay. Ang tape ang balay, saan sa kabuhis ang tao, yaman. Tiyan mo na nga kung isa, nagkakadisgrasya kita. Tiyan mo niyo, duha ka pamilya, naglandslide. Dinala sila ang tinambakan sa isang tubig. Asang tubig, saan nga duta, kramatay sila. Tiyan mo ni ka-rescuversta, gulpihon, ahakwat, bilog ang bukid nga naga-landslide. Oh, di man na madali-dali sa aton sining mga rescuers. Kapin pa kung di man kasulod ang equipment. Bako kung ano. Ti, manok kita?
0: Oh.
5: Ma-transform kita kay Superman? Amo nang ginahambal ta nga, prevention is better than cure kung sa field of medicine pa. Di kundiri, mas maayo nga sa wala pa, mas maayo nga mag-prepare, mag-ahalin na kita. Sang sa ara na, kagdira pa lang kita mag-kinaran-karan. Sa may manwasang miyag-aw, may mga badyaw to nga na-trap sa idalom sang tulay. Jesus. Ara gali sila sa idalom sang tulay. Saan ito nga bridge? Ah, danggit. Sa may Tumagbok River. No? Tumagbok River daw, dira na sa Banwa, no? Okay, huwag nang laba-laba. Galida, nga, kwan, nga, tulay, ang pakadto sa Banwa. Oo. Amo nang Tumagbok River. 19 gini, no? Ka mga badyaw. Ang ara dito sa idalom, tikaron kay tumaas ang tubig.
0: Oh.
5: Tiway ka na sang guaan kay ato kato sa may puno sang tulay. Dito gali sila naga-star, dito sila nagatulog, Diyos miyo. Mayo lang gani kay nakita sila to, din report na yon sa Miag-aw Disaster Management Office kag gila yon sila nga marisko ga kulurog mga pobreto. Oh, tigay syempre ginasuhot sila to ka ulan kay baskog ang hangin. Sa narak kasi idalom sang tulay, wala sing sagang kahit yung mabasko, ginasalupsop ka to kahangin. O may dala nga ulan, yung mga kabataan ng mga badyaw, ay sos, gapati, altos tugnaw, o nagapatugnaw to sa ginakibig to sa idalom. Tapos ang tubig na gamatamat, saka, kundi na-trap sila. Ayun lang kayo, napanghingagaw ini sila kuwa dito sa idalom sang tulay. Last 4:38 na sa aga, diri sa aton sining pagpakalagad. Standby kay check tank patrol, subong nga aga kay perte ang ulan. I don't know kung subong sige pang baskog nga ulan. No? May mga balantayan diri kung dako yung baha sa Iloilo, wala na ginmani, no? Ang balantayan ay mga lugar, mga isolated, balang nga mga pagbaha, tugas ang kapalpakan sa tao. tungod sa kapalpakan sa tao, tungod sa inaway politika din sa syudad. Mga project wala nagdayon-dayon. Oh, tingnan mo na yan nagpabaha diri, no? Kag maghala sila ka tinuhilay dayon pagkatapos ang nagbaha na. Allah na dayon nga kumbati ay sa social media sa mga buisit. Oh, pro mo na wala ini lagin why sila nang istorya na kay tingon tanay sa politika. Para nga matapos ni mga proyekto nga nga importante tanay para sa aton syudad tanaw bala. Kung sumaka naman dito tubig sa syudad, bombahanay naman ni si Lunes. Ay, maan. Tabi si Radyoman Mon Kapalian.
10: DYRI, Radyoman, report.
5: Radyoman Mon, good morning.
11: Good morning, Radyoman Binroy. Kaya sa itong sining mga tagpalamati. Subong aga, kang Sabado, bote was-was gidang ulan sa pilakabahin sa yasang Iloilo.
5: Sige pa, subong, sige pa, subong bukbo ka ulan na.
11: May porsyon nga nag-ulan. Ang ibang dring bahin sa siyudad na porsyon nga hindi man tama kadamol, no? Pero daw sigisigip lang pa nila nga binabahi lang, no? Galing kiti may upot ini nga hangin, Rajman Binroy, no? Kung nara ka sa siyudad, hindi man tama kabaskog, no? Pero kung dari sa may Fort San Pedro area, makitaan mo git, no? May ginsan kita dara kay Rajman Tupi ng mga video.
5: Leo Gubipi, loop.
11: Dari sa may...
5: Subong daw makanay-kanay, pero halin kagabig dya, Radyoman Mon. Asta gyud sang kaagaho niyo, pero tika baskog kahangin.
11: Mabatsagan mo gyud ang
5: halin
11: kagabi, no?
5: Di galing kay ang baltagan, alangan punggan taning hangin, kag punggan taning ulan, di taning mapunggan ang hangin, kag ulan. Tiyan mo na nga magpreparar na lang aton sining mga utod eh.
11: Yes, so gina-check ta karon diri ang mga coastal area.
5: Ang pakadto bala Arevalo, pakadto mga Arevalo bala, siguro ba si karon bala maka second round kita bala Radyoman Mon.
11: Matamat na mon subong libot tok sila.
5: Oo. Kay normally diri sa ila, nagakuan na sila yan, naga advice kina iya nga sang pag ano ni ma-vacate sila sila sininga sa ila sininga panimalay kay basta sure line gani, sure ball kina iya.
11: Amo gan Erjiman Benroy, no? Tiyang sitwasyon sa aton silinga palibot subong padayon niya katupa ang ulan, no? At the same time, may hangin nga upod. Ang mga kontrarya, kinamulubantayan aton ini kay amo ni masamigit niya ginaigo sang Kabagat, no? Particularly ang area natin rin sa may Port San Pedro, Pasaka, na dito sa may distrito sang Arevalo. Ang mga pamalay diri sa may city proper area, alin diri sa may General Huge, no? Hasta na to sa may Mulo. Amo ning isa sa mga gina-monitor man nato na this time para ba may maluan nato, no, ang sitwasyon sa subong iyang kagahon na Juman din, Roy. Pero wasin eh, may pagkakuha o man sa karoon niya update gira sa may naguntad man nga sunog sa may Barangay Demokrasya, sa may distrito sang Haro, kaina lang sang kagahon, no, pasado na siguro alas sa 12 sa naguntad ining sunog. Right now, no, gina ipunta pa ang pangalan.

0: ng city proper. Na monitor man naton karon kun may ilan na ka mga areas nga gin respondihan ng aton sining mga taga city disaster, no? Para man nga ma-update nato naton sining mga kauturan sa subong iyang kagahon. Kaya kaya sige-sige ning ulan nga aton sining nabatyagan santo man iya, no? Sa ginpagwa man nga biso sang pag-asa Iloilo field station. So, mga kauturan naton magaligmat lang, no? Pada yun lang ang magaligmat sa sining aton nga chimpo subong. Actually, tinagapakad ko naman kita sa kagawa.
1: Why naman niya sa kwan, no? Why naman niya sa mga isolated nga baha subong, like for example, sa una walang palibot sa La Paz Plaza. Mag-amuning ulan. Gulpi na yun ka pulon-pulo. Na dakay nagalabot pa na sa una sa old police station. Sa dira pa sa unang police station.
0: Ginibot naman kay na hindi nawala na sa kwan. Sa kapariyo nga senaryo sa una, Juan Pedro.
1: Pag kwan sa una, pag buo-buo amuning ulan, ambal taga ni bisan hindi ako bisan hindi na lang ko mag pangayo situation na ako na lang ya makuan mo ako na lang ma-identify
0: pero
1: matik radyo man sa ulo ko na naya mo ang Mandurriao, ang dira sa may Tansa, ang dira sa may La Paz. Ambal taga ni no need na ka maglibot sa ulo tanay ya kun diin ang balaan kay bisan kadtuan mo baha gina ya
0: sigurado kung agin baha ini sulod sa may ano ni di Binagracia, La Paz, lapos na to sa may area ng Sinikway, I think, no?
1: Manabaw na da.
0: Oo, ti isa sa may
1: kaya ang diri sa may kwanin sa may isatyo sang una, but subong ko na diyan yung gina.
0: Ang isatyo, hindi siya, ining tubig, lablang aral ang kilid sa karsada, hindi siya tama kadalong kay na, no? Sa ginabayan namon, ng pag tusma mo lang, gimo lang sini nga hasta sa buko-buko sa tiil mo, no? Siling mo may tubig pero on ano hindi kaya tama kadalom. Yung pusyon lang, may mga areas man sa Quiapo, Radyo Man Binroy, no?
1: So meaning ba, posible na pang-improve ang haro ang La Paz Plaza na wag yun na di absent per me. Subong, base na kayo ng drainage, guro?
0: Ama tama din hindi magigit siling baha pa rin ito sa nagligad ito isan nubo mas laki ito hindi kina yung kage, no?
1: Pero mag-amuning ulan alin kagabi pa kadto subong ang La Paz Plaza mag-amo to ay sus sabaw na niya kaldo na yun na daya sa La Paz Plaza yamon
0: kay na hindi na pariho sin senaryo, no? Radyo Man Binroy ang area lang ang mga nilang ambanta dito pasulod sa may La Paz National High School. Amo na dahil yung Pernegit, no?
1: Pasinikway na sa, no?
0: O, pasinikway area, no? Radyo Man Binroy.
1: Ambot may drainage pa na dahil ganing inubra nga. Ambot, ano na tabos drainage na?
0: Ambot na
1: Pernegit. Ang dahil sa may Mandurriao, sa may patio, bala, paliko ka na, bawe. Present pa na, permis ang una, ambot, subong.
0: I-check na muna karon kay dahil pa kami sa may city proper going tumulo subong.
1: Pero do may kwana na mon, do may radyuman mon, do may kwana na may drainage na ginubra eh. Drainage na galing kay controversial man na kay daw taas kung nung pagkanto suba, nubo pagkanto is dalong. Boy shit, ka classic ha. Pero daw na human na na
0: elevation sa level siguro, no?
1: Daw na human naman ang drainage nila, guro, functioning na guro ah.
0: Nag-a-function, nag-iba na. Kaman ang ano, subong sitwasyon, subong, gaulan siya pero hindi iba na Basco, Radyo Man Binroy, no, binabay, no? Tapos ang hangin, medyo mga burubas yung mabatsagan mo kung narak ka sa sagwa. Ibisan sa kilid ng karsada, mabatsagan mo ya ang huyop sang hangin, no? Medyo mga burubas ko, tigil may mga ginpamutang ka ng mga signboard, ganang yung nagatindog ng blaa. Yung pon sa hangin, nang napahigat mo na lang, no? Maning senaryo sa buong ang aktibidad sa katon, sining mga kauturan sa palipot sa buong kagaw na ka bugtaw naman ang kadamuan, iba na ganyan nagapulungong pangapi na nagaburuban tayo man sa sitwasyon dari sa may palibot ya sa syudad sa buong kagaw. No, dugangan na ni Karon, kay pasyaran man natin ang area sa Mulo kag Aribalo, no?
1: Yeah,
0: para naibaluan naton ang itsura na lang.

0: Garagway, isa nga doon sini nga siyudad, subong iyang kagahon.
1: Amo ni Budlay, galing kun sa kustal ka man, kay kung tigilin o radyuman mo, mambal ka nga, do, i-recon ng balay ko, buksan mo lang ang bintana, ay pinaluspos imo sang kapin pa kung summer season, pinaluspos imo sang hangin niya, pero timo mo nang mambal nga daw instant aircon mo, wala ka na pagasto sa aircon. Ha, ang lain galing ko nara sa Chimpo habagat kay kinanglan managot kagid minatuod kay tanan nga ampak sa balod dira sa imo te kinanglan duwa balay mo, maisa sa takas, maisa sa pangpang. Oh dira ba sari balo kundi may dalan da pagadto statoys bala may ara ka sa dagat sa may pangpang, dapat may ara ka pagidto sa tabok karsada.
0: Ate kinanglan eh. Kinanglan ko may
1: pastara. Namin ko man ang hangin nabi sa pangpang ka baybay. Pin pa kun sa shoreline. Pin pa kun tapos mo panyapon magpahangin-hangin ka daw. Kanami nami kid. Inaiya kun wala iya sang lain chimpo, hindi lain chimpo, lain gani chimpo ba? Tama man ka perwisyo.
0: Oo, dire kami subong sa may area sang Timawa. Ang bagulan din lang na uman karsada.
1: Ang ginawayan man ni Jamjam kag ni Mayor.
0: Oo, nabal nga, why can't coordinate? Ang portion ka nila, pag-abot mo din sa may Istimawa, sa wala na isang portion, isend ko na si mong video kay ganyan tao naman doon. Ari naman na, ang portion niya sa punta na napit sa may kasing-kating, at lang.
1: Oo.
0: Baha mong yapon diya. No?
1: Di, may drainage. May drainage.
0: Ati, wala mo nga wala matapos to ang ginubra. At tala na ito sa may Istimawa ang area. Pagabot mo di sa...
1: Sa may doctors lang dapit?
0: Oo. Pagabot mo di sa unhan, tiyara nga po niyang tubig. Huwag nga po niya improvement. Kasi ito section to. Kung ano niya, kung phase to pa.
1: Ito
0: nga ba nagbigyan ni Secretary Vince Dison. No?
1: So bali ang phase 1 na ni, section 1 na ni gali. Ang higher section lang ang naging una. Ang lower section, ate pa, igadigad lang ka mo. Ano kay lower section ka mo?
0: Dito lang. Dito lang to, Benroy, no?
1: Ang section 1 lang anay, ang ginawayan. Tiawayan pa niya ang section 2, guro. Kay your budget, sini sa Office of the Congresswoman, guro, mon?
0: Ate ko, ang nambalto ni Secretary Bento, bisan sa dihin pa na, basta continue ka mo, no? para madali matapos.
1: Ang section 2, hindi yun na lang anay na pag-awaye, abe. Ang section 1 na lang, okay na to. Kaya kinanglan na pakasang referee, antes nga madayon ang proyekto. Tikon nang din yung pag-referee, ha, naman ni Vince Dison, hindi naman ni madayon. Galing kay ti, okay naman ang, kwa na, ang DPWH sa... District Engineer Tarajuman Mon, di ba?
0: Pero,
1: okay naman, oh.
0: Pero at least, no, na ula-improve gawa ang sitwasyon sa baha. Kasi nagbigyan na rin hindi sa may doctors. Tapos, tinga proyekto. Hasta ginagdira sa may kasing-kasing area. So, kung dito na lang, no?
1: Tinga may ginubrahan na nila outfall ng alainaw?
0: Buging gamay ang...
1: Basi kung gamay lang yung ulan.
0: Ang binga ko, siguro, ni... Nga drainage pala. Kasi hindi madagan yung tubig kung... Mayo ang drainage na mo, kaglalapad, no? Pero di, mahimbaluan mo, magitaan mo ginaya, kung mag-tiners ang tubig sa babaw, kung silingon wala pa ma-improve tong drainage system. E di, nakitaan mo na ito, ang portion nga na, amulan to ang ginputangan sa drainage, yung ipahingagaw ni Secretary Vince, no? Rajumana Benroy, no? So, dugangan tani karon kay right now, proceed kami dali sa may area man sa distrito sa Arevalo, tubong man iyang kaagahon para ma-evaluan itong sitwasyon no, dali sa may area sa Arevalo, pakanto nito no, sa may site na panbasang utonman, Rajuman Benroy. No? So, manamdala natin nga sitwasyon sa mga kaagahon, bantay lang sa matonsin mga kulturan. Pwede mo man takaroon niya balikan, no? Para madulong taman ang dugang paggaragway natin sa atong binugang syudad sa buong kagahon. With Radyo Man Ronald Sanchez, kasama mo sa DYR Ironman Iliino, Radyo Man Mon, iyalit ka pa niyan sa Takarmen.
1: Madamugid niya salamat kay Radyo Man Mon Kapalian pagbalik takaroon check naman mga coastal areas, no? para nga ti may baluan tagid kung ano ang sitwasyon. Okay, basta ti kita ni sabi. So ano, sa ilad sa gililad, so ay nga ti kampante bang kita. Kaya mahandol ini tanan kay bangod nga na master na ini no sang aton sini nga CDRRMO. Ang wala lang mamaster ang kadungulan sang tao. Mo pa nang hindi naton mamaster gid paano naton mapa nang matik bala pagambal nga pagambal bala nga vacate. Vacate. Oh, ang vacate galing kay Wisa siya slow mo mo. Pagambal vacate. Ah, dugay pa pila pa ka oras kag antes mag vacate may bilin pa nga mo ni may mo to. Tapos risk yon kada sa sulod man sing imo sini nga balay. Hindi na mayo ang attitude. Pati kita sa aton sini nga mga awtoridad. Dumangon ni sa boulevard mo na. Ginpahalin na sila sila nga balay kay ginahampak na kabalot. Ay sus, hindi maghalin. Okay, man may gamit pa, mapabilin pa ang bata, ang tatay, ang gindala lang ang manghod nga bata, kag ang nanay, ginpabakit. Sa muli kay tudong hampak, hindi na sila kagwa, tumawag na rescue team. Anong ka rescue team to? Sulayon ang balon, kupan ang balon para magawa untan. Muna mga balta nga mga bagay nga gagmay malang ni, ano? Pero kung matabo, kabay pa nga hindi, base kung nag-perwisyo gigita tanan. Albay, pagbalikta, dugang pa nga mga balita, kag mga balita man na tipon sa news center. Las 4:54.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Life extension, vitamin D3.
4: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: Evergreen Herbal Capsule.
10: Ako gali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
11: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
12: Supple Plus Gold.
13: Ako si JB.
14: Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko.
15: Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
12: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
16: Ako si Joven. Sobragit kataas ang ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
12: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
17: Ako si Ronald, bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
12: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. E3 Bio with Physio.
18: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
12: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Kali si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh, wala, git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After 1 week, nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C. Mabasa mga butika. Para sa matilong nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Mas sa likad. Epektibo! DTX 500!
13: Ako, Glissi Carla, taga Kabanghalan. Pera ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kunundi, ay hindi kuya fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kunundi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang palanon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon palanaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ko sa Iberi.
20: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kung sa inyusuki ng mga butika.
21: Iberry for a clear and healthy eyesight.
22: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
23: Mabakal sa mga butika.
24: Oras tatak impunto alas 5.
21: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
25: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipyuhian na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing atimba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. May problem sa sanguna sa kurason ko, no?
2: Oo, sir. May rheumatic heart pa. May distinction. Vitamin D3. Sa isa ka daw, kaduwa siya, sir, mag-inom. Nang gayon, wala na sa mga litong. Ako, may diyang patasalamat
0: ko. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: D3 Bio!
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagid ka manipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Nga may VCO! Ang VCO! Nga may D3! Matatas mga butika! Mighty C! Ang alkaline! Nga vitamin C!
5: Ako si Mimi.
6: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa kabula. Wala, nagid nagbalik ang arthritis ko. Tibog, did kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ano ko nung rason nga agulpya dalang nagalingin ang imo nga ulo?
9: Maghambal kalingin sang ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imo nga brain kag sa iban nga parte sang imo nga lawas.
8: Muna gani nga kinangang gigilin nila ya doc magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay ang Dr. Pinoy Squalene Capsule amo ning aton nga oxygen capsule.
9: Correct na si Sir Gerard. Amo na ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule. Niya nga DHA.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
10: With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
12: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas. Dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang paginom mas maayong resulta, i-combine ang paginom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Nuns Liniment Oil.
14: Kaspan?
13: Wala problema.
14: Nuns Liniment Oil Partner.
13: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas. Nuns Liniment Oil.
15: Supple Plus Gold.
16: Ko si Bibo, ako gid ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto. Nag-normal pati blood sugar ko.
15: Santon Plus Gold.
17: Mabakal sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix.
17: Nagkape ka na,
15: lalakas,
17: at gaganda ka pa.
15: TTX 500.
19: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya bayuwang.
20: Sisa kadlo ka mag-inom
19: sa
20: TTX 500.
19: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
20: Subong kamusta?
19: Okay na, halin sa nag-take kami sa TTX 500.
15: TTX 500.
21: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
22: Charm, Fab, Con, bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
23: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
22: Bangong pumaka-bloom sa Charm.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
21: ACS. Life Extension Vitamin D3.
12: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
21: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
2: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako si May Nano.
17: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
5: Oh, tumar ko Ibirigreen. Wala na yan. Hampid ko ron. Wala na. Ibirigreen Capsule kay Bitibo kayo.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Power Singing Diva sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ako gali si Maya.
5: May cyst ko sa ovary.
4: 3 cm na gali.
5: Ini-try ko gininom ang Santon Plus Gold. Sa sulod sa isa kabulan, nalipagig ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
2: Sa mga butika.
3: Cellphone Plus Gold.
6: Ako si Roy, kaangko na po sa fatty liver. Dugang pa sa mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
3: Cellphone Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
2: Pinahusay.
3: Cellphone Plus Gold.
7: Alas 5, 6 na sa aga, pabalik ni rin sa aton nga pagpangalagad.
8: Radyo Man, Eric John Pamplona.
9: Eric John Pamplona.
8: Kag Radyo Man, Benroy Bernal.
9: Benroy Bernal.
8: Back to back sa unang radyo, unang balita.
7: Standby kay check naton mga balita nga natipon sa news center. Kag sinig lamang madugay, check taman ang pinakaulihigan na katsang panahon upod sa aton sininga pag-asa Iloilo. Matagan importante ni mo na ginabantayan sa tanan kung nasta sa noo ang pagkapag-ulan. Although ati may aranigtas ang overview diri kay tungkol may forecast kagabi. Pero nagabaylo man mo. We don't know kung ano mangin forecast subong nga aga. Okay, alas 11 pa ining latest nila nga forecast sa aton sininga pag-asa. Pero standby ka mo dira ha. Ini nga bayin dala sa inyo sang Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa irregular ug normal nga pagpagwa sa aton mga higo. Gini mo ini pagi sa nagkalain-lain kag puro nga ingredient nga nagalin sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries sa gutagan sa nagakaigo kag pagamlig ang aton tiyan, colon kag bilog kag gastrointestinal tract ug gut para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa tiyan kag colon. Obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level kag pagkatugas ang cancer sa colon. Super Fiber, piktibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal sa mga butika. Sa dugang pa sa aton sininga mga balita, masubra isa kalibo ka eskwelahan sa Region 6 nag-suspend sa klase bangod sa malain nga panahon. Kasama mo sa balita, Radyo Man Mon Kapalian.
8: TYRI Radyo Man Report.
10: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi irregular nga pagpamuhin agod indi magtiner ang higko sa aton colon nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtugas sang balatian sa aton lawas.
11: Naglabot sa 1289 ka eskwelahan sa Bilog nga Western Visayas ang nagsuspend sang klase kahapon nga adlaw bangod sa malain nga panahon nga dala sang hangin habagat nga ginpa baskog sang bagyo nga si Inday. Base sa datos ang DepEd Regional Office 6, naglabot sa 414,072 ang mga learners nga wala nag-attend sa face-to-face classes sa 50 kabanwa sa bilog nga rehiyon. May pinakamadamo nga eskwelahan nga nag-suspend sang klase ang probinsya sang Antique nga naglabot sa 538, ginsundan sang Aklan nga may 298, Capiz nga may 216, Iloilo nga may 139, Iloilo City nga may 65, kag Gimaras nga may 33. Wala naman nagpatigayon sang suspension sang klase ang mga bulutuan sa siyudad sang Pasig kag sa siyudad sang Rojas. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
10: Ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
8: RMN News Panahon.
7: Standby sa aton sining nga mga taga-palamati. Ayaw mo na rin ginahulat-hulat sa tanan. Ang pinakauli nga lakat sa panahon, Baloon Tabi, upod sa kay Engineer Charlie Depras, ang pag-asa Iloilo, sir. Good morning. Upod mo si Radyo Man, Benroy Bernal.
12: Yes, sir. Maing aga sa tanang taga-palamati sa RMN. Iyari pinakauli nga lakat sa panahon, karoon nga adlaw. O tropical cyclone bulletin number 14 na ton, karoon nga adlaw, Folio 11, 2026. Alas 4 kayo sa agaw, lina si Platan ang sentro sa nga typhoon niya si Inday, ginabulaban na base sa tarad niya available data, yara sa 500 km, minahan na silangan sa Itbayat, Batanes. May kabasugod nga hangin magalabot sa 140 km per hora malapit sa sentro. May pagmadlos naman magalabot sa 160 km per hora. Magahulag naman inipamin na nakatungdan sa 20 km per hora. Samtang southwest monsoon naman ang nagapigto sa central kag southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Mangod sini nga sistema ang bilog nga western Visayas padayon maka-experience sa mga occasional rains dala sang southwest monsoon. Mabasog naman nga hangin magaling na bagat na nakatungdan, magadala sang mabasog nga pagbalod sa kadagatan. Ang tansato temperatura nasa 25-31 degrees centigrado. Adlaw magabot la kalas 5:34 karon nga aga. Magatunod alas 6:17 karon sa hapon. Kaya kaman yung pinakauli nga lakad sa panahon, gikan diri sa ilito.
7: Sir Charlie?
12: Yes, sir.
7: Yes, sir. Ang bagyo malayo na gidman, pero ang epekto niya bangod sa bagat, amo ning subong gina-experensya naton, sir. Nga, ti, halin pa kahapon, hasta kay inasang kagaon, hasta subong nga pag-ulan-ulan, Sir Charlie?
12: Yes, sir. Tama, ano. Sa gihapon, ano, sir, malayo na ini nga bagyo. Maka-experience kita sa gihapon sa mga occasional rains diri sa aton sa may Western Visayas, particular na siya sa Iloilo.
7: Ang accumulated rainfall naton, sir, within 24 hours subong hasta karon, ano?
12: Sa aton diri sa may bahin sang Iloilo nasa 50 to 100 mm, sir. Pero ang bahin sang Antique nasa 100 to 200 mm.
7: Hmm, so meaning kuna orange label ng Antique, kita yellow do mo na.
12: Ayos, sir, no, ang orange ang mga Antique, and the rest sang Panay nasa yellow, sir.
7: Why Antique, sir? Nga Antique ganito diri mandapit ya gabansada sa may western side, pero ang Aklan ganito ya do medyo bansada pa to, pero balta sila pa nag-orange level, ano?
12: Ayos, sir, no, bangod ang sa Antique amo ini ang nasa bahin sa may western part sang aton nga sa Panay Island, sir. Kaya nasa orange.
7: So ditong igo kahabagat.
12: Oo.
7: Pero tomorrow naman niya kay Tembal tani within 24 hours yellow label kita 50 to 100 millimeters ang kay ba namo ang kuan ang amount of ang rainfall naton di. How about tomorrow Sunday? Ano sir?
12: For tomorrow naton sir, ang bahay na lang sa ang Aklan kag Antique ang may 50 to 100
7: mm. Ah. So butang balon nga pag Sunday laban-laban mainit na ni Saturn posible sir?
12: Possible sir, mag-improve na itong weather condition bangod na pagwa naman ini ang bagyo subong aga.
7: So far wala naman sang iban nga weather condition nga nag-apekto sa bagat para nga magpanayon siya sa pag ano ni pagpaulan diri sa aton.
12: Yes sir, as of now wala naman sir amula ini ang bagyo nga on typhoon niya si Inday.
7: Wala makita sir sang gale warning.
12: As of now, diri sa aton sa may Western Visayas, sir, wala kita sa gale warning, pero mabasko nga aton nga kadagatan, ano? Mabasko ba na aton nga hangin, ang pagbugso sang hangin? That's why, delikado gid sa aton nga mga sakayan pandagat, kung may palang likawan anay nga aton na mag-aig sa kalaro.
7: So, kay wala man gale warning, it's up to the Philippine Coast Guard sa pag-abiso sini, no?
12: Yes, sir,
7: Sige, sir, sir Charlie, salamat kita, good morning.
12: Welcome, sir, may aga sa liwan.
8: RNN News, Panahon.
7: There you are, ang pag-asa Iloilo, upod sa kay Engineer Charlie De Prati, no, amo man to gyapo, no, wala sang pagbago sa gindiscuss naton earlier, nga kita diri sa may Western Visayas, ari kita sa yellow label, no, kung nanawin nyo say yellow, ti, akwan ina, ng 50 to 100 millimeters ang amount of rainfall until karon sa gabi, 24 hours nimo, alin kay ina, hasta karon sa gabi, no. And boss, wala na kita diri isang alert label, no? Butang balon ang kuan na lang gali ang Aklan kag ang Antique. Sila naman ang may yellow, pero right now ang Antique ay orange gid. 100 to 200 millimeters ang amount of rainfall sa sulod sang 24 oras. Ti amo na nga subong bisan paano balantayan man ini. Amo na kay ti kuan na Japan mo ara kita sa yellow label, buta balon may pag-ulan. Pero buwas nga la, posible, maga til ang na. Ini nga bahin na dala sa inyo sang non-slinement oil, number one, ini nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Gimaras, ang non-slinement oil, nagatag protection kontra dengue, malaria, kag iban pa nga balatian, dala sang lamok, mosquito repellent, kani safe, kasi mo pagwa, bisan pa sa sulod sa imo sini nga panimalay. My name to extract ka pare performance sa Cetronila nagatag protection sa exposed nimo sini nga panit. Ang non-slinement oil mayo man kontra sa skin problems, kangay sang arikis alap apalipunga an anexema katol-katol sa panit kagiban pang mga skin problems. Nans liniment oil barato epektibo hindi mapilit sa panit kagol natural ang ingrediente. Ang Nans liniment oil produkto ini sa Herbsmed Pharma Corporation mabakal sa mga butika. Sa dugang pang mga balita, Epes ang Pasig City nagpromisa nga sulbaron ang duha ka separado nga kaso sa pagpanglutang sa iya nasakupan. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
8: TYRI Radyoman Report.
13: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approved mabakal sa mga Life Extension clinic at sa mga butika sa inyo lugar.
14: Nagpasalig si Police Lieutenant Colonel German Magbanua, hepe sa Pasig City PNP. Nga sulbaron nila kaghatagan sang ustisya ang natabo nga separado nga shooting incident sa ila na sakupan. Sunod kay Magbanua nga may mga persons of interest na sila kag ginatinguhaan nila nga madakpan ang mga suspect. Madumduman nga ginpanglutang patay ang mag-asawa nga sobredo sa barangay Salngan, Pasig City sa tinaligdan nga Hulyo 5 samtang patay naman ang isa ka senior citizen matapos gintiro sa iya pulayan sa barangay Kabunga sa Amunga Syudad sa Hulyo 9. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
13: Chuan Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
7: RMN. Dag magmegaman herbal capsule number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Imaras. Ang Megaman herbal capsule nagatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay missis. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Megaman herbal capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente, baytong katali, ginseng, maca, kagoli goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Mag-inom sang Megaman duwa ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede gid isa kada adlaw. Gani mag Megaman herbal capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Imaras. Quality product ni Titarlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Good morning galida sa Megaman team. May marutak sa kay Alex Caraspre, sa kay Gawada Naldo Mandulosaga. Nagakonsumo sang Megaman. Tisubong kay ang kwan ang kimpo maburubog now. Ati sugnod lang ng sugnod eh. Sa dugang pa nga mga balita no, sa dugang pa nga mga balita sa Kapitolyo Provincial, Mayor Richard Garin ginkasuhan sang graft and corruption sa sala nga paggamit sang assets sang Banwa. Kasama mo sa balita, Radyoman Fia Mayotero.
8: TYRI Radyoman Report.
15: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
16: Isa pa ka kaso nga graft and corruption ang ginpasaka sa Office of the Ombudsman. Batok sa pila ka mga opisyalis sa munisipyo sa Miyagaw, lakip na si Mayor Oscar Richard Garin Jr. Kaupod kay Garin, ginkasuhan man sa Dailari Munyon, kay Gronelo Namo, ngalun sa opisyalis ang Banwa. Sa reglamo nga paglapas sa Section 3E of Republic Act No. 3019, ukon ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa interview sa Araman Iloilo sa tagreklamo nga si Salvador M. Axay Jr., ginfile niya ang complaint sa Hunyo 29. Ini may kangtanan sa proyekto sa idalom sang kontrata sang AD Pendon Construction nga nagapatukod sang access road kag river control sa din gingamit ang track sang Banwa sa paghakot sang duta. Pathag ni Axay, kontani ang equipment sang kontraktor amang ginagamit kag indi ang resources sang Banwa. Para sa iya, ginhatagan sang pabor ni Garin ang pribado nga kontraktor pagin sa paggamit sang truck kag payloader nga ginagastuhan sang kwarta sang gobyerno. Magluwas sini, una na niya nga ginpasakaan sa reklamo sa ombudsman si Garin sa paglapas sa Section 103 sa Republic Act No. 7942 kon theft of mineral o kon ang Philippine Mining Act of 1995 sa June 22, 2026. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI Aramen Iloilo, Radyo Man, Fia Panes Otero, Tatak RMN.
15: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Silveto Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
7: Kag mag-evergreen herbal capsule, cleansing, nourishing, balancing, nagapalimpyo, nagapalimpyo, bago nagapabalanse sa sistema sa katon sininga lawas. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule sa lawas ta? Ang sobra ginabuinan, ang kulang ginadugangan, ano ang sobra nga dapat buinan kabangdanan sa balatian, ang sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, acid fats, creatinine, kag constipation. Ano ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta sa nagkalain-lain nga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag minerals katulad sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc. Ang Evergreen Herbal Capsule, gintingob ining puwersa sang pito para si kayong lawas kumpleto ang benepisyo. Ang mga sangkap turmeric 4, managing general inflammation, saluyot longevity and beauty vegetable, malunggay the miracle vegetable, ang palaya the ultimate blood purifier, wheatgrass the green blood therapy, barley grass A, picture acid alkaline balancer and vitamin C, the healing nutrient, quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center, aprobado sang Food and Drug Administration. Mabakali ni sa mga butika, malapit sa inyo mga lugar, gani magtumar sa Evergreen Herbal Capsule. Adalaw katimbang nato nini sa kayong lawas. Sa dugang nga kasayuran, kontak kay Dr. Spinico sa numero 0910-126-4595. Kaga sa patag naman sa inampang Stephen Curry, ginatugyan na kay LeBron James, kung luyag sininga maghampang sa Golden State Warriors. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
8: DYRI Radyo Man Report.
17: Ang balita sa sports ang inadulong sinyo sa kaluan sa new and improved non-super plus maskin pa epektibo kag maskin pa baskog. Gintingob ang mangustina plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog resistensya, dugang inerya kag mas mapaksik na lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mas mabaskog nga korason, nagbulig kontra sa kapoy kag palang luya sang lawas. Nagalaon si Golden State Warriors star Stephen Curry nga magaham pang upod kay LeBron James, apang nahibaluan man niya nga hindi lang siya ang luyag nga makahampang ang all-time leading scorer at sang NBA. Suno kay Curry, si James na lang ang magdesisyon kung saan siya makadto bilang free agent para sa iya ika-24 nga NBA season. Pahayag niya, simple lang ang iya pitch kay James na teammate niya sa gold medal winning team sang US sa Paris Olympics. Ini nga kung luyag ni James nga maghampang sang maayong nga basketball kag magupod sa mga tao nga makahibalo magampang. Lakip ang Warriors sa madamo nga team nga naminsyonar nga posible kadtuan ni James pagkatapos nagbiya sa Los Angeles Lakers kay iya ginampangan sa sulod sang 8 ka season. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, piliya ang Non Super Plus di anti-cancer food supplement, available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras, produkto ni Tita Arlene at sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
7: Alas 5.24 na saga, diri sa aton sininga pagpakalagan. Inigabayang dala sa inyo sang DTX 500, mataas ba lang presyon sa imutugoy, ikaw ba lang may hypertension, base mataas ang sugar mo, base may diabetes, kakagula ka magkaibalo. Ang mataas nga blood sugar levels nagapatigas ang arterial walls kay nagapalapuyot sang dugo. Inang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagka-damage sang kidneys, kag madamo nga komplikasyon, kangay na ginamang sang stroke, heart disease, inipagayo sang pilas, pagkautod sang tiil, kag bisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon. Mag DTX 500 kadadlaw, ang DTX 500 may charantin. Halin sa marguso nga nagamimik sa insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang paginom sa DTX 500 kadadlaw, nagapanami sang tulog, nagatap na sang hyperacidity, jerd, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kagmadamo, pangaiban. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kagparisan mo inis ang may TC. Dugay ka na bala nagkaantos ang katol-katol sa panit problema mo bala. Pilas, dugay mag-ayo, mag-may TC. Ang alkaline nga vitamin C, makabulig ka sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases, kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa para sa manami nga kombinasyon. Mabakalin ni sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Kag sa ato naman nga... Hello, attorney pamangkot sang tagpalamati kon bala, pwede makasuhan sang planner. Ang tao, bisan hindi public funds ang involved, kundi donasyon sang privado, nga personalidad. Kasama mo sa balita, Radyoman Joylin para Onda.
8: TYRI, Radyoman Report.
18: Mga karadyuman, nakahibalo-bala ka mo nga may selula kita nga ginatawag nga mitochondria, nagahatag ini isang pwersa sa aton nga lawas. Kung wala ka pa nakabati sa ni, ari kag magpamati. Ang mitochondria nagasupply sang enerhiya para nga makaobra sang insakto ang aton nga lawas. Samtang nagaedad kita, nagakaguba man ang mitochondria. Pabaskugon naton ini paagi sa pagtumara sang suplemento nga may squalene, nagabulig pakusog sang aton nga mitochondria. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy mayara sang 99.9% squalene nga nagahatag sa nagakaigo ang supply sang oxygen sa aton nga cellula. Kag kon husto ang supply sang oxygen, ang aton mga cells naga-active bangod naga-function na sang maayo. Ang Dr. Pinoy Squalene manggaranon man sa antioxidant nga nagabulig nga mangin healthy ang mga cellula sa lawas. Kon bastante ang Dr. Pinoy Squalene sa lawas, may antioxidant ka na, may oxygen capsule ka pa. Mabakal sa lugar sang Pasig, Jime Drugstore, Hervas Drugstore, RX Queen Pharmacy, Pharmacia Palmes sa mga butika malapit sa inyo lugar. Sa dugang ang impormasyon, mag-contact sa numero 0948-5876-329. Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala pwede makasuhan sang plunder ang tao bisan hindi public funds ang involved kundi donasyon sang pribado nga personalidad. Attorney?
19: Well, wala abi specific sa laye, no? Nga it must only involve public funds. Makita ko ba ng argumento nga that's a matter of defense because it's not public fund. So, in short, hindi siya maging liable for plunder. But nakita ko man ang argumento sa ombudsman na the law does not require exclusively na public fund siya. No, actually, the term used is ill-gotten wealth. Ill-gotten wealth ang exact terminology sa laye. Mm. No? So, whether it came from public or whether it came from private, no, then that's something that needs to be decided.
18: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan dedicated lamang sa law attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyoman Joylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
7: Mga kasama, may good news kita. Sobra pa ini sa inyo sininga mga bonus. Ano mo kapalangga si lolo kag si lola mo ang pagpalangga nga ginatawag a plus na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima ini kay basta-basta ang ingredient nga ginpaidalom sa maidid nga pagtuon, may aloe vera nga nagabulig pabanaag sang panit, nagapakupos ang singaw kag nagapatubo sang nagakaunot naton sininga mga buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas ang collagen. Ang eukaliptos nagapelayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat. Mayo man nga pangontra sa arkis katol-katol dala sang fungus kag sina infection kag nagapalog sang pungot sa ilong kaginawa, nagapapali man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa, magkabato sa artista mangin kutis bata ka pa. Kag may rosemary oil nga nagaparelax, nagapamuhok sang tulog, ginabuligan dula ang kurinot naton sini nga mga panit. Dani mag Soft Touch Wonder Oil, balanyos nga may vitamin C. Ingagaw na kay bago pa lang pero paubos na. Ang Soft Touch Wonder Oil, mabakal sa mga butika, pamangkot ka lang da. Kag siyempre sa may Merrymart Mall, malapit sa main entrance ng ilang activity center, bakal ka da. Kag pwede ka man ka-order online, check mo ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Good morning na sa aton sininga mga listeners, sa aton sininga mga viewers, sa aton sininga Facebook Live, nga nag-upod subong nga aga diri sa aton sininga laga. Good morning kay Mary Kabarma, Rebecca Cercado, Bunikalad, no, kay Richard Carigaba, Christian Perez nga nagapamati, Lisel Kapada nga present man subong nga aga, kay nung Benta Blate, kay Brother Bong Cathedral, kay dira sa kay nung Tasing Escobio sa may Kalampitaw sa may Igbaras nga nagapamati man, Kag sa Ambaltas at Team Megamanda sa may Barutak kay Alexa Caras pare kag kay Kagawad Naldo Mandulosaga bauga pangapisa kung isang kuno Megaman Coffee. Tapos pagkagabi kapsula naman pare tirada wasos. Nang nagapamati man sa mga listeners na sa may Barangay Juanico sa may Banate si Bahadi Munaha Family, Anthony, Evelyn, Gian, kay kagawad ni Luz sa Lutin. So, kiigono pirmi nga nagapamati. Yeah. Magmigaman man kamuda, no? Kay James Carpe, kay Sir Joey Aino Esteban, nagapamati man sa mapuganan na Lambunaw. Salamat gid sa pagpamati ninyo. Kay Brad Pitt na Madira Bustuer, nga pirmi man nagapamati. Kay ilat kartin Mario Suarez kagadra sa kay Jerry Banyes sa may Mandoriao Public Market. Thank you man. Kay Ma'am Jema kag kay nung Julie Navarro. Kay Army Captain Major Nairo Jimenez. Thank you gid sa ano ni sidling sang okon sa Lubi no? Wharf nga Lubi. Hilig na lahat mag-tanom-tanom so ma. Salamat gid ah. No? And Subong man sa kay si Maribik Cercado, okay, good morning. Kay Nung Rudy Barsiba sa Manangil, sa kay Father Nuneth Pilubilio, kay Garda Andy Saba, kay Chief Julius Lazara, kay Garda Ayot Arbulonyo Dira, sa may Banwasang Limire Iloilo, nga present man, Subong. Sige ah, salamat kid sa inyo sining pagpamati. Mayong aga sa aton sining mga mangunguma, sa aton sining mga agripreneurs, mga kasaka naton, ang Iloilo nyo agri kag kubutan nagapasalamat sa inyong dedikasyon kag pagpangabudlay gani makigbayan sa ilang raffle promo ang kubuta ka agapay sa mangunguma para sa masanag agrikultura. Isa ini ka raffle promo, may chance ka magdaog sang brand new ka kubuta products. So imuon mo, bakal ka lang sa ilang mga kubuta equipment or genuine spare parts kay sa every 3,000 mo nga pag nga bilis ang imubinakal, may isa ina ka raffle coupon. Pero kung dako man ang bilis ang imubinaklan, syempre, damo man nga raffle coupon imo man. Kung damo mo raffle coupon, dako man ang chance mo nga magdaog. Kung may coupon ka na gani, sulatan mo na sa pangalan, contact number, kag official receipt number, putang mo dira, kag syempre, ulog sila sininga mga drop boxes, sila sininga mga outlets. Ay raffle draw, pati gayonon na sa December 5, sininga tuwig dira sa may Ina Farmers Learning Site and Agri-Farm sa may Barutak, Nuevo, Iloilo. Nagaulat na sa inyo nga premyo, ha? Ang grand prize na isa ganyang katraktura, yes, brand new pa ina nga traktura. Ang second prize, isa ka rice transplanter, kubuta rice transplanter. Kag ang third prize, isa ina ka kubuta a special power tiller. Kag madamo pa sa mga exciting nga mga premyo nga sarang ninyo madaugan. Gani magpasakop sa raffle promo sang kubuta kag Iloilo nyo Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated. Standby pagbalik ta istoryanta mga impormasyon kag balita lokal diri sa aton sini nga pagpangalagi. Balot na sitwasyon sa palibot sang syudad. Kag ang Maestro to bala ang dean sang Guimara State University nga nag-post bala nga ti party sa ano ni sa kwarta nga Xerox copy nga pwede na kuno magamit kay ini inline sa natabo nga impeachment trial sa admission sa admission sang evidence whether ang photocopy admissible or not. Kaya balsang prosecution ng baliator ni Ligutan, nga sila niya, ang kwan, ang photocopy right now, sa amended rules of evidence, kaya good as kwan ina, good as original, kaya mga bugok utok, no? Mga guno utok, ang dayon alsa balutan, kaya mga balti mapapiprinta na lang ang aton sininga kwarta, kay good as original, magali ang Xerox copy, kagamiton ta, maglakata ang passport ta, gamiton ta, ipaphotocopy ta lang, amo nang ipresentar ta, kay ang Xerox copy, gali, good as original man, bugok ulo, may mga mataas kita taning expectation sa mga professionals na to, nga mo mag-edukar, no? Kita tani, kamo tani, no? Kay mataas ang iniskwilahan, kamo tani ang mag-edukar, kaglikawan yung kinutaw-kutaw sa social media, kay ang social media, subong, kung nagapamati ning din sang Guimara State University, ang social media, puro na lang sumong kinutaw ko tao nga istorya. Daw wala na sa katinuan ang social media. Di kita tani nga mga profesional, kamo nga mga profesional nga mataas ang tindog sa altas sa syudad. Kita tani mga inimplo sa mga bugok utok ini nga magbulay kita pa inchindi sa ila. Hindi ka magdugang pa. Dila, yung balya ko na to, lango-lango lang to kuno. Oh, lango-lango, tiyan mo na gani. Nga subong puno na gani isang kinutaw ko taong pangabuhi tadi sa Pilipinas. Nagkalitsi-litsi na gani ang mga pangabuhi tadi sa Pilipinas. Ang social media subong gara rinambo ng social media subong puro na lang katuntuhan, kalukuhan, kinutaw ko taw. Wala na sang kaseryosuhan sang ang pangabuhi ta. Dugangan nyo pa? Kamu na pala? Pero anyway, istorya ang tanakaroon. Eh, may bagyo, inday pa, di mo. May Lunes, mamana. May isa pa kasi mana, sunod. Don't you worry. Magbalik ta, diri sa aton nga pagpangalagan. La 5:36.
20: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
21: Southon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing, may Southon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, and guta tayong gapa.
21: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag
21: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX 500.
24: Lilibet Ipanto. 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko. TTX 500. Buntag na o gabi eh.
25: Parang pila na may mong sugar?
24: 136 na lang. Naminidyo kayo kung tulog sa TTX 500.
21: TTX 500.
26: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makumintin na sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
27: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
28: Iberry for a clear and healthy eyesight.
29: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
30: Mabakal sa mga butika.
31: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
32: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Jack Malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
2: Importante, magaling. Dok, may sufficient. Kikita nga oxygen sa aton nga dugo.
3: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy, Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinaanglaton sa aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod, bastante ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins, and mineral.
1: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako irregular na regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
4: Yung may D3.
6: Magabot ka.
7: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
8: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdong kumaka blue sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS. Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
11: Mami!
10: Angeline!
11: Walang masama sa okay lang.
10: Pero,
11: sa

0: kabulan, lagula ang pananon kagburon sa akon mata na do may matika blaw ri daudyo dang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang opera. Nagpasalamat ri ko sa iBerry.
1: Ang iBerry mabakal sa Mercury Negus Grace Pharmacy kung suking ang mga butika.
2: iBerry for a clear and healthy eyesight. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram akong mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
7: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
8: Iberry for a clear and healthy eyesight.
9: Ala 5:46 na sa aga pabalik diri sa aton sininga pagapangalagad.
10: Rajuman Eric John Pamplona.
11: Eric John Pamplona.
10: Kag Rajuman Benroy Bernal.
11: Benroy Bernal.
10: Back to back sa unang radyo. Unang balita.
9: Standby kay check naton si Rajuman Mon Kapalian sindi kinamang madugay baluon tabi ang sitwasyon sa aton sininga palibot sang syudad. Baluon sining ginabantayan naton subong nga gina nga si Bagyong Inday. No, si Bagyong Inday nga naga last dito sa may northern tip na sa nga aton sininga pungsod. Pero diri sa aton ang epekto niya sa bagat nga ti ang bagat na enhance amo ni subong nga ti subong mamadlos ang aton sininga kanya palibot. May tion nga ti mabaskog ang ulan tapos may dala nga hangin. Ang lain kay may hangin pangadala gapinalospos ang balay mo. Ang balay mo sini hindi concrete kung ayo balay mo si Jesus. So kasagingan ang sulod ka pa ni malay mo sini daw. Ini nga bayin dala sa inyo sang Life Extension Vitamin D3 pataason ang vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa numan nga klase sa balatian labi na magkamamatay nga cancer. Maginom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. Ang numero 1 da Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches ang Life Extension Clinic kag butika. Malapit sa inyo mga lugar. Magbisita kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglalaan balatian kay madako ang galastuson sa ospital. Kadto ka sa Life Extension Clinics namtang sa may lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, syudad sang Iloilo, Tagbak distrito sa

0: Mindoro poblasyon sa mga istansya, Simeon Agrarcit sa Pasig, MCT Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara, kag JC Silueta Street dira sa Oton. Opo ninyong Life Extension Clinic para sa inyong libre nga medical consultation ko para mga medical doctors. Gani, mag Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life. Diyan ka na si Rajuman Mon Kapalian, nabaloon tabi yung sitwasyon sa atong sininga coastal areas.
1: TYRI Rajuman Report.
0: Rajuman Mon.
2: Rajuman na Benroy, hindi man tanto ka angin kay Basko. Nagkinsan kita dira na libyo sa distrito sang Arevalo na kuwa ta kay ina. Yung nabayan natin dito, no? Before kita nagbalik sa may distrito sang Haro.
0: Wala man maging pang-evacuate ng mga residente so far?
2: Kaina wala, no? Wala kita sa mga kitaan nga daw damo ng mga agin pag-evacuate. Ito normal ang ganing sitwasyon. Doon nag-aligmat ng balang pumuluyo sa balod. Hindi tama kabaskog, no? Sang balod bala.
0: Ang balod, Rajuman Mon, wala man niya nag-alabot din sa Panimalay o ay man nag-ahampak sa Panimalay?
2: Hindi naman mag-pakilid din siguro sa kustal sa may kilid sang mga balay. Pero ang kapariyo sa senaryo sa nagligad na naghahampak pabla sa kalsada, hindi nakita sa subong iya, no? So, mga nagawa ini, no? Ang balod sa subong iya ng kagahon.
0: Kay man ang concern natin, sini, while nga way kalabot sa kalsada, pero ang gitugid bla sa frontline, kumbaga sa frontline, gibala, no? Di, kumabaskog ang hangin, expectaron mo ganyan, mabaskog yung balod, ma'am, pakinaya.
2: Kung takilid ka gidati, ba't sagahan mo gidi ang ampak ng balot?
0: Oo.
2: Galing ka hindi tama ka taas ang tubig na makita natin na nagahampak, no?
0: Kag hindi man mataas ang balot?
2: Oo, hindi man mataas ang balot.
0: Kahit kung mataas ang balot, labutaw niya ginang mga Panimalay na ilabi na gidri pa uso sa may Kalaparan, Kalumpang, pakanto din sa may Boulevard?
2: Oo. Ba't sagahan mo gidi kung makita mo kasi pati rurok na daga ako, ano? Nag-awa sa kalsada. Yan ang situation kayo na hindi mo makitaan na mayara kang nag-laktang mga basura, no? Ano yung mga debris na kapareho sa nagligad sa naglumpad iya ang mga angin habagat, no? Kaga pagtupa sa nga bagyo, para sa juman Benroy, no? Tingwaan ta karon may bruan kun mayara gidman sang gin pang evacuate, no? Kay paglibot taton kay ka baka linong sang lugar, wala pa sang mga tao nga nagapuro pangapi sa gwa, no? Ibaluon ta ni kada sa barangay official sang nasambit iya nga barangay para juman Benroy.
0: I'm sure sa iban labi na gid sa mga congested barangays like dara mga Boulevard, Kalaparan, Kalumpang, may mga preemptive evacuation is lang agin patigayon kay aga hasta pa ni buwas abi Rajuman Mon, no? Ang balsa pag-asa balantayan ang subong adlaw hasta by tomorrow ti medyo matahaw-tahaw na gid man ti may karon pa sa gabi kag ang kagabi. So sigurado may mga kuna, may mga preemptive na normal na malana kay pirmi man taga preemptive the moment kay may bagyo.
2: Amo gani, no? So check sa diri madugay ang listahan sa may mga kaiping sining nga barangay, no, ang panahog dili sa magistrato sang Mulo, kay so far nakaina, nakita naton nga sitwasyon, wala man sang ordo kati mahangin, no, basta kung hangin may balod. Pero wala pa kita sang reported nga lista gid nga bato nakuha nagikan iya sa atong sining sugat of dira mismo karon sa may mga kabarangayan ng Juman.
0: Why man, no? So hindi so far subong wala na nagaulan na.
2: Nagsubong nagturutaw, hagan talisti lang yun. No? Pero ang hangin, nara sa Japon. Gawiyop Japon, karoon ang hangin, at Juman Benroy, no? Sa Kalibot, sang, o kung sa sinipang postal areas. Kamalin ka sa may city proper area, no? General Yudes, city proper, saka nandiri sa may Mulo, Kagaribalo area. Sa subong iyang kagahon, Rajuman.
0: Importante nga wala man baha diri sa Iloilo, no?
2: Why gawasan?
0: Eh, para nga wala na awayan ang pula kag ang blue.
2: Amo lang tong ambag ko kay nasi mo to sa may istimawa, wala pa kasi kasing kasing. Ang porsyon to nga sang kasada nga wala matigayon, iya nga matapos pa or wala pa iya ma putangan pang drainage sa periodo rin sa may doctor's college sa hospital na side. Panaog to sa may area sang istimawa, no? Dumator tawhay ni Daragawaya, wala niya sang tubig, pero pagabot mo dira sa katapusan sa proyekto, pasulod na dito sa may kasing-kasing entiala po sa may kompanya, kundidor, regiman na din doon, may porsyon dira, no? Na galutaw sa Gapon ang karsada, gawas ang tubig sa karsada, bangod ba niya sang ba, regiman din doon. No?
0: At least nagako na. Nagagamatamat naman ni Tahaw. Ah. Kay palayo nga palayo man si Inday. Mihilig. Mayo gani kayong bagyo si Inday. Nagalikaw. Di ba? Kay kung Inday nagalikaw. Kung mga tuto. Guru ni ba si kung sumulod na na di?
2: Awa na problema ko si Tuto, no?
0: Sige.
2: Kasi, diba noon sa nagkaroon na update na natin sining mga kauturan, ay nalibot na nato, no? Aning sitwasyon sa atin pinakalibot. Kalakip ng update rin sa tunog, no? Sa may demokrasya. Pero isama na ni Kapuloy Andre, no? Ang kalisa sa likod, hindi ba lang ang balilang lunok, di ba? Sa Bilya Marikip. Isa Kapuloyan, ang nasunog, Kapuloyan sa Pamilya Kusta. So, that's really gatted, you know, ining Kapuloyan. Susubong kayo na sa kagahon. Dugang tanig karang update, ang Duman Benroy, sige man pag mga information, diri sa RMN Iloilo. And that Duman Ronald Sanchez, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, that Duman Mon, Iales Kapalian, at Takarmen.
0: Madamo gid nga, salamat kay Rajuman Mon Kapalian. So far, so good, no, diri sa syudad. Kung preparasyon malang daw wala namang kita guro problema gid sa preparasyon diri sa city ano na anticipar na man kag very active man ang aton sini nga city disaster risk reduction management office kag given ang LGU sa nga syudad no and even sa may probinsya kay we don't want nga pagkatapos bilabsan aw bagat lang eh may casualty pa bala. Hindi naton gusto nga matabo ina no like sa iban nga mga lugar subuan kita nga ti adito sa may Sarangani sa may Mindanao sa lugar ni Manny Pacquiao no pulo ang patay instant no kay duha ka pamilya na lusot na kwa nagusmod nagkwan gyay naglandslide ang duta ang bukid ti ato sila to nagailistar kay amo na gani nga balta nga pumuluyo naton kita tani mag-edukar sa mga pumuluyo sige sige nang aton sini nga pag-edukar kaga hindi naton pag-ibutang ini sa lango-lango diba sa former dean sa Guimara State University no hindi naton paglungo-lango na ini mga butang mga sensitibo nga butang kay kinamo sang hindi kay insindi sa aton pa nga mga kuturan buligan naton sila nga makainsindi so na mention naton ni because nga ining party bala sa kwan sa argumento sa nga prosecution panel sa naligad nga semana sa nga may nadlaw sa impeachment trial nga ti ang reproduced copy or Xerox copy mag-consider na subong base sa revised amended nga rules on evidence magkabig na nga kwan nga admissible na good as original na kaya ti admissible sa korte kaya ti ginbago ang rules on evidence hindi ka may mga mango kag ang utok pala silyado iya kaiti kumo nga lain ang pagpatila sa politika why na nagbukas ang ila sini nga paminsaron sarado na ila sini nga paminsaron sa mga bagay-bagay hindi na naging pata sa ila kay manti close na sila sa ila sini nga political leaning na istoryahan ini sa na-post sa social media nga sang mga mango nga ang kwarta, pwede na galing ma-photocopy, kay good as original naman ang photocopy. Balan naman na ito, tama kay logical, kay hindi man i-applicable sa korte lang niya. Hindi galing kay ang balta, mayarang hindi nga hindi maka-inchindi, hindi dapat na ito i-edukaron. Ang passport, ang balila, pwede na galing magamit niya ang photocopy ng passport. Hindi nga niya applicable, o think again. Tiyan mo na nga ang balta, nga kita tanin nga na mas naka-inchindi, no? nagaintindi kag mas nakaintindi sa mga bagay-bagay, kita dapat magpaintindi sila. Di parehas ni ang anay din sa Guimara State University, mag-post kay mo nga amo sina. Kay nag-post siya sa 1,000 bill nga ti naka kagang printer bala nga, as if nga gin-print ang 1,000 bill inline sa amo sinigani nga issue. Tapos ang caption niya, good news, photocopy is now considered as unoriginal. Dako taning expectation naton sini. Kay din ka pa naman, former din ka pa naman, dako taning expectation. Tanga seryosohon mo, ini kay ang balta na punaan na subong sang kutaw-kutaw ang social media. Wala na sang katinuan, subong tanawan niyo bala, wala na sang katinuan ang social media. Pati ning tama ka importante nga bagay para sa ato ng impeachment proceeding. Tama ini ka seryoso kag ka importante nga bagay nga dapat naton tunan. Dapat naton intindi o dapat naton tunan. Galing kay mga tao nga wala nagatuon, bisan pang iba nakaintindi gani, pero wala nagatuon, ginapilit nila nga i-twist ang mga naratibo para nga mag-alay lang sila sining nga kagustuhan. Oh, hindi na open ang ila sining panguna-una, but there are those naman nga wala gid yan nakaintindi. Tikaron kun ikaw ang nakaintindi, dako tani ang ginexpektar nga mas ikaw ang magpanguna sa pag-edukar, kita magpanguna sa edukar, mag-edukar sa aton sining mga pumuluyo nga wala nakaintindi. Ti amo pa na iyang imo nga mangin aktuasyon sa social media, tapos ang balon mo yan nga lango-lango lang. Jose Mario Josep, former dean sang isa ka state university. Oh, tapos makutaw-kutaw lang sa seryoso nga bagay. Ba't ako yung wagin nagapati nga kinutaw-kutaw lang ini, justification na lang iniya, no? Kay nabutang ka sa alang-alang, no? Kay nabutang ka sa kontrobersiya. Kaya Guimara State University ang balila, personal yaman na yan. Galing nga muna gani. Bisan personal yan na, outside sa iya sininga trabaho, pero the fact nga nagatrabaho siya sa isa ka State University, anong garantiya sinang nga mangin maayo siya? Kaya ti isagwa gani, kutaw-kutaw siya? Anong garantiya nga pagsulod niya na sa universidad yung mangin maayo siya? Ti, wala ka mo sang imuon, kay kumo nga ti, personal yaman to ya? Ay, na anong nga klase ini? Kaya kaya ang baltari pa kita sa Baguio Inday. Ah. No? Mga preliminaries pa lang niya. May next week pa, umpisaan ta sa Lunes niya. No? Malawig-lawig, mahaba-habang diskusyon pa niya. No? Ini nga party sa former dean sa College State, sa nga Guimara State University. Good lie, no? Nagkakakuan kita, nagkakadismaya kita. Nga mga edukado, nga mga tao, nga may tindog sa susunan, mas naka-engineer, mas malapad ang ilasin nga pag-engineer. Kamu tani, kagkita tani, ang mga instrumento para nga i-edukar na ito na ito sininga pumuloy. Kaya amun yung pinaka-importante, sumong nga chimpo sa social media era, ang pagpa-engineer, no? Sa ito sininga mga pumuloy, nga wala naka-engineer. Pero kamu pa yan nag-himo sa mga bagay para nga maglala ang sitwasyon. Kasama mo sa DYRI, Arimen Ulilo. Ako si Rajuman Ben Roy Bernal.
1: Tatak, RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
6: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
7: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
6: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
8: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
9: Mami,
8: Angeline,
9: walang masama sa okay lang. Pero sa start

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
3: You need toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
2: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ECS. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
5: Mga garadyo man ang oras sa Pilipinas, lasay 5 na antak na sa aga, ini ang Philippine Standard Time.
4: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bagong atatak sa pagbalita sa mga Ilonggo. RMN, straight to the point. News,
6: straight to the point. Headliners.
5: Medical kag vision mission sa Naval Reserve Center, Western Visayas, upod sa RMN kag IFM Iloilo, pati gayunon subong adlaw sa Arevalo Elementary School. Masobra 1,200 kabulutuan sa Region 6. Nagsuspense ang klase bangod sa malaing nga panahon kahapon nga adlaw. Guimara State University ginatag nga ang personal nga opinion sa social media sa ilang personnel, hindi opisyal nga panindugan sa universidad. Anay din ginisiling nga lahog lamang ang iya post. Mayor Richard Garin ginkasuhan pag-isang graft and corruption sa sala nga paggamit sang assets sa Ilabanwa. Subject sa drug bypass operation, nakuhaan sang 2.3 million ka pesos nga balor sa ilegal nga droga sa Banwa sang Kabatuan. Sa balita nasunal, mga napatay bangod sa landslide sang kagbaha dala sang habagat kag bagyo Inday sa Mindanao, nagdangat na sa 18. Sa international news, Israel gitpakigbahin ang bago nga intel angot sa plano sang Iran nga patyon si President Trump. Sa negosyo, mixed movement sa presyo sang gatong, nauma naman sa masunod nga semana. Sa hinampang, Stephen Curry inatugyan na kay Nonoy Lebron kung luyag sini nga maghampang sa Warriors. Sa showbiz, pagsuksok ni Mariel Padilla sang academic regalia sa graduation ceremony sa Batangas, nag-ani sang negatibo nga reaksyon. Sa extra wow balita, babae sa Japan arestado matapos gintahi ang bibig sang iya kaupod sa balay. Kasi kung hindi magwanta, naging katsismuso namang mga tao. Kung kaysa kung chismis na malablang mga obra, namin na malang gani guro nga pang tahio ng mga sungad nila. Lasay 7, antak na sa aga, mga garadyo man, hibaloon tanay ang pinagkaulihing alakat sang aton panahon. Sumungadlaw, kagina pagbugtaw naton, sang kagahon, maburubaskog ang huyob sang hangin, nagburubaskog ang ulan. Pero subunga daw nagkanay-kanay, nagsanaaw na. Medyo nagkanay-kanay na, no? Ay, mga totality na lang. Pero mamadlos sa gihapon ang aton siringa palibo. I-check naton, di na dapit si Inday. Mga Rajuman, upod naton si Rajuman Joylin Paraonda.
6: RMN News, panahon!
7: Nagapagwa na sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR ang Bagyo Inday subong aga, suno sa pag-asa. Last 4 sininga aga ang sentro sa Bagyo yara sa 500 km northeast sa Itbayat, Batanes. May kabaskagon ini sang hangin nga nagalabot sa 140 km per hour malapit sa sentro kag pagmadlos nga tubtob sa 170 km per hour. Nagahulog naman ini sa northwestward sa 20 km per hour. Wala sang direkta nga epekto sa Western Visayas ang bagyo apang ginapabaskog siniyang hangin habagat nga amo nagadala sa mga pag-ulan. Mabaskog ang huyop sang hangin sa rehiyon nga nagadala sa mga baskog man nga pagbalod sa kadagatan. Gari delikado ini sa mga mangingisda kag iban pa nga mga sakayan pandagat. Ang temperatura sa Iloilo sa buong adlaw yara sa 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:34 sini nga aga kag magatunod la sa 6:17 karon sa gabi. Para sa RMN Weather Forecast, Rajuman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
8: Tatak, RMN.
5: Check natin kung maguro adlaw ang pag-asa. Pero kabay pa nga, hasta ka na lang inday subong ang epekto mo. By tomorrow, magwa ka na din. Para nga makapanghalay naman kami sa ngamon mga nilaban. Sila nakadlaw nga dungdong niya kag ulan-ulan niya. Anyway, ang oras sa Pilipinas na 6:09 na, antara sa aga. Ayong aga, Iloilo, ini ang straight to the point. Yari kita sa adlaw na nga Sabado, July 11, 2026. Live kita nga makitaan sa inyo sini nga mga Facebook, YouTube, kag mobile application. Sa inyo mga radio, 774. Sa pangalan ni Rajuman Novi Guaso, ako naman si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
8: Tata. MN.
5: Sa detalye na sang aton nga mga balita subong aga. Patigayunon subong adlaw ang medical kag vision mission sang Naval Reserve Center Western Visayas kag RMN upod ang IFM Iloilo. Nagsugod dinhi alasay subong aga kamagatapos las 4 sang hapon. Mahimo magka-avail sang libre nga konsultasyon, libre nga bulong, libre nga eye check-up kag reading glasses kag libre man nga pagunting, lagip man sa nagasuporta diri ang mga masunod: Philippine Merchant Maritime Academy Alumni Association, Iloilo Lion Sight First Foundation Incorporated, Iloilo City National High School Class of 1971 Alumni, Iloilo Host Lions Club, Captain Raymond o Raynond Umbak, Philippine Navy, Captain Alexander Abelio kag or Alexander Abelio kag Cap Ising Pansit Molo.
8: Tatak RMN.
5: Naglabot sa 1,289 ka mga eskwelahan sa bilog ng Western Visayas ang nagsuspend sang klase kahapon bangod sa maraming nga panahon nga dala sang hangin habagat kag ipabaskog sang bagyo Inday. Base sa DepEd Regional Office 6, naglabot sa 414,072 ang mga learners nga wala nag-attend sang face-to-face classes sa 50 kabanwa sa bilog nga rehiyon. May pinakamadamong eskwelahan nga nagsuspend sang klase. Ang halin sa probinsya sang Antique nga naglabot sa 538, ginasundan sang Aklan nga may 298, Capiz nga may 216, Iloilo nga may 139, Iloilo City nga may 65, Kagimaras nga may 33. Wala naman sa napatigayon sa suspension sang klase sa sudan sang Pasig kag sudan sang Rojas.
8: Tatak RMN.
5: Sa biyag kabahin mga karadyuman, isa pa kakaso sang graft and corruption ang ginpasaka sa Office of the Ombudsman batok sa pinagkamang opisyalis sa munisipyo sa Miagao. Kalakip na o kung kalakip si Mayor Oscar Richard Garin Jr. Kaupod kay Garin, ginkasuhan man sa nay Larry Munyon kag Grunelo Namo ngalun sa opisyalis sa banwa sa reklamo sa paglapas ng Section 3, Paragraph E of Republic Act Number 3019 o kung ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa interview sang Armin Iloilo sa tagreklamo nga si Salvador Axay Jr., ginfile niya ang complaint sang June 29, 2026. Hindi ang may kantaran sa proyekto sa idalom sang kontrata sang AD Pendon Construction nga nagapatukod sang access road kag river control sa ning gingamit ang truck sang banwa sa paghakot sang duta.
9: Kami na siya sa project na nakakontrata sa AD Pendon. Amo ang construction sang access road kag river control. Nabutangin na siya sa General Appropriations Act. Ang development siya ng area, ang maubratan niya siya na mahakot siya iya sang equipment sang contractor, hindi equipment sang banwa.
5: Patag ni Aksay, kontaning equipment sang kontraktor among ginagamit kag indi ang resources sang banwa para sa iya. Ginatagan sang pabor ni Garin ang pribado nga kontraktor pagi sa paggamit sang truck kag payloader nga gingastusan sang kwarta sang gobyerno.
9: Gamit niya is equipment ng banwa, installation para sa iyang pag-complete sang project nga naka-contract sa isa ka private contractor. So gitagaan niya pabor paagi sa paggamit sa equipment sang banwa, pag kagumunano paggamit sang kwarta sang banwa eh, para sa contractor, sa contractor.
5: Magkaradyo man ang gabayin sang pahayag sang complainant nga si Salvador Aksay Jr. Magluwas ni una niya nga gipasakan sang reklamo sa ombudsman si Garin sa paglapas sa Section 103 sa Republic Act number 7942 kon theft of mineral o kon a Philippine Mining Act of 1985 sang June 22, 2026.
10: Tatak RMN.
5: Sa kaangot nga balita, ginatag ni Salvador Aksay Jr. nga wala siya sang kaakig kay Miyagaw Mayor Richard Garin nga mahimo nga mangin rason sa papasaka niya sa reklamo sa ombudsman batok sa opisyal. Sa interview sang RMN ni Luilo kay Aksay, ginsining-sining nga nagakitaay man sila kung kaisa ni Garin. Wala man siya suno sa iya sang interest sa pagsulod sa politika bago nagkakumit siya sa National Citizens Movement for Free Elections o Konamfrel. Amo nga wala man siya sang plano nga magdalagan bisan anuman nga posisyon sa gobyerno. Para sa iya, luyag niya lang nga magpangibabaw ang rule of law, transparency kag accountability.
9: Wala man ako sa akig sa iya. But okay man kami, kikisa gakitanay kami sa Sulu Garden Restaurant, tiga pa niya po sa Lito. Tapos sa paaway, ako interest sa politika. Kaya ako yan, nag-commit na ko yan sa maakon sa Ubilingon para nga mangin part sa Namprel, hindi ako pwede kapadalagan.
5: Minsahin ni Aksay kay Garin nga ginbutos siya sang kadaman sa mga pumuluyo gani dapat nga mag-perform ini sang iya duty. Santo sa kasuguan kag ipatuman niya ang layi sang patas para sa tawo.
9: Ang ako lang minsahin sa iya nga ginbutos siya sang kadaman diri nga tawo sa Miyagaw, pero ti dapat i-perform niya ang iyang pangsyon as mayor according sa tenet sang law, hindi nga siling lubagon ni ang mga layi, no? Kaya kasi kumo mayor siya, pwede na lang lubagon ang layi. Hindi na siya dapat, no? I-perform niya ang ano, i-impose siya ang layi na may fairness man sa mga tao pag hindi man makaguba sang sila matarong sang iban.
5: Ang kabahin sang pahayag sang complainant nga si Salvador Aksay Jr. sa tinalidan nga Hunyo, duha ka separado nga kaso ang ginfile ni Aksay sa ombudsman lakip ng theft of mineral kag anti-graft and corrupt practices acts.
10: Tatak RMN.
5: Nasa is this is I santang na saga in ang Philippine Standard Time. Sa mga way pakabangon kay do kanami gid subong ikupo-kupo. Ipamarungkot mo sang habol kag i barikis mo sa ulunan. Kanami-nami sang tani kun wala lang tani duty papang sa amo man ang ginobra ko sumo. Ay nako. Kanami naging magsaylo sa pangudto. Sa mga tapalamati natin subong aga, hindi ka magkalipat ang atong sininga kape ha. Tandaan natin magkaradyuman ang kape nga may ara sang collagen, ang kape nga may ara sang glutathione, amo ini ang Santon Gold Coffee Mix. You see, ang kape mo may collagen, nagapaputi sa o nagapapagun sang atong tulad. Ang kape mo may glutathione, nagaputi ka. Guwapo ka na, may kape ka pa. Gani sa mga tampalamati natin mga graduman, inom kita sang Santon Gold Coffee Mix.
10: Tatak RMN.
5: Lasa is 17, nagpagwas ang pahayag ang Gimana State University agud atagon nga ang opinion kag panindugan sang ilang nga manunudlo sa isa ka social media account personal nila nga sa labton kag wala nagapakita sa opisyal nga posisyon, pulisa o kun panindugan sang universidad. Ginpagwas ang GSU administration ang pahayag matapos sa kalabot sa ila igtalupangod ang nagalapta nga social media post sa ila isa ka faculty. Gipayag sang GSU nga komitido sila sa papabilin sang respectful, inclusive ka professional environment sa ilang komunidad. Dugang pa sang universidad nga wala nila ginasuportahan ang mga content nga wala nagasanto sila core institutional values. Ginpasalig man sang administrasyon nga gina-address na nilang sitwasyon sa level sang eskwelahan base sa sa ilang institusyon, policies, kag code of conduct sang ilang empleyado. Nagpasalamat naman ang administrasyon sa komunidad sa pabalabot sa ila sang among impormasyon. Samtang sa ilaman komento, gimpaay sang faculty nga amo ang amo lamang magapati o ang mga mangu lamang ang magapati sa iya post. Payag niya dapat hindi iniliteral nga hangpon bangod na ibaluan sang tanan nga wala sang balor kag illegal ang pag-photocopy sang kwarta. Dugang pa sa maestro, luyag lang niya nga magpakadlaw sa tunga sang problema nga ginapangatubang sang pungsod. Ginsiling niya man nga ginapanas na niya agud makalikaw sa misinterpretation.
10: Tatak RMN.
5: Sada son sir, kung mag-post ka, hindi ka abi, ano, kataas abi sang imo nga tinun-an. Hindi ta ka gusto pag i-describe or i-kumpara sa iban kay karon basi kon ma-offend ko ang iban bala nga ikumparahan ko. Like sang 18 Marines kin tawag blas lang nga 18 kargador, hindi ko na yan. Pero kataas bala sang imo nga tinun-an, bisan pa pakadlaw ina, daw hindi ka ang ayanda. Man, hindi ka man komedian. Hindi ka komedian. Educator ikaw. Sa dason mag-post ka, mambala sa mga manguulang ang maka... Aring hambal niyo? Sili niya ang mga manguulang ang magapati sa posti karong kay damo mango. Balan mo man, sir, nga damo mango. Muna gani ka nagmaistro ka. Kay kung wala na mango, why na maistro? Isa dason... Hindi ka mag-post. Kibalan mo man nga damo, mango ka mga mango nga na mo ng mga magahon. Ang iba na, hindi ka iros ang spilling nila. Sige, fights lang. Sige lang nga post. Ang kaisang mga post na nila, huwag gahe, isirinanto man. Sige lang. Oh. Kiti, expression. Tiprong imo, mahambal sa nga, mga mango lang ang magapati sa iya post. Natural! Damo nagpati man duro mango. Depende kung paano niyo i-classify ang mango ha. Kaya nga amon niya sa amon tong mango sa amon niya wild larbo. La size 20 antak na sa aga ini ang Philippine Standard Time. Nagapanawagan karon ang grupo sa mga konsumidor nga Bantay ng Bayan 101 o kon BNB 101 nga maghimo na lang sang joint venture agreement o kon GVA ang More Electric and Power Corporation o kon More Power kagang Iloilo Electric Cooperative Ilikuan sa pag-operate sa First District sang probinsya. Sa interview sang RMN Iloilo kay Raul Cordova, presidente sang BNB 101, gipayag sini nga una nila nga ginsapdag ang pagsulod sa More Power sa Premier Distrito apan natukiban nila nga posible pila pa katuig ang hulaton tugtog nga makalabot ini sa ilang kabanuhanan.
11: Ang amon nga tinutuyo siyang una, amo ma-explore, no? Nga ma-expand ang
12: sasitang
11: More Power sa First District. But lately, amo na diskubrihan nga kunhulaton namon, halimbawa na-approve na ang More Power, no? Kunhulaton namon ang mga poste o mga facilities ng More Power. Especially kung namon mga kapdanan sa San Joaquin, Simbal, Tigbawan. Halimbawaan namon, nga ba, sila katungkig pa iniya kag mag-abot sila sa amon ng mga kabanuhanan. That's why nga nag-resort kami sa GBA.
5: Sunog kay Cordova nga may mga banwa na sa First District na kahimo sa ilang mga resolusyon nga nagapabor sa GVA nga may mga committee hearing nga nagapabor mandiri. Patag niya nga nagpangisog sila nga iduso inibango sa ilang nakita nga maayong nga resulta sa GVA sa tunga sa More Power kay Central Negros Electric Cooperative kon Seneco sa Dimas Madamo na sa mga lugar nga nalabo sang kuryente nga makita man sa pagdamo sa ilang mga konsumidor subong.
11: Ako na inibaluan dito sa Negros Occidental, nga ka namin isang improvement, no, siyang Seneco. Pag-after sa ila siyang GVA, may balaan namon na sa una, ang ilang mga konsumidor, no, sobra 100,000 plus lang. Kung daw mga lapit na mga 300,000 konsumidor nila, no. But siningon, madamo nga mga situs dito, nga sa una, wala ma-provide sa ma-electrify sa ang Seneco, nga kaya i-electrify ka isang More Power.
5: Payag ni Cordova nga kunahimo mo ini sa Negros, pas posible men ini sa Iloilo. Apang suno sa iya, wala pa sila makasugilanon sa pamunuan sa ilikuan. Bago ginuon na nila mga konsumidor sila paglibot halos 80% sa mga ini. Ang luyag man sa mga pagbago kaangay sa mas maayo nga serbisyo sa kuryente, kag mas manubo nga presyo sini. Angot sila nanawagan man si Cordova sa mga local government units nga pamatian ang panawagan sa mga konsumidor kag magbulig sa pag-inganyo sa mga taga-Ileco na magpasugot sa mga GVA.
11: Sa ato naman taga-Ileco, kay mga profesional sila, siguro kontinsaro nato ng atos ng mga konsumidor. Matagaan nato sa security place sa ulihib lang kung ano magkalatabo, kay base ang kinakakulbaan nato lang, pagtunga-tunga, blani, amo paghahambal nato pag-design, ang iba nato yung facilities, nasusla na sa morgag, nakaputap na sila sa mga facilities nila, kag hindi na bala pagbaklon sa mor, kaya ano na lang matabo, alang-alang ipakilo, talang isis, pila na lang ang bilis. Why not?
5: Ang gabayan sa pahayag ni Raul Cordova, presidente sa BNB 101.
12: Tatak RMN.
5: Ya, size 24, antak na sa aga mga karadyuman. Mas mangin, madali na para sa mga Ilonggo nga nagakinalan sa bulig pinansyal para sa ilang pagpabulong pagis o kung pagis sa haplos o kung health, assistance sa pumuluyo, laboratory kag hospital service sa Iloilo City Government. Ang Haplos program naghatag sa medical assistance nga tubtob 50,000 pesos sa mga kwalipikado nga indigent kag financially challenged nga mga residente sa Sudan. Ang bulig mahimo magamit para sa hospitalization, diagnostic procedures, laboratory services, bulong, medical supplies kag iban pa nga makinanglanon sa pag-atipan sang balatian. Ang aplikasyon mahimo sa tipan center sa ikapito nga andana sang Iloilo City Hall. Sa pag-avail sa programa, kinanglan una nga magkadto ang aplikante sa Atipan Center. Agud magpangayo sa impormasyon ka magsumiter sa makinanglanon nga dokumento. Lakip ang social case study nga naka-address sa Iloilo City Government, medical certificate o medical abstract, hospital bill, barangay indigency sang claimant, kag photocopy sa o photocopy sang valid ID. Pagkatapos masumiter ang mga dokumento, iga-assess ang assigned personnel ang aplikasyon kung maprubahan. Pagkataga na benepisaryo sa referral pagkanto sa isa sa mga partner hospital sa Sudan, sa din mahimo ma-avail ang medical assistance. Lakip sa partner hospital ang Iloilo Mission Hospital, Medical City Iloilo, Iloilo Doctors Hospital, St. Paul's Hospital Iloilo, Medicos Medical Center, kag Metro Iloilo Hospital and Medical Center. Ang Haplos program, isa sa mga healthcare initiatives ng Iloilo City Government sa pagpanguna ni Mayor Isatrenias nga nagatuyo maghantag sa mas madali kag accessible nga medical assistance sa mga Ilonggo nga nagakinanglan sa suporta sa tiunsang pagbalatian.
12: Tatak RMN.
5: La size 26 ang tag na sa aga. Sa mga tagpanamati naton, mga karadyuman, sino sa inyo dira ang hindi normal ang pagpamuhi? Ang ibang tag-apat kadlaw bago ikaw nga maka pamuhin. Subong mga karadyuman, pwede nga irregular ta na ina. Kung daw hindi gin madala sa utan-utan, hindi gin madala sa kung ano yung mga ginakaon, hindi madala sa kapayas, bakal ikaw sang super fiber. Imnon mo ina 30 minutes bago ka mapaniaga o mapaniapon o bago magtulog. Tanawanta pagkaaga kung hindi mo pag-ihulog ang imo kalain sa buot. Kung ara ka man sa balay ninyo, huwag kakantuan, pwede mo mainom sa aga. Ang lain lang na kung may kantuan ka, hindi gin mag-inom kung may kantuan ka, maalangan ka. Gani mga karadyuman, sa mata para mati natin, limpyo ang colon, wala constipation, inom kita sa Super 5.
12: Tatak RMN.
5: Sa biyag gabahin, feasibility study sa hydroelectric power components ng GRMP2, nagapadayo na suno sa NIA Region 6. Kasama mo sa balita, Radyuman Mon Kapalihan.
13: Nagapadayo na ang feasibility study para sa 6.6 megawatt na hydroelectric power component sa Halao River Multipurpose Project Phase 2 o kon JRMP2 sa Banwas ang Kalinog, Iloilo. Ginpahayag ni National Irrigation Administration o kon NEA 6, Regional Manager Engineer Junel Bores. Ginapatigayon ang feasibility study sa idalom sa Central Office.
14: Ang isa ka feature sa ato ng proyekto, no, ang hara nga 6.6 megawatts na hydropower. Actually, ini nakabulig ni during our feasibility study, nakapatubag ini sa ato nga ginatawag ng IRR, no. This bag or yung hydropower component, no, may ara subok ongoing ang FS o feasibility study, no, naging propose may ara component dito sa central office, ongoing man ni, no, kay kami diri sa project management office, no, tanan ng mga proposal kung may mga FS or MOU, pinaforward na muna sa Central Office. Again, for hydropower na 6.6 megawatts, no, may arang na ongoing FS na nina Patigayon, kasi may nakatuon dito sa ato ng Central Office.
13: Sa naligid na bulan sang Hunyo, yara na sa 86.16% ang physical accomplishment sang GRMP2, sunong sa NEA 6. Target nga matapos ang tanan nga structural kag civic works. Kalakip na ang tanan nga mga dokumento sa katapusan nga bahin sang tuig 2027 kag mangin fully operational ang proyekto sa tuig 2028. Ginalauman nga makabenepisyo diri ang marapit sa 17,000 ka mangunguma na nagatanom sa masubra sa 22 ka hektarya sang talamnan na ginaserbisyuhan sang 5 ka National Irrigation System. Pananggitan mauman ang proyekto, magapasaka ini sang rice production sang tubtob sa 71.54% sa kada tuig. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
12: Tatak RMN.
5: Sabi ang kabahin mga Radyo Man PRO 6 ni magpatol sa political speculation kag partisan nga naratibo sa isyu sa PNP ay migrade sa Molo PNP. Kasama mo sa balita Radyo Man Marjorie Miane.
15: Hindi magpatol ang Police Regional Office 6 sa mga espekulasyon nga may kaangtanan sa politika ang natabo nga raid sa PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o kina IMEG sa Molo PNP. Sunod kay Police Brigadier General Randall Tuanyo, Director sa PRO 6, nga ang PNP ang isa ka profesional kaga political organization kung sa diin hindi sila mag-ukot sa mga partisan narratives o kung kontrobersiya nga posible makadala sang organisasyon sa political issues. Pahayag ni Tuanyo nga may ara sila sa nagapadayon nga investigasyon kag dira sila magatutok. Balita nagikan sa Campo Delgado kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Marjorie Hervo Miane.
12: Tatak RMN.
5: Tatak RMN. Mga Radyo Man, sa mga tabalamati nato ng oras sa Pilipinas, alasay si media na antak na sa aga. Gaaso na ng inyong mga dalapugan. Sa umana, binial na subong ang ginagato. Dari sa sudad niya, sosyal. No? Di pa LPG. Sa umayang ritas na natong ginagatong. Kabot ka na, Radyo Man Tupi, sang ritas? Why na? Medyo bata-bata pagidman ikaw. Ang ritas na blay ng mga kahoy na blay na ginautod mo siya, dayon ginapihak mo siya, do binial, na, pero ginadeliver na sang una sa Negros. Ritas mo na, hindi pa usong uling. Meaning, normal am na gidman kita. Tisa mo na to sa Concepcion, amun niyo, gakwa lang yun, inaso lang ning amo ni nga kalanso. No? Gainit na ni tubig na magpinangapi na. So sa mga tabalamati natin, mga Karadyo Man, subong aga, kamusta ka mo dira? Pamati lang ka mo diri ha, sa atong sinimabian nga pagpangalaga.
12: Tatak RMN.
5: Subject sa drug buy-bust operation nga nakuhaan sa 2.3 million pesos nga balor sa illegal nga droga sa Kabatuan, Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
16: Nagdangat sa ginabanta 2.3 milyon pesos nga balor sang ginapatihan ilegal nga droga ang nakumpiskar sang kapulisan sa isa ka subject sang drug buy bust operation sang Provincial Drug Enforcement Unit ukon PDEU Team 1 kag Team 2 sa Barangay Hilikon Muntinula, Kabatuan, Iloilo, Biyernes aga sang Hulyo 10. Gininago ang arestado kay alias Boy legal ang edad kag pumuluyo sang amuman nga barangay sa rin nabaklan siya sang 5 grams ka kabugaton sang ginapatihan ilegal nga droga gamit ang 15,000 pesos nga buy bust money. Sunok kay Police Major Dadje Dilima sang PDEU, ginakabig si Boy nga isa ka pinakadako nga source ng ilegal nga droga nga nag-a-operate sa 3rd District sa probinsya sang Iloilo. Pahayag pa ni Dilima nga magluwas sa subject may ginakuhaan pagid ini nga source sang droga apang wala na giningadlan pa sang opisyal. Sakop man ni Boy sa pagdistribute sang droga ang banwa sang Haniway, Mina, New Lucena kag porsyon sang 2nd District.
17: Sa paningin malapit na sa ina, pati sa district. So, alis otherwise, may ang impact sa mga sa iligil ng droga nga kasulay sila sa mga itataman sa iba siling magadil sa illegal na droga para mapadayon sila ang sa illegal na droga.
16: Ang kabahin sa pagpayag ni Police Major Dadji Dilima sa karon na preso na sa Kabatuan Municipal Police Station ang subject nagpasakaan sang kaso sa paglapas sa RA 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man, Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
18: Tatak RMN.
5: Mga Radyo Man, lasay 33 ang oras sa Pilipinas. Pagbalik naton, dugangan ta ang aton sining mga balita. Sa extra wow balita, babayi sa Japan arestado matapos gintahi ang bibig sang iya kaupod sa balay. Ay nano. Di nagiguro ka guwantas ng gahon. Mamana akong kaisa mga problema, manabi nga sa mga baba din, ganyan yung mapungka. Ay lang gani si Mrs. Bala Rajuman Tupi. Abotan mo man si Mrs. mo. Daw hindi iya tama si Mrs. Iya kabungang ira. Ba ko nasarapuan ko gurong babae, gurong pirti kababaan, gurong ambot lang. Basi ko nagsaramihay, kita guro tupi. Si Mrs. mo, hindi mo na. Mayo lang. Ay, ara, ginsa nga muna. Isa pa lang nga bala, isa ka pa lang bala maghambal ang asawa mo. Baka 30 na bala iya mga sabat. But may ara, dasama mo na ang mga asawa? Maluoy man ka mo, hindi nyo mapatami yung mga bana nyo. Salamat lang ko kay si Mrs. Hindi mo na. Oh, ako na muna siguro, ambot lang. Base kung dugay ko na guro, gansilyo, gurong sungad. Di mo pagtayon, gansilyon. Lasay 34, andang nasa aga mga karadyuman. Pagbalik nato dugang antang ato sa nga mga balita diri sa ato nga palatuntunan palayog standby.
18: Tatak RMN.
19: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ako, Glissi Carla, taga-Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokto, ipang pera na ko nun eh. Ay, hindi ko yung fly kamahal. Nag-sistring ko sa Iberi. Tibo man ko nun sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagbor ko sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang kopera. Nagpasalamat, request Iberi.
4: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang suking ang mga butika.
5: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: Si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
1: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
2: Iberi, for a clear and healthy eyesight.

0: mo, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm!
6: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumakablog sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
8: Ako, Glissi Carla, taga-Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokbo, ipa ang pera na ko nun eh. I envy Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nalay sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akong maka. Nga do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akong pananaw. Wala na madayon ang kopira. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
9: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsing suki ng mga butika.
10: iBerry for a clear and healthy eyesight. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm Babcon, pamung pumakablum, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
0: ACS.
11: Tatak RMN.
12: Magaradyo man ang oras sa Pilipinas, lasay 42 na, antak na sa aga sa mga tabaramati naton, mag-vitamin C kita, mighty C, alkaline, dekalidad, and effective nga vitamin C, maayo ini para sa inyong asipon, ubo, hilan at langkaso, pneumonia, kaiban pa nga balatian, bisan pa ang inyong mga kirap-kirap sa mata ninyo, mga allergies ninyo, pilas nga dugay, mag-ayo, kinanglan naton sa vitamin C. Magaradyo man, kanto na sa butika, pangitao naton ang vitamin C, Mighty C, aprobado sang FDA.
11: Tatak RMN.
12: Nagdangat na sa 18 ang numero sa mga napatay bangon sang landslide, kagbaha nga resulta sa gintingob nga epekto sa southwest monsoon, ukon habagat kag Bagyo Inday sa malapatan sa Nangani province na pulo ka tawo na patay kamatapos matabunan sang landslide ang duha ka mga balay samtang sa Kalanugas Lanao del Sur naman anom ang patay anom man ang missing kag may duha nga mga nagka-survive naging mabudlay ang rescue operation bangon sa pag-ulan kag inimagi

0: sang Bicol Saro Party List. Sa payag sang vice-presidente, dapat unta tunas ang gobyerno ang paghampang sang politika kag sabton ang problema sa mga Pilipino. Sa iyabahin, gimpayag ni Chua na madugay na nga ginahulat sang publiko ang batag sang vice-president sa kung paano niya gingasto ang confidential funds kag binilyon nga bank transactions nga nakita sa records sang anti-money or anti-money laundering council. Gimpresentar sang prosecution ang video sang vice-presidente sa press conference sa Nobyembre 2024 bilang ebidensya. Sa una nga simana sa impeachment trial, ginakusaran si Duterte sang culpable violation of the Constitution, high crimes, ka-betrayal of public trust bango sang pagkontrata sa pagpatay sa presidente kag sa iya pamilya.
1: Tatak RMN.
0: Sa size 45 na makaradyuman sa balita naman international. Ginpakibahin sa Israel ang intelligence sa Estados Unidos ang sa bag-o kag patod nga plano sa Iran nga patyon si Presidente Donald Trump suno sa US media. Nagwang report sa tunga sang liwat nga pagbalusay sang atake sang US kag Iran kag ang paggamit ni Trump sang daan nga eroplano sa paghalin sa Turkey pagkatapos sang NATO summit. Na monitor na sang Washington ang intelligence angos sa posible plano nga patyon si Trump apang ang paandam halin sa Israel ang bag-o kag may patod nga plot. Madugay na nga ginsiling sang tiran nga balusa nila si Trump bango sa papatay kay Iranian General Qasem Soleimani sang Enero 2020 sa iyo unang termino. Sa Air Force One, gipayag ni Trump galuyag sa iban nga kakson siya bilang leader sa US kag ginsiling nga yara siya sa mga listahan. Nagami si Trump sa iadaan nga Air Force One plane sa pagbiya sa Turkey base sa request sa US Secret Service bilang security protection.
1: Tatak RMN.
0: Di sa Iran kung ikaw taga-Iran nga duro-duro ng pinamatay man to ni Trump, galaom ka mo nga ibibibibi nila si Trump. Natural balusa nila si Trump eh.
1: Tatak RMN.
0: Yali sa pagsugod ni Trump nga daan, duro-duro ng pinatay niya. Hindi literally nga siya gidyan na ngamot nga magpatay ha, kundi ang trupa sa militar. Naging padala niya dito or kung atakihon ang Iran. Tikon ikaw si Iran, kung may chance man lang nga itipon mo siya. Kung itipon mo, ang pamangkot kung masarangan nila ang US. Nan. Kaya inaya mga pamahog, normally ara na nga daan-daan. Kaya kapati nga way pamahog na si Donald Trump. Tumuda mo na sa pamahog, hindi lang Iran. Na makita nila guro si Donald Trump. Namot kung hindi nila napagpanita na. Galing kay tinim na nila mo, bra. US ni mo. Mabudlay niya nga perdihon ang US. Kapin pa kay tama sila ka-sophisticated ang mga gamit nila. Ako ay kuya kapatid. Kaya mo na nga kita mo naggamit sa sangdaan ng aeroplano. Ito ay basic ko rin kung bago itong aeroplano kag-missile to sang Iran. Nga hasta subong niya, siging inaway nila. Lantawan niyo bla next week. Dasun si Mana, galaom kita nagliga, nagdubo na. Hindi ko ba si kalabot na mga sisinta? Mario, bumbanay naman tong Iran kag US. Te, duda ko next week ni. Ah, taas naman eh.
1: Tatak RMN.
0: La size 47 sa negosyo.
1: RMN News Negosyo.
0: Lauman sa mga motorista, ang mista movement sa preso sang gatong sa masunod nga semana. Base sa Mino Plus Singapore ka foreign exchange averages sa rin Julio size tutub 9. Mga trading week gipa isang oil industry sources nga yari ang mga masunod nga fuel prices. Kita nyo lang. Ari na diesel. Masaka ini isang 2 tutub 4 pesos. Gasoline pisos tutub 1 or piso kada litro. Sunod sa source, ini ang resulta sa pinakauli nga pag-ibwal sa US-Israeli war sa Iran. De, 4 pesos naman. Habi ko gani kapahuway na kita ni sa sinakaay. Sa bayluhanay naman sa dolyar, magkaradyo man sa US dollar, 61 pesos and 52 centavos.
1: RMN News Sports.
0: Nagalaom sa ako nagalaom si Golden State Warriors star Stephen Curry nga maghampang upod kay LeBron James. Apang nahibaluan man niya nga hindi lang siya ang luyag na makahampang sang all-time leading scorer sa NBA. Suro kay Curry, si James Tang ang madesisyon kung saan undin siya magkanto bilang free agent para sa iya ika-24 nga NBA season. Paig niya simple lang ang pitch kay James nga teammate niya sa gold medal winning team sang US sa Paris Olympics. Iniang kung luyag ni James nga maghampang sa maayong nga basketball kaya mag-upod sa mga tao nga makahibalo maghampang. Nakipang Warriors sa madamong nga team nga naminsunar nga posibleng katuan ni James pagkatapos na biya siya sa LA Lakers sa iginapangan sa sulod sang 8 ka season.

0: Oh, ay kung gapati nga makadto sa Warriors. Kung diin ka mabla makadto libro ng malantaw managyapo ng tao sa...
1: Tatak RMN News
0: Entertainment. Gin-question sa netizen sa credential ni Mariel Padilla kang suksok sining academic regalia sa isa ka graduation ceremony sa Batangas. Nagtambong ang aktris ho sa graduation ceremony sa Chudoro Luansing College of Rosario bilang tiglawa sa yabana nga si Senador Robin Padilla. Sa iya post, nagpasalamat si Robin kay Mariel sa pagtiglawa sa iya kapagpalabo sa iya minsay sa bago nga mga criminology graduates. Sa mga picture, makita nga nakasuksok si Mariel sang doctoral regalia sa graduation ceremony apisar nga wala sang doctoral degree. Ang doctoral regalia ang tradisyonal nga ginasuksok sa mga nakatapos ang doctoral degree kaangay isang PhD sa mataas nga level sa giniskwilahan. Bango sini nag-ani sa negatibo nga komento si Mariel sa pagsuksok sang among attire sa graduation ceremony. Pila pa kanitisan na nagkomento kagin siling nangin cheap na ang bugos nga regalia sa ginsuksok ni Mariel kagin question kung mayari ini sa PhD, Juris Doctor o kung MD. Suno naman sa isa pa, ginaginhimo nga cosplay ang academic gown o kung toga. Wala pa sa reaksyon ang otri si Mariel kagamba na sini nga si Robin. Pwesa may nagmuno sa iyaw? Ako gani bago man ako ni Kabaluya. Man hindi man kita iya doctorate mo, way man kita iya sang amuna nga mga tinapusan. Gusto ko. Pero te, gusto ko lang mag-doctorate. Pero ting obra ko sa radyo, napakialaman ko naman ang obra ka doktor. Pakialaman ko man obra ka engineer. Pakialaman ko man ang obra ka bugado. Pakialaman ang obra ka architect. Hindi ko na kinanglan yung mga doctorate. Pero namigid man. Namigid man kung may mga ang tawag abi sa imo, Dr. Christopher, Dr. Joylin, Dr. Alvin. May kilala ko sa unang lawyer. Ah, Kernel, nag-retire siya sa PNP. Luway gin sa kapasar sa pagka-lawyer. Pila sa katry? Siling ko, sir, nga sige, gidyang imo nga try nga mag-law. Siling ko, ma-practice ka pa kay retirable ka naman sa PNP. Kernel sa mo. Siling, hindi. Niya kay gusto ko lang makita sa pinakaadlaw. Makita sa ng akon kapuhan nga ang akon lapida, may attorney. Ti, para sa iban, ingin suksok na ni Mariel, linila tindi man sa PhD. No, dapat ginasuksok na iyan sa mga doctorate. Ako gani bago man ako na ikabalo. Ti kun hindi na nagkakadapat, ti dapat wala mo na ginasuksok. Pero ang iba na masabat, mambal, ti ano karon? Na, maa mo naman ang ila. Why naman na? Ibutang talang bala iya sa usto, kaya nga suksok lang sina. May tinapusan man nga muna, hindi nyo pagsuksukun. Ang why ka nakasuksok, kaya nga, orang hindi para sa imo. Pero ti why gin sa may nagmuno, abito kay Mariel. Lasay 52 sa Extra Wow Balita, mga garadyuman.
2: Wow! Balita!
0: Sang una, masakit kita, ginaor masami kita, ginapahog sang aton ginikanan nga tahion ang aton sungad gumagahod kita. Sa Tokyo, Japan, literal nga gintahi ang bibig sang isa ka babae. Sa investigasyon sang kapulisan, nakapalagyo ang 42 anyos nga babae sa sudan sang Koga. Kanagkadto sa isa ka babaligyaan, bit-bit ang papel nga may nakasulat nga, "Please help me." Sang ulihin aristo ang 49 anyos nga kaupod sa balay sang biktima. Sunod sa otoridad, magkaupod ang duha sa isa ka balay sang gintahi sang suspek ang bibig sang biktima gamit ang dagom kag hilo. Isa rin sang biktima nga naakig ang suspek bangod sang wala gintumod nga problema. Padayon nga ginaimbestigaran ang insidente, lakip na ang inikumpirmadong impormasyon nga may isa pa ka tawo nga nag-a-istar sa ilang balay. Ati, hindi ni isala ning akon nga ginambal kag ina. Abi ko gin ano siya gin tahi ang iya sini nga sungad kay diwalwalan. May amuna mo may iba na nga tahion ang sungad kay tama ka marites sa munang talahion. Pero hindi dali. Do may problema pagid or pwede may problema guro ang suspek. Sus ka sakit-sakit siguro no. Ang imo na nga bibig nga tayon, although nga ang bibig mo daw hindi gid man natama gid ka sensitive da kay daw ay managadagani sa mga ugat-ugat. Puro tayon. Lasay 54 na magkaradyuman ang oras sa Pilipinas. Dili sa aton siling ang pagpangalagad. Subungan daw. Inyo na batian ang isa naman kay Dison sang RMN Straight Shoot the Point. Subong adlaw sang Sabado, July 11, 2026. Standby sa atong siringa pagbalita sa ginilawang madugay mga karadyuman. Sa pangalan ni Radyuman Novi Guaso, ako naman si Radyuman Reagan Sugabo Arlo.
1: Tatak RMN.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Char!
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumakablog sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.

0: believe.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Our dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Tatak. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
2: Lasay 57 ang tagna sa aga. Mayong aga sa mga suki naton. Good morning, ini ang straight to the point. Sa mga tampalamati naton na nag-uruuntat na gidman ang ulan diri sa aton sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Makita naton sa may flood floodway bala, no? Sa may flood control project bala from area sang Pavia pagadto diri sa aton sa sudad. Indi gidman taas gid ang tubig. But silingon sina nga indi gidman na amo nakagbaskog ditong ulan sa mga nabukid nga porsyon sang central part of Iloilo o diri sa area sang Aliusan, no? Kag diri sa aton sa sudad sang Iloilo. Do indi gidman amo na kakusog gag ula sang ulan, may mga tendency nga nagakusog siya pero indi gidman dugay, no? So do indi gidman kurulbaan. Mga garadyo man para sa mga tabramati natin subong aga ang sitwasyon. Pero kung nagabiyahi ka mo, no, ang Gimaras, subong ginapacheck natin, may biyahi ang Gimaras, no, wala announcement sa aton sining Philippine Coast Guard. So ginapabalo na natin sa mga tabramati natin nga may biyahi na, no. Pero sa bahin sang Roro, 75% 75% lang, no, ang capacity. Pero lantaw tabi karon kun daw dalag ko ginang balod, i-check naton sa digilamang madu.
1: Tatak RMN.
2: Kadaan karo mga karadyuman sa ikon part diri sa aton sininga pagpangalagad. Siyempre ang aton sininga programa, nakatuto kita every Saturday sa aton sinimabian nga sapat turismo kag pumuluyo. May istoryahan naman kita nga importante nga mga topiko karon diri sa aton sininga pagpangalagad mga karadyuman. Kay every Saturday ang programa nato ginauntata na yung aton komentaryo diri kita anay sa tama ka mga education development nga para mabatian sang aton mga pumuluyo para iba naman. Istoryahan naton karon mga karadyuman ang how to make pet friendly destinations, no. May mga lugar diri sa aton nga gusto mo magkadto pero daw hindi ka magkadto kay ti ang imo nga mga alaga daw hindi mo man madala. And may mga tao diri sa aton nga kumakadto siya sa lugar nga na kay gusto niya nga dalon man ang iya sini nga mga pet, no. So istoryahan nato nagkaroon kay part ini maabyan sang aton sini nga turismo. Ginapabalo nato ini sa mga pumuluyo nato diri sa probinsya sang Iloilo. Initially ang turismo sa barangay ginabuligan na nga ang aton nga mga barangay, ang mga balay naton dira maka-accommodate kita sa mga turista, makapatulog kita, makapastay kita sa aton sini nga mga panimalay, no. Ini man kinahanglan gid nga mabutang kada sa dressla sa dalagko nga hotel, may iban abi nga mahal man mo. Pero ti kun may ara ka diya sa balay mo nga gin panami nami mo man, then parintahan mo sa mga nagakadto dira nga mga turista, locals man ina o kon mga foreigners man ina, duga nga income para sa aton nga mga pumuluyo because sa turismo damo gid iya sang kwarta.
1: Tatak RMN.
2: And istoryahan taman karon mga karadyo man sa second part sang aton sini nga pagpangalagad sa aton sini nga mga segment sa aton sini nga STP 3 sa mga tagpalamati nato, no. Control plus C. Amo gyud man ang amo na radyoan flow ang pagpronounce. Ano ang pronounce nito to flow? Control plus C. Budlay man iba. Control plus C cafe paste coffee shop. Nag-umpisa sa card kag subong nagapadayon konekta sa komunidad. Storyan tra karon ginatamyo gali nato mga customers ang kapihan. Mayong aga gid nagapamati gid diri sa aton sini nga papanan. Amo gyud man control plus C. Budlay gawa mag basa sini. Thank you gid sa pag-upod kag pamati diri sa aton sininga pagpangalagad subong aga. And at the same time, ginamangin ka upod man aton karon diri sa aton sininga pagpangalagad ang aton sininga Vida Best Iloy nagabaligya sa pagkaon kag ilimnon nga pangmeryenda. Agud mabuhi kag mapaeskwela ang iyang mga kabataan.
1: Tatak RMN.
2: Ang Papi Love ta ra juman tupi ara na. Wala ba? Wala ara na. Ara ang Papi Love. Why? Storyan tara karon diri sa aton sininga para tuntunan. Sa tanan naton sininga masuki, by the way, ginatamyo gali naton sa pagpamati subong si lang ha. Si Sir Stephen Fanega nga nagaupod gid diri sa aton nga pagpangalagad kay ibang paginaton nga mga suki nga nagaupod diri sa aton nga para tuntunan. Anong gid kita mga karadyuman, dala kita payong, dala kita kalo, dala kita kapute kay uso subong ang panarangkas. Nga abala nga kun ulanan kaya nga ang hila naton kakuno. Hindi ako sa mga magpati. Sa so, una, gambala mga ginikanan naton. Oy, hindi ka magpaulan! Kahila naton ka! Uway man na hindi ko na yung magpati. Ang hila natya, virus na yan. Istoryanta ni Karong second part din sa aton nga pagpangalagad sa RMN Iloilo. Standby na ang aton nga RMN News Nation 1. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
1: Tatak RMN. RMN Network News.
3: Bila kamalapit ng ospital, ayon sa paunang ulat, napansin ni Manait na nasa panganib na ang mga nasabing bata habang naliligo sa dagat. Kaya naman agad niya itong siragip. Ligtas na na-recover ang dalawang bata, ngunit ang biktima mismo ang tinangay ng malakas na agos ng tubig at hindi na nakabalik sa dalampasigan hanggang sa tuluyan itong nawala kahapon. Sa kasalukuyan, dinala na ang labi ng biktima, isang puniraria dito sa Iligan. Kasama mo sa RMN DXIC Iligan, Radyo Man J. Lubarco Tatak, RMN.
4: Mahigit 18,000 naman ang pamilya sa Barm, apektado ng bagyong Inday. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Cotabato, si Radyo Man Jewel Di Mapalaw.
5: Dead on arrival na nadala sa JR Borja General Hospital sa lungsod ng Cagayan de Oro ang isang dalawang taong gulang na bata matapos na magulungan ng isang pickup truck. Ang driver ng D-Max pickup na inakilala sa pangalan na si Elmer Abaw, 58 taong gulang at nakatira sa Morning Mist Subdivision, Pueblo de Oro, Upper Barangay Carmen. Samantala ang biktima ay nakilala sa pangalan na si Nathaniel, 2 taong gulang at nakatira sa Bakahan, Villarin Street, Barangay Carmen.
6: Sa iba pang balita, pamamahagi ng relief assistance sa mga residenteng apektado ng bagyong Inday at Habagat, sinimulan na ng DSWD. Kasama mo sa balita, Radyo Man Gerald B. Ulep.
7: RMN Live Report.
8: DSWD sa pamamahagi ng relief assistance sa mga residenteng apektado ng bagyong Inday at Habagat. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao ng DSWD Disaster Response Management Group, ang kanilang mga field offices ay nagsimula ng mamahagi ng tulong sa mga kababayan natin na naapektuhan ng bagyong Inday at ng Habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Anya na sa 69,000 pesos sa halaga ng humanitarian assistance ang naipamahagi na sa pamilya ng mga naapektuhan ng malakas na ulan sa kanlaon sa Negros Oriental. Sa DSWD Field Office 9 sa Zamboanga Peninsula, nasa 23,000 pesos sa halaga ng tulong ang naibigay sa mga residente ng Zamboanga City. Nakapagbigay na rin anya ang Department of Social Welfare Development ng mga kahon ng Ready to Eat Food o itong RTEF sa mga stranded na pasahero sa iba't ibang port na ng bagyo. Samantala, nakapagbigay itong DSWD sa Region 12 sa Soxargena ng 1,000 RTF boxes, 200 sleeping kits at 50 rolls ng tarpaulin para sa mga pamilya apektado ng Tropical Storm Inday sa Malapatan, Sarangani Province. Inihahanda na rin ng field office ang mahigit 29,000 family food packs na ipapamahagi sa mga apektadong pamilya sa Sultan Kudarata. Sa ngayon, patuloy ang pagkikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan at nagpaalala sa ating mga kababayan na maging alerto at patuloy na makinig sa mga local chief executives para maiwasan ang anumang diskrasya sa panahon ng kalamidad. Kasama mo sa DZXL Armin Manila, Radyo Man Gerald B. Ulet, Tatak, RMN.
7: RMN Toto Bagyo.
4: Balikan natin ang ulat. Hingit sa mahigit sa 18,000 na pamilya sa Barm apektado ng bagyong Inday. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Jewel Dimapalaw ng RMN Cotabato.
7: RMN Live Report.
9: Sumipa na sa 18,058 na pamilya o katumbas ng 90,140 na individual ang naapektuhan ng Southwest Monsoon at Bagyong Inday sa Bangsamoro Autonomous Region ayon sa pinakahuling status report ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM na inilabas kahapon alas 12 ng tanghali. Sinabi sa DXMY ni Hayafina Giling Makanga, Disaster Response Information Management Section Head ng MSSD BARM, na naitalaw mano ang mga apektadong residente sa 82 na mga barangay sa 15 munisipalidad sa 3 lalawigan sa Bangsamoro Autonomous Region. Sa report, 3,947 na pamilya o 19,735 na individual ang nananatiling lumikas dahil sa naturang kalamidad. Sa kasalukuyan, may 22 naman na aktibong evacuation center sa BARM na tinutuluyan ng mga evacuees mula sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Lanao del Sur. Patuloy pa ang assessment, relief operations at iba pang ayuda ng MSSD sa pakikipagtulungan ng Bangsamoro Government, mga local government unit o LGUs at iba pang mga ahensya upang matugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng naturang bagyo. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Man Jewel Dimapalaw, Tatak RMN!
7: RMN Toto Bagyo!
6: Retrieval operations sa isang natitirang nawawala sa 10 individual na natabunan ng landslide sa Malapatan ipagpapatuloy ngayong araw. Kasama mo sa balita, Radyo Man Rose Shoko ng RMN General Santos.
10: Ipagpatuloy ngayong araw ng mga otoridad ang retrieval operation sa isang natirang missing sa 10 individual na natabunan ng lupa sa nangyaring landslide sa Sitio Fandao, Barangay Poblasyon Malapatan, Sarangani Province na nangyari. Madaling araw kahapon, July 10, 2026, na pag-alaman na kahapon nagsagawa ng incident briefing ang LGU Malapatan para sa patuloy na retrieval operation sa isang 1-year-old na batang lalaki na kasama sa mga natabunan ng lupa sa ninang landslide. Ayon kay Chinaline Itorma, kaanak ng mga biktima, pahirapan ang ginawang retrieval operation ng mga responders kahapon dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan, kaya nagdesisyon sila na ngayong araw nila ito ipagpatuloy. Inaasahan naman na ngayong araw maibaba na mula sa Sitio Fandao ang mga labi ng mga biktima sa pamamagitan ng pagkarga nito sa chopper sakaling mahukay na ang bangkay ng bata. Napag-alaman na hindi muna pinapayagan ang mga sasakyan na makapasok sa nasabing sitio dahil na rin sa madulas na daanan at panganib sa landslide. Samantala, nananatili naman sa 5 evacuation center ang 150 na pamilya na una nang inilikas dahil sa pag-apaw ng Malapatan River sa Barangay Poblasyon ng nasabing lungsod. Natira na din ng kaukulang tulong ng LGU Malapatan, Sarangani LGU at ng DSWD ang nasabing pamilya. Kasama mo sa DXMD RMN General Santos, Rajuman Rose Tabausari Shoko, Tatak RMN.
7: RMN Weather Report.
4: Mga kasama, inaasahang lalabas na ng Philippine Area Responsibility ang bagyong Inday ngayong umaga. Ayon po sa pag-asa, huling namataan sa layong 500 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot sa 140 kilometers per hour at pagbugso na hanggang 170 kilometers per hour habang kumikilos pahilagang kanluran sa bilis naman na 20 kilometers kada oras. Dahil dito mga kasama, nakataas pa rin ang signal number 1 sa northern portion ng Batanes, habang signal number 1 din sa natitirang bahagi ng Batanes, Babuyan Islands at northern portion ng mainland Cagayan. Sa forecast pa ng pag-asa, posibleng mag-landfall o dumaan malapit sa Tsukishima Island sa bahagi pa ng southern Japan ang bagyong Inday bago lumabas ng par ngayong umaga.
7: RMN Network News.
6: Suspendido ang klases sa ilang lugar sa bansa ngayong Sabado dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at bagyong Inday. Walang pasok, all levels, private and public sa mga sumusunod sa Metro Manila, sa Caloocan City, Marikina, Manila, Malabon at Valenzuela. Sa Cavite naman, sa Tanza, Naik, Dasmariñas City, Indang, Noveleta, General Trias at Ternate. buong lalawigan ng Laguna, sa Batangas, partikular sa Rosario at Balayan, at sa Pangasinan naman sa Dagupan City. Suspendido rin ang face-to-face classes sa De La Salle University, Manila at Laguna campuses at St. Therese of the Child Jesus Institute of Arts and Sciences sa Pasay City. Samantala, wala rin klase sa Sugod at Toledo sa Cebu dahil naman sa epekto ng volcanic ashfall dulot ng pagputok ng bulkang Canlaon.
4: Umaabot na sa mahigit 600 na mga individual ang stranded sa iba't ibang pantalan sa bansa dahil pa rin sa epekto ng habagat at bagyong Inday. Ayon sa datos sa Philippine Coast Guard, apektado ng masamang panahon ang 62 na mga pantalan sa Southern Tagalog, Northwestern Luzon, Northeastern Luzon, Bicol, Palawan, Barm, Central Visayas, Western Visayas at sa Southern Visayas. Hindi rin nakakabiyahe ang nasa 242 ng mga rolling cargos, 13 mga barko at 33 ng mga motorbangka dahil sa masamang kondisyon ng dagat. Samantala, 168 ng mga barko at 154 ng motorbangka naman ang pansamantalang pinag-iingat mula sa epekto ng bagyo.
7: RMN Network News.
6: Suspect sa bomb threat joke sa 3 paaralan sa Bacoor, Cavite, arestado. Alamin natin ang detalye mula kay Idol Edgardo Maceda ng IFM, Lucena.
11: Sinundila ng Cavite Police Provincial Office ang pagpapakalat ng bomb threat na nagdala ng pangamba, takot, pagkantala ng klase at panganib sa mga estudyante, guro at komunidad sa naging resulta ng mabilis na pagkilos ng Bacoor Component City Police Station at ang Provincial Anti-Cybercrime Response Team ay natuukoy at nahuli ang suspect at nakuha ang importanteng ebidensya. Ang kaso ay kasalukuyang sinasailalim sa tamang legal at child protection procedures alinsunod sa umiiral na batas. Gate naman ng autoridad na may kaakibat na parusa sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa internet maging ang bomb threat at bomb jokes. Samantalang nagbigay naman ng advisory ang City of Bacoor para sa publiko na ang 3 paaralan na mensyon sa bomb threat na kabilang ang Eastern National High School, Georgetown National High School at City of Bacoor National High School. Ang mga nasabing paaralan ay wala namang natagpuang bomba sa loob at ito ay diniklarang ligtas. Kasama mo sa Ramen Calabarzon at 106.3 IFM Lucena Idol Edgardo Maceda, Tatak Aramet.
4: Samantala, electric wires sa halos 40 poste ng ilaw dyan po sa Palayan City, Nueva Ecija, ninakaw. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija.
7: RMN Police Report.
12: Naglabas ng paalala ang pamahalang lungsod ng Palayan dito sa Nueva Ecija matapos maulan ng ilaw at dali ng kuryente ang ilang streetlights sa iba't ibang bahagi ng lungsod dahil na rin sa umano'y sunod-sunod na insidente ng pagnanakaw. Ayon kay City Mayor Vianndre Nicole Cuevas, prioridad ng lokal na pamahalaan ang kaligtasan ng mga mamamayan kaya agad niyang inatasan ang City Engineering Office na tugunan ng insidente na agad naman na nagsagawa ng pakipag-ugnayan sa mga barangay at sa Palayan City Police Station upang ma-assess ang sitwasyon, matukoy at mapanagot ang mga responsable sa pagnanakaw at para sa agarang pagkukumpuni ng mga nasirang streetlights sa mga apektadong lugar. Kabilang nga sa mga nawala ng ilaw ang 15 poste sa 3 section ng Barangay Imelda Valley, 8 poste sa kahabaan ng National Road na sakop ng Barangay Santolan at 14 poste sa Barangay Marcos Village mula Black Extension hanggang sa Esmeralda section na may pakurbada pa at pahong kalsada na maaaring makapagdulot na aksidente sa mga motorista kung madilim ang tinatahak nilang lansangan. Hinihikayat din ng lokal na pamahalaan ng mga Palayanos sa maging mapagmatyag at kaagad na isuklong sa mga nakakasakop ng tanggapang pambarangay o sa pulisya ang anumang kahinahinalang aktibidad na may kaugnayan sa mga streetlights sa iba pang pampublikong pasilidad upang maiwasan ang mga kahalintulad na insidente. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Rajuman Ace Blanca, Tatak RMN.
7: RMN Network News.
6: Mga kasama, magpapatupad ng taas singil sa kuryente ang Meralco ngayong Hulyo. Sa abiso, tataas ng 34 sentimo per kilowatt hour ang singil ngayong buwan. Katumbas ito ng halos 69 pesos na dagdag sa bayarin ng karaniwang bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour kada buwan. Pangunahing dahilan ng dagdag singil ay ang pagtaas ng generation charge dahil sa pagmahal ng presyo ng fuel. Ang generation charge ay bayad sa kuryenteng binibili ng Meralco na direktang napupunta sa mga power supplier. Nagpataas din sa singil ang epekto ng malampaya shutdown, tensyon sa Middle East, at pagtaas ng demand sa kuryente sa Luzon.
4: Magkasama, tatamaan na naman ng dagdag presyo ang mga motoristang magpapakarga ng diesel. Batay kasi sa unang apat na araw ng trading, tataas ng 2 piso hanggang 4 piso ang presyo ng kada litro ng diesel. Posible naman magkaroon ng pisong rollback o pisong increase sa kada litro ng gasolina. Ang inaasahang galaw sa presyo ng petrolo ay bunsod ng muling pagsiklab ng giyera sa gitnang silangan. Samantala, epektibo na sa Lunes ang 3 piso kada kilong taas presyo sa LPG.
6: Aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2027 National Expenditure Program. Ayon kay PCO Acting Secretary Dave Gomez, inaprobahan ito matapos ipresenta ng Budget Department sa Cabinet Meeting sa Malacanang. Ang NEP ang magiging batayan ng General Appropriations Bill kung saan nakasalalay ang pondong ilalaan sa mga programa at operasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa susunod na taon. Hindi naman idinitalye ni Gomez ang kabuuang halaga ng panukalang budget. Nakatakdang isumite ni Pangulong Marcos sa Kongreso ang 2027 NEP sa August 14, 2 linggo matapos ang kanyang SONA.
4: ₱200 na legislated wage hike, pinasesertipikahang urgent kay Pangulong Marcos. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Grace Mariano.
5: Nananawagan si House Deputy Speaker at Trade Union Congress of the Philippines, Party List Representative Raymond Democrito Mendoza kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sertipikahang urgent ang panukalang batas para sa ₱200 na aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa sa bansa. Apela ni Mendoza kay Pangulong Marcos huwag nang hintayin pa ang magiging desisyon ng Regional Wage Boards bago matapos ang kasalukuyang taon. Tinukoy ni Mendoza ang pagbaba ng pagtaya ng International Monetary Fund at Asian Development Bank sa magiging paglago ng ating ekonomiya ngayong taon. Ayon kay Mendoza, malaki ang maitutulong sa bumabagal na takbo ng ating ekonomiya kung palalakasin ang kakayahang gumastos ng bawat pamilyang Pilipino. Diyan pa ni Mendoza, sa 2 taong natitira sa administrasyon ni PBBM ay hindi sapat na ipagdiwang ang klasifikasyon ng Pilipinas bilang upper middle income country kung hindi ito mararamdaman at pakikinabangan ng mga manggagawang Pilipino. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
4: Mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News, pahayag ni Vice President Sara Duterte hingi sa pamumulitika. Binuweltahan ng palasyo at ng House Prosecution Panel.
6: Pag-aangkin ng China sa Batanes, ibinasura ng AFP at National Security Council.
7: RMN Network News.

0: Dagga, Pilipinas, sa Ilopos.
1: Ilopos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
0: Right. Commission on Elections, nangangambang. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
2: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
3: Ang paglilit sa pangalawang pangulo. Pangulo. RMN Network's special coverage. Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: RMN Network News.
5: 7:23 po tayo. Magandang umaga. Ako po si Rajuman Angel Garcia.
6: At ako naman si Rajuman Ramsey Tirona.
5: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan mga kasama, medyo sensitibo po ang ating susunod na balita mga kasama dahil sa Cagayan de Oro, 2 taong gulang na bata na gumapang sa ilalim ng truck, patay matapos itong magulungan. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Joanna Ricote ng RMN Cagayan de Oro.
4: RMN Live Report!
7: Dead on arrival na nadala sa JR Borja General Hospital sa lungsod ng Cagayan de Oro ang 1 taong gulang na bata matapos na magulungan ng isang pickup truck. Ang driver ng D-Max pickup na inakilala sa pangalan na si Elmer Abaw, 58 taong gulang at nakatira sa Morning Mist Subdivision, Pueblo de Oro, Upper Barangay Carmen. Samantala ang biktima ay nakilala sa pangalan na si Nathaniel, 2 taong gulang at nakatira sa Bakahan, Villarin Street, Barangay Carmen. Sa imbestigasyon ay sinagawa ng Traffic Enforcement Unit ng Cagayan de Oro City Police Office na pag-alaman na nakaparada sa gilid ng kalsada ang pick-up habang may kausap sa kanyang telepono ang driver na si Elmer. Ngunit hindi nito namalayan ang paggapang ng 2 taong gulang na bata sa ilalim ng kanyang sasakyan. Pag-abante ng pick-up truck na minamaneho ni Elmer, nagulungan nito ang bata na nagtamo ng injury sa kanyang katawan kung kaya't dali itong dinala sa JR Borja General Hospital ngunit diniklarang dead on arrival. Voluntaryo namang sumuko sa Police Station 4 Carmen ang driver ng pick-up na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Kasama mo sa DXCC RMN Cagayan de Oro, Rajuman Joanna Ricote, Tata Karimet.
6: Suspek na may kalahating milyong pisong patong sa ulo dahil sa serya ng nakawan at pangmomolestya sa Pampanga na aresto na. Ang kasama mo sa balita, Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
4: RMN Police Report.
5: Mga kasama, balikan na lang natin ang ulat ni Rajuman Mike Sigaral. Sa iba pang balita, bumuelta ang palasyo kasunod ng panawagan ni Vice President Sara Duterte sa mga opisyal ng pamahalaan na itigil na muna ang pamumulitika. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang dapat pagsabihan ni VP Sara ay ang kanyang mga kaaliyado na puro pamumulitika at pagpapakalat ng fake news para siraan si Pangulong Bongbong Marcos. Taliwas din sa naging pahayag ni VP Sara, gilid pa ni Castro na panay ang pagtatrabaho ng Pangulo na hindi gaya ng bise na madalas na nakabakasyon. Tahasang din sinabi ni Castro na walang naitulong si VP Sara sa usapin ng kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng bansa.
6: Pumalag din ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte ukol sa aniyay pamumulitika ng mga opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Bicol Saro Representative Terry Ridon, hindi naman tamang sabihin na nakatuon lang ang gobyerno sa politika dahil tumutugon din ito sa mga usaping pang-ekonomiya.
8: Marami hong iba't ibang mga interventions na ginagawa po yung pamahalaan para tutukan po yung iba't ibang mga pang-ekonomikong mga usapin. na kinakaharap po ng atin pong bayan, no? No? So, hindi po totoo na consumed by politics lang po yung pong ginagawa ng atin pong pamahalaan.
6: Giit naman ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, sa halip na akusahan ng gobyerno ng pamumulitika, mainam na sagutin na lang ni VP Sara ang mga akusasyon laban sa kanya.
9: Matagal na rin pong nag-aantay ang ating mga kababayan sa sagutin niya ang issue kung sino si Mary Grace Piatos. Matagal na rin po nag-aantay ang ating mga kababayan na siya po ay humarap at sagutin niya lahat ng mga aligasyon sa kanya sa impeachment. At matagal na rin po nag-aantay ang ating mga kababayan sa sagot niya kung saan po nakuha yung transaksyon na nagkakahalaga ng 6.7 billion na inilabas po ng AMLAC. Yan po muna ang sagutin niya bago po siya magsabi na kami ay namumulitika lamang.
6: Para naman kay House Deputy Speaker at Iloilo Representative Jeanette Garin, gusto lang ng bise na mahinto ang impeachment trial dahil wala siyang masagot sa alegasyon ng prosekusyon.
10: Hindi po ito pamumulitika. Kasi ang pinag-uusapan dito is kaakibat ng poder ng isang tao ay accountability. So, calling to stop all of this might be pointing to the fact na hindi maidepensa yung mga alegasyon doon. So, ba't hindi natin ibalik? Pag-usapan natin yung mga alegasyon, it's the best venue where the Vice President can refute the allegations and clean her name.
6: Sinabiko sa Roe Representative Terry Ridon, Manila Representative Joel Chua at Iloilo Representative Jeanette Garin.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
5: Mga kasama, mas marami pang pasabog ang masasaksihan sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa sandaling talakayin na rin ang paglilitis ng alegasyon patungkol sa maling paggamit ng confidential funds ng OVP. Katunayan, ayon kay Bicol Saro Representative Terry Ridon, may tuturing ng exciting part ang unang linggo ng paglilitis sa Vice Presidente.
8: Nasa exciting part na tayo eh. Di ba? Hindi pa exciting yung linggong ito? Kasi very visceral po yung video na nakita ho natin doon po sa paglalatag po ng unang witness pa lang. Hindi ba? So, I'm quite certain as we go into confidential funds misuse, bribery, and unexplained wealth, which are basically the beating heart of the impeachment trial, mas marami pa ho tayong matitisod at makikita na mga pasabog dito po sa paglilitis po na ito.
5: Una nang sinabi ng House Prosecution Panel na meron silang pasabog sa impeachment trial ni VP Sara sa susunod na linggo.
11: Be presenting witnesses who will talk about the investigation conducted by the NBI, no, in relation to the threats issued by the Vice President against the President, the First Lady, and the former Speaker of the House. But because of the sub judice rule, we cannot talk about matters which were not yet discussed in the impeachment proceedings. Meron ho kaming matibay na ebidensya na ilalabas sa susunod na linggo.
5: Yan mga kasama, si House Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
6: Mga senator judges, pinaalalahanan na masakop sila ng sub judice rule. Kasama mo sa balita, Rajman Conde Batak.
4: RMN Live Report.
12: Ipinaalala ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol na mas sakop ng sub judice rule ang mga senator judges. Kaugnay ito sa naging post ni Senator Judge Robin Padilla sa kanyang social media account kung saan sinabi nitong duplicate at hindi maituturing na original ang kopya ng video na ipinalabas sa impeachment trial kung saan nangyari ang di umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Tunggol, mas sakop ng sub judice rule ang mga senator Senate or judges dahil bilang political process ang impeachment trial, anumang opinyon tungkol sa merito ng kaso ay maaaring magkaroon ng impresyon na hindi patas ang paglilitis. Posible rin anyang mabaliwala ang ginagawang trial kung makikitaan ang mga senator judges ng impropriety o pagiging bias o prejudice. Paliwanag pa ni Tunggol, pinag-iingat ang mga senator judges sa ilalim ng impeachment rules upang hindi mawalan ng respeto at ng kumpiyansa ang publiko sa magiging desisyon ng impeachment court. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Con Debatak Tatak RMN.
5: Sa iba pang balita, mas hihigpitan ng Criminal Investigation and Detection Group ang pagbibisita o mga bibisita kay Senador Dante Marculeta na kasalukuyang nasa PNP General Hospital dahil sa mild pneumonia. Ito'y matapos questionin ng Sandigan Bayan ang pagpayag ng CIDG sa pagbisita ni Vice President Sara Duterte at Senador Robin Padilla. Paliwanag ni CIDG NCR Police Colonel John Giyagi, personal request ni Marculeta ang pagbisita ni Duterte at Padilla. Gayunpaman sinabi ni Giyagi na marami na rin kahilingan ang kanilang tinanggihan at sa susunod ay pamilya at legal team na lamang ang papayagan na makabisita sa senador.
13: Si IDG ay nire-restrict, kinoconsider yung medical condition ni Senator Marculeta. Yung nirequest lang personally ni Senator Marculeta na bumisita sa dinami-dami, dalawa lang yung pinayagan at sila lang yung pumasok sa loob, walang entourage or anything else. We assured naman na restrictions have been done and we will do more.
5: Samantala, sinabi naman ng PNP General Hospital na maari nang humarap itong si Marculeta sa Sandigan Bayan sa July 15 matapos makumpleto ang gamutan sa kanyang mild pneumonia. RMN Network
6: News. Sa iba pang balita, suspect na may kalahating milyong pisong patong sa ulo dahil sa serye ng nakawan at pangmomolestya sa Pampanga na aresto na. Ang kasama mo sa balita, si Rajman Mike Sigral ng RMN Bataan. RMN
14: Police Report. Arestado na ng Philippine National Police si William Mary Acore, ang suspect na iniuugnay sa serye ng mga kasong robbery at sexual assault sa Pampanga. Natapos ang malawakang manhunt laban sa kanya at nasa kustudiya na ngayon ng pulisya habang nagpapatuloy ang investigasyon at iba pang reklamong maaaring isampa laban sa kanya. Kasunod ng pagkakaaresto, personal na iniabot ni Police Regional Office 3 Regional Director Police Brigadier General Jess Mendez ang 500,000 pesos reward money sa informant na nagbigay ng impormasyon na naging susi ng pagtuntun at pagdakip kay Kore. Isinagawa ang turnover ng pabuyas sa harap ng mga mamahayag bilang pagkilala sa mahalagang ambag ng informant sa matagumpay na operasyon. Kasama mo Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral Tatak, RMN.
5: Mga kasama, ibinasura naman ng Armed Forces of the Philippines at ang National Security Council ang pahayag ng ilang Chinese scholars sa bahagi ng China, ang Batanes. Sa isang pahayag, binigyan din ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na settled, indisputable at non-negotiable ang soberenya ng Pilipinas sa Batanes. Ayon naman kay National Security Advisor Eduardo Oban Jr., walang batayan ang nasabing pahayag at hindi maaring baliwalain ang paulit-ulit na papapagkalat na maling naratibo ng China na maring lumikha ng kalituhan. Una nang iginiiti Defense Secretary Gibo Teodoro na malaking kalokohan ang pag-angki ng China sa Batanes. Naniniwala din ang kalihim na otorisado ng gobyerno ng China ang pinalulutang na naratibo ng ilang Chinese scholars.
15: Well, it's not important for me kung mag-respond sila o hindi. May kapatid lumabas galing sa bansa. At nasabi ko nga kanina, kailangan siguro ang pasagutin natin dito ay si Secretary Herbosa. Dahil mukhang matindi ang tama ng mga gumawa niya. Ngunit, sa kabila ng hindi pagsiseryoso, ganyan nag-uumpisa ang kanilang mga gawain sa false narrative. No? Ganun sila, ganun ang partido nila. So, seryoso rin natin ito. Natin biru-biruin ito.
5: Kasama si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
4: Network News.
6: Pangulong Bongbong Marcos iginit na hindi dapat maging sentro ng sigalot ng South China Sea. Alamin natin ang detalye mula kay Rajaman Chanel Salazar.
4: RNN Live Report.
16: Iginit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi dapat maging sentro ng alitan ng South China Sea kundi manatiling dagat ng kapayapaan, kooperasyon at kabuhayan kasabay ng pagunita na ikasampung anibersaryo ng tagumpay ng Pilipinas sa South China Sea arbitral ruling. Ayon sa Pangulo, ang tagumpay ng Pilipinas ay hindi lamang panalo sa ilalim ng international law, kundi tagumpay rin ng mga mangingisdang Pilipino at mga pamayanang umaasa sa karagatan para sa kanilang kabuhayan. Nanindigan din si Pangulong Marcos na ang sigalot ng bansa ay dapat maresolba sa mapayapang paraan at batay sa international law, hindi sa pananakot o paggamit ng puwersa.
17: The South China Sea must never be an arena of conflict. It must remain a sea of peace, cooperation, and connectivity. A body of water that sustains livelihoods, fosters trade, protects marine biodiversity, and unites rather than divides our nations.
16: Tiniyak naman ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsunod sa United Nations Charter at United Nations Convention on the Law of the Sea habang patuloy na pinagtatanggol ang karapatan at interes ng bansa. Nagpasalamat din ito sa mga bansang patuloy na sumusuporta sa Pilipinas sa pagtataguyod ng isang pandaigdigang kaayusang nakabatay sa batas.
17: The legacy of the 2016 Arbitral Award is still unfolding. The responsibility to build upon this foundation now belongs to all of us, to governments, to diplomats, everyday citizens who believe that peace is best secured through the rule of law. To our friends and partners from around the world, thank you for standing with the Philippines in defense of a rules-based order.
16: Pinangunahan ng Pangulo ang diplomatic reception sa Pasay City bilang pagunita sa 10th anibersaryo ng Arbitral Award na dinaluhan ng mga miyembro ng diplomatic community kabilang sina U.S. Ambassador Lee Lipton, Japanese Ambassador Endo Kazuya at Senate President Sherwin Gatchalian. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajaman Chanel Salazar, Tatak,
4: Network News.
5: Sa kaugnay na balita, dapat ng paghandaan ng Pilipinas ang planong pananakop ng China sa Taiwan sa susunod na taon. Ayon po sa security analyst na si Professor Renato De Castro, posibleng bahagi ng planong ito ng China ang naratibo na ilang Chinese scholars hinggil sa Batanes. Paliwanag pa niya, strategic ang Batanes kaya importante ito sa ambisyon ng China na sukupin ang Taiwan.
18: Importante ho ang Batanes, strategically ho, kasi may balak ho talaga ang mga Chino eh. Balak ho nila sakupin ang Taiwan by 2027. So pag sinakop ho nila ang Taiwan, dapat ho din nila kontrolin ang Batanes ho at probably ho yung buong Luzon Strait. Kaya kumbaga inuumpisaan na ho nila yung naratibo nila para kung kukilos man sila, pag itutuloy man nila yung balak nilang sakupin ng Taiwan by 2027. Talagang mag-iingat na ho tayo kasi ngayon hindi lang sinasakop ng China ang karagatan natin, balakutin nila sakupin ang kaisipan ng mga mamamayang Pilipino po.
5: Naniniwala din si Castro o si De Castro na may kinalaman sa naging pagbisita noon ni Pangulong Bongbong Marcos sa Japan ang sinasabi ng China na bahagi umano ng Taiwan ang Batanes.
18: Nung pumunta ho si President Bongbong Marcos Jr. ho sa Japan at na-meet niya ho si Prime Minister Sanae Takaishi, nagkaroon rin ho ng pagkakasunduan na magkakaroon ng tayo ng negotiation para i-delimit ho yung tinatawag ho nating Extended Continental Shelf. Iba pa ho ito sa tinatawag natin Territorial Waters at Exclusive Economic Zone. Kumbaga, it's something to do with resources ho eh. Nagalit ho talaga ang China. Sinasabi ho kasi nila, kanila ng Taiwan. Naapektuhan daw yung interest sila sa isang republic or isla na hindi naman nila kontrolado.
5: Yung mga kasama, si Professor Renato De Castro, isang security expert sa interview ng DZXL RMN Manila.
4: RMN Network News.
6: Sa iba pang balita, COVID-19 cases sa Baguio tumaas pero kontrolado pa rin ayon sa City Health Services Office. Ang kasama natin sa balita si Idol J-Ann Calis ng IFM Baguio.
4: RMN Live Report.
19: Nananatiling kontrolado ang sitwasyon ng COVID-19 sa Baguio City sa kabila ng bahagyang pagtaas ng mga kaso ayon sa City Health Services Office o CHSO. Mula Enero 1 hanggang Hulyo 9 ngayong taon, nakapagtala ang lungsod ng 41 kumpirmadong kaso ng COVID-19. Samantala, umabot sa 1,480 ang naitalang kaso ng influenza-like illness ngayong taon. Sa bilang na ito, 312 ang naospital habang wala namang naitalang nasawi. Batay sa laboratory surveillance, ang Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, ang virus na sanhi ng COVID-19 ang pangunahing umiikot noong Mayo at Hunyo. Dahil dito, nananatiling mandatory ang pagsusuot ng face mask sa mga ospital at iba pang pasilidad pang kalusugan lalo na sa mga lugar na may pasyenteng mataas ang panganib. Pinapayuhan din ng CHSO ang publiko na magsuot ng face mask sa matatao at kulang sa bentilasyong lugar, madalas na maghugas ng kamay, tiyakin ang maayos na bentilasyon at agad na magkukonsulta kapag nakakaranas na ng katamtaman hanggang malubhang sintomas. Patuloy namang minomonitor ng CHSO katuwang ang Department of Health at mga ospital sa lungsod ang sitwasyon para magbigay ng mga kaukulang update sa publiko. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol J.N. Calis, Tatak, RMN.
5: Network News. At sumainyo po ang mga naunang mga balita. Ako po si Rajuman Angel Garcia.
6: At ako naman si Rajuman Ramsey Tirona.
5: Mula po dito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center sa Manila. Magandang umaga at maraming salamat.
3: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinip na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
5: Oras mga kasama, 7:43 na magandang umaga.
3: RMN Network News.
20: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Parang buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs. Nako, may vitamin C, E, kung niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
21: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
23: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
24: Hello, Washi!
25: Hello, Mommy!
24: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
25: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
24: Mula noon hanggang ngayon.
26: All you need is Pride. All you need is Pride.
27: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
28: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
29: You need toothpaste for brushing every after kumain.
28: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
3: Char!
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdong kumakabloom sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
6: Mga Radyo Man, las 7:46, antak na sa aga. Good morning, Radyo Man Jilin.
7: Good morning, Boss Idol.
6: Kamustang imong aga? Naka-jacket ka?
7: Matugnaw.
6: Matugnaw, gid man. Tutulog lang. Istorya kami ni Radyo Manjuel hindi. Uy, patay, pinanghuyab ko.
7: Ay, tulog.
6: Minami, gid niya itulog. Nag-ngapin ako. Dayo, nag-way ko pamahaw mo. Ang ininom ko ng kapilang ko. Dayo, nag-ako katalugan la.
7: Mm-mm. Napay.
6: Tinapay. Katalugan, ginabala na nga ako nga gusto, Radyo Manjuel. Katalugan.
7: Namit na.
6: Di daw nagtigaban ko.
7: Basag
6: pero,
7: na.
6: Bisa nakatigab na ko, natuyog eh, kuya. Ikaw na lang dibla ho.
7: Kaya matulog.
6: Nang inamig dyan magtulog, no? Ano gina, ano kita, oh, sabadong daan, dayon malamig, gatulo balang ulan. Dayon ang pinsar ko nga, hindi kuya mag-ubra, gid. Hindi ko mag-ubra.
7: Maligid lang.
6: Maligid ka lang balaya. Dayon matulog ka lang, napabugtaw mo, malantaw ka lang sa follow Facebook. Ma-Netflix ka. Dayon na mo lang na. Why ka na sa ginapaminsan lang iban?
7: Sana all time.
6: Dayon gusto ko inang masinggit lang ko bala. Liho ko sa pamahaw ko. Liho ko gani isang amone. Amone. Kung damo ko Radyo Manjuel in kwarta.
7: Mm-hmm.
6: Damuon ko gid akon ano ya? Timbang. Pero nga yung mapungko lang ko.
7: Halin pagbugtaw mo, sarbihan ka. Mamala.
6: Liho ko na abi, preparar na isang paliguan ko pa, inita na yung tubig. Namig guro ko na ang kwarta, no?
7: Namig ikaw sa mga ano ya? Sa kabuhay. Pwede kayo singkay.
6: Ito tour, ginahandong ko gitani nga magdamo-damo ko kwarta. Hmm. Pero doon hindi gin pag itugot ni Lord. Kasi maglaw-ayb lang batasan ko kung damo ko kwarta. Pero sa mga tabula mati natin, sumunga aga mga karadyuman, ang importante nga nakainom ka mo sa Nanscon Coffee. Amo nang importante na. Kaya Nanscon Coffee, healthy, barato, perti ka barato, ini nga barato, puwerte ka barato, kay 12 pesos lang, so size lang ang iguan sa imo nga pag-inom. Kay man, tikaduwa mo sa imnon mo, nakatibag siya. Gani mga karadyuman, para sa inyo, ang kape nga paborito sa tanan, Nanscon Coffee na kita.
5: RMN News, Diretso Headline.
6: Mga karadyuman, ICPO, ginpabaskog ang ilang preparasyon sa posibli halit ni Bagyo Inday.
7: Sa showbiz, Ate Gay, ginpakigbahin nga may nakita ang mga doktor nga bag-o nga bukol sa iyang liog.
6: Sa hinampang Spain, ginlutos ang Belgium sa FIFA World Cup quarterfinal match. Sino una nakagulaw? Spain?
7: Ang Spain.
6: Dahil nagbalos ang Belgium.
7: Belgium, Spain naman.
6: Grabe man yung Spain. Budlay man sila. Inig ang iban pa nga mga balita, mga karadyo man, dari sa aton siling pagpangalagad, subunga aga.
5: Tatak RMN.
6: Ang mga balita nga inyo nabatihan, ang inadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyo man, subunga aga. Tandaan nyo lang ha, 11 pesos lang sa aton mga butika. Kinangla natin sang Life Extension Vitamin D3 sa pagtuon sa mga doktor kay sa mga scientist naton nga ang aton sinimabyan nga vitamin

0: Itri nga level sa atong nga dugo ko mataas si na Choy, hindi ka dali-dali magbalatian ka kung magbalatian ka man, madasig ka makarecover. Gani mga karadyo man, inom na kita sa Life Extension Vitamin D3.
1: Tatak, RMN.
0: Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
2: Radyo Man Jailin Tamayo para on.
0: Sa detalye. Masgin pabaskog sa Iloilo City Police Office ang preparasyon sa posible impact sa Bagyo Inday sa sudat sa Iloilo ilabina sa posible pagbaha sa mga low-lying areas. Ginmanduwa ni Police Colonel Wilbert Parilla, Director sa ICPO Antarang Police Station sa sudat, nga monitoron ang kondisyon sa panahon kag flood-prone area sa ilatag sa kanasakupan. Dugang pa nga ginmando ni Parilla ang papatigayon sa public safety information drives kaghugot nga koordinasyon sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office kay iban pa nga concerned agencies agud masiguro nga makarespondi gilayon sa tiunsang emerhensya. Ginactivate sang ICPO ang ila disaster response teams kag patrol personnel para sa madalian nga deployment sa pag-assist sa evacuation, traffic management, rescue operations kay iban pa nga public safety initiatives in kaso nga kinahanglanon.
2: Mayara na sang persons of interest ang Pasig City sa suspect nga nagdutang patay sa mag-asawa nga sobredo sa Barangay Salngan, Pasig City sang Hulyo 5. Sunod kay Police Lieutenant Colonel German Magbanwa III, hepe sang Pasig City Police Station, ila ginalantaw nga duha tugtog tatlo ka tawo ang posible nga nagpatay sa mga biktima. Dugang pa niya nga padayon pa ang pagtipon sa mga pulis ang ebidensya para nga matumod gid sang maidid ang mga suspetsado. Ginpayagman sang opisyal nga duha na lang ka o kon posible nga motibo ang ila ginatutukan sa pagpatay sa mga biktima. Iniya mo ang away pinamilya kag away sa duta. Sa karon wala pa giningadlan sang opisyal kung sino ang mga ini samtang nagapadayon pa ang maidid nga investigasyon.
1: Tatak RMN.
0: Magkaradyuman sa mga tabalamati naton, ang balita nga inabatian ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangustin. Mayo ini para sa inyo nga mga bukol-bukol, mahigo nga dugo, hypertension, kamataas nga blood sugar. Gani tandaan nyo lang sa mga tapalamati natin mga karadyuman. Prevention is better than cure. Inom kita sa Santon Plus Gold. Aprobado sa FDA produkto ni Dr. Remil Oy. Nagapati ang Pasig City PNP nga posible may nakaaway ang senior citizen nga ginlutang patay sa Barangay Gabunga, Pasig City kahapon July 9. Gininago ang biktima kay alias Jerry, 60 anyos, manugubra sa tinapay kag residente sa nasambit nga lugar. Sunod kay Lieutenant Colonel Jenry or Henry or Jenry German, Herman. Manugubra si Flo Guru naman ay kita mo na lang gid ko sila ko gid. Di pa Henry, si Herman inaya tuto Flo. Si Herman Magbanwa III, hepe sa Pasig City PNP, nga hindi pa nila matumod kung sa din nga lugar nagkakita sang kontra ang biktima. Paig ni Magbanwa nga base sa ilang investigasyon, nagkakatulog si Alias Jerry sa balkonay sang ilabalay, sang hinali ilang ini nga gintiro sang wala pa matumod nga suspek nga gilayon nga nakapalagyo. Sa subong padayon nga ginapangita sa mga otoridad, ang suspek agud mahibaluan ang motibo sang krimen.
2: Sa panahon nga mainit ang diskusyon sa rule on evidence, ilabi na ang photocopy versus the original sa day 2 sang impeachment trial. Maayo gid nga makabasa kita sang libro halin mismo sa mga eksperto. Sang June 27, 2026, formal na nga ginbuksan sa Rex Bookstore ang libro nga Dynamics of Evidence ni retired Judge Globert Hostalero sang branch kon branch 32 Regional Trial Court kon RTC sa 6th Judicial Region nga nakabase sa Iloilo Hall of Justice. Ang libro nagaunod sa mga butang nga dapat mahibaluan angot sa ebidensya kaangay sang testimonial, object and documentary. Yara man sa libro ang ginatawag na judicial admission. Nalakip man ang grounds for objections, kaangay sang misleading questions, leading questions, or hearsay questions. Nalakip pagid ang gabayan sa cross-examination, kag mga technical kung paano magtigayon sang excellent cross-examination. Makita man sa sining libro ang rules on evidence sa privileged communication.
1: Tatak RMN.
0: Kung nag-eskwila ka, may plano ka nga mag-proceed sa law? Or kung hindi man, kung pulsay ka, gamit mo gini Rajman Zuili?
2: Yes.
0: Why kaya plano nga mag-abugada?
2: Handom ko man sang una.
0: Di, pwede mo na mag-alabot subong?
2: Yes, eh, di ba ganit? Tigulang na nga nag-
0: di ba ang klase sang-
2: nag-eskwela?
0: Ang klase sang abugada, mag-loka, hapon mo lang?
2: Mm-mm.
0: Oo.
2: Badigid. Amo nang kulang.
0: Sino yung kulang? Idiyahan na yan. Di ko na mahal, Gidguro, ah?
2: Mahal, iyan ang libro pa lang.
0: Puto kapi.
2: Salamat gini kita, Subong, kay may WVSU, COL na.
0: Nanti, kayang-kaya mo na, da? Di ba, kung dira, wala guro, da, Rajuman Jilin, sang
2: question.
0: Kayang-kaya mo na, da?
2: Sarangan, ah.
0: Sarangan, eh. Ang iban gani, da, nga mga lawyer, da, why man ga practice kay... Basta. Hindi ako magambal, wasi ko mo-offend. Pero tutuon na, Rajuman Jilin.
2: Ano, may gid man abi kon na abogado ka mo?
0: After 4 years, after 5 years, subong pila ka, 23. Pila ka subong
2: 23. 23,
0: ah. 23 lang.
2: Tumagay ikaw gani, 37.
0: Oo, oh, gamay malang magulangan ko sa imo. Makita na kita, gabit-bit ka na blas ang attache case or bag mo nga dako na bla. Ginaumbilay mo na, mm-hmm. Di naka-akuan ka, naka... Ginasok-sok sa mga bugada, pero may either naka-slacks nila mo.
2: Oo.
0: Slacks na
2: slacks. Kahit naka-blazer.
0: Oo, blazer. Dayon, may kuwan ka di ho, may ano ka ito mag sina? Inang, ano ganyan ginasoblas ang anak ko na sa ID?
2: Ah, lanyo. Ah,
0: lan, anong, hindi, hindi. Ang ginakuan na bla sa ID, ang ginahigtan na bla? Ang daw laba na? Ano ito mag sina? Lanyard. Mm-hmm. Dayon may ngalan ng lanyard muda ang Akralo.
2: Akralo.
0: Okay. Akrati ang sikat na blang akuan na law firm. Ang Angara
2: okay.
0: Law firm na Akralo.
2: Akra, galing ng ilang ano, nga abbreviate. Ano na to? Acronym.
0: Acronym. Dahil ma, ang tawag sa'yo mo, Attorney Jilin Paraonda.
2: Wow.
0: The best eh. Di, ginalauman ko na Rajuman Jilin. Si Rajuman, ano? Si Rajuman Alain.
2: Mm-hmm.
0: Rajuman Alain, kamusta ka na? Ano kay kagiga
2: pa? Diba sina-enroll naman to
0: siya? Enroll ka na da?
2: Gasugod ng klase. Gasugod na gani, guro?
0: Salo. Ang bala lang ko kung anong mga problema da nga daw hindi mo maintindihan.
2: Kaya ikaw ang masabat.
0: Kaya na. Kamera Jumana 7:57 antang na sa aga sa mga suki naton mainom kita Evergreen.
3: Sa mula po ko nakaano ka gamit sang Evergreen. Ang ako nga taa sa magigkasak. Hindi gid ako maka higda nga nakatikid bala sa right ko. So, paubong 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nakatikid ako sa right. Ha, hindi mo sang sakit sang ang paa.
4: Susubong makatulog mayo ng tulog mo.
3: Yes, muna akong tulog, wala akong hyper acidity, hindi nang ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga. Dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Remy Sintinales, patong-patong haniway.
0: Magarajuman sa mata palamati naton, mag-evergreen herbal capsule.
1: Tatak, RMN.
0: Magarajuman sa biyagabahin pa dahil nga nagaserbi bilang modelo sa modernisasyon sa pampublikong Amerikado ang redeveloped Iloilo Central Public Market, kagiloilo Terminal Public Market sa sudad matapos sinigidabisitahan kagila benchmark sa nagkalainlaing nga local government units, mga institusyon, at pribado nga sektor gikan sa nalainlaing nga bahin sa Pilipinas kag abroad. Sa unang atunga sa 2026, nag-benchmark sa mga merkado ang LGU Iligan City, Municipality of Pulumulok, Company de Punant, nga isa ka Franza Cruz Company, Philippine Deal Inquirer, Iranon Development Council, Municipality of Dumaraw sa Capiz, FIR Investors, Municipality of San Jose Santique, ASEAN Working Group Committee, Baguio Business Club, kag City Government of Cabuyao sa Laguna. Sa 2025 naman, nagbisita man ang LGU Tigbawan Department of Interior and Local Government, Region 6, LGU General Santos City, kag City Government of San Pablo sa Laguna. Lakip man sa nabisita sa duha ka merkado, ang sikat nga mga personalidad kaangay nanday Undersecretary Claire Castro sa Presidential Communications Office, veteran broadcast journalist Cesc Drilon, kag ang proud Ilonggo former Senator Franklin Drilon. Sama dunduman, gin-redevelop ang duha ka pinakadalagko nga merkado sa Sudan, paagi sa public-private partnership upod sa SM. Ang padayon nga benchmarking activities nagapakita sa nagataas nga pagkilala sa redeveloped Iloilo Central kag Terminal Markets bilang isa ka mabaskog ehemplo sa PPP sa pagmodernize ang tradisyonal nga pampublikong Amerikado. Ininagapamatuod man nga market redevelopment sa Iloilo City sa nagka-best practice sa urban redevelopment, economic development kag good governance nga mahimo sundon sang iban pa nga mga lokal nga panguluhan sa Pilipinas. Pinagi sa proyekto, nag-angko ng mga Amerikado sang mas moderno, mas malimpyo, kag mas organisado nga pasilidad nga naghahatag sa mas maayo nga lugar para sa mga vendors, negosyante, kag mga konsumidor samtang ginapasanyog man ang lokal nga ekonomiya kag ginatipigan ang importante nga papel sa mga merkado bilang sentro sang komersyo sa syudad.
1: Tatak RMN.
0: Imbento las 8 ang tag